0: yung assignment sa Campo Grami?
1: Yes, ah, deputy okay. director sa DIDM. And to include also Magnum Juno, he belongs to PNPA class of Patnubay class of 1995.
0: Mm-hmm. Okay, so but pasabot major nga ug amo mo siyang mahinabi in the future, kinalan nga nabait na daan ang imong Tagalog kay basig ta ba?
2: Mahirapan sa kalisod.
1: Parang ganun talaga magdudulot.
0: Ayun pala.
1: Nagpa-practice na din ako ngayon.
0: Kailangan din bairin mo rin. Bairin mo yun, bairin ang imong Tagalog.
1: Baka gahi kayo.
0: Oo. Baka papawisan tayo ng maraming singot.
1: Ang importante lang mag-video, may opo at saka po.
0: Importante ka na. Basta na lang po ah. Tagalog na na eh. Ma'am, thank you ma'am. Salamat sa mong panahon. Og, pila na ka, ma'am, pila na ka, kuan? Pila na ka regional commander, regional director sa PNP Region 10 nga ikaw mismo no, nagpabilin nga spokesperson? Murag doa, tulo naman siguro? Upat na?
2: Upat or tulo or upat.
0: Medyo, di ba?
1: Wala, patakabalo sa kung... Depende magud ka na magdum yun sa trust and confidence sa atong commander no kung ipadayon gihapon no isip ating pamaba sa Pluton it will be ang ikaunom na ni
2: ay ikaunom na din gani
0: siguro mamili og mga guwapa nga mga spokesperson ang atong regional director magdum yun kana bang guwapa pero snappy tanaw ang picture niya
1: snappy lang
0: sa picture lang snappy na daan magdumalin ang kuan kanang kita mag di ba naman na, kanang magdumalin kanang sa mga drill ba drill military drill tiger look tiger look diba? O kay makita ni mo may emphasize ang imong pagka snappy ang imong pagka-alerto kung tiger look ka nga sa imong misong pananaw. Mamunay kasi ganun kumanga ito magkakanong mga commander. Tiger look! Anyway, ma'am, salamat ma'am. Thank you ma'am sa imong panahon.
1: Yes, again, salamat Magnum June and Magnum Aileen sa Kahigayunan. And more power to Magnum Radio.
0: Inyo na ba't mga agsun sa Medyo Joanna Barro, spokesperson sa PNP Region 10. Oras, alas 8:05, parenta sa ating mga balita.
2: Girasig nga Archbishop Fonseca Bantaon sa Archdiocese of Cagayan de Oro ang katawhan sa Dakbayan nga magpuyo-uban sa balang kasulatan sama sa tubig nga nagdagay day sa Dakbayan. Mato ni Kabantaon nga kinahanglan ipakita sa matagusa ang ilang panag-iusa o paghigalaay.
3: Unang mga misyonaryo din hino, 1622, kabahin sa history ang atong Cagayan River, katubigan, living water. Umuning pamalandong ni San Agustin, ang balaang kasulatan sama sa puhing tubig, nagatagayday, nagatagbaw sa kauhaw sa kinabuhi sa tao, o nag-iusa ka nato isip usa ka banay, naghatag ka nato kusog, na mahiusa ta isip kagmayng Kristohanong katilingban, nourished by the word and the sacraments, especially the Eucharist.
2: Ang tipik sa homilya ni Archbishop Jose Cavantan sa Archdiocese of Cagayan de Oro ato sa Concelebrated Mass kagahapong adlawa.
0: Mapasalamaton si Mr. John Gilmore Actob Tigbaba ni Mayor Rando Clarix Oy sa kooperasyon sa katawan sa syudad para magbalampuson o magbalinawon ang pagsaulog sa kabista ni Senyor San Agustin. Nagpanunusam si Actob sa katawan nga kanunay mag-inampingon labi na nga nasinatayan karon ang kainit sa panahon o ganit nga mga pag-ulan.
4: Salamat kayo sa tanang katawan sa Dakbayan sa inyong kooperasyon labi na sa atong katawan yod no nga na himong malamposon, malinawon, plaster ang kasulugan sa ato ang Higalaya Festival pahinungod sa atong patron Senior San Agustin. Unta no magpabiling gihapong malinawon, maswagon ang Dakbayan sa Cagayan de Oro. Stay healthy, stay safe labi na nga naagihapon ang hagit sa high heat index dayon kalit mag-ulan.
0: Ang inyo nabati, mao si Mr. John Actob, Tigbaba ni Mayor Rolando Oy.
2: Gisiguro ni Pro 10 Regional Director, Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. nga magparay ng ilang paglakag sa mga ipalusot nga illegal ng mga produkto din sa rayon sama sa sigarilyo. Maata di Babagay nga nagparay ng ilang mga gihimong monitoring kalabot ni ini.
5: With the sustaining campaign against this activity, particularly cigarette smuggling, agricultural smuggling, digital drugs, through our PEDEC, PEDEA, HBI, and SLI, it's always an intelligence evidence. We will sustain the campaign and we have to secure the community against

0: Sa Lonedale Spring Resort sa Taguanaw ning Sirad, ang maong resort usab sirado sa publiko. Karong adlaw alang sa pagayon nga higala ay swimming competition. Gipasigdahan kini sa mga batan-ong atleta ug mga elite swimmer gikan sa nagkalain-laing bahin sa nasod. Samtang giaghat ang tanan nga saksihan ang maong kompetisyon nga usa sa nakahanay nga kalihukan sa nagpadayong higala ay festival.
1: Viva! Viva! Señor San Agustin!
2: Viva! Viva!
3: Karon sa Tomagum National, gipay makak ni House Prosecutor Congressman Terry Don, nga dunay mupia nga mga miyembro sa prosecution team kung manipatuman ang sub-judice rule sa Senate Impeachment Court. Matod ni Don nga padayon nila ngayon ang ilang mga trabaho isip private o public house prosecutors hangtod nga matapos sa impeachment trial batok ang VP Sara Duterte.
4: Very important din po, syempre, na linawin na wala akong magbibitiw ng mga member po ng prosecution, whether public or private prosecutor. No? So, ibig sabihin, yung mga trabaho po, gampanin ho namin na ginagawa mula noong umpisa, gagampanan pa rin ho namin hanggang dulo. So, within the trial itself at yung pong public information initiatives na ginagawa, pagpapaliwanag sa publiko, no, ibig sabihin po ng paglilitis, gagawin pa rin po namin. Meron pagbabanggit na may posibilidad magbitiw at maging spokes na lang, di ba? May ganun po nga binabanggit. Pero pinutuldukan po natin yun ngayon. Nagkaroon po kami ng ilang konsultasyon sa iba't ibang mga miyembro. Ang pagtingin po nila, kailangan magtuloy ang aming pong gampanin bilang prosecutor at bilang mga tagapagsalita.
3: Ang inyo nabati, Mousy House Prosecutor Congressman Terry Don.
0: Gisiguro sa prosecution team nga sundo nila ang ipagawas na ruling ni Presiding Officer Chess Escudero kalabas hugot ng pagpatumpo sa sub-judicial rule sa impeachment court. Mauta ni House Prosecution Panel spokesman nga Congressman Zia Lonto Adyong nga doon na sila himuong adjustment kalabot ni ini.
5: Well, we will act accordingly, no, kasi yung rule 18 yan in-emphasize niya yung sa yung sub-judice principle, no. So kami naman po ay tumatalima at kami po ay magkakaroon ng adjustment, no, pagdating doon sa mga kung sino lang yung mapapayagan at maaalaw na magsalita at mag-engage with media sa mga interviews. So yun po yung actually na mangyayari po from the prosecution side.
0: Ang pamayag ni House Prosecution Panel Spokesperson Congressman Zia Alonto Adyo.
3: Nagtuo si Constitutionalist Law Lecturer o Independent Policy Consultant Attorney Michael Henry Yosinco na mapadali ang proseso sa impeachment trial batok ang VP Sara Duterte kung mapatuman sa usto ang Rule 18 o Sub-Judice Rule. Matod ni Yosinco nga kini nagsilbing proteksyon sa korte batok sa gitawag nga Trial by Publicity o mahimong mayo ang dagan sa trial.
6: Matutupad ng tama, malamang mas makaka-focus tayo doon sa mga importanteng detalye, importanteng impormasyon. Kasi hindi tayo mahuhumaling doon sa external drama na kadalasan nangyayari ngayon. So kung matupad yung ng tama, ng epektibo, then there's a reasonable expectation na aayos yung daloy ng trial. Hindi katulad ng napapanood natin ngayon na halos kalahati ng isang oras o higit pa puro drama, puro tagisan, and then ang pinag-uusapan pa yung nangyari outside of the trial.
3: Ang inyo nabati, Mousy Constitutionalist Law Lecturer o Independent Policy Consultant Attorney Michael Henry Yosinco.
0: Gikabalaka ni Akbayan Partylist Congressman Shell Jokno nga hangtod karon wa paghapis sistema aron nasaran o mamonitor kung nabilanggo ba ang usa ka na convict na individual. Mati ni Jokno nga base sa pagtuon na pulo lang sa 110 ka kaso sa korupsyon sa mga opisyal sa gobyerno ang nabilanggo. Gidungag pa ni Jokno nga gikinahanglan karon ang central database aron mamonitor ug masiguro nga mabilanggo ang mga makonvicto.
7: Ito ang nakakabahala. Hanggang ngayon, wala tayong sistema para malaman kung yung isang na-convict ay talagang nakulong. O maaring na dumaan yan sa trial, na-convict nga, napatunayan na talagang guilty siya, nag-appeal, na-affirm ang kanyang conviction on appeal, tapos hindi na pala na-execute. Kasi nga, iba-ibang mga ahensya ang involved. Hindi sila, kumbaga, hindi sila nag-uusap. Nandyan yung courts, hanggang from the lower courts hanggang sa Supreme Court. So sila yung magde-decide ng kaso. Pero yung pagpepreso ay nasa ano naman yan, di ba? Bureau of Correction. Ang prosecution nasa DOJ o kaya sa Ombudsman. Wala tayong centralized system para malaman kung talagang sila ay nakulong na.

0: pamahayan nga akbayan party list congressman Chil Jokno.
1: Gipamagos ni Nabotas sa Lone District Congressman Tommy Chanko nga dili igo ang pag-audit lamang sa paggasto sa LGUs o maintenance and other expenses o operating expenses sa gobyerno. Maato ni Chanko nga ang gikinalan karon mao ang mas sa hugot nga pagbantay sa pondo o pagpalig-on sa mga institution para masiguro ang husto nga paggasto nini labi na sa pondo sa kamara.
2: Dalawa lang pinagkagastos ng House, Capital Outlay at MOOE. So dapat maging transparent doon sa paggastos ng MOOE doon sa House of Representatives. Kasi ang laki ng budget, yun yung issue doon sa House. Ibig sabihin, kung meron kang budget na 1 million, hindi mo na kailangan ipunin lahat ng resibo ng gasolina, ng telepono. Basta yun ang fixed allocation per district. Walang parameters eksakto on how you will distribute it per LGU. Better if it's already determined per class, per type of municipality or per type of province and taking into consideration yung absorptive capacity nila.
1: Ang inyo nabati, mao si Nabutas Congressman Tommy Chanko.
0: Giklaro niya si Sand Ombudsman Mico Clavino nga di eraser ang recantation sa mga ebidensya batok ang kani House Speaker Congressman Martin Romualdez. Firman sa payag sa kampo ni Romualdez sa pagbaki sa testigo sa mga testimonya ni ini, maato ni Clavino nga di kini mawala hinon lakip sa imbisigahan sa ombudsman ang himong pagbakwi sa maong testigo.
3: Recent pronouncements of the Martin Romualdez camp saying that recantations are detrimental to the case is very misleading for the public. The fact that there are recantations or that affidavits were executed to the effect that they have reversed what they said in their first affidavit does not serve as an eraser of facts. Meaning to say that the first affidavit will still be there, but the second affidavit will now be paired with the first affidavit to determine which amongst the two is actually the truth. So hindi po tama na dahil lang po may recantation, nabura na yung dati nilang sinasabi.
0: Ang pamayag ni Assistant Ombudsman Mico Clavino.
1: Giklaro ni Bureau of Fire Protection kung BFP Officer in Charge, Fire Chief Superintendent Gilberto Rico Neil Quanchu na walang bayad ang gustong musulod pagkabumbiro. Kinampayag ni Chu human sa malampusong entrapment operation batok sa Osaka scammer nga nagtanyag og slots for sale. Mato ni Chu nga kinanglan lamang ang pagkugip aron makasulod isip bumbiro.
4: Also to the applicants of the BFP, inuulit ko po, walang bayad ang pagpasok sa aming ahensya. Libre po to, magsumikap kayo kung kayo ay karapat-dapat matanggap. Subalit kung pumasok kayo sa ganitong anomalya, may paglalagyan din po kayo.
1: Ang inyo nabati, mao si BFP Officer in Charge, Fire Superintendent Wilberto Rico Neil Quanchu. Karon sa Tumagam International sa Russia, Kevin McCarthy, Russian President Spokesman o Presidential Spokesman Dmitry Peskov nga maglusad ang Russia o pangpagatake batok sa mga teritoryo sa miyembro sa North Atlantic Territory Organization kun NATO. Kinuman sa giingong sekreto nga pagbisita sa Central Intelligence Agency kun CIA Director John Ratcliffe sa Moscow aron pasidan ang Russia sa uban pang plano nila nga pagbataki. Mato ni Peskov nga ang pagbisita ni Ratcliffe alang lamang sa posibleng himuon nga karihukan o wa nila inpa. Dumduman nga nagpasidaan ang Russia sa mga nasod nga may suporta sa Ukraine bato kanila mga nasod nga miyembro sa gitawag og North Atlantic Treaty Organization kun NATO.
0: Sa Amerika, kumpiyansa sa US President Donald Trump kadi atakihon ni Russian President Vladimir Putin ang mga teritoryo nga miyembro sa NATO. Kinuman sa kabalaka sa pipila ka mga lider sa Europa, maaton ni Trump nga sa pagkakaroon wala sila'y nabantayan nga kadudahang lihok sa Russia.
5: I had good talk with him. He's not going to be attacking a NATO territory. And so far, I think Russia's behaved quite well having to do with the Strait of Hormuz. And you have to understand, for everything they do, we do also. Somebody was saying about China, what about China? We hear they're spying. We spy on them too. That's the way it goes.
0: Ang pamayag ni US President Donald Trump.
1: Karon sa tumagdong business, gikabalaka sa Federation of Free Farmers Cooperatives kung FFFC, ang posibleng dakong alkansi sa sektor sa agrikultura tuod sa padayon nga pag ulan sa nasod. Mato ni FFFCE National Manager Raul Montemayor nga posibleng magresulta kini sa pagsaka sa presyo sa mga Highland vegetables. Narawagan usab si Montemayor nga paspasan ang pag-abodapod o insurance payment sa mga maguma nga apektado sa daotang panahon.
6: Ang tumatagal ito, lumala na yung pinakalakas sa pagpapasag po. Lalo na po na ating mga kapanin ko na ang general public. Ang tingin na yung issue para mahala ay yung supply po sa interest ng gulay. At itong top so far, para naman, talagay ko naman po natin makabangon.
1: Ang inyo nabati, mao si FFFC National Manager Raul Montemayor.
0: Giyagat sa peso kagayang euro ang mga nangitag trabaho nga doon na sila gitag ng local recruitment activity o in-house interview schedule. Kinipagayin karon si Tiam Redos ni Tuiga sa peso kagayang euro, second floor south wing, new executive building sa City Hall. Gitanyag sa buhatan ang nagkariyang trabaho alang ni atong interesado. May mausap nga magpari pre-register online. Bisita lang ang Facebook page sa peso kagayang euro. Nunatiligirasing ang tarang nga pahimutsa ng mga kagayunan nga makakita o trabaho. Sa ang sa foreign exchange rate, misak ang 18 centavos ng palor sa US dollar batok sa peso nga nasa sa 61 pesos o 76 centavos sa pagsira sa trading kagahapon kung itandi sa 61 pesos o 58 centavos sa pagsira sa trading na itong adlong Webes. Samtang nunod sa rugparang tensyon sa tunga-tungang sidakan, ang kasamtang presyo karon sa Dubai crude oil ay nasa 88.78 US dollar per barrel kaya misak ang 0.15% kung itandi sa daan yung presyo nga naa sa 88.63 US dollar per barrel.
1: Karon sa Tumagdom Sports, nasakbit sa Gilas Pilipinas ang karaugan sa overtime game sa FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifiers Window 4 nga pagayon sa Pasay City. Kinaman pildiya sa Gilas ang Jordan sa score nga 72-71. Manangulo sa karaugan sa Gilas si Kai Soto sa iyang 18 puntos, 14 ka-rebounds, 12 ka-assist o 2 ka-blocks. Madre Soto nga dakong garbo alang kaniya nga magkabalik sa team o makuha ang mga kanaugan.
7: I think he believes parang mentality namin na kung teammates get that 1-point win. So, hindi namin pwede baliwala yung action. And pinigyan namin yan, medyo na slow start to first quarter when we have a possession back of the action to everything. So, congrats to na makabalik ko dito sa national team.
1: Di Gilas Pilipinas kay Soto. Samtang may sunod nga makaatbang sa Gilas Pilipinas sa qualifiers ang Iran ug mga adlawa Agosto 30 ning tuiga.
0: Ipaigaan ko na lawang dula kunduha ka-adlaw ng First Aiding Truck ng Trucking Master Volleyball Cup 2026. Kini mo sa St. Mary's School, Makasandiga, Cagayan de Oro City. May mudula ang mga nagkariyang team, nagikan sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental o Davao, kalungkuban sa pito ka team. Samtang alam ni atong magkampiyon sa mudula, magkarawat ang 15,000 pesos. Ang first runner-up, 8,000 pesos. Ang second, 5,000 pesos. O ang third, 3,000 pesos.
1: Sa katapusan ng Magnum Radio, alam nito mga way trabaho. Ang Magnum Radio, nagkinanglan, ugdug ang mga trabahanti para ning musunod ng mga position alang sa mga ongoing broadcast expansion, reporters, news writers, marketing staff, music and production staff, IT staff, technical staff, technical manager o electronics engineer. Mabasa ninyo sa mga FB page Magnum Live ang mga qualification. Inyo nabati ang Magnum 45 ng Adlawa, Sabado, Agosto 29, Hangturugma, Timani, Ayokalimti. Nga sa usang kagawas ng katilingban, katauhan ang labing amanan. Managlahi, managato, baruganan. Hukom sa katauhan ang matuman. Kini si Magnum June Albino.
0: Managlay man ang atong baruganan sa matag hisgutanan, simbolo kini sa atong paraghiusa alang sa kalambuan, kini si Magnum Aileen Acurin.
1: Ang prinsipyo baruganan sa Magnum 45 nga angay silutan ang mga taong miwalda sa confidential funds kay kini nagikan sa buhi sa katawan. Ug kun sa VP Sara Duterte may direkta og dakong kalambigitan, apil siya angay silutan. Pero ang usab gokdon, taralon ug bitayon ang dagkong utok sa korupsyon nga mao hinungdan sa walay undang ug halapad nga pagbaha sa daghang lugar sa Pilipinas karon. Sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
8: Ang Nabati, ang Magnum 45, Hangtunugma, Hinhinlamang, sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio.
9: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
10: Kumusta mga higala? Mayong adlaw sa tanan, nanginaot ko nga maayo ang imong gibati. Ang programa sa kahimsog nga gihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3 ang numero uno nga gisaligan nga brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas, The Science of a Healthier Life. Mag-text sa 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
11: Life Extension Vitamin D3.
12: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
11: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Mga higala, atong isgutan karon ang usa ka kahimtang sa kahimsog nga naibalan ako nga pamilyar ka og tingali alang sa uban. Kini ang hinungdan nga nawad-an ka usa ka hinungdanon nga taho sa imong kabuhi. Usa kini sa mga nag-unang hinungdan sa kamatayon dili lamang sa Pilipinas kundili sa tibuok kalibutan. Nagiskot kubahin sa breast cancer. Sumala sa 2015 Philippine Cancer Facts and Estimates, ang cancer sa suso mao ang labing kasagaran o ikatulo nga nag-unang hinungdan sa pagkamatay nga may kalabutan sa cancer sa mga Pilipino, next to lung and liver cancer. Ang cancer sa suso o sa kasakit din ng mga selula sa suso mutubo nga dili makontrol. Mahimong magsugod kini sa lain-laing bahin sa suso. Lain-lain usab ang mga sintomas niini, gikan sa lump, hangtod sa paghubag, hangtod sa pagbag-o sa panit. Adunay daghang mga cancer sa suso nga walay klaro nga mga sintomas. Adunay sa medical nga pagtuon nga gihimo bag-o lang sa WebMD Cancer Center kaniadtong Hunyo 10, 2021. Kini nga pagtuon naglambigit sa hapit 4,000 nga mga pasyente. Gibahin sila sa tulo ka level. Kulang sa vitamin D, kulang og igo. Niini nga pagtuon ay bawaan nga ang mga babae nga adunay igo nga level sa vitamin D, 27% nga dili kaayo mamatay sa bisan unsang hinungdan sa pulo ka tuig nga pag-follow up og 22% nga dili kaayo mamatay labi na tungod sa cancer sa suso kumpara sa mga babae nga kulang sa vitamin D. Dinhi sa Pilipinas, gipasiugda sa Department of Health ang importansya sa regular nga self-breast exam ug ang critical nga papel sa screening sa sayo nga pag-ila ug pagtambal sa breast cancer.
11: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Leonida Elangos, Life Extension Vitamin D3.
13: Ako si Leonida Elangos, 68 years old. Akong nabatian sa akong lawas na naay ni tubo nga bukol. Ingon ang doktor nga mahog na kon ni siya sa breast cancer. Nadunggan ako ang Life Extension Vitamin D3. Akong gitistingan ni palit ko. Nawa ang akong bukol po.
11: The number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3.
10: Mga higala, ayaw na pagulat nga mugra abi pa ang sitwasyon. Pinalip di ang imong kaugalingon gikan sa kanser sa suso. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Syempre, ang among giendorso kanimo maong kinisigurado nga kasaligan og epektibo sa paghatag kanimo sa maayong panglawas. Wala nay mas maayo pa sa Life Extension Vitamin D3. Tungod kay girekomenda kini sa mga medical doctor, ang Life Extension Vitamin D3 na pamatud-an gisulayan og gisaligan og gitipi ganila ang ilang kredibilidad. Life Extension Vitamin D3 usa ka kalidad, potent ug concentrated nga vitamin D3 nga giproduce sa USA kainila nga kumpanya nga Life Extension Foundation sa Florida, USA. Sunod sa kapin sa 40 ka tuig ang Life Extension Foundation nagpadayo nagisaligan sa tibuok kalibutan. Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala ang Life Extension Vitamin D3 naa ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang Life Extension Vitamin D3 ang atong pilion kay kini di kalidad, potent ug standalone vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended vitamin D3. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Show.
11: Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Life Extension Vitamin D3.
14: Ako po si Antonio Barba. Taas pala yung blood pressure, blood sugar, inabot na ng 350. Pag take ko na po Life Extension Vitamin D3, bumaba na talaga yung sugar ko. Hanggang ngayon, normal nga normal na.
11: Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3, de kalidad, potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
15: Ang kuryente, kahayag, kalambuan o kinabuhi. Busa angay nga kita mag-amping, aron malikayan ang disgrasya. Angay nga masayod kita, nga gidili ang pagkutay o linya sa kuryente, gikan sa silingang balay o flying connection. Kini nga pahinumdum, hatod ka ninyo sa Moresco Uno.
16: Mensahe alang sa maayong panglawas.
17: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
16: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
1: Igsoon ang Jeditox Plus Herbal Capsule, usak ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usak ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients, gumapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registered number FR-0715. Wagtang nga mga toxin sa imong lawas, nga mauhinungdan sa imong balatian. Ligon ang imong vital organs, aron maangkon ang maayong paglawas. Ino matagadlaw sa Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
16: Mensahe alang sa maayong panglawas.
18: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
16: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
19: Iksoon, pagpakabana! Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents, ukuban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
20: Para sa malimpyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. DTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
21: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
20: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.

0: Sa panahon nga gamay ra ang supply sa kuryente ug mahalang pagpalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipaco.com for more. Ahinumdum kanimo. Ikan sa Sipaco.
1: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
2: Happy Higala ay fiesta ka na itong tanan. Kini yung alagad sa konseho, Consul John John Rodriguez. Akong mainiton nga papagdimbaya sa usa ka malipayon na selebrasyon sa atong kapistahan. Hinaot, panalanginan sa kalinaw ang atong mga matag panimalay ug mas mulambo pa ang atong dakbayan. Makausa pa, kini si Consul John John Rodriguez. Viva Senior San Agustin!
3: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
5: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
4: Nay, kailangan ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mabalik na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Alas 8:35.
9: Time check was brought to you by GCash Pay Online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online.
10: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio.
8: Kid member KBP. Kiningabahin sa itong programa ato kanato ni Kuya Ronald Rufin sa Barangay Magkasadig, Cagayan de Oro.
11: Article 3, Section 4, Bill of Rights of the Philippine Constitution provides: no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances.
12: Kini maoy gisandigan sa programang walay gikalisangan og gikahadlukan, mubulgar sa mga anomalia og kahiwian sa kagamhanan. Magnum Rapido, programa nga dangpanan sa mga taong nahikawan sa ustisya og kaangayan. Magnum Rapido. Og karon, ania ang inyong anchorman, Magnum Manny Agustero.
8: Alas 8:37. Higala, kumusta mayong abuntang kanyang tanan? Welcome sa Tumaragoban sa itong programa. Gatong Magnum Rapido.
12: Magnum Rapido. Rapido.
8: Adlaw na siya karon mga igsoon nga Sabado o ga Pizza 29 na may gala sa bulan sa Agosto 2026. Kumusta ba ang tanan? Ang over pa ba ang uban? Kumusta bang ginhawa ta? Aslom-aslom pa ba?
12: Magnum Rapido. Rapido.
8: Kumusta ang ginhawa ta? Bidli pa ba itanaw o ga humba? Medyo bidli-bidli pa itanaw og lechon. Nala, niyatong ato magkaigsunan baka ngayong mga salin-salin sa inyong piyesta. Labi na nato yung ipagtagotagwa ni Lams Katre. Tanawa ko nagbula-bula na ba? Aksyon na ganig gialimungaw na. Ala, ihatag na sa silingan. Para ang silingan may magdaganda dito sa kadarawan.
12: Magnum, rapido, rapido.
8: Pagtanaw sa sudan nga murag gialimungaw naman eh. Pikas, uy, murag aksyon bula-bula naman eh. Iatag rin sa silingan, be. Silingan sa mga igsoon nga wasay magalay ugam, ala kaon. Resulta may gala, dagandagan tos daruan, bangag ang yuta.
12: Magnum, rapido, rapido.
8: Bitaw, pero tiaw sa tanan nga nanubra niyo mga sudan karon. Wa naman siguro mo yung mga buisita siguro. Ipangatag na lang na sa siguro sa silingan kay paghahibalaron mo siya kinaunan ng karne. Katong uban, nagibidlian, nagtanaw sa inyo mga pagkaon baka kay medyo uwili na kayo. Ala sige, pagbasoy lang sa mo karon. ang inyong himoon, kung wagi mo'y magkawat nga kalamunggay sa silingan kay naupaw na pagayo ang kalamunggay, ala pagpalit mo deskogon, palit mo dag kalamunggay, palit dag alugbati, palit dag mga igsoon o okra, dayon na isagol kamay, isagol siya sa bawi, may kala, para mawalang kabidli sa itong ginawa. Dayon, kanang inyong litson karon nga medyo nagdagayday na sigurong uwil na naslamisa, ala paksyuhan na ninyo, paksyuhan na. Sa guli lang kamay o kanabang gitawag mga igsoon nga kanabang pinya or Diyos sa pinya. Oo, pineapple juice. Aron nga maslami ang timplada sa litson paksyaw. Sige, katong medyo kuan pang ginawa, aslom-aslom pang ginawa. Ayaw sa musiging kaon ng karne kaya masing mga hagtik ka nga tumatagkugo. Binasoy na sad, binasoy. Ang istalin nyo, palit mong pidlayan sa merkado. Patsada ng pidlayan, inyo sa pirituhon. Pirituhon, humang pirito, habuaan pinirito, hugasi ang kalha. Ala sa bawa, lami kayang sabaw, mga igsoon, masayagin ni mong piniritong isda. Pero kung labas pagiging isda yun, kapilik-pilik pa, adritso na. Pero tanaw ni mo niya nga mura, maling hubog, maling isdaan eh. Gapwa-pwa mang mata. Ah, sige. Pirituha sa ang isda. Humang pirito, sabawi.
13: Magnum, rapido, rapido.
8: Ana lang mga igsoon, kay I'm sure dagan pa may gala, medyo dautan pang ginhawa hangtod karon mga panahon na. Kay sige, kanto may gala nga sudan nga mura magwa nagi ugma nga kaon may gala. Kaon mirada, halagad paslaks tiyan. Pag abot may gala nga medyo ni kona, ni sansan ang tiyan, galuya na dayon mga gala. Bitaw, pero tiyaw sa tanan nga medyo aslong paginawa ah. Ayaw sa mo, kaon na lang inyong sumbra sa inyong mga pista kagahapon. Ipanghatag na nasa silingan. Panghatag na. Labon ito silingan, diligan bitaron, may gala. Dito gin mang imbitar mga eksyon sa dikotse gyaw. Kay mo man ang ato may galang batasan, di nung tanan. Mas ganahan tang ato mga bisita, may gala, disakyanan. Murang proud kunuhay ba? Pero gani magkinaon sa slabalay, ang sampiton may gala, ang silingan.
13: Magnum, rapido, rapido.
8: Doon ay emerhensya di sa inyong balay, ang sampiton, silingan. Pero panahon, kaon, skumbira, may gala, dili magkakadumduman ang silingan. Pagkaliwa sa pista, madumduman ang silingan. Pagtanaw, ilams ka, tre, nga medyo, oy, ga-aksyon na magbulak-bulak ni. Aya pa rin ihatag sa silingan. Musa-kamusang mga silingan, paghatagan gani mo liwas pista, ay mo kumpiyansa. Kay base ka ng asunan baka, medyo gi-aksyon na alimbungaw. Gi-alimbungaw na, or baka gi-aksyon na bula-bula. Ayaw siya gamitan ng atong pagka-sirok mga dinsukaw na yun kay base magkagdagan-dagan. Tapos unahan, may gala basing mabangag ng yuta.
13: Magnum, rapido, rapido.
8: Magnum persedo, hantun karon ron, nagsigil lang yapong dala, sumba may gala, oh. Wapag yun siya mapuli, oh. Asya naman sa nimo na dalhon na siya ng mga bukog-bukog. Style din mga igsoon nga, para nis iro. Asay, iro, kapag abos balay may gala, gisabawan man.
13: Magnum, rapido, rapido.
8: Gisabawan, gitimplahan may gala. Sos, ginoko mga gala. Undang sa musing kaos, baboy. Wag yoy, maski usa may galang kayuhan ng baboy may gala, wag yoy. Pulo sakit ang gidala niya na. Pero sa saan, lami magigayin may gala ang gidili. Kung unsa gidili, mamang siya lagi hapoy may gala, malami. Tanawag ang doktor, mga ikisun halos, di natapakanon ba? Kini nga lami, ayaw ni, kini, ayaw ni, likay ni, kini, likay ni. Pulos naman ta sige likay, ani, may galas pagkaon. Mamatay naman hinoon, tamay gala, kaya naman ti magkaon, kaya pulos matay, palikay si doktor. Bitaw, sa tanang, tag mga suging tigpaminawa, nga naa, medyo hangover pa karoon panahon na, pahuwas-huwas lang sa, pawala sa speedli, may gala, aron nga dili, medyo aslom ang atong ginawa. Karong adlaw, may gala, Sabado, of course, may gala, taas-taas kapahuway ni sa itong mga empleyados gobyerno, sa mga trabahante, sa mga estudyante, tungod kay kagahapon, holiday, karon way trabaho, ugma way trabaho, pagkalunes, wag nga po'y trabaho kay Heroes Day man, pulang kalendaryo. O pat, yun kaadlaw, laras, straight, may gala, gaway trabaho yun. Busa, pahuway sa budiha, sa iyong tagatagsa ka mga panimalay. Naay po'y ubang mga opisina may gala outside kagayan ni Oro, nag-holiday sam sila. Uy, kakuyaw ba ni mga tawhana mga igsoon? Nga nung mo may opisina, way mo pirma. Oh, holiday man doon. Asay holiday ga? Ang holiday to na mas kagayan ni Oro. ay namista man ni Bengala ang mga membros Buntakape.
13: Magnum, rapido, rapido.
8: Ipila ka mga opisina outside Cagayan de Oro, Bengala, na nag-holiday sab. Kaya unsaon mga membro man po gihapon, Bengala, sa mga Buntakape. Unsaon ang Buntakape, bunyag, tapos, anibersaryo, pastila na, Bengala, basta ni Kaon. Bitaw sa itong mga kengsodan, karagandawa, Bengala, Sabado karon pahuway lang sa mo, mga bisudyante, tabang sa mo sa inyong mga ginikanan. While na sila sa inyo tratag sa usap ka mga panimalay, nagpahulay karong adawa, upat kadlaw ni straight, may gala nga, way trabaho, way klase, gikan kagahapon, hangtod, may gala, Martes na tabalik, kamudya ng mga estudyante, mga trabahante sa gobyerno. Anyway, ang mga activity sa pista, wala pa biya mahuman. Basta na kaingon mo nga, human na ang pista, sir, liwas na. Napagihapon, may gala, activities. Napa. Tungod kay, kanabang, ang activity may kalataman pa niya mga igsoon sa katapusan ng bulana. Wala pa, 29 pa ta. Ang katapusan, 31 pa. In fact, karong adawa, usa sa mga dagkong event may gala is mao mga igsoon ang First Swimming Festival. First Swimming Festival may gala diya sa Lundell Spring. Karon Cagayan Resort na ingalan mga igsoon. So, padayon pa niya. Tuloy-tuloy pa yung mga activities may gala. In fact, sa katong gustong musakay o rides dyan sa Miriros, libre pa na nga gitanyag sa mayor, sugod karong 1, 2, 3, o 4, o 5. Ang 1, 2, o 3, libre sa tanang rides, way problema, bisan kinsa. Pagkapit sa 4, maumay gala ang PWDs, ala sakay, bisaga sangkiig na, gatakiang ala sakay, libre. Pagkapit sa 5, libre gapon mga senior. Balag ka ang kaang na may gala. Ala, bira, sakay. Libre, may bayad. Kana, gitanyag, may gala. Pagpagihapon sa mga fiesta activities sa Tundakbayas, Cagayan de Oro. Sa tananta ka mga suking tigpaminaw nga nagamon ito ang kanato, karon may gala sila sa inyong tagatag sa mga panimalay. Asa magkakamu karon na himutang mayong nga buntag sila ang higayon may gala sa itong papagiguban. Sa tanan nga nakakaroon sa abroad, ay labi na sa itong mga igso mga Pilipino na sabi sa asang sok sa kalibutan. Basta kay may internet connection ka, minaw kag Magnum, daw susamas ni Akaras Pilipinas. Sa tanan nga mga naakaron ka monitor kanato may gala sa gawas sa nasod mayong ka morning. Pinagi may gala sa tong live streaming, inyo makita di may gala ang programa sa Magnum Rapido. Samantala, salamat sab sa itong mga viewers kung matagdas kung matagon. Nag-monitor kanato may gala pinagi sa itong Magnum Live sa Facebook. Inyo makita di may gala ang programa sa Magnum Rapido. Sa tanan nga nagka-monitor ka na to sa atong Magnum Live sa Facebook. Salamat ika ninyo. Salamat sa inyong pag-share, pag-likes. Salamat sa inyong pag-follow sa CBS Magnum Radio. Dini may gala sa ato si Rakbas Kaganiora. Assalamu alaikum. Kanyang tanan mga igsong taga mga Muslim. Mahag sa iyalda niyong tanan. Diyas bukid sa atong mga igsong lumad, mga baguma sa tanang aras kabukiran. Maupay. Maupay na unjuan. Maupay na buntag sa inyong tanan sa may provincias kamigin. Balik ta sa itong kahimtang, sa itong lakaw, sa panahon na din sa Dakbayan. Kinigabayan sa itong programa at itong ganato ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablo ng Siyudad.
13: Magnum, rapido, rapido.
8: Sa itong kahimtang, sa lakaw, sa panahon, Moni may gala. Natay duha kang gibantayan karon may gala nga low pressure area. Ang usa, naa sa sulod. Ang usa, anaapod sa gawas. Mga igsoon, ang ilpi. Kining duha ka mga LP, doon na siya chance nga mamahimo ni sila may galang nga mga bagyo. Okay? Now, kung mahimo mang bagyo, depende lang asay mauna niya ni, kanibang nasa sulod o kanibang nasa gawas, nga pasuluran na po karong adawa. Kung ugaling may son, mahimo silang bagyo, bisan asa nila kinlan duha, kinsay mauna, nganlan silang duha may galang kinsay mauna o nganlang bagyong pilandok. Si Pilandok, muna pinakaunang ngalan may galas bagyo nga nakabantiol may gala, Pilandok ang pangalan. Dayon, duha man ni sila, dakong chance posible mangahimo ni silang mga bagyo. Ang usa, kung mahimo siyang siya una, Pilandok niya ngalan. Kung katoy kanua, ang iyang ngalan, kung mabagyo siya, nganlan siya Queenie. Si Pilandok o si Queenie, muna maglakag karon nga bagyo may galas Pilipinas. Og tungod ani may gala nga kahimtang sa atong lakaw sa panahon, mga igsoon, grabe ang pagbalik may gala sa hanging habagat. Karon, karong adawa, kung doon may parinti dito sa Luzon, kung doon may parinti karon dito sa Metro Manila, tawagay gani sila, di ba, nagpungak-pungak sila sa baha karon dito. Karon, karong abuntag mga igsoon, Kusog ang ulan karon dito sa Manila, may gala. Baha kayo. Grabing baha, may gala karon dito napita kung namoy mga parente. Tawagin kanyo dito karon, di ba? Nagpungak-pungak sila dito sa baha, mga gala kalahom kayo. Karong adlaw mga igsoon, ang Paranaque City. Paranaque, may gala, grabe kalahom ang tubig. Grabing baha, may gala. Tuloy-tuloy mga igsoon ang kakusog sa ulan karon, bunga may gala sa hanging habagat. Grabe kalahom ang tubig karon dito sa Paranaque City, may gala. Karong orasa karon, kung doon mo'y parinti sa Manila, tawagin ka ninyo, di ba nagpungak-pungak sila. Asa pa ilain mga igsoon, na nagpungak-pungak karon, may gala sa kalahom sa tubig, may gala ni mga takna. Dito napita mga igsoon sa may Las Piñas. Dito sa Metro Manila, kung doon may parinti sa Las Piñas karon, tawagin gani. Di ba nagpulikin sila dito may galak pati anod sa kalahom sa tubig dito may galak kay grabe kakusog ang ulan karon napita. Karon, karon mga orasa mga igsoon. Grabe kakusog ang ulan. Grabe may galak kalahom ang tubig karon napita may galak sa may Metro Manila. Ug usab to napita sa may Luzon area ng mga probinsya sa Luzon. Grabe kalahom ang tubig karon. Karon, may galak orasa. Lahom kayo tungod kay grabe kakusog ang ulan dito mga igsoon. Bunga sa hatak ni aning naiskutan may galak nga habagat. Digid sila gaudangan sa Ginoo dito. Kaya kaning ato mga kawatan ng mga opisyal, ilam ang ilaro ng tao. Ilam ang may galang ipasulod sa ilang bulsa ang tao, pinagis impeachment, aron malintan ang ilang gikawat ng kwarta para sa flood control project. Gitulis Manila. Gipamalit manilag aeroplano. Pamalit lang helicopter. Gipamalit nilag mga properties. Gipamalit sa mga luxury ng mga sakyanan. Na ang tao nagpungak-pungak karos kalahom. Na ila na ilaro ng tao nga impeachment tato si Sara Duterte kay giwaldas niya ang kwarta nga 125 billion nga kanabang confidential fund. Confidential fund, 125 million. Ang ilang hundreds of billion, trillions kay ilang gikawat, ila may galang gilimod sa tao, ilang gilipat sa tao. Nadabi ka na may Ginoo gatanaw. Na may Ginoo mga igsoon nagpa-remind. That's why sige lang ulanaan karon baha dito. Pagparimain may gala nga ang kwarta unta nga para sa flood control ilam ang gipangtuli sa malita-malita nga kwarta. So ang tao karon mo nagpungak-pungak, ang tao mo nagpungak-pungak. So bisan unsaon nila paglipat ang tao, bisan unsaon lag ilad ang tao, naay gito naay Ginoo gatan-aw. Naay Ginoo nagtan-aw. That's why sa Luzon wagis sila undangig yon. Allah remind yon nga naay flood control nga gikawat ninyo mga halandon. Kamu nga mga tulisan, nga mga halandon, honorables. Honorables sa inyong mga bahak ninyo, mga kawatan mong dagko.
13: Magnum, rapido, rapido.
8: Na nakaroon may gala. Taman pa ni sa September may gala, gahabagat. Huwag ni Puas may gala, gabaha. Karon, balikon ko. Kusog kayong ulan may gala, baha. Karon, tulapita may gala sa Metro Manila. O sa mga lungsod, mga igsoon, diya sa kiniabang Luzon, National Capital Region. Grabe may gala ang ilang baha dito karon may gala. Bunga sa way Puas may igsoon nga pagbundak sa kusog ga ulan. Grabe may gala gid nga kiniabang nga bundak sa kusog ga ulan may gala. So tungod ani mga igsoon, daghan kay may gala way mga trabaho, way trabaho ug way klase karong adlaw. Sige kay balikon ko mga igsoon ang Ginoo gaparimain gid kanunay mga igsoon nga bisan pa unsaon yung ilad ang tao na ng impeachment ninyong tangtangon yung vice presidente aron imo balakag sa inyong pagkakawatan ng mga salbahi sa kamo. Now, na ang Ginoo gatanaw, that's why gaparimain. Ang asa na? Asa naman ang flood control projects nga billions kanyang gikawat? Tanawa o, nagbaha-baha na. Kamu, inyo lang ilaron ang mga Pilipino. Ilad-ilad lang mo. Na, tungod sa grabing kabaha, karon may gala ito na Pitas, Metro Manila, o Luzon area, gipangkansilar karon may gala ang klase o trabaho. Walay klase karon may gala ang Metro Manila. Lakip na mga igsoon ang Caloocan City. Walay face-to-face ka klase, tanang level, public o private. Wala usay klase, tanang level, ang private o public, ang syudad sa Manila. Wala usay klase, public o private, karong adlawa, ang Marikina City. Wala usay face-to-face klase, tanang level, public o private, dito dapita sa Valenzuela City. Wala usay klase, face-to-face, private o public, all levels. Dito napita sa Nabutas City. Nabutas ang tubig, may gala, Laos, Kabalayan. Ug uban pa mga syudad sa Metro Manila, way klase. Apil may gala ang mga region, dito napita sa Luzon. Region 1, Ilocos Region, lugar sa atong presidente nga Halandon. Tuwa dito may galab, baha grabe tungod sa bagat. Now, walay klase, tanang level, private o public, dito sa Dagupan City. Dito sa may Calabar Zone, walay klase, Antipolo City, Rizal, public o private, walay klase. Dito napita sa Laguna, o uban pa mga probinsya sa Luzon, karong adawa, tungod sa grabe sa kusog sa ulan, grabing baha, tungod may gala sa bagat. Siya bagat, gidala niya may gala, naguyon siya bagat, tungod aning duha ka mga weather condition or weather system may gala. Nga duha ka mga LPA, nga pulos doon ay potential mamahimong bagyo may gala, bagyong Pilandok o si bagyong Queenie. Dinis ato may gala sa Mindanao, ang apektado sa bagat ang Luzon o ang Visayas area. Dinis ato sa Mindanao, apektado lang ta sa ginatawag ng mga localized thunderstorm. That's why doon ay pipilagyapon ng mga lugar, karong adlaw sa may Mindanao, makasinati gyapon sa mga pag-uhan tungod na sa mga local thunderstorm. Okay? Ang atong temperatura karong adlaw maone. Ang atong temperatura may gala, ang atong pinakainit karon sa atong temperatura is muabot sa 33 degrees Celsius. Unya kun mangutana mo pila atong heat index karong adlaw, mag-range kita ngadto sa 41 to 42 degrees Celsius. Naragi na mag-range na siya. Mubugnaw lang ni, medyo, di ba gaya matawag bugnaw, maminusan lang niyang kainit may gala kung magdagom-dagom, maggabon-gabon. Pag wala, grabe yun. Mutakmag yan ang kainit may gala sa heat index balikon ko, 41 to 42 degrees Celsius karong adawa. Okay? But sa Metro Manila, karong adawa, grabing baha, grabing ulan, karong mataknas kabuntagon, paingunan niya sa gabi eh. Sunod adlaw hangtod pa na sa sunod semana. Latos gyud nga makalilisang. Aron iparimain sa mga katawhan, pagparimain sa gobyerno nga dili ninyong pwedeng lipaton, lukuhon, ilaron, taklapan ang katawhan sa kamaturan pinagi sa inyong impeachment paglakag sa usa ka babae ang naglakag polos gyud way mapili. Naapad siguro pod. Naipipila lang si mapili niya ni. Pero kining nagluto sa Vice Presidente sa impeachment, malita-balita ang mga kwarta ning mga salbahis.
13: Magnum, rapido, rapido.
8: Muna ang Ginoo, nagtanaw niya ning tanan, may kala, ayaw mo pagtuo nga wala masayad ang Ginoo, gibuhat aning atong mga halandong kawatan. Ilaron man yung mga tao sa impeachment kunuhay, ba't mapatigbabaw gihapon ang kabatuoran? Muna giingon, muabot gihapon ang panahon, kanang gibuhat niyo sa yung isig katao, paglutos. Kamu mga kawatan, inyong gilutos ang tao sa pag-ilan sa katawhan aron malipat nga ang inyong gikawat nga billions limtan na lang aron dito mo focus ang atensyon sa Vice Presidente nga gusto ninyong tanggalon sa inyong kahadlok nga kun ma-presidente kini kamu ila kagun sa inyong pagkatulisan. Munay prangka-prangka istorya, di na ta maglipod-lipod si istorya pa may gala. Ay, tuo ka man mga eksyon ni mga bahad. So muna klaro, prangka istorya may gala. So karon bahabaas na dito, bunga may gala sa mga paghamtang sa kapungot sa Ginoo. Sa grabing kakawat ngayon sa Pilipinas may gala. Why katumbas? Why makatupong? Wala may gala eh, makalabaw sa grabe kakawatan sa kadaghanan tang opisyal di nun tanan. Ba't kadaghanan sa itong mga opisyal nagpadato sa kwarta buhis gikas katawhan? Mauna nga itong kahimtang sa lakaw sa panahon karong adawa. Dala side pocket na birada. Ha! So, side pocket siya, pero lakaw siya sa panahon. Mauna, mga gala, ito yung totong kahimtang sa itong lakaw sa panahon karong adawa. So, samang higayon, kaligapan yung alagad sa kanginan. Kanyang anchorman, kini si Magnum Manny Agustero. Hantod taon niya, may gala sa itong programa sa Magnum Rapido. Dito maglangan sa itong panaguban. Yeah, mga gala, mga tough stories, mga headliners. Unahon ta may galang uluhan sa itong mga dagko mga balita. Balita may galang lokal.
13: Magnum, rapido, rapido.
8: Uluhan sa itong mga dagko mga balitang lokal nga itong nahipos. Kanhi, kagawad sa Higaog, Tagiag, Bulangan. Disgrasyang migawa silang panimalay na tagbo ang usa ka dakong ligid nga gikan mismo steel struck miigo nga ito kaniya. Kagawad may gala, kirig-kirig, patay. O karon sa itong mga dagko mga balita, balita may galang nasudnon.
13: Magnum, rapido, rapido.
8: Sa itong mga dagko mga balitang nasudnon may gala, overloaded, gagisakyan nga bangkang di motor dito may gala sa Marcelino Zambales, disgrasyang nalunod. Siyam katao, patay. Presyo sa diesel, krudo. Karong sunod semana, murulbak og dulan 4 pesos. Matag litro. Og karon sa itong mga dagko mga balita sa international.
13: Magnum, rapido, rapido.
8: Sa mga balita sa gawa sa nasod, may gala kiningaban ato kanato ni Kapitan Romeo Bacaro sa barangay tablo ni atong syudad. Sa international, flash flood, grabing baha dito sa Nepal, boundary sa China. Gikabot yag may gala, 2,000 pa kapin ka mga tao missing. 600 na kapin ka tao nakaplagan, patay. Now standby may gala sa itong mga dagko mga butang at isgutan karong kabutag ha. Sa itong programa atong Magnum Rapido ning adlaw karong may gala nga Sabado, Pinsa 29. Sa itong magbalik, stipot lang, oras mga ginikanan, alas 8:59.
14: Oras hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
15: Daghan ang tanan ako, unsay akong sekreto. Nga bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulayay ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butiga o pharmacy.
16: Inom na og Mighty C!
17: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon. Sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon. O kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlang Domingo, may biyay usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, ni Samis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Life extension, vitamin D3.
1: May ano talaga ako, stage 4 breast cancer. Nag-take ako ng life extension, vitamin D3. Yung latest ko na titiskan, wala na yung bukol dun sa liver, sa lungs, at sa spine ko.
0: Life extension, vitamin D3. Life extension, vitamin D3. Na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated. Ginawa based on true science. Sigurado epektibo. Life extension, vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
2: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano, gamitig pisod og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
3: Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, ug pagpamhinod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun dayon.
4: Babalik sa pinakadulong butika sa inyong lugar.
3: DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Pirmi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
4: Pamakas sa mga butika.
6: Pinakabarato nga data.
7: Sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
6: Bagong user.
7: Data query.
6: Isorado ng data.
8: Terms and conditions apply. For DTI Fair Trade Permit number FTEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
9: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
10: Ross Carpets offers a complete line of finishing product materials such as floor carpets, affordable wall partition, acoustic boards, support PVC panels, vinyl floor tiles, vinyl wall coverings, window blinds, PVC and fabric. With regards to the installation, they have servicemen who underwent the basic and special flooring and ceiling training conducted by AVD Manila. Ross Carpets, located at number 101-D, Corrales Avenue, Cagayan de Oro Sere. Contact them at 0917-153-5144 or 0917-703-8714.
11: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
12: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
11: So, nakatabang gid sa imo ang iBerry, Tita?
12: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
13: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
14: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
16: Ay, wala ko'y sisilyo.
15: Ay, wala ko'y sukli.
17: Wala yung sukli.
18: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
19: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 282 Globe or TM 0272139999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
9: Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
20: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
2: Balik tayo sa nag-uban sa itong programa itong nga Magnum Rapido. O sa taranta ka mga suking tigpaminaw sa inyong katakatag sa ka mga panimalay, salamat sa inyong kanunay nga pag-monitor ka nato sa CBS Magnum Radio. Now, standby, may gala sa itong nga mga, ato may gala nga mga hiskutanan karong adlaw. Unahon sa nato ni may gala itong kanabisi maguntas piyesta o gispiras may gala. Usa kang ilgig ang pangitabo, mga igsoon niya napita si Nguog City. Usa may gala kakani kagawad. Ong karon niyang anak kagawad usab mga igsoon sa tong sanggunian palaluigan na disgrasya gyud may gala kay sa paggawa sa iyang panimalay na timingan gyud mga igsoon nga sa paggawa sa balay daplin mas highway lagi lang balay da si Ngog City ay pastilan may gala karabang mga sakyanan nga kalit lang matangtang ang ligid naguna ang ligid kaysa sakyanan may gala sus dito gyud mitama may gala ni kagawad ang niskutan mga igsoon nga ligid sa 10-wheel truck. Tinwilers pagid nga ligid. Okay na sa ligid sa motor unta may gala sa mamaligyang pandisal nga naglakag niya sa coastal may gala nga nag-drag race. Mga salbayos ni mga mamaligyang pandisal ba? Nag-drag race niya sa coastal oh. Lakag may gala tapos ginawa ilang motor ah. Bahalag ang mga tagak-tagak ng pandisal ah. Lalakag. Naukir ang ligid ana may gala nila kay gamay man. Ligid pagid may gala sa 10-wheeler truck, mga igsoon nga natangtang, igaw gid paggawas ni kagawad may gala sa Lambalay, the Prince Highway, the Singog, sa iya gid nakapaingon may gala. Tumba din so. Undas pat patay si Kudyal. Patay siya undas pat may gala. Na muna karon mga igsoon ang ato tagag pagtagad may gala kung kinsa may tagyaning ligid nga naguna man ang ligid may gala sa sakiran. Although, wala ba na ginatuyo ah, disgrasya magin siya may gala, pero I don't know kung unsa baka may gala ang iyang liabilities sa netabo may gala. Kay disgrasya man lagi. So, pabuta na. Kato na i-follow up may gala karong kabutag ah. Tagyanig mga bulangan mga igsoon. Bago lang ganyan napalit ang mga bulangan diyan na pitas talisayan. Namatay, gininoon may gala sa hinungdan. Tungod lang sligid, ginatang-tang may gala, kusukig dagan. Kada ba makita nyo sa social media ba? Facebook, ito yung mga disgrasya. Nga ni bulag ang ligid may gala ni tuyok pa ingon tus balay timing gikay may gala may paggawas di kagawad sa iyang balay may gala sa pupo gyud niya sa pupo gyud niya may gala standby lang kalabot ana mga gala katagatan ni pagtagad karo kabutaga samtang sa pikas kabahin pabuta may gala kay kabahin karon mga igsoon sa atong activity sa dakbayan sa piyesta wa pa mahuman oy activity pabuta kay nakaros kaga si Magnum Angie Alzado, diya karon may gala sa atong karaan nga pangalan nga Lundell Spring. Di naman na Lundell Spring may gala. Nahimo naman ang Cagayan Resort. So, naa diya karon may gala kay naay swimming competition diya. Sus, pagkagwapo na ba kay upok-upok karon diya kay init kayong panahon may gala. Sige, pamuta na sa Magnum Angie diya mga igsoon kaso taon tani. Kinsa ba ni may gala ang nagtigi karon diya may gala sa pagpahiga na to sa first swimming festival. Diya sa Lundell Spring ni ato siyudad may gala karon Cagayan Resort. Standby. Samtang sa pikas gabayo siya may gala. Pabuta mga igsoon kay kiniabang nakaabot naman sa niyang taga Santa Ana sa Medina. Tinaw kuno kayo may gala ang signals magnum dito. Mga igsoon o niya tinaw siya kayong paas yung kauban siya may gala dito sa Medina karon. May buntag niya sa taga Santa Ana nga nakabantiyo na sab dito sa Medina. Kinsa na ba siya kay gidala na dito?
20: Magnum, rapido, rapido.
2: Sige, biyaan sa nato ng dito sa Medina may gala nga sino kay paa. Dinis at na may gala kay by the way, karong

Kumaw, kay maton pa nga ang iyang sakyanan dito sa sulod siya mag-agay, tanawa rin lagi engineer o, maton pa ni Kuya Chibong, di araman ka sa sulod ay mag-ismiring hoy. Ayaw, ay mo pag-ismiring hoy da. Now, alang sa kasayuran sa tanan, karong Martes, Sabado man ta, karong Martes, ang dunay rollback sa presyos produktong petrolyo. Ang diesel, 3 pesos og 50 centavos. 3.50. Ang gasolina, adunay rollback nga 1 peso og 10 centavos. Kana, medyo mausap pa na. Posing na mahimo pa ng dako-dako pagamay kay napabay tulog adlaw sa trading may gala. But ang krudo, kerosene, kanang gas ba? Nga ba itong gamiton may gala di as bukid? O dili na magagamit ang bukid karon kay solar naman. High-tech naman sila di as bukid. Ang kerosene, 3.50. So balik ko na ko ha, doon ay rollback. Posible mo dako pa ni. Kung 3.50 ni karon, basin di ayong pag-abot sa Martes, may mo na ning 4. Gamay na toon ni, pero may na lang ni. Pero increase lagi, 10 pesos po. So, rollback, krudo, 3.50. Gasolina, 1 peso, o 10 centavos. Okay? Pero pwede pa nga budako pa ni. Kana, rollback na. So, orang-arang nalang ni Mangala, balag gamay, kaysa wala yun. Kaysa sige, tag-increase ay Mangala, wa na gin magkabalik sa normal Mangala nga itong produktong petrolyo yun. Muna Mangala nga, sa mga negosyo, medyo apikig yun. Pag krudo na hisgutan, may gala. Sige. Now, pabuta ba kison kay dagan gusto, may gala nga, sir, diskasira ko na, aron masamtan sa mga ninamo. Unsa ba'y nahitabo diyan sa Nepal nga grabe maging kaayaw nga flash flood kadako bigas bulog sa tubig. Unsa ba'y nahitabo nga nang inaanak mo na? Actually, inani mga kison. By the way, dahil doon ay yung sa Kapilipino na appeal na missing may gala nga gianod mga igsoon, siya may gala, usa ka doktor ni, si Dr. Juan Carlos Banalo. Siya may gala, kauban sa mga pilgrims, nga rugar, midalikyat niya, na missing siya. Amot, ana ka, may gusto itong ipadpads ka, dako kay tubig. Inani magulin na itabot niya may gala. Kanang na itabot niya sa Nepal, actually, kaninga lugar may gala, boundary ni siya sa China, og sa Nepal. Kung tanaw ninyo na ang inyong mapa diha, nadya ang boundary may gala sa Nepal og sa China. Okay. Now, unsa ni hitabo? Nganong nagtukadako ang bulog sa tubig, kalit kayo, inani ni siya para masyamtan may gala. Ang nitabo niya sa Nepal, di lang purely flash flood sa tubig nga naibakay baha or unsa baka o nabakay kusugaw, inani ni siya nitabo. Ang nitabo may gala, dubli-dubli ang bulyom tungod kay ang nitabo sa ilang actually ang tawag niya may gala sa nitabo sa Nepal diya sa Tibet may gala usa kani ka gitawag nga glacier collapse debris flow flash flood ang tawag ana niya. Unsa nitabo? Unsa but pasabot sa glacier kana mga igsoong area diya sa Nepal for how many years century gabukid ang ice diyan dapita may gala gabukid ice na siya mga igsoon bumitaw gani kang pumugwagto ka dito sa Mount Everest ang katugnaw di magwanta ang ice diya may gala grabe tungod kay for how many years sa dekada-dekada gadapunog ang ice diha ang naitabo may gala nahugno ang glacier ang ice na ang ice may gala nga nagbukid niya dapita sa maong area, ang glacier, nahugno, nahimong ice rock siya may gala, avalanche. Midahili ang nagbukid ng mga ice nga kansa may gala for how many years, century may gala, nahugno ni siya. Mura nag rock formation, nahugno. Sa pagkahugno may gala, ang naitabo, doon na niya ice rock avalanche. So, pagkahugno sa ice, nga baga kayo, bukid ga ice, may gala, dito ni siya mibara sa usa kalawom nga lawa. Nailawa niya, may gala, suba, gadako kayo.

0: dito mibara ang ice nga dagko gyud kayo mga igsoon nga gabukid. Ang nahitabo sa pagbara dito sa usa ka lawom nga lawa o suba ug sa diha may gala sa iyang boundary nga ni apaw ang tubig may gala din naltunaw ang ice baga naging kayo may galang bulyom nibigay ang nakabara. Mibigay may gala ang mibara og kalit kini bangigsong miragasa ang gitawag flash flood nga dunay sagol nga mga dagkong bato, sagol nga mga lapok, mga ice, tubig ug uban pa. Bulyom kini may gala nga miragasa paingon sa ubos kay gravity man eh kay tumas taas may gala bukid man. So sa diha may gala katong rock nga ice nga nagbara sa lawa sa kadaghanan sa tubig. Nibara siya. Sa taas-taas kang panahon, nibara. Pag abot, may gala nga nahilis na ang ice, ang naitabo, may gala, nibigay ang tubig. Pag bigay, may gala, lahos-lahos na. Kusog kayang ingiyang gravity, kay tubig sa taas. Murang tubig, bitaw gani, water district, ginana, bitaw gani, ng water system nga, ang nagdala sa tubig is gravity, kay tubig sa taas, may gala, dagay din siya kusog yung volume sa tubig, ana, panaog. Muni ni tabo, may gala niya ning neskutan dito sa Nepal. So, sa pagbigay may gala sa ice rock avalanche, nahugno ang ice, dito may bara siya sa lawa, ngagyanas tubig. So, ang tubig, misaka ni pundo may gala. Naabot ang panahon yun, nga nahilis ang ice, nibigay may gala. Pagbigay, tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy nga minaog may gala, paingon sa ubos. Ang tubig may gala, nagdalag bato, mga ice, mga balas, mga yuta, lapok, kahoy, dito na may gala, miragasa na, dito grabe may gala, kadako o halapad ang bunog sa baha, nga mas lahom pa may gala, o kana mga igsoon, gitawag na dito sa term nila nga, glacier collapse. Or, after sa glacier collapse, naitabo may gala ang gitawag, debris flow flash flood. Nagsagol na mga kahoy, mga bato dagko kayo tungod sa gravity tubig may gala dagko kay nga bulyom giragasa niya may gala paingon dito sa ubos hinungdan may gala kadtong nga mga duna ditoy murang templo dagko kay di ba makita niyo sa Facebook nga murag dagko kay murag na templo dito nga nay mga pilgrims mga pilgrimage mga foreigner dalag mga malita dito miagi may gala gi wash out. Pila kalibog ko ito, mga igsoon, pila kagatos ng mga tourist katuntuan din ito. Dadalag mga malita nila may gala kay pilgrim lagi. So, wash out! Kato mga syudad may gala, katuan dito, boundary may gala sa China o Nepal, dito sa Tibet, laras, tanan! Unya, mura bang panahon sa, kato ito ganing baha, panahon ni Noah, panahon may gala sa Biblia, inagto ka kusog ang tubig may gala kay katong panahon ni Noah kanito, tuwa mo niya pa ng tubig sa taas, miragasa. Motong, kahibalo siya, may gala nga, nanay umaabot nga lunop, nagbuhat siyang arka. Gibugal-bugalan siya. Pero katong nagbugal-bugal niya, moro siya misakay dito sa arka, katong nakasakay, moro tayo naluwas. Ang uban, patay. Motong siya nga, prinsipyo, may gala, tubig ikas taas, bukid. So, lampurnas. Moto nga matingala mo nga ngano nga kadako ang tubig tungod na may gala sa gitawag mga igsoon nga ice rock avalanche or pagkahugno sa glacier. Ang glacier may gala dekada-dekada kana siyang na formation nga ice mga igsoon nga tuas bukid nga nahugno. Pagkahugno dito bitampo ni bara sa lawa or suba. Di saka ang tubig sa suba, saka. Hangtod may galaga ni bigay ang ice pagbigay laras tanan dito paingos mga tao may gala that's why daghan ang patay karon ang patay may gala is giabot na nga nakita na recover na as of karon ang na-recover may gala is 600 na katao 600 na dayon ang missing 2000 plus panikabok 2000 plus nga missing wa pa ilabot atong wa pa ma-report may gala mga balay laras tungod sa kadako sa bulyom. Ang bato, kahoy, tanan-tanan, gilaras niya may gala. So, muna ni tabo, dito dapita sa nasod sa Nepal, boundary sa China, og nas kabukiran may gala, naadya, dagan kay mga turista, pilani ka syudad, ayang giagian. o katundagan kay Maygala nga makita niyo sa Facebook, muti usa dito Maygala ka pilgrimage site o sa katimplo nga daghan kay mga pilgrimage dito ng mga foreigner. O kining atong Pilipino nga si Dr. Juan Carlos Manalo, usa siya sa mga pilgrim dito mga igsoon. Namising siya. Wa pa siya ikita karon. Although, ang search, rescue, recovery operation, nagpadayon mga igsoon. But until now, may gala, wa pa siya makita. Daghan pa kay tao, may gala nga pangitaonon pa, pilakalibo pa niyong pangitaonon pa, kay gibanlas yun. Gitabunas mga lapok, may gala, kay sa kalayo kayo sa pag-travel sa tubig, sa ice, paingon sa ubos, ni grabe ang iyang gravity, ang iyang may kalang strength, ang iyang power, ang iyang kusog, gikas bukid, na taas-taas kaya ang iyang gilatasan, nagkanam sa siyang kakusog. That's why, pag-abot dito sa mga kabalayan, pag-abot dito sa mga syudad, pag-abot dito may kalang sa mga hinundanon ng mga templo, gipang laras-laras, huwag gigipili, may gala. Mura ka na magmakita ta sa salida sa sine ba? Actually, kining sa sine, makita ta, di magyun na mo'y real. Imagination lang na sa producer or nag-create ana nga film, nga mga movie. But kato may gala, huwag yung kalainan. Maumaog yun, mga igsoon. Tungod na sa pressure, sa kakusog kas bulyam sa tubig, nga gikas bukid, niragasa, paingon din may gala. Actually, nahitabot naman sa ato. Kato patang sa sindong? Di sinto. Muna pa tayo ang pangutana na to karon. Ang nahitabo sa Nepal, dito sa Tibet, mahitabo ba sa ato? Yes. But, doon ay diferensya. Mahitabo, but doon ay diferensya. Ang sa ila dito, kaya naman ko'y gabukid nga ice dito. Naman ko'y mga gitawag, may galang mga ice avalanche, mga egson. But sa ato, wala. So, purely, mahitabo, gihapon, ang mahitabo dito, but dili parehas nga doon ay mga ice. In fact, may gala, sa ato, katong sindong, di same to, ikatos tubig to, ikas bukid. Tungod sa pag-travel sa tubig, nga kusog, tungod kay layo ang iyang gitrabilan, pag-abot din sa syudad, pag-abot sa city, pag-abot din sa Cagayan de Oro, pressure kusog kayo. O ang volume niya, that's what yung ipanglaras-laras, labi na diadapita sa may balulang, diadapita mga igsoon sa may tibasak, mga igsoon, diya ang dako nga impact, kay gikas bukid, diya mo may mauna may gala. So, mahita mo, this Philippines, sa Luzon area, may tabo, sama dyan na pita mga igsoon sa Rogara Mountain Province, dito sa Ipugao, Southern Leyte, kada may tabo na, but ang diferensya lang is, walay ice. Dito sa ila sa Nepal, na magoy ice, may gala diya. For century na nga mga ice diya, may gala. Nga, mabito kayo, kumuagto ka rito sa Mount Everest, ang pinakataas ka bukid sa kalibutan, may gala. Di ka kalig, dili ka kwandya, dili ka makatunob dia og dili ice, matulog ka nas ice. Ang tao dito may gala, ang kakapoy pagsaka medyo madaladala, pero ang katugnaw di ka kanabang di ka mamaluya sa katugnaw may gala. Kay ice na tanan dia ang palibot may gala nga imong taakon dia. So muna na itabo tungod sa ice may gison mo hinungdan ang bulyom sa tubig nga bibara sa lawa, nahulog, mibigay, sobra pas dam, mga igsoon, ang kanabang giagi niya. Although, dito sa Netabuan, doon na po yung dam dito, nga naagian, buskang gyapon. Ti, abo na bato, mga kanakos balay, may galang nga bato, gianod gyapon, tungod sa pressure sa tubig, gikas taas. So, muna Netabu, may kanito sa maya Nepal. So, ang nagpakusog niya, tungod sa bulyom, sa pagkahugno sa glacier, nahimong ice rock avalanche may gala, nga mibara dito sa lawa, o sa diha nga mibigay, dito gipaingon sa katawhan. Okay? So, muna na itabo dito na pita may gala sa nasod sa Nepal. Boundary na siya may gala sa kanabang China, mga igsoon. So, doon ay mga nangamatay, mura may tawag inana kung atong imaginon, kanabang kanabang Carmen o dinapita may gala sa kanabang dinapit City Hall gabahin, ang dito sa may Carmen, China na dinapita nga side. Ang dito sa City Hall, iya pa na sa Nepal. So nag-boundary sa dadang suba, ngayon lang nag-ian may gala. So, nai na nga matay nga nasa Nepal nga side, napoy na nga matay nga dito sa China nga side. Kay boundary na siya. Muna lang border diya may gala. Diya may agi ang dako kay nga bulyam sa tubig. Dagansan kay mga turista nga kapangana, diya. daghang turista may gala ang Nepal, dili lang kayo siya mga igsoon na tawag na to ga kwartahan nga nasod, but daghang kay turist diha tungod sa pagkadaghan kayo nila diha may gala nga kanabang mga tourist destinations. O isa na na may gala kanang kwan diha, kanang Mount Everest. Okay, so muna mga igsoon, alang sa kapangutan na unsa ni tabo o pwede bang ma-explicar unsa ni tabo diha, o muna ang nitabo may gala sa ilang nasod. Okay. Baliktas Pilipinas. Gikastas Nepal. Baliktas Pilipinas. Unsa na masaning sa Pilipinas? Oh, corruption. Corruption. Unsa na sabda nga corruption? Ay, ang atong DILG Secretary, may gala, maroon nagbaguhan siya. Nabaguhan siya. Aya pa siya nakakita, may gala, nga doon na day daghang racket, mga igsoon, di abis mo sa kinibang Bureau of Fire Protection, nga matod pa, may gala, usa kini mga igsoon ka slot for sale scheme nga recruitment may galas aplikante mo ra just now pa Mr. Secretary dili man lang kay Bureau of Protection man even ubang ahensya makasulod kas pagka pulis basis allegation dito pa lang pag apply nimo may gala para pagtikog exam bayad mga 100,000 kada basis allegation kung makatikig ang exam 100,000 wala pa ilabot na upasan kag dili. Importante yung makatik lang ka. Okay? Kana, allegation. But sa Bureau of Fire Protection, matod pa may gala. Matod pa sa atong kalihim sa DILG nga. Kurag. Grabe na ba ni? Kay 500,000 para sa aplikante. Kapalit may gala ang kanabang garantisadong pwesto sa 300,000 pesos. Mga igsoon, o guban pa ng mga oper-oper, labi na sparing extinguisher, guban pa. Ay, mura mag-adjust na pa, Mr. Secretary. Mas pa pa mga bata nga wa pa makabalong iskwila kay kabalo na sila nana, nga nanang raket. Ikaw, karon kapag yun kahibalo, ana. Aya, pag yun kakabalo yun. Sadi na lang, at least kahibalo ka. Pero, kahibalo pa mo mga igsoon, subli pang mibulusok pag-ayo ang ekonomiya sa atong nasod. Nga naman, nga mibulusok ang atong ekonomiya. Nakaibalo ba mo mga igsoon or wala? Ang atong exchange rate sa dollar o piso may gala, first in history. Mauni may gala ang kabulusok karon. Nibulusok na may gala o ang atong kantidad sa piso kontra dolyar. Giabot na may gala o ang usa dato kadolyar sa dollars, kung naamoy mga dollar, ayay ang abroad. Pero mag-Japon, pag-abot ni Pilipinas, mapalit ka mag-Japon, presyo mo sa ka mag-Japon. Ang usa ka dolyar karon may gala, first in history. Grabe. Niabot may gala og 62 pesos og 5 centavos. Grabe na ba ni nga pagkabulusok may gala sa atong piso kontra dolyar? Grabe nga din pag-depreciate sa atong piso. Ngano na itabo man eh? Of course, why lie? Tungod sa corruption. Tungod sa corruption may gala, bibulusok ang kantidad sa piso kontra dolyar. Lig-on ang usa ka nasod may gala kung doon na siya'y dako nga dollar reserves. Nganong ni minus ang atong dollar reserves, ang atong nalang gisaligan ang mga abroad ng mga Pilipino. Kung wala ning atong mga Pilipino nga nasa abroad, wala tay masaligan may gala nga dollars. Asa ba ni kakwaunta ang mga dollars kung wala ang mga Pilipinong abroad? Asa pa kung dili? Diha sa unsay ato may galang i-export nga products. Equivalent ana pagbalik, dollars. Wala man tabang igsoy may export na to produkto. Kaya nga naman, kung sa agriculture, gipatay man nato ang mga mag-uumang gagmay. Gipatay na to, kagipasundan na to ang mga imported nga mga products, agricultural products. Patay ang ato may galang kiniabang farmers. Number two, asa tagasalig og dollars? Ang dollars, gakwao na to na siya, pinaagi sa manulod ng mga negosyanteng langyaw. Direct investment may gala. Foreign investment. Walay nanulod. Unsay rason nga walay nanulod ng mga foreign investment? Investors. Tungod kay hadlok sa corruption. Bisan ako naman karon, kung ako usa ka foreign investor, usa ka foreign nga negosyante. Nga nung mo invest man ko aning nasod nga kurap pa ni kayo, madisgrasya nga akong puhunan. Madisgrasya nga akong kapital ani. So, iwas ko din sa Pilipinas. Dito ko sa nasod nga dili kurap. So, unsay tendency, pag walay dollars nga musulod, muluya ang atong ekonomiya. Ug tungod kay muluya ang atong ekonomiya, mudepreciate ang atong piso. Sa pag-depreciate sa atong piso, misaka ang presyo sa ang kantidad sa dolyar. So, usa na lagi naghawid na to. That's why, my gala, ang kanina lang atong mga OFWs, mga wala man tayo ma-i-export ng mga products sa Pilipinas, so unsa number one nga product nga gi-export sa Pilipinas? Tao. Sibot pa sa buo tao. Ang tao, gipa-abroad. Gipa-trabaho dito, caregiver, nurse, mga nurses, mga tanan nga trabaho Diyos gawas. Kaysa ilang pagbalik, ana, dollars pa ilang dalhon. Dollars man. So, nag-export ta, number one export sa Pilipinas is human export. Tao nga gi-export sa gawas. In return, pagbalik, dollars. Kaya kung wala ni mga abroad, what a dollars reserve. Now, ang usa ka nasod, once nga mohimo gani, nga medyo mutila, mo dive ang iyang ekonomiya, sa mga nasod may galas tibok kalibutan, na sila ginatawag buffer. Na sila may galay kanabang safety nets or na sila may galay kung sa ato pang balay natay lugi. Natagi kanabang alkansiya ba? Alkansiya, lugi. Nga kung ugaling huwag na gitay mahilam, huwag na gitay makuot, huwag na gitay mapalit, huwag na gitay makwarta nga makuha, diya na dahil musulod may kala ang ato mga igsoon nga reserve, nga magamit na to. Unsa man siya? Gold. Sa matag nasod sa tibok kalibutan, nagkinahanglan siya may galagduhang at pangdepensa. Number one is dollars. Number two is gold. Ang Pilipinas, wala naman tayo gold. Gibamaligya, ta naman, abot, asan itong kwarta ito? During sa Marcos time, nagbaligya sila og 35 tons. 35 tons nga gold. Kanang usa ka dump truck nga nagkargag balas, ganyo makita niya, kanang mga dump truck ng mga China. Ang karga na may gala is 32, usay 30, usay 31. Ang balas nga karga bato, ana. Kay di man pwede magala mag-overload na. Kayo na madaot ang dalan, ang sakinan sab. So, kanang average nga makita ninyo kanang mga dagkong dump truck nagkargag mga bato, nagkargag mga balas, ang gibugaton, ana, is 30 tons. 32 tons. Pinakataas na kayo ng 32. 30 to 31 tons. But ang atong gibaligya sa Pilipinas during Marcos time is 35 tons. Inana kadagan ang gold gagipang baligya. Ang question, asa ng halin? Napatay halin nga nakita? Naman ako no. Puwata kita. Basig hanap lang atong pananaw siguro.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: So asa na ang mga gold nga halin? Ikaduha. Kanang mga gold is alkansiya na siya. Reserve na. Nga pagwa naging remedy. Wala naging remedyo ang usa ka nasod. Kung asa siya manghilam para nga maka sa pupo nga dili mabugatan ang iyang ekonomiya nga nabulosok na, katubo niya gamiton. Asa pa ba nakaroon? Gawa namin tayo mga gold. Gihurot na magpamaligya ni Marcos. Hurot na. 35 tons kung itong ibaligya. May gala. So, dollars ang kapalit ang to. Asa na ihalin ang to? Asa na? So, ang number one pangunta na, asa ng halin? Number two nga question is, nga nung nagbaligya man ta, niyag to kadaghan? O kung nagbaligya man ta, unsa na gina ay kaguba, kadunot, kagrabe na giyon ang pagbulusok sa ato ekonomiya. Kay mo man to ang ato may galang reserve nga pang last recourse ba? Mga safety nets, mga pangdepensa. Kung sa mga sugarol pa, pangdepensa to siya sa 5 pairs. Wala naman, gibaligya naman. O dili to siya dapat anytime ibaligya. Ibaligya lang to, gamiton lang tong mga gold reserves. In terms kung what again, lying, no choice na gyud ba? No choice na gyud ta. Nakaroon, no? Ang atong ekonomiya sa nasod may gala, padayang gibulosok. Imagine ang atong piso kontra dolyar, giabot og 62. 62 na may gala ang usa ka dolyar. Goy Ginoo ko. Naunsa na ba in taon kini? Kinsa ba itong salo na ni si Duterte na sab? Kay kung magbaha sa Luzon like karon ang pasanginlan nito mag-investigar Davao man dayon. Nangabuang naman siguro mo. Normal pa ba na inyong mga utok ninyo? Atong mga halandon? Ang gibaha ang Manila, ang ginvestigar ang Davao. Normal pa man eh? Matay Auntie Claire. Normal pa bang utok ni mo Auntie Claire? Di naman siguro normal na.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Karon ang atong piso kontra dolyar may gala, bulusok. Bulusok. Na base may ngunong nga, pasagdi na Agustero ah. Pasagdi na lang bubulusok ng piso kontra dolyar ah. No. Apektado ta. Sa pagsaka sa bili sa dollar kontra piso ang atong mga basic commodities kada ba mga basic na itong pamaliton ba? Or even prime commodities musakas ang presyo niya na tungod kay ang pagpalitan na is through dollars man piso, di man piso. Like for example, ang atong krudo kada may galang ato mga igsoong mga petroleum products wala ba nato nagipalit di Pilipinas dito mas gawas ang pagpalitan di man piso dollar ba na so kay dollar musaka sab ang mga produkto like kining mga bugas do you think kining atong mga bugas nga atong gipangkaon din ni Pilipinas gipangpalit sa mga farmers no gipangpalit ni sa gawas sa nasod dito sa Malaysia sa Thailand sa Vietnam ug ang pagpalit na dito is dili piso gigamit nga kwarta dollars may gala. So tungod kay dollars man unya dako kay ang balor sa dollar kontra piso musaka ang presyo sama sa ubang mga raw materials nga gipangpalit sa gawas sa nasod ang pagpalit ato na is dollars sa pag-abot ni Pilipinas mupatong man yun na kay negosyo man na dollars ko na ang gigamit saka na sad ang presyo that's why ayaw pag-ingon nga apasag nila na Agustero. Musaka ng presyo sa dollar piso. Apektado tang tanan, mga igsoon. Apektado tang tanan. Kung usa, bugaling may gala, mag-devaluate, mag-depreciate ang balor sa piso kontra dolyar, mga igsoon. Nag-devalue. Ang atong kwartas Pilipinas, nag-devalue. Misaka ang dollars, presyo, nibulosok ang presyo sa ang balor sa tong piso. Busa, kining ato mga halandon nga moingon nga, nagdibalyo ni ubos ang presyo sa tong piso kay misaka ang dollars. Unsay rason tungod sa korupsyon. Wala nay mga direct foreign investors nga modalikat sa Pilipinas nahadlok sa korupsyon. Nahadlok sa korupsyon, may gala, malugi ang ilang negosyo kung ila may galang isugal ang ilang negosyo di Pilipinas, may gala, sa pag-invest kay na ay naginubra nga corruption. Okay? So inana may gala. So money, ang ato may galang iskutanan nasyonal pero napay usa ka nasyonal mga igsoon nga basig balimta nato nga nasyonal nga issue may gala iskutanan. Unsa man siya? Mga igsoon dunay bagong ruling karon may gala ang Korte Suprema. Unsa man nga bagong ruling? Na delikado ba ni Pastor Dila? Kaning pastor may gala nga congressman ba nga midaog pero wala pili pero ni Daog nakalingkod sa Congress pakita-kita des lapad nga dila delikado mga igsoon nga ma disgrasya ni ani may gala sa bagong ruling karon sa Supreme Court mga igsoon kay dunay bagong ruling karon may gala nga dili na pwede mga igsoon ang gitawag may gala nga second place rule meaning ang ni Daog na disqualified kay mukini mo kana ang rason. So ang atong ipalingkod na lang dayon katong second placer, di pwede na nga decision sa Supreme Court karon. So that's why may gala usas naka advantage ani nga nakalingkod isip congressman dito may gala sa 6th district sa Manila si ambot kanong handa man congressman gawa man makadaog si Binbinido Bini Abanti Jr. Kana bang gapakita sa Facebook kalapad kag dila sus murag labakara may kalakalapad na magigay oh pastor man daw kuno kini mga igsoon pero ka kuan ba kayo? Kalampingasan ba kas dila may kala. Now, delikado siya ni ani mga igsoon gano man. Naglingkod man nga congressman may kala, kahawd ra magig kayo. Anya tola man ni pili as tao, pildi man eh. Ang naitabo mga igsoon ni tungtong na malang ni may kala si Binbinido Abante, Bini Abante. Bisagwa siya makadaog. Kaya nakadaog may kala nga congressman dito may kala sa Manila, iya mang gipetisyonan. Kay kuno, matod pa, dili kuno, Filipino citizen. Na, iya gipugos siya kagalingon nga, ako'y mulingkod ya. Ako'y mulingkod kay, si kan, kung man ko, wala ton ko kadaog, pero ako may sunod gikan niya. Gipalingkod ba sa Manila? Di, nahimong congressman nga wala makadaog. Wa pilias tao migala midaog. Ako ka namang nilingkod pagka congressman. So delikado niya ni Maygala si Manila 6th District Representative Binbinido Bini Abante Jr. alias Boy Dila. Maygala, tungod ani karon mga igsoon nga ruling sa Supreme Court sa gipahigayon Maygala nga petition o gidungog nga kaso kini ba may galang nga second placer? Kay ang itabo may gala, pinaagi sa decision sa itong Korte Suprema sa gisangat niya ni may galang petition. O nagpagawas may gala niya ni ang ato may galang hukmanan sa decision. O ang decision may gala, nag-ingon din rin mga eksyon nga rugar ang decision sa Supreme Court, ha, nag-ingon. Supreme Court affirms abandonment of second placer rule. Ang Supreme Court naging on. The Supreme Court has affirmed its earlier ruling abandoning the second placer rule in a local elections, denying with the finality the motion for reconsideration. Katubang nitabo dito may kalaga petition dito sa kuan, Central Mindanao. Filed by Dato Pax Ali is Magundo Dato over the cancellation of its certificate of candidacy for governor of Sultan Kudarat. The court held that the resulting vacancy should be filed by the vice governor. So, tungod aning a ruling, delikado may gala si Congressman Boy Dila. Si Boy Dila may gala, delikado niya ni. Nga matangtang ni siya may gala, di man gani matawag matangtang, kaya wak magin siya makadaog. Ang naitabo lang, wala mo daog, pero nakalingkod. Moro ni sa Pilipinas, may gala, wak mo daog, pero nakalingkod. So, muna giingon may gala nga, delikado kini. Kay ang ato mong gibatunan din eh, may gala nga, kwan, ambot po sa ning kumilik ka nung ilang gialahon mo ni. Nga tungod ka na disqualify ka, gidaog tuod ka, pero ang petition mo rin, disqualify mangi ka, kaya di mo na ka Filipino citizen. Dapat ang buhatos kumilik, mag-eleksyon. Ay, gipalingkod man nila may galat tungwa mo daog. Ang pilde, mo yung gipalingkod.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Na, uratulato na to ni may galat, kung is boy, dila, mga igsoon, kalapad, mga dila, mo rin, labakara, kalapad, may galat. Tanahon ta ni mga igsoon kung makapadayon ba siya sa paghinaon niya sa Congress mga igsoon nga mura naging si Kinsa ba? Pastor maong ta ni Tawada may gala pero ambot mo nga klases pagkapastor. Wakman bubagay sa dagway pala may gala, wakman bubagay ang pagkapastor. Plus sa iya pag yung may galang mga panultiyon sa iyang kinaiya, di man bubagay pagkapastor. Masig lahi ni nga pastor siguro. Masig mo ning pastor kita lang paspas pa mo agoy paspas kay mo blank
1: magnum rapido rapido
0: paspas gigayo mga igsoon sige pagbalik nato may gala kay atong kauban to sa dito mga igsoon sa first swimming festival sa taon nato ni og kaning konsehal may gala gana ligeras ligid paskang pataya igo gyud siya may gala paggawas balay sa tumagbalik oras man ginikanan alas 9 44.
1: Time Check was brought to you by GCash Pay Online. Satu payments, secure checkouts with GCash Pay Online. Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix sa mga butika.
0: Exxon ang DTX 500 adunay powerful extract sa tubo o palia. Duha ka compounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mulimpyo usab sa gagmayng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon eh, kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa, pag DTX 500 na ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagandiyoro o Visamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450-463.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Naghahanap ng dekalidad na safety, tactical, outdoor, at rescue equipment? Bisitahin ang store CDO OPC, ang inyong one-stop shop para sa mga pinagkakatiwala ang global brands. Kalidad na maaasahan, ngayon ay abot kamay na sa Cagayan de Oro. Store CDO OPC.
2: Kapanakit ba ang joints sa imong mga tudlo? Nang hubag o nang bukol na bakini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo hinungdan sa gout attack. Busa, pag-mitesin na. Kini usa ka alkaline vitamin C nga mapaubos sa uric acid sa imong dugo, mapadalipod ka nimo batok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa mitesin, muwagtang sa panakit sa imong tudlo o mupalig-on sa imong immune system. Kini mapalit na sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX CopyMix o ang D3 Bio. Alang sa libreng konsulta og senior citizens discount duaw labang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Domingo hangtod Biyernes. Nahimutang sa May Market City, Agura, Lapasan, Cagadero City. Text og tawag lamang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page Klinika de Alternativo Cebu.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
4: Basta Reloading Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto usab sa sporting items sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone number 857-4123. Ayaw kalibot, basta original nga Reloading Pulso, Wadhos Quality Store.
5: Happy Fiesta Sirio! Gikan sa Sano Auto Supply and Motor Parts. Nga nahimutang sa Osmeña Street, Sirio. Sano Auto Supply and Motor Parts. Para sa ligon, dekalidad, umasaligan ng mga piyesa sa inyong sakyanan o motor. Ang partner nimo sa matag biyahe.

0: BBB Bernie Busog Bike CM Recto Branch is now open. The Olsa Nazareno Church, Kilid sa Sentrio. Follow our Facebook page, Bernie Busog Bikes.
1: Wow!
2: Bawat bike busog.
3: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis obligid sa Motormate na derecho, available ang premium motorcycle tires ng Pirelli, Michelin o Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amuang branch? No worries, kay naapod ang Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay, visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
4: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka ha, ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
5: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
6: Bili di ko katlaro, basta layo. Hasun kayo sa adlaw adlaw. Pero sukan med iBerry ko, mas gaana ang pananaw ya bi maigmata sa buntan.
7: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
8: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
9: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Din lamang sa Balitaog Serbisyo, Magnum Radio.
10: DGX 500, ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DGX 500, imo sa Disugard Sugar Cane Extract, ang anti-diabetic property, gikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DGX Coffee Mix.
11: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala giduyon magpangapi, apang naganyat ako sa ngakon ukod na mag-inom sa DGX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas, mangod na batsyagan kung ang nagbawang akon panulukan.
10: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
13: Exxon ang DTX 500 at dunay powerful extract sa tubo o palia. Duha ka kung pounds kamo paubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mo limpyo usab sa gagmayng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes. Mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Pag DTX 500 na, ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagandiyoro o Bisamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450-463.
9: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
14: Maing adlaw mga higala, Viva Senior San Agustin, kini si Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Sa pagsaulog sa atong kapistahan, naghinaot ko na atong mapakita o mapabati ang tinuod nga diwa sa Bulawanong panaghigalaay. Kanunay kitang mag-ampo, nagiyahan o panalipdan ang atong dakbayan, mga komunidad, mga pamilya o matagamtaman ang tiunay na kalipay o panaghiusa. Gikan kay Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Happy Higalaay Festival!
15: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
16: Ay, wala ko'y sisilyo!
15: Ay, wala ko'y sukli!
17: Wala'y sukli!
18: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
19: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
9: Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
20: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
13: Balik na mga pag-uban sa itong programa magkato nga Magnum Rapido. This time may gala, kadyo tayo sa i-check si Magnum Angie Alzado. At sa i-check may gala, sige pag-aon karoon nga first swimming festival di napita may gala sa kanabang Lundell Spring. Dati na to may gala. O karon mga eksyon, muna man na may gala atong gitawag may gala Cagayan Resort. I-check ta. Gikan sa location Magnum Angie Alzado. Sa location, go ahead.
1: Yes, Magnum Angie Alzado. Karoon din siya sa Cagayan Resort. Tagwa.
13: Tagwa now in the hug. Tadawam niyo eksyon sa mong Magnum Live na makita ninyo may gala. Sige.
1: Okay. Pinipot pa rin ang nakakasit kay Philippine Kapita. Maklaro naman ito kung lumayan live dyan din.
13: Kadyot mo kumanje, kakating off imong signal, be. Paki-improve bro, kamay dia. Sos, kalabi pa kay spool mga gisyon ni upok-upok, oh. Kuy, tubig labi kayo. Sige, be.
1: Alit lang.
13: Nari mga banggiitan, may kailang mga languyay.
1: Ari magmat ako.
13: Kala.
1: Ang tamak na nun. Kala pa sa kada. Pero pag dumani na.
13: Nung nakagigas taas kayo.
1: Oo, kay. Kapag puninay mo nga sa ating kata. Alip pa da signal. Sulod ka ba? Kaya na tayo sa karsada gaya sa pagwanaw. Kami, hindi mga pata na kalihukan ko yung sa tulod. Hindi na upalik pa yung magpanikaw ang pagpanti nito na hisutan ng kalihukan. Kaya dili rin eh, dili sa to sa dakasin di oro ang mga salmot. Panlang pa ang mga contentions po magdumati nagikan pa sa lagyong lugar, nagikan sa Ilikan, nagikan sa Bukinon, nagikan sa Surigao. Doon na po ang good magumani no sa Visayas o sa Luzon. So, din yung sa Northern Mindanao, dagkang good kayo ang misalmot kini tungkol lagi kay Pita Kauna kini na competition nga gipahigayon sa ito pa rin po nga LGU o gagani ma pagpahigayon po din ni po magumani naghimo din po no sa pag-aghat nini po nga maong kaliukan sila si Miss Marvel Bacolio founder sa Let's Swim at CEO si CEO po din siya po magkali pong organization po or kaning grupo din sa to sa kanilang kadiyoro na laki sa kumulong courage at sa mga residente din sa Lagayan de Oro ilang pinato mga batanon mamuhimo sa pagkuwaya sa pagsalmot or pag kaming katon sa pag dili lang literal na pagsalong pag magdumani no apan lakit na niya itong makikupit sa lugar sa nagkaniyang bahay ni sa to sa Dakbalan ni sa to sa rehiyon magdumani no position o bisan sa mga national events at international events. So, gani, gibutiag daron po ni Ms. Marvia Love Bacolio na the competition sa ito po rin po mga kagayaan. Kaya nagipot ako, no, din sa ito sa CBO, ang nakamaupod magumani, no, hindi po nahihitan nga sports. So, gani, ang gihangyo sa Mayor Orlando Clark, po yung i-organize, organize sa unani ka event o gawa mag nga makuli po ng itong actor, may himo siya magumani, no, sa pagsugot usab ni po nga maunga kalihukan. Mahinong dahil realize gyud ni pod magdumani ang nagputat ka event uga kini po nga pagpahigayon pod ni pod magdumani ang atoa po rin po mga kadaguan gikan po da sa kaning septa pinaak po da magdumani no ni Mama Jocelyn kaha po rin po nga gipreparar ang venue kaya mi abot magdumani na og kaning pita gyud mga atlaw nila gyud ning gitugtuhan og tarong pod ang nahisgitan sa venue pinaagi sa pag-close temporarily ni adto po nga pizza 25 wala hang gihinduan kay lagi daghan ba ini pun magdumani so bahag yun make sure nga equipped sa mga facilities nga timpi ng magdumani why is the why ang ato pa rin po mga tayo po doon mga participants so yun lahag yun hindi pangandaman pero sa di pa magdumani ato sa Chiron po kang Miss Christier Kim at ito po nga maunga kalihukan sa siya magdumani no ang representante po na tagikan sa City Tourism Office sa City Tourism and Cultural Affairs Office diin na hindi po na siya magdumani ng marketing promotions at dahil na kahapon ang kilagi po magdumani ng usap po siya sa nakatag po na ito sa background kaganiha ang atuwa rin po mga participante ni Lerman no kanina nga 300 o 500 sa mga patat-on ang apit kaya na po magdumani yung mga kauban po na magdumani ng mga mekronless pamilya so nung hinungdan niya dagkat ayo ang naadin ni Karon at po na po magdumani ng sa pagkat ng hotel kasi kaya ng uban doon kaganihan ang utana po dati kanilay hindi po ni ma'am kabanlas ang kaning daughter po ni kagad kabanlas na utakod sa kaning head po dapon din sa next resort nga alaun po kaganihan pag dumanin ang abot na Oh. Ang mga dita ko. So, sa iyo kayo, pakuban kay ka. Ito pang aging adlaw, nanganhiding ni. Pero unang sa pagdumani no, si Ms. Christer Kim, ato sa itabati ko, si Makos, ito nga kauban din sa pikas niya. At ako rin po mga pamahayag ka. Lagi, hindi po gini ni Mayor Orlando Clarick Suy ang maungkalihukan na oh. Kanipong mapahigayan din po sa tuwa sa kaning kakayaan na resort. Kaya agin ni magdumani no, sa promotion sa sports ug sa turismo. At usang paminahon siguro dito ato ang mga pikasi niya si Professor Kim Aldican sa City Tourism Office magdumani.
12: Sige be, atong nga paminahon may gala kay nindot ni kayo no. Gipahigayon sa liwas na sa piyesta. Sige.
1: Ms. Christer, may nga buntag no live ta sa Magnum Radio Angie Alzado. Kaniya nakisitan nga kalihukan sa rono kabahin gyapon sa atong pagsaulog sa kapistahan sa kaniya Dak Bayan na unsa ni ka dako nga garbo para sa CDO ang pag hold nato or pag host nato ning swimming competition.
16: Actually, isa gid ni sa mga highlight events nato this year is one of our parallel events kaniya kalihukan as we celebrate the Higalae Festival 2026 kay gani kaniya event is first pinakauna nga Higalae Swimming Festival nga kung asa ang ato ang mga audience, ang ato ang swimmers are not just only gikan sa Cagayan de Oro but coming from the different places sa tibuok Pilipinas. It's a national event. Gani malipayon kayo ta nga napahigayon gid nato ni the region mismo sa ato ang luna sa Cagayan de Oro ang Cagayan Resort. Kung asa maghatag pud ni siya og daghan pag oportunidad og mag-abri nga maka-cater pa og daghang events susama ni ini.
1: Take us back nganong nahunahunaan ang paghimo nining competition no, para sa swimming.
16: Gani ang pag-celebrate sa itong Higalae Festival should be inclusive. Be it sa lain-lain nga kalihukan, especially ang kaning sa sports, dagantag mga na-identify nga mga sports events and atong gidugangan for this year para mas makakater patag ubay-ubay nga mga higala nga dili lang taga Cagayan de Oro but also sa naglain-laing mga area sa tibuok Pilipinas. Kanipod siya ang naghatag pod nato og dugang kusog and at the same time promotion na pod sa isa sa ato ang consider nga tourism site sa Dak Bayan which is ang Cagayan Resort.
1: Okay. Kinsay kauban karon sa LGU CDO no sa pag pasiyunan niini po nga maong activity.
16: This is in partnership sa Let's Swim CDO kana siya usa ka organization sa mga swimmers dari sa Cagayan de Oro ato agid ni nga kung asa sila ang nangimbitar sila gyud ang nag-organisa nga mahimo ning posible on which ang ato ang lokal nga pagamana nag-assist to make it to be realized ang kaning klase nga kalihukan.
1: So karon na pila kabok no ang ato ang participants sa niini og kuan na to gi-host na to karon dinhi gyud mismo sa Cagayan Lodel Spring Resort.
16: We have 32 delegates, 32 teams nga gikan sa nagkalilaing lugar sa Pilipinas. And so far karon as I speak murag na natay na identify nga more or less 500 ka mga swimmers uban ng ilang mga parents o mga supporters so murag karon nga takna murag naa na ta ni abot almost sa 4,000 and madugangan pag yun na as proceed sa karon nga adlaw.
1: No sa kadaghan sa mga ni anhi unsa din ang mga category pod no ang ilang pwedeng salutan sa mga atuang atleta.
16: Aduna kita ay 6 years old and above na category so as ang single age nga category nga gikan 7 years old to 16 years old nagpasabot ka na sa single age category nga kanang 7 ila mga kontra mga 7 years old tara pag yon up until 16 and then 17 years old and above for both categories na po na siya for male and female.
1: Okay, unsa kadako ang prize at stake ani para sa mga mahimong mananaw?
16: Mao ka na ang atong ipa-finalize pa karon sa as to the prizes nga makuha sa to mga mananaw karon but rest assured they will get the prize that they truly deserve.
1: Okay. So kani silang mga participants karon lang gini nga boat or prior pa no niini po nga mismong adlaw sa competition gi-host na nato sila sa atoa po rin po nga mga kaning kaning atoa po rin nagka diha facilities pa dinhi sa CDO baka nga owned or baka sa mga private pa no nga kaning mga establishmento like mga hotels mga kaniina na restaurants pa dai para to.
16: You really got it right kay gani ang uban sa ato ang mga participants especially those who are coming from the different areas of the Philippines nag early and so as tabang na pud nato ning ani klase nga kalihukan is also tabang nato pud sa ato ang mga primary tourism establishments so as ato mga secondary tourism enterprises nga gani the more ta makaaghat og mga turista nga gikan sa gawas nga mag check in that's also another form of economy, dugang for the advantage of our economy dari sa ato ang nakbayan.
1: Okay, na pa yung mga plano himo ni siya nga annual nga activity sa ato akong Higalay Festival. Kung if ever no nga inyong assessment then right after sa mong kalihukan positive gyud.
16: Definitely mo agi ni siya deliberation but with the outcome nga atong nakita karon og ang pagtangkilik sa ato ang mga higala nga dili lang taga Cagayan de Oro kundi sa lain-lain nga mga lugar, we would be so glad and happy nga mamugna gyapon ni ngun ani nga kalihukan for the next year og sa mga umaabot pa nga mga tuig.
1: Miss Kristen, no kay para dili pud ta murag kaning behind lugar sa CDO, pila gyud dayon ang ato ag yung mga participants na nabatay ihap na or estimate kung daghan ba po ang atuwa po din po ng mga gikan gyud sa CDO ng mga swimmers.
16: Ang kung mayroon tagikan sa CDO, as expectedly, maabot siguro taong mga 5,000 to 6,000. And 20 to 30% of it are only coming from CDO. The rest of the 70% are from the different areas.
1: Mm-hmm. Okay. So, unsay ito ang gina-expect po ko rin. No? Gawas nga kaning ma-enjoy ang mga dayo po na to ng mga swimmer. Para po sa ito po din po na din yung mga kagayaan po ng mga swimmer. Natay mo rin gina-groom na ng mga mahimo kang winner po nung gikan na sa tua. Kanang kay kuan man tanong nata sa kaugalingon teritoryo.
16: Definitely na agyod gani ang kaning atong orga ang nag-organisa ang atong third party partner ani nga kalihukan ng Latsum City o bag ulang nga gi-represent ang Cagayan de Oro sa atong milabay ng mga bulan nga kung asa natay mga swimmers diri sa atong dakbayan nga gidala dadto sa Singapore and they represented Cagayan de Oro ang ato ang pinangga nga syudad for a national swimming competition.
1: So expected nga kung manaog ang ato ang mga represent. So mao to magdemani no ang pamahayag sa ato apo din po ng kaniya personal gikan sa City Tourism and Cultural Affairs Office magdemani pinaagi ni Miss Christer Kim og sa pagpangulog hapon din no ni Miss Marky Halapadan dayon magdemani no makisayod po ta nila ni Ma'am Jocelyn Pinalosa kay siya man po nato ang SEBDA General Manager po magdemani og after maghapon po ni sa ihapon din po ng kaniya pag-administration po magdemani no ang pag-maintain pag-supervise din po sa nahisgutan po nga facility nga mo kining kagayaan na resort at sa siya kung hinabiyon magdemani live kikan sa iya pong abot at karon kay lagi ang tibuok kaniyang resort gipasirado sa pipila ka adlaw dahil karon gibuksan alang sa pag-host ni po nga pinakauna nga swimming festival din sa Cagayan de Oro. Ma'am, kasi rin may humbuntag, no, live just Magno Manio. Kung pa nato sa Picasso niya po, si Magno Manio Agustero. So, Ma'am Jocelyn, karoon, no, kung may yunta sa sitwasyon na din ni sa kaling tuwa po nga resort. At kumusta, nabi na sa kadaghan ang atong safety and security para sa mga participante din ng Higalaya Festival, swimming festival.
17: Maayong buntag, iha, Magno Manio, my
12: yes, ma'am,
17: idol.
12: Good morning. Good morning, ma'am.
17: Ang sukat sa akong pag-assume no, ang Magno Manny isip akong installed general manager sa SEBDA. Ani adto pag yung July 29 Magno Manny. So ika isa ka bulan gyud karon Magno Manny anniversary nato. Oh, so usa sa akong i-prioritize mao ang pag-atiman gyud sa akong mga component facility. So lakit na ni ana no Magno Manny mao to ang Cagayan Lonel Spring Resort. So proud kaayo kita nga ang atong city resort adunay natural nga flowing spring water Magno Manny maunang ipatigarbo yun namo diri no o karon atong mapanghambog kini isip venue sa first Mayor Clarence Uy National Swimming Festival. So usa sa finishing highlight sa atong Higalaay Festival celebration Magno Manny alang sa kapistahan ni Senior San Agustin. So mas special pa kay dili lamang taga Cagayan de Oro Magno Manny ang appeal ni ini nga festival. So aduna kitay mga participants gikan sa Taguluan, Surigao del Norte, Davao, Zamboanga, Bukidnon, diin daghan kaayo gikan sa ato ang Bukidnon. So Manila, Cebu, Palawan, Iligan, ukuban pang lugar sa tuan no dere sa Northern Mindanao. So mao nga natinabangay gyud ang SEBDA Magno Manny, ato ang City Engineer Office, ato ang RTA na isgutan man no labi na sa safety, then naapon ato ang kuko personnel gani ang nagpa-reinforce pagyuto og dugang nga mga police personnel ang Magno Manny. Mapasalamaton kaayo kita kay CD ang pahe og sa ato apong operation sa kuko Colonel Ray Tabuklaon sa dako ginilang suporta Magno Manny diri kanato. So naagi ato makita nato no mga pulis naglibot-libot naka-posting gyud sa gawas ug sa sulod sa ato ang Cagayan Lonel Spring Resort apil na sa mga kadalanan. Ubay-ubay pod ang gipadala sa ato ang RTA department head, Engineer Nitz Oclaret. So, shout out yun nato sa ato ang RTA Department Head. Hello, Engineer Nitz. Salamat kayo sa inyong ipadala ka nato dinhi sa inyong team sa padayon nga pagmintinar sa kahapsay sa ato mga kadalanan. Kay diin ubay-ubay yun nga mga sakayan, no? Mga itong mga utility nga naagyon, mga private utility. Ganin ako diri yun mismo yun ang mayor sa Naawan, Magnumani, si Mayor Dennis Roa, naagyod karon diri. So, kini usa ka whole of government effort, Magnumani, nakahiusa, ang nagkalainlaing opisina aron mapakita nato sa atong mga bisita, nga ang Cagayan de Oro is really a golden friendship, no? Mm-hmm. Oh, no? So, naagyod, ato yung ipamintira, yun, diri na nga tulog, ang upan nato mga trabahante, no, Magnumani, ka ato yung ipiparar ang kalimpyo, hapsay, luwas, o welcoming yun nga City of Golden Friendship. So paghapon po, pagkahuman yun sa ato ang pluvial, Magnumani, ato yung nahinabi mismo yun ang ato pinalanggang Hansa Dakbayan, City Mayor Rolando Clarence. Uy, o malipayon yun kaayo siya sa maunga activity, nga maunga event, nga maug yun ang gitawag na ito nga First Mayor Clarence National Swimming Festival. So malipayon yun kaayo siya, no, Magnumani sa maunga activity. Gani, ubay-ubay na gyud diri, naanag yun ni Katab na gyud sa 3,000 na

0: buong tawhan sa syudad sa Cagayan de Oro.
1: Okay. Ma'am, ipakuta na ko lang. O sa status ng atong Cagayan Resort, open na siya sa public everyday, ma'am?
0: Yes, open gyud siya magdumami no, pero karon yung si Manaha na close gyud ta kay para in preparatory gyud nga kaning general maintenance gyud nato magdumami diin. Dilimpyuhan gyud ang mga tiles kung naamay mga nangabangag-bangag kay normal man sa kadugayon sa tuang pasilidad. So uban sa tinabangay sa tuang city engineer department, mapasalamaton kita ni Engineer Joel Momongan nga aniag yung nagtabang nato no, naghatag og suporta sa iyang mga personnel nga diri gyud ni abot og kagabion nag-install sa ato ang mga lightings. Tanan gyud kinahanglan gyud nga grabe gyud nga kahayag no, kay taman man gyud sa alas 9 ang paong event. And then nag-proning sab kita no sa ato ang mga katawian sa kay para gyud nga timbako dili gyud in town maputol nga maigo madisgrasya ang ato ang mga participants.
1: So although karon pa lang orasa, medyo makita ta nang successful kini nga unang higayon nga pagpahiga nato diya sa
0: yes,
1: competition.
0: Yes po, magnumani matawag gyud nato nga successful gani, nakita gyud nato malipayon ang tanan nga tawhan kay ako at ato akong mga personnel no. Na ato gyung gipang posting kay kinahanglan gyud nga naa gyud ko na ihugaw diretso makapanilhi kay kabalo magyud ang tanan nga particular gyud kaayo kita sa kalimpyo. So usa magyud po sa ato ipang hinambog ang kalimpyo gyud sa ato ang area din na chadal gyud po atong area diri ang numani diin nature gyud sa nature friendly. So makita gyud nato no nga murag yung mawala imong stress gyud ang numani kay makita gyud nato ang mga kakahuyan diin. Mapasalamaton po ko sa ato mga personnel ta ako gyud silang ipapatanom no kay lahi magyud lahi kaayo nga naaday gyud ay sa city, naaday sa syudad sa Cagayan de Oro, dili na gali kinahanglan unta ta mangadto og laing lugar kumangita ta og nature friendly nga mga resort.
1: Kana siya ba mga tubig dato diya, flowing siya di ba gikan sa usa ka resort,
0: yes,
1: sa usa ka spring.
0: Yes, exactly, magdumani. Pero an naman gyud ay maintenance no kay di man nato malikayan pagligo nato dinha na bay usahay di man nato maingnan nga ayaw pagpangihi.
1: Ay, mangihi.
0: O di ba naa magyud tungod po sa kabugnaw sa tubig
1: oh,
0: sa
1: tinuod.
0: Kanino kay spring baya siya magnumani.
1: Ihi gigadya.
0: Yes, so naagi tay maintenance after 5 gid ana mag sabwag kita og gamay nga chlorine kay para gyud nga ma-preserve maukuha gyud murag mag-disinfect gyud ta magnumani. So na po tay vacuum nga gigamit kinato kay para gyud po katong mga balas-balas katong mga hugaw-hugaw ato gyud na makuha magnumani na mga napoy mga leaves mga mahulog man gyud sa swimming pool ato po tong anong atong kuhaon gyud ipakuha dito nato magnumani kay ngano maurag atong ipasigarbo ang ato yung tubig diri nga flowing bugnaw. So siguro po maka-invite po sa inyo hano sa ato ang mga magnum friends na pohon makaanhi po dinhi para ilag yung
1: ma-experience. Lamitang pisaw diha
0: nga tinuod ba gini akong ipanapi magnumani. So dili gini fake news nyo nga binuod yun ni nga bugnaw yun kayo nagmisi nagali ako ang best friend nga si Magnum Andy kay mag-swimsuit lagi gito
1: lang siya magnumani. Ayo kita pa pakauaw in town.
0: Oh, dadada yon si Ma'am Merly.
1: Pila ka personnel nato, Ma'am, ang gamintin diha sa maintenance, of course.
0: Oo. Ubay-ubay din maunan ni, mudagan gid pud gyud ni siya og mga ato mga staff diri is mga 30 ato mga staff. So naglangkob na siya sa atong security kay 24 hours man ang atong mga watchman.
1: Oo.
0: So naapod atong mga lifeguards. Naapod ato ang sanitation cleaner. So naapod tayong mga revenue collectors magnumani. Diin mo po na sila ang nangulikta sa kaning musulod or mga entrance fee. Sa atong mga cottages, sa barato rak ayo ato ang mga entrance fee magnumani no.
1: Oo.
0: Ang atong regular is 50 pesos. Ato ang PWD, senior citizen, 40 pesos.
1: Oo.
0: Ang atong mga bata, kabatanunan, 30 pesos. And then atong mga cottages, 500 o 300 pesos ra. Kung dili po tayo mukuha o cottages, na po tayo mga table, nga tag 200, nga nana po na siya ay libre, nga upat na chair. So, inana ra lugar ka barato. Then, ang ato akong parking is 10 pesos ra po na ato ang parking fee. Sabiha sa ato, luag-luag po, luag-luag yun sa dinuon ng ato ang parking matumani. And then, musulod yung kaso safety lugar siya. Layo-layo ra lugar gamay sa highway.
1: Okay. So sige ma'am no, at least kini nga magasilbi kini nga ayo pinner sa tanan labi na mga dugang pa og pagka-discover ba nang atong Lundell Spring dia at the same time magsilbi na ni nga nagsugod naman tanan ni nga classes kompi-

0: competition. Hopefully, mga national o guban pang mga kini bang competition diyan na nato i-held sa Niskutan nga resort.
1: Yes, yes, mismo Magno Mani ko so i-invite po nako ato ang mga Magno friends nga uban po kanimo nga i-experience at ninyo nga tinuod po ni ang ato ang gipaghinambok nga flowing nga water nga bugnaw gyud kaayo.
0: Bugnaw gyud siya,
1: nakainit karon no. Grabe ang heat. So kinahanglan so siguro pwede ra nato na istoryahan nga makaanisan mo makabisita po ta diri sa ato ang Cagayan Lodel Spring Resort.
0: At least makatagpisaw sab tag pragsaba kay
1: yes, Magno Mani, ubanag si Ma'am Merly.
0: Di ba to kabalo mo langoy?
1: Sige lang kay daghan nato mga lifeguards diri Magno Mani.
0: Sige ma'am, salamat kayo. Although lapon mahuman, but good luck kung rugar, congratulations na ang activity na to diya. Aron nga madiskubre ka ng ato diya nga spring na to, diskagyan di Oregon mismo. Salamat kay ma'am.
1: Salamat kay Magno Mani, no? Salamat kayo.
0: Oo. Okay. So, Magno Mani.
2: So, ba ito Magno Mani na?
0: Nag-shot, nag-swim shot niya, di ay? Laina. Laina. So, Laina.
2: Kaya wag na, mailin lang ang pa-substitute Magno Mani. Kung ano ta? Tigbantay rata.
0: Wala, mura og alalay lang. Alalay.
2: Oo, tig-picture lang.
0: Naita si Gayo ba?
2: Shower ka. Kwan man to, lain man. Ay na lang sa, sunod na lang. Ah, di na lang sa shower-shower magnumani.
0: Ah, lang, parang naman. Kumukabo so, lang.
2: Food, oh, bawal po magnumani. No, mo to small direction. Kaya naman sa shower lagi. Po din. Abundas tubig magnumani din.
0: Okay. No, sa natural ang tubig ba? Natural ang tubig niya.
2: Oh, mo pigit po na ang ilahalagi po pasigar po din. Oh, kaya dili man po siya po magnumani. No, para sana nga kaninga gikan sa gripo. Kuha na po magnumani. No, niagi na po ng proseso. Dayon na chlorinated na po dayon. Ato po din po nga ma-experience lugar po din. Ika, tos mo na tos tubig. Largo po, halang po ng mata. Pero dini po magnumani. No, bugnaw git kaayo po ang dini.
0: Ato, flowing ang tubig.
2: Kaya gawas nga bugnaw ang tubig. Bugnaw po siya po magnumani. Mismo ang area. Kaya daghan man po nakapalibot nini sa mga puluhan po sa kahoy. Rason nga, di po da, makainot nga buwan sa init kayo. Ang ato pa rin po mga swimmers nga misal mo ta, karuan sa nahisitan nga kompetisyon. Medyo kuan lang yun naman, alay struggle sa kuan. Kaning ato pong signal. Mga tata, ma'am.
0: Just, ah, signal lagi. May problema lagi.
2: Kaya ka nang medyo hina lang yung signal, ma'am. Pinili lang.
0: May mga dead spot siguro diya.
1: Murag tungod yun siguro sa nanamag ito sa ibabaw kino, Magno Mani. Pero ato yung ipaningkamutan sa kay moduol po ta sa ato ang PICT kay naaman yun no ilahang project na kato free wifi nato diin dito gani yun sa Bulwa no na model ta dito panahon nga kita ang department manager so hisgutan sa nato na nanaputay na hisgutan nga mga internet nga providers ang diin mutangan na gyud nato ni dire Magno Mani kay nahinahinay na man gyud og kaila no atong Cagayan Lodel Spring Resort so kani adto nga murag na isolated lang nga wala nila na baluan nga naa di ay no maong atong nga city resort so karon ato ning tabangan nga ma-promote gyud ni kay mismo na atong syudad naa gyud tay resort
0: lagi kagulingon nato
1: so, ato gyud ang ipasigarbo o Magno Mani labi na gyud sa dako nga event karon mapasalamaton gyud ta natong pinalanggang amahan sa dakbayan no nga kanigyud nga dako nga event diri gyud gipa-held no diri mismo sa atong Cagayan Lodel Spring Resort so dako gyud kaayo kining dagdungog under sa yang administrasyon sa atoa po sa departamento sa SEDDA nga diri gyud na held kanigyud national dili gyud ni dili yun ni nga regional Magno Mani, national swimming festival.
0: Kaya kanapon ng atong ang design po ng atong pool niya is design na po siya pang national nga mga event.
1: Yes, kay upang Olympic yun ni ato ang swimming pool
0: niya siya.
1: Magno Mang Nino. Aside ana, napoy abay, napoy pang warm up yun po nila. Before lugar ta mo mulangoy dito sa tuwang Olympic pool. Natay mga warm up pool nga pwede na to gamiton. So makita po no sa atong mga pictures stalker man po ni si Ma'am Angie pero siya gyud mismo grabe picture po diri Magno Mani then amo sa dening hulaman kay diri nato ipapaniud to kay dali na ra in taon ni sayong buntag nga diri sa ato ano sa Cagayan Lodel Resort ug pasalamaton kayo mi sa suporta dako suporta sa ato ang Magno Radio.
0: Salamat tagin ma'am.
2: Salamat kayo ma'am murag nabisyo
0: na dito. Wapo na mga ligo mo duha Magno Angie kamon duha mag swimshot.
2: Kabagyan Magno Mani?
0: Kamunduan ni ma'am, mag-swimshot niya pagpangaligo. Kung mag-uban mo.
2: Kailangan ko ipaon Magno Mani kay Kuan Manisha. Si Ka-Angel Manisha. Siya may ang palingkit na pwede raw ya pa siya magdumani model na. So why ito magdumani na ito na mention niya nga if ever nga ma-enhance po ang connectivity din he sa isgitan ng lugar, mas easier na po nung kapalatanan network okay. Nga mga katawad po na ito nung lain man tayo kaning pampili po nung service provider. So kung palitan at sila din he, dali na lang sila makapost. So kung dali sila makapost, mas daghan ang maingan niyo nga madali kaya din he. Aron nga maghima.
0: Murag wala gani kay blogger niya na ito. Sa kanagang blogger na ito niya, wala gani nila ma-feature na ito niya. Kaya pag-guwapo na bunta kayo.
2: Wa kayo magyumani muraga karon lang gani kay kita una sa membro sa prensa nga naabot eh nadi po ini sunod dayon city information office lang dayon gani karon pud magdumani no ang nadi ni karon sa venue wa kita no matikdan no nga mga katong ga vlog gid pud
0: magdumani wala bitaw gwapo so, daw sa liguan diha kay gawas nga natural spring na siya flowing ang tubig nay mga kahoy landong ba so lami kay tagpisaw diha sa kainit panahon karon nya iya ba as gobyerno
2: lagi magtanin mo mo gina nga di natak kinahanglan mo biyahe pa
0: so sa itong lagyo kayo
2: sa ito sa Dakbayan na matay itong kaugalingan po no nga kanina ito pong ika pa si Garbo nga resort nga dili po mga kuan po magumani na makaintang mabintahaan po sa uban po yung mga facilities kay kanina siya magumani no kumintang sa Gilaw mo na aman po no na ipambata na ikaling kontak po no lagi po ni kanina Mama Jocelyn nga pwede gina siya po magumani na for competition ganina hinabi
0: mo lagi
2: sa katong personahe po magdumani na sa kaning Let's Swim CDO, humatod pa nila nga kanina ko nung atuwa pong facility din he, sa Cagayan Resort, pwede na ko na siya ma-credit ni for national gani if ever kung hindi ka nag-compete, so makonsider siya magdumani kay kaganiha gani ni abot og ang ilahang competition mode karo magdumani no, na ito pa itong mga age lugar, pinaka, bata, 4 anyos dayon na naman to
0: nabay kategory niya sa 40 plus ana, up?
2: Kuan man lumani na may 17 and above nga mga pangidaron so nga magpa-register man dayon so ayha pa may bawon nga tatoy base ni budugan pud ani pud magdumani na nga magpa-register aron ma-sayra na to kung kinsa gid ang pinaka taas og kapangidaron nga misalmot ini pud nga hisgotan nga competition dayon magdumani ang dinhi ang pinaka taas lang kaning lugar distance no nga ilaha pong salumon 200 meters dayon balik-balik na day na magdumani pero hapo gyud pun kayo no kay kanang ko nga di ka kayo maayo mo salom kay
0: mag di na maglisod kag gyud kay kana magud nga design pang Olympics gyud siya nga design diya nga resort lapad kay balapad
2: oo so kung parehas ato lugar sa ilaha pong magdumani nga hanas na pod no maski pag mga bataon pa ni sila pero sige mo di sila ga practice sige ako lubang competition so sa ilaha kay sayo na lang po sila pod magdumani kung na may pagka struggle pod gihapon sila pong abahin pero mas labaw na siguro kung pares nato no nga wa kita nag salmot sa mga inani nga competition dili ka experienceado so mas lisod para sa tuwa labi na pag kaning pag himo magdumani no sa nagkadaiya pod nga mga strategy po lugar nga mahimong mapapaspas din mo ang imuha po din po nga pagsalom. Kaya na po dito, freestyle magamanin na yung backstroke, na yung butterfly, kaganihan atong nakita po nga ilaha po nga gimo.
0: So, para sa nabinaw karon magdumanje, ang specific yun dyan nga address niya na is, unsa kay...
2: Unsa ni nga zone din mo? Kwa naman din yung magdumanin na, tagwana o matagwana.
0: Basta kay pag-iwas niya mo ng eskwilahan, aning abay kung busaka kapahingon dito sa kalabang... Kanang atong convention center dia.
2: Lagi makita ra diretso pod magdumani no ang nahisutan pod nga venue dayon na duro man pud ni before pug kamusta ka sa kuan kani nga tuwa pa rin pong kuan ito sa taas.
0: Convention center.
2: Convention center.
0: Oh. Una mga pila lang ka metros na gikas convention center nga crossing.
2: Ba pila ka metros ila? Mga mubo ra man magdumani kay.
0: Basta kay duro kay dia.
2: Linya
0: ra na sa diha.
2: Lagi. Magta na mong iskina sa convention center mo, lahos lang kagamay, di ka kamasaka, lahos lang kagamay, makita naman ni mo po din si mong right side ang nahisgitan niya facility. Dayon, kung palitan di kan po ka lugar dito sa Balulang area, magdumani, paingon po ka dayon din.
0: Paingon ka dito sa SM or uptown.
2: Kung di kan ka uptown, panauday ka din sa likod. So, after sa tulay sa Taguanao, lahos lang din kagamay, pag abot mo sa unahan, after sa tulay, saka lang ka, mo naman po tayo.
0: Sa yun, masya tultulon, kinaprin raman siya sa highway siya, makita raman.
2: No, mo gyud magdumay dali ra siya matumbok gyud po nga pasilidad dinhi karon sa ato pong gigamutan mini po nga maong
0: competition. Sige.
2: Oo. Abam nanon ni paapa sini kala Ma'am Jocelyn magdumani na pasalamatan sa dokon niya.
0: Sige Ma'am Bey.
3: Hello magdumani.
0: Yes Ma'am, oh padayon.
3: Tan ginato no sa ato pag overwhelm sa ato ang pagka overwhelm sa pag report.
0: Mulagi.
3: Ang magdumani mapasalamaton dayto on pud nino kay kani gyud ni event dili pud gyud ni mahitabo kung wala gyud pud ang kaning facilitation sa ato ang city tourism headed by Marky Halapadan. So pasalamaton gyud kaayo mi sa ato ang city tourism nga grabe gyud kakaaktibo sa mga events labi na sa mga kanig yung pag-promote sa ato ang syudad sa Cagayan de Oro. So thankful gyud kaayo kami then third party magira to organizer ani Magnimani. So nakita gyud nila gyud no ang kani bitawong silbi makita nila nga okay gyud kaayo ang ato ang pasilidad para gyud sa anya inani nga mga competition. So mapalipayon kaayo mi nga gidawat gyud ang maong hagit sa ato ang city tourism nga ato gyung i-held ang maong dako kaayong event, dako kay nga competition diri mismo gyud sa ato ang Cagayan Lonedale Spring Resort.
0: Sige, ma'am, salamat kay again.
3: Salamat yung kay Magdumani.
0: Oo, salamat kay ma'am. Og congrats dia sa inyong activity dia. Sige, Magdumani.
2: Lagi Magdumani. So, mo na ano ato mga kining
0: aron makatimo-timo na mos pamahaw dia. Nagbalik ka ang tumpak siya.
2: Marag-dilir kay halata Magdumani. Nasa mga tubakan ang lamisa.
0: Kuy, kalami ba?
2: May mga sinugba na ay ka ng
0: sinugba?
2: Mga baboy na ay ka ng isda na ay ka ng
0: sige na kay murag gutom na tahin pag unhona.
2: Sinuglaw. Oo, murag dilira kay tantong nata duol sa lamisa karon.
0: Muna gitawag muna ay klaro gayon nga kwan gayon nga. Duol sa duol sa luwag kay na magisa tubangan ang luwag.
2: Oh, dili duol sa luwag. Dili maulahi gid magnumani kay murag unay sa takos.
0: Sige.
2: Wait, so happy fiesta na sa tumakay suna na maski kagahapon ang katunaan pero extended yapon na itong fiesta celebration Magdumani kay whole month long man ang ato pala yung Higalaaya Festival bisan naman gabi na naghimo na sa kaning itong fireworks display timaan nga kaning itong mga major activities sa tapos na pero doon na pagyapon tayo mga nagkadaiya pagyapon kalihukan yung pasibdahan yapon ni City Mayor Orlando Clarice yung nagpalayo yung hangtod sa katapusan nga kaning pizza sa Agosto ning bulan ning bulan na Magdumani ning tuig gadus ni Albertita. Live gikan din here sa may Taguanao barangay Indahag ning atong syudad para sa Magnum Higalaaya Festival 2026 coverage. Kini si Magnum Hunter 20 and Gio Alzado sa balita og serbisyo Magnum Radio. Viva Viva sa Nagusti.
0: Salamat Magnum Gio Alzado. Debate may kala direkta gikan to Taguanao mga igsoon nang ato may kalang Lundell Spring da dapita may kala. Nindot kana kay nga liguanan mga igsoon, natural flowing ang tubig. Di kagin mabalakang basik na yung nangihi. Ah, normal man ang mangihi, may gala. Pero ang mangihi niya, may problema. Kay i-anod na po yung tubig niya, may gala. Kay flowing man siya. Dahil yun, normal man sa swimming pool ng pagkabot sa gabi. Ato na siya may galang sabiyag-sabiyagan po ginagmay niya may galang chlorine para siya nga balik sa katinaw sa siya mga igsoon o katong mga ihi niya gamay. Medyo mawala-wala siya. So na nagpadayon niya karon may gala ang maong swimming competition mga igsoon. So, dagan gusto maligo, mo dalikat na, dalikat mo na, may kala, kaya nas gobyerno. Ikanua, patsada ka na, kaya will maintain ka na, mga igsoon, pinato 30 kataho di ang gamintin di amatod pa, gisulduhan sa gobyerno sa atong syudad. O niya, may kala, nindot kay siya kay spring ba? Ang tubig, may kala, dili gikan sa gripo, kundili, yan natural, niya flowing siya, mula bayra, ang tubig di sa pool, mga igsoon. Lapad kayo, may pambata, may pantiguang, may para itong mga taslakan, may kalang kakandingon siya. Naala. So, di siya natapos. Ang atong pabraguban, mga igsoon, kay kuto mo tayong mga oras sa may gala, kay musunod na sa ang programa sa Magnum in Action ni Magnum Jovel Acobo. Okay? Salamat mga listeners. Salamat mga viewers. Salamat sa tanan na kasunod sa itong programa ni mga oras. Ay kalimot mga igsoon, sa usakang kagawas ng katilingban, katawahan na rin gamahanan. Managlahi man ang atong baruganan. Hukom sa katawan na matuman. Kailaman yung anchorman. Kailaman si Magnum Manny Agustero din hilamang sa balitang serbisyo. Magnum Radio.
4: Tungod kay napupos naman ang atong oras. Subli kaming mag-aghat kaninyo sa pagkaminaw ug mga adlawa sa tulumanon. Magnum Rapido. Din hilamang sa balita og serbisyo. Magnum Radio.
0: Oras alas 10:30.
5: Time Check was brought to you by GCash Pay Online. Sato payments, secure checkouts with GCash Pay Online.
6: Nagapalandurum pala ang imo panulukan.
7: Magalingin pala ang imo nga uno.
6: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauhan.
6: Si may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
6: Nga nagapanubo.
7: Sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
8: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
9: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
9: Mari, ngano na ginuktok man ka?
10: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
9: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kompleto sila sa tanan.
10: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
9: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento, o electrical supply.
11: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anaso Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblacion Taguluan, Misamis Oriental.
12: Life Extension Vitamin D3.
13: Linuria, 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na, tumor marker ko normal na gid.
12: Life Extension Vitamin D3.
14: Life Extension Vitamin D3.
15: Potent, safe, at siguradong epektibo.
16: Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect.
17: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
18: Mabibili sa mga butika.
19: Pinakabarato nga data
20: sa Shopee.
21: Naapay 10% off para sa tanan.
22: Bagong user.
23: Data bill.
22: Isura.
23: Tugong data.
21: Shopee na.
24: Terms and conditions apply. For DTI Fairtrade permit number FTEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
25: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
26: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis obligid sa Motormate na diretso. Available ang premium motorcycle tires nga Pirelli, Michelin o Eurogrip. Kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news. Free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amuang branch? No worries. Kay naapod ang Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay. Visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.

0: mo pang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og daily healthy nga pagkaon. Napay di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
3: Ross Carpets offers a complete line of finishing product materials such as floor carpets, affordable wall partition, acoustic boards, support PVC panels, vinyl floor tiles, vinyl wall coverings, window blinds, PVC and fabric. With regards to the installation, they have servicemen who underwent the basic and special flooring and ceiling training conducted by AVD Manila. Ross Carpets, located at number 101-D, Corrales Avenue, Cagayan de Oro Cere. Contact them at 0917-153-5144 or 0917-703-8714.
4: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
5: Ay, wala ko'y sisilyo.
4: Ay, wala ko'y sukli.
6: Wala'y sukli.
7: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Lock and Save. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
8: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. GExchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
9: Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
10: Para sa matinlo nga dugo,
11: DTX 500.
10: Para sa healthy gatay,
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500
11: ang may mataas nga antioxidant
10: nga amo naman
11: ang nagatinlo sa imo atay.
10: Mas tagtinlo ang atay,
11: happy kanunay.
10: DTX 500,
11: masaligan,
10: epektibo.
11: DTX 500.
12: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
13: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport. Sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa kanlaon. Sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon. Alas 4:30 sa kanlaon. O kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlang Domingo, may biyayi usab ang Magnum Express. Paingon sa Dahilayan, matakalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niyatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
1: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C,
2: mapalit sa mga butika.
3: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
4: Magnum Radio, News and Public Affairs, para sa pagservisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan o kagawasan. Magnum in Action, kini ang tulumanon ngayong mabati matag udto. Mudawat sa bisan unsang reklamo sa katawhan, walay kahadlok nga musaway sa mapasagarong opisyal sa kagamhanan, apan mudapig sa maayong binuhatan. Magnum in Action, mutabang ug mualagad sa mga kabus nga nanginhanglan. Og karon, ania ang inyong Action Man.

0: Venom in action.
1: Oras alas 10:37, gala kumusta mga ingot kagandaran. Welcome sa paraguban din sa atong tulumanon.
0: Magnum in action.
1: Ang ato may galang Magnum in action karon lao may galang lao karon ng Sabado. Pizza 29 na may gala sa bulan sa Agosto 2026.
0: Magnum in action.
1: Kumusta sa total mga namina, labi na may gala sa mga nahuman nagfiesta. Ang uban may gala may nakalot-kalot na kaya ang uban may gala utang. Ang Orba Maygala, hinuruta gamay sa kwarta para lang Maygala makasaulog yun sa kapistahan Maygala ni Senyor San Agustin.
0: Magnum in action!
1: O kaya bahala Maygala ang mga utang, basta importante nga makaduyog sa kapistahan. O niya magkapakaon Maygala sa mga bisita, bahala ginagmay mga igsoon.
0: Magnum in action!
1: Katala mga nagfiesta ng agapon, sa mga wa magfiesta, kay wa tayo mo, yan namista lang. Ala, happy fiesta kanyang tanan na vilited ha.
0: Magnum in action!
1: Importante Maygala nga grabe yun kamalampuso na itong fiesta. Ang atong fiesta may gala, grabe may gala ka malampuson, malinaon, nagsadya ang tanan, ang uban gani nakauli, beats pa, so iahay kayo, di ba?
0: Magnum in action!
1: O na nga, ikaw nga nagpista, o niya, nasmagan ka sa mga tao, magpasalamat ka. Muna ang pinakasimple may gala, kung ikaw ka, ang tuyo magun sa pagfiesta may gsoon, mugasto ka, magpakaon ka, grasya mo na, di ba? Damor nga daggan may galang na fiesta, ang nag-fiesta may gala, nagpasabot nga, daggang grasya may galang niabot sa abdi mo. So muna ang uban, magpakaon good kay ilang grasya may galang uban, mga matay sa higapon madala, higapon nila.
0: Magnum in action!
1: So muna may galang, makita ni mo katong mga taong doon ay grasya pirmi, di isan mo undang may galang paghatag sa ilang grasya. Damor nga naghatag ka grasya may galang, damor ang grasya mabot sa nimo diha. Mo muna kasimple, biblical gina mga eksoon. So katong mga nagfiesta ng agapon, naghanalipay may galang, naghanang kakaon, pasalamat mo nga mga tao diyan na nihugop sa inyo na niya nakakaon sila diha may gala sa nag-appeal sa salusalo may gala sa pagsaulong may gala sa kapistahan ni Senyor San Agustin.
0: Magnum in action!
1: Hato lang mga namina may gala sa patamag para sa may gala to kalimta kanunay at mga pagpasalamat sa labaw ng magkagawang salamat ginoong Jesus Cristo. Salamat Diyos sa mga anak sa Espiritu Santo sa magyata ganam mong laing adlaw sa mga pagkato ganam mong ginoon nining laing kautun. Salamat ginoon sa mga grasya, labi na sa among pagfiesta ginoon ngayon mong gihimong malinaon o gantalan ginoon nagmasadya, nagalipay o ganguban ginoon bisanto guay kapistaan pero at least nalipay sila sa mga grasya sa manahangko nila gawas sa mga panimalay. Ginoon, salamat kayo mo kaming itagaan kanunay, labi na sa kabasog sa lawas. Kami sa magpasalamat kanunay ngayon kami iiwas sa mga disgrasya katalagban. Iiway kami sa mga baha. Iiway kami ginoo sa sunog. Iiway kami ginoo sa linog ubang pa makatalagban sa mong palibot. Kami sa magampo ginoo ngayon mo kaming panalipdan. Ug iiway sa mga dautan, sa mga panulay sa palibot karong panahon na. Ginoo Isus, yatag ang kalinaw, panag-iusay labi na sa mong nasun sa Pilipinas o ang kalinaw sa tibuok kalibutan. Amo sa pagkainan ni mo ginoo ngayon mo kami hikapon. Ug imong paskugon ginoo sa mong kalawasan labi na itong mga nagpaskiton. Anakaroon sa nagandang tamunanan. Amo sa pagkainan ni mo ginoo. Ngayon tayo mo kami pasailoon sa mga salangan ni mo na kanimo sa mong pagkamakasasala. Kami sa mga hatag o magpasailoon ngayon sa mga kasalakan mo. Kaling tanan mong ipangayapin kang Kristo. Imong bugtong anak mo yung nagaran sa kang turan. Amen.
0: Magnum in action!
1: Sa ato talang mga lamina, may gala, may ngot to kayong tanan.
0: Magnum in action!
1: Diyo, sinsa sa itong tingog may gala, kahit ba epekto na may gala sa init ni kayo. Yan itong pinsa 25, pwerteng inita kayo. Pagka 26, init sa buntag, pagkahapon, Jesus. Grabe may galang ulana may gala. So,
0: Magnum in action!
1: Wagit na may gala, pinsa 25, balabala. Oh, so init kayo, so... kaya na ito, mamagulan, pagka 26, init sa untog yapon, pagkahapon may gala, kamulog yung sayo-sayang may gala, kato mga kaigsunan talabi na sa street dancing mga igsun, diya may gala gyod, so grabe ka kusog yung ulan, hangin pa imo may gala, gap, tuyok-tuyok.
0: Magnum in action!
1: Wagit na ka pa na po may gala, basata subos, so, sige lang, pero humulogin na, ang ipikto may gala, walit sa itong tigog, pagka
0: Magnum
1: pag-alaw.
0: In action!
1: Mulagi na may gala, puting inita ka, inarsaha mga igsoon, o niya, pagkahapon mga gala, Jesus, misa na, kubir-kubir na siya, pero mulagi na, nga tungkol sa kakusog sa ulan, di ka makapanopo may gala, di ka malikan mabasa, muna may igsoon nga musa, pag naay mga kinibang na utang panahon, silong-silong lang yun, kay usahin may gala, musyaw kay mong tingog.
0: Magnum in action!
1: O tala mga namina, kumusta may ngutong kita na, binasa itong 80 ka mga barangay sa Nakbayan, ilabi na may gala, karong adlawa, wapang mahuman itong fiesta. Kinapa may gala ang swimming competition may gala. Merulando Clark's Oy swimming competition.
0: Magnum in
1: action! Diya may gala karon sa atong sa atong Cagindero Resort may gala sa Taguana o Indahag ni atong Dakbayan.
0: Magnum in action.
1: Nade may gala karon, bibo kay karon diha napita. So grabe may gala karon nga nilayngoya diha.
0: Magnum in action.
1: Anak agwapo mo gala na may gala nga swimming pool kay kanibang standard size siya. So meaning ang iyang ginakon may gala, pwede katunguban diha mag-practice. Diba kaya ang tubig niya natural, flowing. Mao na kagwapo anak kay flowing ang tubig niya. Unya gitagagig bilis sa atong gobyerno ang iyang size may gala katubang standard size gyud nga para may gala sa mga swimming competition.
0: Magnum in action.
1: Mao na may gala ang muna may gala ang sitwasyon diha karon. So at least may gala swimming gyapon kay pakita na to nga dili tama sa ubang event apan sa swimming may gala lugar di gyapon ta midhaan.
0: Magnum in action.
1: Ato para kao may gala sa may mga good news, bad news. Ang good news may gala. Fiesta, celebration may gala sa Dakbayan. Labiang kamalinaon.
0: Magnum in action.
1: In fact, Karong Brown na, nagpadayon pa may gala ang kaliukan sa fiesta.
0: Magnum in action.
1: Kung sa may gala, mga bad news may gala, bad news. Kung mga apailang good news may gala, rollback sa presyo sa pinugtong petrolyo may gala, patuman sunod simana.
0: Magnum in action.
1: Kung sa may mga bad news may gala, atong makita karon. Bad news may soon. Ang sabay mga bad news, ang bad news may gala mo, nga gingon dito sa NCR, inahinay na may gala dito sa, ilabi na may gala sa Luzon area, Pampanga, Bulacan, o gubang bayan may gala sa Luzon, wala na may gala, grabe na.
0: Magnum in action.
1: Tungol may gala sa Habagat, wala na. Inahinay na po rin sakang tubig karon dito sa Luzon, mga Ikson.
0: Magnum in action.
1: Atong itawagan itong sako may gala ito sa tos Makati mga gala, ipangutahan na ito kung sa Maria, kumusta man? Kuso ko na yung uwan, kuso ka pag ina, huwa ko na yung danga, mga Ikson.
0: Magnum in action.
1: At ang antal lang kung sa may tabo niya na, ha? Samtang may gala. Muna ang bad news, samtang lang bad news, may gala. Patay, may gala, Stipal, nagkadaghan. In fact, may gala, mabutag nulang 600. Ka mga patay, may gala, ang na-recover. Samtang mabut, nulang 3,000 lang, amazing. Antod karon kamulo pang ihap, kamulo pang lista sa mga missing karon panahon na.
0: Magnum in action.
1: Grabe ka dilubyo gin may gala. Muna itong gingon nga, muna ni. Ang mga bantay-bantay kita no, sa mga agikadlukan may gala. Kaya dito sa transport karon mga Ikson.
0: Magnum in action.
1: Human sa grabing kainit may gala sa Europe. Ang Pransya may gala, dasmaga na po may gala o kining, kining thunder, thunderstorm. So, grabe may gala rito. So, nangaukang ang kinibang ang mga atop sa balay dito.
0: Magnum in action.
1: Kulatado, kikay may gala sila. Lapanggagit magayos mga kalamidad. Kudili, kainit may gala. Kalayo, sunog. Karon may gala. Grabe nga thunderstorm may gala. Grabe may gala nga kinibang grabe ulan sa may gala. Hangin dito karon sa nasangpit ng lugar.
0: Magnum in action.
1: Mao na yung mga bad news, may gala. But ang sigasa sa ato na sul karo, murag dilig yun, kakumpiyansa karo pa na una.
0: Magnum in action.
1: Yan ang langan, may gala, nagulang mong ulang sa mga balita, may gala, sa atong balitang lokal.
0: Magnum
1: to sa kakagawan, may gala, sa barang sa Ritos, Barahing Oak City, patay, may gala. Kuman kini nalagputan sa natangtang aligid, may gala, sa usa ka na kung sakyanan.
0: Magnum in action.
1: Patay sa kagawan, may gala, o man, wala maligsi, kay ligid man, wala maligsi. Ang ligid, may gala, sa na kung sakyanan, nahulos may gala dito ni Kaliring dito na kapahingon siya. Paggawas may gala timing yun si kagawad mo inaigo.
0: Magnum in action.
1: Patay may gala si kagawad. Samtanog ang balita may gala. Kingon mabot sa resize meal ka mga food packs. Ang gitabangan may gala. Pakals may gala sa mga bisita. Kagapong adlaw sa atong gipagayo may gala ng fiesta sa baryo.
0: Magnum in action.
1: Patsadagi kay may gala. No, at least lipay kay mga tao. So kagahapon diya sa diyan may gala sa Missouri, grabing traffic. Traffic kayo kaya susapay tao ni mga psos, kanaghan kayo. Pero at least may gala, ang mga namista gapon, mabot sa resize ka mga resize meal, ka mga food pack, gidugangan man eh, kulangan pa gani mga Ikson. So kinisya, wapo ni may gala nga sa sunod tuwig muna ni buhaton. Diba kay, although ang atong simbahan, magpakaon, manggod. Pero, at least atong ipa-participate ang atong mga barangay, pa na lang sa Osaka barangay. O imo, kinintos ka food packs. Kaning barangay, imo, nakuna kong barangay. 1,000. Kunapay mo dunar, mas mayo. Para nga, ang ato mga mamista, ay kaya daghan mo na, kaya daghan mo mga dilit, taga dini nga mamista, nga wala kita kapamistaan nila. Ang uban, magsuri-suri nila, tanaw-tanaw may galas kaliukan. Pero kung nailang kapamistahan, mas bibo, mas dagang grasya may galang at tumatag sa katawahan.
0: Magnum,
1: una kagahapon. So salamat kay may galang nini, no? Kay kining mga idea. Sa ato na sabta, may galang muna yung mga idea nga ito nila ni Mr. Rico Libre, silang Alan Fernandez kanato kay actually kini siya at ito pamaning niyaging fiesta unta nga ilang iplano may galang ilang idea. Nakana siya may galang, muna bag, akana ito gani, pag agi asa mo aging kuhan, na ay kaon, muna ginana ba, asa nga dalan. Pero ati sa ilang final, diya na lang sa usa ka lugar para dito hugupan sa katawhan.
0: Magnum in action.
1: Way nagmahay may gala, kutob sa nakabot ito, kaon may gala. So muna ang nindot kayo sa atong fiesta may gala sa Dakbayan.
0: Magnum in action.
1: Nagilipista, pagsilibrar man eh, pagpasalamat sa mga grasya. So ato sa ipambintes sa mga tao, labi na itong gusto mamista kay gusto sa mo apil may gala sa atong kabibo.
0: Magnum in action.
1: Samba nga dugang balita may gala, gingon, usaka, gingon may gala, Bureau of Fire Protection. Kini may gala, balik-balikon na gini, Bureau of Fire Protection. Sobli na sa may galang, nagpaimangno sa katawan, patok may gala sa sunog.
0: Magnum in action.
1: Huwag kita masiro may gala, kay kagahapon, iba? Sa Kanlaon, mga Exxon, tawag na itong kaoban naging sunog. E, sumato ito may gala, may kapunta katingog. Tikungkong man ito may gala, kaya kurog-kurog.
0: Magnum in action.
1: Ikaw sila lang sa kay Lison Man, murag di man takatingog. Ikadwa, at kurug-kurug pa ta.
0: Magnum oh. In action.
1: Ako sa ito may galang, hagap sa ito ni, nawalang tingog niya, kurug-kurug pagkakakuan. So inana may galang na itabo. So at least,
0: Magnum in action.
1: Muna itong gingon nga sa fiesta, wag yun, giniwag kita sa sunog may gala. So wag yun maalkansya nga gusto. Grabing sunog may gala niya, dinaghan yun. Di ba? Muna itong gingon sa Agosto, bulan sa Agosto, dili masiro sunog may gala pero mas nalabihan ni karon kini daggan gyud may gala ang sunog may gala. So ang sa kagapon idunganan gyud may gala tong fiesta mga igsoon sa sunog may gala sa Suntin Sayas Carmen.
0: Magnum in action.
1: Sa atong madagkumenta may gala ka sa kuluan may gala gingon NCR ubang bahin sa Luzon ikabalakan may gala mubahan na usab tungod may gala sa parayang pagbundak sa ulan tungod sa habagat.
0: Magnum karon in action.
1: Samta may galaw sa kanakong tulay, may gala sa tanlak, ang gingong naputol. Tungod may gala sa kakusog sa tubig, may gala, baha may gala sa nasangpit ng lugar sa tanlak.
0: Magnum in action.
1: Tungod may gala sa grabing baha, mga eksoon, sakit ng leptospirosis. Agoy, ni grabe naman may gala dito sa nasangpit ng lugar sa Manila, sa Luzon. Taga na may gala, mga ospital, puno-puno na. Tungod may gala sa mga balatian, daghang ka nagsakit, may gala. So, ako mga ligo, mas sila niya.
0: Magnum, in action.
1: Kaya isa ka, lingkawas kay bahago, di, sa kasa ka pa yung sausaw ka. Natanaan ito may gala, kaya daghang ka nagsakit. Ambot ka, isa ka istorya may gala, masinog, ang pasangilan na ni may gala, ang Dabao na sab, ganong nagsakit o leptospirosis ang Manila.
0: Magnum, in action.
1: Jukis sa niya, gobyerno may gala, turang baha dito may soon sa Luzon, NCR, ang ipisinter ko ng Dabao. Narabi karon kay namay daghang nagleptospirosis. Dito sa Manila may gala karon, no nagay nang matay na. Basin may galak pasangilan ang Dabao na sab nga tungod sa Dabao daghang nagsakit nga leptospirosis. Wala na gina may gala. Ambot unsa nang tawag ato na mga idea mga igsoon.
0: Magnum in action.
1: Simple ra kay na sabton kana mga sama nang istorya. Ratol na ratol.
0: Magnum in action.
1: Nagkadol na magud may gala mo na ingon ang kandila nila nagkaupos na. Mana, bisagunsa na lang, murabag, wala sa, wala yung direction ba? Pataka na lang istorya mga Exxon, di ba? Kaya may ka nga, to ang bahan ito, may ka nga ipisintir, tos Dabao. Di, patong parang ka na mga tao nga, lagi, tungkol sa uwan lagi. So, kinaiyahan na gini, bisagasa na gini. Manamangil ka, may galag, laing lugar, di na saan mayo na siya.
0: Magnum, in action.
1: Dami karoon ka na may leptospirosis. Ang leptospirosis may gala, halos mabot na kinintos ka mga tao ang tos hospital, pansak. O, daghan na kayo. Na, nanawag na may galaga ang tuntik pa sa Malacanang. Mingon nga, ang epicenter po ng leptospirosis sa Dabao. Diba? So, tanawag na kayo ang Batos, Manila, sa Luzon. Pero ang epicenter ko ng may gala, tuwa sa Dabao. Agoy, naunsa na may.
0: Magnum, in action.
1: Kini may galaga, gumapa may gala, tuntagas, pagdagas, pagbalik to. Isunan, tuntagas, pagdagas, tong oras, alas 10:52 na.
2: Mahig ko pala ang imo dugo.
3: DTX 500.
2: Masamit ka pala ang gina-allergy.
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang nagatinlo sa imo mahig ko nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
3: DTX 500.
2: Masalrikan.
3: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
6: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
7: Same ba yata, Besh? Nabala ka pud ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
8: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
9: My name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into the pharmacies near you. That's Life Extension Vitamin D3.
10: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Mapadit sa mga butika.
1: Garbi Acevedo Optical, ang presyo dili mahal. Sila na balikyari kalidad ng mga eyeglasses ug inang style sa mga frames. Garbi Acevedo Optical na nasa Everest Building, Jerboa Street at bang sa Aurora Macugon. At na po sila para sa salag sa Principal Mart, Balingasang Misamis Oriental.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw ba na ang may diabetes?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds.
2: Yan ang gapanupo
3: kag kontrolar
2: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Masalrikan.
3: Epektibo.
2: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid-uyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Happy Fiesta, Cagayan de Oro. Kini inyong higala, Vice Mayor Bebot Rodriguez. Apo ipaabot ang akong kinasingkasing nga panghinaot sa usa ka malipayon o mabungahong kasaulugan sa kapistahan sa atong pinalanggang patron, Senior San Agustin. Hinaot nga kining maong kapistahan magdalakan natong tanan og panaghiusa, kalipay ug kalinaw. Gikan sa tibuok Banay Rodriguez, Happy Galay Festival o Viva Senior San Agustin.
2: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action.
3: Magnum in Action. Mga kapitan sa pagkumandiri sa atong atulong ng Magalato ng Magnum in Action.
2: Magnum in Action.
3: Headlang kanina kagin din ng Magala. Good morning, Magnum Jewel. Patabang sa undami. Nabilin sa taxi among baby stroller. Nalimot ang nagdala. Gikan sa lapasan, New Leaf. Padulong sa katedral gahapon sa hapon, wala na namo na hibaloan ang plate number kay Murugwani, no? Wala ang plate number kay nakahawa na siya. Unta iuli tuwa sa Magnum Jewel. Oh, so kisa to taxi driver nga nasakyan sa Pasayro, gikan sila sa lapasan New Leaf, Bikirim sa New Leaf. O sa New Leaf may gala, stroller, baby stroller, nalimta na sa likod siguro ni. Paliog lang iuli sa atong sibiyan sa Magnum Radio.
2: Magnum in Action.
3: Kaya ito lang i-announce tayo, no, kay ang taon ng tagiya, ang bata, sige naghilaka kay ang stroller niya, wala na. So iuli lang na sa atong sibiyan kay din lang sa Magnum Radio. Kaya ito i-announce ito para makuha ng tagiya. Ikaw taxi driver nga nasakyan o niya na-abiyaan kining stroller.
2: Magnum in Action.
3: Panulong sila gapo sa katedral. Paliog iuli na lang na kay ang bata itaw ng hilaka kay nawalang stroller.
2: Magnum in Action.
3: Sa ato pa ko mamigad rin sa ato nga tulumunon.
2: Magnum in Action.
3: Mabot na may gala, no, kay update lang yapon tas fiesta. Tiwason lang ginato, no, kay aktuloy karon na pamagi kaliwakas fiesta. Ilabi na kining atong swimming competition may gala diyan sa Cagayan de Oro Resort may gala sa Taguanao. So one day man siya, whole day man siya. So ato lang i-monitor gapon ni mga igsoon.
2: Magnum in Action.
3: Is muna sa may gala ang bilin-bilin na sa kaliwakas sa fiesta. Sa atong nakbayan, pilakan na lang. Karon, pizza 29. O niya, wala na. Karon, may gala nga sunod simana. I-ready na lang inyong kwanda. I-ready na, ha?
2: Magnum in Action.
3: So na, stroller. Gusto mo na nga na? Ato na. Sige, amin akong sa.
2: Magnum in Action.
3: Muna may gala, no? Nga, muna may gala ang kaliwakan niya. So, karon may gala, pinakadaw na lang, 29, 30, 31, may trabaho karon. Pagkos 31, balik ta sa September 1. Muna itong ipabot, mga igsoon, nga pagumana ni, dito na ta may gala sa bulan sa mga bear, mga igsoon.
2: Magnum in Action.
3: So, bulan sa bear na.
2: Magnum in Action.
3: Mayot na may gala sa bulan sa bear, nagpasabot, dito na pagkos sa December may gala, iha present ng Maygala padulong sa bulan sa Disyembre.
2: Magnum in Action.
3: So muna Maygala, kaya mahuman naman itong fiesta. Anyway, so muna Maygala, no, ang ato makaliukan, labi na sa fiesta, pasalamatan nga ato Maygala nga pagsugod yun, no, ato pasalamatan ang ato nga mga naglihok, mga igsoon, nga lugar, wapay Agosto, pero nanang ilang kaliukan, pero karo Maygala, nahuman na yun, ang pinaka-importante, malinaon yun kayo. O grabe ka malinaon, successful, daggang nga lipay may gala. Muna yung pinaka-importante kayo, may tuyos pista may gala nga unta nga itong fiesta sa logo na ito may gala nga kanabang walay hitabo sa itong palibot. Kaunta bahalang mga tulog ng tablisdalan, bahalang magkamang taguli, basta kay malinaon. At least kung natulog sa tablisdalan, nasobraan ka may gala sa kaon o ginom, kana atipik na sa kabibo sa itong palibot, di ba? Kunya nagkamang ka may gala, tungkol may gala kay nakakaon ka, so tipik ka po na, pero sobrang sa grabe kamang gin mga igsoon.
2: Magnum in Action.
3: Ang uba, nakadala pag beats mga igala.
2: Magnum okay, in
3: Action. So, muna ang pinakanindot o pinakabibo may gala na itong pagsaulog, labi na karong panahon na.
2: Magnum in Action.
3: So, pabuta sab kay ito'y update ng may gala. Doon na may kaliwka sa swim, pero niya pa muna hold din siyang activity. Samtang sa lang iso may gala, dinit na may gala karon sa atong
2: reklamo i-Magnum.
3: Sa atong may galang reklamo i-Magnum, Atong tagas pagtagad may gas para gumandiri sa atong tulumano ng atong reklamo i-Magnum.
2: Reklamo i-Magnum!
3: Kini may galang reklamo karon sa katawan des Balakanas punto ding atong nakbayan. Kaya doon na may galang problema diya. Labi na kining des punto kini na dinikamuagi sa Hulyo Pakana. Ang reklamo sa mga tao diya may gala, kining dalan ginuntang tagaan sila. Na may kwanda kanil sa Subdivision City Corporation, mga igsoon, gahe kay yun, ganit kay mga gala, ang mga tao bisag tagaan lang mga 1.5 meters. Para lang doon ay muagi, magiyan nila, kay simbakog doon ay mga aksidente, mga trahedya sa sunog, ginagamag ang balayan ng lugar. Dahil sila kagi may gala, kay kisiradaan man sila. Wala sila tagaigdalan may gala, nining Usaka Subdivision, Usaka Corporation nga, doon ay lang subdivision diha. Namaw na maigsoon nga, grabe pa sa kainin sila, di ba? Nga di maging muhatag sila. Pero dagat pa maagi, anak, ilabi na kayo mga sama na ini.
2: Reklamo, i-Magnum!
3: Okay, dapat nun tayo, labinag mga kanayong area, bitaw nga mga suok, ato tagaan mga tao, magigapon sila. Dapat may gala, ato gapon lang, gahinan sila dalan kay luoy ba? Mga matay, taga na itong korporasyon, di ba na madala? Ngayon, kanuwa, ano, di ba na ito, tagaag chance sa mga tao nga makaagi? Yes, natay part na sa yuta, pero sobra naman sa pila kay tara ng yuta niya. Sa gamay lang, kay may gala nga magiyas mga tao nga nalukong sa ilang mga panimalay, kaya nakikura naman ng mga sapian may gala. Ang uban niya, wag ikaluoy mga igsoon. Bahala wala sila pakialam na yung mga tao, mga sunog na, basta ang ilan niya, ang ilang kanabang ilang kabdangan, kailan lang yun nga intact firme.
2: Reklamo, i-Magnum!
3: Ayaw, may balubot na may gala mo, share. Mulagi na itong gingon nga sa kalibutan, pwede na ito atong hugton, atong arsahon kalibutan may gala. Pero timan nila yun, o mga matay mo, mga wala mo sa kalibutan, bisa pag-unsa ka na ko sa inyong yutap, sa pag-inyong gyangko ng tibok kalibutan, pagkamatay ni mo, kung sunugon may mulawas, kutubra ka sa usa ka kabo, mga igsoon.
2: Reklamo, i-Magnum!
3: Bisan pag usa ka na ko ang imong luna, pagkamatay ni mo, one square meter, ragyo ka. Maura gina, may gala. Muna gingon, bisa pag-unsa ka dako sa imong balay, palasyo na, pagkamatay ni mo, may gala, one half square meter ragyo ka. Mao na may gala yung mulungon.
2: Reklamo, i-Magnum!
3: Ang tanan ni mong hinaguan, dili gina madala ni mo, sayang lang. Namatay ka, sige ni mong ihap sa imong kwarta, gisakit ni mong, nagtugga kag sakit kay, di ka nakatulog, may gala, ihap sa imong kwarta. Diba, tungkol sa sige pangitang kwarta, hago. Sige gunahuna, hangtod may gala nga nagsakit. So ang imong kahago mo rin nagsakit, mo rin naghatag sakit ni mo.
2: Reklamo, i-Magnum!
3: Kaya sa kung saan may gala, gusto ni mong dili, mamatay na pagkita. Diba? Ilaminag, matiguan ka na, hakog lang gapong ka, wala na may meaning mong kinabuhi, wala yung lami ba? Tiguan ka na sa kalipay, o timukaon may gala, pinili na gani. So gamay kayong ipangayos katawan, makaagi lang sila, ihikaw pa na ito. Mawagi na mga igsoon.
2: Reklamo, i-Magnum!
3: Gamay kayong abutang may gala sa kalibutan, agiyanan lang, ihikaw. Kaya di gusto mapahaka ng dako kay nga mga bahandi mga igsoon. So inana may gala. So atong, gamay lang itong lugar, musir po na ba nga, sigahan na ito kay mga tao man sila.
2: Reklamo, ana, i-Magnum!
3: Abutang may gala. Kaya ito sa inabiyan ni si Kapitan Alexis Dasir sa Barangay Puntod. Kasi sabta may gala, grabe reklamo na sa mga tao. Ah, sige, pabuta. Kaya ito na yung tagas pagtagas, panaguban, may gasto lumanon.
2: Reklamo, i-Magnum!
3: I-update sila ito itong sunong may gala sa Sunten, Sayas. Ato may galang i-update kay gagapon ng gula. Kaya pila na ba ang nasunugan yun kay tungkol sa kadagas kaliukan may gala, murag nalimtan sila diya sa Carmen.
2: Reklamo, i-Magnum!
3: Dato sa ipareport may gala sa mga kaoban, kini siya kay importante sa may gala. Kini may galang kay kagapon ng wadamang nasunog man may gala, kalit man ang mga igsoon nga lugar may pagkasunog may gala sa sangpit nga balay 40 man itong balay.
2: Reklamo, i-Magnum!
3: Diya may gala sa nasangpit nga lugar.
2: Magnum, in action!
3: Mabuta kini may gala gubat tagas, pagtagas, panagubat din sa ato. Tumunan, samtang sa langis may gala, mabuta sab kay ato sa ginabiyo may gala si Attorney Sammy Rulio. Ang atong usan sa mga membro, aktibong membro may gala sa Swiners International, Kagendero Chapter may gala, tungod kay una, karumpit sa uno, doon naman kung sila ay kaliukan, katubang libre, libre maguni, atong tabangan na lang sila, sa mga ginikanan nga doon ay mga anak in town nga pagka pagkatao bungi na. So luoy kay ang bata kung pasagdan ta na ang mama may basolon ginikanan. Ano sumas mama nga sa gamay pa ko magigipatahay akong simod. So nana may gala kay luoy ang bata sa gamay pa okay na na. Pero kala mga bata mudag ko na sila mga eksoon pagdako nila na siyempre maulaw na sila may gala silang classmate kay bulihon mo na. Diba? So labi na pag eskwela na di na ganag eskwela ang bata kay siyempre bungi ko siya wa matahi. Namo na nga pag-abot sa hindi ikin malikayan, katawan siya, bulihon ang mga bata in town, magtago na kay maulaw. Sumo na nga karon ang Signers International, Kagindiro, kining CDO chapter. Doon na may gala ay lima kaadlaw, 5 days good. Libring tahi, libring upira may gala sa mga bugi o guban pa. Danis Taguluan, Misamis Oriental. Nangato niya, kadagamagin ang uldo, nakalaman mga lugar mga kaliukan kasama nini pero atis kini oportunidad ni sa mga kaigsunan ta may galang adunay diferensya sa may galang tao lang simod kay nang abugi paggawa sa angka sa ilang inahan
2: Magnum in action.
3: So abuta kay tinubiyon sa may galang nini si Attorney Sammy Rolio ang usa sa mga miyembro sa Signer International may gala kay ila man ni kaliukan so sa ato mga Signers may gala International kagino chapter ustanan mayong udto ninyong tanan
2: Magnum in action.
3: Sa mga mason mo na may gala, na magani si Agapo, no, itong parid, na sila Atidi Halibas, na sila ni Colonel Gunda. Nagano itong mga higala, mga eksoon, ng mga membro sa Swiners May Gala International, muna ilang kaliukan may gala. So, 5 days ni, so, taas kayo nga panahon may gala, busa nga dili ni sa ingon, taga Cagayan lang, taga Misor. Kung taga Bukidnon ka, taga Misok ka, taga Camiguin ka, libre ni sa mga 150 to 200 ka mga tao, ang ilang accommodate, libre upira, libre tambalsab. Amo na itong nasabdan mga eksoon. So, kani may gala, oportunidad din eh. Busa, kamo mga ginikanan, nga doon yung mga bata, nga doon ay diprinsa, appeal tani ini, eh, libre man eh. Diba, libre siya, unya, at least yung mga anak, managko na, nandikin mo mahayan sa mga anak, kay naningkamot mo mga ginikanan, nga maayo o mabalik sa normal, ang iyang dagway. Ayan yung tugo sa una bitong panahon, wala pa nga magpatahi ka sa una, bayad ka. Makita bitong nimo mga nanagko na niya, na yung mga gisi taon silang simod. Looy biya, kaya ng ubang taon, kabulihon sila. Pero karon may gala, kana makita nimo nga na yung mga diferensya, wala na, lugar na tahi na mga eksoon sila.
2: Magnum in action!
3: At least, bintahan na lang na kay, sa una, di mo na gusto sa mga bata, sa ilang man ang ginikanan may gala sa buros pa, nangaumpak sila, nangadus mo sila mutong ilang anak taon mo na napiktuhan in taon ang ilang mga simod. Pero karong panahon na, di na nakabalakan kay pwede na ibalik. Although, higit siya sa natural. Pero ang importante may gala nga nibalik sa pagpurma may gala o dili isa katubang murag nagisig in taon ang imong simod. So, kana ang kalihukan.
2: Magnum in action!
3: Salamat na may gala sa mga sama nini. Nga nagi mga lugar voluntaryo mo kuna ila. Murag kining community service may gala gyapon nila. Nga to sa publika sa katawhan. Nga ang grupo may gala na lugar na gyam sila pulo sa atong katilingban di ba mabita lang kay dinhi mga Eagles Club sa panang-uban dia mga Innerwell Rotary Club sa panang-uban club dia may gala kining Swiners International ang toyo magudani kini may Kiwanis Club uguban pa may gala ang toyo aniwa man di man pangita di man pangwarta kun dili community service kini kana ba nga na ang grupo para ang tuyo may gala, unsay ato matabang ato sa publiko. O sa gani, bunot yung kaliyong bulsa. Patak-patak man sila, kaya di man yung negosyo. So katungkuban ng mga grupo nga medyo doon ay tubig-tubigan, amuni magpatak-patak ni sila para lang anak mga eksoon.
2: Magnum in action!
3: So kani mga sama nini, tabangan na to kay ang ilang gani, murag personal lang kwarta, kuot sila para itabang sa uban. So ang ilang ihangi o may gala, nga masibya lang ni, may nalasab nga ang mga magkahadungog matabangan kung may gala kay libre. Amo na yung pinakalindot kayo.
2: Magnum,
3: sige, so ato ng tagas, pagtagas, may gas, panagubad din sa ato, tulungan may gala itong oras, alas 11, yes na.
4: Time check was brought to you by GCash Pay Online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online.
3: Matukod kag balayo building magkalot og foundation magbuhat og dalan og imong ipatamper ayay pamanomano gamitig pison og bakho sa Sigar de Oro ang ilang mga ekipo almost brand new usog po trabaho tipid pa sa krudo og ang renta barato sa manomano langan ang trabaho mas dako pag gasto magsakit pang imong ulo sa balungon nimong mga tao Sigar de

0: into normal. GD Talks Plus really does wonders.
1: GD Talks Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Nagkala na may balita sa may panglawas, tagan ang nag-antos sa sakit kay cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usaka pusino substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas, nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Arumaan ko ng mayong panglawas. Inumatag adlaw sa G-Dox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa GD Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natuna ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
1: GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Mga higala, kung plano na ninyo mag-iris obligid sa Motormate na diretso, available ang premium motorcycle tires nga Pirelli, Michelin o Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amuang branch? No worries, kay naa pud ang Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Gusto ayaw na pagdugay? Visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires. We'll be right back.

0: ang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sa amarkuso, chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
6: Ang DTX 500 adunay powerful extract sa tubo o gapalia. Duha ka compounds nga mopaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mulimpyo usab sa gagmay ng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas ng blood sugar. Proteksyoni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetes, retinopathy o pagkabuta tungod sa diabetes. Mag DTX 500 na. Ay napagdugay pa mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagendoro o Misamis Oriental. May mo usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa klinika de Alternativa Tipo Medicina and Wellness Center, Market City, Aguila Bus Terminal, Lapasan, Cagendoro. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
8: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action!
9: Nagkalapit na sa panagkumante sa itong tulungan ng Megalato Magnum in Action.
8: Magnum in Action.
9: Oras alas 11.15 na ito sa Echik Megalato. Ang inatong paggalogas palibot. May kay init kayo itong palibot o dagom sa gawas. Kay kagapon doon na may pagulan-ulan. Pero nibalik may galasap ang kalilod sa palibot. Magnum first in Blanca, Magnum first in Quiet, Magnum first in.
10: Pag-alaw sa itong panahon, karamad sa itong sentro sudad. Medyo lang lugar ka, medyo medyo bilandong ang atong panahon. Salamat sa Ginoo, kay mas nindot inani ang panahon, pero waninte. Ay paglandong-landong, kadi sa itong init, nigit kay nga lundon init, nagit na rin adlaw. Pwede nga itong gusto nga panahon, kaya pwede tayo makachaging sa Bolivar. Pwede tayo magbaklay-baklay, asa ta gusto na to, pwede kayo. Ilando nga tong panahon, wagit magkapasibaw sa ring adlaw mag-enjoyel. Walay pagpanagong nga to sa petan. Gahapon at daw, grabe kagusog itong ulan.
9: Gahapon?
10: Kanyas ipunan pa yung upol pa yung sila sa

0: hapon kagahapon daw ah.
1: Tan sayo.
0: Hapon na.
1: Hapon na.
0: Sa hapon gyud magdrill mga banabanas ito mga alas 3 paingon sa alas 5.
1: Aha.
0: Grabe ka kusog kay ulan lagi. Magayon lagi pinugo pastilan. Silog mo tagahat kay grabe mo kusog gyud nya hangin kay tan magdrill bye-bye sa Kilimangupol. Grabe ka kusog yung hangin.
1: Aha.
0: Diya sa panagatan bitaw. Ay grabe kay panagatan gyud hapon magdrill kusog kay ulan.
1: Murag lahi na gyud sa karon di ba kay katulang na ipit sa 26 hapon. Aga naglunop lagi sa ubos oh. Nawala naman po na yun. Pero
0: oh, lagi ka tong night street dancing.
1: Oh.
0: Grabe to nga ulan gyud. Tanan kita na natanggo ato kay grabe ko suga ulan. Mao gyapon gapon adlaw diha sa may area sa Opol. Na diyas kadagatan magunjuel grabe gyud ka kusog lagi kay nga ulan nya dugay ba mga alas 3 gito nagsugod tayo alas 5 sa hapon.
1: Aha.
0: Kusog gyud kay nga ulan. Mao na nga atay ka siguruhan magunjuel. Pasi ko niya sa hapon, nara siya pag-ulan-ulan, ang pingamping lang kita.
1: Aha.
0: Lagi ito sa ito panagang daan, raincoat, payong, uban, parong, nga dita, mga grabihan.
1: Karong panahon na, kuan man, init siya, pero ang bukid nga bahin, maklaro man, di ba? Nga, doon na yung mga nagtipok nga dagom.
0: Ayun, dama ni Jewel, di kita ko piyansa kay pasi ko niya sa hapon, ay mga pag-ulan-ulan, sigurado na gid mag-Jewel. So, ang pingamping lang ta, sa pagkikisunan ta nga nakaroon sa gawas, eh, basing dyan, tamay ko mag-Jewel niya sa hapon ng gabi ang mga pag-ulan-ulan. Ano ang lagay sa ito panahon para sa Magnum and National Good Person Blanca sa Balita Ang Servisyo, Magnum Radio.
1: Salamat, Jirabante, Repulsong Kaban, Magnum First Aid Blanca.
2: Magnum in action!
1: Sa ato pa nagawa, may katinig sa ato, tulang din ito, may gati siyo sa atong reklamo i-Magnum. Pag-atilis pagdagad. Akin nga ito, reklamo may gala i-Magnum.
2: Reklamo i-Magnum!
1: Tagatas pagdagad, may galas, panagawa, din sa atong tulumanon. Kini may galang tuloy dugan na kaning kaning problema murag kaniadto murag panahon pa ni may gala anog mo ba ni katong panahon ni Kapitan Biha. Nawala na si Kapitan Biha, si Kapitan Unyot da Serna. Mao gyapon pa ang problema may gala kining diha sa Balacanas kaning puntod. Agianan sa mga tao may gala mo ni atong gusto mabuan kay ay dunog ni surrender ba ang barangay ani or subay lang pamagi lang buhaton. Kaya ato rin itagas, unahano na ito may gala karoon, kaya ito ni Pososi karong sunod. Kaya dugay naman niya bikuman o nahumalan ni problema ha diya. Kaya ilan naman yung grabing paningkabot sa barangay aning kung mahimo, naghangyo atong barangay council, ang barangay puntod, sa tagiyang may gala ni Ana, abi na ito may gala, kaya ito manang giskutan din eh. Abi na ito, na okay na, sinisiguro ko okay na, kaya wala naman sila maghilom-hilom naman lang. Na panay problema may gala kay murag gahi gyud kuno dili gyud musugot ang tagiya sa yuta nga abliyan ang kilid para lang matagag dalan ang mga tao bala gamay ra. Naniya mas pika sinya karon bi si Kapitan Unyot da Ser may galas barangay punto.
2: Reklamo i-Magnum.
1: Kapitan Unyot da Ser, kapitan may ngudto nimo.
3: May ngudto dia Magnum Jujja kuban pod sa suginting pamilya sa Bagtong Radio labi na gyud sa katawan sa barangay punto.
1: Aha. Kapitan, mga tanat na limo, no? Kaya, kanina problema diyan sa Balacanas punto, murag dugay-dugay naman ni siya. Abin ako o kanito sa naisgutan tamani, o niya, grabe man paningkamot niyo sa ikaw mismo, o niya sa barangay council diyan nga mahangyo-hangyoon ang atagdumala, ilabi na kining city corporation. Abin na ito o lugar hingpit na nga na hatag ang inyong hangyo nga, unta matagaan lag banalaw sa kami trusog tunga para lang makagi ang mga tao diyan. Sulod gawa sa ilang lugar. Nawa, ikwada kapitan, isa-isay ra, unsa gining Balacanas punto, asa gining nakapahimutang, aron nga may bawas mga tao, kung saan nga lugar nga kalisod ba kaya agian sa mga tao, may agianan na maagian to karon, kapitan.
3: Okay, may buntag, magulong dyan, mabalik, no? Kini nga Balacanas sa Creekside, no? Luyo ni siya sa GT Gasoline Station o sa Blue Energy. Gani man, kung atong lang taon diha, nadun na ka na yung mga 200 kabubong siguro.
1: Uh-huh.
3: Problema lang diha, ang kasigbit magod nga yuta diha, which is ang City Corporation.
1: Uh-huh.
3: Naghimo og lakang ang konseho sa barangay, inumanan sa hangyo lugar sa katawhan diha, apektado sa mga pagkural. Kay mawadaan na magin sila dalan. Ako bang nasairan niya nga di mangin masugot yun at agiya nga ibaligya ang lugar yun sa syudad. Kaya nanikamot ko ng syudad at itong panahuna.
1: Mm-hmm.
3: Kaya ako naman ang gidugol sa itong Halangdong Mayor.
1: Uh-huh.
3: Gani man, nagipasa min niya dito sa Lanin State, kauban sa Urban Poor, kauban ni Councilor Edgar Cabanlas.
1: Uh-huh.
3: So, sumatotal, kahimu na may hearing kung man ang diba? So, so far yun, wala yun na itabo kapag palit kini yung sugot ang Mautagia.
1: Mm-hmm.
3: So, karon grabe ang hangyo sa mga tao niya, dagandagan sa ni mga bubugya. Uh-huh. Dahil wala na yun sila yung kapainan. In case of emergency, wala sila yung kadaganan.
1: Oh, wala?
3: Wala yung kadaganan. Na sila yung dalan niya, paggawas niya city, nalang isa ka dupa, wala na yung isa ka dupa, magani.
1: Wala? Aha. Uh-huh.
3: So, kuraba, kung atong sumaw total, mong still meet sila, simpakok na doon ay dako ka talagman may tabong dia.
1: Guy, ginoo ko. So, kanang iriya dia, dusin, kaning, muna na yung likod na ng gasoline station, nga ang likod na, muna nga, muraga, ang part na, ang dito sunahan, konsulasyon, ang dinis sa unahan, munang nabilong sa imo sa Barangay Puntod, Kapitan.
3: Oo, oh, actually, Barangay Puntod, kinatanan yun dia, apiktado ka panimalay, no?
1: Aha.
3: Kaya kung subayo na to ang boundary dispute dia, ang atong boundary, dia man yun sa kural ni Mr. Gonzalo Go.
1: Aha.
3: So, karon lugar, ako nakita lugar, lisod kayo yun, pagawas ni mo sa iyong pertahan, wala na, kural na na yun, kaya mo may lang ipropose.
1: Uy, sus kaluibas mga tao, so, 200 kapin ka mga balay, Nadia?
3: Lagi na sa 200, yung labing minus lugar.
1: Oh.
3: Ang akong problema lang ni Magnong Jujak, no? Ang dugay nga hangyo lugar sa katawan. No? Kay sa una, ang ilang sukod, ilang kapangitaw na sakto, kay sa una, no, 1 meter, hanto, nagkamang na lugar, nagkamang. Tulog ka sorbe ang nahitabo, karon nisibok na sa isa kadangaw.
1: Uy, oh, grabe, isa kadangaw, ginaginot pa yun?
3: O, matong gihangyo na ko ang city engineers, gani man, pas-pas man ang aksyon sa city engineers. Wala pa lang sila ako nahinabi katong nagkunda ko sa ilang pag-survey. Kung wala pa na ako natimaw kung sa isakto nga survey, wala pa yung resulta. So, I hope nga naan namin mawin nga resulta. Unya matagaan sa mga resulta at yung mga nangagay ng mga survey.
1: Mm-hmm.
3: Kaya kung yung mong istoryahon ang mga katawan niya, na may pinakakaraan niya, diya na magiging sila sa paglubog sa mga
1: tara
3: nga alan ana oo
1: oh katong ilang na mohon
3: oo mohon di ana pa ilang itudlo pero di naman gyud kay nagitambaka naman dia. So katulong panahon sa Nadia ang nag-construct anang polyboard na Toyo Corporation ng mga sa hapon nga contractor
1: oh.
3: Ila pa daw gihangyo ang hangyo pag ilang Toyo nga dali naman mikutob so ila lang gikuha daw unsa ka tinuod na. So, ang gusto lang na ako, matinawan ko ba kung asa yun ang tinuod na support.
1: Mm-hmm.
3: Grabe kaya listen man sa kayo nga, atong ipito ng katawan. Di na ginahanglan po sila sa lang safety panahon sa kaloyidad.
1: But, by the way, kanya to, Kapitan, sa asa man ang ilang dalan at ito, asa man sila gagawas kanya to, kaya nga nung nangalukong naman na sila, nga nung nakural naman na sila karoon diha. Kung sa manay, aman sila kapangagi kanya to diha eh.
3: Ganyan to, naman ko'y nakundalan na, gisiminto pa kayo na ni Congressman Rufo Rodriguez. Sumpay dito sa Consolacion PDH.
1: Uh-huh.
3: Mura bang privado lugar siya. Gwapo ka dalan.
1: Ah, okay. So, kanandalan, di ba? Kanandiyan ka sa, diya ka sa nga lugar niya? Muagi ka?
3: Consolacion.
1: Consolacion,
3: Consolacion Village, At tingala man lang ako, napanalan na ako. Actually, wala yung upang. Pero, ani, wala yung ako na kayo balungan. Ano naman na yung pinsing permit na kuha. So, wala saan ko nag-isayon lugar. Kaya wala pa ba yung problema na ito. Karoon kayo ni Buto naman yung mga problema. Ayaw pa ko na sayon ito last year. Regarding niya ng pagkural niya na.
1: Uh-huh.
3: Wala man daw public hearing na itabo niya. Wala na pa yung balong mga katawan. Apa na sayon ba na mga tao kung asa na ang dulo na.
1: Uh-huh.
3: Nagkapait lang karoon, kalit-kalit lugar. Ang hamo lang, uban sa katawan sa Barangay Putol, nagkibinigit sa Balacanas.
1: Uh-huh.
3: Hangyo lang yung taon, maski isa kadupa. Magiya lang niya in case umbensin na sila'y kadaganan.
1: Oo.
3: Gani man, maulagin na eh, ganina muntag, sayo ko dito sa District 4, Balacanas, hinabi ako sa katawan.
1: Aha.
3: So, ang ila lang, madungog lang, ang ilang hangyo. Matabangan sa syudad, kung hindi magani matabangan sa tagiya sa Monglo na sa City Corporation.
1: Mm-hmm.
3: Papangitaan lang paagi nga, doon na sila'y kagawasan panahon sa kalapitan.
1: By the way, ang dalan nga ilang gipangayo kay Kuralon Maginamurag, ipid-pid na sila. Asa man sila magawas? Dinig yapon sa konsulasyon?
3: Oh, konsulasyon yapon, Magnum Jujak, no? Konsulasyon.
1: Uh-huh.
3: At nasa part niya nga na may drainage system, kilit, alam, Boulevard.
1: Uh-huh.
3: I know nga, appeal yapon na sa gobyerno, yapon na, kay proyekto malas gobyerno.
1: Oo, oh, yapon mo na.
3: Oo.
1: Kaya sila?
3: Masumpay na siguro, oo.
1: Pero pid-pid lang sila, pid-pid.
3: pilpid lang kay napadala kami mig resolution sa konsehal sa barangay. Nag-request me for circumferential road kay daghan ka pangagi diya.
1: Oh.
3: Dili lang kay taga-Puntod kay other route mo na siya paingon sa konsolasyon.
1: Di ba sa una murag duna man toy plano diya panaw man to ni Nungkoy Imano kanato kapitan nga kanang gikas Puntod ano gikan sa kanang diya sa konsolasyon murag ilaos dito paingon sa Puntod. I don't know kung sa katumuagi ka sa luna ni Mr. Gonzalo Go, pero i-street siya, magpidpid na siya kanang na ay kuang karon, kanang atong na ay Boulevard.
3: O, mausa na akong kaklaruhon, magnumjujak, no?
1: Dugay naman kayo na nga plano sa syudad, kaya ito pa na ni Kang Mayor Dungko Imano pa na, kay aron nga matagaan na itong laing dalan, gawas nga natay Boulevard, kaya na siya, dito siya mo gawas yun sa Barangay Puntod, Kapitan.
3: Mausan lagi, nakita na, dungog na ako kanina, mga yung ulog na sa mga tao dito, nga apektado kayo, na dili, nagin sila makaagi, misan pag walay, wala pa sila exit, wala pa kayo sila entrance.
1: Amo ba? Walay, no, walay.
3: Okay, na pero, may balay.
1: Pero, by the way, kana karon gisiminto na, gikwa na, gikural na, wala pa?
3: Wala pa, kay moment daw, gihana daw ang
1: contractor. Babagi ninyo na.
3: So, ang amo lang, magkabang me, kung manalapan ni sa expropriation proceedings.
1: Oo. Oh.
3: Kay sama sa balaod mag yun. Kung wala magani kaagian ng katawahan lugar.
1: Oo.
3: Oh. Batagaan gin siya, pinaagi sa expropriation.
1: Ah, din sa ako itong talawan eh, pero siguro ka, kaninga korporasyon, kapag ay gahin eh, kang ila siguro, di man siguro mahimong libre na ihatag, kundili paliton sa syudad. Inanang siguro, kay kung muna ang ilang entrance o exit, delikado na, simba ko, doon ay sunog niya, delikado. Pero, muna itong gingon nga, mintras wala pag isa makural, ang lugar ilapang kuralon, so pagita mo pagi, kadili, kaya madayon ang pagkural niya, kay simba ko, pag imo humagkural niya, sirado na, ama sila mo agi, hagdanan. Dabi simba ko karog na ay mga talagmas kalayo, sunog tanang tao niya.
3: Mauwi ka na, ang mga ayang umus katawan, no, napatabang taon ka na ako, wala man minaga, makuli lugar sa tanang panahon, ako maginang ganaan niya, itungod sa ilang panawagan. O nang kanunay na kung ipasabot sa ila, nga maning kapunta nga po ang yung tag, kaya wala man tayo ikapalit. So, ang ato ipahagyan, ang atong dakbayan sa GNB Oro, pakuluan sa ato alang ng mayor, nga magpatabang kita. Hindi magdadali nga tabaho, pero paningkamutan lang.
1: Pero kana nga lugar, Kapitan, walay lain nga dalan nga magamit gawas, ana, kay Burag Buditso ka nang nai, diha nang nai siminto nga dalan nga iyas gobyerno.
3: Oh, sa konsolasyon.
1: Unya pila masab ka square meter, pila ka metro sab ang gikan anang nay dalan nga iyas gobyerno. Paingon dito sa ilagyong Panimalay ang lugar magamit.
3: Mga 150 metros naman siguro na.
1: Hindi dako kayo nya pidpid man, di ba? Pidpid man.
3: Oh, pidpid lang basta pag one isa lang yung kadupa pagita pa kayon sa mga tao.
1: Sa kadupa, sa mga 1 meter ani hapo, manala makasunod ang mga motor gyapon dia. Ang delikado niya kay muna ilang entrance exit, delikado sa sunog. Diya ang, diya sila mo gawas, diya po sila mo sulod.
3: Mahugyod kay kaning ilang gawasan ang talon na tala, no? Mga gasoline station, mani, simbako, asa ba't sila paingon?
1: So muna, diba? Dito sa Paingos Puntod, wala sila ay agyanan dito?
3: Nahalagi ka ng gasoline station, Ragyod.
1: Ah, na gasoline station?
3: Oo.
1: Onya, apakadako. Mamala sa itong sabta, murag mo itong giaway ni Kapitan Biha kanya ito, kagawad sa gato.
3: Oo, kagawad ko ito. Mga itong giaway niya, sasad ka nung pasad.
1: Oo nga, natagaan sila kay murag makikpatay naman mo. Makikpatay naman mo kanya ito. So, nahatag. So, kanakaroon, Kapitan. So, unsa man yung plano, anak karon kay, siyempre, mintas wa pa makural, kay makural na, nako na kay katrabaho na, niya, delikado na. Kaya bisang kanya ka lang dito, di magsilbi sa kadagas mga tao, pag na-emergency, kung saan paggawas nila kung na-emergency?
3: Maupon lagi mo na mag-doom, Jujak, na nga ako ginsilang yang yung makikinabi ako sa mayor. Uban ako ang akong mga sulat lugar, gagikan sa ila, hang yung lupo lugar. Matabangan yung tao ng katawan dyan sa Balacalas Creekside.
1: So, kanan sa schedule na lugar sa nga ilang kuralon?
3: Actually, ang gumiaging simana ni Ana na contractor, nagsukod na po sila, nag-marking na sila, kaya magkural na yun sila.
1: Pwede na so far, ang atong syudad mo apila na, no? Kay, di sana sila, ano, muhatag man ang city government o kuan, kining, although, ilaman ng yuta, pero di gin mahimo, hindi mo matagaan diya, kaya na may balao diya, i-expropriate na siya, paliton sa gobyerno. Yadili sila kabaliban na paliton siya aron nga dunay agyanan ang mga tao. Di sad kabaliban ang tagiasyuta kay balaod man na nga dili mahimo nga dako na kay mayuta sus pila ka hektarya ni mayuta di nya gamay ra kay gipangayo nila ihikaw pa ginato. Pero kung tanaw na basig mo sugot ra ng CD ang ilan lang diyan lugar pagaygahi para mo paliton gyud kaysa libre. Di man sa libre siguro, di ba? Pero for the meantime, nga wala pa gyud, dili dapat sila nila ablihan sa gidya kay og mao nay matabo na di kay masugot mga tao magubot na diyan, di ka agi, di gid ka duol ang mga magbugwal-bugwal diyan kay masalaba gina. Moro man ni kasagarang may tabo, lakagaon na mga tao na alang-alang atong masugotag na mga matay diya. Tungod lang ana, di ba? Kay mga tao, sigurado mga gina, di gina masugot. Sama ka na ito nga, gubot kayo, ibabagan sa mga tao. Alang-alang ikaw lugar kontraktor, ay mong isugal ang mga tao diya. Nga lugar, pambunalan sa mga tao nga, aron dili madayon ang pagkural. Kapitan.
3: Mahugin ka na, nga kung pangagpas yun, ako pangalanganin yang yung katawan na relax lang ta kung sa mga paagi nga legal mo sa atong buhaton na kung wala na yun na pagi ka na atong una-una kung sa nasa atong sinusunod ng move. Eh, tinuod ba na privado ang maong luna? Ba, nalang tay chances ba na mga excuses lugar na matagaan na ito o gamay lugar na katibawasan ng katawan lugar sa ilang pag-agi.
1: So ang inyo diya, siguro diya kapitan, no? Kaya na may balaod na kanyang sa expropriation proceedings. Lugar ang yun yung mayor nga kumahin mo, mag-negotiate sila sa Tagiya Ciuta nga palito na lang. Unsa nga paagi, ang city government may mutabang diya para nga niya aron nga mapalit na. Kay ang ato mangun kapitan mo rin eh. Karong panahon na, tungos kainit sa panahon kapitan niya, di pa ni mao ha. Pag-abot sa bulan sa September-October, mas grabe pa ginang kainit kapitan. Hanto ni sa sunod na tuig. Ngunay nakita sa mga eksperto. So meaning, ang palibot, delikado, labi na diya, kaya mga kahoy ang mga balay diha. Nakasulod man ko diha. Di ba, murag Islam area, murag tubigon man na? Tubigon, mabagyan ko na karon?
3: Dili na. Magtubig na siya kung muapaw ang creek tungod kay tao pang suba.
1: Oho. Inana, so, simbako. Ang ato, simbako lang. Kung doon ay simbako ay katalagmas kalay. Di na makasulod ang bumbiro nito niya. So, dili makasulod ang bumbiro. Layo na kay siya. Pag naisunog, ambot. Ako, mga ambot na lang yun ko. Muna ito nga, ambot na lang. Nato diya, di na ito tagag-chance nga mga tao lugar, madisgrasya. Tungod lang sa lugar, kining sitwasyon. So, sa atong tanaw, dililisod, mapakitaag paagi ni lugar, kining mga sama ni ini. Pero, mula gina, nga kung masinadaan gin mo diya, anawagi may tabo, lugar, delikado yung kayo. So, hangyon ang lakbayan. Yung kadua, hangyon po ninyo, kanang tagya sa korporasyon nga kung may mo, ayaw sa ipadayon, walagi inyo ng yuta, way nangangko na na. Pero, ang amo, hangyo. Sama ka na ito, matong gubot kayo dito sa katunay gasol, di ba katong sa gasoline station, murag, grabe ba kayo ka na ito?
3: Nagkagubot.
1: O, makaagi pa man mo dito sa konsulasyon, di ba?
3: Oo.
1: O, katong dito, nagisirado nila, pero wala gin madayon kay dala na magsundang ang mga tao. Ala, sige, tanaw na ito karon, di na wali, nakahatag o usa ka metros. Rumay na lang sab, so ka na diya, ang atong hangyo nga, may tag masabot-sabot para dili sa musampot sa kagubot. Kaya kung tanaw, di kimusugot ang mga tao diya. Siguro, tungkol na lang laging og simbakog na mga sunog, mga kahoy na bang balay diya, o niya sikit-sikit, ay, dali ra kayo, kining kapitan.
3: Malagi, maglumjudyak, no? Salamat yung kayo sa katawan, yan din sa akong pagkikinabi. May alam pabiling niya po sila nga.
1: Kalmado.
3: Mura bang kalmado lang. Oh. Ang ila lang, paningkamot na makahangyo kay amo sang likayan, ang mamot ang kagubot, kaya ang amo is due process lang nga, unaw itong tamatagaan paglugway, alon maliyong kon, kung sa'y angay liyong kon, sa nagbayan sa kagayang lioro, labi na yun sa itong halang ng mayor.
1: So, imo na ba rin naduol nga ito sa atong mayor? Nakahangyo na ba ka sa mayor ani nga kung mahimo? Kung di ikin madala, lugan maghangyo nga, unta mapalit lang sa syudad na, para sa katawahan diya, kaya kung tanaw, mga tao, di kinamong sugot, siradana diya, na, kanagyo kong kita sa una katong diya nga, puriting gubuta kayo, basig mo pariyagi po na, tao, manahukol naman. Oh, matagal na sila dalan. Kapitan, nahangyo na bang mayor mo?
3: Actually, nag-inabi kami parsyal ang itong liaging tuig pa tungkol na lang ang problema.
1: Oh.
3: Ako ginang ibalik sa iya, no? Kaya man itong ngunit man siya nga dola si Councilor Cabanlas regarding niya na kung masayaran na ito sa mga legalidad ng pamahagi. So, karoon siguro sunod si Bana, ako yung hinabiyon ng mayor may tungkol na lang ang problema.
1: So, ang may mo, may tabo, ana, for the meantime, hangiwanin niyo ang kumpanya nga dili sa ipadayon ang pagkural diha karon mga tao dili gyud masiradan. Kay namo nga masiradan na lisod na kayo maabli. So mintras ang tuwa pabisirad eh, aysa mog sugot kay mga tao man mo gawas og mga away mga tao diha naaman. Away lugar ang mayor, lugar ang problema inyo pang isango sa syudad para matabangan mo nya pasinong matabangan mo mapalit na lang sa syudad. Kaya di ba ginamakayos barangay, syudad na lang makapalit magyod para nga mga tao di na magproblema o niya makaagigid niya nga lugar na emergency, diligid sila malukong niya kapitan. Kaya di kita magpabot nga malukong sila kay, kung malukong sila, dako na kay kaistorya na sa Cagendioro, nga lugar doon ay mga disgrasya, tungod lang niya ng dalan nga gihangol, hinangol niya ng lugar na, kapitan.
4: Maulagi, malumjod jat, no? Amo lang, isnagin may aksyon, magkabuhato na niya, amo kinituol, isang mga mayor.
1: Yang kung talawa na, di ginaw siguro mabalipad po ng tagiyak ng City Corporation. Basta siguro ang ilan di ha, ibaligya ginan nila. Pero karon mamay sigutan siguro nga, inyo, na-discuss ba nyo na nga paliton sa tagiyak mismo?
4: Na-discuss na na. Oo, na-discuss na na. Ako nagdumili daw ang tagiyak daw.
1: Oh.
4: Pero dili pa man personal na mo nahinabi ang tagiyak, no? Ang iya namang mga administrador diyan na bilin, may man itong mapersonal ang tagiya, musa mapatabang kami ni Mayor Clarix Uy.
1: Aha. Ah, sige, ito lang ang tanga na. No? Ito ay pa-check na karong sunod simana. Kanya itong palingkamutan ng itong mga kwansap kay Dugay naman na abin ako o nahuman na ng problema ha. Kanya karon ikural na maganda nila. So, dapat dilit na madayo na. Kanya maghangyo ito tabang sa itong syudad nga kung mahimo, mapalit na lang na, tabangan na lang mo diyan nga mapalit. Sana sila na lugar mag-negotiate ana para lang matagaag agyanan ba na lang kung mapalit magdala duha kami tros kapitan okay na at least ibang kay layo-layo guna di dili mahimo nang usara kami tros kay lisod kay na kung duha kami tros bintahan na lang makasulod ang mga motor niya sa sulod nga bahin kapitan
4: mao sa lagi maglumjoja kay akong gitanaw kanila ng iyali ano lagi mga estudyante mga bata
1: oh
4: kapag kaluoy taw mo na baga kumutol ato kasing-kasing lugar. Asa naman ni Anikap, kung masag bilang, mangita pa tagpaagi, masinde, magrasyahan ka, matabangan ka. Ampo lang na, lumanan sa itong pag-ampo, may mabumanaugot na sa itong kausa ng matagaan ng kaluhi.
1: Sige lang, Kapitan, kay tabang butag hangyo sa itong Mayor Ana, nga unta matabangan mo diya kay kita na balaka, labi na kining karunay sunog, Kapitan, dinasos, dinaghan na bagay nga balay. So nga ito diya, kinanlan talanta luwas din eh, dili tayo ngon nga muraga, mga lukong tuon lang kay, gipihigta kay mga pubril lang tao niya, ang mga sapian, di gusto nga muhatag bisag gamay nga luna, Kapitan. Kapitan, salamat kini mo.
4: Salamat kayo, Magnum Jujak. Dagan po salamat sa tigpaminaw sa Magnum Radio.
1: Okay, thank you very much.
2: Reklamo, i-Magnum!
1: Kapitan Alexis Onyot Dasir, may galas, Barangay Puntod, no? Kanato, nagubot na pagay niya. Gabing binunala, may gala niya. Wagi ka-RT, may gala, katong niya napit sa Puntod na gasoline station. Kay ilang mag isirado. Although ilang yuta, pero doon na po yung rason may gala mga tao nga, tagay lang may gamay. Papagaya lang saan may kay mga tao man, may kay kasog na sunog, asa man may muagi. Namay dito, pero layo na kayo. Kay mudagan pa ka, nabi ang sunog may gala nasa, naadapit sa dalan dia. So, asa man sa paingon. At least, naiilabang entrance exit na kanikaroon, wala na yun. O, 200 may kabalay. Sa nakag-200, naghangyan na mga egzoon. So, munang yun, asa lapit ang dool, dito ka makadagan. Nakana ka ron, may gala nga, siradaan sila, amot ka ron sa metabo, kaya kanya ito, panahon ni Kapitan Bingkibia, kaya si Kapitan Onyo Dasir, kagawad pa na, wamagin makaik to, may gala kanya ito, kaya nanukol magin sila. Ngayon ka ron sa tagiya, magpakahiro ka, imo lagi ng yuta, nabi mo ron ay alauta ni mo, kayo mga tamo, susayad naman. Puslan man, pamatyon min ninyo, ang masunog, mga disgrasya binini, di gimang makahatag, ha? Alisukol ang mga tao. Gubot kay to at tumutong gimonitor. Mura gapo na nga lugar. Mura gapo na. Kanya to, tungod ba'y gala, kaya nakita sa tagiya nga, isun ni, kaya basig kita mga disklasya ni. Moto nga nakahukom, tagaan na lang, og luna. So kitagaan gin mga igalag luna.
2: Reklamo, i-Magnum.
1: 1 meter agon, basta na kapagkagi ang tao. At least na ay magiyan kaysa wala. Now, kana karon, sinadaan na po may gala, kaning dako nga subdivision man eh. Grabe naman sa kaya may gala nga, kadako na kasilang yung talapad kaya niya. Kana nga gamay kay ngayuta di pagin sila makahata kana although ang mga nagdumala diha pamantemehi mo ana kay una di man tagiya mga trabahante ra man kay samtang sila magdesisyon sakto pud ang ila nga di may makapasalig tagiya ra makahukom ana kay kami mga sildado ra man dinhi
2: reklamo i-Magnum
1: bisato nakita kini nga corporation murag dili man ni kwale murag asa kung ma istorya lang ang mga kadaguan sigurado kung muhatag ni sila. Oh, so expropriate na mga igsoon, Dabaw na tusap na murag sa Dabaw man ilang ang Tagian eh. Pero sa ito nakita may galang akong lugar maabutan nito sa atensyon sa Tagia, basin may galang musugot na sila, labi na ang city government may muhangyo.
2: Reklamo, imagnom!
1: Subdivision naman eh. Dali kapagitaan ka kung sa ikwanda, maglisod ka lang, di ba? Imong kontra, syudad na. Magangyo ang syudad niya, maghinangol ka pa niya, ang city government na may mangayo. Oga, nanakaroon ay naay sila nakita na sikitagaan sila og pinsing permit. Na pwede man na cancelahon eh, cancel sa nato ni. Eh. Aron din sa mo makapinsing dia. Mora na pagi dia pa-canceled. Di ba kung hangyo niya dili pa di niya siyempre kinabuhi atong gisugutan ani sa katawan. Sumona may gala nga tungod kay kinabuhi man, siyempre emergency kasi ba kung nasunog. So, di sila kagi. So, kay delikado man kung sinadaan na yun, pwede may gala ka nang yata ang pinsing permit, i-cancel sa nato ni while nai-reklamo sa mga tao.
2: Reklamo, imagnom!
1: Amo na ang may tabo niya kay subdivision naman na. Grabe sa may gala kagamay. Pero nasabda nato kanato nga ang tag-iya, ang mga trabahante niya, di kinaka-decide kaya di man sila tag-iya, trabahante naman. Pero kung sulayan na sa barangay punto, pag dool sa mayor, ang city government, mao may gala ay mag-lugar, kikinabi nga to sa kumpanya, basic madalara. Pero for the meantime, siguro, dili sa nasiradaan. Wala sa isirado niya. Nakamula mga dia taga-sidi. So, sulay ganyo kural. Diba? Suspila. Naghangin ng tao niya. Mapareha mo to sa barangay punto sa una nga bibo kayo. Wagid katraka ng mga kalot-kalot niya. Katraka may gala kaya pambunalan man.
2: Reklamo! Imagnom!
1: Mauna nga bintras ka ron, isabutan pagay na. Kasigurado ta ka nang may tabo niya. Parehas punton ka na ito, piting gubuta kay Megala sa nasangpit nga lugar.
2: Reklamo, imagnom!
1: Yan naman, ito lang tanga sa Tuparagome, kandini sa itong tulong Megala, itong oras, alas 11.41 Megala, pagbalik na ito, ito niya biyo Megala sa attorney Sammy Rulio.
2: Reklamo, imagnom!
1: Pagbalik na Megala, oras, alas 11.41. Ito ka na ito sa Wados Quality Store, ang nag-usarang tindahan nga namaligya sa mga original watches o original batteries din sa Kagandioro since 1936.
5: Upgrade your look with the latest fashion accessories from earrings, bangs, and more. Visit Dilaw Shopping Center at Yakapin Street, Hogon, CDO. Dilaw Shopping Center. Dilaw Shopping Center. Shop now and stand out.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
1: May gala na may balita sa mga panglawas. Kanunay ka bang hilantan, sipunon o gubuhon? Sinyalis ka na sa Luyang Immune System. Tumalog Mighty C, usaka Alkaline Vitamin C nga mupapaskog sa imong immune system. Batok sa flu, bronchitis, pneumonia o guban pa. Mighty C, your best body to fight infection. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available na usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng consultation o senior citizens discount, duwa lamang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes, namutang sa Market City, Agura, Lapasan, Cagendioro. Text o tawag lamang 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 o bisita sa ilang EV page, Clinica de Alternativo, CDO.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
8: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlong Domingo, may biyay usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matagalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niyatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental o sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall alang sa dugang kasayuran. Text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Action.
1: Ang inapitas pa rin ko bandiri sa atong atlong may kilatong Magnum in Action.
0: Magnum in Action.
1: Nato pa rin ko bandong oras, alas 11.45 na may gala sa katong gadget lang kay ato sang minabi may gala karon si NSP kasi niya karon si attorney sa kasami kasam sa rule. Sabi rule yung may gala. Ang atong parekoy. Oh, so, kaya doon namang kaliw kanila sa kinibang Swiners sa International. Kato bang makita nyo sa parada pito nga ilang mga dagway, murag mga kingkoy sa itong mga lalaig mga dagway. O mo ito sila.
0: In action!
1: Yung mga atag may galag mga kindi mo itong grupo sa Swiners International mga Exoon, kagenero chapter. Puro naghan ito sila. Kaya karoon pizza 1 may gala sa September hanto sa pizza 5, doon na may gala ay free nga kinibang opera. Ilabi na sa kinibang mga dunay di prinsa tao sa Simon, mga bata in taon nga pagkatao, doon na nangabungi na may gala, tungkol lagi kay nangaumpak tayo ilang mama sa Buros pa. So, kuha mo ni, no? Lugar, luoy mo ganun sila, pasagdalan niya, tumunak ko ang inanang itsura. So, ang Swiners International, doon na sila ilima kadlaw may gala ang kinibang medical mission. Niya Diaz Taguluan, misama mo si Rintal, maghatag sa detalye ani, niya speaker niya karon si Attorney Parekoy, Sammy Rulio, mga gala, usan sa mga aktibong membro official sa Swiners International kagenero chapter. Attorney Sammy Rulio, Parekoy, mayong udto mo.
2: Mayong udto, Parekoy Jujak, pagtanan sa suking tigpaminaw sa imong programa sa Magnum Radio.
1: Oo. So di natakay lato inyo ng atong parada nga naghangay mo rito, di na may ilang uban, no? Kaya mga dagway, kipang maskarahan naman. Parekoy, mabaginang inyo basta Swiners, lain-lain o ga maskara?
2: Yes, Parekoy. Kining kada fiesta kita ka participate sa kalihukan sa atong dakbayan na siyudad sa Cagayan de Oro. Dinitin mo siya ang Shiners International.
1: Oh. Ano tuod nga ang inyo nga, mong tala sa kong, ano tuod nga ang inyo murag doon na may magmaskara man mo? Panahon nga na inyong mga attire na mga lahi ba lain-lain, Parekoy. So may ano to na?
2: Katong mga gamaskara, Parekoy, moto siyang among clown unit.
1: Uh-huh.
2: So sa Shiner International, sa chapter sa Cagayan de Oro, na atay gitawag nga clown unit. So pipila na sila. Kung na yung mga activities like parade, mag-clown na sila. Then manghatag yung mga goodies, sweets sa mga bata. Para malipay, o kapin na po ng mga dagko.
1: Aha. Mahalagay, muna na yun, na nag-grupo na nga muna ang ilang rule pa sa kalihukan. So, na ilang rule niya, nga kiniragin sila nga muna ang ipakita nila sa publiko. Kay lahi mo ganun, unique sila. Kaya yung grupo, kay murag mulahigin siya ba tungkol sa mga kining clown ngayon lang sulubon?
2: Yes, yes, Parekoy, para ka na. Kay kinimang Shiners International, grupo pa ni sa sulod sa Mason.
1: Oo.
2: Oh. Dili ka may mong Shiners kung dili ka Mason. So, dili po tanan Mason, Shiners.
1: Uh-huh.
2: So, nara sa imo kung musulod ka. Anyway, kaning Agila Shiners, wala gini siya ilain tumong kung dili mutabang sa iniatong mga helpless ng mga bata. Mm-hmm. Labi na kaning naay kining diferensya sa ilang ba-ba. O apil na ning tiil, kaning bitawang club foot.
1: Oh.
2: Kaning naay ubang bata sa pagpanganak, sa pagkataon nila.
1: Hiwi ilang tiil.
2: Wiwi.
1: Oh.
2: Wiwi. Oh. So, appeal ka na. Amo nang ipatambanan, amo paoperahan para matulid. Libre tanan.
1: Mm-hmm.
2: Oh. Pati ning, samot na ning kaning atong, kaning adiferensya sa ba-ba. Ato ginang itarong.
1: Oh. Kaya
2: mo nang mission sa Shiners International. Oh.
1: Okay, dinita si Wiwi, bitaw, Parekoy nga tiil. Kung pagumangkon nga, murag yan tiil ta, murag iluti-luto to siyang mamahan to nila ko, murag na purma na kaniyang, imbis ang lapa-lapa niya, kaniyang diniskilid mo, ika ilakaw na. So, muna siya ang iulikin siya, Parekoy, sa kaniyang inyong emisyonaw. Kanun sa mga ginit, kaya nagtag-detalya, ani, kaya importante ni kayo, kanata yung mga nakita nga, mga eksuon na to, mga anak, itaon nga, diprinsyalo ng ba-ba, pagkatao, yun nasa iubang karon galakaw, itaon nga, maluloy ka ba nga, ang ilang tilmes, lapalapain lang itunob, kining kilid na noon. Tungkol kay wa matambali, wala maayos siya sa gamay pa yung taon ng bata, Parekoy.
2: Correct, Parekoy. Kinahanglan yun siya operahan kay nag-involve mga nagbukog. But anyway, kaya-kayo na sa atong mga doktor.
1: Mm-hmm.
2: Tulid, Parekoy. Kining atong kalihukan, Parekoy, gitawag niya siya free surgical mission
1: mm-hmm.
2: or left lip and palate. Apil na ning tiil.
1: Tiil,
2: o. Kung sa nga sakit sa bata, mahala ka ng mga sunog. Apil na gihapon na tanan.
1: Okay.
2: Hindi mo na mo ni September 1 to 5. para lima kaadlaw kay kami nang hinaot unta daghan makaabil. Mm-hmm. Ga target yun may mga 200-250 kung mas modaghan pa mas maayo.
1: Uh-huh.
2: O kunya libre ni siya tanan parikoy dili ni siya exclusive sa taga Miss Or Cagayan kun dili bisan pag taga asang lugar sa Mindanao.
1: Oh.
2: Gani na atay mga pasyente nga bata as far as General Santos City.
1: Mm.
2: So ang mahitabo ana kay bata man ang pasyente, ubanan ka na sa iyang ginikanan.
1: Uh-huh.
2: Kunya wala sila'y mapuy-an din sa Cagayan. Kana ang mga expenses shoulder na sa Shiners, Aguila Shiners City Chapter o uban po ang Miss Or Chapter.
1: Uh-huh.
2: So munang kinahanglan mi manawagan parikoy kay para ma-announce na mo kanil September 1 to 5 lima ka adlaw para gyud nga ma-avail ni nila kay dili man ni kada adlaw na mo good, pero we are seeing to it nga every year mahimo na mo ni nga medical mission.
1: Mm-hmm.
2: So dili unya sila maka take advantage ug maka-avail ani nga higayon. So amo yung kinahanglan nga i-avail na ni nila. Daghan doctors magulat, kulang kita, sobra kita sa mga doctors, kulang kita mga pasyente,
1: uh-huh,
2: mga bata.
1: Kine mga, by the way, kine mga doctors nga, mga membro sa Shiners nga po ni, or mga gi-invitaran yun eh?
2: Kadaghanan, membro sa Shiners, pero naagya puntay mga volunteer doctors nga dili membro sa Shiners.
1: Uh-huh. Ah, okay, so, at least nung, Taguluan, kaling, sumari, Taguluan, Misamis Oriental, asa na pin sa Taguluan eh?
2: Yes, parikoy. Kay kanin siyang pre-surgical mission for cleft lip and palate, in partnership ni siya sa LGU Taguluan, mm-hmm, panguluhan sa atong Mayor Nadia Imano,
1: mm,
2: o sa St. Paul Hospital.
1: St. Paul? Oh.
2: St. Paul Hospital sa Taguluan. Kay ang atong mga doctors, labi na tulang head niya si Dr. Bernard Cepeda, siya ang head. I don't know unsay yung particular ngalan sa iyang posisyon, pero head siya diha sa St. Paul Hospital.
1: Mm-hmm. Ah, so muna nga dito, gipili ninyo ang Taguluan, Misamis Oriental. So, anyway, so karong panahon na, nanabayad sa mani, pwede diretso na sila dito sa, diha sa, sabi, hospital sa Kuangyapon, diha sa, asa mani na ipagayon sa Taguluan?
2: Mismo din sa St. Paul Hospital.
1: St. Paul, good.
2: Oo. So, lima kaadlaw ni siya, September 1 to 5. But, as early as karon, pwede na siya mo contact sa ini kung kinsa tong na ay ma-introduce nga pasyente kay need ni siya og ining murag screening sa mga doktor una kay dili man ni siya ingon yung abot nimo dito diretso dayon ang procedure.
1: Oh.
2: Of course naapa na sila screening but okay lang gyapon kung ato sila on September 1 na ay mga screening i-conduct una dayon kung makita sa atong doktor nga diretso na siya i-undergo sa procedure.
1: Oh.
2: So, depende na sa itong mga doktor. Although, na po'y uban nga, need pa o siguro isa kaadlaw, kay murag preparation, depende. Ang doktor na lugar maka-istorya, makabalo, maka-assess, ana, parikoy, porto ay mga daghan doktor dito.
1: Mm-hmm.
2: So, as early as before, even before September 1, pwede na sila magpahibalo kung naa sila yung mga pasyente para mas maayo kung ma-assess na daan sa itong mga doktor.
1: Oh.
2: Para September 1 or 2 or 3, 4 or 5, i-undergo na sila sa procedure.
1: Aha. Okay, so dili na siya mag-limit sa mga bata kay doon na may ibang nakasunog ilang panit, dagko na. So, wala'y pili ni siya. Basta kanang klaseng mga balatian, pwede nga mudalikat niya. Parikoy kay kasagana, mingkag na yung mga bungi, katong ni Prinsaro ito ilang simod taon, kasagara mga bata man. So, kana, pero doon na yung bangga nga sunog, madagko na sila. Kana, pwede ka po siya?
2: Yes, parikoy, pero i-priority lang nato kung ang mga bata. Dahil pwede na dahil na ang uban ka ng dili bata.
1: Oh, okay.
2: So, kanang, priority lang yun ang mga bata.
1: Nabay ko na parikoy, sa rin mo, nabay nga murag, ma-admit siya siya kadyot o mga usak-adlaw tungkol sa procedure nga dugay or anytime makagawa siya dito?
2: Depende sa assessment sa atong
1: doktor.
2: Mga doktor, no, kung kinahanglan pa sa siya mo stay, maka-stay ang bata.
1: Mm-hmm.
2: Kung siya lang tanaw nga pagkaman sa procedure need pa o mag-stay ang bata or pwede na makalakaw direct. So depende na lugar sa ila parikoy.
1: Aha.
2: Sa mga doktor na to.
1: Ah, okay, so meaning libre ang opera at the same time siyempre na may itambala na kaya imong maintenance mo para imnon nimo hantol nga mapali kinang samad, so libre po siya.
2: libre ginatanan siya pa ni Koy, wala i-spend ang atong mga pasyente ug beneficiaries ani bisan piso. Even ang ilang transportation sa pag-adto sa ospital kay dili man ni siya exclusive, no? Bisag asa taga-asa ka i-cater man sa Shiners International.
1: Okay, so appeal lang plete kung ano ka i-refund suka kung like for example tuas layo siya niabot siya tungod sa atong CBA karon. So i-refund siya para nga mabayaran sa plete niya pag-uli na or ang paingon siya diha o balik?
2: Pari ko, sa akong gikasulti ganina, bisan gyud ang ilang accommodation o pagkaon sa Guton, sa Aguila Shiner.
1: Libre gyud tanan, ha? Pagkaon, tanan. Accommodation, plete.
2: Ang ako laging gi-example katong taga General Santos City.
1: Oh.
2: Uban pa iyang ginikanan kay uban man ginang parents sa bata.
1: Oh. Oh. Oh.
2: Ang ilang transportation back and forth, ang ilang food and accommodation diri sa Cagayan, gi-shoulder na tanan.
1: Okay, guwapo kay ning oportunidad sa mga kaigsoonan tang kabusin taon nga walay ka afford sa ilang mga anak na lugar ipa-operahan kay tungod sa mga balatian. So nindot di sa Pitsaono og 5 minuto gisiguro gyud nga masibya ni siya kay chance ni siya ba ni ato mga kabusin taon nga wala tayo ipasagdan ng mga anak anihan ng mga balatiana kay wa ilang kwarta nga ikagasto niya layo po sila. So ani ka dagang karon nga libre transportation, accommodation, foods, opera niya balik sila apil tambal. So murag palugar zero tanan, wala sila igastoon. Ang ilang buhaton, igo lang sila mutunga diya para maserbisyoan siya sa Shiners International. Parikoy.
2: Tinod yan na, Parikoy. Pero ako ipaabot, Parikoy, nga kanil siya nga activity sa Aguila Shiners. Dili ni siya pa. Dili lang ni siya sa September 1 to 5. All year round ni siya.
1: All year round, oh.
2: All year round. Galing lang, mula gina, wala makini may bau eh. Naatay mga pasyente, pipila, nga, dili yun permanente. So, ang atong doktor, daghan kayo, kulang kayo pasyente. So, naghimog yun ming, kani, intended yun para ani niya ipasibya kay para Monique, gusto pa matabang ani ato mga kabatanunan. Nya, ang atong doktor, daghan kayo. Ang ilang sulti nga, daghan kayo may, daghan kay tagpundo, wala kay pasyente. So motong mugna gid mi ani nga 5-day activity Parikoy.
1: Sige, so anyway, so Parikoy tagata kag panahon, no, at isang Magnum Radio masasama nini labi na og public service. Pirmi kita mo tabang kay mamanay Toyos Magnum nga public service gyud makatabang sa isig katao. So sa inyong game mo diha, at least nami magatabang po sa pagsibya. May nalang taon nga katong mga nga problema, matagaan sila ang solusyon, mahupay ilang mga ilabang mga kagool, kay ilang mga anak, mo nang itsura. So pinagi nini, at least matagaan sila og pag-asa o paglaom, Parikoy.
2: Yes, Parikoy, salamat gid kay sa Higayon og sa Magnum Radio kay pinaagi sa Magnum Radio. Kami nag-hope na o nagtuo nga kaning activity, daghan na ang mag-adto, daghan ang mo-avail, kay daghan makabalo. So, akong balikon, kinisyang activity, agipahigayon kani sa Mindanao Shine Club, at Cagayan de Oro Chapter, inubanan yapon sa atong Misamis Oriental Chapter, o in partnership niya sa LGU Taguluan, ubos ni Mayor Nadia Imano, o sa St. Paul Hospital. Ang itawag kini Parikoy nga free surgical mission for cleft lip and palate, and with theme nga give a smile, change a life, providing hope, healing, and a brighter future for children with left lip and palate. So together we heal smiles and build hope. So para atong mga siyempre atong mga bata, no, nga mangdagko nga maayo ang ilang baba, ilang mga itsura. Appeal na po ning lisod kay mangdagko ang bata, nga nangdagko sila ang ilang tiil dili tulid, kaya ra nato na tuliron Parikoy. So sa Magnum Radio ug sa imo Parikoy, daghan kay salamat kay we hope nga daghan maka-avail ani nga serbisyo nga gipahigayon sa Shiners International.
1: Okay, so Parikoy, sa posisyon ni mo na Parikoy, Parikoy sa Shiners International.
2: Sa Cagayan de Oro Chapter Shiners International, Parikoy, auditor ko, Parikoy.
1: Auditor.
2: Auditor. Ang atong presidente, sorry kayo, ang atong presidente, inbiyap, kaniya ko pagsulti, inbiyap ni sa ang presidente nato sa CDO chapter na si Noble President Albert Nunez Jr. So muna atong presidente. Ang atong presidente po sa Miss O chapter, si judge ni siya, si Isegani Ravidas. No? Oh. Naitay Miss O, natay Cagayan. Partnership na yapon ni sila. So ang ato pong uban pasyalis na lang, hindi ko nalangan lang kay daghan kayo parikoy. So muna to, balik ko na ko ang atong president sa CDO chapter si Noble President Albert Nunez Jr. og ang atong presidente sa Misor chapter si Judge Isagani Ravidas.
1: Okay, sige parikoy. Salamat kayo no at sa kwalantang ato diyang musuporta tanini kay may nanindot ang ato diya na inaminaw karon. Siyempre, ilang parente doon ay diprinsya, ilang sultihan, huwa kabati, ilang istorya, na sila'y silingan, doon sila'y kailangan, doon ay diprinsya, niya huwa direkta na kabati itong doon ay diprinsya. So, atis, makatugad ng uban nga na ay libre. So, aron nga maka-avail ini, kaya daghan kayong doktor niya, ang doktor mo'y daghan niya, ang pasyente mo'y wala. So, nga to niya, atong agato ng uban nga kumay mo, istoryahin yung silingan, nga na ay libre, karong pitsa unog, 5 dias taguluan, misa amin surital, pareko sa senta, kaning St. John Hospital. St. Paul Hospital. Parikoy, tunay sa Amirulio, salamat kayo.
2: Daghan kayo, salamat parikoy. Huwag sa Magnum Radio, mabuhay ka.
1: Okay, thank you very much.
0: Magnum, inaction.
1: Ginabati may gala si Atty. Samirulio may gala. Auditory siya sa Signers International Kaganiro Chapter, mga Exxon.
0: Magnum,
1: siya lang itong nag-i-kwano, itong nag-interview kaya sa ilang mga meeting, siya man may gala sa mga itong contacts, kalabot siya ni ini.
0: Magnum,
1: inaction. Inaway sa itong palagawin din sa itong tulong may gala. Itong oras, alas 12:30 na sa kautuhon.
3: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
4: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Mapalit sa mga butika.
1: Garbi Acevedo Optical ang presyo dili mahal. Sila na baligyan ang kalidad ng mga eyeglasses ug inang style sa mga frames. Garbi Acevedo Optical na sa Everbest Building, Jerboa Street at bang sa Aurora Macugon. At na po sila sa Salaig sa Principal Mart. Baling asang Bisamis Oriental.
6: Tas bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine, gagapa mo buo sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, gaparehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto. Mabalik sa pinakadulog ng butik sa iyong lugar.
7: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
10: Tungod sa nagpadayon nga tensyon ug panagbangi nga naglakip sa Estados Unidos, Israel ug Iran, naapektuhan pag-ayo ang global nga merkado sa enerhiya. Ang mga ruta sa supply sa lana sa Middle East naapektuhan, hinungdan sa pagsaka sa presyo sa lana ug sa pagtaas sa gasto sa fuel ug kuryente sa daghang nasud. Tungod kay ang Pilipinas nagsalig gihapon sa imported nga fuel alang sa power generation, posibleng mabati sa mga panimalay ang pagsaka sa bayranan sa kuryente. Busa importante ang demand side management o ang maalamong paggamit sa kuryente ug pagpraktis sa yanong energy saving habits aron mapakunhod ang konsumo, mapagaan ang bayranan ug makatabang pagmintinar sa lig-on nga supply sa kuryente sa komunidad. Busa gidasig ang mga panimalay nga sundon ang praktikal nga mga pamaagi sa pagdaginot sa enerhiya aron makatabang niining global nga hagit. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Moresco One.
11: Happy Higalaay, fiesta ka natong tanan. Kini nyo alagad sa konseho, Consel Janjan Rodriguez. Akong mainiton nga papagdimbaya sa usa ka malipayon nga selebrasyon sa atong kapistahan. Hinaot, panalanginan sa kalinaw ang atong mga matag panimalay ug mas mulambo pa ang atong dakbayan. Makausa pa kini si Consel Janjan Rodriguez. Viva Senior San Agustin.
12: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
13: Ay, wala ko'y sisilyo.
12: Ay, wala ko'y sukli.
14: Wala'y sukli.
15: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isuklian.
16: Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization. Usa mo bayad. Sakto payments. Secure checkouts. Pay online with GCash.
17: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
18: Sakto payments. Secure checkouts with GCash Pay online.
5: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
9: Mayong adlaw mga binangga na mga taga-Paminaw, welcome na sa Health and Wellness Program ngayon sa inyo ha, gikan sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines, the science of a healthier life.
13: Life Extension Vitamin D3.
14: Hi, I'm Dr. Suzette C., a medical practitioner, and I highly recommend vitamin D3 to my patients. One of the brands that I trusted most is Life Extension Vitamin D3 because of its purity, potency, and the best quality. Life Extension Vitamin D3 is a potent, concentrated, and standalone vitamin D3 hormone. In fact, Life Extension Vitamin D3 was the actual vitamin D3 product used in several clinical trials. And with Life Extension Vitamin D3, you can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., which is the Life Extension Foundation. Life Extension Vitamin D3.
13: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Karong adlaw, storya nato ang kaning stroke ug unsa na may siyang role aning Life Extension Vitamin D3 sa inyong aning kondisyon na. Punsa man di ay ning stroke, kini usa ka medical emergency, kini na'y duha ka klase, kanang ischemic o hemorrhagic. Ischemic stroke, kani ang pinaka-common nga type. Kani siya actually ga-cause ni siyang blood clot, nga gabara ni siya sa blood vessel sa utok sa tao. Ang kaning hemorrhagic stroke man sad is the last common type of stroke. Kanina sad mahitabo kung ang blood vessels musira o mag-cause na og bleeding sa utok. Naayo sa ka case-to-case study nga gihimo sa Cairo University Hospital sa tung October to December 2017. Ang resulta, gapakita jud nga ang stroke patients na imubo nga vitamin D serum levels kung ikumpara nimo sa healthy subjects. Kung mubudi ay ang vitamin D level sa dugo sa usa ka tawo, dako ang posibilidad sa risgo maka-experience og stroke ang usa ka tawo.
13: Life Extension Vitamin D3.
18: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
13: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: That is the reason why padayon ming agdahon mo nga importante nga regular mo inom og Life Extension Vitamin D3 supplement para ni sa inyong kaayuhan og para sad maprotektahan sa posible nga magka-stroke. Kung vitamin D3 is gutan, syempre maujud ni atong nire-recommend. Tungod kampante mi ani nga dili kami mauwawan sa inyo ha tungod kaning Life Extension Vitamin D3 supplement kay naay kredibilidad. Tinuod nga trusted, tested and proven ug ang mismo mga medical doctors gi-recommend sad ni ang Life Extension Vitamin D3. Usa ka kalidad, potent ug labi nga concentrated nga vitamin D3 ug gahimo ni siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Mga igala, mao na sad ni atong natun-an karong adlaw. Thank you very much ninyo mga suki namo on air. Always remember, ang kakuha ng vitamin D level sa atong dugo gapataas sa risgo magka-stroke. Dapat muinom na adlaw-adlaw og Life Extension Vitamin D3.
19: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labi nga diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka-Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 soft gel ang mapalit sa mga
20: text
19: butika.
20: Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
9: Importante nga pahibalo, siguraduhon nga naitatak na LE ang kada soft gel kung magpalit sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika.

0: sulod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
1: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
2: Magnum Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniunto, among ipabati ang mga nagpagkang mga balita sa untong tutok sama sa balitang lokal, national o international, business news, showbiz, sports o guban pa. Magnum Noontime News.
3: Number one sa mga balita sa ato Magnum Noontime News. Sa mga balita pa sa Magnum Lokal, mga biktima sa sunog sa Sayas, Carmen. Nagkadawat og dugang mga yuda gikan sa kadaiyang buhatan. Magnum National, kapig 1,600 katubaan apektado sa habagat og milabay mga bagyo sa Pilipinas. Magnum International Red Alert, gipagawas batok ecstasy pills sa Netherlands. Magnum Business, mga mag-uma sa Talakag Bukidnon, lakip sa mga nag-unang mga matang sa tanom nga gigamit sa pagbuhat sa pahumot. Magnum Entertainment, actress Alex Gonzaga, nanganak na. Magnum Sports, Pinay tennis star Alex Iala o Pinoy NBA champion Jordan Clarkson nagkatagbo sa New York.
2: Magnum Noontime News.
3: Paison, kumusta maayong gusto? Kadang adlaw nga Sabado, 29 ang pizza. Bulan Agosto, 2026. Kini mga tigbalita. Magnum First Seed Blanca.
4: O Magnum Aileen Akuri.
3: O karon sa Magnum Lokal. Duga mga yuda karon ang dawat sa mga biktima sa sunog diha sa Upper Sayas, Carmen ding Surand nga temporaryo nga nakaron sa West City Central School. Doon duman nga gabong adlaw nagadawat usab sa yuda gikan sa Magnum Operation Tabang ang mga biktima sa sunog. Naspikas din niya Magnum 120 diha karon sa West City Central School Evacuation Center. Magnum Angie, kumusta mga biktima sa sunog? Magnum Angie Alzaro.
5: Sa Magnum First in Alive sa karoon ni Smile West City Central School, kung di na kamulo karoon na sa pag-distribute ng mga ayuda, ang atuwa po doon po ang mga tibiglanan po doon, mga personagikan sa bata ni Congressman na Attorney Lourda Nasuan. So, din ni karoon po Magnum First in, makita naman din sa footages na tupad sa kaganihan nga kadlaw, naghatag sila o ng mga pagkaon po para sa itong mga kaigsunan ni taan nga nabiktima ni nito nga maunga trahedya niya tumilap ni Agi nga dlaw, gagahapong nga dlaw.

0: magpasi. Ibutiyag na kini na hiskitan ng mga residente magodinhi. Ano sa 45 na. 45 ang mga totally damaged ng mga houses pag dumapasid. No? Ipanagiyahan po sa itong mga kaisuran din sa Maya Zaya sa Barangay Carmening atong syudad. Ang mga house owner nga partially damaged ko ng mga pilianan. So, unom. So, 51 ni Tanan ka mga balay gid magdumapasid ang apiktado. Dayo, nandun na po yung mga renter po dahil magdumapasid. Tulo niya mga napoy family. Napoy mga renter na individual lang. Wala sa kauban magdumapasid. Mga unom. Dayo na ito mga share po niya family. Walong po magdumapasid. Dayo, kumuntag kinatibukan yun niya pamilyang apiktado. Ano sa 55? Dayo na ang mga individuals po dayo. Dosintos ni ka mga katawahan na to din sa may barangay Carmen ng atong dakbayan ang naapektuhan yun yung taos po sa nakita po yung matunog. Gani man na tungkol sa pili po magdumapasid no, ibut yag ni Assistant District Director Bert Aulayon na gawa sa pamainit matagano sa buhuga mga relief goods. Gipasubrahan gani nila po magdumapasid no 102 man din hi. 102. So, kanin sila po magdumapasid, magang ilahang giandam 250 ka mga kaning mga ayuda po na para sa 250 ka mga pamilya ang ilaha po nga gigahin karoon din yun sa nahisgitan mga ganyo sa mga residential school. Kamulo man sila din hito magdumapasid sa pampang-abod-abod sa mga residente. So, ipanganam-anam po din sila ugat. Tawagay doon naman din po yung mga listahan po no, din sa barangay Carmen po yung mga CDTs. Ngayon na hapon din po nga kitamda na aron nga masiguro din po nga maapod din sila. So, mga tanahan sa tabi ko kung nabay po din na ito masinabi po magdumapasid kalka sa atong nga nasayran dili raman po no kani ang unang higayon nga nakadawat po gayuda ang mga nasunugan sa niagi pong adlaw kita po mismo sa mga radyo naghahatag po tagayuda din karon po ang buhatan po ni Congressman Leonel Suan sila po nang yali karon po magdumapasid ng aran sa paghatag hugdugang po na matabang at sa itong mga pamilyang apektado. Itong sila yung magdumapasid no sala sa magdumapasid try na to badulan man ato siya kaning about ko din ito nga distribution karon sa mga ayuda para sa mga nasunugan. Pati ako na number lang pila kabog na nato natag abot na tag na nahurot na tanan 250 ka individuals magdumapasid no para sa 250 ka mga individuals nga ayuda nga ilaha pong ihatag. So kani ang mga residente pamainit ug kani din pong kuan ang ilahang dala na ay bugas dayon nakakuan man eh nakaputos na pwede siya magdumapasid. So dili na siya maiyuta nga kinanglan pa lugar sila nga magsahuga bunlot magdumapasid no. Ma'am, atong balikan bis. Ma'am, unsa gyud sulod gani ma'am sa kaning atong kaning food box din or kaning nani sa assistance ato? Bugas, natay kanggod, dayon, may mga kani dili na ni. Apil, so kung kani, apil na'y habol, na'y banig magdumapasid, tuwalya, natay kaldiro, na din po, mga baso, na'y kapo. So, mo ni mga essentials, magdumapasid, alam sa tumakaisunan niya, nagsugod pag ito din taon po, dahil sa ilaha po din po, nga pag himo po magdumapasid, sa pagpanikamot, sa makabalik. Tulad po nga, inabuhi po magdumapasid na nara po yung mga gamit kay subod uno magis po sila kaya nahurot gud ang ilahag yung mga gamit na ito po nga sabay po nga kaming nga kadlawon. Puntunahan to din ibisaw sa mga beneficiary po magdumapasid na sa mga residente po din ikaroon nga nagdala na sa ilahag po mga ayuda kay sa atong nasayron magdumapasid na agit po yung mga ay mga individual na nagdala sa ilahang mga hinabang direkta din ni iban nga grupo po at magdumapasid, nagdalag mga pagkaw, nagdala po din po ug mga kanina, ilaha po din po mga sihina, no, mga extra. Atin mo sa nasunugan, sir? Ay, dili. Okay. So, naghatag po, nasunugan ko, ma'am? Ay, Angie, naman pwede maka-interview gamay sa imo. Ang pangalan na to, ma'am?
1: Emilita Bungas po. Emilita.
0: Asa gid mo, dito gid mo, lumad, or sa man mo, na may balay, or nagrenta mo?
1: Wala na, ma'am. Ito ka ng car-kicker ko dito sa boarding house.
0: Kinsa man ang boarding house, Sara?
1: Eh, pag-usara.
0: Okay. Ang balay ni Sir Bobby, pwede ka, Bobby, di ma'am? Ang balay ni Sir Bobby, pag-usara, ma'am, ugdaw.
1: Yun, ugdaw, tanan, ma'am. Dito, kugikan ganina, wala. May makuha, yun, dito. Kaya pag
0: wala ka!
1: Ako mga bata, may prayer, okay. Nagikuha na ako. Wala, may nakuha.
2: ang ringgit po na binabili na sunog po. So, all na inyong balay sa itong, sa kiman, sa itong apelido, ma'am, itong unang balay nga na sunog. Ang mga
1: makabalay, ulo man na. Amo ang pinakalas na sunog.
2: Ma'am, unsa yung ikaingon nga mga kuno buhos po ang mga suporta sa mga Cagayanon, sa mga officials po nato din sa syudad, nini po nga nahitabo po nga trahedya sa inyo.
1: Ma'am, kung gikaingon, maraming salamat po sa mga inatag sa ayuda sa amo, ah, mga nila Lord at Juan, sa among nagsuporta sa amo po. So, nagpatuloy po din sa amo.
2: Salamat kay ma'am.
1: Po, maraming salamat po.
2: Ay, nung siguro po siya sa Magnum Operation Tabang po, Magnum Operation, no? Katagman po sa tuwa po din po sa Magnum Operation Tabang o mga ayuda.
1: Ngapon, maraming salamat sa kakwa po ni.
2: Salamat kay ma'am. So, usan sa mga beneficiary po Magnum Operation sa mga ayuda karuan na din he, sa covered court. May gani Magnum Operation no, kay maski yung daghan na sila. Pero di man yun atin niya kanina nga. Punta nga piot na yun kayo po ang area nga ilahang yun kayo karoon. Kanyang covered court, gano'y din yun sa Constitution Church School. Kaya na po may kanyang enough po na space mag dumapartid gano'y kay Diliman sa katunay agi yung tunog na kanyang untok-untok, puno yun gano'y mga pila karo, kanyang okupado yun kayo. Karoon arang-arang kayo na ay space mag dumapartid no kayo. Di naman yun po din hinabihan kataghan no nga kanyang yun po may intayaga sa nakapamilya. Naraman ka sa 56 ka mga family. Ma'am, nasunugan po, ma'am. Ah, partially lang inyo, ha?
1: Wala,
2: ah, pero nahiklin niya po mo?
1: Wala, nila
2: nito. Ah, bisita lang mo dito eh? Ah, nabisita lang po sila magdumapasin. Doon na po upan, mag-isimpati yung mga, dahil ito din sa mga nasunugan, kung naman sila yung mga nabisita. Ay, ma'am, pwede mo, tingog lang, ma'am, dili lang tama pa. Ang siya din mo sa Magdum Radio, namoy na dala sa inyong
3: wala,
2: balay?
3: Wala, git, ma'am, tapig lawas lang git.
2: Pwede ka ba pangalan? Lalang, ma'am, lalang. Ang inyong balay, doon sa pinakaunang
3: dol.
2: Ikapila man ninyo?
3: Ikaw pat.
2: Okay. Ang inyuhang kaning nadala, inyuharang?
3: Kwan nagit, sa piklawas nagit. Isang gamit, wala.
2: So, kagahapon, sukad kagahapon sa pagkaitabo sa sunog, gaun saan yung mga assistants na dawat ninyo?
3: Ay, kanilang pangasal nga buga sa CW o sa Magnum.
2: Ang sa barangay na napon.
3: Oh, na napon mga baklan.
2: Pagkaon niyo dili kay mo maproblema like magsigamo pa mo dili or kamo na.
3: Dili na.
2: Abdan na mo.
3: Abdan na mi.
2: At least magno mapasino kay lisod kayo magdigamo. Ano po yung mga gamit guys sila kay takot lawas. So, inyo ang pagkatulog din ni Ma'am okay ra komportable ra.
3: Oh, okay na lang pero dili gyud mo okay kay sakit si sa likod kay no.
2: Wala pa ah, pero karon na lang may banig.
3: Oh, kita ka na may banig para tong first day pa lang namo dire.
2: Lahira gyud ba?
3: Lahira gyud oh.
2: Kung may taga CR kay
3: Murag. Ay, naman CR nun, ma'am, na dito sa likod.
2: Hindi na po mo mag-lisod. Ligo, inana. At least, madupasin, kaingan po tanong arang-arang dito po sa mong iskilahan. Kaya na magamit kay lisod naman po kayo kung wala yung magamit nga kaniya facility. Sama na naman ng panligo na sa mag-dupasin o paggamit sa pansayan kay ano, apiki kayo, kumpulita magsakit na itong tiyan o kinangla na itong mangihi. Labi na sa mga kababayanan kay bawal yun, no? Yung bawal po mangihi, bisagasa mag-dupasin kay iskilahan na po. So, kung namo yung mga panginahang lunon, ma'am, unsa pa gani? Basin gusto ni mo nung mga kaning parawagan po sa itong mga kaisunan nga pwede nga ka-donate pa sa inyo diri sa mga nasunugan.
3: Pero kung sa amo, Gil, okay naman, nakadawat man ni, pero lahira gito, kung manay makatabang, kanag yung makatukod nagigbalik sa among panimalay, mauragin ang among haog na amang galing mo at pagsamong kasusistan para makapamalito ginagming kahoy, anak ba? Para magsugod o tukod, balag, temporary lang sa atin, may nainayan naman po.
2: Okay. Pero naipasalig sa iyo sa sabili din ma'am nga i-assist mo para maka kaning pwede baka mo makahangyo no sa NHA na na.
3: Wala pa man sad noon ma'am pero gani na na may nagkuan among chairman ang DSWD validation katong kutob sa nasunugan. Oo.
2: Na daw lagi ko na possible assistant nga sa lapi.
3: Wala pa sad ko kabalo ma'am kay dire naman may nagpabilin sabi ang amora man ditong kauban ra pud ang naa ditong interview wala pa sad ko kabalo.
2: So at least no please, wala yung nasamda sa iyong pamilya.
3: Wala man sad.
2: Salamat kay Ma'am Lala, no, pasensya disturbo. At least, wala po siya nadawat ko ron na banig, haboy, kaldero, kaming, si tawin eh, bugas, sa din po'y kabo, kung ibang pa mga utensils po mag-drop mga first, no, na ilaha po din po mapalmuslan ka ron sa itong mga residente na nakaroon temporary yung nag-himo din sa pag-plaster sa may West City Central School. So, gano'n na itong mag-drop mga first, no, ang ihap ka ron na base sa ilaha pong talaan na din eh, kay nasa sa... 50 size no, ang total family Magnum Facit. Total family then ang total individuals 202. So 202 ang total individuals, ang totally damaged sa pinuyanan 45, ang partially damaged sa pinuyanan unom kabuhok Magnum Facit. So mo na tong update karon nagikan din he sa atong lokasyon sa my West Central School, kinis Magnum 120. Okay. And si Alsado sa balitao sa Rupisyo Magnum Radio.
4: Maraming salamat Magnum Hunter Angie Alsado, gikan may galas ang lokasyon alas 12:25 para itas dugang mga balita, balita may galang lokal.
5: Gibutyag ni PNP spokesperson Major Joe Anovaro nga tagad sa bagong regional director og dakong pagtagad ang pagpugong pagsulbad sa mga krimen sa rayon. Maata ni Navarro nga ubos sa iyang direktiba ang crime prevention of crime solution din ang pagsulbad sa mga krimen pagminto sa tag sa kamanga pulis. Gidungag pa ni Navarro nga diri halapad usab nga kabalo og daghang kasinatian sa Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. din dili bago ang kaniya ang naisgutan nga mandato.
6: Yes, Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. mao kini ang atong bagong regional director no sa Police Regional Office 10. Is the former deputy director sa Directorate for Investigation and Detection Management. That is why sa iyahang usab nga direktiba, a very particular sini siya no sa kaning crime prevention and crime solution. Ang kaning crime solution, pagsulbad sa mga krimen, pagmonitor sa mga tagsa-tagsa ka mga 8 focus crime no sa ato ang EOR. In particular siya ni Ana Nahibalo and kaning usab ang iyahang posisyon is regional director sa Osaka Police Regional Office 10 dili kini bag-os because he was the former regional director sa Bicol Region dito sa Police Regional Office 5.
5: Ang pamahayag ni PNP 10 spokesperson Major Joan Navarro.
4: Samtang mapasalama aton si COCPO spokesperson Major Emilita Simon sa malampusong pagsilibra sa month-long activity sa Galay Festival. Mato ni Simon nga pinagi sa nagdayaw sa ahensya sa nagbayan, nagmalampuso ng seguridad sa katawahan o kooperasyon sa mga taong misalmod sa mga nagdayang aktibidades.
7: Dako kayong pasalamat sa tagpuwersa sa atong COCPO sa pakilambigit kayo in full potential nga gi-ensure yun ang safety and security sa sundad sa mga task na ito gigahin. Apan mas dako among pasalamat sa tibuok katawhan sa kooperasyon yun nga gihatag ni Indy tungod kay makawang atong mga paningkamot sa siguridad kung walay kooperasyon sa tibuok partners, LGU, other partners, ang media, ang tibuok katawhan yun. Kanigid ang nakahatag o hugot nga ensure nga na-observe na to ang kapistahan. Month-long, dili lang ingon na kakapong adawa. From the start, kita sa launching hantod sa itong final namang core events o major events kaghapon na nagmalampusong yun.
4: Pamahayag ganto ni COCPO spokesperson, Police Major Emilita Simon.
5: Pagkaroon sa itong Magnum Higalay Festival Update.
8: Magnum Higalay Festival. Viva! Viva! Senyor! San Agustin!
9: Viva! Viva!
5: Nagpirain karon ang 3rd Higalay Arnis Eskrima Open Invitational Tournament 2026 sa USTP Gymnasium. Kinigitsalmutan sa mga Arnis team sa naginang bahay sa Mindanao nga kabahin gapo sa mga kalihukan sa Higalay Festival 2026. Among torneo magpirain hangtod og mga adlawa. Dugtong inihagat ang tanang mga mahiligon sa susamang matang sa sports sa pagdelikyat lamang sa USTP Gymnasium.
8: Magnum Higalay Festival. Viva! Viva! Senyor! San Agustin!
9: Viva! Viva!
4: O garon sa itong Magda Weather Alert sa pag-asa.
8: Magnum Weather Alert.
4: Justin Navarro, maayong udto.
10: Mayong udto sa lang, mayong udto sa itong mga susing sa Paminaw para sa itong malakaw sa panahon karong udto. Ang sentro sa itong gimonitor ng low pressure area, kanina sa alas 8 sa buntag, kaya nakagawas na siya sa itong Philippine Area of Responsibility. Kung kanilang lokasyon, kaya nasa 555 km north-northeast of Itbayat, Batanes. Kung sa pagkakaroon na patay usa ka low pressure area ng itong gimonitor, gawas sa itong Philippine Area of Responsibility, as of alas 8 kanina sa buntag, ang iyang lokasyon kaya nasa 1,505 km east of extreme northern Luzon. Diri naman sa Mindanao, wala mang epekto diri sa ato ang mga low pressure nga ato. isang localized thunderstorm ang ito tayong kining naghatag og epekto sa tibuok sa Mindanao. Kung makasinati lang sa panalagsang pagdagog na ito sa mga panganuron na kalangitan, inubanan sa patak-patak ng pagulan, sila sa pagpanalugdog tungod sa localized thunderstorm. Expect lang nato ang init o hayag ng panahon karon nga naidyansa ng mga pagulan, labi na sa hapon o sa gabi. Posibleng gihapon ang mga pagbaha o pagtahili sa yuta tungod sa severe thunderstorm. Katong hangin naman kay hinay nga to sa kasarangan ng magagdan sa habagatan, nga to sa habagatan kasad pang direksyon, o ang kadagatan hapsay nga to sa kasarangan ang paglalog. Temperatura nato karong adlaw nagre-range ng 24 to 33 degrees Celsius o kang heat index nato karon as of alas 12 sa udto, may abot na sa 40 degrees Celsius. At ang adlaw mo sa alapun niyang alas 5.52 sa hapon o kang atong Philippine Standard Time alas 12.31 sa udto. Mao na itong latest weather update, ikan sa buhatan sa DOST Pagasamulugan, El Salvador City. Kini si Justin Navarro, daghang salamat.
4: Salamat Justin Navarro, Pag-asa Weather Forecaster.
8: Magnum Weather Alert!
4: Alas 12.31.
11: Happy Fiesta City! Gikan sa Sano Auto Supply and Motor Parts. Nanahimutang sa Osmeña Street, City O. Sano Auto Supply and Motor Parts. Para sa ligon, dekalidad, masaligan ng mga piyesa sa inyong sakyanan o motor. Ang partner nimo sa matagbiyahe.
12: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminaw na to ang istorya ni Nang Maria.
13: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
14: Mas klaro na ba bisan gabi?
13: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
15: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
16: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis obligate sa Motormate na diretso, available ang premium motorcycle tires na Pirelli, Michelin o Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matagbiyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amuang branch? No worries, kay naa po na Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Gusto ayaw na pagdugay? Visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
8: Ang DTX 500 mutabang sa paglimpyo sa imong atay, pinaagi sa pagkuha sa mga toksin sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500 adunay pinakataas nga urac value, usa ka power antioxidant nga molimpyo sa mga free radicals sa atong dugo nga mao hinungdan sa pagadamin sa atong atay. Sa DTX 500, protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kun mapasagdan, mao hinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Likay ang paghubag sa imong atay, mag DTX 500 na kada adlaw. Ay na dugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika din sa Kagendioro o Misamis Oriental. Paimodya usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina Alvina Center, Market City, Aguna Bus Terminal, Lapasan, Kagendioro. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-450-4163.
17: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
18: Nag-Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago gumapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-Mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
19: Pre, na ako'y project crew. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
20: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
19: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtaro nga operator. Kung madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labat sa ulo.
20: Wise jud ka, Mari.
19: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
20: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new og ang renta barato.
17: Sigar de Oro Corporation, National Highway Ikpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
21: Maing adlaw mga higala, Viva Senyor San Agustin, pini si Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Sa pagsaulog sa atong kapistahan, naghinaot ko na atong mapakita o mapabati ang tinuod nga diwa sa bulawanong panaghigalaay. Kanunay kitang mag-ampo, nagiyahan o panalipdan ang atong dakbayan, mga komunidad, mga pamilya o matagamtaman ang tiunay na kalipay o panaghiusa. Gikan kay Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Happy Higalaay Festival!
22: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
0: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
14: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
22: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
23: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlang Domingo, may biyayi usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall alang sa dugang kasayuran. Text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Magnum Noontime News.
1: Palayta may gala sa mga balita alas 12:37 na o karon sa Magnum National. Miabot na sa kapi gabil sa 600 kang tungaan kung mga tungaan na apektado sa bagat o minabay mga bagyo sa Pilipinas. Matodidipeda ni Sekretary Malcolm Garma nga kapin usab 5,000 ka mga lawak sa ringan ang partially damage samtang kapig 2,000 ang nakaangkon sa major damages. Gidugang pa ni Garma nga naas 9,600 ka mga classroom ang apektado sa daotan nga panahon.
2: Mga 1,619 schools yan. Sa 9,600 plus natin na mga reported as affected, marami naman po dyan, around more than 5,000 minor damages lang. No? Usually, pagka ganitong habagat, baha talaga yung problema natin. Pasok ng tubig yung mga classrooms natin. At usually, ang mahirap kasi dito pagka baha, yung pagkatapos ng baha, paghupa ng baha, may puti talaga. Kailangan lang linisin. But around 2,000 plus yung medyo, merong mga major damages talaga na kailangan na talagang gawin o kumpunihin talaga.
1: Tabahayag gado ni DepEd at Secretary Malcolm Garma.
3: Suportado ni Deputy Majority Leader TGP Partalist Congressman Bong Teves Jr. ang sugit ni DILG Secretary John Vic Rimulya na magbutang sa Regional o Provincial Solid Waste Management o gid lamang sa mga local government unit kon LGUs. Matod ni Teves nga haom kini aron matutukan pagayo ang isyu sa basurog ang tinguha sa nasod nga Waste to Energy Program.
4: Yung panukala ni Secretary John Vic Rimulya na magkaroon ng regional o provincial ang solid waste, tama yon. Kasi ang kopyon sa itinatayo natin na mga waste oil by area, na maganda itong panukala na ito. Kaya tugma-tugma ito. Yung lahat ng mga binabanggit natin, nakatugma po ito. Tulad ang sinasabi ko nga, unahin ko uli, ang Metro Manila walang governor. Kaya dapat magkaroon tayo ng Metro Manila governors para babantayan nila yung solid waste. Dahil kung wala naman talaga tayo, ibig sabihin, barangay ang magtrabaho. Hindi naman yan sa isang lugar lang eh. Umiikot yan kung saan may tubig, pupunta ang basura. Palaging sinasabi ko, kung walang tao, walang basura. Ang Metro Manila ang palaging binaba dahil nandyan po ang pinakabulto ng mga kabahayan at kapulasyon. Ibig sabihin, tayo rin mismong ng mga mamamayang Pilipino ang tumulong sa ating gobyerno na sumunod sa batas.
3: Ang pamahayag ni DPT Majority Leader TGP Partalist Congressman Bong Teves Jr.
1: Samtang gipasalig sa Meta o Roblox sa Pilipinas sa mas hugot nga pakigtinabangay sa mga ahensya sa gobyerno sa nasud. Kaya manubag ang mga nagpaloyo sa mga nabiktima kon ng biktima sa mga bata. Matunod ni Secretary Renato Paraiso, Executive Director sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center kon CICC, nga nagatag kaakuhan ng Meta o Roblox ang magbutang sila og legal representative sa Pilipinas nga bintaha aron mas dali nga mamonitor o mapatawag sa mga ahensya sa gobyerno kung dunay mga katinawan.
5: Dahil kumitu sila na unang-una kasama na tinu sila sa pakikipaglaban at pag-wawaksin ng lahat ng form ng online harm, especially mga doon na nambibiktima sa ating mga kabataan. No? Nag-commito sila na simpisin na sila dito, yung office nila, that with the upcoming law on enhance o sa exercise natin, sabi nila, magkakaroon na sila ng legal representative dito, thereby granting jurisdiction sa Pilipinas over the platform. Ibig sabihin, no, makakapag-acquire na tayong jurisdiction over them at sasurvan na natin sila ng mga sabinas natin para sa mga maigting na pagbabantay at saka pagkukuha ng information sa kanila doon sa mga threat actors natin doon sa napag-usapan na lilipad din sila sa Pilipinas para pag-aralan yung pag-integrate ng enhanced na age verification system natin.
1: Pamahayag gato na ni Secretary Renato Paraiso, Executive Director sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center.
3: Gibutyag ni Kalokan si Second District Congressman Edgar Erice nga kinahanglang magtango na ang Metro Manila Development Authority kon MMDA o Metro Manila Council sige ang magbaton sa Metropolitan Government o Gobernador sa Metro Manila. Mata ni Erice nga wala igong kapasidad ng MMDA o basa Office of the President aron ipatuman ang integrated services.
6: Maliwanag naman yung function ng mga local government. Maliwanag naman yung function ng integrative services ng na i-provide ng isang Metropolitan Manila. Kung naiayos ng Tokyo, ng Bangkok, yung conglomeration ng mga cities, kayang gawin yan. At hindi gastos yan. Kung ayos na governance, magpapaunlad.
3: ang pamahayag ni Caloocan 2nd District Congressman Edgar Erice. O garan sa itong Magnum Health Alert.
7: Magnum Health Alert!
3: Gipainumduman sa mga eksperto ang publiko sa hustong itiket sa pag-ubo tungod sa pagkalap sa ubog sip-on karong panahuna. Matod ni Internal Medicine Specialist Dr. Paul Vanadero nga ang laway may mga adunay sulod nga microorganism o microbio nga pwedeng makatakod sa ubang tao. Ginugag pa ni Vanadero nga kung muubo, kinahanglan magtabon sa baba o gamit sa tisyo o kapanyo.
8: Madami na nagpapa-check up po ngayon ng ubo, sipon, and very important na matutunan kundi dapat self-aware po tayo regarding sa tamang or sa proper coughing etiquette. Kasi yung mga saliva or yung mga laway, maaaring mag-continue ng microorganisms, mga mikrobyo na makahawa. Pag inuubo, no, as much as possible, cover our mouth, gumamit ng mga tissue, ng panyo para makover yung mouth. Ngayon, nakagamit, dapat itapon agad properly, wag na iwan sa mga surfaces, sa mga tables, maiwasan na po yun. Kumbaga, napabahing tayo or napaubo, better po yun na makapag alcohol or makapaghugas ng kamay to reduce the exposure ng pag-transfer ng mga microorganisms.
3: Ang pamayag ni Internal Medicine Specialist Dr. Pao Vanadero.
1: Karon sa tumagdam international sa Netherlands, nagpagawas na og red alert ang usa ka Dutch drug addiction og mental health institute batok sa ecstasy pills sa Netherlands. Subay sa report, ang ngaong pills purma sa ulo ni US President Donald Trump og doon na kinitaas nga level sa chemical usama sa ecstasy apan mas hinay og epekto. Di pasidad ng usaba sa otoridad ang publiko. Dili kini gamiton tungod sa resgo sa overdose og sobrang kainit sa lawas nga mahimong makapatay. Dugtong nini, illegal ang paghimo sa pagbaligya og paggamit sa ecstasy sa Netherlands apan lapado sa Japan ang paggamit nini labi na nga dunay music festival o club sa pagkaroon wa pay nadawat ang mga otoridad nga report sa seryosong pagkasakit o pagkamatay sa direktang palambigit sa maong pills.
3: Sa Amerika na kabot sa administrasyon ni US President Donald Trump ang usa ka dakong oil deal tali sa Venezuela. Kini mangatag sa Estados Unidos og majority control sa 65 bilyones ka barrels nga proven oil reserves. Matod ni Trump nga kini ang pinakadakong oil deal sa kasaysayan sa kalibutan o gilauman nga makadani kini og kapig 10 bilyones dolyares nga private investment ngadto sa Venezuela. Among kasabutan pinaagi sa pribadong kompanya sa mga opisyales sa Estados Unidos ingon man ni Venezuela Interim President Delcy Rodriguez. Ginuang matod ni Rodriguez ang kasabutan o saka makasaysayanon nga adunay dakong epekto sa pagbangon sa ekonomiya sa Venezuela.
1: Karon sa Magnum Business, mga mag-umas talaga ang bukidon lakip sa mga unang nag-uma sa patsoli o matang sa tanom nga gigamit sa pagbuhat sa pahumot. Ubo sa kasabutan sa contract growing ubo sa programa sa iba Botanicals Incorporated. Tubong nini, inisyatibo ang pagpalapad sa oportunidad sa pagpanom o mga produktong agrikultura. Matod sa mga mag-uumang nakainganyo sa ila ang pagsuporta sa kumpanya. Pilagis pagatag og similya, abono o doon na sila'y mga technician samtang doon na usab garantiya na presyo inig-abot sa panahon sa pag-harvest.
9: Unang-una, maganda ang offer nila. Saka sigurado.
10: Anong offer?
9: Offer sa price, offer sa financing. Lahat na sinasabi nila, okay sa amin.
11: Ang nakaingan nyo sa ako, mama, mayo ilang presyo, tapos suportahan nila kami sa similya, abono, tapos naapa sila yung mga teknisyan.
12: Kahit ma-failure man or ma ano or good ang kita, may net guarantee silang 40,000.
11: Yes, insurance.
1: Pamahayag gatos mga mag-uma sa Mirayon Valley sa Talakag, Bukidnon. Sa unta sa forex rate, usa ka dalag balor kron sa 7 pesos 27 centavos kada isang dollar. 43 pesos 42 centavos ug dala 7 pesos. 77 centavos tuloy ang dollar. 42 pesos 67 centavos. 1 dollar 1 peso 78 centavos kada 1 centavos euro. 70 pesos 20 centavos. Samtang sa gira sa Iran tungod sa rabadayong kagumot sa tungatungan sidlakan kasamtang ang presyo sa Dubai crude oil 76.65 US dollar per barrel kini bisaka 0.46%. Kuita din is daan ng presyo nga 76.28 US dollar per barrel.
3: Okay, sa itong Magnum Entertainment. Nanganak na ang actress vlogger nga si Alex Gonzaga. Kinuman sa Osaka social media post nga kipaambit sa actress nga mingawon siyang dalhon. Daladalahon sa iyang tiyan ang iyang anak. Kikumpirma usab kini ni Mommy Pinti ang inahan ni Alex. Pinag-isasaka entertainment portal. Ug gibutyag nga lalaki ang gisabak ni Alex. Samtang giklaro usab ni Mommy Pinti nga di kaluha ang gisabak sa iyang anak kini tungod matod pa sa kadako sa iyang tiyan. Sa pagkakaron wala ipa-post o pahayag ang actress kalabot sa iyang pagpanganak.
1: Kapila sa nakuhan kaduha di ba?
3: Murag kaduha.
1: Kaduha. So kuan okay. Na nahimo na kuan na gyud na kaanak gyud siya nahitabo na gyud.
3: Oo, na nakabato na gyud siya anak.
1: Lingas pug kay ni siya kun sutod pa kuan kay lingas kayo.
3: Oo. Oh. Dili ba himutan.
1: Lingas kay nga bahay mo na nga makuhaan kay grabe ka lingas. Di pa ka puyo.
3: Bisag unsa ay pambuhat.
1: Bo, grabe kay nga bahay mo na nga makuhaan siya kay grabe kay labi na nga mag-vlog mag kurat-kurat.
3: Oo. Oh.
1: Ba pang kurat to ni yang mama, ilang maid. Bugaya po ni sa Alex eh. O karon sa itong Magno Sports. Nagkatagbo na ang duha ka mga Pinoy Sports Champion sa New York na sila Pinited Star Alex Yala o New York Knicks shooting guard Jordan Clarkson. Sawa pa ang US Open Singles Tournament. Matod Yala nga dala niya ang kultura sa Pilipinas o nagtuusap siyang nasabtan kini sa basketbolista. Samtang giingon usab ni Clarkson nga kung dunay dugong Pilipino samang gibitbit usab dini ang tibuok Pilipinas gapuno sa garbo sa tibuok kalibutan.
10: I wear my culture on my sleeve. I'm sure you can understand, and it like brings so many people together. Like, yeah. It's crazy that I'm meeting you, and how people can connect through culture and just nostalgia. Yeah. I think it's a really powerful thing.
13: Yeah. You know, when you got Filipino blood, you take the whole country with you, the whole pride.
10: Yes,
13: and yeah. We everywhere. So,
10: and it's like I don't think any other nationality does it the same.
13: Exactly.
10: You know, like. I cross a Filipino on the street, and I would know like that. And I would know if it was you, definitely.
13: No, seriously.
10: Yeah.
13: You know, we're doing a lot for the country and the culture, so.
10: Yeah.
13: I think this has been a big year for the culture.
10: For the
13: and
10: Philippines. Yeah, yes, in general. So. Like, here, there's so many Filipino spots. Yeah. It's crazy. And I mean, the Philippines is basketball crazy, so yeah. you're
13: well,
10: obviously.
13: I mean, you're leading the way for tennis, so.
10: Yeah, yeah. I mean, I'm trying to make it bigger, yeah.
13: No doubt.
10: I'll do my part.
13: The stadium looked great.
10: Yeah.
13: Of Filipino flags in there, so well, I'm proud of you.
10: Oh, thank you. So.
1: Pamahayag gado ni Pinited Star Alex Yala og NBA champion New York Knicks shooting guard Jordan Clarkson. Ilabati atong Magnum Noontime News o karoon sa itong headline review. Sa mundong lokal, mga biktima sa sunog nagkadawat og dugang mga ayuda gikan sa gitaiyang buhatan Magnum National kapig 1,600 ka mga tungaan apektado sa habagat sa milabaing og milabaing mga bagyo sa Pilipinas. Magnum International Red Alert ipagawas batok XCP sa Netherlands. Magnum Business mga mag-umas talaga bukidon lakip sa mga unang nag-uma sa Batchori o Matang sa Tanom na gamit pagbuhat sa pahumot. Magnum Entertainment Actress Alex Gonzaga nanganak na. Magnum Sports Pinay Tennis Star Alex Yala og Pinoy NBA Champion shooting guard Jordan Clarkson nagtagbo sa New York City. Inyo na pati kung ang tunugma alang sa itong Magnum Noontime News. Kini si Magnum First Seed Blanca.
3: Og Magnum Aileen Acorin.
1: Sa usang kagawas ng kataringban, katawang na labing gabahanan, managlayan ng barugan o sa katawan ng matuman sa balita og serbisyo.
3: Magnum Radio.
0: Inyong nabati ang Magnum Noontime News. Dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.

0: reklamo bang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato di kalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
5: Nagkala na may balita sa may panglawas, tagan ang nagantos sa sakit ng cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usaka poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mao ihinungdan sa imong balatian. Aromangkon ang mayong panglawas. Inumutag adlaw sa Jitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay nako gaagwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan akong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
7: Mari, ngano na ginuktok man ka?
8: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
7: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaging Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
8: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
7: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaging Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
9: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anaso Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Osere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
10: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
11: Ay, wala ko'y sisilyo.
10: Ay, wala ko'y sukli.
12: Wala yung sukli.
13: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
14: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
15: Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
5: Oras alas 12:56.
15: Oras sa tud kaninyo sa DTX 500.
16: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action.
5: Ay ginapit na sa paragumando ni sa atong atulong may gala itong Magnum in Action.
16: Magnum in Action.
5: Kinibigala itong Magnum in Action may gala. Hatul ka na ito ni Kuya Ronald Rufin sa barangay Makasandig ni Atong Dakbayan.
16: Magnum in Action.
5: Sa atong paragumando may gala din sa atong tulumanon. Karon may galat to sa Metro Manila, sa Luzon area, sa Pampanga, Bulacan, o gubang bayan may galat sa Luzon, labi na ang NCR.
16: Magnum in Action!
5: Gibahan asan may galat karon. Sus, grabe may galat. Kaya tungkol sa bagat mga eksoon, grabe may galat. Nibaha, doon na mga simbahan nito. Wala na pili ang baha. Ultimo nga simbahan, isudlan na may galat o tubig.
16: Magnum in Action!
5: So, muna may galat. Kini tungkol sa bagat o bagani bagyo, muna itong giingon may galang kwagyo, no? Kining ang atong panahon lahigit may galang kumpara sa unang panahon.
16: Magnum in Action!
5: At ang antalang may galang kay karong panahon sa Metro Manila, Moni may gala ni balik may igsoon ang mga kusong kapagawa kaganinas buntag. O niya karon resulta, baha na sa may gala sa pipila kabayan karon sa Metro Manila.
16: Magnum in action!
5: So, kanang karong ang panahon sa ilan eh. So, ang bali ni may gala, din na po sa ato sa Mindanao. Pero ang sa ato din mga igsoon, wahit sa nagbaba dito at din sa ato, mga igsoon, mauman ang kainit may gala sa panahon.
16: Magnum in action!
5: Rumulagin nilang gingon, may gala nga, while may gala lugar niya pata sa bulan sa Agosto, September, dini may gala sa September, October, magsugo na sa pangit may gala, kining ikabalaka na to, ilabi na ang El Nino.
16: Magnum.
5: So, inainay lang tali, amping kita kay ang ato mo dirigena sa Bureau of Fire Protection. Pero may gawin nagpahimang no, mga igsoon nga magbantay ta, kining nga panahon na.
16: Magnum.
5: Nilikado bigay may gala sa sunog, init ka itong palibot, sa pagulan nito may galag sa kadlaw, pero mo init sa may galag tag duha ka semana, so delikado gapon kayo.
16: Magnum in action.
5: Amping-amping lang ito may galag. Anyway, sa itong maragumang trisato, tulumunon.
16: Magnum in action.
5: Tagan na muta ito iskutan may galag, pero ito iskutan sa saktong oras may galag. Kaya doon naman iso musulod nga oras at may galag binairan. Ang Barug Mindanao. Mabati niyo may galag sa di madugay.
16: Magnum in action.
5: Amping-amping sa los may galag sa itong maragumang sa tulumunon. Yung lakas kinan Magnum, sila kubo sa balitao sa Piso Magnum Radio.
11: Inyong nabati ang Magnum in Action. Kung aduna kamoy mga reklamo o mga suliran, ipadangat ning tulumanon. Magnum in Action. Dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
5: Oras alas 12:59.
12: Time check is brought to you by RB Acevedo Optical. Ang presyo dili mahal.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet? Ug sa lousy nga serbisyo? Sulban na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ania nang tipik sa mga lugar nga available ng linya sa Converge Fiber Internet. Sa East CDO or District 2, nakini sa mga barangay Consolacion, Puntod, Makabalan, Nazareth, Makasandig, Indahag, Kamamanan, Lapasan, Gusa, Kugman, Apilang Alwana, FS Catanico, Tablon, Agusan, Puerto ug Bugo. Tipik lamang kini sa dagnan ng mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tanawa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay Fiber Internet, pag-unek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mo dawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents, og mga installers, nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta, kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application og resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro.
2: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
3: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
6: Ang musunod nga programang inyong mabati, binayran. Ang mga huna-huna o opinyon sa tigpamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tag-dumala o gawani sa Magdum Radio.
7: Barug Mindanao, mao kini ang singgit sa katawhan nga mapabarug ang kaangayan, kamatuoran ug kalambuan alang sa tanang katawhan ug mapatigbabaw ang tinuod nga tingog nga panalipdan ang interes sa kinabag-an. Ang sihag nga panggobyerno may kaakuhan ug tinud-anay nga pag-alagad sa katawhan. Barug Mindanao, Barug Mindanao.
8: Mayong hapon ka natong tanan, mayong hapon ka Cagayan de Oro. Anayan asap kita sa atong programa sa Magnum Radio matag Lunes hangtod Sabado alauna hangtod sa alauna imidya sa kahaponon. Ang oras alauna og 5 minutos. Kumusta mga taga Cagayan og tanan nga maabot ning sibya sa Magnum. Dinhi sa atong rehiyon sa Northern Mindanao, sa Misamis Oriental, sa Bukidnon, da parte sa Lanao, sa Camiguin, ug sa maabot sa Signal, sa online, sa Facebook Live, sa Magnum. Kumusta kitang tanan? Naginaw kita nga maayo ang atong kahimtang, may atong pamiskay-piskay. Ang katong nangabuntagan sa pista, inumog bugnaw nga tubig, pagkaon kay basig labad-labad patong ulo, stay hydrated kay init sab. Although basig muulan na sa karong hapon, pero taas ang atong heat index, kay taas atong humidity. Kinimanggong atong temperatura is katong the real temperature sa atong atmosphere o ang katong gitawag nga how it feels. So ang usahay ang temperatura nato nara sa 30, 33 pero it feels like 40s, 50s tungod sa humidity. Mukha na usab karon nga tungod lagi sa kainit, uga ang atong mga kabtangan, mga panimalay. Ang kinimanggong sunog, subo kay kita kay daghan mga sunugan lately. Doon na magkinitulo ka elemento ang fuel, heat ug ang hangin, ang oxygen. So, uga kayo ang mga kahoy, uguban pa diha, mga sagbot, uguban pa nga mga butang. Dali ra siya maka-absorb sa heat o dali ra po siya masunog kung adunay spark sa kalayo. Naghanginan dayon na mugi ka na nga mo dilaab. Munang amping kita kanunay, atong tanaon, atong mga outlets din ha, kanang mga appliances, labi na kining mga electric fan, nga nangabiyaan. Usahay ra ba kining wala nakapasar sa quality standards, muka na mo init. Mo resulta gidayon ka na sa pagkasunog. So amping kita because we don't want everyone to really suffer because if one of us suffers in our community, everybody suffers. So on that note, ako'y giprepare dinhi nga reflection sa pista ni Senyor San Agustin kagahapong adlawa, Pizza 28. Ug sa kining gitawag na to higala ay festival tibuok bulan sa Agosto dinhi sa Cagayan de Oro. Ang kining pista ni Biba Senyor San Agustin ug ang higala ay festival usa ka example sa panaghiusa sa sekular o kanang katilingbanon nga mga kalihukan ug ang kalihukan sa simbahan. Kwapo siya nga integration kay kita nagpuyo raman sa usa ka komunidad. So ang higala ay festival is a showcase of Cagayan de Oro's culture based on our value of friendship kay ang Cagayan de Oro City of Golden Friendship man ug kita gigiyahan usab sa mga pagtulunan sa simbahan, Universal Church, nga isa na din ha, nga giila sa mga santos o dako kontribusyon sa doktrina o mga pagtulunan sa simbahang Kristiyano, si Saint Agustin. Akong may duman sa una pagtuon na to sa religious studies. Saint Agustin ay siya gitawag nga duha ka siyudad. The city of God or the Civitas Dei or the earth and the earthly cities, city, Civitas Terrestrial o Terrena. Kining duha ka siyudad, bali dili sila separated dinhi sa atong kalibutan. Adunay relationship and the struggle between the city of God or the heavenly city built on the love of God. Kaya ang pagtudlo sa Ginoo ang number one nga balaod niya gitudlo sa iyang commandment sa bagong kasulatan, mauman ang love thy neighbor as thyself. O kagatusang the city of man nga gibugna gihapon sa gugma sama ang Cagayan de Oro City of Golden Friendship kaya namugna ang siyudad sa Cagayan de Oro nga pinaagi sa paghigugma. Doon na kita yung mayor. May hapon di ka ni mong mayor clerics. Uy, sa katong mahigugmaon kay nga mayor, nga ka na itong mayor in taon. Bisag unsa kalisod, bisag unsa kalaghan ang problema, umuduol ka kaniya, sama gayon sa usa ka amahan. Nga dili, gayon mo balibad, maningkamot nga unsay matunol, itunol, unsay matabang, itabang. Indana ang hiyas atong mayor sa Cagayan de Oro, si mayor clerics. Uy, apan kining city of God and city of man, dili siya pwede ihimulag. Di siya pwede ihimulag. Munang giingon sa katigulangan lagi nga magbulag na lang ta sa katapusan sa panahon. Because kining ang duha ka komunidad sa kining kitawag city.

ang mga tao sa simbahan are citizens or parts, co-owners, co-creators of our community. Ako na isang gihisgutan mga kaigsuunan kay atong naobserbahan nga ang atong komunidad, ang atong nasod Pilipinas o atong kalibutan is divided. Usahay ang kining atong mga differences, atong mga conflicts, makaingon kita nga maunay katapusan sa tanan, kanang ingon nga burning of bridges, nga di naging kita mag-amigo kung nakita'y kaaway. Wadunay dili pareha kanato o panglantaw sa mga butang, dili pareha kanato o taste, yung gusto, dili pareha kanato o pagsabot sa daghan kay nga mga komplikado nga butang sa atong katilingban. Pero at the end, kita tanan, part of the community, hinimo sa Ginoo ug palangga sa Ginoo kitang tanan. So we may have our differences, pero at the end of the day, we have to reckon with our humanity, our existence in sa kalibutan, ug sa matod pa sa gitudlo ni Saint Augustine, katong the city of God is on earth, while anaa siya lain nga rin, pero ang atong earthly existence is both the dynamism of the spiritual and the secular katong katilingbanon. So mukha na nga akong gipremise dinhi kay obviously naa kita yung mga differences o tungod sa itong differences, lain-lain nga pagtuo, lain-lain og baruganan, dunay uban nga masuko, magdumot, mag-away na dayon. So anana dayon yung conflict, escalation of conflict. Kung adunay escalation of conflict, aduna siya ay violence nga may tabo. Kung aduna ay violence, kagubot no, everybody would not feel secure or everybody maka-experience og insecurity. And mugayin ka na lagi ang isa sa ilang taon na to, nga nung aduna ay gobyerno. Ang gobyerno sa atong modern society is naasin din na para mag-insure nga aduna ay kalinaw, adunay order, o adunay klarong development path ang atong katilingban. Ang Barug Mindanao nga programa, mag-isa ka bulan na kita hapit, kita nag-ato kiningiwi gimugna nga programa din sa Magnum Radio. Pasalamat kita sa tag-iya o nagdumala sa Magnum Radio, ang general manager si June Albino Kinlog, nga gitagan kita sa oras, bisag sa 30 minutos lamang, unom kaadlaw sa matag semana, para hisgutan ang usa ka importante nga mga nga butang dinhi sa atong katilingban. Ang moingon uban nga kini siya usa ka political exercise, ang uban moingon nga kini siya usa ka kalihukan aron mapatunhay ang hustisya, kaangayan o tulubagon sa mga pampublikong opisyal. Kining akong giingon mga kaigsuunan, ang kining proseso sa impeachment. Ang uban nagtanaw ni ini nga impeachment nga usa ka persecution sa gi-accused nga nakasala sa batagang balaod o sa uban nga mga balaod sa atong nasod. Ang uban usab mag-ingon nga kini siya usa ka proseso sa pagpanubag, usa ka proseso nga parte kalabot dinha sa pangandoy sa katawhan nga mawala ang korupsyon sa gobyerno. Ang korupsyon mga igsuon is dili lang siya kawat, it is more than kawat, because ang korupsyon is the decaying, ang pagkadugta sa atong sistema. Ang korupsyon sama kini siya sa anay nga mukaon sa atong sistema dito sa kinauyukan. Og sa pagtan-aw nato sa usa ka balay nga gianay, gatindog siya pero huyang ug naghulat na lamang nga mahugno. Mao gyapon kana ang atong gobyerno nga korap, gikaon na kana sa anay ang isa ka dagway sa korupsyon, ang pagpangawat ug katong infidelity dinha sa paggamit ug pagbantay sa gipiyalan.

nga mga resources dinha sa gobyerno ngadto kanila. So corruption is really the decaying of our government, and if our government is decayed, mahugno ang atong katilingban, mahugno. Akong gitun-an sa Kolehiyo International Studies man og gatuon kita sa unsa ang mga lain-lain nga mga estado o kahimtang sa mga nasud. Adunay mga nasud nga gitawag og failed states. Nganong na failed states ya? Kay nahugno ang panggobyerno. Example ni ana sa recent history mga kaigsunan, ang Somalia na nawala gayud ang gobyerno, nawala ang ilang nasud ug karon nanay bag-o nga nasud nga kining South Somalia o kining Somaliland. Tungod kay ilang inahinay pag rebuild ang ilang nasud. Ang usa-usab ang Afghanistan tungod sa gira, ang Iraq tungod sa gira, failed state. Ug pagtuon mga more than 10 years ago, ang Pilipinas dili siya failed state pero weak, huyang ang iyang panggobyerno. Ug isa din dinha ang nakapahuyang ni atong gihimo kining study mga 10 years ago is ang conflict sa Mindanao, ang armed conflict sa Mindanao ug ang problema sa governance kining kakulang sa good governance. Ang good governance mga igsuonan adunay tulo ka importante nga elemento katong accountability o ikaduha is ang katong people's participation. Good governance equals accountability and people's participation. Now, importante kining accountability. Ang magunit sa gahom is not a privilege, kundi ikaw gatagan sa gahom, aduna kay tulubagon ngadto sa katauhan. O ang people's participation is the other side, kung ang naa sa gahom adunay tulubagon sa katauhan, aduna usay obligasyon ang katauhan nga manginlabot mo participate dinha sa kalihukan sa panggobyerno. So mo kining importante kining impeachment sa kaingon ko na ang uban mo ingon nga kini sa usa ka political persecution, ang uban mo ingon nga isa kini ka proseso nga mapanubag nato ang usa ka elected official dinha sa iyang gihimo. Ang nagapatsada manggod mga kaigsuonan sa atong demokrasya, kaya doon na kita'y gawas nun o regular nga eleksyon. Ganing lagi, muingon ang uban nga paghilom na din ha, bitsay kay ang kagayan di oro, klaro nga baluarte sa usaka politika, usaka politiko. Ang tubag na to ni Ana, dili man pwedeng ipahilom na lang kita tungod kay adunay differences or disagreement nato dinha sa gilabanan nato nga politika o color sa politika. Kaya aduna pa may eleksyon. Ug sa eleksyon, murang gingon pa kini nga ug sa dula pa ang desisyon dito naman sa katapusan. By the way, kagabi nabilar kita kay nagtan-aw kita sa dula sa Jordan versus sa Gilas Pilipinas. Patsada kay nga dula pero sa kini, di kita ma-enjoy kayo kay thrilling man. Galakag ang Pilipinas. Yan, nag-overtime pag yun. But in the end, nagmadaugon kita. 82 to 81. Congratulations sa Gilas Pilipinas. You know, ang Pilipinas yun is basketball crazy. O karon usab, daga na po ga tanaw sa tennis tungkol ni Alex Iyala. O gamudula sa US Open, murag karon ang iyang dula man siguro sugod sa US Open. Udagan sa karon ang gadulag pickleball. So wadula kag pickleball unsa ba nga sports. Pag sugod sa dula dia, bisag pigado ka dili ka ang paborito. Gitawag nga lingin ang bula. So while we are in between elections, libre kita nga magpagawa sa tong huna-huna. Libre kita nga magkumbinsi sa atong higala, atong silingan, atong kauban sa lungsod, tuuhan ang atong panguna-una. Pero dili kita pwede nga mamugos.
sa gigi ko na ang nagkapatsada sa itong demokrasya, kaya doon na kita'y gawas nun ugiular ng eleksyon. Doon na'y eleksyon matag tulo katuig sa lokal o sa mga membro sa Kongreso. Kining duha ka chamber sa itong Kongreso, ang Senate o ang House of Representatives. Kada tulo katuig, doon na'y eleksyon. Na kung masayop kita pagbutar, nasayop kita pili, feeling nato, nasayop kita pagpili sa atong opisyal na itong Mayo 2025, na adunay avenues nga ato na makurihian, pinaagi sa people's participation, gikingon ko na. Nga pagpadayo na to pag-engage atong gobyerno in the hopes nga ma-persuade nato nga tarungon, maayo ang pagpadagan sa gobyerno. Dili nga katong iwaldas lamang ang buluhisan sa katawhan, bidya kayo ang mga serbisyo, pwede na to i-engage. Doon na po kita constitutionally protected nga right to free expression o ang gatong the right to peaceably assemble to redress grievances. O kana siya buhi, kana siya nga mga katungod karon sa atong katilingban, katong katilingbanong katilingbang Pilipino. Na pagka humanasan sa tulo katuig, kada ikaduhang Lunes sa Mayo, every 3 years, adunay eleksyon na usab. So kung nasa, feeling na to, nasayop kita, wala kita mahimuot, we're not satisfied sa pagservisyo sa gipili nato nga mga opisyal, ang gibiyalan sa kaban sa lungsod, ang atong sulugoon nga mo-insure nga ang mga batakang serbisyo mahatag nga to sa katawhan, ang katawhan maproteksyonan batok sa unsa nga mga security threats, o apil na din ha ang proteksyon sa kining mga kalamidad. Wala kita nahimuot, mupili kita og lain. Sumuna nagkapatsada sa atong democratic nga system na ay regular and free elections. Kining regular kay schedule ba na siya. Ang presidente o ang vice-presidente, human sa unum katuig, tungod sa itong experience sa martial law nga naibot o 20 katuig kapin, dili na sila pwede magpapili human sa unum katuig. Mingon nga ang uban, 6 years is too long for a bad president, but too short also for a good president. So, dili na makapapili. Sa US, 4 katuig ang ilang presidente nga term, pero pwede makapare-elect ka isa. So, 8 years bali kung mare-elect. Unya, dili na po sila pwede mudagan human sa 6 years din sa ato. Apan, dili man perpekto itong sistema. Ang katawhan masayop sa pagpili, ug bisan ang tarong nga politiko masayop magbag-o nga paglingkod dito base na sa may experience kay lahi ra baning gahom kay magagunit ka gahom, wa makita na ka sulay pa inoon, pero sa mga pagtuon ug sa mga naobserbahan nato, daghan mautro ang kinaiya nga gituuhan nato nga maligdong pag-abot dito paglingkod nangaukaw o dili baluh. Di kabalo sa iyang trabaho. Kay kabalo biya mo mga kaigsuunan, ang incompetence is a form of corruption. Anything that results in the decaying or pagkadugta sa atong sistema, sa gobyerno, sa atong katilingbanon nga sistema, can be considered corruption. So kung corrupted usab ang atong electorate, nga dili na mo pili base sa merito, base sa kahanas o sa kompetensya ilang gipili, kung dili mupili na lang sa kinsa ang muhatag sa korta, pinaagi sa pagpalit sa buto, ang uban sa pagbaligya gayon sa ilang buto, that is also a form of corruption. And that does not make us all happy. Even the corrupted are not happy when our society goes wrong, when the system sa atong katilingban magka-litsi-boritsi. No, kung atong trapiko, walay klaro nga sistema, atong drainage, atong garbage management, dili maayo. Mulagi ka na lagi, no, kining baabaha karon sa Luzon, nakita nga
while aduna gayoy abnormality sa rainfall patterns kay dito sa ila sige baha sige ulan sa kita diri galagiting usab sa kainit tungod sa climate change, ada ko usab din na ang role sa katawhan kay nakita man nga dili na gid makadagayday ang tubig gikan dito sa bukid moagi sa siyudad paingon sa dagat kay klagman kay grabe kayo ang basura. But that's another problem, daghang kita problema sa atong katilingban man kay suuna tagsetag sa una to kini. So mukha na siya nga ug kita nalipay na magpili kita og another nga leader. So atong tan-aon ang ilang political ideology, katubang liberal, katubang conservative, o katong rightist kayo nga adunay pagtuo nga kinanglan gyud nga ligas paka, kill. So mukha na ang desisyon sa matag unom katuig. Pero nagay mga nagay po safeguard gihatag ang atong konstitusyon nga kung diha sulod sa unom katuig ang duha sa pinakataas nga opisyal sa nasud, ang presidente o ang vice presidente, ug ang katong mga opisyal nga ang ilang posisyon is mandated by the constitution sama sa mga maestrado o justices o huwis sa Supreme Court, sa mga commissioner sa Constitutional Commission, sa sama sa tuluman na sila ka Constitutional Commissions, mga kaisunan, ang Commission on Election, Civil Service Commission o Commission on Audit. Atong duman, Commission on Audit, dili ka na basta-basta ng commission because it's a constitutional commission. Huwag karon makita nato diya nga sa impeachment process, dako kayo o role din na ang Commission on Audit. Kay it is one of the most powerful and institutionally embedded government agencies, a Commission on Audit, kay it's provided by the Constitution. Pwede matangtang. Bisan pa og 100% ang buto nga nakuha niya sa eleksyon, kung makit-an nga adunay salaod, ilabi na ka ng gitawag o culpable violation of the Constitution, kanang betrayal of public trust, high crimes, kanang plunder, an example of high crimes, katong pagpangawkaw sa sobra sa 50 million is considered plunder and it's a high crime, kanang ill-gotten wealth, wala man nagpasabot nga kuan gyud absoluto ang ilang trust nga gihatag sa katawhan kanila. Kay kung mapakita nga adunay betrayal, pagbudhi, pwede sila ma-filan og impeachment nga kaso dito sa House o makita sa House nga adunay probable cause and certainty of conviction, itaral dito sa Senate that will act as impeachment court. So mukha na siya karon ang gapangitabo. Daghan mo ingon nga nganong si Vice President Rahman ang gi-impeach. Naturally, tungod kay adunay nakita nga irregularidad sa COA. Adunay mga gi-flag nga mga transactions dinha sa paggasto sa 625 million nga confidential fund sa Vice President, 500,000 diya sa Vice President o 500 million sa Vice President o 125 million sa DepEd panahon nga ang Vice Presidente kalihim sa Department of Education. So na may proseso ni Ana. In fact, katong sa testimonya sa Assistant Chief of Staff sa Office of the Vice President, si Lemuel Ortonio, iyang giingon nga ilamang gitubag ang pangutana sa COA, katong gitawag nga Audit Observation Memorandum, ilabi na dito sa liquidation sa confidential fund. So ilang gi-explain dito, gi-explain nga dili kini siya irregular, ningon sila nga wala gigamit ang tinuod nga ngalan kay lagi sensitive securities, sensitive ang operation, so wala gigamit. Apan ang question galing din karon, wala man po issue sa impeachment nga illegal use of alias. Dili man siya issue sa impeachment. Dili sama katong sa impeachment ni President Erap Estrada ni atong 2001, 25 years ago na day, no?
Nga ang isa sa issue dito is ang iyang illegal use of alias na nag-open siya ng account ang gigamit si Pidal, and the intention then was to protect him from scrutiny, from accountability, maproteksyonan ang iyang pag-amas o ill-gotten wealth. So mukha tong issue sa kang Presidente Erap Estrada nga may wala giabrihan sa Senado as an impeachment court ang envelope nga gituuhan nga mo'y gisudlan sa ebidensya nga si Jose Pidal is the same as the President, like people's power, second people's power. Kini karon dili issue ang paggamit sa alias, kundili ang pangutana sa kuwa, tinuod ba nga mga tawo ang gihatagan sa confidential funds? Tinuod ba si Mary Grace Piatos, kato si Timon Pagong, si Soniso Bilat, si kisa pa kato, si Pusa, si Andy Lim, si Shane Ngit-Ngit, tinuod ba ka na sila nga tao? Kaya kung dili sila tinuod nga tao, nagpasabot nga ang kwarta, ang confidential fund, nakapaingon sa bulsa sa kinsaman. Asa man nga bulsa nakapaingon, kaya wala siya nakapaingon dito sa ang intended nga mga painginan. Kaya gani lagi dito ang pangutana is gi-verify ba nilang tinuod ba ito nga tao? Pero ang giingon sa special disbursing officer, si Gina Acosta, nga wala siya kabalo. Kaya wala siya part sa pag-distribute, which later on is found out by, according to the prosecution, nga violation sa joint memorandum circular sa pag-handle sa confidential fund, nga ang SDO ra, ang special disbursement officer, ang kinahanglan nga mo disburse o mo ensure nga magasto ang confidential fund. Pero lang giingon, gihatag dito kang Colonel Raymond Dante La Chica, ang Chief Security Officer sa Office of the Vice President, nga by the way, dili ganyan siya banded. Walay fidelity band. Ako, committee organizer, makusupila katuig, kanang manggagmay nga kooperatiba, kanang gagmay nga people's organization, kung magpa-register ka na sila, mag-open og bank account, kinahanglan dunay fidelity bond ang tresorera. Kay kung inkaso mawala ang kwarta o magasto baka sa dili mao, dili mawala ang puhunan o ang kwarta sa organisasyon, kay na may bond mura siya insurance. Now kini 625 million gihatag lang dito sa official nga in the first place is not authorized to disburse confidential funds, and second, dili siya banded, walay fidelity band. O katong isa ka isyo nga naitabo nga ang 125 million na hurot sa unsi kadlaw. So kini siya mga substantial nga mga butang nga angay tukion, angay masayran sa katawhan. Kay panubag kung adunay nakasala. Ang impeachment generally is part sa atong kampanya batok sa korupsyon. Ang ebidensya ang girepresentar sa korte karon, ang Senate Impeachment Court. Wala nagipagawas pinaagi sa pampublikong pamahayag lamang. Dili pwede. Ang isgutan ng impeachment and generally part kini sa kampanya batok sa korupsyon. Kini nakabase sa unsa ang ebidensya nga ipresentar sa korte. Dili sa gawas pinagi sa pampublikong mga pamahayag sa mga press con o sa mga content sa social media sama sa Facebook. Isip ikaduha sa pinakataas ng opisyal sa nasod, kita nagtuo nga angay mga tubang ang atong vice presidente dinha sa impeachment court. Kay kung dili man siya mga tubang, representado na siya sa iyang mga abogado. No problem with that. Pero, iya sa untang hinahinayan ang pag-istorya sa gawas which directly attacks the impeachment court. May ganyan ka to kay ang gibadlong naman ang mga abogado sa prosecution o sa defense may tungkol sa sub judice rule nga dili sila pwede maghimog komento
on substantive matters about sa impeachment. Ingon na ni Senate Senate Presiding Officer Chis Escudero nga paghimo na lang mo og spokesperson nga dili part sa prosecution o sa defense kay para dili masab judice. Pero ang Vice President pod libre pod siya nga gakomentaryo, gakriticize sa impeachment. Siguro nag-ingon na pod si Impeachment Presiding Officer Chis Escudero nga covered gihapon siya sa sub judice rule. Isip ikaduha sa pinakadako nga opisyal sa nasod, apil sa mandato sa presidente nga mahimong ehemplo nga to sa katawhan, mahimong ehemplo sa pagpatuman sa balaod, because we believe no one is above the law. So mukin na mga kaigsuunan, wala kita dinhi ng hagit o away o debate dinhi sa Barug Mindanao. Ang atong baruganan is respetuan o atong imonitor ang proseso sa impeachment nga dili siya ma-regular, walay irregularidad nga mahitabo. So muna kinahanglan gayapur kita mag-vigilant ni ini nga proseso. As I said, kaganina sa akong pagsugod, matod pa sa mga pagtulunan nga gibili ni St. Augustine, ang katong the city of God and the city of man are entangled, nahikot sa isag isa. Dili sila nato pwede ibulag. Sama sa itong pag-celebrar sa Higalaay Festival o Pista ni Señor San Agustin, ang secular ng kalihukan o ang kalihukan sa simbahan, nag-iusa. Kita usab din eh, mag-unsa man ka ang differences nato sa itong panglantaw, sa katilingban, at itong mga baruganan sa politika o mga pagtuo. Usa kita ka Cagayanon, usa kita ka Pilipino. Subusa ganyan kita din sa Barug Mindanao. Ang atong panawagan is, despite our differences, our diversity in views, in color or in religion or what differences, we have to unite under our flag, the Philippine flag, which is the symbol of our nation, and let us unite against corruption. Let us unite under our constitution. Kay kini siya mao ang nagsiguro nga mapatunhay ang kalinaw, ang panagsabtanay o katong order o ang lawfulness sa atong katilingban. Medyo nahutan na kitag oras magkaisunan. Iksugo kitag alauna 5, alauna 39 naman di ay. So, pasailuan na sobraan kita o 4 minutos. So, I hope magkaisunan. Padayon ka mong maminaw din sa itong programa sa Barug Mindanao. Naghiniusa kita karon kay murag naghang over pa siguro si partner Nilo Abrogin niya sa pista kagahapon. Kini si Ben Cyrus Ilurin, ang inyong host din sa Barug Mindanao. Mangayo kaninyo o katahuran, mayong hapon. Let's enjoy the rest of the weekend. God bless us all. Again, good afternoon.

0: sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
1: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
2: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
1: Mga aligot-got.
3: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
1: Oh, feeling in love ka ba karon?
4: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka mo.
1: I-shout out na na. Magnum shout out.

0: Magnum Radio time is exactly 2 o'clock.
1: Time Check was brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
2: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Magnum News Alert.
4: Oras, alas 12:00 sa kahaponon. May ganang balita karong orasa. Mapasalamato na si ang simbahan, particular na si Father Georgian Paborada sa Social Communication Director sa Archdiocese of Cagayan de Oro sa katauhan nga miduyog sa kapistahan na sa Patron Senior San Agustin kagahapon. Matod ni Paborada nga malampuso na sa pagipahigayon ng religious and plebe possession, ingoman position, alang sa pangalin na sa patron gawas ni ini. Dako sa pangilang pagpasalama sa local government unit sa syudad nga miabag labi na sa kalikuhukan sa simbahan.
5: Kagahapon, puno yung kaysala ng katedral. Awas-awas sa mga tao. Medyo init ang panahon. Daghan yun kaayo katawahan nga nagpalibot sa simbahan. Mapasalamaton yun ta sa LDU, no? Sa especially kagahapon nga nagtungagay sila o may-appeal sila sa Santos Camisa. O ang atong halangdong arsobispo maugay personal nga nagpasalamat kanila. Salamaton yun kaayo. Salamat. Successful okay. Kaayo, no? Ang atong mga kalihukan sa mga gikan sa fluvial procession, sa ato ang foot procession, o sa tanan ng mga Santos na Mista sa Tibok Adlaw. It's a collaboration ng LGU, especially naming fluvial procession kay sa alas 3 sa Kadlawon, gikan sa Katedral ka itong mga imahe, gihatod Trinidad Costa Agusa, dito dayo nag-fireworks o dito dayo nag-tugod fluvial procession, hangto dayo dito sa Isla de Oro, dito sa Boulevard. O dito, naay sa kajot nga pag-ampo o blessing sa tanang mga sakayan o sa party tapoy urag short program din.
4: Ang pamahayag ni Father Derjan Paborada, Social Communication Director sa Archdiocese of Cagayan de Oro, samtang gibuti aga sa PHAPI nga dili magahuba sa pagtubag sa pribadong hospital ang zero balance billing subay sa kamanduan sa PhilHealth. Tingi tungkol sa limitado nga budget, matod ni PHAPI President Dr. Jose Rene Tigrano nga ang no balance billing alang lamang sa mga indigent patient nga kasamtang ang gitubag sa mga pribadong hospital.
6: Kasalukuyang Secretary of Health, Dr. Edwin Mercado, ay nag-uusap na ang PHAPI ang mga private hospitals at saka ang PhilHealth. Tungkol nga po dyan sa, ang tawag na po natin dyan na NBB, ano, no balance billing, hindi po ito sa zero balance billing na talagang walang-wala. No? So balance billing po kasi ang sumasagot niya ang PhilHealth. So ang pagkasinagot po ng PhilHealth dyan, wala na ibang babayaran. Ano? So NBB ang tawag po natin dyan. Noong pa po namin pinag-usapan yan na sa panahon pa ni Dr. Mercado at nitong umupo nga po si Dr. Beverly Ho, ay medyo nagkaroon na rin po kami ng kaunting talakayan tungkol dyan. Sabi ko naman eh, susuporta kami dyan.
4: Ang pamahayag ni Dr. Jose Tigrano, Presidente sa PHAPI. Ugron sa tong Magnum News Hunter, DILG Cagayan de Oro, gihatagan og bili ang kamahinungdanon sa tahas sa mga lupong taga-Pamayapa sa Matag Barangay. Sa balita og serbisyo niya, si Magnum Hunter 23, Kia Abelianosa.
3: Magnum News Hunter.
4: Sabi ato nga kuno sa tao na karono kay amo kaniya mga tahas mga higala sa tong mga lupong taga Pamayapa aron usab nga mga problema sa barangay masulbad nila ay hausaba kini isang at sa korte. Ato nga dawato nugang report sa to ang kaluman na usab sa pagpalaban pagpalapad ani ni isgutan pod nga kining hisgutanan ang tahas sa tong mga lupong taga Pamayapa. Maglum kiya
7: dumating no kaya ganon sa pagtigil ang importante ng mga pero pagtigil maya sa Mindanao para gihusag pa yung relasyon sa Marikina.
4: Magnum Kia, nga kayo lang kayo si Magnum Kia to ning akwanon karon kay so far no sa tong mga dadunggan po dagikan no, saba, sa kalampusan nga gikan sa tuang DILG na sukway sa mga milabay nga mga tuig, mga higala nga daghan na kayo sa nan pod nga mga kaso ng barangay ang naresolba aning nisgutan pod nga mga pagadumala sa itong mga lupong taga-Pamayapa. So, minus na kayo mga igala, no, ang mga kaso nga gikan sa barangay Masang at sa korte. Kaya diha pa lamang sa barangay, ilan na masabutan ang nahisgutan po nga kining mga reklamo nga nadawat gikan sa barangay. Magnum Kia?
7: Yes, Magnum Matching, no, gihataga nyo akong pagtagahan ang mga ang importante ng papel sa lupong Pamayapa sa pagmintinar sa kalinaw panag-iusa. Huwag maayong relasyon sa mga insidente. Kung na-residente at sa 2026, lupong Rio Pamayapa incentive sa ward, kung LTIA on-site national verification na itagayon niya sa may barangay Padula. Ipasiugdan ni LGCDO City Director Ms. Elaine Jess Joseph and Power na dili malikayar ang mga dili pagsinatanay o gapan ng pangang isulod sa komunidad. Matod niya, pinaagi sa pasensya sa alam ang dedikasyon sa mga miyembro sa lupong Rio Pamayapa na gangang panagpangi. Ang may mong masulba sa malinawan o hapsay ng pamaagi sa dili pakinimura ko may mong mas seryoso nga problema. Kiliwang paningining ang katarong mong barangay o sa ka-importante ng mekanismo sa malinawan ng pagsulba sa mga panagbangi sa libera sa komunidad. Pinaagi matutpa sa pagsibong pagpasiuli sa maayong relasyon tali sa mga nagkasulpaki makatabang ang lupon sa pagpaligon sa maayong relasyon sa mga residente sa pagmintinara sa kahapsay sa barangay. Dugang pang ang lupon hindi lamang kasulbad sa mga panagbangi at panahimong importante usap ng kaabag sa pagtukod o mas malinaw na kay usaw kapsay nga komunidad. Samtang nga magdamatching, no, proceeding kita karon diri sa mga barangay Indahaga kung gindo na matutkaya reported nga nahulog nga jeep sa kaninga pang magdamatching. So itong sa taon karon kung nga pila baka kabuk ang sakay ni ini kung nga dagan doon na ba yung mga casualty aning naisilan ni po nga pagkahulog sa pangpakay. What na itong magdamatching, no, at walang po din nga buklasa sa Tagamay para makita na ito kung unsa ang kaning sitwasyon, aning mga nangahulog sa Pangpang. Kasi ito nga makita na rin karoon magdamatsing, doon na yung mga presensya sa itong user, ingon man mga ambulansya po na diri sa area po magdamatsing. Kaya gituuhan nga ubay-ubay ka mga nga individual ang sakay nining naiskutan nga jeep diri karon sa maya lower sumpong barangay Indahag ng ato nga syudad po magdamatsing. Ito nga tantawa, no? Na kung asa baka ni nga portion kung habaka unsa baka kahabog ang iulugan ari na sang food nga jeep food magdumaching sa process ug gamay magdumaching
8: ah sa the picture
7: nahan baklay sa to gamay magdumaching para makita nato unsay sitwasyon na karon ani nga mga nangahulog kun ani nahulog nga jeep diri sa pangpang magdumaching kay karon atong nakita mga
4: so na yung mga rescuer dira magdumagya gikan ba sa to abang
7: oh nana magdumatsing na itulok ka mga ambulansya ang naa
4: so say mo initial na kuha nga information Magnum Kia unsa man ang isgutan po ang jeep gikan sa Indahag padulong diri sa Kogun or pasaka pa sila Magnum Kia
7: mura ko ato nga basihan ang purma or kaning aplasa sa jeep magdumatsing mura pasaka ni siya sa Indahag.
4: Okay.
7: Oo, pero, pasaka ni siya.
4: Kaya murag ang ilang kwan, di ba? Kanang ilang ali, ani, di naman sa Kogon. So, posible nga padulong na sila na. Padulong ang ilang ruta ni karon, padulong sila sa Indahag, Magnum Kia. Sa kanang mga sitwasyon ba? Sa baka yung sitwasyon na ni nga no, kahang nahulog po ni sa pangpang, naisgutan po nga PUG, kining ato ang kining Indahag liner. So, kumusta kaha ang mga sitwasyon sa tuang mga pasahero ni ini? Unaot no nga walay mga makabsan sa kinabuhin. Layo. Sa so, kajit lang kasal si Magnum Kia, kamera ni Tungaso ni, medyo baklay-baklay sa siya karoon nga mga panahon na mga higala no aron sa malantaw niya kung saan sitwasyon karoon. Dili baka maglisod na ato ang mga rescuer sa pag rescue and iskutan po
7: na
4: mga
7: mito. Gamay na Magnum Kia.
4: Sige. Kayo tang sana no kay ato ni nga pagasutaon na karon mga higala ang iskutan po nga sitwasyon karon na dinhi sa tong latulati lang mga higala no para mahulag wa gyud kung katupong mga pamilya nga balaka sila kumusta pod ang ilang mga kabanay karon nga sakay pod aning iskutan po na nga jeep Magnum Kia
7: abot ta magdamatsing At ginawa sa taga-Miami.
4: Sige, kayo lang sir. Plaster sa dira kay. Murang magabot ang ginawa, no? Murang sakto. Gyapon to yung mangikaunag ng giya para mahilis. Sabi tao. So, karoon, no? Ang sitwasyon, salamaton ta kay Dali Usab, no? Nga to ang mga rescuer. Gika sa Bureau of Fire. Sa to ang CDRR. Aron usab sa pagluwas ang inisgutan po ng mga biktima. Lisod, no? Kung inani nga sitwasyon, hinautong ta nga way makamsan sa kinabuhi ang inisgutan po nga insidente. Kung din usaka POJ ang nahulog sa pangpangkarong mga panahon na particular dia sa Indahaga mga higala. So ito nga sutahan kung asa particular sa Indahaga, dako maning Indahag mga higala, no? Kung sa Tignopuloan.
7: Driver, okay, ma. Sige. Balik na magdamsing.
4: Sige.
7: So, usa din ni Kajip nga pa is pasayroan. Pasayroan magdamatsing nga patunga. Sige, sakto to yung magingon ganyan patunga sa barangay Indahag. Ang kaning usaka POJ, kaning old model nga POJ magdamatsing. O traditional lang nga jeep niya. Hindi naman kayo ingon nga habo gayang nahulugan. Kay kaning igo siya kaning pasubida beto pa Indahag. Kaning before ka makatungas yun, kaning nara siya kay dirikilid sa kaning dalan. So diri kay siya ingon nga habo pero tungod lagi kay ubay-ubay ang mga sakay ani
4: magpapansin. Bugat ang karga ba sinawi karga sa taas mo inana ba na wala ang balanse magnum kaya.
7: Kay gayang kaning kay ingon nga turo na ka ambulansya ang nagabalik kay nagpadulong diri magdamatsing nagatud na uga mga pasyente.
4: Oh, siguro si Magnum Incho doon. Basin pinakadola ni Magnum Kia na sa J.R. Borja. Anani? Di ba? Magnum Kia kay pinakadol nga hospital. Kung atong isgutan ang Indahag, layo raman itong Lumbia. So, nata sa J.R. Borja. Kaya kung critical o dili madala sa J.R. Borja Hospital, refer man niya nila sa Northern Mindanao Medical Center. Okay. Sige, si Magnum Kia ba? Kaya yun na buo niya.
7: Sir, ano sa tanong sa pangalan, sir?
9: Vincent. Vincent
4: Idroso. Vincent
7: Idroso? Idroso.

0: Dining napalong ang makina. Tapos nakaingan sana mo ko man ako gig wala man ako ginilis ang akong sekunda. Naginahinay siya o atras. Motong ning ko nga ako to pabangilan unta sa ato. Namay nagkabit ako ah. Wala man siya nakabangil. Motong ni padayon gi siya o atras. Kusog na yung atras.
1: Ikan na kasa ka na kadto sa ibabaw gyud.
0: Sa tunga-tunga kanang nakurba daw nang mangga.
1: So pagkahulog ay sir mga puno na imo nga jeep.
0: Isa pa may nakanaog ato.
1: Mga pila kuan, mga pila kay banawan ni mga sakay ato sir.
0: Mga pulo man siya ma'am. So 21. Adi, wa ko labot. Ika 21 tong nasa prusit nako.
1: Tong angka sir, ang kataon ni Kabit.
2: Apay lato sa 21.
0: Ika 22 to siya.
1: Sa katong 22 ka mga sakay ana sir, sit ano ni mo to na ginagrabihan na to sir?
0: Naman to'y nay kini kurag na nay sa matulo.
1: Pero katong uban sir?
0: Okay raman ang uban. Katurang uban. Kurag duha mo siguro to, kudang katong sigulang dayon na. Pero wala ito sa matong tigulang.
1: Ah, galing ko itong naisamad sa ulo, sir.
0: Wala na ko nakakuan, ma'am, kay... Pero dili man siya ito sinaglingkod sa tuo.
1: Pero kanay mong break, sir, wala na siya problema before pagbiyahin mo.
0: Wala man siya problema.
1: Na, kuan, naging siya pag... Wala ka nakatungas.
0: Sabitahan mo ko kayo na gudya, ma'am. Niya, wala nakapugong akong kuan ba, break ba?
1: Ano na ang jeep, sir?
0: Dili. Nag-abang lang siya po ano.
1: Na-aware na ang tatong operator, ano, sir?
0: Na naman ito, dari. Naman ito, ikaw na ito, ma'am. Salamat. Ito na ito,
1: pagkahulog, ano, sir, ang tatong 20 kapin nga sa kay na sila or na nilakaamba?
0: Ang katong nakaamba, katurang nakabit.
2: Nakabit, pero katong nakahulog.
0: Nara niya, susunod.
1: Sige, sir.
3: Kumusta siya magdamki, ah? Si Mr.
1: Nakasabad, sir?
3: Juan.
1: Vincent. Motra magdamching.
3: Pero kan lang, garas lang, ana.
1: Salamat, sir, ha. So, motra magdamching na si Sir Vincent Idroso, ang driver sa kaning jeep.
3: Ano siya, Indahag Liner?
1: Indahag. Indahag Liner sa magdamching. Indahag. Pasaka siya. So, sige, kaingon niya, 22 ka po, iyahang sakay. Kung apil siya, ika 23 siya magnamching. Unya, sa pagpasakan niya din sa maya, subidahon nga part, nalagi ito yung giayo daw matutnay, nagubaan daw nga kaning motor o ga jeep, pato siya may sakinan pag magnamching. Nga, may miss nga mukawat on taas siya glane, pag kawat niya glane, wala man ni giveaway katong iyang nga katabo sa Picasso, may rason, nga,
3: nakahunong siya sa tunga. Siya,
1: oh, nakahunong siya sa tunga, unya, imbis nga, yung tang nga gikuan niya nga break, nagkahinahinay nga nagka-atras, hantun sa nahulog niya dahil taon, ang kaning iyang nga gimanehopod nga jeep magnamal. So karon nanay mga nangadala dito sa ospital posible mga bunog or
3: hindi man gid ingonay siya kayo Magnum Kia di ba kanang murag dara sa Daplin sa kaning Daplan Magnum Kia ang kaning sakinan ang kaning jeep pero kuan gid balintong gid kaayo siya Magnum Kia
1: na balintong gid sa Magnum Sing kaning iya nga atubangan nga bahin open gali gid siya Magnum Matching no niya ang kaning iyang mga ligid nga baliskad gid tanhulog gid siya manging kanang nahulog gid siya no
3: so sa Magnum Kia sa 22 ka mga pasahero do na lay duha ang samdan.
1: Sayang giingon gid
3: Magnum Matching ulo murag motoy nagrabi-grabihan lugar pero ang uban mga bunog-bunog lang.
1: Oo, mga bunog, mga pangos.
3: Wala ba kay bata to, Magnum Kia? May delikado ba? May bata na kausabay. Be, basin makabantay to si sir. Kung basin mga himhamtong, mayo kung hamtong
1: may
3: lang.
1: May bata ato, sir? Nasakay? May bata. Pero okay na itong mga bata. Ah, okay. Okay na itong mga bata magdumatching. Siguro po, gisa, gipang secure, gipang kakuspod to sila sa ilang mga guardian or mga ginikanan po. Kunya nga kanina lang ikahulugan, siguro mga sure, gito, mga bunog ito, magdumatching, ilang mga maangkon at to. Gani-gani si Sir Vincent, nakaangkot
3: naka sa... Nakalabit sa right side ba, Magnum Kia? Kaya right ang impact right sa ila, kaya di man ang, di man yun, nahalok, magina ka ng kanang right side, anang isgutan po ng jeep, nasa yuta, sila di may medyo ang impact nasa ila, kaya bubali man tong gigantong sa left side ng mga
1: pasahero.
3: Padulong sa ila ha, pero basin siguro, di lang yun, hinay-hinay na siguro Magnum Kia ba pag atras, murag...
1: Oo, hinay-hinay siya Magnum Kia pag... Pagka-slide siguro sa jeep, pinahinay nga nahulog, antod sa nakapirang impact gyapon magdamsing kay mangin kang gandri

0: right side impact sa pagkahulog gayon.
1: Pero wala dili batoon magnam kiya. Dili batoon ka ng area diha kun di na balintong nang
0: ato nga naugon gamay magdamaching
1: okay. Gamay. Oy, tara baka ba adikado magutom magnam kiya kung pagka balintong. Na yung mga dagong bato ba? Delikado to sa itong mga pasyente. O bisan to, sa panalaw na to, nga ka nang wala lang sa ila, pero takabalo sa mga bunog magnumkiya. Di ba kayo, ma'am? Ang mga, kung na ginana nga, tuwarag yung mga doctor. Magnumkiya.
0: So, kung sa magnumching, kaning gili siya yung nga batoon, pero kanang bitang humok ng yuta.
1: Ah, okay, okay.
0: O kanang color brown, dito siya magnumching ang yuta, ang ilang nga nahulugan, yung daghan po sa bot. Nagan sagbot og kaning mga nangabali siguro kaning manay mga nangabali diri nga mga punuan magdumching kanini pagkadatugan sa jeep ang kaning mga nangabali diri kun ganin napagali mga nangabilin diri nga mga payong kaning
1: so, mga sina kong bugas usa mas bukas ba na or unsa ba na mga ilang makarga ba di ba na dapat
0: sa bugas magdumching buga ay binagkuan siguro ni kani bitaw na namalingki pa
1: maka na mga tinda-tinda nga mga sari-sari store maginana to nakita di ba
0: prutas nay prutas nay bugas
1: mas sige mga mapahimuslanon dira kana mga
0: lamas
1: wala ipangkawat magdumkiya.
0: Wala man po dinon magdumching kay naman po yung mga pulis na gikan sa
1: ay maglisod na sila magdumkiya ba kay kung ikaw mangawat ka na lisod din mong pasanon kay kita man
0: kali mangawat ka din ano kay ka mangawat ka magdumching
1: di ba di para sa kanang mga sunog-sunog dagan makamalo kung mangawat ka dagan makamalusot ta dagan ka matauguan pero kana dayag kay ka din na kay luag ka sang area wala po yung mga balay-balay magdumkiya di ba
0: nya kung mga po ka og matigala katingalan po ka magdunsing kay nganong nagikan ka ninay nahulugan nakabitbit din ka og bugas dayon magdumasing kasi nako so ang nangabilin diri mga chinilas kaning mga bugas kani dayong mga payong uga kaning mga gamit sa kaning mga pasahero pod magdumsing unya kung may nang kaga kani nga damage sa jeep napipi kaning iyang right side unya ang katong iyang sulod nga bahin kay nagato maning gili-ili magdumasing pero ina ang katong sa amin siya katubangan wala man siya nabuak. Bali ang impact lang yun diri sa maya right side unya ang kaning mga bangko wala man pud siya ingon nga naon sa pud magdamage siguro pag ni
1: pero dili kayo dako ang damage magnum kaya ang kanang isgotan nga jeep dili kayo dako ang damage sa imong pananaw
0: siguro kung atong banta-banta
1: bumper ba or bungkag mo kay
0: sa right side iyang right side ang murag nagrabihan o gakaning iyang bumper kay sa impact po pagkahulog niya magdamaching mo yung marag na grabihan po sa pagka kaning pagkatagak aning jeep pero at least mapasalamatan tanang tabag na maching no kay gamay ra pod nga pangpang ang nahulugan ani kay kung simba ko pod magdamaching katong habog-habog na to nakasubida na gyud kaayo sila mas delikado pod siya magdamaching unya kung ato mabantayan pod karon wala naman po'y nadugang pod ni gikarga sa ambulansya. Nalang daw ito no ka-ambulansya po nga nakagika na diri, niya gidala na po sa ospital, kato mga karga nga nakaangkon og mga sama, og mga pangos, og mga bunog sila nga lawas, at mga chimang ito, diri niba sa mga, dapat may mga pasahero diri magkamsinga.
1: Be, isa ka dyan lang ako sa mga, So, dagan, baka, unsa man ka ng mga tao nagtindog-tindo, og mga, kwan na lang sila na, mga residente na lang na sila, diri na mga kabanay, magnumkiya ka ng mga sitwasyon, dalawag bata, mura ka na nag-ayuso, galit.
0: Ano, magpasahiro ni si nanay siguro.
1: Ay, nanay.
0: Namay
1: siya. Nag-ingkot si nanay siya, the prince, ginahina niya.
0: Pasahiro ka,
1: sa balbuwer.
0: Sa kay sana? Asa ka, dapat naglingkod na, nay?
2: Oy, sa tulo ka, tao, dahin ko, kaupat ko.
0: Pagkahulog, unsa may nahitabugin na eh. Ito man yung muna dumduman.
2: Wala siya po. Na, wala ko nakakuan.
0: Si ko ba naman na kaya po?
2: Nasa na akong. Pwede na siya. Kaling kuan, pwede na siya. Singalan na niyong sa Maria Rina. Unya kami man dahil mag-apagasa. Bayro noon. Unya, ipa-admit man dahil sila 3 days. Pati arbural, sadme. Eh, wala
0: ka. Mapadulong, ma'am.
2: O, mga kwarta. Naraman niya diyan sa sumpong, o. Apel sumpong, o niya. Akot lang, nga. Pauli naman niya sila. Kaya gikan siya ng umpra. Dagan pa kayo. Yang uwil nga dala, mga unsa pa to niya dito. Dili, uwil, unsa pa to yang dala. Nangabot-bot, mga kanang liquid na. Nangabuslot. Nangabot lang. Sige, ako lang yung itaga ang cellphone kay magguan daw siya, matulog. Unya, bawal man daw siya ipatulog. Nabundak yun. Ako kayo yung kuwan niya rin.
0: Wala pa man sa gyudar ang hospital, ma'am.
2: Ay, ambulance. Wala man yun. Ambulance pa daw. Girequest pa sad.
0: Kaya nakabuka na karga ng mga pasahero, ma'am.
2: tanan man jud na ay mga samad. Tanaw ko kayo. Lam kay ang nahulugan, di ka na lang sila ito, nag-atras-atras. So niya, ang ingon lang nila, nag-atras na ang sukuan, wala guro, naratol guro siya, nakasandig siya sa barandilyas. Munang nalahos git siya, di kay, tam na barandilyas siya, pingo na, apilog ka kuan. Napilog ka, nadataba niya, nadatugan niya ang barandilyas. Kasi pangalan ni Nanay Ma'am, so yung nakimod. Five. Mm. Pangalan niya Ma'am? Kin Aira. Yang sama da sa dagway no. Kaluoy ba kayo? Si Muto magdamatsing
1: na. So bali ka na sila diha magdam kaya. Diha na lang sa kitambalan sa tuang mga kuan, medical team.
2: O, gipaabot pa ang alay ang ambulansya magdamsing kaya
1: na. Na-bandage naman na, di ba? Oo, hitso man po na nga ang mga medical team. Pagkasay
2: pangus diri sa Aping. Sa Aping, ma'am, no, yung samad, o. Sa Aping iyang sama din niya ipasitiskan, lagi siya magnamsing okay, tungkol kay nabunal iyang ulo. Unya kani po si...
1: Kanibata nga ba ni nanay?
2: Hmm, kanta, kao ba ni nanay?
1: Bandage siya dagway?
2: Oo, kanis siya ang nabunal sa ulo. Then, kani po si Ma'am Lorna, Lorna din siya magnamsing na siya maraga... Diri sa left side niya, yung last niya kamot, ibutangan siya o kanina marag... Marag siguro na ipali-pali, baka niya nga kamot magdamatsing.
1: Kaya siyang gibutan niya, ano sa matawag na ka ng nakiya? Diya ka na nalang yung sitwasyon.
2: Oo, manin. Ma'am, diri na niya siya gibutan, diri na gibutan ni mong kuan, ma'am, no, sa kamot. Malihok, diri mo siya malihok. Ang kanila, diri sa bukton. Ah, okay. So, mo ito magdamatsing na ang kanin iyang left daw nga kamot, iso daw kayo, ay sakit daw ilihok. So posipa posible
1: nalisa baka na
2: sa mata na diri sa nagkagawa diri magdumatsing no
1: si kagawa sa indahag or kamamanan
2: ka indahag si kagawa Nazar wa yan atong higala ni siya
1: okay kayo unsa pangalan kagawa
2: Nazar wa yan magdumatsing kagawa kani nga unsay assistance yung matabang aning mga nang aksidente aron sa nahulog na jeep diri sa may barangay Dagon sige specific nga address ni diri kagawa
3: kini nga area Sityo Sumpong ni Sityo Sumpong
1: dahag na gidi ay
3: base sa tawag sa ako lugar unang ni diretso ko ta ni respond dire uban atong mga kapolisan sa police station Tukugon o barangay Tanod nga naagi ay nahulog sa kinan pampasayron jeep gikan sa kuan syudad padulong unta sa habitat indang.
2: Pero sa inyong nasairan kagawad, mga pira na ang nadala sa ospital po?
3: Sa akong pag-abot, nakadala to sila og ulo. O, dayon, di pa, ako po di pa respondi ang sakyanan na to sa barangay para mahatod po to sa ospital to mga minor injuries lang. Nakarga po to upat. O, ulo tayo. Walay labot atong uban nga murag ilang mga paryente na ang nadala sa ospital.
2: So itong mga nakarga na kagawa doon, sa'y kasagaran nilang mga injury at ito?
3: Ang katong kurmero na ay nabali mga sa iyang kalawasan, then mostly katong uban yun, katong senior lo ay pagkayo. Ubay-ubay yun ang samaran. Ang katulang yun yung priority, katong murag major yun yung injury.
2: Ano ito sinudalon niyo, hospital kagawa?
3: Sa akong pagkahibalo, sa provincial daw o Jaguar Hospital.
2: So ipahin na ito sila?
3: Lang kay ubay-ubay man gyud ka mga ambulance ani saka pod dali pod kayo nakaresponde magpasalamat pod ta kay naaksyonan gyud pod diretso ang maong aksidente
2: sa karon kagawad pero na lang nabilin diri nga mga pasahero sa imong nabantayan
3: sa pagkakaroon wala naman siguro murag na kuan na nadala na murag kato na lang dito katong minor lang o
2: kung may nga tag-major kagawa doon sa ilang mga nangaangkon na injury, ah, nga part silang lawas, nga balian.
3: Itong murag na pali, itong dito itong isa, then difficulty to breathe, then katong isa yung ulo. Kaya ni balitok mo yun ang sakyanan. So, kita mo yun nato sa ubos nga, kung yun, nawadaan siya control, imbis pa sa vida, nawadaan yun siya control noon, napalong ang sakyanan mo itong diyan niya nakabig, nahulog yun ang siya pang-pang. So, muna nga, puno pa yun siya, na ambot lang ang kumplito magpapil kung itong driver o ang jeep.
2: Pagawa, so, na-istorya na ba ninyo ang operator? Unsa kung nila sila ang mo-shoulder sa expense?
3: Sa pagkakaroon, wala pa na ako na-istorya. Kay murag naman po di ang operator o ang driver. Ato nang istoryawan karon ron. Kung isa yun ilang matabang aning nahitabo nga insidente kay di man pud pwede og katong gipangdala og ila lang pasagdan. Kay obligasyon man pud nila kay dipasayroan man ang ilang na kuan gigamit niya sa kenan.
0: Sa karon ba kayo tagawad na wala ba'y maraga ordinance or kaning gipatuman ang barangay nga kaning bawala ng kaning mag-overloaded ng jeep na pasaka labi na kay kaning indahag, maraga subidahon hindi siyang dalan, ang wat ng dalan padrong dito sa ibabaw pag yung gagawad?
3: Ang amuha lang yun, ang ingon sa driver, sak-sitting lumagi siya, wala magkukunin nagkabit. So, mga kuwan na daw yung pasayro, 20 kabuok. So, base po sa ordinansa, ang among nabuhat sa pagkakaroon kinirami yung speed limit, kaya mo ba nabusado man. Pero kaya yung overload, wala pa sa namo ni na kuan, na sabutan.
0: Pero bisa driver kagawa, dili pa daw kusog yung padagan.
3: Hinaira. Naistorya na ko to yung isa ka pasayro, hinaira dyan. Nakahunong lang siya sa ibabaw, kaya na daw duha kasakyanan, na wala siya kabuylo, mutong napalong yung sakyanan, na wala siya sa control. Otong gihulog na lang niya diri sa pangpanggit. Wa isurte.
0: Pero pananay tabo na ina nakagawa. Or yan nagyapoy mga instances ni nana. Pero kaning wala lay sa kayto mga niagi.
3: Hindi nga area yun. Murag halos taga-tuoy ginid na rin ay gapangitabo ng mga aksidente. Ubay-ubay na yun po ang nangamatay diri. Mayroon kag mga 30 na siguro kabuok. Hindi nga area yun. So, Sityo Sumpong. Iwala naman to na tong lower and upper. Sityo Sumpong yun siya. So, una nga, paimang noon ako sa tanan, lumalabay ng mga maong lugar sa Barangay Indahag sa Sityo Sumpong, labi na yun ng kurbada, kaning gitawag o Garcia nga lugar, nga hinahinay yun. Labaw na kay delikado yung kayo ang area. So, kana lang. Dagang salamat.
0: So, moto magnamaching si Kagawad Nazar Wayan, gikan sa Barangay Indahag. So, sa yung kikaingon niya, mabot na sa napulo kabuok ang nadala sa kaning ospital pod magdamaching. Una ang katong unom, nadugangan sa upat. Dahil ang uban pod ka mga pasayero pod magdamaching. Ipangakuha na pod sa ilang mga pariente. O sila na gini mismo ang nagdala sa ospital. So, ang nahiduha at itong katong siguro ka, may minanay na kuan sa injured siya ang likod nga bahin na po isa katong sa ulo po nga bahin po pagdabaching nga gidala karon diha sa may JR Borja o diha sa may NMMC po magdabaching katong mga line mga una nga mga pasahero nga nadalagi ka na diri sa area sa pagkakaroon po naman tayo nabantayan po nga dugang po nga ambulansya nga nangabot diri magdabaching no o kaning mga kanipong uban po nga mga pasahero ito si Ma'am Lorna kaganya o ito yung apo nakarga na po sila magdabaching padulong po sa ospital samtang ato nga mga police dire ato nga police investigator dire sa area isa kaning nigimo na po siya nagkadak na po siya sa iyahang investigasyon dire po magdamaging so gikan na dire ato na po ta sa laingin nga mga sa ospital siguro to magdamaging atong sa taon kung apila gyud ang nadala sa kaning mataga ospital o ato po mapakutanahan dire magdamaging no kung unsa bay maraga tulubagon aning driver or kaning operator baka ani magdamaging kay labi na kay ubay-ubay gid po ang nasamtan sa nahulog nga jeep diri sa Maya Sumpong Barangay Indahag ning atong syudad pod magdamaging. So siguro sa nga pagbalik ko niya makatag ng dugang detalye kalabot ni nga nagpadayo na sa imbestigasyon sa tawag kapulisan sa traffic enforcement unit ning nahulog pod nga jeep diri sa Maya Sumpong Barangay Indahag ning atong nga syudad. Uban si Magdum Hunter 18 Rudy Katapang kini si Magdum Hunter 23 Kiabe din sa balita og serbisyo Magdum Radio.
1: Salamat, Magnum Hunter 23 Cabellanosa. Wala tila mga higala, no? Kung kumusta ang medical bulletin, aning initial pa ni mga higala, no? Napulo ka mga, pulo ka mga pasahero sa Indahag, PUG, sakinan, ang sakay ni ini. Humalagi sila babalintong diya sa sityo Sumpong, Barangay Indahag, ning atong syudad. Kay sa itong hinabi, labi na ang opisyal sa barangay na si Kagawad Nazar Wayan, ay lapong pagasutaon karon kung unsang sitwasyon is gutan po na mga biktima karong mga panahuna. Pero itong namatikdan, nga paspas po sab ang ato mga medical team nga nakadalikit usab sa lugar asun nga masikason is gutan po na nga mga pasahero. Mga higalabati ang Magnum News Alert at ang duganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16 Chiquinterina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
4: Kini nga programa hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Music from the 80s.

0: Oras may gala, alas 2:43 na sa kapunon. May hapon ko natong tanan may gala. Welcome sa atong programa, ang Magda Music Jam. Kauban siyempre yung Magdum Friends sa Kranginan, kini si Mr. Talag Sound Magdum Gilbert. May sense na, may humor pa. Alright, kumusta mong tanan mga Magdum Friends? Salamat pa namo karon sa mga panglawas may gala. Samtang naminaw karong panauna. Today is Sabado. Aba, Sabado may gala. Wala gapo'y trabaho, wala klase. Malipayon gapo ng mga Magdum Friends, no? Kay weekend na weekend. Oh, Sabado karon may gala. Walay mga, no? Walay mga trabaho. Walay klase. Siyempre, Sabado man sa mga Magdum Friends, no? Wala siya may gala. August 29. August 29, 26 na karon may gala. Pita kita mahuman sa bulan sa August may gala. Pila na lang yun ka... Pila na lang kahagok may gala. Pila na lang katulog mga Magdum Friends. Mag-goodbye na kita sa bulan sa August. Di ba? Paspas kayong adlaw may gala. Paspas kayong dagan sa atong bulan. Og syempre, sunod simana, September na mga Magdum Friends. Kumusta atong dagan sa panahon diya sa gawas sa bahayin may gala sa iyong lugar? Init ba mga Magdum Friends? Dagumba or tugnaw sa magaling may gala? Yung gibati ero? Ang atong panahon karon diya may gala? Dito sa Luzon may gala, nakasinatis lag makusog nga ulan. Grabe nga ulan may gala og naapoy mga apektado mga Magdum Friends sa baha. Grabe may gala ha. Oragwa isla undangi may gala sa pagbaha dito. Kusog nga ulan ug uban pa. Dari sa Cagayan de Oro, bless kay ita kay ulay ulan. Medyo ano lang gita. Kano bitang makasinatitag kainit sa palibot may gala. Pero ano, naiusay nga ulan. But dali ra kayo mo wala, di ba? Pero dito nagsunod-sunod may gala ang ilang ano may gala. Ang lain nga panahon mga Magdum Friends. Ulan, baha. Ug nagtuloy-tuloy pa karong panahon na may gala. At ulos na iampo mga Magdum Friends nga safe sila dito sa ilang naimutangan. Kay dito sa Pampanga, grabe sa Bambanga, ang baha may gala. Banga naman. Ang baha dito mga Magdum Friends may Pampanga. Sa Olongapo City may gala. Grabe sa Bambanga. Baha dito. Saan na yung baha? Baha. Ito na. So ang baha dito sa Kauluhan nagpadayon. Tungod sa makusog ang mga ulan may gala karong panahon na. Sa ako na lang gito mga Magdum Friends. Atos lang i-pray may gala nga save sila. Kay ang affected with ang pinaka affected gud ba sa baha mga Magdum Friends ang mga ano mga ordinaryong mga tao di ba mga ilabi na sa mga pobre nga kana ilang mga balay bitaw nga dali ra kay ma tulod sa ano sa tuwig baha di ba loy kay sa mga Magdum Friends di ba mo na sang pinaka apektado may gala sa baha gud ang mga pobre kada mga dato mga Magdum Friends chada mga mga ilang panimalay kay ligon man kaayo. Okay, kaya pagkasementos lang pa di malay, di ba? Labi ng mga, ano, na-involved sa mga kuan-kuan niya. Mga, matod lang, mga kawat-kawat. Agoy! Pagkahayaan silang kinabuhi, may gala. Pero ang loy, ano yung kanyang mga ordinaryong mga Pilipino nga nag-antos mga Magdum Friends sa inaning mga pangitabo. Oo, kani mga dato pag kani mga politiko sa mga uban pag mag-ulan kalma ram na kayo sila kay patsyada magbalay ligon kaayo diba? Then ang looig ani may gala kani mga ordinary mga Pinoy atos lang iyan po may gala nga safe sila dito sila nga naimutangan karon kay di sayon nga mabaan may gala ilabi na kung nagsunod-sunod na nagtuloy-tuloy wala undang. Mawala lang pila kaadlaw, balik na sabdayon mga gala, di ba? Oh, grabe. Oh, dikit sa'yan mga Magdum Friends. Wala nga atos lang iampo mga gala nga saves lang tanan din to. Alas 2:48 na mga gala. And then, syempre, atangin na sabato mga nagunang mga musika. At ang isa may gala ang atong nagulang mga segment sa ang talagsaong pangutana. O ang atong, syempre, ang atong ano ang latest. Ano ang latest? Ato na masayran nun niya may gala din sa atong programa mga Mike Dun Friends. O sa atong chikahan, mga higala, mga maritas, inyo nang masayran unya. Para sa ano ang latest, okay? Alas 2:48 na sa tanang mga Mike Dun Friends sa atong nakaroon sa nakadiya mga kamerkaduhan sa atong syudad. Maying hapon sa tanan mga Mike Dun Friends. Mga salamat sa pagpaminaw kanunay. Lakip na may gala ato mga Mike Dun Friends nga nag-drive sa mga sakyanan. Keep your eyes on the road, gyapon na. Dili sa legs. Para makalikay ta sa mga disgrasya mga Mike Dun Friends kay lisod ng madisgrasya may gala. Digid sa yun mga Mike Dun Friends, diba? So, amping mo kanunay mga Mike Dun Friends ato diya. Amping kaya mo, ha? Amping mo diya may gala, ha? Amping-amping gid mo kanunay. And also sa ato mga Mike Dun Friends sa gawin sa nasod nga naminaw, pinagi sa itong website www.magdum999.com. Salamat kayo sa pagpaminaw mga higala. And sa itong Facebook, makita lang mga Magdum Friends ang inyong Magdum Live. Oo. Sa mga higala na itong wala pa nakafollow sa Magdum Live, labi na sa itong mga Magdum Friends itong nakafollow na inyong mga higala, ingnan ninyo nga i-follow ninyo ang Magdum Live para updated mo sa mga nagunang mga balita, impormasyon o dagan pang uban o makalikay sa mga peke nga mga balita o mga fake news may gala. Dito mo maminaw, maglantaw sa Magdum Live, mga Magdum Friends, okay? O sa inyo mga radio sets, syempre Magdum Radio 99.9. O, kung ikaw, ganaga ka maminaw, pinagi lang sa radyo, parang talang tulog ka 9 may gala. So, after ana, pinduto lang inyo kung medyo high-tech na mo, digital na, tulon lang ka 9. Makapaminaw dahil mo sa Magdum Radio may gala. Moro na siya yung button mga Magdum Friends, ha? Happy weekend sa atong mga Magdum Friends daw nga mo biyahe. Na ato yung mga Magdum Friends nga kanapit ilang trabaho kay magsilag biyahe, silag travel kay... Okay, ilang trabaho mangod kay magsigig atong alayang lugar. Ilang trabaho kay nasa lang mga ano bitaw ka ng mga seminars nga atinan, mga meetings, uban pa sa lang lugar. So, sige na slag biyahe may gala. Ang atong mga Mike Dun Friends. So, amping lang sa yung pag ano, amping-amping lang mo sa yung pagbiyahe may gala. Labi na sa atong mga Mike Dun Friends nga muadto sa kauluhan. Okay, siyempre, agi mo sa Lagindingan Airport daan. Siyempre, ay kalimti Magdum Express. Atong sakyan Magdum Express paingon sa Lagindingan Airport. Huwag sakay na kag-aeroplano dito may gala, okay? Amping mo mga Magdum Friends. Alas 2:51 na. Ato nang reveal may gala ng atong talagsaong pangutana karon.
1: Walay personalan, lingaw-lingaw lang.
2: Talagsaong pangutana.
0: Ang atong talagsaong pangutana may gala. Ngano ka mga Magdum Friends nga? Kitang mga Pinoy, ayara ta magpa-check up sa doktor kung medyo di na nato kaya ang tuso ng sakit. Ay, nanabit na. Ngano ka may galang kita mga Pinoy, ayara ta magpa-check up mo dool sa doktor pag di nato kaya ang sakit nga atong ginabati. Aya pa dahil nagpa-check up may gala. Ngano man ang mga Magdum Friends may? Kung sa may kasagarang rason na may gala kung ngano ang mga Pinoy pag magsakit unya murag di na bito kaya murag sakit ta kaayo aya ra dayon magpa-check up. Kung sa may rason na mga Magdum Friends be, kung ikaw akong pangutan-on be, ano kaya ang dahilan may gala? Ikaw ba ang dahilan? sa ato mga Magdum Friends nga gusto mo tumag, itawag yung may gala sa 0995-322-6237. Atong ibalik may gala 0995-322-6237 para sa iyong mga tubag may gala. sa atong talagsaong pangutana. Bakit kaya? Nga no, why? O, ang mga na yung mga Pinoy may galang, ayara magpa-check up sa doktor pag medyo ano na, kanang lain na gilang paminaw, sakita kayo lang gibati may gala, ay pa dayon magpa-check up. Ang so, may anong mga dahilan na ng mga Mike Dung fans, be? Ano kayong dahilan may gala, no? Sige daw, be. Ipakita atong mga pagka-bright, diya, be. Ay, tawag yung may gala sa 0995-322-6237 para sa inyong matubag may gala sa atong talagsaong pautana karong weekend. Sabado karon na. Namoy taas nga panahon para sa iyong pamilya nga mag-banding o taas nga panahon sa iyong mga anak may gala. O, diba? Kay ayara ta makapanahon pag na itong ano, kanang pag naitrabaho, listod kayo mag-banding-banding kay busy kayong life, diba? Pero pag kanang weekend, ato tagag-time atong mga anak, atong asawa, atong bana, para malipay po sila, diba? So, ngano ka mga Mike Dung friends nga ayara magpa-check up ang mga tao pag mga Pinoy, pag medyo grabe na ang gibati. Kanang, burag din naging maantos, bitaw. 0995-322-6037 para sa inyong mga tubag may gala sa atong talagsaong pangutana. Na-text na rin, mayong hapon, Mike Dung Gilbert, si Vivian Kini sa may Lapasan. Kay tungod sa kalisod, Mike Dung friend, why kwarta? Maunang aya pa magpa-check up kung grabe na. Tungod sa kalisod. Okay, sige, salamat kaayo ha. Hello, caller.
3: Hello?
0: May nga po, Mike Dung friend.
3: May nga po.
0: Pwede na yan imong radyo, ma'am. Inayan lang kay ga-feedback, manggod ta. O ka, base nag-loudspeaker ka, ito na lang i-off ang loudspeaker.
3: Wala.
0: Ah, wala na. Kung sa'y ngala na ito, ma'am?
3: Joy.
0: Ha?
3: Si Joy.
0: Joy?
3: Wow. Si Joy.
0: Ansa na?
3: Joy.
0: Pwede hinaya. Puso kayo mong monitor, ma'am. O ga-feedback ta, ma'am. O, hinaya daw gamay, ma'am. Para kaso kayo, maklaro na ka kung tingog, manggod, ga-feedback.
3: Hello?
0: Palayo na lang ka sa radyo, ma'am.
3: Kini, sir.
0: Ah, sige. Taga-asa mga Joy.
3: Hello?
0: Hello? Hello?
3: Hello?
0: Oh, hello, Joy. Babati ko ni mo, Joy.
3: Oh.
0: Taga-asa man ka, Joy?
3: Xavier Heights.
0: Taga Xavier Heights. Alright. Sige, Joy. Unsa may tubag din mo sa atong talagsaong pautana, Joy?
3: Siyempre, ulit yan. Chicken it. Basta.
0: Unsa, Joy?
3: Sir, akong tubagaan, sir. Siyempre, wala man tayo kwarta. Kung kaya pa na ito kung sa atong lawas, kaya pa na ito matambalan. Pili pa tayo patanod patambal sa doktor. Pero kung di na dito kaya, aya pa.
0: Anong aya raman magpa-check up, ma'am, kung di na kaya?
3: Siyempre, kung
0: madaladala
3: pala
0: sa
3: doktor, ang kwarta,
0: wala man tayo kwarta. Ay, wala tayo dada di ay, no, para magpa-check up.
3: O, kung wala tayo dada di, ato lang tayong ikuan sa mga ginagamay ng remedy.
0: Bunang imong nakita ang rason nga nung ang uban, ay ara magpa-check up pag medyo grabe na. Kay kung medyo kaya pa ang tuson, ana, adi lang sa magpa-check up kay sayang sa pangkwarta, ana.
3: Oh.
0: Sayang sa pangkwarta, no. Then ipalit na nagbugas, ana, lugar.
3: Oh.
0: Bitaw, no. Munang, ano ba, Muna, mabantay na itong kalainan sa dato o sa pobre pag magsakit, di ba? Mabantay na, Nemo?
3: O, sir. Ako diyan mabantayan. Mas maya mga pastahan kapag may lang sakit. Diretso dahil
0: na. O. Pag ang pobre magsakit, ay, sa haplas.
3: Kung kaya-kaya pa.
0: Haplas lang.
3: Ah,
0: panuhot. Panuhot rin eh, panuhot. Anak, bitaw na. Okay, sige. Salamat kayo, Joy, sa iyong pagtawag, ha?
3: Sige, salamat, sir.
0: Okay, may hapon, Joy.
3: Alright.
0: Sige, salamat, bye-bye. Mato atong Magdum friend nga si Joy. Mula ginaingingon may gala sa atong Magdum friend nga si Joy. Kung kaya pa ang tuso ng sakit, di lang sa magpa-check up kay haplas-haplasan lang siguro ne. Mag-herbal-herbal lang bitaw ay para ano, pwede pa siguro ni maulian na bitaw. Kay sayangan sila sa kwartang, uban wagi kwartang para ibayad sa consultation, di ba? Na medyo mahal-mahal na ba ang consultation fee karon, di ba? Labi na kung nasa mga pribado ng mga hospital ka magpa-check up, medyo ano na siya, medyo mahal-mahal na siya. Di ba? Pero kung gusto kang libre na sa government ng mga hospital sa dito, nangyay po dito may gala, no? Ano lang, kalain na lang kay dagang kitao. Dapat magsayog ka, Magdon friend. Oo, magsayog ka magpa-check up kay tagaan mag-priority number, ana. O kung madugay kag adto dito, na maut na kag number, di ka makapacheck up, di ba? Muingo na lang dahil sila ugma, balik na lang ugma. Di ba? So, muna siya itong talagsang pautan, ha? Para kanimong Magdon friend, ano ka ang mga Pilipino, ayar ang magpa-check up kung medyo grabe na ang gibati. Wala itong talagsang pautan, ha? At ang oras may gala, alas 3 sa hapon.
2: Time Check is brought to you by RB Acevedo Optical. Ang presyo dili mahal.
4: The 3 o'clock prayer. Let us pray. You die, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
2: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9. News and music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
5: Magnum News Alert.
6: Oras, alas 3:02 kahaponon. May ganang balita karong orasa. Nagpadayon ang COCPO sa paghatag seguridad sa syudad sa mga labiring kalihukan sa Gala Festival bisan pa man natapos ng pagsaulog sa kapistahan sa syudad kagahapon. Mahato ni COCPO spokesperson Police Major Emilita Simon nga nakatabang usab ang sa pagmobilay sa ilahang apersa ang dugang 44 ka mga pulis nga gi-download sa COCPO.
7: Dili magid mohulong ang atong pag-ensure ko na nga every now and then to follow up ta sa mga other activities kung naa kay naa magid na siya aside nga security plan kay dili magud pwede nga kung naa tay mga activities, especially kaning dagko, nga dili na makater sa atong local police station, i-reinforce kita sa security plan sa COCPO. Kay mo man ang gida ang procedure and protocol. O karon mapasalamaton ta kay during sa katong karon nga week, atong Tuesday, naka-receive man ta og additional nga 44 ka downloaded personnel gyud nga ato pud silang gi-mobilize dugang sa atong pwersa sa seguridad. Pat karon naana magkikinig ni COCPO, dili lang ni sila augmentation but downloaded gyud. Timing ang iyang pagka-download prior sa atong mga sa katong pag sa ulog na gitka pistahan kapon. So, apil na po din sila sa atong mamobilize dugang sa atong pwesta.
6: Ang pamahayaga ni COCPO spokesperson Police Major Imedita Simon. Samtang gibutyag ni infectious disease specialist Dr. Ronjen Solante nga dili mubos 20 ka pasyente matag adlaw ang naghambin sa leptospirosis nga nadala sa San Lazaro Hospital Metro Manila. Mato ni Solante nga gilayon nga muadto sa hospital oras ko makasinati sa sintomas sa mao nga sakit.
8: Every day hindi na kami gumababa sa 20 ang admission. Lepto lang yan, ha? Kasama dyan yung mga respiratory infection or even dengue, no? Sa leptospirosis yan since last week, no? So, since Sunday, Monday, hindi na kami gumababa ng less than 20 na admission, no? And nakikita namin, ang kung titingnan namin yung mga ratio and proportion, no, kung ilan dito ang moderate, ilan ang severe, parang 60 to 40. Ibig sabihin, 60% ang moderate, 40% ang severe na kinakailangan dialyze, kailangan ilagay sa ICU, kailangan lalagyan ng mga matataas na level ng oxygen para at least mas stable or mas stabilize natin sila.
6: Ang pamahayaga ni infectious disease specialist Dr. Ronjen Solante. Og karon sa tong Magnum News Hunter ng daog sa Arnis competition gi-anunsyo na. Sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
5: Magnum News Hunter.
9: Nasa Magnum Ching, no? Karon ka mga panahon sa USDP team nag malapusan man ng gagisugdan kaganina alas 9 ang nasangpit nga third higala ay Arnis Eskrima Open Invitational Tournament din sa USDP, University of Science and Technology Southern Philippines Gymnasium at 2026. Din duha ka adlaw ni siya nga gipaygayon babar ka kalihukan din sugdan kagadina. Antud karon is napabilin pa man ang kining competition or tournament pero naanay nandaog sa exhibition tama at centrical. Okay. So, natay ato sa paminahon sa karabi, si Ma'am Christine Cantal Villegas, ang Assistant Tournament Manager sa Nasangpit ng Kaliwutan. Ma'am, good afternoon. Magmomensyo kabaktulan. Then, magkisaysay daw ma'am sa kanyang nandaog or mga nagawas na resulta aning sakitin siya nga pa, ma'am?
10: Theatrical anyo ni siya. Special event ni siya sa Arnis. Ang atong ni overall champion ani mao ang Kalamansi Arnis team gigikan sa Sultan Kudarat. Then ang ika second play first runner up mao ang sa Valencia Arnis team, Valencia City. Then ang atong third runner up for second runner up mao ang Initaw Arnis Lupad-Lupad. Then ang ato ding third runner up ani ang Sakata Malaybalay City Arnis team.
9: So napatayon pa man ang uban nga.
10: Ayon pataman duha ni kadlaw nga dula karon og ugma. Ang atong makuan ugma is ang nanay labanan sa padded o livestock.
9: Sa karon yung pagsugod sa kaganina.
10: Oh, kaganina nag opening me ang naamo manggikuan si Mayor Uy. Well, iyang gipadala kay na siguro makuan si Kagawad Roger Abaday. Mo ini kuan sa among isa sa among bisita ganina.
9: Ano is
10: malampuson man atong kuan kamulong patagadula pero gamay na lang kulang ani mahuman na ni atong anyo competition then ang sunod din ani mo na atong labanan sa padded kanang magbunal sa mga stick bitaw anong sawa nakabaluan ng unsa ang kuan sa Arnis. So natay tulo ka class nga dula natay anyo natay labanan nga padded o labanan nga live stick nga katong stick yun ang gamiton pero natay complete gear ta dili tingon nga magbunal-bunal lang ta nga dita kwan safety gyud safety ba gyud atong mga kabataan anin makita man gyud nimo sir oh unsa mga kabataan di na puro gyud halos mga gagmay Kandula.
9: Ano edad day?
10: Ang amo ganing labanan ugma is nami 7 years old below. Ang pinakabata namo is 5 years old. Nga ni Dula, nga Juan, nai Inigan. 5 din. Napoy din is Cagayan. Na yung papa ni nasa Juan ga trabaho niya. Juan, pinakabata, gamay kit siya 5 years old. Pero dini, Juan ba, kanang Juan kit nga mudula ag Arnis, ag to ang uban manggod kay, ano bang, karon nagalipay gyud mi nga amo ning nakuan kay kapatahan karon grabe na gyud nakuan sa nang cellphone so amo yung ginakuan nga maadto sa sports gyud nga makapataan isa gyud ni sa way na daghan kita ani karon nga sa mga school tani base school nato nanay daghan mga arnis gikan ginas mga sugod nag mga kuan ang edad na 6 santod mag kuan mag-graduate sila mag junior high na sad pag santod mag college basta ilag yung lab ang Arnis.
9: Kung sa ba ilang gikinanglanon para mo appeal or mo pa?
10: Ang kwan ani, ang sa Arnis, kwan mo ni na-base na sa LGU, napunta i-base sa DepEd. Ang DepEd, ang magkwan sa ila ani, ang mga school base. Ang LGU po, ganing, katong bitawang na yung mga out-of-school youth nga, doctrine, nga gusto nga mukuan sa sports nga mahawa pud sa kanang mga dimayo ito no drugs so diri sila diri na mo sila gakwaon nga mapokus sila sa sports nga ad kanabi taong kapalo naman kita karon nga grabe na gyud ka mga kuan pero kini kung ikaw makuan sa Arnis ang ato gyud na gyud ta disiplina disiplina gyud nato sa atong kagalingon den sa mga kabataan gyud nga murag kanabi taong grabe na gyud kanila kalab ang Arnis. Pus makita gyud nimo na sir kung unsa ikuan. Daghan na gyud na sa mga kanang nasa mga Facebook, sa social media na gyud mga kuan nga nagsugod yun. Grassroots man gyud nato ang kabataan man gud.
9: Na eskwelahan.
10: Sir, na siya sa school base nga kanabang ang usay gipii na kay kang Arnis man gud mo atong national sport. Pambansang laro. So murag ato yung gikuan nga ato i-promote. Na.
9: Kung kagani na lang, duha man ni kaadlaw, so unsa may expected ani karon sa ikaduhang adlaw?
10: Ikaduhang adlaw, ugma, kuha na yun ta, maka-elimination may karon sa hapon sa mga uban nga kategory, kay naman ni kategory nga 7 to below, 8 to 9, 10 to 12, then may timbang, antun sa senior nga kategory, ugma probably na nami sa quarterfinals o championship dayon awardee.
9: Adunga unsa ka maayo alang sa bata ang pag-attend ani nga mga sports?
10: Grabe gyud ka maayo gyud kayo kay ang kini as nagi makuha nimo disiplina, self defense, then di wal makuha nimo mapokus gyud ka sa sports. Bali kuha nimo ang sana makuha nimo ang una-una sa bata ba nga ma-divert sa dili maayo nga mga kuan mo nang open siya sa out of school youth o kanang gaskwela.
9: Dapat di ba nabaybayad?
10: Depende sir ha sa kanang nagkuan namang giuban nga school sa PE siya. Napoy uban nga ni hire sila sa nga nag ginagpay na good sir per

0: mo ka kuan nga kanabitong akay kuan mo gastuta mo kwantang ay pero dako yung kaayo siya og tabang sa mga kabataan yun. Napakay marespetuhan ka, napakay disiplina sa imong kaugalingon. Mo gyud na ang pinaka number one, good sir.
1: Salamat kayo og good afternoon. Og congratulations. Happy fiesta.
0: Salamat kayo, sir. Salamat.
1: Si Ma'am Christina Cantal Villegas, ang assistant manager sa baong Arnis tournament din sa USTP Gymnasium din sa siyudad sa Cagayan de Oro. Chris Magnum Hunter 19, Bencho Kabaktulan sa Balita o Servisyo Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter 19 na Mencho Kabakdulan og karon sa tong Magnum powered by Surigi pahibalo sa Sipalco Ilima Consumante kalabot sa scheduled power interruption og mga adlawa Domingo Agosto 30 ning tuiga kini alang sa pag-facilitate sa full relocation request sa kini sugod sa alas 7 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon apektado sa napulo ka oras nga mapagawala sa kuryente ang Alae area particular sa Purok Utso Upper Puerto lakip na ang Pilig Ganon, Fatima Village o GMA Subdivision o Alae. Lae nga, hugna, alas 7 sa buntag, hangtod alas 8.30 sa buntag o alas 3.30 sa hapon, hangtod alas 5 sa hapon. Apektado ni ini ang higaw noon, Upper Puerto, particular sa Purok 7, Mambatangan, Upper Puerto, DOH Treatment and Rehabilitation, portion sa Purok Size, Upper Puerto o Price Gas Corporation and Mega Pharma Feed Mill. Lae nga, hugna, alas 7 sa buntag, hangtod alas 7.30 sa buntag og alas 3.30 sa hapon hangtod alas 4 sa hapon apektado niini ang Puerto Heights subdivision dako nga portion sa Purok Utso Upper Puerto og Exio Il Gaucho. Mga higayon bati ang Magnum News Alert at ang dugangan ay sa balita sa musunod nga takna kini si Magnum 116 Chingintrina Enriquez sa balita og serbisyo Magnum Radio.
3: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
4: Let's listen to the music, relax and have fun.
3: Magnum Music Jam. Magnum Music Jam.

0: That song was brought to you by GCash Pay Online. Satu payments, secure checkouts with GCash Pay Online.
1: Mr. Talangsaon,
2: Magnum Gilbert, Magnum Gilbert, may sense na, may humor pa.
3: Anas Trans 24 na may gala. Balik gabon tayo mga Magnum friends sa atong programa. Siyempre ang Magnum Music Jam. Kauban yung mga Magnum friends ha, si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Alright, tanda kita sa atong final hour mga Magnum friends sa atong programa may gala. Happy weekend sa yung tanan mga Magnum friends. Happy Sabado sa yung tanan. Walay gipang buhat na. Oban kay gipang kapoy may gala. Medyo na busy sa panahon sa adlaw sa fiesta. Kagapong adlaw. Medyo na ano. Medyo ang uban kay nagluya. Ang uban kay nasubrag kaon. Okay, syempre nabusog kayo sa fiesta. Diba? Okay na siya mga Magnum friends. So, fiesta pag napunta ka ron ha. Oh, taman sa Agosto 31. Atong fiesta sa tong syudad may gala, di ba? Walang tuloy-tuloy gyapon may gala. Alas 3:26 na mga Magnum friends ang atong mga suki diya sa ano sa may Kogol Market. Naka-tune in sila karon sa Magnum Radio. Salamat sa yung tanan. Ang atong talagsaon pangunta ng mga Magnum friends, ngano ka ang mga Pinoy ayara magpa-check up may gala kung medyo grabe na lang balatian. Medyo kasakit ng mga Magnum friends. Di na maantos bitaw. Ngano ka na may gala na? Unsa kay rason na ng mga Magnum friends? Ha? Itawag yung may gala 0995-322-6237 para sa inyong mga tubag may gala. Ngano ka ang mga kasagarang mga Pinoy ayara magpa-check up kung medyo ano na? Grabe na yung gibati may gala. Hello caller, maying hapon.
4: Hello, what up Gilbert?
3: Ay, maying hapon dia Hector.
4: Maying hapon.
3: Maying hapon, kumusta man?
4: Hello, okay, maying hapon naman Gilbert.
3: Kumusta man? Asa man ka na miyesta gapon?
4: Wala, Narcas Balay.
3: Narcas Balay, aba. Huh? Nagpahuway, Narcas Balay. Ha? Ang saya?
4: Hindi ko
3: ganaan, hindi ka mamista. Ah, hindi ka ganaan, hindi ka hilig anak, hindi ka ganaan, di ay, mamista, mamista. Hector?
4: Maulog ko.
3: Gakachapi lagi ka, Hector, asa mong kakaroon?
4: Dara, ang sinel.
3: Gakawala yung mong ano, tingog. Basi na ka sa ano?
4: Gakawala.
3: Basi nagtago-tago ka sa ilalom sa kama.
4: Karaoke na.
3: Arang-arang na. So, nara ka sa balay pag fiesta. Hindi ka hilig, anak, di ay?
4: Dili ko hilig.
3: Hindi ka hilig.
4: Mahulaw ko, Madam Gilbert. Mahulaw ko.
3: Mahulaw ka na. Halagi na. Nanamagin na
4: naman. Mahulaw
3: ako. Halagi na. Alright, sige. Hector, atong talagsaong pangunta ng ano ka mga kasagaran pag medyo lain ang gibati, ayara magpa-check up. Ano man na?
4: Para na, Gilbert, murag kadlok. Munay, para sa ako lang ha. Ako lang ang opinion, Madam Gilbert. Mga misinterpret ba?
3: Kaya
4: kung main reason para na ako is kadlok. Ganoon na din ang kwarta.
3: Ang una, kadlok. Unsa may pasabot nga ng mahadlok? Unsa may mahadlok sa?
4: Ang kadlok, Madam Gilbert, is pick up nga kuwan bitay lang condition unsay resulta isa po na ka reason
3: may bawaan nilang ano gud may bawaan kung unsa nagka kung papananglitan grabe na lang sakit ana lugar may bawaan madlok sila
4: pero kinahanglan bitaw pero dili man nga kini nga man ang gilbert nga madlok ana bitaw pero kasi kinahanglan ba
3: sige Hector. I-plaster sa imong signal, Hector. Kasi na kay, ano diya, medyo okay ang signal kay gakachapi gid ka. Murag first time lagi na gachapi yung signal ron. Asa mo na ka? Ha?
4: Ano
3: ba? Putol-putol gid ka, Hector.
4: Kaya gid siya, Madam Gilbert?
3: Oh, gakawala-wala ka.
4: Kaya okay na.
3: Unahan pag may ato dito sa katong iro nga naglingkod ya dapat.
4: Kuan get ang signal siguro.
3: Nag loudspeaker ka wala?
4: Wala man.
3: Wala ba? Sige sige. Okay, balik ta. Sa kahadlok ang una kay basin lang feeling nila. Grabe lang gibate ana lugar.
4: Oh, ragsako kahadlok. Pero dili man tanan ana man ang Gilbert nga mahadlok pa check up. Ana kita pero sa ako lang gida kay ang uban mahadlok siguro nga makabalo sa ilang condition.
3: Mm-hmm.
4: Kung sa resort, kung sa ilang sakit.
3: Mm.
4: Pero na po yung uban nga ginadaladala na lang, anak bitaw. Then ikadua po naman yung Gilbert ang kwarta.
3: Kwarta?
4: Isa po na ka-reason. Kwarta eh. Anak, pagpa-check up, bayad sa doktor, bayad sa tambal. Pero
3: na
4: po yung uban, nga bisag na yung kwarta, bigyan po mapa-check up, kay tungod gyud po nina na nga reason nga maadlok.
3: Maadlok sila?
4: Anak ito. Kailang maadlok ba nga mapa-check up ko kay hindi ko ganahan nga makabalo ko sa kong sakit. Makabalo ko sa kong condition.
3: Mwana bitaw ang uban nga. Ay, ma-high blood man noon taon na pag magpa-check up tas doktor.
4: May nang dito. Sigara, ano?
3: Mwana, may pa, di lang ta magpa-check up kay at least wata kabalo kong high blood ta.
4: Lagi, ma. Musamot din noon sa dealing. Mwana ba, musamot din noon na kagastos korta. Ibis, maulian ta sa itong sakit, mura may problema na noon ta sa kagasto.
3: Correct. Ba?
4: Napayo ba nga, ah, okay rin eh. Madadala na ni si Herbal.
3: Ano
4: ba?
3: Mga haplas-haplas.
4: Napoy rin sa nina po. Puro nga, muli gina, kasagara, kay trademark na maginato ni sa tungkuan Madam Gilbert sa Pinoy. Aya, lagi dayon mo kuan kung critical na ba.
3: Oh, critical na.
4: Pero diligid siya maayo nga reason kung inana. Pero taksa-taksa magitag decision git sa tong kaugalingan, di ba? Pero muli gina, isa po na, nga naliging kahadlo kung kwarta git.
3: Maugin
4: pero kung na kay kwarta, okay git kung na kay kwarta kay mapalit ni mutanan, kung si gaston, tambal. Pero kung po kay kwarta, magproblema po ka kung si mo igasto.
3: Oh.
4: Mula na lang ang uban nga, di na lang ko magpa-check up.
3: Oh.
4: Aside ano? Sa mahadlo ko, di na lang ko, ako na lang nimbuhaton nga mag-inom na lang ko herbal,
3: oh.
4: Mali din ato ko maulian ko.
3: Lagi.
4: Ano ito?
3: Oh. Ana gyud pero ang uban gyud na iuban di gyud ganan magpa-check up.
4: Oh, ang uban gyud lagi uban nga di gyud na pa-check up kay madlok siguro. Ana bitaw man ang Gilbert nga basing kuan ba nga.
3: Pero ikaw basing, Hector, kung na kay mga mabati sa lawas magpa-check up pagka diretso.
4: Dili ko nang Gilbert.
3: Dili gyapon ni. Dili pa di ka. Apil di ka na di ah. Unsa may rason nimo?
4: Murag madlok ko.
3: Madlok ba gapon ka? Madlok ka may bawaan ng ano condition sa imong sakit ang lugar.
4: Dili man sa ingon nga madlok literal man ng Gilbert. Ako lang murag ano na kus gasto.
3: Alagi ba?
4: Kagasto ko ana bitaw kung makaya pa na ako kung makita ko pamahagi nga na nga tambal or herbal baka nga ako imnon. Tinoy nat nga ako nang buhaton.
3: Oh,
4: na may pamahagi ngayon
3: pero,
4: na nga.
3: Pero matun manggod sa uban, na kita ang mga tao, kanabitang dili magpa-check up, magpa-doktor-doktor na lang dahinta sa tong kugulingon.
4: Oo, oh, literal, inana. Okay,
3: muingon lang ka nga, imnan lang na ako ni gano, kaning paracetamol, ay mawala rin eh. Ano, ikaw rin yung magbuot-buot ba? Ikaw na yung doktor sa yung kugulingong lawas.
4: Oh, labi na common bitaw kayo nga sakit Madam Gilbert, labi na gilanat.
3: Oh.
4: Pero wala takabalo ba nga unsa na siya nga hilanat na?
3: Oh, kaniya.
4: Ang atong kuan.
3: Kaniya to mga good Hector pag maghilanat kay murag hilanat ra okay ra na. Oh, di ba? Sa una. Pero pero karon lahi na mo nang hilanat ton kay nanay rason nganong gahilanat ka. Nailaing mas lalom nga rason nganong nagilanat, di ba? Nay nana.
4: Murag ka kuan ang sakit karon Madam Gilbert. Murag ka
3: Ga-level up po sila, no?
4: Ga-level up ba?
3: Oh.
4: Kaya ang sakit na to sa una, sa example, sa batang 80s at 90s, once magilantan ka, hindi na ka pa yung tambal.
3: Ang saan, Raman?
4: Ay, pa yun naman, hindi mo magsakit ka, palitan ka ng orange sugar.
3: Skyflex? Biskuit?
4: Skyflex?
3: Eh, itlog.
4: Biskuit? Yeah. Oh, itlog? Ano na?
3: Oo. Oh.
4: Diba? Kasagara, gitpain nun sa inana. Ay, nanagkuhan na. Painan na nagkuhan. Kanagkuhan?
3: Biskuit dayon.
4: Biskuit dayon.
3: Oo.
4: Karong kay wala na. Grabe na kay karon kay pag magsakit lang ka wala na. Virus na dayon.
3: Virus na.
4: Makuha na din ka nga oh, pag-abot sa ospital hala, admit na. Dagan na kay process ba?
3: Oh.
4: Munang isa po na ka-reason man ng Gilbert inana bitaw. Aside sa kahadyok, kwarta, anak po. Mm. Kay listen na diyan panahon po karon.
3: Oh.
4: Ana ba nga di nato makaya ang kwan po. Tambal, labi na ma-hospital ka.
3: Oo. Oh.
4: Ana bitaw.
3: Nakasuway na po, nakasuway na po Hector, nakasuway na ka Hector nga kanang ang silingan ninyo nag-ingon nga kanion na ulian man ko ani oh, imna pud ni.
4: Sa una.
3: Kanay nana di ba mga silingan oh kani ani oh, kani pre oh sulay ni pre kay pareha man tagibati sakit ang tiil imna ni pre oh maulian na gina.
4: Ito ako sa una man ng Gilbert kay Bayabas.
3: Bayabas.
4: Ano bitaw ang kuan herbal lang to.
3: Ito tambal na pabukalan pabukalan. O capsule na siya?
4: O, pabukalan.
3: Pabukalan, ah, okay.
4: O, murag silbi, imno lang ni mo ba?
3: Oh, lagi. Lagi, no? Kuya, usam, karon ang sakit, lahi na. Tungod man kuna sa atong viruses, lagi, katatong dagas panahon, ang mga ginakaon sa nato, karon Hector, medyo lahi na sabi mo, mas dagan na kay chemical.
4: Lagi. Mabita na, Madam Gilbert, karon dinagit kay yung safety. Ang atong kwan karon.
3: Dati kay sa una magun Hector, wala pa kay fast food, di ba? Sa imo na time.
4: Oo, wala pa.
3: Bikiri ra man to sa una, di ba? Bikiri ra, no? Wala pa ng mga fast food sa una, di ba?
4: Wala pa. Minus pa kay na. Kanang kwan pa sa una, kanang bikiri.
3: Oo, bikiri. Soft drinks lang dahil, ha? Imno, okay na.
4: Soft drinks, ano, kwan lang. Wala pa ng mga kwan sa una. Fast food, mga
3: fast food, kwan. Mga instant noodles, wala pa kay na.
4: Nana sa una, pero diligid ingon para karon nga grabe na.
3: Okay, ang instant noodles, magod sa una, Hector, kay kung maka-instant noodles ka, medyo arangan ka sa kinabuhi.
4: Oo, mahal biya.
3: Medyo mahal ang noodles sa una.
4: Oo, mahal gid ang sa una mo ng Gilbert. Ang karon mangod kay dali ra kayo eh.
3: Dali ra lagi, dali ra ka, dali ra ta makaluto but atong ginakaon, gina-intake, dali ra sa mga makadaot sa tong lawas.
4: Mo nay karon man ng Gilbert sa tanan mangod kuan karon. Labi na atong kaon og imnon. Puro na mugta kinikal.
3: Mao lagi.
4: Di ba? Sa gunsaon nato, bali-baliyo na tong kalibutan. Kimikal kita, diya kita padulong ng inana. Tanagsara ka ng inana, bito ka ng kanagalikay o kimikal.
3: Tanaw ka ng kinabuhi sa mga tagas o idag at mga tiguang na bito kayo. Mga buhi pa bito sila karon?
4: Buga ni. Pero ako, Benob Gilbert, ko ako papiliyon. Mas mupuyo po ka nagbukid.
3: Bukid kaya, kaya ano? Less ang...
4: Okay, pwede mo ko makatanom. Pwede ko makatanam na itong mga kuhaan ka nang walay sagol bitaw kasagara mo po karoon ka mga utan kinay mga chemicals na po.
3: Nagi. Oo, okay. What? Naman ay mga insecticide. Ginabutang nila, di ba?
4: Oo, ginasprayan nila. Ginasprayan nila. Hindi para sa una bitaw nga katog yung kuhaan. Katong normal gin sa pagtanom ba?
3: Matod bagod sa oman na Hector, kung mupalit kag kamatis, katod ang kamatis nga medyo naigapa. May mga paak-paak bitaw itom-itom. Kaysa na mo palit kag hamis nga kamatis nga mato nila pag hamis daw kaayo sinaw nanay chemical na sprayan daw na.
4: Oh, mailan man nimo naman Gilbert kung kuan gid kang iyang panit.
3: Ay, ang panit lagi
4: tanan pag man, pati prutas kay.
3: Oh, hamis kay tanawon lamig kay kaonon pero walong na sprayan gid siya.
4: Oo, pero ako mas better sa ako kaonon ako karon. Kuan na lang kanang utan-utan.
3: Ah, lagi.
4: So, say, mag-salad ko, anak ito. Pero di malikayan man ng Gilbert, magsakit kita.
3: Mao lagi, di magiging malikayan.
4: Mao lagi.
3: Kaon ka gulay, kanang tinanom. Ayaw, dili na kanabitang gulay nga na-sprayan. Pero wala tayo choice, usahin may galang magkapalit ng kita, anak. Kay wala mo tayo tay backyard, may galang mag-tanom og mga utanon, di ba? Wala nang kita, magkapalit sa kung aso mga ito mo palit may gala para kanang magkakaunta gulay, di ba? O na siya, mga Magdum friends. Nairigod. Kanabit ang mga kanang mahilig og mga sinigang. Kaniya to, ang sinigang. Kung gusto kag sinigang may gala na, tinood nga sampalok, di ba? Ana, ngita kag sampalok ka tinood, imo na siyang kanabit ang pabukalan baka o ipahumok para mugawas ang iyang kaaslom. Karon kay powder-powder naman, di. Dali ra kaayo, di ba? Munang ang mga chemical may gala, ang ato gina intake, muna siyang rason nga nung magsakit punta. Og watakabaloon sa naklase nga sakit may gala. Tungo na sa mga preservatives may gala nga itong ginakaon. Diba? Anyway, salamat kay Hector. Naputol naman kay Hector. Salamat sa iyong pagtubag sa itong talagsaong pangutana. Ikaw, Mike Dunfriend, ngano ka ayara ta magpatambal, magpa-check up kung grabe na itong paminaw. Ano ka na may gala, no? Itawag yung may gala sa 0995-322-6237, mga Magdum friends. Shout out Magdum Gilbert, Tamino Me sa may Makabalan karon. Oy, salamat kayo ha. Sa ato mga suki diha, ato mga suki. May ngapon sa tanan, salamat sa pagpaminaw. Bernadette ug si Bernard naminaw karon. Tungod na Magdum Gilbert sa kalisod sa kinabuhi. Kay antuson man kung kaya pa antuson ang balatian. Alright, salamat kayo ha. Tubag di mo. Ninyo di ha. Salamat kayo, Magdum Front. At sa may barangay Bugo, naminaw gyapon sila sa Magdum Radio, sa ato mga Magdum Front. Salamat sa iyong pagpaminaw di ha. Alright, syempre may gala. Tuloy-tuloy lang mo sa inyong pag-ano ha. Tubag may gala sa atong talagsaong pangutan ng mga Magdum Front. Kay hantun pumunta sa alas 4 sa kapunon may gala. And sa tanang mga Magdum friends ato diyang na ay mga cellphones ala. Mag Magdum live na ta para sa ano ang latest.
5: Uy, mga Marites, unsa nasab kaha ang init nga chika karon sa inyong mga paboritong artista, mga trending sa social media, viral nga mga pangitabo ug daghan pang uban. Busa paminaw na.
6: Sa ano ang latest? Unsa na ano ang latest? Ano ang latest gani?
5: Sa ano ang latest? Boom na boom, Marites, Marites, di mapakali.
3: Pag walang chika pa. Ano ang latest may gala? Oh, darita mga Magdum friends, live na tayo may gala, mga suki sa Magdum Live. Kini si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert. May sense na, may humor pa. Welcome, welcome mong tanan sa atong sagbat may gala. Ang ano ang latest sa Magdum Live o madunggan sa Magdum Radio 99.9 o sa website www.magdum999.com. Happy weekend sa tanan mga Magdum friends. Ang atong chikahan karong apo na may gala about kini sa sikat nga singer-songwriter may gala nga si Ice Sigera. Alright, kanhing si Aisa Sigera mga Magdum friends, si Aisa Sigera mga igalang nagpasikat sa kantang Pagdating ng Panahon o Dagan Pang Uban. Naalang siya yung gamay ng sentiment may gala. Okay, mato niya mga Magdum friends ha. Nagpagawa siya sa iyang, nag-express lang siya sa iyang gibati may gala. Kay matod niya, na siya gamay nga hangyo sa mga gatanaw bitaw sa mga concerts. O kanabi tong palit og ticket para mutanaw og concert. Ang iyang hangyo daw mga Magdum friends nga sa mga mulantaw og concert. Dili unta nila kanang i-full og record ang tanang concert, ang tibo concert may gala para i-upload sa social media nila. Pananglitan ako, nagtanaw ko concert. Nya, akong gi-record ang tibo concert may gala. Oo, i-upload din ako may gala sa akong social media sa tong kung asa magaling platform mga Magdum friends. Medyo ni-react si Ice Sigera na may gala. Kay matod niya, medyo ano ka na bitong ang ilang mga content bitaw nga sa content nila ang mugamit laing tao. Oh, pananglitan ako. I-upload na ako ang concert ni Ice Sigera, full concert gud may gala. So ang ano ani, ang kanabitong ang content sa kuan na paingon dili kay Ice Sigera. Oh, medyo ano daw, then ang copyright po daw may gala, unta pare bitaw ang mga movie mga Magdum friends nga kanabitaw nga bawal magdala og cellphone o camera sa sunod sa sinian, bawal record ang movie ana bitaw. Mulput na yung medyo gipasabot may galang. Inanabitaw ang dating instead nga kanabitang i-record nyo yung tibok nga concert, ang full concert may gala. pwede rin ang mga snippet, kanapit ang mga ginagmayram mga videos. Kanang mubo rabi tao, kung na kay favorite part sa kanta, mura na yung i-upload. Pero kung tibok nga video may gala, tibok concert ang imong i-upload sa imong social media, mura di na gid daw maayo mga mic doon, friends. Kay syempre, ang right ana may gala, naunta sa nag-concert, ang singer may gala. O, dili ang nag-record sa no sa video sa concert may gala. Kay Igor ang mga nagtanaw sa concert mga Magdun friends. Igor ang nagtanaw kay nag-enjoy kay lantaw-lantaw nakanta ang imong paboritong singer at nana may gala. So naka-record ka mga Magdun friends, di ba? Wala mo na problema kay Isa, kay Ice may gala. Kung medyo ano lang ka ng minugbo na bitaw ng mga videos. Pero kung tibok daw nga video ang i-upload ni gala sa social media sa concert, medyo lain na. Okay ra pod niya mga Mike Dun friends nga mag-picture dito. Ay ginagmay nga video, picture-picture, then mag-bitaw magbilin lang kag mag-picture ka dito may gala para na kay memory. Na kay memories may gala sa maong concert. Mora na okay ra daw siya iya nga i-upload ang nana. Pero kung i-upload gyud ang tibuok concert may gala, lain na daw nga istorya. Inaot po daw mga Mike Dun fans nga kanang nagapoy gamay nga respeto sa ila as isip mga artist may gala nga maprotektahan po ang ilang talent bitaw ang ilang pagka-singer mga Mike Dun fans kay gina-upload magud sa mga ano gatanaw concert may gala nga dili sila ang ano gyud nga dili sila ang nag-concert Igor na i-upload ang maong video og nahimo na nilang content mga Mike Dun fans di ba? Oh, no. Naiman lang content so maka-income po sila, di ba? Oh, murag mabutang gapong nagyapoy copyright gapon unta, di ba? Inana mga Mike Dun friends kay dili man na ano, dili man na iya unta nga video concert. Igor ay siyang nag-video dito gamay. Medyo okay ra. May nana nga uploading mga Mike Dun friends. Pero kung i-full good nimo, matutuan ni Ice Sigara may gala. Di na daw siya maong mga Mike Dun friends. Matut pa niya dari may gala to those who have uploaded full performances from our shows. I'm asking you to please take down please take them down. Munang gihangyo ni Ice may gala. To those who have uploaded full performances from our shows, I'm asking you to please take them down. Support the music, support the artists. Please don't turn our work into content you never had the right to distribute. Muna yung gingon ni Ice, mga Mike Dun friends. Okay, sakto pa si Ice, di ba? Di ba na imuhang concert? Ano rin na siya, mga ginagmay nga videos pa dira. Anyways, mga Mike Dun friends, muna ang latest karon kay Ice Sigara. Nagpagawa sa siya siyang feeling may gala sa social media mga Mike Dun friends. Anyways, Monday na sabda mag-uban-uban sa Mike Dun Live. Sa tanang naglantaw sa atong Mike Dun Live, sa atong anong latest. Yes, may Camiguin Island. Good afternoon sa tanan. Kay Dirama, may hapon po. Kay Maria Isabel, magsigig naglantaw sa Mike Dun Live. May hapon sa tanan. Sa tanang naglantaw karon. Mayong weekend mga Magdum friends. Sa akin si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert para sa ano ang

0: Yo.
1: Oras Mengana, alas 3:48 na.
2: Oras sa tud kaninyo sa DTX 500.
3: Pirmi ka pangihi,
4: hanap ka paranaw,
3: ug pagpaminod sa mga tiil.
4: Basin ato na kay diabetes.
3: Mag DTX 500.
4: Epektibo sa pagpamubo
3: sa blood sugar levels.
4: Di kaya ang diabetes.
3: Mag DTX 500.
4: Karun dayon.
5: Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
3: DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rina. Pwede lang hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
7: DTX.

0: tabo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo ng butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
5: Ay, wala ko'y sisilyo.
4: Ay, wala ko'y sukli.
6: Wala yung sukli.
7: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isuklian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
8: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 282 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
9: Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
10: Kanunay ka bang hilantan, sipunon o ubhon? Senyalis ka na sa luyang immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mopabaskog sa imyong immune system batok sa flu, bronchitis, pneumonia ug uban pa. Mighty C, your best buddy to fight infections. Mapalit sa mga butika sa iyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Domingo hangtod sa Biyernes na imutang sa Market City, Agoran Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 or 0991-450-463 or bisita sa ilang FB page Klinika de Alternativo CDO.
9: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
11: Mighty C, napamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanang mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C.
12: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
13: Bugas-bugas o katul-katul,
2: i-DTX 500 na.
13: DTX 500,
2: aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayo sa bugas-bugas o katul-katul.
13: DTX 500,
8: mabalik sa pinakadul ng butike sa iyong lugar.
2: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid-uyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit tigman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
9: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Music from the 80s. 90s.
15: If you wanna be my lover, you gotta get with my friend.
9: And today, and today.
16: I love it when you call me senorita. I wish I could pretend I did.
9: This is Magnum Music Jam.
17: This is Magnum Music Jam.
9: Music Jam.

0: That song was brought to you by GCash Pay Online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online.
1: Alright, balik ta. May gala sa atong programa gyapon na. Ang Magda Music Jam. That was Danielle. Make that Rob Danielle with the Miss Miss. Okay. Grabe ng Miss Miss may gala na. May pagpaminaw sa ato mga Magdun friends may Taguluan Misamis Oriental. Kumusta yung kahaponon diya mga Magdun friends? Nakapanganamo karon sa may panglawas niya sa ato mga gala sa may Taguluan Misamis Oriental. Salamat sa pagpaminaw mga Magdun friends sa ato diya. And also sa ato mga Magdun friends sa may Salindapita sa may Pagatpat. Uy, may nga po sing tanan diya ha. Ato mga Magdun friends sa may Pagatpat. Maayong Sabado sa tanan diya. Salamat sa pagpaminaw ha. Para ka na ako, Magdum Gilbert, na ay mga tao nga di yun magpa-check up kay Maadlok nga may bawaan ng ilang balatian. Sige, salamat kay Magdum Fran. Gingan ka na kay Leia. Napatari may hapon, Magdum Gilbert, tubag sa imong talagsaong pangutana. Para ka na ako, dili sila magpa-check up kay wa may sila'y kwarta. Gantos na lang sila sa ilang balatian kay kabaluman sila nga wa sila ikapalit nga tambal. Alright. Salamat kay Magdum Friend. Napadari may hapon Magdum Radio. Shout out sa akong mga friends si Sherwin, si Frank o si Noel. Gikan kay Topex. Salamat kay Magdum Friend. Diya sa may bugo. Dagantang mga suki diya may gana may hapon. Kay Snow Angel o kay ano kay Jonex. Dagan salamat sa pagpaminaw. May nga pun po Magdum Gilbert din sa may Iponan na minaw mi. While naghigda-higda, nagpahuhay, gikapoy sa pagpamiyasta kagapong adlawa. Maulagin na na. Pahuhay sa, di ba? Anyways, alas 3:59 na mga Magdum friends. Masunod ng Magdum Reports may gala. Alas 4 ang tutsa, alas 5 sa kapunan. And unyang alas 6:30 mag-uban-uban ta para sa Magdum Sabado Night Talk. Ano po tayong mga dinapit ang bisita may gala unyang gabi ha? Walang paminaw mo mga Magdum friends. Maying hapon sa taga maying hapon Magdum Gilbert ang talagsaong pangutana ni mo. Akong tubag Tapulan. Agoy Pulan daw. Shout out ko Magdum Gilbert Tamina ko karon from Land of Dead Bulonseri. Uy. Kamumanan. Pulba sa niya. Gigan ka na kay Joy Jimenez Penaso. Oh, salamat kay Magdum friends yung pang paminaw. Sana eh. Maying hapon Magdum Gilbert hi kay Ma'am Selena Longakit. Celia Longakit Andy Ray to Romeo Hanubas. Especially sa yung sweetheart may galang nga si Sinon Tabasan from Heidi Rons. Okay, salamat kayo ha. Mga Magdum friends sa pagpaminaw. At ngayon yung gabi may gala itong mga dinapit sa Magdum Sabado Night Talk. Usa sa itong mga mahimong guest o yung gabi may gala kay katong baguay lamang nakadaog may gala as best in the band majorette sa Iglai Festival 2026. Makao ba nato si Natalie Castro may gala unyang gabi ang naimong best in band majorette sa Igalaay Festival 2026 si Natalie Castro may gala from Mogs Misamis Oriental General Comprehensive High School ang ilang band mother may gala di ba muna siya mga Magdum friends at hangin siya diri live sa CBN's Magdum Radio. Makaoba nato si Miss Natalie Castro may gala. And uban pa, napatay lang mga guests nga dapat yung atangan. Dini lamang sa Magnum Radio, syempre. Salamat sing pangpaminaw. Happy Sunday, ugma. Ugma pa. Sabado karon may gala. Happy Sabado ka natong tanan mga Magnum friends. Kini na lamang si Miss Tartalang Sound Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Ciao, baby!

0: News. Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro. Adto lamang sa Bugna ug Hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999. Grabe na ang kainit sa panahon karon tungod sa taas nga heat index. Aron mapanalipda na imong kaugalingon ug pamilya batok sa peligro, ani ay mga importanteng painumdum nga dapat nato nga buhaton. Mag-hydrate kanunay, mag-inom og dagang tubig, 8 to 10 glasses kada adlaw. Mas maayo nga moinom bisan wa ka giuhaw. Limitahan uli kayan ang pag-inom og kape, soft drinks ug ilimnong makaubo. Kay kini, dali ra, maka-dehydrate. Limitahan ang paggawas sa balay o mga buluhaton sa gawas. Gikan sa alas 9 sa buntag, hangtod sa alas 4 sa hapon. Kana nga mga oras, ang pinakainit nga siga sa adlaw, gamit og mga luag, hamugaway o gaan o light-colored nga mga sanina aron dali makagawas ang kainit sa lawas. Kung kinahanglan yun nga mugawas, gamit og payong, kalo, sunglasses o pwede usab nga mugamit og sunblock. Ania ang mga sintomas sa heat illness. Malipong, magluya, maglabad ang ulo, ug magsuka, panakit sa kaunuran, mawad-an sa panimuot, ug kalit nga pagtaas sa ilanat, ug pagpamula sa pamanit. Unsay first aid nga buhaton kung adunay nakasinatig health illness. Ibalhin ang pasyente sa landong ug bugnaw nga lugar. Papugnawa ang lawas, gamit ang ice packs, pamaypay ug tubig. Ug tawag nayon sa emergency 911. Ania si City Health Officer Dr. Rachel Delia.
1: Kaning kainit karon dili gyud siya kaayo budak atong masinati sa una lang bulan mo lang karon kay extremely mas init gyud siya compared sa other years lugar no. Sunod gyud ang mga tabo ug init sa nan kay magsige nang taog sunod kung pagsunod na to manggawa sa ato walker apil na ang soul. So mo na nga the more nga manggawas ang soul makakuha na din taog muscle cramps. Muna nga ang suggest din nato is, well, of course, ayaw ko kayo pang pa-expose mo na mga ginagin sa ini. Okay naman, may inyong pag-water, pero hindi ko ipadayon na sinila yung tubig. Mas maayaw yun na tagulan lang may mga asin. Muna nga ang kanalitan ng mga orisol o hydrating ka ng solution, mas maayaw. O kuwan ka ng makuwan sa init, first yun magdana ng heat cramps. Sa secondary yun na sa inyong tubig. Paggawas mas sinuot nga uban sa sinuot manggood is ang mga salt sa ating lawas. So sunod nga na mga heat exhaustion ang padayon na yun na mas grabe pa inong sinuot then siguro sakit sa ulo and then kapuin mong pagmalipong kuan sa kanang heat exhaustion na ka kaya mong kapuin na yun kaayo pabugnaw kita no and then yung reach hindi mong dito o fluids kanang hindi mawala dizziness no kanang tungod

0: panghilamang sa balita o serbisyo, Magdum Radio. Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
1: Magdum Radio, news and public affairs, para sa pagservisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum Reports, inyong mabati ang labas o dagkong balita ning hapuna. Police o hospital reports, inyong usab nga mabati ang mga positibong balita o panghitabo sa palibot. Kining tanan, inilamang sa Magnum Reports. O karon ang inyong paboritong anchorman.
0: Kining programa, giatud kaninyo sa DTX 500.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 4:14 na sa hapon. Mga igala, kumusta may hapon ka na itong tanahan? Welcome, welcome sa itong pagparag-uban sa itong programa nga maong tulong manong Magnum Reports. Sining adlaw, adlaw karon mga igala, nga Sabado. Sabado na mga igala, Agosto 29, tuig 2026. So, ikagahapong adlaw no, nagsaulog ta sa itong kapistahan. Nakapamiesta ba ang tanahan? Nakakaunbag humba, lechon o pansit din na? O bisan lumpia, ano, nga imuha po din pong nasuksok BH. BH, na ito pong mga kaigsa. Na nato nung nakapamiesta. O sa mga wala nakapamiesta, sa inyo po mga silingan, dito sa amphitheater. Basi nakapamiesta po mo dito.
0: Magnum Reports!
2: Narabay, this is a meal ka mga food packs ang naapod-apod kagahapong adlawa. Pero kung wala, agad mo dito, o karagya po na, no? Kung wala ta nakapamiesta, at least buhi, at least lang si pagyapon ng lawa sa di na nato na i-kuan po, no? A big deal ang kanang wala ta nakapamiesta. At least buhi ta, niini pong panahon na, nakabot po tas piyesta sa Dakbayan. Pero happy Higalay Festival yapon sa tuwan. Okay, extended yapon. Hangtod na makumaning bulan sa Agosto ang atong pagsaulog sa Higalay Festival. Oras alas sa 4:15 sa hapon, kini si Magdum Angel Sado in yuhang makauban. Gikan karon hangtod ta sa alas 5 sa hapon. Alas 5 lang kay adlong Sabado man karon. So adlong Sabado, usa ka oras tong programa kay musunod pod ang importante nga tulumanon nga mao ang Magnum Health Issues. O dita maglangan. Kay sa atong pagpanag-uban sa tong programang Magnum Reports, moya tuang unahon mahigala ang paghatag kaninyo sa mga dagkong uluhan sa tuang mga balita, lokal, national, international ug dayon. Pagpahulagway sa tong sitwasyon sa palibot. Unahon nato dinhi sa ta sa tong mga dagkong uluhan sa balitang lokal. Mga biktima sa sunog sa Zayas Carmen na kanawat og dugang mga yuda gikan sa nagkadiyang buhatan. Ug ang mga biktima
0: reports.
2: Nagpadayag usab silang mga pasalama. Oras sa alas 4:16, lain pa natong uluhan sa tuang balitang lokal dinhi sa mga igala kay Afat gidala. Ang mga gun dealers dinhi sa tuwa sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Aron nga mahimong accessible ang pagpamalit sa mga ammunition o mga armas alang sa mga gun enthusiast. Samtang RCSU Region 10, nihimo usab sa pag-awhag sa itong mga gun owners nga siguraduhon nga adunay dokumento ang inyuhang pong paghupot sa inyuhang mga armas. Oras sa alas 4:17 sa hapon. Lain pa natunguluhan sa tuang balitang lokal. Kinita mga higala kay mga pasahero sa jeep nga nahulog sa pangpang sa barangay Indahag. Luwasa og usa lamang. Luwas ra og nagpaayo na karon no sa mga naangkod nga injury. Samtang dinisad mga higala kay PNP Region 10 may klaro karon. Nagihatagan og dakong pagtagaan sa bagong regional director nga si Police Brigadier General Babagay Jr. ang pagsulban sa krimen dinhi sa Northern Mindanao.
0: Magnum Reports.
2: Samtang dugang natunguluhan sa tuang balitang lokal dinhi ta mahigala kay

0: pinakauna ang Higalaay Swimming Festival gipahigayon din sa may Cagayan Resort. Ana sa kapingon kulang 500 ka mga partisipante ang padayon nagtigi karong panahuna. No hangtod pa sila sa mga alas 9, alas 10 ang maong kompetisyon. Samtang 3rd Higalaay Arnes Eskrima Open Invitational Tournament 2026 ang ana karon gilusad sa USTPA Gymnasium. Samtang dance sports pod ugmang adlawa. Pinakauna pod ni. Ipahigayon din sa may barangay Nazareth. Oras alas 4:29 sa tuwa po rin po mga kaigsunan karon nga nagmonitor sa tungtulumanong Magdo Maripos. No, wala pa gihapon na wala ang fiesta fever kay lagi na pa man ta sa bulan sa Agosto. So, ato sa gihapon ng payus na noon, apa man gihapon, murag bago pag bayata ng fiesta kagahapon pa lang adlaw. So, ugma no, sa tumang kaigsunan po, kung nakasaksi na mo sa uban pa mga aktibidades karon din sa tuwa sa syudad ni ining Sabado, ugma Domingo, maupod mga higala ang higala ay First Mayor Cup Dance Sport din sa may Barangay Nazareth nga Gymnasium. Oras alas sa 4:19. Magnum Reports. Dinisa din ang mga higala sa tuang dugang mga balita sa tuang dagkong uluhan mga higala sa Balitang National. Sa tuang mga dagkong uluhan sa Balitang National, dinita kay giingon pod karon miabot na sa kapig 1,600 ka mga tunghaan ang apektado sa milabay nga bagyo o gahabagat sa Pilipinas. Daghan kay apektuhan na apektuhan nato nga mga tunghaan o dili lamang mga tunghaan ato gyud pong mga kuan pod no ato ang kaning mga katawhan gyud pod kay mga biktima in town no ini pong maong baha o mga pagdahili sa yuta no daghan ang naa karon sa evacuation center pa samtang DILG nagabahat sa mga personal sa BFP nga nalambigit sa kahiwian human masairan nga ubay-ubay ang mga naghimo no sa pagpanapi ngadto sa mga aplikante sa BFP. Ombudsman gipamugos nga de-eraser ang o dili eraser sa ebidensya ang recantation sa mga reklamo batok kang Congressman Martin Romualdez. Samtang ombudsman gikasuhan gyud no og graft og malversation si kani Representative Zaldico og uban pang opisyal sa DPWH. Pipila ka mga pag-extend sa medical leave ni Senator Lauren Legarda sa gawas sa nasud gidudahan karon sa ombudsman. City Shentos kuma residente ang gihiklin pud karon sa halapad nga pagbaha nga nahitabo niining mga panahuna sa Kabagan, Zambales. O gadini sad mga higala kay 32 ka mga tawo ang namatay no natalang patay tungod sa habagat uga mga bagyo dayon 8,000 ang mga tawo karon nga apektado sigon sa OCD. Samtang DNR gilaraw nga makig-alayon sa mga private sector aron nga mahingusgan ang kooperasyon sa pagsulbad sa problema sa basura. Samtang mga health advocates sa gidusok karon ang 80 pesos nga vape tax aron nga maminusan no maminusan ang paggamit sa mga menor de edad o mga kabatan-unan sa vape. Oras alas 4:22 na sa hapon. Samtang dinisita mga igalas tungdugang mga uluhan sa balita nato, balitang international kay Pilgrims mihimo karon sa pag pangayos kalina. O kading Pilgrims nga nang nagtinguha nga makaangkon ng taga kalina sa ilang pagsaka lagi dito sa Nepal. Ang nakakabsan yun in town po sa kinabuhi tungod sa halapad nga pagbaha sa boundary sa Nepal ug Tibet. Samtang nang inanglan pod karon na sa technical nga tabang o dili lang no search and rescue operation ang nasud sa Nepal tungod sa dakong pagbaha nga naka-apekto sa dakong bahin pod didto sa maong nasud. No, flash flood. Hadlok kayo. Kung nakita nyo yung mga video, mga photos, hadlok yun kayo po, no? Huwag makakuan yun po, makaguol. Ang nahitabong epekto. So, families po, kung pamilya po, no, sa mga South Koreans, na namising po dito sa pagbaha sa Nepal, hinanglan na, kuan po sa, gitingho po nila ang paspas ng helicopter access. Kaya matabang na po sila. Samtang pagdungog sa kaso niini po nga tao nga akusado nga mastermind sa 9/11 attacks niadtong duguon po gano og grabe ka makasaysayanon nga panghitabo. Magnum Reports. Gilaraw nga himuon na karong Hunyo tuig 2028. Og giingon na US President Donald Trump giyong motambong sa mga programa sa ika-25 ka tuig nga pag hinumdom sa terror attack sa September 11. Ang 9/11 terror attack. Og inyo nasairaan ang tumadagong uluhan sa balita lokal, national, international. Oras alas 4:24 sa hapon. Sa atong mga kaigsunan po din ano katong mga nagkomento about aning sa flash flood. Di igyud dayon kini makalimtan. Kay daghan kayo flash flood hapit no magsaysintos ang patay ato. Unta di na mahitabo dinhi sa tus nasud sa Pilipinas tungod ra kay nagsige na ra batag kaapektuhan ani po nga mga pagbaha. Kay dalado kuno ni no sagad pod sa pagpasagad pod og sa resulta pod ni sa corruption. Ang mga flood control projects nato dinhi ra bagi pang himo no. Nagatasan sa mga politiko og uban pang mga corrupt. Unta di pod may tabo pod na ano nga magka naidaghang mamatay. Di pa man po, kumpirmado, unsa gid po yung mga hinungdan nung ano, nagka-flash flood po dito sa kaning Nepal, kay mura man siya makonsider po nung kinaiyahan yun po dito ang maupong hitabo. Pero din sa tuwa kay, maulagin eh. Di naman kinaiyahan na to ang dapat basulon. Kay, di ba ina ang kinaiyahan kung wala po yung negligence, wala po yung mga pag-abuso sa katawhan. O ilabi na ni Adto po nga mapahimuslanon po kay po no, sa mga proyekto nga unta makapugong sa mga pagbaha pero nahimo na hinungdan. Nga itong sa nilabay ng mga pagbaha kitaan yun po no, ang resulta sa pagpasagad o sa pagpangurap sa pipila. Oras alas 4:26 na mga igala din identa sa mga pagpahulagway na sitwasyon sa palibot. Lakas pa ng dagon sa trapiko. Ano yung Magnum 123 itong siren? Magnum Kia Abelianosa.
1: Magnum Angie na oras na ito kapagulagway sa ako sa panahon karong hapon na Magnum Angie. Ulam may kakablakaan ko. Ulam talakas sa tipon sa pagtatayti. O diba kapod mga sinyaris po niyong posibleng nga mulan ka rin. Man ko itong makinat ng kawanangan karon. Wala mo tayong mabatayin yun po ng mga pagpanagong. Pero kung isutan po na itong dagas traffic ko Magnum Angie, medyo bugat ang dagas traffic ko. Labi na inay ang pagaginod sa mga sa dagan sa mga sakyan diri sa may darang si Imrecto, diri sa may Captain Vicente Roa, o diri sa may Luna area Magnum Angie. Tungod kay traffic, yun kayo karamang panahon na at ito pa nga ginasuta kung unsab yung pinakahinungdan aning grabe nga traffic kung dumaan siya hinahigid kayo ang pag-aginod sa mga sakyan particular dito nga lokasyon karon diri sa may Captain Vicente Roa kaninga corner po diri sa may Luna Magdumaan siya ka naman ito mag-ilibutan na lang po nilabantayan yun po nga kaning daotan o na disgrasya man na diri pero hinahigid kayo ang pag-aginod sa dagan sa traffic kung posible kay kaninga dagan po karon ang nag-laag-laag baka Magdumaan siya labi na kayo weekends huwag dagan yun po ang volume sa kanan karong adlaw pod. So, gamay na po yung pasensya alas sa mga kaigsuunan nga gaagi diri nga aning mga aning dalan tungkol kaya medyo malangan gid po sila sa pag-sibog ko na pagpadulong po sila nag-expect sa mga destination. Ganyan man itong mga nagyan po nga pipira ka mga dalan labi na diyan sa may Kugon area diri sa may Goro area diri sa may dalan po na padulong paindahag po magdam Angie o may Kablakan. Pero sa mas man ang dagas traffic ko, wala mong patingon nga dugay po, kung nadugay nga nabantayan, nga pag-aginod po sa mga sakyanan. At nga pag-ulagwesta ko sa panahon, o sa dagat sa traffic organization sa may, kuna Captain Vicente Roa Luna Streets, ning atong asyudad para sa Magnum Road Hunter kini si Magnum Hunter 23 Kia Belenosa sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 23 Kia Belenosa, oras alas 4:28 dinita mahigala sa ato pa rin po pagsugod sa pagdawat sa balita sa ato mga kauban. Balikan sa nato si Magnum Kia. Magnum Kia, kumusta ang mga nabiktima in town po nining disgrasya dinas may barangay indahag ning atong syudad, ilabi na nung usar ba to kapampasairoan nga jeepward ang involved nini po nga maong insidente. Yes Magnum Kia.
1: Yes, magdamaanjit, no, sa 17 ka mga katawhan, I mean, pasahero nga nadala sa mga nagkadayang nga balay tambalanan, magdamaanjit. At ulo ni ini, ang kaangkon sa kaning matawag bitaw nga serious ang mga injuries po, labi na kayang duwaan, na kaning nga nakaangkon nga mga bali, sa nagkadayang parte sila nga lawa, sa gila diri sa may NMMC po, magdamaanjit. Pero, ito nga pagdalikya, ito nga pag-check, pag-monitor ka ganiya, luwan sa mga lagikan sa kaning nga kuyaw nga kahimtang tungod po, kay kaning nga dali, mapod kini sila, nga kaning nga giyatagan gila yun, nga first aid. Da lebih na kay kato mga nangabalian ra bay tawag magdumaan gi dinha pod ingon nga mga batan-on samtang katong isa pod nga nakaangkon og serious injuries ang kasaya magdumaan gi sa kaangkon siya og medyo kani nga giatake siya tungod kay aning naka-injury siya nila nang maraga na paakan siya og kaning buboyog bitaw magdumaan gi or term nila to ganya putsukan manggod kay gato sa nang gihulugan na ay maraga kani nga beehive magdumaan gi nga kani nga nabungkag so usa sa mga is napaka na yun na siya allergic reaction meron nga maragagi atake kini siya pero at least gitabang mo po siya nakakong kini siya mga burut-burut po siya nga lawas at nga itong nabilin po ka mga 14 ka mga individual nga nadala po sa nagkadaya po nga balay tambalanan magdumaan siya mga minor injuries lang ang mga naangkunan ni ini mga pangos mga bunog o kaning mga ginagmay po nga mga garas-garas po sila nga lawas si kung ano makita ang area magod ka ganina dito sa nahulugan sa jeep po magdumaan siya dili kayo siya taas pero ang iyong nahulugan kani bitong dagan kayo siya og sagbuton siya area ba so kani nga na po na mga kaning nga bali nga mga punuan kitong labi na sa mga punuan bitaw nga kaning mga niwang lang og mga sanga bitaw magdamaan siya so usa pud na siya sa factors gid pod nga nakasama dinya tang kun man makita pa lang jeep niya pod magdamaan siya medyo old type ni gid siya kan traditional jeep niya siya magdamaan siya so kung manon kaga diri gid siya ingon nga maprotektahan kato mga pasahero tungod kay open man ang ani unya ang mga ginatong mga dala pod magdamaan jud sayang lagi tong mga na mga itlog na ay mga kaning mga prutas kani bitong ang sagad mga dito padrong mga to siyang ruta adto gikan diri sa may kugod pasaka sila sa habitat mm-hmm. Mo to nga na mention kag ganyan magdamaan jud tungod kay dira man ang murag alihanan pod sa mga jeep gikan diri sa maya indahaga area so ang nangabirin dito kanya mga payong kato mga gipangumpra ang mga bugas kato mga prutas mga uwil mga lamas nagkatagit ka niya dito magdumaan dito noon niya. Gani man, ang katong mga nangabilin po dito nga mga pasahero, labi na katong nga mag-apuhan magdumaan dito nga si Ma'am Lorna o kato iyang apo, napit po siya naka-angkod po sila o mga injury. Kaya kato si Ma'am Lorna, medyo nag-lisod po siya o galihok as iyahang bukton, kaning wala niya nga bukton magdumaan dito, bali ang apo, ipa-ubos to ga city scan, kaya aside na pangos ang aping ato magdumaan dito, nabunal po niyang ulo. So,
0: buro na lang yun.
1: Ipa kuan na nagan kay kaganya ra ba pagkaitabo po I mean paguman po nga ni subside na po ang kani nga pangitan po nga aksidente ni bunga tong bata o mga story nga katulgon ko no siya niya kabalo ba yan kapag disgrasya dili ka pwede matulog na magnumaan siya no kay basin po baka na inapektuhan nga part sa imo nga ulo dili na katong nga may bata po tong magnumaan siya siguro mga banabara mga 4 to 5 years old 5 years old tong bata ang na isa ato apo ni Ma'am Lorna kaganya so ang naitabo gidala to sila sa kaning balay tambalanan kay wala na nagana po na pamilya po magdumaan siya kay basin po si Mako sa unya nga maitabo ato nga bata kung magkuhan na sila nga apang usro man so ilay gapon nga gidala bisan tuod nga kaning apang usro sa aping ang inaangko na niini samtang ito nga driver po nga si Sir Vincent Idroso po magdumaan siya talaga wala po man ipanigamutan gida niya nga dili maitabo ang gato nga disgrasya nakaangkon siya o mga pangos diri sa iyahang kamot diri sa iyang itong mga sa pagdumaan siya diri sa left niya nga kamot nga mga pangos pero siya nagdumili na po siya nagpagpadala sa balay tambalanan kaya batas pa sa iya murag mas i-pray. Gusto niya yung i-priority ang katong mga pasahero niya. Kay dili puti ang magdumasyon na 17 ka mga pasahero. Unya appeal siya. So, wapin kung i-appeal siya sa iyap sa mga nasandar, ika 18 siya magdumaan siya. Unya ang katong nabilin nga 21 kabukay ang mga pasahero, katong nga nabilin nga pasahero nga wala na nagpadala sa Barita Maranan, katong sila ipangakuha na to sila sa ilang mga kabanay. O sila nagidang mismo ang nagdala atong mga pasahero sa Degree 9 po yung mga ospital po magdumaan siya. Tantang, pagka nagikuha po ka to si driver nga si Sir Vincent Idroso sa mga personal gikan sa TEU, kaya ipaubos po din siya. Kaya na temporary na siya nga ikustudiya magdumaan siya. Anto, so wala pa yung maitabo nga amicable settlement tali sa kaning mga pamilya at itong mga pasahero sa kiplapod sa iyang operator. Kaya kato siya nag-abang ramagutos siya itong jeep po unya sa iya hapon nga bahin. Ang iyang operator naman po din noon kaganina po sa area nga nagyamo po nakigatubang sa mga pasahero po magdumaan siya nga kaning iya po nga gipanikamutan nga madala gitanan sa kaninga balay tambalanan kaya simba ko katubay ang balito nga piangan o nga angkod nakangkod baka mga bali po sila was at least tungod kaya mo po araman po din nahulugan wala na po ingon nga nakabisan sa kinabay mo po na ilang asa sige pagpasalamat po magdumaan siya pero kaganina po naman po nga presensya sa itong kagawad po sa barangay dahag nga si kagawad Nazarwayan. O gagisiguro po niya nga ma-respondihan ngayon. O gaya makatabang po ng kaniyang PTV ko na patient transport vehicle sa barangay dahag na makadala po o gaya mga pipila ka mga pasahero. I mean, ang mga pasahero dito sa nagkadaya po nga balay tambalan. At itong balikon sa kaniyang itabong nga disgrasya ganyan sa may barangay dahag, 17 ang nga nadala sa balay tambalan ng kung diin tulo ay nakaangkon o gaya mga serious injuries. Well, kaniyang 14 nakaangkon lamang over so karon tungod kay wala pa may mga basa ng 20 prayo sa nga gikustudiya kay nga driver nga si Mr. Vincent Idroso diha sa buhatan sa traffic enforcement ay intro pero man gid gali maitabo nga mga basa ng mga magdumaan si posible nga magatabang kini siya og patong-patong po niya reklamo labi na kay daghan gid po ra nga nasamdan ato sa naitabo nga disgrasya diha sa maya suntong barangay Dahag ning atong syudad matong update report kilabot sa itabo nga disgrasya diha sa may barangay Dahag para sa magdum report kini si Magnum Hunter 23 Kia Belenosa sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 23 Kia Belenosa. Moto update mga higala sa disgrasya kaganiya. Oras alas 4:35 din sa Dainta ni Magnum Hunter 19 mentioned kamagtulan kay Ernest Man tanag pa dayon. Initial nga mga nanaog mga higala gianunsyo na ato sang paminar to ka uban nakastanday din ha sa mga USTP ning atong dakbayan si Magnum Hunter 19 gikan siyang lokasyon.
2: Magnum Reports. Magnum Reports.
0: Atong siren mga higala ang mga reports ni Magnum Hunter 19 mentioned kabagtulan kay no gawas na ito pong kaganihang buntag ano na po ipahigayon nga kanay laging nga kalihukan din sa may sitio Taguanao barangay Indahag ning atong nga syudad nga swimming festival diri sa denta kay Ernest tournament pod ni no para sa tumang kaisunan din na mga kabatanunan nga gusto pod nga makisayod dun sa mga update karon sa Ernest tournament na dinas may USTP ani ang detalye Magnum ko na Magnum mentioned kabagtulan.
3: Ayon ang pagtula or ang usaka tournament para sa Arnisa. Ini sa tuwa nga siya at particular kita kayon dyan sa ning the USTP gymnasium dyan itong takbayan sa Kikindiro. Inilayon sa si katulong na Higalaay Festival ng Arnis Iskrima Competition o sa alayon sa Higalaay Festival ng 2026 sa din sa itong siya na kung asa ang nasangpit sa lugar ng mga kalihukan naglangkob kini sa mga players o mga participante
0: okay. So, karon may gala no ang third Higalaay Arnis Eskrima Open so opening program ka ganyan yes magdumensyo
3: so nalay nila ba yung
0: sige magdumensyo so
3: wala so muna nga kini nga maabot sa 540 kini sila sa mga partisipante gikan sa nagkalalain na ka mga kini nga probinsya ngunban pinakalayo nga probinsya ni apil ani ang region gani region 12 no sa nasangpit nga kalihukan so gigamot yag nga doon na po kini nga tapitan Sambuanga Dipolog Kalamansig Sultan Kularat Balay-Balay Palinsya, kinihimgikan nga nagubikan sa mga nasangpait nga mga lugar ang misalmot sa maong kalihukan na. At syempre, pinakadaghan nga mga partisipante ni ini daw gikan sa Sultan Kudarat. So please nga kanang maong kanang larangan lugar sa kining arnis, sila lugar mismo doon ay pinakadaghan og kanang mga mandaog sad sa nasangpit lugar ga kining kalihukan. Siyempre sa kaganila buntag ang exhibition nga gipaygayon nila, doon ay ligawas nga resulta, inisyal pa lang nito, kay doon ay first rank o ingon man nga nagdao o nagkampyon, mao ang nagikan sa Kalawan, si Sultan Kudarat. Ngayon, ikaduha o second rank mao ang sa Valencia team, ikatulo ang Initaw, o ay kaupat ang Malaybalay, Bukidnon, nga team sa nasangpit lugar ka kalihukan. Doon pa rin ito sa paminahon si Christine Cantal Villegas, ang assistant tournament manager sa nasangpit nga 3rd Ikalaan Festival Arnis Eskrima Competition.
4: Ma'am, good afternoon. Kumusta ang inyong ipaygayon karon nga event na Arnis, nga event din sa USDP Gym?
5: May hapon sa tigpaminaw sa Magnum Radio. Kining event nato karon sa USDP Gym, balimaw na ni ang ikatulong higayon nga ipahigayon ang Arnis Competition diri sa kining Higalaay Festival nga na-join na siya. Ang una ani is 2023, then 2025, then karon 2026. Ang atong kwan karon mga participante ato karon nga tuig ni kabat kita sa 540 participants. Ang included ni sa gikan sa Dapitan, Zamboanga, Dipolog, natay Kalamansig, Sultan Kudarat, naatay kaning nata sa Sultan, Malaybalay, Valencia, murag halos sa Region 10 at Region Mindanao siya. Region 12 ang pinakalayo nga atong mga partisipante karon. Then ato po diri sa Cagayan, napod ta atong hometown. Napod tay mga nasa Miss Or, nasa Cagayan de Oro. Mostly kanang mga LGU and school-based nga mga Arnis player atong mga participante karon nga dula.
4: Saan ang probinsya pinakadaghan?
5: Ang pinakadaghan karon kay isang Kalamansig, Sultan Kudarat. Na sila'y 46 participants, then ang sunod ang Malaybalay, Sakata Malaybalay nga na ay 39 participants. Muna sila ang pinakadaghan, then ang uban na dayon na Iligan na tag 20 pero tag 2 ka team. So kung imo sila ikuan, moabot gyapon 50 sila. Unsa kay total abot gyud sila mga 500 plus. Ang sugod sa edad ni nga 5 years old hangtod senior nga 18 above nga mga participants.
4: Dayon kaganina nanay exhibition ba to nga nanay result?
5: Physical event kani pahigayon ganina. Ang nag-overall champion ato mao ang Kalamansig nga Sultan Kudarat. Then ang nag-second mao ang Valencia Arnis team. Then ang nag-third mao ang Initaw Arnis team Lupad-Lupad. And ang fourth place mao ang Sakata Malaybalay. Moni siya ang sa theatrical and new competition. Then napo din tayo mga individual event, natay synchronized event, nga napo yung mga nandaog po.
4: Na siya kaning mga uban pa nga mga event karon is ugma pa may balaan
5: ang ugma ang atong labanan kanang murag mag-sparring bitaw stay kini anyo pa man ni karon. So ugma ang labanan nga padded og ang live stick competition then pero karon hapon magsugod na mi mahuman ni hapit naman magsugod na mi sa among elimination sa padded.
4: Then kani nabay na nga samara nabay
5: kaluoy sa Ginoo gigiyahan ta wala gyud so far naman tay mga medics wala pa man po dinoon ato na kan nga kinidud nga event wala man gyud po siya ingon nga kuan kay kumpleto man ta gamit naman tay mga gear pang gamiton na ang anyo is magperform lang ka then ang padded na gyud na gear sa ulo sa lawas ug tanan then foam pod ang iyang stick. Dili wala. Ang live stick dayon samot kay full gear pud kay ka. Although stick siya nga tinuod pero gear gyud wala mas amot matingala ko ang ingon sa uban mahadlok pero ang kasagaran presidente diri mga gagmeng bata may man kayo mandula mura mag mura man sila malipay magyu kayo sila nga makadula gyud ta inani ani sa maingon lagi nga uy babae malalaki mostly babae gyud do halos mandula. Mm-mm. So wala
4: asa nga province ang imong makita nga mura puin daghan ga excel ani.
5: Diri sa Mindanao daghan gyud kayo ta nga excel kay recently gani bago lang ta nahong human sa among competition sa katubitaong Battle of Champion nga gipaisigani siya sa Luzon, Visayas, Mindanao, NCR o Philippine National Team. So kana sila nag-selection na sila. Pag humag-selection gidula dayon sa Battle of Champion nga ang which ang mo gold member sa membro na siya sa Philippine team sa Arnis. So far natay di man gyud kita kay kanang kulang ta sa mga anitang sponsor budget. Ang Cagayan de Oro nakapadala og duha kay ni gold ni sila sa Davao sa seleksyon sa Mindanao. So karon pag abot nila atong August 7 o 8 to 9 nga dula sa Rizal Memorial Sports Complex, natay nadala nga isa ka bronze. Sa Cagayan de Oro lang na niya duha pud ka participants. Mm. Ya kay mo lagi kay ang ato pong mga nakontra di pud kuan nga Philippine team murag kusog-kusog pud. Pero dako na kayo na namo nga kuan nga maka bronze ka. Mm-mm.
4: Any invitation or imong pad?
5: Nami kini yearly na ni namo nga gina pahigayon nga dula then naapoy mga competition ani sa kanang by other pod nga lugar nga giimbitar po, imbitahon pod ta. Then basin by next December, karong December natay mga dula nato nga dinhi lang ta sa atoa. Focus ta.
4: Mm-hmm. Salamat kayo.
5: Ay, salamat po kayo, sir.
3: Si Ma'am Christine Cantal Villegas, assistant tournament manager sa ika-third nga Arnis Eskrima competition din sa USTP Gymnasium kalayon sa Higalay Festival ng tuig 2026. Si Magnum Hunter 19, medyo kabagtulan sa palitaog, sir. Bisyo! Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 19 Mancho kabagtulan na sa atong pagpadayon sa atong tulumanong Magnum Report sa tangatay mga dugang po mga balita nga atong ipabati. Oras una alas 4:45.
2: Time check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: reklamo pang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Happy Fiesta, Cagayan de Oro. Kini inyong higala, Vice Mayor Bebot Rodriguez. Apo ipaabot ang apong kinasingkasing nga panghinaot sa usa ka malipayon o mabungahong kasaulugan sa kapistahan sa atong pinalanggang patron, Senior San Agustin. Hinaot nga kining maong kapistahan magdalakan natong tanan o panaghiusa, kalipay o kalinaw. Gikan sa Tibuok Banay Rodriguez, Happy Galay Festival o Viva Senior San Agustin.

0: Terms and conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
2: Oras alas 4:52.
1: Oras hatod kaninyo sa DTX 500. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
2: Balik na mga higala sa itong pagpanag-uban sa itong tulong ng Magnum Report sa karon mga higala o bisag-asa mga tanga balita karon na may kalamigitan kayo sa mga pagbaha. Padayon karon ang mga pagbaha dito sa kauluhan. Uga gani man, daghan yun po no ang mga nangamatay sa itong nalakbitan kaganiha. So karon kumiunta no, nag-viral po karon ang usas mga journalist po no, uga TV host po nga si Lin Ching. Kay lagi, iyag yung gi-air no ang ihapong frustration. Tuod lagi ni prolong pagbaha dito sa Hagonoy, Bulacan. So usa lang din sa mga lugar mga higala din eh, sa kaning tuwa pong nasod nga naka-experience ng mga pagbaha. Pero dili na ba yun po nino ang mga gipang naapektuhan nga lugar yun. So daghang nga mga nabahaan din sa to sa Pilipinas nini pong baguhay lang po nung na-experience ng mga bagyo o katupong habagat. No, kay di taas sa mga water level sa to po din po nga mga kasubaan o dina po din po sa mga creeks o sa mga canals. So luoy kay mga kahimtang intawon sa to po mga kaisunan tungod lagi kay ang epekto po nini kun tungod kay kini puno epekto po ni sa mga pagpasagad o sa corruption gyud corruption apil gyud na sa contributor po mga igala dili lang po to maintang tungod sa basura pero naki papili hapon na mga igala pero kumintang corruption na agid gihapon. So dito karon sa kaning kauluhan mga igala no na himo po nga iskutan nagbisita man karon ang tong DPWH secretary nga si Vince Dizon sa mga gipang bahaan nga mga lugar dinhi sa tuas nasod. So gani man adunay gani may na, gawa sa baha duna pay mga infrastruktura nga nangaguba tungod niini nga kusog lagi nga pressure po da sa tubig nga kani pod epekto ya po no sa baguhay lang po nga nahitabo nga kalamidad. So dito sa kaning dito po sa pagbisita ni Secretary Vince Dizon mga higala, no, dito sa kaning gihimo lagi nga pag-priority, gihimo lagi nga yapong pamahayag sa baguhay lang po niya nga pag-atubang no, sa mga membro sa Pransa nga nag-mando na nga itong Presidente's Nasud nga i-prioritize no, kaning naputol manguning tulay sa Aquino, no, Aquino Bridge mga higala, naputol niya na kaning mga agianan po nga naapektuhan tungod lagi ni ini pong mga pagbaha. So sa Pangasinan mga igala apektado gihapon. So no ang mga engineer sa Manila naghimo na karon sa pag-assess sa mga damages o pagdetermine kung unsa bay mga pwedeng mahimo kay nagmando karon si Presidente Bongbong Marcos Jr. nga first order of business gyud ang pag-restore sa mga access business gyud ang pag-restore sa mga access no nini po mga kadalanan nga naapektuhan mga tulay nga naapektuhan nini po nga katalagman nga tong nasin at yan. Tapos paminawon base kaning DPWH Secretary Vince Dizon niini pong nahitabo lagi pud no nga mga pagbahag pagulan-ulan nga og pagdahili sa yuta tungod niini pong mga daotang panahon.
4: Unang gagawin natin kailangan nating gawin possible tong bridge to kasi critical to para sa mga kababayan natin. Kababayan natin sa Tagalog City. Hindi agang Pangasinan ang pag-atulong sa so wala tayong choice. Meron naman tayong detour bridge na dito. Pero two lanes lang kasi yun. At hindi pwedeng dumaan ang mga malaking traktor. So, yung mga malaking truck natin, doon muna sa Aero na dadaan. Pero yung mga light vehicles natin, didituin mo natin sa kabila ng mga traktor. So, nagpapagra ako ng mga engineers galing sa Manila para i-assess kung anong pwede natin gawin mabilis. Na problema, ito ay mga trabaho, agad ganito pa natin yung ilo. So, once na humupa na yung ilo, yung daloy ng tubig eh ano sisimula tayo so gagamit siguro tayo ng mga temporary ng mga baka para yung maging possible to light vehicles kung akin ang bridge so i-design nyo na ito ng between now at then humupa yung tubig and then kapag humupa na yung tubig Pero
2: okay, so para mga higala, tipig lalas pa mahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon. Kay ang ato lang pulakwitan, ang Senado karon nagsugod na no silang deliberation sa 2027 na NEP or atong National Expenditure Program. So kung wa mo na kay balo kung pilay budget para sa tuig 2027, ana sa 7.2 trillion pesos. So katong pagka-Webes, no, nag-start na sila og initial briefing ang Development Budget Coordination Committee kung DBCC sa kani pud mga igalo, no, a member sa finance panel sa pagpagulo pod ni Senator Joseph Victor JV Ejercito, no, naghimo na gid pud sila sa pagpaminaw, no, sa mga government economic managers pod nato kay para ma-discuss gid ang current nga state of the country sa nga economy ug mga hakit pud, no, nga giatubang karon sa tos nasud sa Pilipinas diin aduna po yung mga pinahanglan pod nga mga priorities po.

0: nga makahimo ta sa pag-recover din po sa itong growth o ma-sustain po na itong development kay daghan kay mga nangahitabo nga negatibo gid sa ito apong nasod. So, ang mga senator po kagahapon nga ni itong Pizza 27, no, nag-inquire gid po sila sa kung saan may mga plano karon sa gobyerno aron nga ma-provide gihapon ang basic needs sa mga Pinoy, ilabi na sa edukasyon, healthcare, kaning livelihood, mga panginabuhian, agrikultura, infrastructure, o pag-address po nining inflation kay gamahal gig ayo ang ato po din pong kaning mga presyos pala lito. Noon lagi nining nga padayon po nung pagsaka sa oil prices nga nagresulta po sa kung kini epekto po no sa kaning conflict sa Middle East. So dinhi pod sa tuas nasod sa Pilipinas sa lagi kinahanglan gyud pod ni maaksyonan pod kay kung pananglita no linyentra pod kay pod ang ato pong mga magbabalod usa kun sa mga problema din pong atubangon din pod sa katawhan. So mo ni mga igala ang mga economic managers pod gipanawagan nga dapat ang ilang national budget align gyud sa strategic 10-year education plan din makatabang pod no sa kanipong pagsulbad gyud pod ang mga igala sa uban pang mga problema kay lagi ang kaning pagpaminos po sa electricity cost, dun dapat natay mga anti-corruption na measures kay lagi atong gaa mga igala kinanglan yun no ang ato ang BCDA funds no not necessarily sa gaa o guban pa basta kay daghan no dapat ang kanilaging kadena po nga framework mga igala ma-sustain dayon gas po ni ana no ang ato po din pong mga katawan dapat lang yun po na mahatagan o gailaha pong kaning kagawasan nga makisayod yun po sa ato po din po nga pondo o sa ban pang mga kaning kalambuan po sa tuang nasod. Ato sa paminahan mga higala mga pamayag po no, so sa mga senador po sa itong nasod.
1: Ang goal ho natin, pwede niyong ilapat yung budgeting natin with regard to the needs for education for the next 10 years. Kasi yung spending ho natin at the current level or previous to 2026 is simply not enough, no, to really make a dent in our education space. Kung hindi natin i-maintain yung ganung klaseng spending, we might backslide. And the reforms that are being done, and to be fair, marami pong reform ang ginagawa, ay baka mawala ulit. The funding cannot be 1 year or 2 years. It has to be 10 years. And every time na umuulan, every time nagkakalindol, every time nagkakabaha, 1,000 classrooms at a time nasisira. So we really need to fund this. Living wage in 2026 is close to 40,000 for a family of five. Tinapat ko po yung 40,000 dun sa 480 kasi 40,000 times 12 is 480. So we want to see the advanced manufacturing. We want to see the industrialization. Pero ayaw ho natin na yung pinakamahihirap, yung magsasaka, yung mga IP na nandun po ay masagasaan. Again, we're talking about 1,600 hectares. Siguro naman po we can look for space and look for support for them to make sure that these families, hindi ho sila mapeperwisyo. So we can look for that budget in the BCDA funds, not necessarily in the GAA. Sa FOI, kailangan magtanong yung citizen para makuha po yung data. Sa Cadena Law, lahat ng data nakalabas na ahead of time at nakamandato ang mga ahensya na ilabas ito as part of their work. At kung hindi nila ilalabas to, pwede silang makasuhan. So I'm hoping that if we pass this law, sana po may tulak natin tong pagbabago ng sistema. And we can really make a dent against corruption.
0: So, alun po din yung mga higala no, ito pamayag ni Senator Bam Aquino. Kagapon po, naghatag po statement po no, si Senator J.V. Ejercito. Kinanglan ba, dapat back to basic approach yun daw ko no, sa tuwa po din pong 2027 national budget. Matod palagi po no, ni Senator J.V. Ejercito nga, pangutana po niya, kailangan ba gidaw ko no ang kinipong nahisgutan ng pundo kay dako-dako ba yun po mga higala para sa 2027 ang ato po din pong gikinhanglan no nga ila pong mapoy gi-suggest po no nga dapat mapalabang.
2: Nahaharap sa atin simple ngunit mahalagang tanong ang nais natin masagot, kailangan ba talaga ang pondong ito makatuwiran ba ang halaga? Handa na ba ang proyekto? Kailan ba ito matatapos? At sino ang mananagot kung hindi ito maipapatupad? Lagi na nating ikonsidera ang necessity at feasibility sa pagtalakay ng budget. Hindi po ito para lamang pahirapan ang mga ahensya.
3: Senate Vote
0: So moto mga igalan kay para gid mga siguro moto dapat gid ma justify gid sa mga nagkaring buhatan sa tupong gobyerno no ang ila pong pagpangayog mga pondo kay basin yag mo paingon ra pud no sa mga bulsa ra pud sa pipila. So mo na karon no na day mga problema karon dili sa tus nasod makita nimo bisag asa gid no nga network karon na sa mga news network mga igala puro sa gid pud no mga problema tong makita nga ma-relate mo din pud sa corruption. So kanino dapat i-justify gid kung nganong kana man nga pondo nganong kani man ninyong pangayoon ug unsa gid pa purpose no nganong ni dako bang iyo pong gipangay nga pondo nini mo arang-arang lang nung ni gamay ang pondo pero kung ni samot no ni lobo lugar ang iyo pong pondong pangayoon so dapat ma-justify ninyo mo na kay nagsugod na ra ba pud no ang deliberation. So nag-ingon ra ba pud to ang ato pa din pong Senate President nga dapat no sa di pa mo ng Pasko paningkamutan nga mahimo na gyud ni ma-realize pod ang pagpalabang sa NEP.
3: Magnum Reports.
0: Oras sa 5:03 na sa hapon, may gala no musunod ang programa nga inyo pong yatangatangan kay labi na ni adto nga dunay mga gipangbati koron no dugang kahibalo ang inyo pong masayran sa programang Magnum Healthy Wealth kay sila si Magnum Bing Asinto ug Magnum Sharon Selan Gilowa ang maghatag kaninyo mga higala og mga pasidaan, mga tips aron pod magpabilin mong himsog, lagsik o gamahimo gyud po ninyo no nga to the fullest ang inyo pong pagkinabuhi dinis kalibutan. If ever nga duna pod mo mga balatian na dina, no think positive gihapon. Dunay mga solusyon siguro gihapon nga moabot mga igala pero sa mga wa pag yung mga gipangbati dina, at least mga igala magihan mo sa Magnum Healthy Wealth. O katong naay mga gipangbati na pod karon, basin madungagan pod no ang inyo pong pwedeng mahimo nga di mo grabe ang iyo pong mga balatian. Gawas sa itong mga pag-ampo mga higala, kinahanglan yun no ang healthy habits gihapon. So, pahinungdan, nga pamati mo sa programang Magnum Healthy Wealth kay mag-unsa man ang inyo ha po nga lawas kung inyo po nang gipasaga. Okay, mag-unsa man ang sapi kung sa lawas lang pa uli. Oras sa 5:05 na sa hapon. Unya, mga igala, after po sa Magnum Healthy Wealth at nakatangi ang balitang Magnum. Kauwan po na to si Magnum Ching Interina Enriquez o right after po sa balitang Magnum, ang Sabado Night Talk. O yung mga nag-viral karon po no, ng mga personalities din sa to sa Dakman sa Cagayan de Oro. Labi na, ang atuwa lang po nga baguhay po mga higala nga gideklara nga mananaog po nung best band major at dinis sa tua sa mga tungaan po nga ni Salmot sa street dancing o ay dili street marching band competition no gikan sa MOGS inyo po din pong masayran unya kaya maabi-abi po nila no mahinabi nila ni Magnum Mencho kabagtulan o gilabi na ni Magnum Gilbert de Los Santos ang representante po na gikan sa MOGS na ilha pong band mother. So kung gusto ninyo nga masayran kung kinsa siya, si Miss Natalie mga igala, unya inyong mas inyong madungog ang ilha po din pong pakiguban nila ni Magnum Mencho kabagtulan ng Magnum Gilbert de Los Santos sa programang Saturday Night Talk. Samtang ang hassle ng mga patong na fees no, may patong na nga mag-cash in kahit pagluload, may patong pa rin. Buti na lang sa GCash, patong-patong lang ang good news. Libre na nga mag-cash in sa partner merchants, may bonus ka pa kada load with G-Load. Punta lang sa partner GCash merchants katulad ng Pure Gold, Lawson, Palawan Pawn Shop, and more para makapag-cash in for free. Walang kaltas, up to 8,000 pesos per month. Sulit magpa-load sa G-Load dahil siksik sa bonus. May bonus data pang internet. Longer validity ng load for a select G-Load versus regular retail offers at meron ka pang chance to win 200,000 pesos weekly. Hindi na kailangang problemahin ang mga patong dahil tipid na sa free cash and partner merchants. Sulit pa ang pag-load sa GCash G-Load. Promo runs from May 22 to August 31, 2026 for DTI Fair Trade Permit Number FTEB 25758 Series of 2026. Visit the GCash Help Center or call 2882 for Globe and TM 0272139999 for other networks. Fees may apply to know more. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Pay online, sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online. Oras alas 5:07 na sa mga kaigsunan din hanga nag Ulat na sa programa ang Magdum Health Iswell. Karong taon-taon inyo na silang madunggan. Ilabi na! Basta doon na po sila yung mga eksperto no sa panlawas. Ngayon yung hapon din pong madunggan po no ang mga tips po at gikan yun po da kanila. So sa itong mga kaisunan, ay mo pagbiya, mabati gaya po ninyo mga programa sa Magdum Radio sa itong official Facebook page, Magdum Live, ang official website, www.magdum999.com. Huwag din na po sa mga radio, 99.9 gihapon ang dial. Og so maabot adlang Lunes, punta mag-uban-uban. So sa mga oras, so, sa mga istasyon, 99.9 ang dial sa radio, og Magdum Andrew, gihapon yung makauban, mataga adlang mahigala, Lunes, hangtod ta sa Sabado. Sa Lunes, alas 4 hangtod alas 6, balik ta sa itong regular nga oras, kaya basta Sabado, usa ka oras, pero Lunes, hangtod sa Biyernes, tagduha ka oras sa ito ang programa. Og di man iayaw kalimting sa usa ka gawasnon nga katilingban, katawhan ang labing gamhanan, managlahi man ang atong baruganan, hukom sa katawhan ang matuman. Kini, si Magdum Angie Alzado, dinhi lamang sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio.
3: Inyong nabati ang labas ng mga reports o positibong balita ning hapuna, paabuta o mga lawa ang laing hugna sa Magnum Reports. Dinhi lamang sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
0: Oras alas 5:09.
4: Oras hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
5: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan nag-share, liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, magbuhi ng mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusog og nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na otorisado ng mga hardware og Depo Stores dool kanimo.
6: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis obligid sa Motormate na diretso, available ang premium motorcycle tires ka Pirelli, Michelin o Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news! Free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amuang branch? No worries! Kay naapod ang Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay? Visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo ng butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Alang sa mga bihedor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang unang biyahe, alas 3.30 sa Kadlawon, Sundan, pagka alas 4 sa Kadlawon, alas 4.30 sa Kadlawon, o kada oras na galeon, gikan sa alas 5 sa Kadlawon, hangtod sa alas 7 sa gabi, Ilunes nga to sa Adlong Domingo. May biyahe sa bang Magnum Express, paingon sa Dahilayan, matag alas 9 sa Buntag, o mabalik sa Cagayan de Oro, pagka alas 4.30 sa Hapon, Lunes nga to sa Adlong Domingo. Mudawat usab kami o booking, niyatong buot nga muadto sa mga spot sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental o sa bisan asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na himutang sa main entrance sa Limkitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag lamang sa 0999-887-7999. Ayawan tusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.
3: Kabir ni Santo ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa inong dan?
4: Nawad-an kog dako nga kwarta sa akong bank account, Pads.
3: Ha? Ngano man?
4: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da ko nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumplitong pangalan, address o bank account number.
3: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
5: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469 NTC.

0: Sugakob sa pag-atubang sa bisan unsang hagit sa kinabuhi. Apan, ang bisan unsang hagit dili nato mabuntog kung sa hinahinay dauto na sa nagkadaiyang balatian o sakit ang atong lawas. Kabus man kita o adunahan. Dugtong niini ang Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Mudalit kaninyo sa tulumanong. Magnum Health is Wealth, programa nga maghisgot sa kasayuran sa kabaskong sa panglawas, kahapsay sa panghunahuna o kaligon sa pagbati. Magnum Health is Wealth. Dungan ninyo nga mabati sa itong official website, ang www.magnum999.com o Facebook page sa Magnum Live matag Sabado, alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi. Uban sa inyong mga alagad sa kahimsog, Magnum Cheryl D. Asilanggelawa ang inyong nurse on the air o Magnum Bing Abukay Jacinto. Timan ilang sa ganunay, magunsa man ang sapi kung sa lawas lang pauli. Magnum Health is Wealth. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP. The World Health Organization defines health as a state of complete physical, mental, and social well-being, not merely the absence of disease. Kiniusab ang barugana ni ining programa, Magnum Health is Well. Our program, your program about health, health disorders, and its signs and symptoms, causes, transmission, management, and preventions. Magnum Health is Well. Mag-unsa man ang sapi kung sa lawas lang pauli. And here are your hosts.
0: Takra sa Magnum Radio Philippine Standard Time, alas 5:16 na sa kahaponon. Maying hapon kanyang tanan mga binating ting paminaw sigon sa maabot sa tong Sibya, ilabi na sa 80 ka mga barangay diri sa tong syudad nga wa pa mahuman sa ilahang ka-excited o kamalin pa awayon. Tungod sa kasadya sa pagilid usab sa dakbayan mga Magnum Press, no? O maying hapon usab sa tanang kalungsuran sa lalawigan sa Misamis Oriental, lalawigan sa Camiguin, Bukidnon, Lanao area, o sa Misamis Occidental. O sa tanan usab nato ang mga online viewers nga kanunay nagabisita sa itong official website, ang www.magnum999.com samtang sa atong mga Facebook page followers, sa tanan nga ga-share, ga-likes o ga-subscribe. Salamat kay sa kanunay yung pagsunod sa atong official Facebook page ang Magnum Live, sa atong Instagram ang Magnum Live 99.9 o sa atong Twitter account ang Magnum Radio 99.9. Salamat kay sa kanunay nga pakiguban ka na mo matag adlaw nga Sabado, matag simana din sa atong tulumanon ang Magnum Health is Wealth, kundi in busog kita kanunay sa mga impormasyon giya o tanan usab natong gabay yan. Aron sa kanunay, mapatunay nato ang kahimsog sa atong panglawas kay sa kanunay kami nagabutsyag ug nagapulong magunsa man ang sapi kun sa lawas lamang kada pauli. Kini nyo mga alagad sa kahimsog makiguban kaninyo karon sa pipila ka minuto sa atong tulumanon. Kung diin lain usab nga isgutanan ng atong pagaduyugan karong hapuna, may kalabutan sa pagpahimsog sa atong panglawas. Magnum Bing Abukay Jacinto, uban gihapon sa atong nurse on the air Magnum Cheryl D. Asilanggelawa. May hapon.
2: Yes, Magnum Bing, maying hapon kini mo. Maying hapon sa tanang suking tigpaminaw sa Magnum Radio. Ilabi na sa atong manginahan, no, nga nagkabisi karong mga panahona, daghan ang giatiman, ilabi na ang mga labhan nun, o guban pa, nga gimbuhaton sa adlaw nga Sabado, maayong hapon kaninyo. O gidapon nato ilimtan, no, nga aside sa atong mga inahan, nagyapon ng atong mga daddies, no, mga amahan, haligi ng tahanan, nga naningkamot sa tibuok simana para matawid kung unsa ba ibutang sa atong tagsa-tagsa kamalamesa.
0: Maningkamot nga mahimong kuan kasangga.
2: Kasangga, yes.
0: Kaagabay, kaagapay, kalinga, og tanan.
2: Oo.
0: Body.
2: Oo.
0: Body sa tanang butang.
2: Magluming usahay ka ng ma-give emphasis ra nato ang mga inahan, no, grabing kagidlay sa panimalay. But akip gihapon ang mga amahan, Magnumbing, no. And it's not just usa ang dapat mo patigbabaw, but ang duha gid Magnumbing. Mao na gitawag nga partnership gid ako.
0: Yes, and challenging gani para sa ilaha ang mamahimong inahan, Magnum Cheryl, no, kay wala man gid sa 40 sa mga tatay ang magpakainahan.
2: Uh-uh.
0: No, so mo sa na usa nila ka mga hagit, no, nga

0: po natong hatagan o pagtagan o pagdayag, no? Kaya paningkapot din sila. Nga mo atiman o bata, bisag ka nga. Pag-ilis ng diaper, wana challenging na gayon.
1: Oo, yes, magdumbing. So, ato silang i-acknowledge karong mga panahon na kay adlaw man nga Sabado, pahulay, no? And it's a long weekend.
0: Long weekend. relax, si nanay o si tatay, mga anak, ha? Ayun taon mo, pagsigig pa, badlong, kaya namos balay.
1: So, magpaharuhay, aside sa ang uban, human naman ang fiesta, no? But the celebration still continues.
0: Continues until September 5.
1: Wow, yes, oo. So, naay panahon nga.
0: So, gupan ni Maho, pag-ibong fiesta.
1: Lagi, oo.
0: Salin-salin
1: na feel pa na ako. Napay mga kwan din na salin-salin ginagmay, maprito. So, aside sa fiesta celebration, panahon sa nga magpahulay, panahon nga you talk to your family member, magnumbing, no? Kay naaman ang tanan sa panimalay. So, it's a nice opportunity to check each one of you kung kamusta na.
0: Hi and hellos, no? Kinahanglan kayo. One step away can make difference, mga magnong friends. No? And one step forward can also make difference sa ato ang mga minahal sa kinabuhi. No? Or by just texting hi and hello, no?
1: It makes a difference. Labi na tong naay someone, ay murag ka nang wala namin nakita.
0: Taon-taon lang yun eh. Ay, nagparamdam.
1: Nagparamdam.
0: And we should be thankful, mga magnong friends, kung ikaw mismo i-reach out ka sa imuhang mga higala nga long time before na wala naging pagparamdam. Hagas nang daw ka madumduman, magnong Cheryl. And it's a very, very inspiring personality alang kanimo, no, nga mahimong madumduman ka
1: among sa panahon nga
0: among others.
1: Di lang sa panahon magnumbi nga kanang nabe ka tash jay gamayin ko natago di ano kay kumusta niya mangutang di ay
0: bahala na lang kung sayang intention pero the fact is that
1: kung madumduman,
0: madumduman ka sa kadaghan or sa kalayo na niyang naabtan successful or failures, no, or sa unsa man ganing siya ka kuan na karon well off or unsa nagidiyahang kahimtang pero madumduman paghihapon ka, so meaning you have some special part of amang ka sa iyang heart or sa iyang mind or sa iyang life mismo, no, kay usahay atong madumduman ang mga tawo nga nakahimo o mga
1: masakit,
0: mga kining kasinatian or mga memories nga nga nagpabilin sa panumduman.
1: Something to remember niya. Kininay usa day ka content creator magdumbing nga kanang granny, so meaning tigwango na to siya ganahan kay kung follow niya kay pare sama ana ba kung kauban na to atong pamilya karon. It's not about what you kanang what you bought to them, mga regalo nga dinagko daw ko, no. It might be remembered, no, pero ang mas madumduman sa atong mga minahal sa kinabuhi kung unsa nato paggawi sila katong moment kay you are together in the table talking, no, kanang celebration that you had.
0: It's the kindness nga inyo ang i-share with each other,
1: especially for the kids nowadays. So we have to kanang yung relationship communication with our kids kay dili magmatter kung dako kay tong regalong ilang madawat, but your presence as parents
0: and the quality time we spend together, mga magnum friends, no, kay sila palagi lisod gay mo ingon na dayon ka ay kung mabalik lang ang tuyok sa orasan
1: unta,
0: so if only na lang dayon kataman, magnum no, so mientras makaya pa masavor pa nato ang moment, so make it happen, mga magnum friends, no, kaya might be today night will not come back tomorrow or tomorrow will not be returned for today's moments, mga magnum friends. So let's live in the moment, no? So dili na tag worry for the future. Of course, natural magina. It's our init personality, magnum friends, no? Nga sa tao nga magproblema sa kaugmaon o sa malabot. Pero kinahanglan sa nga ato lang sang i-savor ang naa.
1: Current.
0: Yes.
1: Kaya ang kagahapon, like kaganiha, pagbaklay na ako, it's done already.
0: Yes.
1: Ang paguli na ako, wala pa ako nakabalo. So the moment is karong naa ko.
0: Yes. So we should be thankful sa ato ang mga gininhawa. Matag karon ug unya, matag segundo, mga magnum friends, kay that's a blessing. No? And anyways, in any form, everything is a blessing. No? So we cannot create mag-create pa ito artificial nga hangin, electric fan, aircon, no? Pero the moment nga gininhawa na nato ang ato ang hisgutan, wag yun tayo mahimong artificial ni anak, mga magnum friends. So, we'll make it a habit na atong i-acknowledge atong pasalamatan ang tanang mga panghitabo sa atong kinabuhi.
1: And our divine creator, Magdumbing.
0: Yes. So, there you go mga Magdum friends. No, sa itong pag-uban karong hapuna sa itong tulumanan ang Magdum Health is Wealth. Laino sa mga isgutanan nga makapahimsan sa itong panglawas. Nga ito sa pagatutukan nga karon mo gining pinaka-abused nga bahin sa ito ang lawas. Mga Magnum friends, kung kini na gani mawa, nawa na yun na murag half of your existence. No, mawala na po mga Magnum friends. Although, saludo to sa uban nga taliwala nga wala ni sa ilahang mga pag-personalidad o sa ilang physical nga pang buluhaton. Gapaning kamot gihapon sila to be able no nga makabuhat gihapon sila sa mga normal nga butang sa normal nga mga tao no as we celebrate the health aside
1: saving month
0: months sa bulan sa September no sunod simana doon natin napulo ka mga essential tips nga ato nasang i-remind atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon kay guilty po ni Magnum Cheryl ani no so wa magpasabot nga exempted mi ani no kay nowadays in modern times digital world sigurado kita ang pinaka-abused nato nga organ sa ato ang lawas is atong mata mga Magnum friends we dagan kita guilty ani ha so ato ka na pagaduyugan karon din sa atong papadaguban sa atong tulumanan ang Magnum Health is Wealth apan sa di pa nato ipadayon atong hiskutanan ato nang ipasupot atong mga headlines. Sa atong Magnum Lokal, mga kalihukan, nga nakasadya o nga nakapabibo sa pag-ilin sa Dakbayan na padayon usab karong mga orasa, taliwala pa man sa hadla sa pagbundak sa ulan. Lamay ka niyo patanahon, Magnum Cheryl, no? Ang atong mga contingent nga nag-join sa street dancing competition kaya mura naging silang nagdula-dula tungod sa ulan.
1: Mura, bisan pa man na nag-ulan lugar na nakapahender. In fact, nakapa-add-on sa kanabang
0: ganang. Naka-ignite sa ilahang energy, no? Yes. Kaya murag na ang ilahang kalapoy, ang kainit, kalangaang, muras lang nabisbisan, na-energize na yun sila. Mga Magnum friends, no? Kung tanaw ninyo ang mga playback video sa ato ang Magnum Live, no? Apil ka, mainggan niyo higa sa ilahang pagkasadya. Taliwala pa man, grabe na ito, no? Muras lang mga piso ka na nga basa. Hopefully, no? Tanan na itong contingent, inom lang yun kanunay, pangsagang immediately, right after sa buwan.
1: Yes.
0: Siguraduhan lagi ninyo nga nakainom mo o pantambal in town sa Suma o hilanan sing bakulang.
1: Or katong mga na mga allergies, magdumbing kini ako lang i-add on kay kabantay mo ang hinungaw.
0: Yes. The first alisngaw. Alisngaw sa dalan, nga gikan na init kay sa ngatanan, yun ibundak ang ulan. So makita ninyo mga Magnum friends, sakit kay na muligot mo, ligot mo, lugit sa tong ilong. No, so katong na mga allergic rhinitis, siguraduhan nato nga nanamoy mga antihistamine na pantambal diha, no? Mga parents sa ilahang mga katong project directors, sa ilahang mga trainers, siguraduhan nato ato itong mga bata, no, nga naatiman ilahang panglawas after right after gyud sa ilahang presentation in town kay wa gyud ang energy, wa gyud na wahantod gyud dito sa last.
1: Ayan na ito, mabate ka nang inigpaguli na ba?
0: Paugma na Magnum Channel. Congratulations sa tanan ng mga contingents.
1: Yes. Samtang sa laing bayan sa itong Magnum National, Department of Foreign Affairs kung DFA padayong naghulat ng confirmation report gikan sa DIPAL authorities kung may nalakip ba ng mga Pinoy sa libo ang namissing o nakala sa halapad ng pagbaha sa Nepal. Ang lakang gihimon DFA spokesperson Annalyn Ratunel, human magpakita bang ang mga pamilya sa mga Pinoy sa ilang kasam tangang kahintang. Hinoon gipasalig sa DFA ang hugot nga koordinasyon tali sa New Delhi Philippine Embassy ug Philippine Honorary Consulate General sa Kathmandu aron kaabagan ang mga Pinoy sa ilang panginahanglan.
0: Alayan usab sa mong kalamadad mga Magnum friends atong Magnum International Search and Rescue Operation sa lapad ng pagbaha sa Nepal ug China. Nagparayon dulang 3,000 ka mga tao na ang natalang missing ug 633 na ang patay. Nga lawas nga nakuha sa mga rescuers. Subay sa report sa Nepal's Disasters Authority, moabot na usab sa 933 ka mga hydropower workers ang na-missing. Lakip na ang mga mountain trekkers ug pilgrims nga misaka sa Tibet, Sacred Mount Kailash. Ani sa grado mga ganyan nga bukid mong Cheryl mo. So makaabot ka dito, mura na kag na-renew sa imuhang beliefs. No? O samtang sa talaan sa Red Cross, maabot ang sub sa Dubai tayo 3,000 ka mga taong apektado sa mga kalamidad o gikabalak ang padayon pang musaka ang ihap sa mga nangamatay. Galison mong sila sa ng communication karon mga Cheryl. Na itong mga Pinoy families dili sa Pilipinas worried na kayo kaya hindi na makontakt ng mga pamilya.
1: Oo, nato isa ka itong Filipino doctor magdumbing, no? Nga gikatalangan na apin siya. Mura ba kung imong tanawon itong mga footage nga itong nakita?
0: Oh, grabe.
1: Kanabitong in just a matter of minute, murag ay
0: total wash out yun, no? Yes. Pag si Mother Earth na
1: yes, muna itong ginasulti magdumbing nga. Kana siya, it's nature but somehow yes. Naatay contribution gihapon, Ana.
0: Sometimes it's a wake-up call to everyone, mga yeah. friends, no? So if we could find some time to protect our surroundings, no? Dili man lang sa kinabag-an, no? Sa ato lang mga tugkaran, kung natay mahimo. Nakaprotektahan na ito itong kinaiya, no? Kaya ikinaiyahan. Mag-contribute na gamay kay mo lagi. Isa lang kapamilok pag ang kinaiyahan na mag-desisyon.
1: Yes.
0: Wa nagitay ka sa gamay.
1: Yes. Samtang sarang bayan sa itong Magnum Entertainment, walo ka mga pelikulang Filipino garbong nalakip sa isip official entry sa 2027 Oscars Best International Feature Film category. Mato ni Film Academy of the Philippine Director General Paulo Villaluna nga makuting gipaubos sa screening ang maong mga pelikulo una nila isumiti isip official entry sa Oscars. Kini naglakip sa pelikulo ni Carl Joseph E. Papa's 50th, Jade Castro's All the Things I Leave You, Patawid, Rafael Manuel's Filipiniana, Sigrid Andrea P. Bernardo's I'm Perfect, Raymond Reed's Manila Finest, Gerald Tarog's Quezon, Lawrence Pajardo's Silence Nights, og John Robles Lana's Sisa. Ang mga pelikula pulos nagisgot sa kagikan og kasaysayan sa katawhang Pilipino.
0: Once makaabot na raw ka mag-room share sa sa Oscars, nominees pa lang, winner na ka.
1: Oo, and kini nga mga type of mga pelikula magduming ganahan kay tanaw. Yes. Kanamo daw it depicts a Filipino character.
0: Epic, it's historic.
1: Oo. Eh ang imong nakita nimo ang ilahang mga wordings ba?
0: Yes, sa cinematography pa lang Pinoy na Pinoy ang dating.
1: Murag it brings back the olden days.
0: Yes, no? And again pag manuminis lang ka sa Oscars mga magdumping prince winner na kakay.
1: Meaning na notice ang imong
0: the global film Academy awardees worldwide. So, mga Hollywood star ba lang kontra.
1: Yes.
0: No? And we are very lucky to have Filipino film directors and filmmakers and even actors and actresses mag-mentioner nung saba na po nila mga pangalan sa Oscars Academy. And last year lang, naapuntay pelikula nga Pinoy ang nakasulod usab sa nasangkit usab na film screening award bodies. So, congrats in advance and good luck sa atong walo ka mga film entries. Samtang sa itong Magnum Sports, pagdula ni Alex Iyawa sa 2026 sa Aichi, Nagoya Asian Games gikonfirma sa Philippine Tennis Association kon Filta. Mato di Filta Secretary General John Ritiango, nga dili tiaw ang ilang garbo og kalipay. Human miyon si Alex pagdala sa bandila sa Pilipinas sa Asian Games, bisan pa man sa kabisi sa iyang schedules nga modula pa sa Japan, US Open og Singapore Open sa sunod bulan. Nasairan nga sa edad nga 17 anyos pa lamang si Iyawa misakmit na sa bronze medal at also sa 2023 Asian Games sa tennis women singles ug mixed doubles match. So naay gigikanan ang iyahang pagsikat karon magdudyo. Will trained na kay siya samtang misakmit sa iyang historical gold medal sa women's single event at sa Southeast Asian Games sa Thailand sa miaging tuig. Good luck ang Alex Iyala, no? Kay nagpadayon sa iyahang paglambo sa iyahang tennis career. Inyo na bati mga igala mga dagunang headlines nga itong itutukan sulod sa 24 oras at ang ilaman sa masunod na itong mga public affairs program o sa atong mga newscast. Mainit nga balita, dili peke nga balita din hilamang ninyo mabati o madungog sa Magnum Radio sa itong pagbalik mga Magnum Friends sa itong nakahan ay na nga mga hisgutanan. Sit back and relax and ready mo sa inyong ballpen o papel or anything na pwede ninyo ma-jot down kining napulo ka mga essential ha. Take note Magnum Friends, essential tips to maintain our eye health. Purya buyag, wala pa may nag-antirapa ni Magnum Cheryl. Kung pilay among edad, secret. Human sa pipila ka pahinomdom, please stand by.

0: o mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Nangita ka ba og papangontra sa makadaot nga epekto sa diabetes? Taas ba ang imong blood sugar? Aduna ka ba yung family history sa diabetes? Ayaw na hulata nga mo grabe pa, mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay powerful extract nga gikan sa paliya og desugrated sugarcane nga epektibo aron kapungan ang pagtaas sa imong blood sugar tungod sa diabetes. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental. Pahimo siyo sa bang ilang libre nga check-up og senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call sa 0985-0132198 o sa 0991-4504-163.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
4: Happy Higala ay fiesta ka na itong tanan. Kinin yung alagad sa konseho, Consul John Rodriguez. Akong mainiton nga pagpagdimbaya sa usa ka malipayon nga selebrasyon sa atong kapistahan. Hinaot, panalanginan sa kalinaw ang atong mga matag panimalay ug mas mulambo pa ang atong dakbayan. Makausap pa kini si Consul John Rodriguez. Viva Senior San Agustin.
5: Cagayan de Oro, it's time to elevate your dining experience. Rise above the city to the 20th floor of New Dawn Hotel Plus, where Top View Restaurant is your must-visit destination for exceptional dining and iconic city views. Enjoy live music, signature

0: in our Villa Street studio.
1: High blood ka ba? May history ka ba sa pagtaas sa imong BP? Pag Mite-C kada adlaw, ang Mite-C usa ka alkaline vitamin C nga mo pa-relax sa imong kaugatan ug mopaluag sa igaanan sa dugo ug mopaubos sa imong blood pressure. Kini dili acidic ko gampyon nga inumon bisan wala ka pay kaon. Likay sa hypertension, Mite-C adlaw-adlawon kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available sa bang DTX 500, DTX Coffee Mixed og D3 Bio alang sa libre nga konsulta og senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang or call sa 0985-013-2198 o sa 0991-450-4163. Bisita hausap sila sa ilang FB page sa Klinika de Alternativo CDO.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
3: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
4: Ay, wala ko'y sisilyo.
3: Ay, wala pa'y sukli.
5: Wala yung sukli.
6: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isuklian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization. Usa mo bayad. Sakto payments. Secure checkouts. Pay online with GCash.
7: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02721399999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
2: Sakto payments. Secure checkouts with GCash Pay online.
8: Maing adlaw mga higala, Viva Senior San Agustin, kini si Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Sa pagsaulog sa atong kapistahan, naghinaot ko na atong mapakita o mapabati ang tinuod na diwa sa Bulawanong panaghigalaay. Kanunay kitang mag-ampo, nagiyahan o panalipdan ang atong dakbayan, mga komunidad, mga pamilya o matagamtaman ang tiunay na kalipay o panaghiusa. Gikan kay Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Happy Higalaay Festival!
9: Mensahe alang sa maayong panglawas!
10: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed with having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
1: Daghan ang naganto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins usa ka poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics ug uban pang chemicals. Wag tanga ang mga toxins sa imong lawas nga mahinungdan sa imong balatian aron maangkon mo ang maayong panglawas. Inom matag adlaw G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
12: Pinakabarato nga data
13: sa Shopee! Naapay 10% off para sa tanan!
12: Bagong user!
14: Terms and conditions apply. For TTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
2: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
1: Tapos na sa Magdum Radio Philippine Standard Time, alas 5.40 na sa kahaponon. Balik kita sa tontolumanan ng Magdum Health is Wealth. As we promised, atong tukiyon mga Magdum friends, ang 10 essential tips for maintaining eye health mga Magdum friends. No? Subay sa talaan sa teachyhealth.org. Napulo. Gikutihan, gininilang napulo mga Magdum friends. No? But before nato, batbaton mga Magdum friends ang napulo ka mga essential tips. No? Ato lamang ibutsag usap ni mga pagtuon sa mga eksperto. Matod sa mga eksperto, protect your vision. These days, our eyes are the constantly exposed to screens, environmental pollutants, and other stressor that can impact our visions. With National Eye Exam Month upon us, it's the perfect time to focus our discussions, the importance of eye health and the steps we can take to protect our vision. Ayaw mo pagtuo mga Magnum Friends nung ang atong mga cellphone ay mga screen guards, atong mga computers, laptops na ay mga protective screen, protected na atong eyes. No, really, no? Taking care of our overall health plays a crucial role in maintaining good eyesight. So dili lang atong mata, ato ang dapat protektahan mga Magnum Friends, no? Tanan gikan sa tumoy sa atong buhok, payon sa tumoy sa ato ang kalyo, Magnum Cheryl. Yes. Oo, murag sila pa nawa na tanan atong kahayag sa kalibutan. Oh, makakanta ta og Willie Garte na saan ang liwanag, mga Magnum Friends. Oh, walay microphone si Magnum Cheryl. Ingon bitaw kunin mo Magnum-an, bro. Now, one of the 10 mga Magnum Friends sa butyag sa mga eksperto is regular eye exams. No, pinakamahal nga exam ang mata, Magnum Cheryl, no? Kinahanglan daw nga natay regular eye exam. How to go with this? One of the most effective ways to protect our vision is through regular eye exams. Annual exam, so isa ra kasi isa ka tuig.
4: Yes,
1: no? Can detect early signs of eye conditions such as glaucoma, cataracts, and muscular degeneration. No, early detection and treatment are crucial for preventing vision loss and maintaining eye health during an eye exam. Matod sa mga eksperto, your optometrist, ang tawag sa mga doktor nga nag-specialize sa mata, can also update your prescription for eyeglasses or contact lenses. Katong mga batanon mahilig na bigay sa mga art-art ng mga contact lenses, Magnum Cheryl.
4: Actually, ang kining contact lenses, Magnum Bing, pwede siya, no, if aesthetic, and then isang bulan yung atong eyeglasses. But please, go to the kanang accredited optometrician, no, o kanang mga clinics.
1: And if it is prescribed or endorsed by your optometric doctor mismo.
4: Dayon, magdubing ang pagbutang, no? Ang the hygiene is very important. Kaya mga kamot, dapat inlo. Kaya remember, our eyes are sensitive. So, tarungon din na siyang butang. O ang pag-keep, pag-store sa imuhang mga contact lenses is very important.
1: But remember, mga Magnum Friends, sa matod sa mga eksperto, eyeglasses and contact lenses are used just to ensure nga makorek ang vision correction. So, naay problema imong pananaw. So, di na po arti-arti lang di ba nga Magnum Friends, no? Kung di ka gusto atong eyeglasses giyon nga with frame or with ganang kung kay sambol maging lugar na kayo for those nga eyeglasses giyon, no? So, munang gago sila into contact lenses as alternative.
4: Yes.
1: O, labi na kung naa sa mga speaking engagement. Yes. No? Nga, medyo ang imuhang capture.
4: Okay, para dili kayo.
1: Or gusto ka medyo genius lugar imong dating. You can wear your eyeglasses.
4: Then, speaking of the annual exam, Magduming, if dili gid ka kaadto, no, kay ang ato mga public hospitals diri sa Cagayan de Oro, naman sila mga free nga mga exams. Yes. Just go with the process. Kanang actually KSB ni Mayor, no, during Saturdays, naanay mga services nga yung gina-offer. And one of it is the eye exam.
1: Okay.
4: So, muadto lang sila dito pangitaon nila aha ba tong area nga.
1: Sa ENT.
4: Oo. Usually, kanang di na lapit sa mga area nga na dito sa JRB, no? So, dito na sila magpacheck sa ilang mata.
1: A group of doctors, no? In naay mga general screening.
4: Oo,
1: or general consultation.
4: Kanaon ng mata, no? ENT man na. So, makip mong mata. Kung gusto ka apil ang dalungan, dalungan, no? Para matanawan kay once in a while dili daw ta moadto sa panahon nga sakit na ang mata or di na halap ni mata.
1: Halap kay mong pananaw sa imong mata, friends, no? So take time, no, to undergo a regular eye exam once a year lang mampod. Kung wala gyud problema imong mata, so just go for the regular eye exams or eye check up, no, once in a year. Second is preventing eye strain. Many of us spend hours staring at computer screens, smartphones, and tablets. Prolonged screen time can lead to digital eye strain. Kasi nagtuo ka nga, alo, daot mo siguro kong mata, but that is called digital eye strain. Kung sobra na kay ang oras sa sige mong tutok diha sa imuhang mga cellphones, nagagmay ka yung screen, mga Magnum Friends, no? And also, prolonged screen time can lead to digital eye strain, also known as computer vision syndrome.
4: Oo, sakit na siya, apil.
1: So, kana, syndrome na. Hala. Symptoms of eye strain includes headache. So, kung
4: makabatid na
1: ganit, medyo mukalit na lang sakit imong ulo, blurred imong visions. Mahanap na imong pananaw, o sila pa nagsayaw-sayaw ng mga litra. Sa imong tanaw, dry eyes is one of the symptoms. Kanang magmala na imuhang mata. and also neck and shoulder pain.
4: Oh, kabante sila. Mura bitaw hala. Hawoy naman kaya kung
1: mura siyang magnam, maggahi. Mura na og, di na gapangliho, gapamugnaw na imuhang tangkugo.
4: That's computer vision syndrome. Mm. Sobraan na ka.
1: Sobraan na.
4: Tutok ang ato ang mata diya sa itong computer.
1: Yes. And to prevent eye strain, follow the, nara, ang rule mga Magnum Friends. 20-20-20 rule. Saan so, man nato rin Magnum Cheryl nga makaya na nato 2020, no?
4: Kasi kamalimot man. Pero we have to remember gini nga, 2020, at least, no? 20 minutes is actually dali lang na 20 minutes magbing, no? Labi na nakay, ginatutukan ka. 20 minutes na di ay. Pero sa mga 20 minutes nga, kuan lang sa ka, take a break. For 20 seconds. Ang 20 seconds dali rin hapon na.
1: So,
4: 20 minutes nga, grabing trabaho, duot yun. Then 20 seconds, at least, mo break sa kaana and 20 feet away from you. So,
1: yes.
4: Layo-layo. So, somehow, ang ila pong gina-advise na magdumbing, stare at the window kay naari to mga greens. Mm. And ang greens is, na siya cooling effect to the eye. So, din ha, kung medyo mubura kayo, dili siya 20 feet, hala, gawa sa kadyot. At the spultahan, kay 20 feet away from.
1: Puro swerte lang ko sa 20 feet away, Magnum Cheryl, no? Kay right in front of me is the green screen.
4: Oo. Pag-ana din yung Magnumbing,
1: oh. Oo, di ba? So, green. Pagbabasa ko, pag-ana, wow, okay, strain na siya, or bulog na yung ulo. Oh, wala na, relax na sa dayon.
4: Kaya kung nakanotice ka, mga Magnum Friends, kaya bitong, naiusahay, too much kay imong kuan sa imong cellphone, tanaw, tutok, pag ato ni mo, pag tanan mo, lamuro, nagka-blur na mo.
1: Pumating alam, lamin ko, ha, kadyot, nilabay ka, o wala, mura na lang na shadow, imo pananaw si mga co-worker, bitaw nga naglabay.
4: Sa strain. And then, mostly, maglumbing ka na, giyod ang mga problema. And somehow, I was able to ka na ang interview gani an eye doctor. Mato niya, kinigyod ang common nga problema. And dry eyes, common gihapon kayo na. That is why, ga-recommend sila na yung mga droplet nga
1: na mga eye drops.
4: Nga imong ibutang sa imong mata para kuan siya kanang dili siya mo dry. Kay ang uban magduming kay tutukay ka kabantay mo, tutukay ka sa computer and you don't blink at all. So di ba usay-usay hala nalimot man kung
1: sa kitaw. So sige ni mong tutok labi na kung tsada na kayo ang K-drama.
4: Imong
1: gitan-aw. Di na ka mamilok, suspense ta kayo imong gitan-aw nga kaning mga short films and movies diya sa mga cellphones.
4: Ang pagpamilok magduming is important.
1: Very bang? Important.
4: Oo.
1: No, okay. It's a normal cycle sa atong mata nga mupito,
4: mublink
1: siya. Oh, mupilok gid siya. Ayo intaw na siya, intaw ni mugaguan nga gid nimo siya ipapilok. Kay normal gid niya nga mapilok murag kapila ka times in a seconds. Mga Magnum Friends, no? So kailangan gid intaw na mamilok kay mamilok ka kay mangihat ka kay nilabay mong idol.
4: So inala ka importante ang pagpamilok gid mo dumi. Pag-relax. No, kay kung if ever ang atong trabaho gid karong mga panahon na is on computers na magyud din ato malikayan. Pero ang atong himuon kato, follow the 2020 rule. 20 minutes nga grabing trabaho.
1: Interval.
4: Interval. 20 yes. seconds. Ato sa ka.
1: Look away. Find another time to focus on your looking.
4: Inom og tubig. Ana.
1: Tindog. Mag-CR. Ha? Ayaw, samot na ginang pag-CR. Ayaw, ginitaw pogi mo self na mo tindog para lang ka mag-pagawa sa imuhang kalagot sa kinaiyahan. No? Ang kanilang yung 20 feet away. No? Kung wagi kayo makita, kay close kayo yung office, so find some time to walk.
4: Pila ka mga gamay.
1: Steps. So, gawas ba ka gamay sa inyo ang entrance, no? Tanaw ka or gusto lang ka maka-observe sa traffic sa gawas.
4: Mamuana nga, busy kayo, dili yun makapanahon. Yes. And somehow, make it part of your daily routine.
1: Yes, no? Nga naagin is si 20-20-20 rule, mga Magnum Friends. Third of the list is proper lighting and ergonomics. The lighting in your workplace can significantly impact your eye health. Position your screen so that it is at eye level and about an arm length away from your face and minimize glare by adjusting the brightness and contrast settings.
4: Even sa itong cellphone magnumbing, if ka-notice mo, kung grabe ra kay ka light,
1: hayag kayo, sakit kay sa mata.
4: Sakit sa mata. Oo. So, kuan, adjust it.
1: I-adjust ni mo nga comfort sa imuhang pananaw. No? So, dili siya mo contradict sa imuhang pananaw. Good posture and proper ergonomics can also help reduce eye strain and discomfort. Consider using an eye-tight glare screen. Muna itong ginabot siya ganina. Protector, screen guard, or blue light filters to minimize the impact of harsh lighting.
4: Minimize lang. But it won't erase the fact na lagi blue light.
1: Yes,
4: pero at
1: blue
4: least,
1: light and the radiation na agi na siya present. In any electronic device.
4: Dahil nag-mention siya good posture magdumbing, mm-hmm. no, kay pareha nang kinig yun. If you notice, labi na ito,
5: mga kids. I level daw yung screen.
4: O, ka na magbasa sa cellphone, nakatulog. Mm-hmm. Awa yes. ka nang naghigda. Mm-hmm. Anin ang cellphone is naa sa ibabaw.
5: Yes.
4: Kana, no, mga batanon, kana mostly ginahimo na ito, gahigda din ang cellphone kay naa sa ibabaw. Mm-hmm. So, gaka-eye strain ang atong mata, nag-adjust siya ba?
5: Mm-hmm.
4: So, ikaw, you position, you sit down and you look at your phone, medyo ubo siya gamay or at your eye level. Dili
5: yes.
4: nga murag gahangan.
5: Or arm length siya. Mga
4: oo, kay mas strain siya magnumbing kung magmurabi ito.
5: Imuhang ipasulirat, imo mata pataas o gayo or medyo paubos na sab kayo siya, ma-feel ni mo ang compress, ang
4: pressure sa
5: imong murag mugahi, imo kalimutaw mga magnum friends. No?
4: Oo.
5: So, sakit na rin kayo imong mata.
4: Hmm. Good posture niya. Yeah. Kining lightning, dili kay magtago dito sa kanang, mahilig lang, git-git na magnumbing, no? So,
5: natulog na kaniya, mapaon, palong ng suga, ma.
4: Dahil nag-cellphone dayo.
5: Nagkulopo na dito habol, which is very, very bad in our
4: pwede
5: eyes.
4: Nga dili na ito masinatian pa karon kayang pa, batanon pa, pero in the long run, no, kanotis mo daghan, kaayo ka na ito karon gayus nag-eyeglasses. Of course, yes. for protection, but somehow usahay na nag-kuha ng mata.
5: And periodic headache, mga magnum friends, no, is also a symptom sa too much exposure na ito sa screen, mga magnum friends. Next is healthy diet for eyes health. A balanced diet rich in vitamins and nutrients is essential for maintaining eye health. Food high in omega-3 fatty acids. Omega-3 fatty acids. Aha man ato ni makita, mga magnum friends.
4: Yeah, usay sa mga fish, magnum being, kining na ay mga inana omega-3.
5: Milk fish. Mm-hmm. Kasagara ani bangus ang abunda sa omega-3 fatty acid. Salmon.
4: Yeah.
5: Ang donan ani. Such as salmon and also flaxseed.
4: Oo. Actually, dili kayo tayo makakuha na ano yung mga flaxseeds magnumbing, no? Pero,
5: dito na lang siguro tayo sa kuha sa sunflower o sa
4: kalabasa na lang magnumbing.
5: Can also help reduce the risk of dry eyes.
4: Mm-hmm.
5: Leafy green vegetables. Kani yun, fermenting, ginistaring, si spinach and kale. Kaso lang, wala kayo tayo kale diri, no? Are packed in lutein and zeaxanthin.
4: Yes. Muna yung mga... Kuan actually na uban magdumbing ng mga product nga ginakapsul and then para mga lutein ana no pero
5: yes.
4: kung if you eat this whole type of food no pwede ra gyud di na kamo palit ato kay
5: so dito na lang tani maiti malunggay na abunda gihapon ni siya og lutein mga magroom friends. Antioxidants that protects against cataracts and AIDS related macular degeneration.
4: These are the kind of condition magdumbing as you age no samtang magkaedad ka kay masinatian labi na kung diha sa type of work nga imuhang gaka experience.
5: Yes, no? And also additionally, vitamin C and vitamin E found in citrus fruits and nuts plays a vital role in eye health, mga magnum friends, no? So, no wonder siguro nga medyo healthy-healthy pagamay ako ang akong pananaw karon. Kaya really loves nuts in any kind of nuts, basta makaon nga nuts, mga magnum friends, no? Kaya dako ka siya ikatabang usab.
4: Kung ganotis ka magnumbing sa atong mga health tips kay apil gid ang proper diet because bisan pagdaghan kay mga pagpanambal daghan prevention but diet plays a major role in maintaining health labi na nga ahaman magikan to mga nutrients no coming from the food that we're taking in so when you assess unsa pa nga type of food di ay ang nasa akong plato no okay ra ni karong fiesta kay makakaon jud tag pinabana ta ni magnumbing
5: but antay aton mga naabunda abunduhan sa mga lechon ha hinahinay tawon
4: but not on a daily basis nga wala na lang gi kay
5: each occasional
4: oo wala na gi makita ka green sa plato no somehow moogyo na no if you maintain that one tanan gid ta siguro
5: because it's a natural sources of vitamins and minerals no kana mga natural food nga mga pagkaon nga tong ginakaon no kay kana mangu mga multivitamins or kanang mga encapsules na ng mga juices baka ha or encapsules baka ng mga supplements lang ni sila gitawag mangu ni silang supplements because dili ni sila angay saligan kini lang sila ang mo fill in sa kakulangon
4: niya
5: yes,
4: in fact ni magnuming ang mga bata nga need na to have vitamins for as long as the kids eat rightly. So, meaning, yes. kung gakaon sila sakto on your table, pinggang Pinoy gid sila, dili na sila tagaag vitamins. Pero kung naikakulangon, kay dili kay sila gakaon sakto, no, munang na-add on na yun na ang vitamins.
5: Yes. So, munang ginatawag na sila o mga supplements lang na sila, mga friends. Kung naalay mga deficiency nga atong mabatik sa ato ang atong lawas mga friends. Pero kompleto atong pagkaon, sigurado si nanay o si tatay nga atong ginakaon sa atong pamilya, naa si Go, Glow and Grow. Balansi tanan ang atong pinggang Pinoy. Sigurado na ta, kumpiyansa na, nagamay ang kumpiyansa sa ato ang ginikanan, no, nga ang atong pamilya nagkaon o balanse nga klase sa mga sustansya o nutrients ilang makuha mga magnum friends. Five of the list, stay hydrated at all times, no? Dili lang mga magnum friends sa panahon ining grabe kainit, no? So dako po kay katabang sa ato ang mata ang pagka hydrated sa ato ang lawas. Proper hydration is essential for overall health. Mm-hmm. And since drinking enough water helps maintain the moisture levels in our eyes, it is effective in preventing dryness and irritation. So kanig yun, pag-irita na ganimong mata, ayaw ganitang pagluguda, no? Kay kulang lang na siya sa moisture.
4: Speaking of paglugod, murag, ako ginang gi-practice nga, dili gina kulugod na kumata, no? Pero parting lamia akong imulugod.
5: Oo, sahay, no? Ka namang gimok yun, katul nga, labi nang nanay-pimple itubo na sa ilahom si Muhangguan.
4: So, ang advice yun sa mga eksperto magdubing, never touch it, no? So, mawala na gina. Or pwede, kuha ka itong clean cloth, no? Nga murag imong murag anak gamay.
5: Yes, itap lang itap, siya, dili
4: i-rub. But do not rub kay ma-irritate ang imong eyes. And in fact, your hands, kini, talking about hands, no? Kanang imo siyang gunitan
5: niya. It's the source of everything.
4: Source of everything.
5: And muna, anything.
4: And anything. That is why kung nakagunitan, tapos na importante nga pagkaon imong kwaon po, di butang si imong baba, please do hand washing or alcohol.
5: Oo, no? Pero ayaw yun, no? Kasi kag-kuri-kuri diyan niya, imo din ibutang sa imong mata, ang mga microorganisms nga nakapilit nga dili makita sa ato ang mata. Dito na nato masulod
4: mga mahimong habit ra, may ra pang pamatian na magdumbing ay imong kuskusan yung mata, no? Pero please lang ayaw kay naagi chances, no, nga mo enter kay ang portal of entry, meaning sudlanan sa mga bakterya imong baba, imong ilong, ang imong mata, and even your skin, no? Pwede na sila diha mo entry. So
5: open man guna siya mga magnum friends, kag may ra kay mga nerves sa atong mata nga mairita din na siya automatically pag naay mga foreign bodies nga makasulod diha sa atong kalimutaw,
4: nagpula-pula na rin ang mata.
5: Yes, and when in doubt, pwede ka manghilamos diretso og water, running water mga magnum friends. Aim to drink at least 8 glasses of water a day to keep your eyes hydrated and comfortable.
4: Oo, importante kayong
5: 8 glasses sa dili bottles of soft drinks.
4: Oo, and katong gi-suggest sa atong mga eksperto magdumbing na sa atong doctors nga kana bang sometimes daw the glasses vary man na ay
5: gamay or
4: gamay. So mas maayog na agad tayo sumbanan na kini 1 liter ni siya, 2 liter ni siya. So, para pag makonsum na siya,
5: nakasukod na siya daan.
4: Oo, meaning nangurot.
5: That's the ideal way of having around a mga tumbler nga nana siya ml daan. Nana siya measurement kung mapuno na siya, muna siya certain ml. So magdala kag duha ka bottle ana, kung 600 ml siya, so nana kay 120 ml. So sobra na sa 1 liter.
4: Oo. Then karon nga mga panahon na, no, perting init mo ra gyud kung mahimol mo to slob gas kanang sapa magdumbing ba,
5: yes,
4: eh, perting man kainit. Oh, so dapat daw we double our glass of water. So kung mahimo 2 liters,
5: so dito maglimit og water kay libre ra gyud ang tubig mga magnum friends, no? So di nato ilimit atong kagalingon sa pag-inom sa tubig labi na karon panahon sa ting init mga magnum friends. 6 of the 10 list is protect your eyes from UV rays, the ultraviolet rays, which is karon gakadako na gid ang lungag sa ozone layer nato. Mo nang grabe na gid kay ang init sa panahon. Or mo dapat sa tong panit mo na kag masunog. Pasalamat na lang ta sa atong tan skin. Isip mga Pinoy kay pinaka-healthy pa ta. Kaya pa nato
4: napay protection.
5: Yes, kaya pa nato ma-expose sa init sa adlaw mga magnum friends. But if you happen to be a Caucasian, a foreign blood,
4: magpula-pula na ilang mga skin,
5: masunog ka na yun. Exposure to ultraviolet rays from the sun can damage your eyes and increase the risk of cataracts and macular degeneration. To protect your vision, matun sa mga eksperto, wear sunglasses. So mag-ala, kuan sa tadiya, mag-ala blind bands. Mag-sunglasses kung kaya, no? Ay lang po ng sunglasses, ngayon mo lang pinalit, no? Kay basing makadugang na hinunas problema sa imuang mata. Sunglasses that blocks, ha, matod sa mga eksperto, single out that blocks 100% of ultraviolet rays whenever you are outdoors.
4: Oh, itong mga polarized, yes, kind of sunglasses. Itong
5: pa-japorms lang ang mga eyeglasses, friends. Even on cloudy days, since UV rays can penetrate the atmosphere, wide-brimmed hats can also provide additional protection.
4: Mura ganun kung ano sa hats.
5: Katong si Kuan, si Bully. Bully nga kalo, Magnum Friends, no?
4: Oo. Oh, oh.
5: Taas yung lingin nga ma-cover, ang ma-shed or malandungan up to your shoulder. Dili lang ng mga ideal ball caps karon nga mo'y available man. No? Pero, cute kayo itong mga head umbrellas nga gigamit sa itong mga Magnum Hunters during
4: kana Magnum Bing makaprotect gina siya kay yes. Ilabi na nga itong eyes dali gin makuha na siya sa sun and katong atong mga sunglasses usually polarized yung mga sunglasses Magnum Bing kay kung imo siyang i-wear clear ra siya though dark siya pero katong atong mapalit usahay nga kanang dark siya, dark gid gihapon ni mo.
5: So pati nga lang, gasaring glass naman ko, gasulod pa, magyapon ang init sa kong mata.
4: So mas may gitong polarized. It's a little bit pricey, pero ang protection nga mahatag
5: it's
4: sa
5: imo. It's a good investment.
4: Yes,
5: no, maayo, maayo. Kagalingon. Seven, quit smoking. Bisan asa man gyud, no? Di lang atong mata ang madaot. Pag sinitag panigarilyo, lakip na itong lawas. Smoking increases the risk of developing eye conditions such as cataracts, macular degeneration, or optic nerve damage.
4: Gagmay kayang mga nerve endings ani sa atong mata maglumbing niyan. If ever na tibalatian or if ever kinigyod maapekto lang atong mata, dali ra gina siya. No sensitive ka ayo.
5: Sa kagagmay sa mga ugat. Unya
4: ko nga panigarilyo ta, remember daghan effect nagakahita po sa atong lawas tungod sa panigarilyo. So ang blood supply goes nga goes to the eyes, no? Madilatar, wala na saktong nutrients.
5: Yes, ang aso, nga mupenetrate na sa itong mata, no? Kaya toxic man na. Mupenetrate na sa itong mata. Labi na kung magpabulhot-bulhot ka, nga mahilig, tunlon pa ni mo ng aso.
4: Bahala na gid sila, basta kay mga reminders nila.
5: Yun, no? Quitting smoking can significantly improve our eyes health and reduces the risk of vision loss. If you need support to quit smoking, consult your healthcare provider for resources and assistance. Yes. Kung di yun makaya sa kaugalingon nga powers, consult the experts, mga Magnum Friends. So, dili man dautan ang mo konsulta sa mga health professionals.
4: Yes, oo. Dagantag na dunggan Magnum Bing, no? Who quit smoking, they feel good after.
5: Yes, and they successfully quit total, as in zero na. Na sila pa daw kuno. Lain na kaihawin yung sigarilyo.
4: Maragaya pa na-realize.
5: Bahala ka niya. Gawas nga mahal na kay karon ang per stick. Eighth of the list, practice good hygiene. Good hygiene is essential for preventing eye infections. Wash your hands. Gikabutsa ka ni Magnum Cheryl at all times. No, dako kay gikatabang ang kanunay na pagpanghugas sa itong mga kamot.
4: Oo. Kana pagpanghugas lamang Magnum Bing, pero dako na kayo siya o ikatabang.
5: Ang safety. Ihatag sa ito ang panglawas mga Magnum Friends, no? Before touching your eyes or handling contact lenses, no? Kuy, kanagan mga dinali-dali bitaw nga pagtangtang o pagtaon sa mga contact lenses na amping lang yun, no? At mga kaigsunan nga mahilig mo gamit niya na. Avoid sharing eye makeups, na? Or personal items that come into contact with your eyes regularly.
4: Nakuha na nabasahan ato Magnum Bing personality sa TV personality, nalimot ko siya ang pangalan nga. Tungod sa kanang
5: hinulamay.
4: Oo, nagkakuan siya, infections sa eyes.
5: Eyebrushes, para sa pag-makeup, nairita. Yeah, tuod daw, na-recall na ako na siya nga celebrity. So, after that, na-leksyon na siya nga rin. Naginaw siya magpahulang.
4: Because those things are personal. Yes. Kanang lipstick, imuhang mga eyebrow, nga para mga blush on. Kasi imuhang magunas, imuhang body.
5: Yes, dili mo na nimo mawaswasan ko diritso basa. Yes, no?
4: So, that is why
5: tak-tak-tak
4: you don't share
5: na
4: daw to others ka
5: na
4: nga mga butang.
5: Imo na yung ipahin mo sila nga naong. Malay nimo nga na yung problema itong isa.
4: Correct.
5: Napastilan. Regularly cleaned and replaced your contact lenses as recommended by your eye care professional. Kana kung litugid ka sa mga professional ng palit. Walang ka ng online-online diha kay mo'y gigamit si mo friend.
4: Yes, Magnum Bing. Ato na silang i-remind po, no? Labi na diha sa pag-check unsa ba ang kapasidad sa imuhang kanang eyeglasses. Mm-hmm. Kay lailahi gyud na grading system ang atong mga mata. Tanaw na dinag nearsighted ba ka, farsighted ba ka, unsa bang klase sa balatian ang nasa imong mata, mo na ning ihatag sa imo.
5: Bahulma sa kung sa imong eyeglasses ka, nabili na akong eyeglasses, bing, pareho ba ta na kung imo na gipagsuot, malipong na gikaw daw, naglibat-libat, ayaw ginapugsa, kay dili na mo yun sa imuang grado.
4: Naay mga yun na. So, dapat pa-check up. Kung mahimuham, pa-check up. If dili kaya lugar mo sa mga private kanang clinics, there are a lot of hospitals or even at our health centers magdumbing somehow usay mabisitahan no sa atong mga doktor in doktor sa mata. So, take the opportunity.
5: And, gikan sa inyo ha, mga barangay, mga magnum friends, kung dunay mga magkanda o mga medical missions, no? Grab the opportunity. Kay daghan kaayong mga medical consultations, check-ups nga free ninyo nga ma-avail diha, mga magnum friends, no? So, ayaw pag tinapulan nga, layo kay barangay hall, layo kay covered court, backlay dito padulong pagparehistro aron ma-avail nimo ang tanan services diha nga free.
4: Kining yakap services, yes, mga kining ang mga butang,
5: kaning mga kaning mga serbisyo nga libre nga ihatod sa ato ang mga tugkaran, no? Ato kanang pahimuslan, mga magnum friends, kay usay sige lang tagtamud-mud sa gobyerno nga ay lisod man kaayo mag-avail sa mga kons gobyerno, pero naara gud na diha. Kita ra gid usahay
4: ang magdumi. Course process lang yun, kay of course para na accreditation baka or
5: naa man gyud na mga papel, kay dili man pwede nga mohagas sa kabulingkon lang diretso din nga wala lang ka marehistro na kinsa ka, no? Kay para kun dunay mga follow up check ups, pwede sa dayon na nila mahimong reference, magnum friends, no? 9 of the list is manage chronic conditions such as diabetes and hypertension can impact your eye health. Managing these conditions through regular medical check ups, medication and lifestyle changes can help protect your vision. Regular eye exam are crucial for detecting and managing eye disease caused by this condition. Problema gid magdum Cheryl ba ang may diabetes o ang mga hypertensive.
4: Kini sila usa sa maapektuhan gid ang mga mata, magdumbing. And of course the rest of the body. Pero mura bag mother disease condition tungod na nga kalasi sa balatian, apil maapektuhan ang ubang party sa lawas.
5: Yes. Oo. No. And una ang lakip nga mauna nga maapektuhan ang atong mga pananaw.
4: Munang kung taas yung sugar, probably naagi chances nga mag-eyeglasses na sila, kay blurry lang vision, no, mga inana.
5: Yes, muna matingala mo, magnum friends, no, kanang mga diabetic patients. Baga na kailahang mga antipara. Labi na kung na problema or na apektuhan na ang ilahang pananaw. So most likely ang una nga mga recommended na sa doctor is i-correct sa ang ilahang vision, mga magnum friends, by providing them eyeglasses nga specialized target para sa ilaha. No, 10 of the list is know your family history. Some eye conditions are hereditary, no? So mapamana sa kanununuan. So it's important to know your family history and share this information with your eye care provider. Conditions such as glaucoma and macular degeneration can run in families, sa mga magnum friends. Increasing your risk also. Early detection and preventative care are essential for managing hereditary eye condition.
4: Oo, na may tungod kay family history, no, inulana. So kung if ever palagi magnumbing, kung natay family history nga medyo doubt og matag yun, it runs to the blood. Managang natadaan, no, nga atong mataatog yung protection.
5: Yes, no. So i-correct na nato. Kung dako kayo gikatabang ang pagbaton og regular nga
4: check
5: diet,
4: up,
5: regular
4: and diet, check up, yes,
5: no. So proper diet or regular ni exercise baka o pagbantay sa itong mga kagipangkaon, more on lutein, vitamins, ato kanang pag-abuhaton, mga magnum friends, no? Gitumbok sa mga eksperto by incorporating these tips into your daily routine. You can also reduce the risk of eye strain, prevent eye condition, and maintain optimal eye health. Diba? During the National Eye Exam Month, take an opportunity to schedule an eye exam and encourage your loved ones to do the same.
4: Basigo pa sila ka-try itong snailing test, no? Muna siya nga pamaagi. Katubang, mura mo face mo atong naidagko kayong mga letters.
5: Yes, no. Ako lang medyo dugay-dugay na ko makabalik po dato. Face the wall, magnum Cheryl, no? Kay murag taas-taas naman ang mga katuigan sa mga driver's license ngayon mo expire karon, no? But dito ko magkabantay dayon nga, kajut lang, dapat na i-correct ang isa kamata, no? Kaya in different colors, shapes, and numbers and letters mangguni mong basahon, no? So, and then different distance.
4: Oo.
5: The the farthest distance you would take your step, the clearer or the blurry vision ngayon mo mahimo.
4: At least mabalaan nato kay usay. Mm-hmm. Feeling nato nga okay, kaklaro pa ko. Pero kung mo ato gyud kag kanang exam, no, mm-hmm. eye exam dito sa usa ka eye doctor, ala dito mag-realize nga, hey, it's not just because I could visualize, makita yes. nako, wala na problema, pwede nga naapaday kadi dali ko kaklaro ani nga level sa kalayo.
5: Diba sa kadikit nila nga kuan, dikit kay ang mga letters o ang numbers. Although you can also practice self-practice, no, or self kining exercise sa imong mata, no. Ako ideally gapagita ko ba nga dagko kay nga mga pictures
4: sa mga klaro pa ba nako, no,
5: mabasa pa ba nako, no, different colors, no, usahay make it a murag pastime, no, sa imong coworkers. Basa daw na mabasa man nimo.
4: That's one way of checking kay if ever di nimo na mabasa, ay it's time for you to visit the kanang clinic, no, kay para makita nila sabre problema. O unsa dan nga grado? Kay lahi man nagrado. Mura-mura ni nga grado.
5: Diba, mami, thank ka ha. Babasa pa na nimo kagamay na kay ana. So blessed lang ta, no, nga medyo wa pa ta in taon ang chuhos. Magdum Press. si Magdum Cheryl manghud pa man sa ako.
4: Laba, ang usa sa katong one time nagpa-check ko Magdum, usa sa gay advice ako is since we are facing a lot of time this computer. Kana mga lang ya drop, no, sa eyes kay para dili ma-dry.
5: Yes. Oh, ma-dry. I also have the eye drops nga gina-maintain. Well, sorry to mention the brand, basta effective siya actually. Imo lang gid siyang ibutang at least siguro once a month kung medyo hago na gyud kay imong mata. But ako bang ta lang sila kung mag dry akong mata, mag lumseril kay kana lagi mo practice ka sa 2020. Yes.
4: Mag blink ka and then nap time.
5: Yes, nap time gyud. Once Magnum Friends, no, ay mong screen time, once nagsige ka katubang si mong computer niya, medyo na gani ka magsige na kapalanghab, katulgon ka na, take time to nap. Kay mo na gina siya ang signal nga nagka-eye strain na ka. Kung nakaon sa to, computer
4: Vision syndrome. Yes. Computer vision syndrome. Diba? Napil na nalakip na siya sa
5: na mga sa balasian. Mga syndromes, mga Magnum Friends, no? So, kana, muna na siya ang kuan kining dayag nga sinyales, mga Magnum Friends, na it's time for you to take a relax. Nanimoy mong mata or magpiyong-piyong ka, no? So, wala mo na magpasabot nga nagtinapulan ka na, nagpiyong-piyong ka. No! Kinahanglan ngayon mong mata, imong iparelax, ngayon mura na imong puhunan para makasustain na kasi mong trabaho.
4: Yes, oo. Then, diba? Saktong, kato, saktong tulog,
5: saktong,
4: no?
5: Saktong tulog, saktong kaon.
4: Oo, kaya ato mga mata, importante, kayo magdubing kayo. So, na lang, nato, no? Pag-enjoy ano yung mga butang sa palibot,
5: yes,
4: if ever.
5: Yes, kita maka-appreciate sa mga colorful nga surroundings sa mga Magnum Friends. Kay puro na lang ito atong mga pananaw. So yes. There you go, mga Magnum Friends, no, ang top 10 essential tips for maintaining our eye health. No, inyo ka nang mag-go over if you wish to review sa napulo ka mga essential tips. Just go and visit the techshehealth.org, no, ilaha ka nang gimantala usab silang official website, mga Magnum Friends. Wala tayong oras, Magnum Cheryl.
4: Oo, ano kay pagpanimbaya, Magnum. They are listening at the moment, no, kanunay gini sila kapaminaw. Mayang pagpaminaw nga to ni Tita Clement Verano og sa iyahang husband nga si Tito Pompey Verano. Usa sila sa mga haligi, no, sa atong BLD community chapter, kagandi or chapter. So sila ginang ambot bitaw ang ilang mga okay pa man siguro nilang mga mata, no. Oo. Ay, kining appreciative kay ta nang mga medyo naanay.
5: Oy, mga elderly nga mubasa sa Biblia. Hala, kagagmay nga litra sa Biblia. Iabay nimo ang mga millennials di nakabasa.
4: Oo. Kay murag niya makakatulog na niya. Kini sila kay inig mubasa kay pinahan ay pa kayo.
5: Di ba ana pa kayo? So, uban pa near-sighted, far-sighted. Agoy. Di na gyud malibat naman yung ipaduol nimo gayo imong basahon, mga Magnum Friends. Hi and hello sa atong mga Magnum Live viewers nga nakalantaw karon sa ato ang programa. Maing hapon kang Nor Daganato and family. Good afternoon, Magnum Bing. Hi, good afternoon. Salamat kayo sa pag-alantaw ka namo karon

0: your tandem, Magnum Bing and Magnum Cheryl, very interesting and can be taken a lesson. You both still young and pretty. Ay, salamat. Kuntiaw-tiaw, manutinood, salamat. Ma'am Drama, as always, may hapon, may gabi na di ay, Magnum Bing, Magnum Cheryl, silang kay Lowa, daghan kayong salamat. Sa programa nga Magnum Health is Wealth, nga maoy pinaka-importante nga gabayan sa atong panglawas. Keep up your good works, more power, and God bless us all. Same to you, my dear Edwena Manlangit.
1: Manlangit.
0: And family watching from Barangay 22, Usmania. Hello, maayong gabi ina. And Orlando Bagay and family, good afternoon, good evening. Sir, salamat kayo sa inyong tanan sa kanunay pagiguban naman ni Magnum Cheryl karong hapula. Wa na Magnum Cheryl, dungganay na ta, Birna.
1: Yeah, wow, grabe.
0: Yes, thank you Lord.
1: Oo, marag ang somehow dili man taga expect too much, no, a yes. lot or big gifts, but kana that feeling ba we are entering
0: nga makatabok
1: the season.
0: Sa sunod nga bulan.
1: Yeah, mo lang yes. attitude sa mga Filipino ba nga. We are very optimistic and hearing those
0: resilient and optimistic.
1: Oo. Yes. Kana mga beer months, mga music, no? Uh-oh. It uplifts our spirit, so hopeful
0: exactly.
1: ta.
0: Exactly. Mm-hmm. Yes, hopeful ta perming ay napagiday kaugmaon nga hayag sa umalabot kay niabot na ta sa Birna sab.
1: Oh, so the longest season there is ato sa Philippines.
0: Okay, dunggan na ito mga Magnum friends ni Saturday, that would be September 26, September 5.
1: September
0: 5, 2026, the last day of the City Fiesta celebration. Muna siyang adlaw nga libre ang ato mga elders, seniors sa
1: sakay-sakay
0: sa rides yes. ni Mary Rose. Mm-hmm. No? So, ay lang po itong dalhan ninyo itong naka-wheelchair na ninyo malula.
1: Kaya
0: pa. Pwede naman ganing, pero ipadaplin lang. Ay na siya ipasakay. Oh. Ipa-enjoy na lang siya sa view.
1: Ipalibot. Ayaw lang yes. siya ipasakay.
0: Ayaw
1: na
0: ipasakay.
1: Murang muhugyaw yun ang iyahang pagbati.
0: Usaka na yung taon iyang nervyos.
1: O iyang BP.
0: Mga Magnum friends. So, katong na mga elders niya, mga senior citizens, enjoy the moment, no? Nga pwede mo makamaksori sa mga carnival rides, no? Kaya this is only on September 5.
1: Until ang mga elders
0: yes,
1: no. Hopefully na sila medics inside Magnum Bing.
0: I think so na.
1: Okay, kaya since elderly kini sila.
0: It is initiated man sa city government. Mm. I think ang CDRMD or rescue is on standby sa gawas. No. And on the 4th will be for the PWDs. And for the September 1, 2, and 3 is for the general public. Libre na daw.
1: Katong gusto yun mo.
0: Gusto yun. Hala, sige, pang hinapos mo sa ato ang fiesta sa Cagayan, mga Magnum friends, sa ato ang Mary Rose Carnival Rides. No, wala tayong kong oras. Kaming tanan manghinaot nga tanang gihisgutan nato diri sa atong tulumanon. Matag Sabado ang Magnum Health is Wealth. Kakuhaan ta sa pagtulunan. Magamit ta sa inadlaw ta nga pagpakabuhi. Dumduman lamang yun nato sa kanunay nga ang pagatiman sa atong kaugalingon susama lamang sa pagatiman sa atong mga tanom. Kinahanglan kini nga atong pagagalamon aron himsog kita sa tanang panahon. Magunsa man ang sapi kon sa lawas lamang pauli.
1: Dagang salamat mga Magnum friends sa inyong pagpaminaw sulod sa usa ka oras matag Sabado sa tuluman ng Magnum Health is Wealth programa nga magdalit kaninyo og kasayuran sa kabaskog sa panglawas, kahapsay sa panghunahuna og kalig-on sa pagbati.
0: Mosunod na ito, balitang Magnum baban sa itong mga newscasters. Kininalaman yung mga lagad sa kahimsog sa kanunay. Manghinaot nga ang grasya o kaluhi sa Diyos. Magauban ka natong tanan. Magnum, Binga Bukay Jacinto.
1: O si Magnum Cheryl Asilan Gailoa, ang inyong nurse on the air.
0: Dinhi lamang sa balita o serbisyo. Magnum Radio.
2: Inyong nabati ang Magnum Health is Well. Mag-unsa man ang sapi kung sa lawas lang pauli. Hangtod sa sunod Sabado, sa samang takna o samang sibyahan, dinhi lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
0: Takna sa Magnum Radio, Philippine Standard 9, alas 6 sa 18.
3: Time Check was brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
4: Mahigo bala ang imo dugo?
5: DTX 500!
4: Masamit ka bala gina energy?
5: DTX 500!
4: Ang DTX 500
5: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
4: Nga sa masami,
5: amo naman
4: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
5: DTX 500!
4: Masalrigan!
5: DTX 500!
4: DTX Coffee Mix!
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ago ni magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
7: Mga butika.
8: Bugas-bugas sa naw, nga dili maayo. Balik-balik skin allergy. Pag blood detox na, mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 dun ay maayo nga pang cleansing.

0: sa imong dugo tungod kaya puno kini sa antioxidant nga dunay labing taas nga urak value pangkontra sa epekto sa sun radiation, oxidation, toxin, allergen o guban pa. Aditex Favorite mayo sa panit, allergy o pangkontra usab sa damage sa ultraviolet rays gikan sa kainit sa adlaw. Aditex Favorite mayo alang kanimo o sa imong pamilya kay sa Aditex Favorite protektado ka na apil ang imong pinangga. Ayon na pagdugay pa, mag Aditex 500 na. Aditex Favorite mapalit sa mga butika diri sa Cagendoro o Misamis Oriental. Pahimutsi usab ang ilang libreng check-up o ga senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Aguna Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
2: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
3: Same ba yata, Besh? Nabala kapod ko. Insa ka ako magpa-HIV testing ta?
4: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
1: Mag-uban-uban na sabta karong Sabado sa iyong paboritong weekend show, ang Magdom Sabado Night Talk.
5: Sabado Night!
1: At tangi ang atong mga nag-unang mga segments. Sama sa Singmo Sync Overload, Traffic Update, Weather Update, paghinabi sa mga dinapit nga bisita, ug daghan pang uban. Magdom Sabado Night Talk.
5: Sabado Night!
1: Alas 6:30 sa gabi, kauban si Mr. Talagsaon, Magdom Gilbert, ug ang banggiitan, Magdom Mencho. Tinilamang sa musika, balita ug serbisyo, Magdom Radio. Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magdom Express. Ang first trip, alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlang Domingo, may biyahe usab ang Magdom Express. Paingon sa Dalayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkaalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami og booking. Niyatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magdom Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magdom Express.

0: Kabirnisan to ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa inong dan?
1: Nawad-an ko daw kung akwarta sa akong bank account, Pads.
0: Ha? Nga naman?
1: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da ko nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
0: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
2: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nung danong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo Magdum Radio. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
3: Ito balit ang Magnum Toganato sa Jags Commercial. Nimutan sa 12 set Nazareth Dolls at Twinland, Cagayan, Duro City.
4: Balitang Magnum. Tayo tagagutlong hanay sa mga balitang lokal, national o international, showbiz, sports o guban pa. Balitang Magnum o karon. Aniya ang inyong Magnum Newscasters.
5: Alas 6:25 karon sa tong balitang Magnum Agosto 29, 2026 adlaw Sabado. Ani atong mga headlines. Magnum lokal, lubay-bay ka mga pasahero ang samdana. Humana bahulog sa pangpangang indahang liner sa Sumpong sa nasangpit nga barangay. Magnum National House Impeachment Panel spokesman Robert A. Barbers nanawagan sa mas luwas o patas sa gapagpatuman sa subjudice rule. Magnum International China temporaryong gihunong unang search and rescue operation sa rehiyon sa Tibet-Nepal border nga grabe nga apektado sa baha. Magnum Business sa posibleng magtala sa 5.5 ngadto sa 6.5% ang inflation rate sa nasud karong bulan subay sa BSP. Magnum Entertainment, Miss Universe Philippines 2014 named Jay Lastimosa gipaambit ang brutal nga mga kaagi karon sa mga kandidata nga misangpot sa beauty pageant. Magnum Sports, Philam NBA player Jordan Clarkson gidayeg ang pangpangulo sa kanhinya teammate nga si Kai Soto sa dula sa Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup Asian Qualifiers.
4: Balitang Magnum.
5: Mga igsoon, kumusta may gabi karong adlaw nga Sabado, Agosto 29, 2026. Kanina yung balita, Magnum Mencho Kabaktulan.
6: O Magnum Chingintirina Enriquez.
5: O karon sa mga detalye sa itong mga balita sa itong balitang lokal. O bye-bye ka mga pasahero ang samdan. Human mahulog sa pangpang ang indahag liner sa Sumpong indahag ning syudad. Kinihumana 23 ka mga pasahero ang sakay sa jeep. Nakip na ang driver. Dihang natigayo ng aksidente. Mato ni Vincent Indroso, driver sa jeep. Nga patunga siya sa sampit ka dalan na pana. Dunay na dautan ng sakinan sa dalan rason. Nga mihunong kini. Apa napalong ang iyang sakinan ng rason sab sa iyang pag inatras o nahulog sa pangpang.
7: Subida ko din sa padong ko sa babaw. Tapos, ito sa tunga-tunga, nai na dautang rail na doon din kasi face. Muli ito nga, nagsirbato naman ko kay Mukawa, tungta ko length niya. Katong ako nasugatan, wala man siya mag-gibu eh. So, nakahunong ko dito sa tunga-tunga. Muli ito dahil nga, nakasunda naman ko ato kambyo nakahunong ko din ining napalong ang makina tapos nakaingansan naman ko wala man ako ginilisan akong sekunda naginahinay siya o atras utong ningin ko nga ako to pabangilan ng tasa ato naman yung nagkabit ako ha. Wala man sa siya nakabangil utong ni padayon kasi o atras kusok na yung atras.
5: Pamahayag ni Vincent Idroso, driver sa Indahag liner na jeep. Mipastar ang quick response team kon QRT sa buwatan ni First District Congressman Lord Answan sa Kadlawon adlaw Sabado uning adlaw 29 ning tuiga aron madunulan sa painit ang mga biktima sa sunog sa Purukdos Zone 7 o Zone 10 Zaya sa Barangay Carmen ning syudad kun asa sila nga samtangang temporaryong gipaymutang sa West City Central School matud sa tigpamaba sa buwatan ni Swan Assistant District Direktor Bert Implayo gawas sa painit matagal usab sa mga relief goods ang kapinkun kulang 66 ka mga pamilya nga gilangkuban sa di mo minus 250 ka mga individual nga apektado sa natagayon nga sunog sa milabay nga adlaw sa kabahin sa lasangpit sa mga residenteng biktima. Sila mi padayag usab sa ilahang kadakong kalipay upang pasalamat ngadto kay Swan sanglit wala man sila pasangli sa kongresista luyo sa iyahang kabisi isip representante dito sa kamara. Dugang ni Amplayo nga subling giprawagan ni Swana sa mga lumulupyo sa Dakbayana, partikular sa Distrito 1 nga sa kanunay magbinantayon karong panahuna aron makalikay sa trahedya labi na nga sunod-sunod na ang gatga katigayong sunog sa tuong syudad.
6: Dugang Magnum Lokal, kumpiyansa si Majority Floor Leader Edgar Cabadlas nga makadugang sa tourism destination sa Dakbayan ang Cagayan Longding Spring Resort mato ni Cabadlas nga kinahanglan lamang nga dunay pagsiguro ang kalimpyo kanunay sa mga swimming pool ug mamintinar alay sa nga dili hugaw labi na sa mga bisita.
8: Pagkatanda kini nga exposure nakita ko na nga kini siyang resort kini nga swimming pool kini nga resort medyo na naila na sa katawhan. Pero we need more exposure sa manini karon additional exposure kini o kung matagaan na ito yung attention makita sa itong city tourism nga mahimo kining tourism destination dako kini kayo maka atong ma-offer sa mga turista nga pwede sila manini ilang mabisita so kikinang lang nga limpyo maayo ang pagka-maintain ni Singapore para dili kita maulaw sa mga manini nga mga dumudoong magikan sa ubang mga lugar ng mga turista.
6: Ang pamahayag ni Majority Floor Leader Edgar Cabanlas.
5: Mapasalamaton si Christer Kim sa gikan sa Marketing Promotion and Event Division ko ubos sa City Tourism and Cultural Affairs Office sa ilahang malampuson nga First Higalay Swimming Festival sa Dakbayan. Mato ni Kim nga ang mga partisipante sa maong aktibidad nagikan pa sa nagkadaiyang lugar sa Pilipinas. Gidugang ni Kim nga usa kini ka oportunidad nga mag-abli sa uban pang aktibidad dinhi sa Dakbayan.
9: Actually, isa gid ni sa mga highlight events nato this year is one of our parallel events kini nga kalihukan as we celebrate the Higalay Festival 2026 kay gani kani nga event is pinakauna nga Higalay Swimming Festival nga kung asa ang ato ang mga audience, ang ato ang swimmers are not just only gikan sa Cagayan de Oro but coming from the different places sa tibuok Pilipinas. It's a national event. Gani malipayon kayo ta nga napahigayon gid nato ni the region mismo sa ato ang luna sa Cagayan de Oro ang Cagayan Resort. Kung asa maghatag po ni siya og daghan pag oportunidad og mag-abri nga maka-cater pa og daghang events susama ni.
5: Pamahayag ni Christer Kim sa ugikan sa Marketing Promotion and Event Division ubos sa City Tourism and Cultural Affairs sa Office. Alas 6:31 karon sa tuong Higalay Festival 2026 update. Giauhag ang katawhan nga saksihan ng First Higalay Mayor's Cup Mindanao Open Dance Sport Competition. Lakip sa nini o lakip kini sa major event sa Higalay Festival. Ipagayon og mga adlaw Agosto 30 nga magsugod sa alas 7 sa buntag hangtod sa alas 7 sa gabi sa Barangay Nazareth Gymnasium. Bukas ang kompetisyon sa mga dancer dili lamang gikan sa Cagayan de Oro apan laki pusab sa mga gikan sa nagkalinlain bahin sa Mindanao. Adunay nagkalinlain kategorya sama sa Open Juvenile, Junior, Youth and Third Kind. Gilauman usab nga magkahiusa ang mga dancers, coaches ug mga supporters aron ipakita ang ilang talento ug gugma sa dance sport. Alas 6:32 karon sa tong Magnum Road Hunter.
10: Magnum Road Hunter.
5: Aton dawaton na tong kaban na karon sa Gerbora Osmania Street ning atong siyudad si Magnum Hunter 23 Kia Abelenosa.
11: Yes, sa magdaman sa lighter motor traffic karon sa karon diri sa Maya Gerbora Osmania Street ning atong siyudad gani magdaman medyo nira ka karon kay gani grabe gyud ka traffic diri sa maong daan. So kuno pa na at least nawala na tong grabe ni traffic tungod kay nagkaganya po mga hapon mga balabala mga alas 5 sa hapon magdaman sa rush hour tigpanggawas po sa pipila po mga trabahante sa pipila mga establishment meto din sa Maya Kubo na area. Ganyan man karon lo sa mga mga ulan niya ngay kabalak ano gay din po de ko na insak na pura pagaginol sa mga sakyanan ini nga mga oras sa gawin sa po to ang alakaw sa panahon wala may ngay kabalakan kay wala man po din si ang pagtutarisi or mga automobatian git po di mga pagpanagom sa kawanan nga ini nga mga oras sa to ito ang pagregulate sa kawasan ngon ug sa dagat sa trapiko gigat sa pasyon sa Major Borehouse Main Street ning atong syudad para sa Magnum Road Hunter kini si Magnum Hunter Journey 3 kay Abilino sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
10: Magnum Road Hunter.
5: Dagan salamat Magnum Hunter 23 Kia Abelenosa. Karon sa to ang Magnum National. Nanawagan si Kanis Surigao del Norte Representative ug House Impeachment Panel Spokesman Robert A. Barbers nga mas sa mas luwas ug patas nga pagpatuman sa sub-judice rule. Matod ni Barbers nga pinaagi ini mahatagan sa katinawan ng publiko kalabot sa impeachment trial ug ingon man ang pakigbatok sa fake news.
12: Dapat ito na iintindihan ng ating mga mamamayan kung ano itong sinasabing impeachment proceedings o impeachment process. Ito ay isang mekanismo nga na para panagutin no ang maaring mga matataas na opisyal ng gobyerno na maaring lumalabag sa batas. Kaya nga merong ganito at dapat na iintindihan natin ano ba yung nilabag? Paano ba lumabag? Anong ebidensya natin doon sa paglabag ng opisyal na ito? Kaya mahalaga na inaikikwento ho natin ito sa ating mga mamamayan. And in that note, no, I'd like to personally ask for leniency no, dun sa ating presiding officer at sa ating korte na bigyan ng konting leniency itong pagbibigay ng information. This is one way also to counter fake news. Eh. Yung the spread of fake news, napakaraming ganyan. Hindi lang siguro tayo nandirito ang biktima nito. At maaaring ating mga senator judges ay also a victim of this fake news.
5: Pamahayang ni Kanis Surigao del Norte Representative ug House Impeachment Panel Spokesman Robert Ace Barbers.
6: Dugang Magnum National, magpadayon ang rotational resupply kon RORE mission sa Armed Forces of the Philippines sa West Philippine Sea. Kinibisan pa man nga doon ay hagit gikan sa China. Matod ni EFE spokesperson of the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trindad, nga dili na kinahangan o pagtugot sa laing nasood aron sa sovereign activity sa Pilipinas.
13: In conducting our RORE, in conducting our operations or all other sovereign activities ng AFP, hindi natin kailangan humingi ng pahintulot, magpaalam, magpasabi, sapagkat ito ay ating teritoryo. We have sovereignty and sovereign rights over them. So we perform our mandate regardless kung ano mahinaharap natin. Hindi kailangan magpaalam, magsabi or whatever. Yun ang stand ng AFP at ng DND.
6: Ang pamahayag ni EFP spokesperson on the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad.
5: Nakita sa Armed Forces of the Philippines ang AI o botnet isip bagong bahad sa disinformation na gapwedeng mapagrabi sa peking informasyon online. Matod AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla nga kinahanglan nga mas klaro nga balaod o batas o batas regulasyon para matubag kini.
14: So titingnan natin dito solutions that we can use, no, para sa atin, para magamit na makounter natin itong mga fake news na lumalabas. So how do we make our credible institutions? Ando din sir yung pag-inculcate natin yung right narrative para sa ating mga kababayan, para paniniwalaan na nila yun, na kahit ano pa ang sabihin ng iba, alam nila sir, anchored on the truth, na ito talaga ang totoo, kahit ano pa po ang lumabas dyan. So yun po yung gusto natin i-achieve, and that is what the Armed Forces of the Philippines is also looking forward into, partnering with different agencies to put it out there. So sa information space, sir, very, very active na po tayo dyan on how to counter all of this na lumalabas. Kung makita nyo, napakaraming issue ang lumalabas. So, paano nga po laman ng sambayan ng Pilipino na ito ang katotohanan, kahit ano pang ilabas niyong istorya dyan, ito po yung katotohanan.
5: Pamahayag ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla.
6: Dugang Magnum National, gisiguro sa Malacanang ay patuman sa DPWH ang holistic approach alang sa major basin plan sa pagsulbad sa baha sa nasud. Mato ni Palace Peace Officer Undersecretary Claire Castro nga kini nakita sa tukmang paginahanglan o haom nga paginahanglan sa geography sa Pilipinas sa layo na sa Y Master Plan, matod pa sa flood control nga wala na pasagikan sa kani administrasyon.
15: Ngayon, ang pinapailal po ng DPWH, inaaral muna ang, kumbaga, aayusin po ang flood control per major river basin plan. At yun ang nakikita nila sa ngayon o tugma sa pinakalokasyon ng ating bansa.
6: Hinoon, wag ibaliwala sa gobyerno pagbaton sa master plan, kundi unang nag-ingon si DPWH Secretary Vince Dison nga target sa ahensya nga matapos ang flood control master plan sa dili pa matapos ang tuig.
15: Eh, hindi po sinasara ng administrasyon ang patungkol sa master plan. Pero still dapat lahat itong aralin kung ano ang mas makakabuti sa ating bansa, kung paano mas matutugunan ang problema sa pagbaha. Lalo-lalo na kung talagang napakalakas ng buhos ng ulan.
6: Ang so, pamahayag ni Palace Peace Officer Undersecretary Claire Castro.
5: Alas 6:39, karoon sa itong Magnum Health Alert. Gibutyag sa Private Hospital Association of the Philippines kon PAPI, gadili kayo daghan mga kaso sa leptospirosis sa ang nadala sa mga pribadong hospital. Mato ni Dr. Jos Jose Rene de Grano, mga presidente sa PAPI nga posibleng dili posible kining tinuo tungod kay mabalaka ang mga pasyente sa mas dagkong bayronon.
16: Nagkakaroon din po tayo ng mga kaso, ano? Although nakita namin na hindi naman mga grabe yung pumupunta dito. Paramihan siguro po nasa government facilities, ano po? And then yung iba na ano dito, nasa mga private hospital po, although hindi ganun kadami, ay meron din pong pailan-ilan na marating sa punto na medyo naging seryoso. Yun po, kailangan po nila ng tinatawag natin mga dialysis po. Medyo marami po din ng kabataan, but hindi po natin masabi dahil karami, wala pong ano eh, sa tingin natin, mareho lang po eh, ang tinatamaan right now. Meron din pong mga adult, hindi lang po yung mga kabataan. Siguro, siyempre natatakot sila sa malaking gasto sa private hospital. Pero kung titingnan po natin, ang isa sa malalaking gastos po yan ay pag naging complicated na at kailangan sila ng dialysis. Pero ito po ay nakukover namin ngayon ng PhilHealth.
5: Ang pamahayag ni Dr. Jose Rene de Grano, presidente sa PAPI. O karoon sa itong Magnum International. Sa China, na temporaryong gihunong una ang samaong nasud ang search and rescue operation sa rehiyon sa Tibet-Nepal border nga grabing apektado sa baha. Kinitungod sa hulga sa laing dakong baha nga nakita sa Barrier Lake nga naguba. Mato ni Chinese Foreign Minister Lin Jiang nga ana sa 260 ka mga foreign nationals ang nabilin nga namising. O pabilin pa nga namising samtang gibutyag ni US President Donald Trump nga anda mga Amerika nga muhatag og tabang sa Nepal.
6: Sa Canada, nanawagan ang Canada sa ilang katawhan nga mopalit sa ilang kaugalingong produkto og likayan ang pagpalit sa produkto gikan sa Amerika. Kini isip isip papakigbatok o papahamtang sa dakong ataripa sa Amerika. Mato ni Canadian Minister of Industry Melanie Joly nga tumong niini nga mapanalipdan ang ilang mga lokal nga produkto o negosyo.
17: We'll continue also to pivot, to work with new allies and also with our trading partners because we need to position Canada as a partner of choice of investment, trade and security. We'll continue to make sure that our businesses have access to more markets, more investments and more opportunities for Canadians.
6: Ang pamahayag ni Canadian Minister of Industry Melanie Joly.
5: Alas 6:42, karon sa itong Magnum Business. Posibleng magtala sa 5.5 ngadto sa 6.5% ang inflation rate sa nasud karong bulana subay sa Bangko Sentral ng Pilipinas kun BSP. Subay sa BSP nga ang taas nga presyo sa bugas, utanon, prutas, isda ug lana tungod sa daotang panahon ug nga makapekto sa pagsaka sa inflation. Hinuna gingon sa BSP nga makatabang aron maminusan ang pagsaka sa presyo sa pagkaon, ang ubos nga presyo sa karne ug bayronon sa kuryente. Dayon gisairan nga ang inflation rate o ang inflation sa Pilipinas mihinay sa 6.2% diantong Hulyo kung itandi sa 6.8% sa Hunyo nga mas ubos kumpara sa 7.2% niatong Abril ning tuiga. Samtang sa itong foreign exchange rate ang US dollar nagbalor sa 51 pesos o 76 centavos, Canadian dollar 44 pesos o 58 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos o 87 centavos, Australian dollar 44 pesos o 43 centavos, Taiwan dollar 1 peso o 95 centavos, Korean won 4 centavos, Euro 71 pesos o 98 centavos.
6: Ugkaroon sa itong Magnum Entertainment. Diba amit ni Miss Universe Philippines 2014, MJ Lastimosa, nga brutal ang mga kaagi karon sa mga kandidata nga musalmot sa beauty pageant. Matod ni MJ nga dunay dakong kalahian kung itandik ini sa una tungod sa nagariyang hinungdan sama sa pagpasikat, online voting o mga butang nga may kalabutan sa kwarta.
18: Miss Universe Philippines, they send the best girl they think is possible to represent the Philippines. Pero sobrang iba na niya ngayon. Ang daming factor na nagmamatter, like popularity, yung ang dami ng voting online ngayon, the money matters na rin. Willing ba to spend ang mga pageant fans na nag-follow sa'yo?
19: Tama.
18: Kasi ano na siya, parang ang laki ng percentage sa upon choosing the winner, even the best in NATCOS, di ba? Voting na rin, may bayad na rin. So, and then the pasabog, ano bang mga offer mo for them? Mas brutal na yung mga pinagdadaanan ng mga candidates this time. And I know that they're getting better and better kahit na mga national candidates pa lang. I'm so amazed of how ready they are.
6: Yeah. Ang pamahayag ni Miss Universe Philippines 2014, MJ Lastimosa.
5: Alas 6:44, karon sa itong Magnum Sports. Ginaig ni Phil-Am NBA player Jordan Clarkson sa pagpangulo sa kanhiniya teammate nga si Kai Soto sa dula sa Gilas, Pilipinas sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. Ipinagi sa iyang social media, gipanangat sa NBA player ang iyahang pagdayig kang Kai sa pag-inguna nga Casey Soto, cook up my guy. Si Soto nagpakita sa ligong performance sa iyang pagbalil sa national team nga nagpuntos sa 18 points, 14 ka rebounds o 2 ka blocks alang sa Gilas sa aron maangkon ang kadaugan batok sa Jordan sa batok. Sa Jordan sa score nga 82-81. Isaran nga si Clarkson og Soto teammates sa Gilas, Pilipinas atol sa 2023 FIBA World Cup. Inilabati ang balitang Magnum karong adlaw nga Sabado Agosto 29, 2026 karon sa tong headline review. Magnum Lokalo, bayabay ka mga pasahero, ang samdan humana mahulog sa pangpang ang Indahag liner nga jeep sa Indahag ng itong syudad. Magnum National House Impeachment Panel Spokesman Robert A. Barbers nanawagan sa mas duwas o patas nga pagpatuman sa sub-judice rule. Magnum International China, temporaryong gihunong una ang search and rescue operation sa rehiyon sa Tibet-Nepal border nga grabing naapiktuhan sa baha. Magnum Business, posibleng magtala sa 5.5 ngadto sa 6.5% ang inflation rate sa nasud karong bulan subay sa BSP. Magnum Entertainment, Miss Universe Philippines 2014 MJ Lastimosa gipaambit nga brutal na mas kaagi o mga kaagi karon sa mga kandidata nga ni Samput sa beauty pageant. Magnum Sports film na NBA player Jordan Clarkson gidayeg sa pagpangulo sa kanhing niya teammate nga si Kai Soto sa dula sa Gilas, Pilipinas sa PIBA World Cup Asian Qualifiers. Di man lamang so sa kagawas nung katilingban katawan ng gamhanan managlahi man ng atong baruganan, hukom sa katawan ng matuman hangtod o maalang sa tong balitang Magnum kininyong tigbalita. Magnum Mencho Kabaktulan.
6: O Magnum Chingin Trina Enriquez.
5: Ang pinagi sa itong mga Magnum News Writers, Chingin Lani Delgado, Chris Neri o News Manager Eileen. Ako rin. Dini lamang sa balita o serbisyo.
6: Magnum Radio.
4: Inyong nabati ang balitang Magnum hangturugma dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
19: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot maoy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak, og Espiritu Santo. Amen.

0: mo bang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet o sa lousy nga serbisyo? Sulbad na ang imong problema. Niya sa ato ang dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ania ang tipik sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet. Sa West CDO, ana kini sa Barangay Bonbon, Bayabas, Kauswagan, Patag, apil ang Camp Ibangilista, Bulwa, Kanituan, apil ang San Agustin Valley, Forest View ug Westwood, sa Pagatpat ug Ipunan. Busa tan-awang inyuhang kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Ang ilang buhatan ni mutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Rua Street, Corner Antonio Luna Street, Cagayan de Oro City. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet para yung mudawat o mga aplikante pagka-sale sa agent, full man o part-time. Mukita hangtod sa 45,000 pesos matag bulan. Isubmit ang imong application letter to Converge Fiber Internet sa CTC Building, Corner Antonio Luna and Captain Vicente Rua Street, Cagayan de Oro City.
3: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita ug serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
4: Mag-uban-uban na sabta karong Sabado sa iyong paboritong weekend show, ang Magdum Sabado Night Talk.
5: Sabado Night!
4: At ang atong mga nag-unang mga segments sama sa Sing Mo Sing Overload, Traffic Update, Weather Update, paghinabi sa mga dinapit nga bisita, ug daghan pang uban. Magdum Sabado Night Talk.
5: Sabado Night!
4: Alas 6:30 sa gabi, kauban si Mr. Talagsaon, Magdum Gilbert, ug ang banggitan, Magdum Mencho. Dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magdum Radio.

0: Oras may gala, alas 7. 7 na sa gabi, mga Mike Dum friends. May gabi ka na itong tanan may gala. Welcome sa itong programa, ang Mike Dum Sabado Night Talk. Kaoban na sabi ninyo, mga Mike Dum friends. Si Mr. Talagsaon Mike Dum Gilbert. May sense na, may humor pa. Oh la la! Uy, Sabado sa may gala, no? Sabado na sa mga Mike Dum friends. Murag, saan na siya may gala? Katapusang Sabado sa bulan sa Agosto 2026 may gala, ha? Na nagtas sa katapusan, mga migrant friends, kay sunod simana September na. Oy, September na, sunod simana may gala. Unang dapat happy ka lang. Oh, dapat happy ka lang, migrant friend, kay mag-September na. Mag-uban-ubanta, may gala para sa Mike Dum Sabado Night Talk. Bay-ubay na sabat itong mga dinapit na bisita karong gabi una, may gala. O nang paminaw lang, Mike Dum friend, sa inyong mga radio, di ba? Mike Dum Radio 99.9 sa Facebook, pangitalang Mike Dum Live. O sa inyong mga, syempre, sa website, may gala. www.magdum999.com. Mayang gabi sa tanang mga Magdum friends natong anaminaw karon, mayang pagpaminaw, mayang paglantaw sa tanan may gala. Panahon na para mag-dinner, mga Magdum friends. Kao ba ng tibok pamilyang may gala? O ilabi na ako na pa kayo nabiling lechon, di ba, Magdum friends? Fights kayo, di ba? Oo, mo ng lechon paksiw, fights kayo. Oo, oh, nasumman ng uban may galang si Kaog Lechon. Ibalik yapon sa Basoy may gala. Anaw na siya, mga Mike Dum friends. Pag walay lechon, lami kay mukaon. Pag naana, ay sumo. Balik din sa bulad, Basoy, gulay-gulay, isda, anaw ito? Sinabawan, ay, wala na ang lechon may gala. Ginamos. Una siya, mga Mike Dum friends, ha? So, Happy Higalay Festival 2026 pagyapon may gala kay Agosto pa man ta, mga Mike Dum friends. Oh, Happy Higalay sa yung tanan may gala. Tuloy-tuloy pagyapon, mga Mike Dum friends, diba? Ano lang yan siya may gala, no? So, Happy Fiesta, belated, mga Mike Dum friends. Kaoban po nato ang Lee Min Ho ng Cagayan de Oro, Michael Manjo!
1: Balot! Sa mga Magdum friends, ito din naman yung gabi, kaninyong tanan. Kumusta man ang inyo ang kinabuhi diya man sa pista, pista pa magyapon, di ba?
0: Pista pa ka, oo, pista pa magyapon.
1: O, katong mga nagalingaw, naglingaw, matong mga grabe gid ang ilang kalipay, grabe gid ilang nabati nga mga event dito, event diri, basta kay Bibo daw kuno kayo.
0: Left and right, na?
1: Left and right nga event. Ang kaon sad, grabe, left and right.
0: Agoy!
1: Pero ang kaon nga katong-tong ginagakaandan nga libre, ito aral ito sa Divisoria.
0: Katong kagahapon man to, di ba?
1: Kagahapon.
0: Oh, dagan kayo itong ipanghatag ng mga food.
1: Dangan kay tao, naglinya ang mga tao, pa nagsugod gani, naglinya na.
0: Nalay ka din to.
1: Basin lang. Namasin lang mga. Gigutom man ta.
0: Ay, nag-report ka din to.
1: Ano, nag-report
0: ka. Report na din.
1: Gigutom sa tato. Lili sa tato, basig pwede ta makalinya. Basta nga.
0: Pagkabot dito, wala na din, nahurot na.
1: Hurot. Pero dugay na hurot kay, kung ano, na dagandagan po baya ng mga ano.
0: Pila to ka-packs? Food packs?
1: 16,000.
0: 16,000?
1: Mm.
0: Ang uban, nipila, ang uban, nagapod sa gawin o yung natagaan.
1: Ang ambot lang kung kay by coupon man. So, isa ragyo yung makakuha.
0: Ay.
1: Hindi na yun pwede itong kuha diri, kuha dito, kuha dito. Picas,
0: coupon, coupon, gita ay.
1: Oh, by coupon siya. So, isa ragyo yung makakuha.
0: Lagi.
1: Dayon, depende na lang, mili na lang, di ka asa ka dapit mong kuha.
0: Namugay uban pag makakuha na, kung wala coupon bitaw, mulinya otro.
1: Mulinya otro. Mamugay na sa, mamugay na yung batasan po sa mga tao, labi na nga, gikan pa sila layo. Kaon sila nga kuha, no.
0: Linya.
1: Linya. Panamastamasan na lang nila na nga, linya pa rin dito sa Picas, dito na po sa Picas. So, kuhan good kayo.
0: So, makatabang gid ang coupon dahil magdaman dyan na.
1: Makatabang
0: sa mapatas ang paghatag sa food packs.
1: Para dili makuhan good. So, at least na kuhan good. Pero matingala sa taka niya ito, Magdum Gilbert ba?
0: Ano man?
1: Sa pista sa mga baryo sa una.
0: Mm.
1: O, mura man itong ituluyukan ang dating.
0: sa piyasta, sa baryo.
1: Oh, sa mga baryo-baryo ba? Oh, baryo. Di ba mukaon ka ni nga balay?
0: Oo.
1: Kala kaon di banat niya. Mato na po kaspikas balay.
0: Kaon na sab.
1: Oh. Murag ituluyukan pero na ano ba?
0: Oo, nang naandan sa baryo, di ba?
1: Oo, oh, naandan gina sa baryo.
0: Kanang kung gi-invite ka dere, invite mo pagkaspikas. Pwede ka mukaon dito.
1: Na so usay kay schedule na lang dai ning balay.
0: Oh, ana.
1: Schedule kaninga balay schedule paniud to ana.
0: Oh.
1: Ani panihapon ni. Oh, so ko ano yon ma kwal gigig ka. Busog gigig ka tanan.
0: Mapura ang gigag sigkaon. Sa ro di ka ma ano ana.
1: Niya dili biya na kwan di biya na budget inato kwan biya na budget inato.
0: Mm.
1: So katunga sa una makaya gid ito kanang pang ituluyukan type.
0: Pwede, oo. Yeah. Walay coupon-coupon.
1: Oo, oh, ay coupon-coupon na makakaon din ka.
0: Kung gusto lang ka mukaon, hala, kaon na diyan.
1: Oo, so makaya sa una, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Siguro, basig tatanga sa karon magod. Kaning di magod niyo mamalikayan, mga tao magdogok.
0: Sa kais panahon sa mga uban. Sa kais
1: panahon ng uban.
0: No.
1: Bisag di igod, butante igod. Di ko ang
0: i-apil-apil gito dito.
1: Apil-apil, bisag taga may sok good.
0: Oh,
1: amin noon kanang mga kuan mga bisita always magina kanang bisita.
0: Mm-hmm.
1: Kanang mga taga mga bisita gikan sa lain nga mga probinsya. Oh, gikinahanglan noon gid mga kuan gid sab sila no mga priority lugar sila nga matagaan og kanang pagkaon. Pero katong ni

0: Pre. Wala pa, wala pa. Magnum Rudy Katapang Maygala ang good boy!
1: Rocky!
0: Good boy!
1: Rocky!
0: Para sa ano weather update, weather og traffic update. Inato na niya Magda Mencho.
2: Inato nga iniyara to iniya.
0: Iyara hotel labot to. Hotel labot iyara ta.
2: Hotel labot to.
0: Iyara to.
2: Ini nga programa binayaran.
0: Nasa sa CM Rectos Menya daw.
2: Kana may tsada.
0: Kinsa na po kinadid to.
2: Kana po nalit to Sminya. Nada, dagan di asos Sminya. Na yung mga kwanda, mga gahubo-hubo niya.
0: Nada, mauna na siya dito na eh.
2: Oo, mauna na siya dito naman di asos Sminya.
0: Ay.
2: May uban diha nga kanang shop ang ubos, pero taas di ay kuan na ito.
0: Agoy.
2: Oo.
0: Dito na sa Permi di ay.
2: Dito siya, na yung mga secret-secret lugar nga kuan.
0: Pandami ganyan. At ang imay gala, si Good Boy! Si Good Boy, ready na siya? Wala pa na, wala pa na. Atong ipasayon din si Good Boy, kay morag busy ni siya, karong panahon na may gala.
2: Oh.
0: Oh, na siya yung mga importante mga lakaw may gala. Na. Good Boy!
1: Lucky!
0: Good Boy!
1: Lucky, yes.
0: Eh, diri sa tamay gala sa traffic and weather update, mga Magdon friends.
3: Sasakyan kita. Sana. Traffic na ba ang atong kadalanan? Kumusta ka atong dagan sa panahon? Nag-ulan na ba? Wala pa! Matubag ng tanan, pinaagi ni Magnum Rudy Katapa, ang good boy on air.
4: Ambot lang sa off-air.
3: Magnum Sabado Night Talk, Traffic and Weather Update.
0: Kani na siya sa CM Rectos Menya. Good boy! Good boy! Good boy! Magnum Rudy Katapang!
5: Yes, yes, yes, yes, yes! Before anything
0: Kumbate!
5: Kumbate, kumbate! Happy fiesta, happy fiesta!
0: Namun daw ka sa husband niya, nagunsa ka niya?
5: Nagtanaw sa palibot.
0: Palibot. Nada sa second floor, yun siya.
5: Third floor
0: gud.
5: Third
0: floor gud. Sa katag
5: na si
2: Magnum. Sayop to ang nakita nga building po siglay siguro to.
0: Alay, dahil ito na building.
5: Dahil mo ito iya, kaya ito nandan, ito niya itong araro-aro.
0: Ay, ito na yung mga liko-liko di
5: ay. Oo, ito yan, nandan.
2: Ang iya, tago na nga type.
0: Tago na part di ay. Third floor gud iya, dahil na.
5: Ang damay.
0: Ulba kayo na. Nakapaniapo na ka Magnum Rudy.
5: Oh, yes. Oh, mana.
0: Kumusta yung pagkaon sa lechon?
5: Ay, lechon? Okay kayo.
0: Okay kayo. Marag,
5: safe
0: kayo. Asa man giyatang lechon marag... Asa man itong giyuli ang lechon?
5: Siyempre. Dito sa private.
2: So, nade public niya
0: eh. Dito niya giyatod sa third floor, Magdumenso.
2: Naade, di ba? Kayo
5: na ito, daling Magdumenso eh.
0: Bitaw na, sige. Akong,
2: private.
5: Abit akong gili siya makapas itong aking adlaw sa iyong programa ba?
0: Mo ba?
5: Okay. Dito, Mr. Guluan, kakabir niya itong natabunan lagi sa Yuta. Siya po dito sa Priscon sa DPWH. Unsa na itong rasa niyo. Problema na siya, kina yung programa ba?
0: Agoy. Alala kay importante ba ang Magnum Hit si Kat?
5: Oo, mo gani.
0: Nabi ay mga caller dito, Lady M.
5: Lagi.
0: Si Heidi Ron, sa namin.
5: Si Juan, si
0: Maria Isabel. Muna yung mga fans ganyan.
5: Oo, mga fans niya.
2: Mga fanatic.
5: So, problema siya, wasay na yung mga Magnum Gilbert, commute ganyan.
0: Oo, man. Uy,
5: kulong. Commute, ay.
0: Commute, kung sa'yo, second bus?
5: Okay, wala pa mo nakuha dito ang pating lawas.
2: Babao, ito.
5: Kabalo biyata sa tuwang, ato ang sana prinsipyo sa Magnum nga di ginato na biyaan hangtod nga dili gyud ma
0: ana gyud
2: kuya gyud si Magnum Rudy Magnum Gilbert
0: balo sa sab lain na sab
2: kay naghangyo ko niya mapahatod sa kasi dili ko kinanglan diri
0: wala man na din mo giyatod Magnum Rudy
2: di ay ang mga sakay niya mga chicks man di ay
5: atong kauban.
2: Kay gusto niya masolo daw ko.
5: Andamay. Uy, minoro to ko.
0: Balik ta sa lechon.
5: Balik ta sa lechon. Lechon.
0: May morag paingon na sa tinood eh.
5: Paingon na gini ba? Mahukay na gini nga. Mahukay ron.
0: Saan na lang.

0: Otong nanawag ko niya, Magnum Gilbert. Nanawag ko niya.
1: Niya.
0: Ang location niya mo. Tubag din siya nga. Dool na ko. Dool na ko ha, pero ha.
1: Dool na ko. Dala to pang luod ba?
0: Dool na ko. Ikaw lagi, yung ipagawas na midiri sa area. Ano mga? Gusa na ko, gusa!
1: Ay na!
0: Nagloon
1: na, o.
0: Paginsa kaya to, magnaminso. Ang saan may gud niya, kabiris mo gito.
1: Aligyan, wala mga chicks gud yung magigal dito. Mas love, kisa day love ni mo sa duwa day magdumurun eh.
2: Mga chicks.
0: Love man tanan.
1: Ah, love day.
0: Love man tanan. Pati magnaminso, love man ako na.
1: Love day na din mo.
0: Pero na yun sa'yo, para magbibo, maghinungitay na lang yan, ha?
1: Ay.
0: Para bibo ba, kaya seryoso na po kayo, lisod dyan.
1: Lagi sob, no? Oh, ana, ganyan siya.
0: Oh, parera, kung sa to, magdum Gilbert, oh, di ba?
1: Oh, sa'yo, kayo magtinalikuray man ta.
0: Oh, mga.
1: Tinalikuray.
0: Oh, salamat.
1: Damay.
0: Damay. Masig na ibaho siguro.
1: Ito Magnum Rudy, asa okay, mong kakaroon? Si Emrecto Diabog ka?
0: Ito ang traffic update no, dito aron sa nakahumong sa Emrecto to Usminya Street ng atong siyudad sa Cagayan de Oro. Alang sa pagmonitor sa dagan sa trafiko. So far, flowing man Magnum Gilbert, disusama kayo na mga alas 4 sa hapon. Diri sa mong area sa Emrecto to grabe kataas kayo ng kwan. Kiniya nga bumper to bumper sa mga salakyan.
1: Oo.
0: Kung sa kay ato ang i-observeran, wala sa disgrasya nga natong natala.
1: Mm-hmm.
0: So, atong gilibot suroy ka ganina, so taas-taas yun. Basin siguro sa kadagan sa kinan sa Cagayan de Oro.
1: Basin sa
0: oo, oh, isa po na. Kaya dapat tayo nabantayan na po nga nagsugod na po ni Cooperate ng kiniang kinibitang green nga mga taxi.
1: Ano? Oh, ayan po, Brendery. Eh.
0: Dagan-dagan na ito nakita, Magnum Gilbert.
1: Diris Cagayan?
0: Oo, oh, Diris Cagayan de Oro. Dagan-dagan na ito nakita.
1: Ay.
0: So, mo lagi na, Cagayan na, grabe kataas ang dagan sa trafiko. Labi na yun diri sa may Gaisano City, Gaisano Mall. Padulong dito sa may Limkitkay area. Pure cold. Yeah, yun na ito nabantayan nga. Grabe yun, bisag ka-stop na ang gaguna ganyang traffic light. Napagya po ng mga sakyan sa tungaon saan paglusot sa pika sa nga side na magaguna po ng isa ka traffic light. So paglusot nga na pa may wala pa yun ka abanti ang labi na yun sa Emrecto Street patulong sa may isting nga bahin.
1: So, fiesta pa mga good Magnum Rudy no? Fiesta pa gada eh.
0: Posible po siguro nga napag yung mga ipanganahan nila nga mga panimalay ba?
1: Lagi ba?
0: O mga bisita. Siguro, taga Bukid noon, Inaog. Taga Hingog ba? O taga Iligan ba? Upol. O siguro nga taas-taas yun. So, pero karon mga orasa, ito nabantayan nga, dili naman yun susama ka ganina. Nga, bumper to bumper yun ang dagat sa traffic o diri sa may Sembrick to Usminya.
1: Arang-arang
0: so,
1: na.
0: Arang-arang na. Then, ang traffic light, to, lagi may paglubat, functioning yapon. So, inungdan nga, dili yun tingon nga, patakalag lusot ang mga salakyan na to, mga private man o mga public vehicles. So, ang arang na ito ang kawanangan, sinato lang nga paglantaw, at ay nakita nga bitoon.
1: Wala.
0: So, wala. So, bisang asa nga ang gulo nga kanto, north, south, west, atong yangat karon wala tay mga nabantayan nga bitoon, pero wala masag po tayo nabantayan nga pagpanagkong, baga nga pagpanagkong Magnum Gilbert.
1: Wala gihapon.
0: Wala gihapon, pero wala bitoon, pero naibulan, ako kayo, mo pa'y pag kiniang pagtunga.
1: Unsa na, kanang sakalo.
0: Wakas.
1: Pagdanggal sa kala.
0: Pagdanggal sa kala. Lay naman.
1: Ah, dito po.
0: Lay na ito.
1: Ah, lay ito. Lay na ito.
0: So, tinglang nga po ta mga kaigson, ano, kay posible nga makatag po niyo ka pagpanalit eh, kay itong may aging adlaw. Mudumdum rabi yun ang kusog yun pagbundak sa ulan. Pero dali raman sad, mawala raman sad. At din karon po, at obserbaran, wala tayo bituon, pero naibulan. Wala tayo bituon nga makita, pero naibulan. Pero tigya pong kumpiyansa, ano, lasa itong mga sukitig kami na, nga magminampingon ya punta labi na gyud sa mga panahon karon nga usab-usab ang ato ang nakat sa panahon usay di magatag pagulan pagpanalite. So isa po na nga makatag og pagubobo sipon sa atong mga kaigsoonan. So ang pingta
1: sa ubobo ta ubobo na
0: ang pingta niya punta no ang pingta para iwas magkasakit para sa atong pamilya.
1: Okay. Ay, grabe buta kay paminawon. Ay,
0: ano?
1: Paminawon. Butan, unsay comment din magdaman sa butan kay paminawon.
2: Butan nga, pero tingnan niya kisa mo na guys. ano, good boy!
1: Oh, wala sa tayo, ano, chika ron sa mga...
0: Ano, chika kayo, okay. Natay ibabot nga mga importante nga mga lakaw magdung Gilbert.
1: Oh, namoy ano karon namoy oh. Namoy kidnapon?
0: Part sa operation. Kidnapon na to, kidnapon.
1: Oh. Ito, no? Shout out na lang sa iyong mga higala.
0: Shout out na ito, labi na gisong anak nga nagsaulog siya ang adlaw na tawan karong at awa.
1: Happy, okay. Uy. Ah, imong anak, birthday karon?
0: Oo, katuwa kong eldest.
1: Oy!
0: Mo lagi ni gini ni mga dalaga naman ng Gilbert.
1: Ninyo ra ba daw na siya na.
0: Oh, dili naman magingon mag-celebrate. Mangayo na mga ano kwan kay mga classmate sa ba?
1: Ah, kay ina na ba mga barkada mag Carlos gawa sana bitaw.
0: Sila na nag-celebrate, kami gay na. Major kay ta na litpot gamay sa atong trabaho kay or yung banana to ato ta sa balayan po anan.
1: Ah,
0: importante
1: sabahan.
0: Na, mo magin ang pinaganang biduan ni mong buhaton. Labi na yun sa mga, kahit yun, hindi lang kayo sa atong pamilya.
1: Labi na sa yung birthday. Ano,
0: oo, oh, mga nga na, mga personal, personal nga mga...
1: Wala edad sa yung bata ron?
0: Mga 20 plus na po.
1: 20 plus. Oo, oh, huwag kakabalo, dahil mga plus naman.
0: Hindi na lang natin yung mga plus.
1: Ah.
0: Masara na sa tungtong sa matured na nga mga edad.
1: Di ba, tulo mo yung anak, ma?
0: Upatoy.
1: Happy na ako, may uka, oo.
2: Nalimot siya, nalimot.
0: Happy birthday, anak.
1: Happy birthday.
0: Ginoo, mag-auban, gini mo kanuna, kahit ka sa
1: isa. Maro magpare.
2: Ginoo, mana ka ninyo.
0: Wala yung pare, ngayon simbahan.
1: Wala yung simbahan. Pero, puro tanggalon, kalo, mura, ipalik, na pare.
0: Oo, sutana na yun.
1: Mati na. Lagi na, so.
0: So, shout out sa mga YP, sa mga isang anak. Shout out sa may pagpaminaw ka ron.
2: Mas worse kung pare.
1: Sa tawag naman siya?
2: Mas worse kung pari.
0: Na, delikado.
1: Ay, delikado.
0: Kaya ka nang naipanulti yun nga, pader, pasailo ako, pader. Ano man, nakasala ko. Sa iyo, masala. Nakakuha lang yung pader. Ano, Pip? Mabawas ka, hoy. Ah, okay. Mabawas langgam. Wala ka nga na, sorry, ama.
1: Tanda, may kaya ba?
2: Kung si, yun na, naipa, ano, father lugar siya, pari.
0: Oo,
2: oo. Naimang kwan siya mo, naimang ano, sa mga pisal. Pader, nakasala lagi ko. Oh, ano ka naman? Hindi, nang-rape lagi ko, ganang kuhan lagi. Dalaga. Ano ka nang-rape man po ka? Kasi may pagkano yan. Lagi, padel kay... Saan naman nga, maunugin niya itong batasan. Ay, pag... Pag-ingon din yung pare nga. Ay, pag-ingon na. Ginbite, atak ko niya. Wow, good.
1: Niapil din din. Gusto din siya invite ngayon kapon din.
0: Ayun na kay Juan.
1: Ayun na, ayun
0: na.
2: Slight lang, slight lang.
1: Basta importante, good boy!
0: Good
1: boy! Imong duha ka anak, shoutout na ito. Unsay name na ito, unsay imong anak?
0: Ang nagsaulog siya, ang adlaw na tawag karon, Abigail.
1: Abigail. Katong nasa Mogs nga ni Apil sa Lyre and Drum and Lyre.
0: Banmother karon ba? Mga ato na ba itong ma-interview ba?
1: Oo, oh, nakakaroon to taod. Si ano, si Natalie, ano?
0: Natalie.
1: Castro.
0: Castro, okay. Ang ayatod nga iyang, ang iyang underpod ni Ma'am Natalie, akong anak nga si Alexa.
1: Mo yung band mother? Ang sa'yo tawag na band mother ba?
0: Band majorit rin siguro. Band majorit rin siguro.
1: Kung hindi ka mama man, mother.
2: Kung na'y mother, na'y band father.
1: Daughter. Daughter.
0: Daughter.
1: Band mother.
2: Band daughter. Na po'y sister.
1: Ano. Kaila man sila, di ba?
0: Kaila. Pagkikuha na lang kung makita mo karoon magdung Gilbert.
1: Ang sao na ako?
0: Yan na lang. Ikaw na bala.
2: Kami bala. Halukan na mo. Ano?
1: Ipasa dahil naman sa'yo mo.
0: Ipasa.
1: Pwede ra. So, okay. Mukis mo niya sa guard o niya, ah.
0: Ipasa
1: dahil naman sa'yo mo.
0: Alam.
1: Itaw, salamat kayo magdang
0: Gilbert. Okay, kasi Ma'am Dira.
1: Drama, Merlin Taliktik.
0: Merlin Taliktik. Kami na punto si Maria Isabel. Nalaan ko niya, ako si Magno Mincho.
1: Agoy, nana na itsura ni Magno Mincho.
2: Gwapo na kayo rin.
0: Tatong kabiris dito sa taas nga bahay, dito sa alayim siguro to. Tugyantuan na mo, respondihan na mo. Ana siya, Magno Mincho!
1: Ano ito? So, gwapo kita si Magno Mincho.
0: Nilingi ko kay isa nga. tanaw niya, diskumpiyado mo siya, gitanaw niya ng ID.
3: Yung
0: gitutukan ng ID, yung gidulitan sa cellphone. Siya nga, ay, sorry, dilim Dennis Magnum.
3: Ay, pastilan. Wrong number.
0: Wrong turn. Ano rin siya nga, lahim Dennis, mura mo Dennis si Kuhan, sa to yung gingon, John Lloyd.
3: Oh, John Lloyd, yan. John Lloyd daw. Grabe, ha? Kaya lahi, ganyan sa mga tingin ro
0: diyan. John Lloyd sa Cagayan de Oro.
2: John Lloyd, may COVID ba?
3: Pastila na.
0: Okay, mo ka na ito ang pag-monitor sa dagan sa trapiko ginatong pag-ulagway sa lakad sa Panawan. Para sa Magnum Root Hunter, kini si Magnum Hunter itin, Rudy Kupang sa Balita o Servicio. Magnum Radio.
3: Salamat Magnum Rudy Katapang ang good ball. on the air may gala. Ayun mga isa itong pagbalik mga Magnum friends. Sa ito na kaoba na itong guest number one may gala. Mag-commercial break sa ito mga Magnum friends ha. Sa ito pagbalik may gala, guest number one na dahil itong may gala. Muna nga tuloy-tuloy lang sa pagpaminaw sa Magnum Sabado Night Talk. Kaoba ng kalook-alike ni Eddie Garcia, Magnum Mencho!
2: Ang kalook-alike ni Ian Veneracion, Magnum Gilbert!
3: Dinilamang sa Magnum Radio, 99.9,
2: your news and music station.
4: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magnum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Tag sa tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinilama sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
5: Kabirnisan to ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa hinungdan?
6: Nawad-an kog daw kung akwarta sa akong bank account, Pads.
5: Ha? Ngano man?
6: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw kung nakuog da kung nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
5: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report mi mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
4: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad, dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares, ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files, ug personal information sama sa credit card, bank accounts, ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107. O sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107. O sa Magnum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nung danong painumdum. Din nilamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio. Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlang Domingo, may biyayi usab ang Magnum Express. Paingon sa Dahilayan, matakalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, ni Samis Oriental ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Galit na Magdaman Show. Alas 7.35 na itong oras, may gala.
1: Yes.
0: So, dahil maminaw sa programa ni Magdaman Show.
1: Magnum Gilbert.
0: Magdaman Show mo na eh.
1: Okay, huh?
0: Magdaman Show mo na yung programa.
1: Okay, Magnum Gilbert mo na.
0: Magdum Sabado Night Talk, may gala. Hi, sa yung tanan sa itong Magdum Friends na naglantaw sa itong Magdum Live. Good evening sa yung tanan, mga Magdum Friends. Salamat sa yung pagpaminaw diya, ha? Sa inyong paglantaw karong gabi. Good evening sa yung tanan, mga Magdum Friends. And sa mga naniapod ba karong panahon, ha? While naglantaw sa Magdum Live, maayong gabi. O sa itong mga Magdum Friends na nakaroon sa laing mga lugar sa Luzon.
1: Mm-hmm.
0: O, dito sa Luzon, Magdumencho. Medyo lain ang panahon dito. Ulan, baha, grabe, may gala ang ano dito, ang pagkitabo mga Magdum Friends.
2: Pahit kayo eh. Tagaduggan daw, tagaduggan nilang kung dito.
0: Ang tubig.
2: Oo, tubig.
0: Mo nang grabe good, affected kayo may gala. Ato mga Magdum Friends dito.
2: No. Murjo mura kung kita magaling na kung dito, mura mag... Kinanglan kita mag-iati terpiminti.
0: Oo, oh, ana.
2: So, ano git, no?
0: Mm-mm. Diri kay lay atong weather forecast diri sa atong lugar, di ba? Kay medyo kadang init man.
2: Mm.
0: Dito sila ulan. Murag first time na itabo magdaman siya.
2: Nakaitabo, anong putsab ni sa una?
0: Pero mas, dito... murag mas ni grabe lang gamay karon kay tungod kay... Magsigil na baha.
2: Grabe na gid noon karon.
0: Sa ako na lang.
2: Nigaw pagawas sa flood control ni kuan gid noon po, disabay.
0: Murag ni sabay sa panahon.
2: Disabay sa panahon ang kuan.
0: Sa mga pangitabo karon panahon na may gala sa kauluhan. Ilabi na ako ato isgutan ng mga flood control.
2: Tingala bitaw tana. Tingala bitaw tana Magnum Gilbert ba. Wala pa biya na kun na kuan ang flood control. Wala pa biya nga nang baha sa una sa diha to sa kuan.
0: Dito kauluhan. Sa Luzon. Karon kay
2: karon di gawas ang flood control di sabay pod biya
0: ang murag na nagi ano ba murag na ipasabot ba
2: nagipan ba nga
0: nagipasabot ana siguro ba nag sign so ka na
2: murag ang Ginoo siguro nag istorya na mga kun sa mga kina mogin na dapat ang nagsolbaron gid kay nay ko ana problema
0: lagi ato i shout out si ano si Magdum Kia Belino sa Magdum Mancha unsay unsay sign mo niya
2: Reina biya na siya
0: queen oi queen
2: queen
0: queen
2: queen queen koy ba queen koy.
0: Okay, sige. Atang
2: Okay, sige.
0: Alright, sige ha. Wait lang mga Magdum Friends. Kay ato pang i-plaster atong gas karong gabi una may gala.
1: Yes.

0: Alright, samtang gawin to may gana sa itong guest number one Mike Domencio. Ang guest number two po nato niya, nagyapon na. Usan siya ka estudyante may galang, actually, ano na siya? Dean's Lister Mike Domencio. Magna cum laude. Grabe na. Nanangandoy baka Mike Domencio nga magna cum laude?
1: So, wala pa man po dinong sa una. Ay, later na ko nangandoy may mong magna cum laude. Itong time nga ko nagka... balik ko og college. Ay, nagbalik ko kanang te, kwan kaning kay nakaundang mangug ko. Nakaundang ko gano. Pero wala na, di na madaya, di na makaya.
0: Di na madala.
1: Sa kaniad to, itong una na kong ma-attend sa college, wala pa ko nakaundang at to. Medyo kwan, gikwad to nga mag-sumakunlaude. Mag-nakunlaude. So, apil ta sa deans kaniad to. Pero na ano lang ta na hospital. Wala na ko natinan ang usa sa major pigod na ko nga subject. Major na bagsak pigod to, major pigod na ko.
0: Mo nang lisod kay major
1: ba. Na hospital,
0: major problem ay nang
1: major problem gyud.
0: Ang resulta na imong major problem.
1: Katilaw gitag 75.
0: Agoy. Panta may na.
1: Mo nang pagbalik medyo nalangan na. Ngandoy ko nga pero wala di na makaya.
0: Di na. Di na makaya.
1: Di na madala, nagtrabaho na.
0: Agoy, unsa ako na lang yun.
1: Di na madala o ka ng focus sa study.
0: Tungod sa mga pangitabo, ano man siya.
1: Nagkinagtrabaho naman dahil yun. Trabaho, ano, trabaho, iskwila naman dahil ang naitabo.
0: Alright. Sige lang, wala na siya may gala, ha? Ang atong guest,
1: ito pang pero hapit ko ma,
0: hapit ka ba unsa?
1: Hapit ko ma, suma.
0: Suma?
1: Sa langit.
0: Kaya hospital, may kato. Sakto gina ito. Suma
1: sa langit. Kaluluwa.
0: Pastila ng sao na langit na. Anyways, shout out sa ato mga taxi drivers nga naka-tune in karon sa Magdum Radio. Good evening sa inyong tanan. Salamat mga Magdum friends yung pagpaminaw diha. Makabantay baka bag naman siya pag ting ulan. Mingaw kayong taxi. Kana ba itong kumupara kag taxi panahon sa gaulan? Di ka hunungan.
1: Ngano ka na ba?
0: Ambot lang kay siguro ano, muulit na siguro sila.
1: Napoy uban nga mamili og kanang pasahero.
0: Na, kung asa ilang ulianan, mura na i-pick up nga pasahero.
1: Ang mga pasahero imbis kinang inahanglan sila makauli, sampol lang lumbya. Pag para na di sila hunungan kay no, asa man ka ma'am? Lumbya. Kita lang lain. Kita na lang lain.
0: Itaglain.
1: Muna yung mga kwansan lagi nga mga mamili man pad. Miski mo iuntay mga kwarta na. Gipiliun pa yun.
0: Maulag eh. Munang pagpanahon sa ulan, kusong ulan, ang mga taxi, ano gina sila, kanang mugamay bitaw, kanang di pa rin nating walay ulan, dagang kayo na gali sa mga mall magdaman siya. Dagang kayo na sila galingan.
1: Tingala ta na ma-change unta dapat ng kwan, ng ilahang pananaw ba kayo? Kini kay gaulan daghan ni pasahero ni kinahanglan ug nang sakay. Sila mi muraga ga pamili na paghuman ini na manguli na lang dahil kapuyan.
0: Bawal ba nang mamili unta di ba?
1: Bawal we na mamili.
0: Bawal na mamili og mga pasahero kay
1: pila ta na magdum Gilbert.
0: Nakatry ba kana?
1: Nga wala ko gipili.
0: Uyab ba na? Imo ex man na? Babahay man man. Babahay man na.
1: Di na kasulay kaya punta sa una. Nga gadali-dalitan. Gusto tamo ko kay layo mo kaya ito ah. Higikan sa event. Or sa usa ka kalihukan lugar niya. Kinanglan ka mo uli. Layo. Balibaran ka kay... Ay, layo mo kaya ito, sir.
0: Agwe.
1: Layo mo kaya ito, sir. Ngita na lang lain, sir.
0: Kanya, nakasakay na ka sa ano, nakasulod na ka sa taxi.
1: Maka lang masulod na kanya, ulan po to. Dali-dali ka, pagsulod niyo mo, sir. Alam niyo mo, sir. Ay, pwede ko dito sa concert, sa ano, layo, distansya. Ay, hindi mo man na, sir. Ngita na lang lain, sir.
0: Agoy, pandamay. Daw, be, sa ingon niyo mo?
1: Amo ba, So, dili dai mo kanday, mamili dai mo dai.
0: Ging na ni mana?
1: Wala pa no na.
0: Wala pa dai, wala pa dai.
1: Wala pa.
0: Ah, binaw ging na ni.
1: Ni gawas ra ko diretso.
0: Ah, ni gawas ka.
1: Pero nauna na ko ng kalami kayo.
0: Naalagi na inana eh. Sa ako magina sila.
1: Ang bati pa yun kayo sa high kanabi taong sa kwarta ni mo 500. Wala kay gamay na sir.
0: Ah, kana. Oo, muna siya. Usap mo na. Sa baka, mga, ano, kanang waslay sukli, anak ito.
1: Ano, wala kay gamay na sir.
0: Oo.
1: No, wala raba. Ay, dili, ay na lang sir. Ano, amo kay sukli, anak.
0: Oo.
1: Ano, sabi yun nga mga batasan sa mga taxi driver nga. Imbis na kay kwarta na, eh, pampa, kuwan ko, imukita na ka, anak.
0: Oo.
1: Ikaw ni pamangitag pamaagi yun sa asa ka manukli.
0: Aguhi. Anya. Ikaw pa yung pamulagay, ikaw pa yung mangitag sukli
1: ikaw,
0: lagi.
1: Ikaw pa yung mangitag, nadili ka dayo nun.
0: Oh.
1: Ay, ayun na, mangita naman sir, wam ko'y sukli na sir.
0: Saan, nagatag na yung danong pambayan?
1: Sir, nalang pliti sir, ay wala kay gamay na sir.
0: Oh.
1: Ay, nagkuan nung taka, nagsaba, untaka, ano.
0: Oy.
1: Nagsaba, untaka, hatod, hatod din dalo. Ayun lang sir, okay, wam na kayo sukli.
0: So, nalibre.
1: Nayo sahay nga magyaw-yaw.
0: Oh.
1: Di, ikaw yung magpuliki o ganang kuan.
0: Pangita o ano? Pangitag
1: ka na ano?
0: Panukli.
1: Napiusay, paghatag, muhatag ka daan. Ay, wala'y imo dia, sir. Wala'y gamay ni imo dia, sir. Ay, ayol lang, sir. May gamay, sir.
0: Among silingan ay gamay.
1: Namigito ba ko nun? Ikaw, gamay!
0: Ano na lang.
1: Imbis kay, makita na imbis mindset lugar sa mga driver. Kita na na. Ano na eh, kanang ano na na eh.
0: Income na, income.
1: Income na na eh. Ima na lang panikamutan nga, kwan pa ni mo imuhang
0: pasahero. Pasahero.
1: Pasahero. Panikamutan na gini mo na nga mahatod ni mo siya. Siyempre, ang imong paranaw sa imong kwan, income na ni eh.
0: Correct, correct, correct. Ano?
1: Balag medyo murag ka ng hassle ta manukli, pero income na gun eh. Di mangita tag panamagi. Ano, di ba? Kaysa imong yoyo, usang ningin, sabaw, takasir, yung lakos, kakasir, kakasir!
0: Muna.
1: Ayaw. Kung sabi ka, mag-driver ka, dili! Sa naon, di ba?
0: So, sansaon na lang, ne.
1: Nag-ilis po.
0: O pa rin nakailis di ay, pandamay.
1: Oh.
0: Anyways, mag-commercial break sa ta, ha? Okay, mag-ilis po dmi. Alas 7, quarantine, science na.
2: Lock it in. We'll be right back. Magnum Radio 99.9. TJX 500.
3: Ako sa Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom. TJX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: TJX 500. Mabali sa mga butika. TJX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi. Bangod apektado. Gidayon ng akong tulog. Habang ang TJX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Basta reloaded pulso. One Horse Quality Store. Anaa sa One Horse Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Duna usab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto usab sa sporting items sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. One Horse Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telepono number 857-4123. Ayaw kalibot, basta original nga reloaded pulso. One Horse Quality Store.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, ug pagpaminod sa mga tin. Basin aduna kay diabetes. Mang DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mang DTX 500. Karun dayon.
1: Mabalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
0: DTX 500. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra, Fermilang Butod ako dyan. Nabalian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Mabasa butika.
3: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
4: Ay, wala ko'y sisilyo.
3: Ay, wala ko'y sukli.
5: Wala yung sukli.
6: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
7: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
8: Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
0: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
9: Alright, Magnum Mencho!
10: Oh, Magnum Gilbert!
9: Dirita sa itong guest number one may gala, ha?
10: Yes.
9: Alright, makauba na ito. Mga kasama natin live mga Magnum friends via Google Meet.
10: Oh.
9: Pwede man dahil, no?
10: Pwede dahil. Sengon dili.
9: Pwede man dahil, no?
10: Kilisod daw.
9: Pwede, uman na ito na issue. Uman na ito. Uman na, okay na ito.
10: Dapat nag-tune ng damok-on sa ginsik.
9: Okay, dere may gala. Makasama natin live ang guest number one mga Mike Dun Friends, ang Rosas ng Kanluran 2026 runner-up. Live sa Mike Dun Sabado Night Talk, Christelle and Swine.
10: Yes.
9: Hello. Good evening, hello. Christelle.
11: Good evening po.
9: Magandang gabi sa'yo.
11: Magandang gabi po.
10: Ganda.
9: Kasing ganda mo pala yung gabi eh. Good evening. Kumusta ang weekend natin?
10: Bagay na bagay yung
11: okay lang po.
9: Okay naman.
11: Dito sa amin.
9: Saan po kayo ngayon, Miss Christelle?
11: Sa Santa Rosa po.
9: Santa Rosa. Santa Rosa, Laguna?
11: Opo.
9: Alright. Oh, and syempre mga Magdon friends, no? Syempre mga kasama natin siya ngayong gabi. And medyo malakas bang ulan ngayon dyan?
11: Medyo tumila na po.
9: Medyo tumila na. Pero walang baha ngayon dyan?
11: Wala na, wala pa naman po.
9: Wala pa naman? So meaning...
11: Wala naman po.
9: Wala naman, no. Oh. Pero binabaha ba kayo dyan sa area nyo? Hindi naman.
11: Hindi naman po.
9: Ay, hindi naman. Okay naman ang ano nyo dyan. Alright. So ilang taon ka na pala, Miss Christelle?
11: 18 po.
9: Ah, bago ka lang nag-18?
10: 18?
11: Opo, kaka-18 ko lang po last March.
9: Uy, bago Ooh, lang.
10: Batang-bata pa.
9: Kumusta naman yung pagiging ano mo, 18 years old ngayon?
11: Okay naman po. Okay,
9: okay naman.
10: Okay naman.
9: Marami bang lumalapit na?
11: Wala.
9: Oh, yung mga aso, oh. Yung mga aso, pusa, gano'n.
10: Lumalapit pa.
11: Yung aso, pusa, gano'n.
9: Oh, yun, oh. Yun lang muna. Oh, para di magalit si mami sa kas daddy.
11: Opo.
9: Kasama mo pala si ano, si Magdom Gilbert saka si Magdom Mancho.
10: Yes, hi po.
9: Maganda. Magandang
10: yung pangalan mo ba pwedeng tawaging maganda?
11: Thank you po.
9: All right. So,
10: parang kalukalike niya si ano si
9: Sino?
10: Si ano pangalan ng
9: sino?
10: Artista na yun? Kalimutan ko ito yung pangalan.
9: Basta yung magandang artista, di ba?
10: Oo, magandang artista.
9: Oh, marami siyang kawing mga gandang mga artista.
10: Si Kim, ano?
9: Kim Atienza?
10: Dili, kato isa.
9: Kim Chu?
10: Hindi, kato.
9: Kim Molina?
10: Ako siya muna, basta kayo marami mo siya.
9: Kim,
10: ha?
9: Kim Agustero?
10: Blanca?
9: Saan Blanca?
10: Bianca
9: Umali?
10: Bianca. Pwede sa Bianca, no?
9: Ah, pwede. Oh, dami mo palang kalook-alike na artista daw, sabi ni Magda Mencho.
10: Pwede sa si
9: ba,
10: Bianca.
9: Oh, okay na, okay. Oh. Pangarap po ba maging artista, Christelle?
11: Opo. Simula bata pa po ako.
9: Simula bata pa hanggang ngayon. Sumusubo ka na ba? Nagtatry ka na bang mag-audition? Hindi naman. Wala pa.
11: Do it.
9: Ha?
11: Hindi pa po.
9: Hindi pa naman. Alright.
10: Hindi pa.
9: Pero itong ano, yung Rosas ng Kanluran. Ano to? It's a beauty pageant ba?
11: Opo.
10: Oh.
9: Beauty pageant. Kailan to nangyari itong ano, yung pageant na to?
11: Last August 22 po.
9: Last August 20, yung last week lang. Bago lang? Yung opo. Bago lang, Sabado. Ikaw ang naging second of, ano to? First runner-up?
11: Opo.
9: Alright.
10: Kung, kung ikaw ang naging first runner-up, ikaw ang naging buhay ko.
9: Iba yun, iba yun. Dito sa contest tayo.
10: Contest pala ito. Contest
9: tayo. So, kumusta naman yung experience mo sa pag-join?
11: Masaya naman po, masaya po. Na-enjoy ko po yung pinaka-journey ko as ano po, Rosas. Marami din po akong nakilalang ibang tao na may iba't ibang personality. Kaya mas naiintindihan ko po po.
9: First time mo bang sumali sa mga pageant?
11: Second time ko na po.
9: Second time. Yung dati ano yun?
11: 16 years old po ako noon. Then eto din po yun. Rosas din po ng kanlura.
10: 16?
9: 16 years old po siya.
10: Ayun, hindi naman sumali yung 16, di ba?
9: Pwede naman.
11: Opo, pwede na.
10: May
11: pwede
10: mga
11: na.
10: 15, ganun din noon.
9: So, sumali ka noong 2024?
11: Opo.
9: Pagka 2025, di ka muna sumali?
11: Opo, nagpahinga po muna.
9: Pahinga muna. Then, 2026, sumali ulit. Sumali. Noong 2024, ano yung ano mo, nakuha doon? May crown ka rin nakuha?
11: Wala po eh.
9: Wala.
11: Bago pa lang po kasi ako sa pageantry noon. It's my first pageant po. Kaya medyo nangangapapa pa ako.
9: Ah, alright.
10: Hindi pa sanay siguro.
9: Medyo okay. Ano pa, medyo nababaguhan pa no.
10: Pero anong nakuha mong, ano? Nakuha?
9: First runner up.
10: First runner up din. Ah, wala?
9: Doon sa,
11: wala po talaga,
9: yung sa dati, wala.
11: Zero po ako noon.
10: Yung unang ano, wala talagang ano, walang
11: panalo. Wala po, awards panalo. Or crown, runner-up, wala po.
9: Wala.
10: Wala.
9: Pero sa 2026, ano na?
11: Ayan po.
9: First runner-up na.
10: Yeah. Baka yung,
11: yes,
10: baka,
9: wow.
11: Dami pong awards.
9: Dami, oh.
10: Daming award.
9: Daming award.
10: Baka nung una na pageant na sinalihan mo, yung mga judge, mga bulag.
9: Ngayon, di na bulag.
10: Di na bulag. Namulat yung mata.
9: Na ano na, bulag sa katotohanan. Ganun pala.
10: Bulag
9: saan
10: sa
9: yung mga minor awards yan? Yung mga nandyan? Ano yung paki,
11: minor,
9: ano?
11: Yung mga awards.
9: Ano yung pakibasa mo yung mga awards mong na-receive?
11: Sa minor awards po, meron po akong Gardenia, Miss Gardenia's Masigla Award. And then, Face of Infonix po, 2026. Then, Panahaw Hills po, Choice po. And then, Viblib po anong ambassadress po. And then, Power Send ambassadress 2026. Then, isang Panahaw Choice po. And then, Morning Lace Salon Choice po. And then, Casa Noces ambassadress po.
9: Aba, parang inubos mo lahat yung mga minor awards, ah.
10: Sa'yo na lahat, ah.
9: Parang ikaw na yata ang na... Sa'yo lahat
10: parang,
9: binigay?
10: Parang, parang ikaw lang yung sumali, ah.
11: Half award po ako noon. Actually, half award po ako hakot sa babae. Award.
9: Ba, galing naman.
10: So, half award, pero first runner-up lang siya.
9: First runner-up. Oh, first runner-up. Oh, galing. May ano ba to? May lalaking kasama kayo? Male?
11: Opo, opo.
9: Ah, so partner male saka female?
11: Opo, may mga partner-partner po.
9: All right. So, okay. Dami mong ano ha, mga minor awards.
10: Maraming awards, oh.
9: Anong feeling nung marami kang tanggap ng mga minor awards?
10: Oh, syempre masaya.
9: Masaya. Paulit-ulit kang ano, nag tinatawag ang pangalan. So, punta na mo sa gitna magdamensyo, di ba?
10: Oh, nakakasawa na pakinggan eh.
11: Abang-gitful po ako since it's my first time receiving ganito karaming awards sa isang pageant po. Since yung last pageant ko po na 2024, wala po akong nakuha ni isa nun. Kaya sobrang surprise ko po na halos lahat po ng awards, parang kinuha ko na po hata.
9: Oy, hakot awards eh. Hakot award. Daming award. So, ano yun? Ano? May ano ba ito? Sa pageant din niya, may talent portion? Or
11: opo.
9: Meron. Anong talent mo doon?
11: Dancing.
9: Dancing. So ano yung song na ano mo? Anong sinayaw mo doon?
11: Moana.
9: Uy, Moana. Alam mo yung Moana Magdamensyo?
10: Oh, Moana. Katong nawa na siya. Moana.
9: wala na yun. Iba yun. Moana. So,
10: yung hindi ka kumakain, nabuang na.
9: Iba rin yun. Nabuang na yun.
10: Nabuang na.
9: Pero ano, syempre, na-enjoy mo yung pageant.
11: Syempre.
9: Dahil... magkano yung ano, may cash prize bang na-receive din?
11: Sa first runner-up po, sa pagkakaalam ko po. parang 7K ganun po.
9: 7K, hindi wow. mo pala
11: wala na... pa po dun yung mga awards po na nakuha ko. Like, best in casual, best in swimwear, ganun po.
9: Ah, hindi mo pa natanggap?
11: Hindi pa po.
9: Process pa po. Na-process pa? Aba? So, ang cash prize is around 7,000?
11: Opo.
9: Oy, kahit yung 1,000, ibili mo ng burger para sa amin,
10: oh,
9: ha?
10: Oh, wow.
11: Sige po, sige daw
9: magdaman siya.
10: Wow.
9: Galing. Pero sino yung mga ano in naging influential mo sa pag-join sa pageant?
11: Una-una po yung family ko, lalo po yung mommy ko na nandun po since yung screening days ko po. Since 2024 po, sinasamahan na po niya ako sa mga screening.
9: Si mommy.
11: Si
9: mommy ba sumali rin sa ano, mga pageant?
11: Hindi po.
9: Hindi naman. Oh. Pero ikaw talaga, ano to, parang ikaw lang talaga naka-interest na sumali.
11: Opo.
9: So hindi sinabi ni mami na sumali ka anak. Walang mga ganon. Wala naman. Oh.
10: Wala.
9: Alright. Sa question and answer, ano yung, ano, yung anong tanong doon?
11: Ano po yun, pinapili po kami sa dalawang tanong. It's either kakulangan po sa pondo sa edukasyon or corruption po.
9: Aba, medyo ano ha, medyo mabigat na tanong ha. Oo, mabigat. Ano yung ano, naging sagot mo doon?
11: Actually, ang pinili ko po nun is corruption.
9: Corruption.
11: Kasi I believe po na kahit gaano po kalaki ang pondo na meron sa edukasyon, kung may corruption naman po sa government is hindi naman po ma-allocate ng tama yung pera o yung pondo para sa edukasyon. So, ang paraan po na pwede po nating magawa doon is pwede po tayong bumoto po ng tama sa eleksyon. Pumili po tayo ng tamang leader o tao na nararapat para sa posisyon na yun na alam nating kaya pong i-handle yung responsibilidad as a leader po nun. And pwede din po tayong gumawa po ng mga seminars ng mga SK para po mag-promote yung tamang leadership po and para matulungan din po yung mga kabataan kung paano po bumoto ng tama at kung sino po yung na dapat susuportahan.
9: Galing ng sagot magdumensyo, ha? Kaya pala naging first runner, ah.
10: Oo,
9: galing.
10: Yung ano ba, yung sagot mo doon, purely Tagalog o talagang may ano?
11: Tagalog po, opo, Tagalog.
9: Tagalog. Ang question, Tagalog din.
11: Pwede po i-translate siya English and Tagalog po, dalawang beses.
9: Bisaya, alam mo Bisaya?
11: Hindi po.
9: Walang Bisaya sa inyo diyan?
11: Wala po.
9: So, medyo ano ba sa mga pageant ba, ano yung medyo challenging para sa'yo na part?
11: For me po, question and answer po talaga.
9: Question and answer. Iba-iba ba yung mga questions nyo or pareho lang?
11: Sa ano po, sa pageant ko po, yung pinakauna pong tinawag sa top 5, yun po yung bubunot ng isang tanong. And then, lahat na po kami nasagot nun sa girls.
9: Alright. Ganun pala, no? So, exciting, di ba? Medyo nakaka-ano? Medyo, ang ano yan, magdementia, parang pag medyo nanginginig ka pag magsumagot, di ba? Pag sa mga intense part na ng mga sa pageant, di ba?
10: Talaga namang nakakakaba.
9: Oh, nakakaba yan.
10: Minsan, nabablock pa yung isip mo, yung utak mo.
9: Mental block, ganun.
10: Mental block.
9: Para sa'yo, anong ginagawa mo para ma-maintain yung ano mo yung self mo na hindi ka makabahan? Anong mga ginagawa mong style?
11: Yung tinuro po kasi nung coach ko po sa Q&A po, ang sabi niya po sa akin, pwede ka mag-pause for like 5 seconds bago ka sumagot para at least parang makakahinga ka muna, then makakapag-isip ka muna bago ka magsagot kasi nafe-feel niya po na parang kinakabahan ako bago sumagot. So, ang ginawa po niya is parang pakakalmahin ko daw po muna yung sarili ko. And then when I'm ready to answer, that's the time na magsasalita na po ako. Para at least po, nagpa-function po ng maayos yung utak ko na nakakapag-isip po ako ng maayos.
9: Ayan. Correct yun, magdementyo. Mag-pause ka muna ng 5 seconds. So, para medyo, ano, mga ganun bito. Para, ano, magdementyo, medyo makahinga ka muna. Makaisip ng saglit, ganun. Ano yung ano mo? Ano yung advocacy mo? May advocacy rin ba kayo doon?
11: Opo, meron po ako.
9: Ano yung pinili mong advocacy?
11: It's about scoliosis awareness po.
9: Uy, bakit scoliosis yung napili mo?
11: Ako po, I experienced scoliosis na po. Mm-hmm. Hindi po siya obvious kasi kahit ako po mismo, hindi ko siya napansin unless someone already pointed out po. Kasi mahirap po talaga siyang mapansin if hindi mo po siya like observe ng sobra-sobra.
9: Mm-hmm. Mm-hmm. Alright, so hanggang ano?
10: Do not absorb.
9: After nito, ano pa yung ano, plan mo? Next step mo?
11: Siguro po, more sponsor pa po sana, more work pa po sana with this kind of industry po. Gusto ko pa pong mag-explore sa industry na to. Gusto ko pa pong mas enjoy yung journey ko after nito.
9: May kumukuha na ba sa'yo ng mga, ano, mga maging isang product endorser, ambassador?
11: Meron, meron na.
9: Meron na ngayon.
11: Opo, meron na po.
9: Meron. So, kumikita ka na ngayon.
10: Wow.
11: Wala pa po masyado.
9: Wala pa. Pero nagsisimula pa naman eh. So, darating yan.
11: Nagsisimula pa lang po eh.
9: Alright.
10: Padaliin natin, baka, ano, baka mawala pa yung kita.
9: Yung ano, yung 1,000 sa 7,000 niya, hamburger, ibibili niya.
10: Oh, wow. 1,000 lahat talaga, 1,000?
9: Hindi, 1,000 pesos lang.
10: Oh, grabe niya.
9: Pamilya, yung mga ano, mga ibang mga pageant like Binibining Pilipinas ba, may plano ka rin doon sa mga ganun na pageant? Mga Mutya ng Pilipinas, Miss Universe Philippines.
11: Pero gusto ko pa po mag-start po step by step po sana para at least hindi rin step. Po ako mabigla doon sa journey.
9: Correct. So after nito, ibang pageant naman yung salian mo.
11: Opo.
9: Hindi ka na sasali ulit sa ano, Rosas ng Kanluran, di na.
11: Hindi po ako sure eh, kasi medyo busy din po ako eh.
9: Ba, gusto mong kunin talaga yung corona? Yung crown?
11: Actually, hindi ko naman po like pinaka gusto na kunin yung corona. Actually, I just came back po para i-prove po yung sarili ko and sa mga taong sumusuporta sa akin na kaya po po, na kaya ko pong bumawi and bumangon po ulit.
9: Ayan. Mm-hmm. Kayang bumawi at bumangon. Natulog ka pala.
10: Sleeping princess lang.
9: Joke lang. Ano pa yung bang talent mo? Anong kayang pang gawin?
10: Kaya niyang bumangon.
9: Sa umaga. Marunong kang sumayaw, kumanta. Sasayaw, di ba? Marunong kang sumayaw sa, ano, sa pageant.
10: May talent ba siya doon? May talent sa pageant?
9: Meron. No, dancing siya, dancing.
10: Sorry, hindi ko nakinig.
9: Sa singing, may talent ka rin sa singing.
11: Wala po eh. Na, ano, malas po kami sa singing.
9: Medyo, no.
11: Malas po kami doon.
9: Puro kayo second voice.
10: Second voice pala. Choir lang.
9: Choir kay second voice lang.
10: Okay lang ba malas sa singing, hindi naman malas sa beauty.
9: Ay, yan ang maganda. Sinong gusto mong maging, ano, collab team sa showbiz team, if ever may offer sa'yo?
11: Showbiz?
9: Like sino? Mga sila, Josh Garcia ba? Josh Garcia ba? Something like mga Josh. Alden Richards, ganun.
10: Josh.
11: Si Alden Josh. Richards po sana.
9: Alden Richards? Uy!
10: Bakla daw yun, bakla.
9: Uy, joke lang yun. joke lang yun. Bakit si ano, Alden?
11: Si Alden po kasi taga dito din po sa amin sa Santa Rosa.
9: Kilala mo. Kababayan niyo pala.
11: Opo.
9: Kaya pala si Alden. Alden and the Chipmunks.
10: Iba 'yun.
9: Iba pala 'yun. Cartoons pala 'yan. Na-meet mo na ba in person si Alden?
10: Alden.
11: Opo.
9: Nagkausap kayo?
11: Di po, bata pa po kasi ako noon eh.
9: Uy, bata pa. So, ilang taon na pala si Alden ngayon?
11: 32 po.
9: 32. Ikaw, ilang taon ka na? 18?
11: 18 po.
9: Ako. 18. So, si Alden, ang gusto niya magno-mention na maging ka-team up sa showbiz.
10: Okay, wait. Walang ano yun. Gwapo naman si Alden.
9: Walang problema.
10: Wala naman problema doon.
9: Ayos naman yan.
10: Pero I'm sure na bakla yun.
9: Hindi, joke lang yun. joke lang. So, anong kinukuha? College ka na ngayon? College na?
11: Di pa po, grade
9: 12
11: po.
9: Grade 12, so ano na yan, di ba? Parang patapos na sa ano, 9, 10. Parang fourth year high school yan, Magdomencho eh. So afternoon, ano na, senior high na, di ba? Alright.
10: So marami pang maabot ito.
9: Anong height mo? Kung ano palang height mo? Para mas...
10: Aabotin.
11: Five, six and a half.
9: 5'6"? Oh, pwede pa lang pautang diyan. 5-6.
10: Iba yun, iba yun. No?
9: Ay, iba pala yung height niya, 5-6. Pautang yun, pautang. Ano yan? Ano talaga kayo? Medyo matatangkad kayo sa family ninyo?
11: Nasa lahi po talaga namin.
9: Nasa lahi niya. So, dapat ang...
10: tatay mo, kapre, ganun?
9: Hindi naman siguro.
10: Ay, hindi siguro?
9: Hindi naman. Ay,
10: hindi siguro. Ganun na. So, I'm sure, guwapo yung tatay niya.
9: Ah, I'm sure. Oh, siyempre.
10: O kaya naman, guwapo rin yung nanay. Guwapa rin, maganda rin yung nanay niya.
9: Maganda, oo.
10: Nagmana yan isang nanay.
9: Oo, ganyan talaga.
10: Pero talaga namang lumalabas.
9: Pero siya. Ngayon ba ano, bawal pang magka-boyfriend?
10: Wag na.
11: Bawal po muna.
9: Bawal muna.
11: Ako po mismo, ayoko pa po sana muna.
9: Ayaw muna.
10: Pwede ba namin maitanong, bakit ayaw, o ano ba yung nakita mong, o anong pananaw mo, bakit ayaw mo?
11: Gusto ko po sana po mag-focus pa po muna dito sa career po na tinataha ko. Kasi feeling ko po magkakaroon po ako ng distraction if ever.
10: Yun, tama yun, tama, kaya, tama.
11: Gusto ko sana explore.
10: Oh, tama. Yun.
9: Ayaw mo yung may nagsasabi sa'yo na kumain ka na ba? Mga ganon, ayaw mo nung ganon?
10: Wag na, nakakasira ng buhay.
9: Hindi, concern lang naman.
10: Hindi, nakakadistract.
9: Hindi, pag ano eh.
10: Nakaka-distract, ikaw pa, mag-chat-chat ka pa, tapos mag-ano ka pa, mag-aaway pa kayo. Hindi ka na makapag-study niyan.
9: Ayaw mo yung may, ayaw mo yung may nag-good night sa'yo?
10: Tapos may magsisilos pa, silosin mo yung mukha mo.
9: So, more on ano, focus ka muna sa career, ganoon, sa school, yun lang muna. Ano palang gusto mong kunin sa college?
11: More on medical field po sana.
9: Medical nursing, ganun.
11: Opo, nursing,
10: ganun. Wow, bagay na bagay.
9: Oo, pag ikaw ang nurse sa hospital.
10: Mapapaalaga ako.
9: Oo, pagpasok pa lang, gumaling na agad pag naman dyan.
10: Pag pagpasok ko sa, ano, magpa-heart attack ako.
9: Para siya ang mag-alaga sa'yo.
10: Pwede mo, sasabihin ko sa hospital, pwede mag-request ng nurse?
9: Ang problema, natuluyan ka. Di na nabawi yung heart attack.
10: Natuloy.
9: Ako
10: ba kasi San Pedro na yung nakikita eh.
9: Ago, yun sao na lang. So anyways, anong advice mo sa mga kasing edad mo? Ano, Cristel, yung gusto sumali sa mga pageantry, ganun. Anong advice mo sa kanila?
11: Siguro po ang ma-advise ko po sa kanila is, if yun po talaga yung pangarap po nila, wag po silang sumuko na sumubok. If hindi po sila manalo, siguro hindi pa po yun yung time nila. Wala naman pong masama. If they failed once, pwede naman po silang bumawi and mas bumalik po na katulad po sa akin na parang mas ready na and mas kaya na po na lumaban po ulit.
9: Wow. Ayan. Galing talaga sumagot.
10: Ang galing sumagot.
9: Galing talaga sumagot.
10: Pwede pang Miss Universe.
9: Pwede.
10: Pwede pang.
9: Right.
10: Pero sa ngayon, kinamura, para kailangan po niya ng more experience.
9: Yun ang kailangan niya.
10: Kasi sa bata pa niya, no?
9: Sa edad ng 18 years also, marami pa siyang kakaining bigas.
10: Kumakain ka ba ng bigas?
11: Opo.
9: Fried rice.
11: Opo, malakas po ako sa kanin.
9: Malakas kumain ng kanin.
10: Sa ganyang pangangatawan, malakas kumain ng kanin?
9: Oh, pero slim pa rin.
10: Saan kayo napupunta yung kanin?
9: Sa CR.
11: Hindi na po alam.
10: Naano pa kaya? Nadadigest ka pa yan ng ano? Nadadigest pa kaya ng...
9: Para napupunta sa mga buto.
10: Baka sa buhok napunta.
9: Yung mga
10: nutrients noon.
9: Yung mga kinain kanin.
10: pero honestly, ano ka na mahilig ka talagang kumain ganun?
11: Mahilig ko talaga.
9: So kaya mong kumain sa mga unlimited ganun, mga unlimited rice ganun.
10: Mga eat all you can.
9: Ba? So hindi siya dito problema magdaman siya pag
10: siguro
9: unlimited.
10: Siguro ano, mabilis siguro yung metabolism niya.
9: Si 18 years old pa man. Pwede pa. Mabilis pa.
10: Ako mabilis din ako main love eh.
9: Iba rin yun. Iba yun.
10: Iba pala yun.
9: Iba yun. Anyways, maraming salamat Miss Cristel. May gusto kang i-shout out before we end our interview?
11: Shout out and special thanks to Mama San Salve. Siya po yung dahilan kung bakit po na-invite ako dito. Uh-huh. And Miss Marley po sa CEO po namin sa LTA. And sa admin po namin, Miss Jocelyn, kay Coach Tony po, siya po yung coach ko sa modeling po. And kay Coach Sid po, siya po ang coach ko sa acting po po. Mm. And then si Coach Saint po, and then si Ate Enchanti, si Kuya Rendrich, si Kuya Julian po. Sa mga relatives ko po dito po sa amin, sa Barangay Kanduran, gusto ko pong magpasalamat po sa Padua and Farol family, kay Tita Cathy and kay Ate Gian po, kay Lola Nenet ko po and kay Lola Cory, and sa mga handler ko po, kay Eugene po, kay Eugene De Leon, and siya po ang nag-makeup sa akin ngayon, and then kay Nay Cheche ko po, siya po ang gumawa ng hair ko po ngayong gabi. Ayan. And sa buong team, Team Che po, at buong Team Eugene po, maraming salamat po sa inyo.
9: Sa ano, sa mga ano mo, sa mga followers mo sa social media?
10: May social media siya?
11: Hindi ko po alam kung may mga supporters ko po ako, pero sa mga tao...
10: Meron daw, marami. Marami daw dito.
9: Marami na dito marami. Sa amin, sa Cagayan de Oro.
10: Binilang ko, merong mga 1,000.
9: Oh, 1,000. Oh, wow. Yun ang bibili niya ng hamburger.
10: Oh, yun pala yung bibigay niya ng hamburger. Oh.
9: Ano yung Facebook account mo? Pwede mo bang ano i-open or share?
11: Facebook account po.
9: Yes, or para ma-follow kanila?
10: Pwede mo bang i-ano or stay in private lang?
9: Oo.
11: Naka-flash ko po dito.
9: Ah, naka?
10: Ipa-flash niya.
9: Ah, i-ano, ilapit mo lang.
11: Ayan po. Kita po ba?
9: Oh, kitang-kita. Ang ganda eh.
10: Kitang-kita. Oh. Ikaw sumasali ka na.
9: So, anong nakalagay dyan, Cristel?
10: Cristel Ann.
11: Cristel Ann Sweeney po.
9: Ayan, oo. I-search yung mga migrant friends. I-follow natin si Cristel dahil marami pa siya mga pangarap sa buhay na gusto niya.

0: May isa-shout out ka, Mami?
1: Shout out sa thank you po sa LTA family po.
0: Ayan.
1: I'm a party po.
0: Okay. Okay, Mami. Mami Christine, thank you. And Miss Cristel, thank you din sa inyo. Sa iyo. And hopefully next time, pwede pa tayo magkausap sa Magdum Radio next time, ha?
2: Yes.
0: Alright. So, good night. Thank you so much. Ingat kayo thank lagi dyan.
1: Hope to meet you all soon po. Thank you so much.
2: Thank you.
0: Right. Thank you. Good night. Bye.
1: Good night po. Ingat po kayo dyan.
0: Kayo din po. Sige, bye-bye. Alright, mo na tong guest number one, Mike Domencio.
2: Yes.
0: Ang Rosas ng Kanluran.
2: Uy.
0: 2026 first runner-up. Si Miss Cristel and Sweeney.
2: Sweeney. Amerikano siguro yung ang papa, no?
0: Basin kay Sweeney man, no? Sweeney.
2: Kaya kung Pinoy na, tabaghak na.
0: Kalahit kay, kalahit kay apelido na.
2: Tama, oh, makasumbag, makasundang.
0: Oh, Delicano.
2: Ngayon lang ang mga apelido.
0: Pag Amerikano, foreigner.
2: Sweeney.
0: Sweeney.
2: Sweeney.
0: Sweeney.
2: Wala yung gala ba?
0: Nagit na. Anyways, bubalik na may gala sa atong programa para sa atong guest number 2, mga Magdum friends. Mag-commercial break sa atong may gala. And atong guest number 3, mga gala nga si, ano, si Miss Natalie Castro. Niabot na din Magdum Mancho.
2: Oh.
0: Oh, siya atong guest number 3 karon. But after ani sa atong commercial, guest number 2 sa atong may gala.
2: Yes.
0: Kaya atong guest number 3, dirigit sa atong studio, ang bagway lamang nakadaog isip best band majorette sa Igalaay Festival 2026, mga Magdum friends, si Miss Natalie Castro. So atang imay gala, guest number 3 siya. So sa atong pagbalik, guest number 2 sa atong mga Magdum friends. Oras alas 8:19 na.
3: Lock it in. We'll be right back. We'll be right back. Magdum Radio 99.9. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
4: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
5: Ay, wala ko'y sisilyo.
4: Ay, wala ko'y sukli.
6: Wala'y sukli.
7: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
8: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
3: Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
9: DTX 500. Ang tubak kontra sa sakit ng diabetes.
10: DTX 500.
9: Epektibo.
10: Sa pagpabubo sa blood sugar levels.
9: DTX 500.
10: Imo sa Disugar Sugar Cane Extract.
9: Ang anti-diabetic property.
10: Kikan sa palaya.
9: DTX 500.
10: Garantisado.
9: Highly recommended.
10: Sa mga eksperto.
9: Mabalit sa pinakaduol ng butinga sa iyong lugar.
10: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giluyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon ukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kilman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
10: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
10: Para sa malipyo nga dugo.
9: DTX 500.
10: Para sa himsog gatay,
9: DTX 500.
10: Suno sa mga eksperto,
9: ang DTX 500
10: ang adunay pinakataas ng antioxidant
9: nga makaayo o magalimpyo sa tay.
10: DTX 500.
9: Napamatud-an sa mga eksperto.
10: Testingin ninyo.
9: DTX 500.
10: Mabalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
9: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
9: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
13: Kanunay ka bang hilantan? Sipunon ug ubhon? Sinyalis ka na sa luyang immune system. Tumar ug Mighty C. Usa ka alkaline vitamin C nga mopabaskog sa imuhang immune system. Batok sa flu, bronchitis, pneumonia ug uban pa. Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta ug senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasaan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Clinica de Alternativo, Sidio.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products, nga gipamaligya sa online, nga naggamit sa Clinica de Alternativo,

0: Go. Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro adto lamang sa Bugnaw ug Hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, ug uban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
1: My name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into the pharmacies near you. That's Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Kabirnisan to ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa inong dan?
5: Nawad-an kog daw kung kwarta sa akong bank account pads.
4: Ha? Ngano man?
5: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw kuno ko og da kong kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
4: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report nimo para maksyonan og dili sila makapangilad sa lain.
0: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC hotline numbers 0977-850-0587 o 858-4800 local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nung danong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo Magdum Radio. Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
6: Balik ta Magdum Mencho.
7: Yes.
6: Balik ta, nibalik ta ta ha.
7: Oh, nibalik na dito.
6: Oo, oh, nibalik na may gala sa atong programa.
7: Sabado Night Talk.
6: Sabado Night Talk with Magdum Mencho.
7: Magnum Gilbert.
6: Ang banggitan.
7: Ang talagsaon. Hinay lagi na, no?
6: Hinay lagi na. Hinay, no? Adjust lang to ni mo dito.
7: Ambot ka, no? Hinay mo lang.
6: Hinay, oh, hinay siya. Basta kusog yung bed, medyo masapawan siya.
7: Tungod kay gila. O saran niyo siya.
6: Lagi, anaman na siya. Lagi na. Nay, nangutana na ako, Magdaman siya. Mga, medyo lisod ay mong matigmo-tigmo.
7: Lisod daw.
6: Oo, silang asa ka nagkakuha ni Magdo Mencho mo. Master man kayo?
7: Secret.
6: Secret na siya. Okay, kung musaba po siya.
7: Balaan.
6: Balaan. Hurot atong load dire.
7: Hurot ang load. Puro na si Isabel. Isabel na si DDM. Puro yung tubag.
6: Namang-yapod ka panahog ni mo. Katong si, sa patuloy lang mga pangalan. Nang Japan.
7: Ay, di rin. Tubag. Tubag dito.
6: Ibalik sa amin sa live. Alright. So, sa ato mga taxi drivers again, maayong evening. So, ato mga Magdon friends nga doon na pa yung mga lakaw kay open pa man ang, karun, ang mall Magdon Mencho, no? Open pa man? Open pa man ang mga mall karun, karun panahon na may gala. Okay.
7: Sabi na karun na yung mga event-event pa sa mall.
6: Okay, siyempre, kaya na pa yung mga ginatawag lang Magdum Mencho nga ka na mo palit ka, na pa yung 50%
7: discount.
6: 70% discount on selected items, Rasab.
7: 50% ganito, 50%, alagi, 50% ba itong sinihan atong Pizza 20 City?
6: No, ba?
7: Oo. Oh.
6: 50%, so katunga rin bayaran lugar?
7: Oo, oh, asa ka na ito, yung laging nga.
6: Pero pag abot sa unahan, i-off.
7: Movie. Oops,
6: dada ka sa 30 minutos nagdanaw, off na.
7: 50% movie discount.
6: Wow, kanus ang nagsugod?
7: Ato pa ng 27 pero I think murag isa ka adlaw ra siguro ni.
6: Ay, isa ka adlaw ra di ay.
7: 27. So before magpista.
6: Ah,
7: so sa bispiras ni siya nga
6: katong panahon sa parada, di ba? Sa parade.
7: So sa 27, 50%
6: tanang movie. Mall na tanang sinihan.
7: Duha ra ka mall ang Sentrio ug ang SM.
6: Ah, like na.
7: So okay. Movie ano sila.
6: Mora may naman na pa may sinihan di sa Bulwa kanang City Mall.
7: Another gig ko na.
6: Oh, City Mall. Oh, na pa
7: mga sila ano, mga percentage sa
6: wala pug ko ka bantay. Pero gamay na lang sinihan diri sa Cagayan Magdamansyon ah. Di para sa una, dagan kayo.
7: Sa una, uso bi sa una ng mga sinihan nga kwan. Ng mga kanang mga building.
6: Oh.
7: Uso mga sinihan. Karun, kina naman sa mall tanan mga
6: sinihan. Nasa sunod sa mall lagi. Kanang sa una, kanang mga Cairo, Rocket, Nation, Rizal, Gothic, ano ba ito?
7: Mures lagi ni muna.
6: Wala lang.
7: Wala lang. Sky, sana? Sky High.
6: Sana? Sky High.
7: Sky High?
6: Sky High.
7: Oh, Sky High lagi.
6: Kanang ito na sa Kogon? At bang anong National Bookstore diyan? Ang Sky High muna.
7: Oh, Sky High.
6: Okay na. Alright, sige. Guess number 2 na tawag naman siya.
7: Yeah!
6: Mga kasama natin mga Magnum Friends, ang Magna Cum Laude. Dean's Lister sa... Dean's Lister mga Magnum Friends from 2022 to 2026. Bachelor of Science in International Travel and Tourism Management. Live sa Magnum Sabado Night Talk. Mark Jan Bonyon. Hello Mark, good evening sa iyo.
3: Hello po, good evening po.
6: Aba, parang umuulan sa inyo?
3: Opo, medyo malakas po dito sa Nueva Ecija. And malamig din po.
6: Malamig. So
7: bro, ano, wala pang baha dyan? Walang baha?
3: Dito po wala po.
6: Wala naman. So,
3: wala naman po.
6: Parang ano, tuloy-tuloy ang ulan dyan sa inyo. Di ba tumitilang ulan?
3: Tumitigil po ng pakonti-konti tapos pag parating na po yung gabi medyo lumalakas na po ulit kaya ay malamig po.
6: Ingat lang kayo lagi dyan Mark ha? Ingat kayo lagi.
3: Oh. Okay, maraming right. Salamat po kayo rin po.
6: Yes, good evening sa'yo. Kasama mo si Magdom Gilbert saka si Magdom Mencho.
7: Mencho.
6: Alright.
3: Hello po, good evening.
7: Hello.
6: Kumusta ang weekend natin Mark? Medyo ano pa? Medyo busy ka ba pag weekend?
3: As of now naman po, kakatapos lang din po kasi namin maglipat eh. From Cavite po kasi ako and then lumipat na po ako dito sa Nueva Ecija with my parents po.
6: Alright. So, tapos ka na ba nag-aral? Hindi pa?
3: Tapos na po. Naka-graduate lang po.
6: Kailan? Kailan ka nag-graduate? Anong March?
3: August po. August 20 po.
6: Uy, bago lang.
3: Yes po.
6: Aba, congratulations tayo, Mark ha. Oh,
3: thank
6: dahil
3: you so much
6: ano, with flying colors Magna Mencho, Magna Cum Laude.
7: Mhm.
6: Oh, yes, oh galing po. Naman.
7: Pat, anong color 'yan?
6: Blue.
7: Ha?
6: Yung background niya blue.
7: Ah, blue yung blue.
6: Blue. Ginagamit mo 'yun sa ano ma? Yung background mo ginagamit mo sa ano mga chroma key ganun? Hindi naman.
7: Chroma key.
3: Hindi naman po.
6: Hindi naman. All right.
7: Pero ano lang pang ID lang, ID.
6: parang ID.
7: May studio ka diyan.
3: Para plane po.
6: All right. Para so, plane. So, after ano, ngayon na graduate ka na, Dean's Lister ka pa. Ano 'yan? Ano parang ano siguro nung nag-aaral ka dati, yung nag-aaral ka pa parang walang tulugan masyado.
3: Opo, most of the time ganun po yung na-experience ko kasi aside po sa pag-aaral, part din po kasi ako ng student government. So,
6: Yun
3: po, may additional task po na ginagawa.
6: Anong ano, as a student government, like, ano yung ginagawa mo doon?
3: President po ako ng college namin na student government po.
6: Alright. So, kaya mo palang i-manage yung time mo kahit medyo busy sa school, then may mga extra curricular activities pa.
7: Curriculum?
6: Mga ganun.
3: Oh, yes po. Yun po yung one of the skills na natutunan ko po this college journey po.
6: Alright. So bakit ano? Ba't Bachelor of Science in International Travel and Tourism Management? Mahilig ka mag-travel?
3: First po, yes po. Yung pagka-travel po is one of my dreams talaga na makalibot po sa iba't ibang part ng mundo. Mm-hmm. While also earning some money po para sa future and sa dreams ko po.
6: Ayan. So, ilang taon tong kurso mo? Itong course mo?
3: 4 years po ito.
6: 4 years. Alright.
3: Yes po.
6: Alright. So, tapos ka na ngayon. Anong next plan mo, Mark?
3: As of now po, nagkukompleto na po ako ng mga requirements ko na SSS, PhilHealth, Pag-ibig, and then sana po makahanap na po agad ng trabaho.
6: Anong gusto mong trabaho, sa Pilipinas ba? Dito lang sa Pilipinas o outside the Philippines?
3: Of course, kung meron pong opportunity outside the Philippines, mas gusto ko po yan kasi mas marami po yung opportunity, mas malaki yung kita, and mas maganda po yung way of living siguro sa outside here. Pero as of now po, okay na po ako na makakuha ng experience dito muna sa Pilipinas po.
6: Kung ano, anong gusto mong country ang gusto mong puntahan doon magtrabaho? Anong country ang gusto mo?
3: Sa New Zealand po.
6: New Zealand? Aba.
3: Yes po.
6: Alright, okay. So,
8: New Zealand.
6: Ba't New Zealand ang napili mo? Ang gusto mo?
3: Maganda po kasi yung pamamalakad ng government sa New Zealand, and also yung mga job opportunities doon na nakikita ko is bukod po sa malaki yung sahod, maganda rin po kasi yung country na i-explore, and bala ko rin po talagang magpa-citizen doon kung magkakaroon po ng pagkakataon.
6: Ano mga in-demand na trabaho sa New Zealand ngayon doon?
3: As of now po kasi yung sa tourism po nila, and also yung sa siguro sa farming or ganun po. Pero yung nakakot po talaga sa akin na sa attention ko is yung sa tourism po nila. Gusto po nilang i-boost yung country pa po nila.
6: Alright. But right now, you're applying na from sa mga companies na. Nagsisimula ka na nag-apply.
3: Yes po.
6: May tumawag na sa'yo? May ready na? Parang ganun. Magtrabaho na?
3: As of now po, wala pa po. Waiting pa po.
6: Waiting pa. Alright. But yes, everything, lahat ng mga requirements, mga documents, na submit mo na sa mga ano, doon sa mga ina-applyan mo. Parang gano'n, alright. So, madali lang to dahil magna cum laude magna mancho, di ba?
8: Oo, madali lang.
6: Mahirap ba maging magna cum laude, Mark?
3: Masasabi ko po na mahirap yung journey kasi, ayun nga po, bukod po sa pag-aaral, ang dami pong pinagsasabay. And also, yung sa organization ko po, and habang nag-aaral din po kasi ako, naka-solo po ako dun sa dorm. So, lahat po ng gawain bahay, ako rin po. So for me, medyo mahirap po siya, pero kinaya. Kinaya po.
6: Anong dapat i-maintain na grades sa ano, sa magna cum laude?
3: For magna cum laude po is dapat yung average po ng grade is 1.50 po.
6: 1.50.
3: And dapat po at least 1-2 lang po yung makukuha.
6: So 2 yung pinaka mababa ganun.
3: Yes at least. Po.
6: Ganun ba? So,
8: sa pagiging ano ba, magiging cum laude,
6: magna cum laude.
8: Magna cum laude. Wala ka ng time sa ano, sa pag, mga games o mga
6: maglakwat siya ganun.
8: Lakwat sa party-party.
3: Actually, meron po.
6: Meron naman.
8: Meron.
6: Binabalance, yes, mo po, lang.
3: Kasi, yes po, balance po talaga. So kapag po may extra time ako, naglalaro pa rin po ako ng favorite mobile games ko, and and sometimes po, nakikipag-hangout po ako with friends, cafe, ganyan. So, ayun po.
6: Ganun din, nababalance siya pala, balance silang magdamensyo.
8: So, anong sikreto ba o anong tips na para ma-ano yung high grades?
3: First po talaga, para ma-maintain yung grades na kailangan para maabot yung magna cum laude is mag-aral po talaga. Before yung exam po, bawasan yung pagkakram. Like, bawal mag-review. Kunyari po, ang exam is on Monday. Iwasan po natin mag-review ng Sunday. So, dapat mga 3 days before the exam po, nakapag-review na tayo para hindi po yung utak natin ay sobrang pagod. Nagahalo-halo po kasi yung mga ni-review natin pag ganun. So, ang mas suggest ko po is mag-aral po beforehand para sa mga exams. And also, nakakatulong din po kasi yung circle of friends na pinipili natin.
8: Tama.
3: Kasi meron po tayong mga kaibigan na kasama po natin magre-review. Yung mga review session po natin, hindi siya boring. Kasi magtutulungan po kayo, nagtatanungan kayo ng mga possible na question. So in that way po, napapadali po yung pag-aaral natin.
8: Yun, isa yun sa mga dapat ano, yung maghanap ka ng circle of friends na
6: yung ano,
8: na yung pareho kagaya mo.
6: Yung pareho kayo yes, ano, ng interest.
8: Yung pareho yung ano, interest ng bangko 5%.
6: Eh, iba yun. Bangko yung iba yun. Tubo pala yun.
8: Pero sa, tama yun yung sinabi niya no, na kasi nakakatulong yung mga friends. Minsan may mga ano kasi na hindi mo na ano, minsan nakalimutan mo pag iba.
6: Yung mga ano, yung
8: tapos
6: mga
8: tinanong subject ng friends mo, oh, parang naano ka na interest ka na naisuri. Suriin ito, oh, ito ganito, ay ito pala.
6: Oh,
8: kasi tinanong ng ano mo.
6: Yung kaklase niya.
8: Oh, buti naman ganyan, no? Kasi yung kung yung friends mo, puro lang ML, edi wala kang ano.
6: Walang, oh. So mahirap yun, siya nag-aaral. Tapos magiging friend niya, mahilig lang mag-game. So hindi sila mag-ano. Iba talaga yung patutunguhan mag-dementyo. Oh,
8: depende na yun kung sino yung ma-distract.
6: Oo, depende lang.
8: Minsan, ikaw pa yung madidistract kasi yung ML, nakaka-anos din eh.
6: Nakaka-addict yan. Medyo na wala ka focus sa school pag ganun. Di ba?
8: Pero sa pag-aaral po ba, Mark, ay kinakailangan ba na i-memorya lahat yung mga ano?
3: Para po sa akin, mas madali pong way ng pag-aaral or ng pagre-review ko is ang ginagawa ko po is yung tinuturo ko po sa iba yung mga natutunan ko. Like for example po, nag-a-act ako na parang teacher sa sarili ko. Mm-hmm. Sinasabi ko, ito yung kailangan mong gawin para masagot yung ganito. Mm-hmm. And also sa mga friends ko rin po, sinishare ko yung natutunan ko sa kanila. And may time naman po na sila naman po yung nagsishare ng natutunan nila sa akin. Ganun po yung naging way ko habang nag-aaral ko.
8: Okay, so alright, at least may ano.
6: Mm. Yeah, kasi parang nagtutulungan din sila.
8: Oh, tinitrain mo yung sarili mo, tinitrain mo yung iba.
6: Alright. Sa tingin mo ba kasi ano? Po, yes, Mark, go ahead.
3: Kasi po pag minemorize lang po natin lahat ng mga bagay,
8: nakakabaliw.
3: Siguro mga ilang araw lang, limot na po agad yan eh. Iba po talaga kapag sinapuso mo or sinautak mo kung ano po yung inaaral mo. Ano, ganun po siya.
8: Iniintindi mo tapos tinuturo mo sa iba.
3: Yes po.
6: Pero ngayon, Mark, uso na yung AI, di ba? So medyo na katulong na sa mga students, di ba? Medyo hindi na sila nahihirapan mag-research. So nagamit nagamit mo ba yung AI sa panahon na nag-aaral ka?
3: Yes po. Naging kakampi ko po yung AI sa pag-aaral ko kasi there are some times po, lalo na po sa paggawa ko ng checklist.
6: Mm-mm.
3: Mahalaga po kasi yung checklist para sa akin, para hindi po ako may nakakalimutan ng mga bagay. And ang ginagawa ko po doon, sinasabi ko kay AI lahat ng mga kailangan, nilalagay ko po doon lahat ng mga kailangan kong gawin. Tapos, ang nagiging end output po ng AI sa akin, meron na po akong checklist na nakalagay kung ano po yung mga pinaka-importante, ano yung kailangan kong unahin within this week, ano yung mga bagay na pwede pang next week, ganun po siya.
6: Alright. Pero, hindi ka naman nagre-rely lang lagi sa AI.
3: Yes po. Hindi po tayo magre-rely sa AI.
6: Gamitin
3: lang po natin siyang tool.
6: So, hindi lahat ng information na nakukuha natin sa AI, correct, di ba?
3: Yes po.
8: Minsan yung AI, nagkakamali rin sila.
6: Oh, correct.
8: Nagkakamali rin.
3: Yes po.
8: Maliban na lang kung i-reprogram siya.
6: Oh.
8: Kung i-reprogram siya, ay yung mali ito, dapat ito i-correcto, ganun. So, kung may yung mga intellectual ano na gumagawa talaga ng AI, kung i-reprogram, mape-perfect na. Ngayon, makikita ko, may galos o may ano, may kulang pa.
6: Alin, ano?
8: Yung mga AI na ano.
6: May kulang pa rin.
8: May kulang. Kahit nga sa video, yung sa mga video, almost perfect na no, pero kung may mga kula, may mga glyphs na ano, mga kikita mong ano, ito ba't naging kamay naging tatlo?
6: No.
8: So sasabihin mo sa video, ano nangyari sa mata? Parang naging ano? Parang
6: naiba yung itsura niya.
8: Naiba yung itsura. Yung parang mayroong inup ano pa talaga. Makikita
6: pero
8: mo.
6: Sa tingin mo ba, ang library ngayon na gamit pa ba? O dahil may internet na ngayon, ano, Mark. So, ang yung library ba, functional pa ba? Pwede pa bang, ano, doon pa rin mag-re-research?
3: Yes po, mahalaga pa rin po yung library para sa mga students kasi for example po, yung mga research po natin, hindi lang, kagaya po ng sabi nyo, hindi po talaga maganda na mag-rely totally sa AI kasi marami rin po silang mga flaws, may mga mali pa rin po. While in sa library, meron po tayong makikita doon mga books and makakahanap po tayo din ng mga resources na alam po natin na sinulat and na proofread ng mga authors na magagamit po natin para makakuha tayo ng knowledge po.
6: Oh, importante pa rin yung library, Magda Mencho. Yes, dahil ang iba, important. Actually, Mark, yung library, ginagawa nilang dating place sa mag-boyfriend, girlfriend. Doon na nagtatambay. Saan ka nag-school pala? Saan school ka na nag-aral?
3: I'm from Lyceum of the Philippines University, Cavite Campus po.
6: Lyceum.
8: Lyceum?
6: Lyceum.
8: Ah, Lyceum.
6: Iba yung Lyceum. Yes, merong ano dito, sounds like lang Lyceum. But sa inyo, Lyceum.
3: Yes,
6: Cavite, sa Cavite na branch.
3: Yes po.
6: Alright, okay. So, medyo ano yun, ang Lyceum Magda Mencho, bigating na school din yan. Oh, doon sa ano. Di ba sa Manila meron din Lyceum, Mark, di ba?
3: Yes po, meron din pong Manila branch.
6: Manila branch. So, sa tingin mo ngayon, kailangan ng, ano, hindi ka na magpapahinga na, dapat trabaho agad after graduation, nagka-graduate ka na, di ba? So, dapat trabaho na agad.
3: Opo. I-take na po agad natin 'yon habang fresh pa po tayo sa mga naghahanap po ng empleyado po.
6: So ano, hindi ka na mag-aaral ulit like mag-master's degree ganon, di na muna.
3: Actually, pinag-iisipan ko pong mag-take ng master's pa po kasi kapag meron po tayong master's is mas mataas po kasi yung opportunity and yung mga magiging position po na papasukan natin. Pero as of now po, ang priority ko is makahanap po muna ng work and then kapag po may work na and tumagal na, pwede pa naman pong mag-take ng masteral later on po.
6: Yan, no. Si Mark ba? Magna cum laude. Si Mark ba na magna cum laude, may talent bang kumanta, sumayaw?
3: Ayun lang po, wala po akong talent. Feeling ko nga po, ang talent lang talaga na binigay sa akin is yung sa pagli-leadership po. Puro doon ko na lang po binuhos lahat.
6: Sa kayong talino, mga ganun.
3: Siguro po.
6: Lang. Sa kanta, sayaw, medyo alanganin ganun. Pero at least, no, mahilig ka rin makinig ng music. Di ba, mga ganun?
3: Yes po.
8: Sa videoke, kumakanta ka sa mga videoke.
6: Mga ganun, videoke. Karaoke, ganun. Hindi rin.
8: Hindi rin.
3: Pag ano lang po, pag with friends, ganun, jamming.
6: Jamming-jamming lang. Minsan,
3: yes po, ganun.
6: Minsan, nanonood na lang langi sa video, yung sa TV, Magda Mencho, yung kumakanta, sinusundan mo na yung lyrics lagi. Wala ka nang ginagawa, ganun ka lang nakaupo. Anong advice mo sa lahat ng mga estudyante na medyo, ano, yung gusto talaga nilang ma-achieve yung dream nila, anong dapat nilang gawin?
3: Thank you po. Ayan, so for everyone na mag-aaral or mag-take pa lang ng college nila, is ang first na ma-advise ko sa inyo is know yourself. Dapat alamin nyo kung ano yung passion nyo, ano talaga yung gusto nyong tahakin na landas. Kasi walang madaling course. Lahat mahirap. Pero nasa inyo na po yan kung gano'n nyo or kung paano nyo kagustong aralin yung course na kukunin nyo. And also another tip po is i-manage po yung time natin. Pwede po tayong mag-aral, mag-hangouts pa rin with friends, and syempre mahalaga po yung magpahinga. Dapat pinapahinga pa rin po yung katawan. And then lastly po is para po sa mga nagpapaaral sa inyo, if meron mang nagpapaaral pa sa inyo, wag po nating sayangin yung opportunity and sacrifice na binibigay nila sa atin. So habang may nagpapaaral po, mag-aral tayo ng mabuti. And I'm sure na kayang-kaya nyo yan. Kung kinaya ko, kaya nyo rin po.
6: Alright. Kayang-kaya yan. Yakang-yaka.
8: Kaya.
3: Yes.
6: Alright. Anyways, Mark, maraming salamat sa panahon na binigay mo sa Mike Doom Sabado Night Talk. Mm-hmm. And before we end, may gusto kang i-shoutout?
3: Ayan. So first of all, thank you so much po kay Mami Masalda for giving this opportunity na maging part of this radio interview po. And also to my friends, to Kim, Clarence, Jihana, Sabrina, Tanya, Makoy, Pau, Thank you so much for making my college life journey easy and fun. And of course, to my family, to my mama, to my papa, to my Ate Mara, Ate Majoy, Ate Jean, Kuya Mon, Kuya Rod, Kuya Mac, and of course, sa mga other na sumusuporta pa sa akin, maraming salamat po sa inyong lahat.
6: Alright. Sa mga followers mo sa Facebook, anong account mo?
3: You can find me on Facebook po by searching my name, Mark John Bonyon. And sa Instagram naman po is @mrkjn.bnn. Yan lang po.
6: Okay. Maraming salamat, Mark John, sa panahon na binigay mo sa programa namin. And until next time, ha, pag may time ka, pwede kang ulit mag-guest ulit sa Magdum Sabado Night Talk.
3: Okay po. Thank you so much din po. Maraming salamat po. Mabuhay.
6: Mabuhay ka rin, Mark. Mabuhay. Thank you. Good night.
3: Thank you po. Good night po.
6: Sige, bye-bye. Ito itong guest number 2, Mike Domencio.
8: Yes. Tapos natay mga tips.
6: Oo, natay dapat, mga nakuha nga tips dapat, gikan kay Mark John.
8: Dapat dugyo daw magtuon, dili ng layo pa ang exam.
6: Oo, 3 days before the exam, dapat mag-review na ka, mag-review na kadaan. Kay para pag-abot sa exam sa test na okay kayo.
8: Okay. Mabito na ginaingon nila Magnum Gilbert pag exam na ugma. Dili gyud advisable nga aya pa ka magkon.
6: Na may uban yun, nana.
8: Pero mostly kasagaran nga na ang mga estudyante.
6: Oh, nana.
8: Pag exam na aya na mag-study, ano mulabad gyud mo ulo.
6: Mao.
8: Pero ug nag-review na ka, nag-study na ka nana, prior lugar sa kuan. Pag-abot na sa exam na, imon lang buhato na, mag-relax na lang.
6: Oh, dala na lang ba sa ginagmaya na, bito? At least naka-todo study na ka 3 days before.
8: Naka-ano na ka, mundi ning tubag, ha? Mundi na dapat, ha? Review gamay. Pero, and then, ang friends. Makatabang gito yung friends.
6: Makatabang ang friends. Ilabi na kung mga classmates sa di mo, mga amigo ni mo, mga bright.
8: Mga bright to noon po. Mga tana sila sa gitong kuan ni mag-modeling kulang sa imo ah.
6: Sana yung square root of
8: square root of 2.
6: Ugat man ang square root.
8: Square root. Ano ang paresukat ugat?
6: Anyway, sa ato pagbalik may gala, guest number 3 na tamay gala ha.
8: Aha.
6: Ato na makawaban mga Magdum friends at magbalik ang best band majorette. Sa Igalay Festival 2026 si Miss Natalie Castro. Sa ato pagbalik mo ng abangan!
8: Abangan!
6: Koman si Magdum Mencho, guwapo!
8: O si Magnum Gilbert, pogi!
6: Dini lamang sa Magdum Radio, 99.9 oras, alas 8:49 na.
9: We'll be back in a moment, right after this station.
10: Magnum Radio, 99.9 News and Music. News and Music.
11: Ang shabu o sa laing term nga poor man's cocaine, shabs, ubas, siopaw, ice ug uban pa o sa kaklase nga white crystal powder nga gitawag methamphetamine. Kini ang hinungdan makaangkon kag anxiety, walay controls kaugalingon, mahimong paranoid, makapatun ka og schizophrenia o mental problem. Hangtod sa pagkabuang, lakip niini, walay gana sa pagkaon, dili ka makatulog og sakto, adunay depression, hypertension, convulsion, irregular nga pagpitik sa imong kasing-kasing ug cardiac arrest. Mga igsuon ang pagkamit og shabu, makadaot dili lamang sa imong physical ug sa imong huna-huna, kundili lakip sa imong pagkatao ug sa imong pamilya. Kini ang mahinungdanong pahinumdum. Hatod ka nato sa Magnum Radio 99.9. Sa balita ug serbisyo, Magnum Radio. Ang basura, usa sa mga problema sa atong katilingban, usa-usab sa mga hinungdan sa pagkailap sa mga sakita, pagbara sa mga kanal, ug dali nga pag-apaw sa tubig, resulta sa pagbaha. Kini ang mga pamaagi sa pagminos sa atong mga basura. Ginadili ang paglabay sa basura labi na sa mga suba, kanal, daplin dagat, ubisan asa nga dapit gawas sa basurahan. Ilain-lain ang klase sa mga basura, sa mga basurang malata o dili malata. Maghimo og compost pit alang sa mga basura kung aduna kay bakante nga lote. Paghimo og curbside collection system sa mga pagkolekta sa mga basura, i-maintain ang kalimpyo sa palibot ug i-manage ang mga basura nga dili mukatag sa dalan. Iputos ug maayo ang garbage bag o sudlanan sa basura. Magbutang usab og garbage container sa mga sakyan alang sa mga basura. Kung mahimo, i-reuse o i-recycle ang mga butang nga pwede pang magamit. Ilain ang mga butang o equipment nga di na magamit sama sa daan nga stoves, refrigerator, washing machine o uban pa. Kung mahimo, i-recycle kini. Butangi o gagmayng bangag o yuta ang dako nga sudlanan sa basura aron dili kani mapuy-an sa lamok. Mamahimok kitang responsable sa mga basura aron maligay kita sa mga unsamang trahedya nga posibleng mahitabo. Kini usa ka mahinungdanong pahinumdum sa Magnum Radio sa balita o serbisyo. Magnum Radio.
12: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlang Domingo, may biyahe usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall alang sa dugang kasayuran. Text o tawag lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Kabirnisan to ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa inong dan?
1: Nawad-an ko daw kung akwarta sa akong bank account pads.
0: Ha? Nga naman?
1: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da ko nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumplitong pangalan, address o bank account number.
0: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
2: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mainong danong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo Magdum Radio. Sa musika, balita og serbisyo Magdum Radio.

0: Nagdomensyo.
1: Oo.
0: Napakadya.
1: Napa.
0: Napa po ko dere.
1: Napa dere kadya.
0: Oh, napa ko. Eh.
1: Napa dere.
0: Napa tao. Live to my gala sa itong Magdom Live. And yes, sa inyong mga radio set, Magdom Radio 99.9. O sa website www.magdom999.com. Ang ginulatan, Nagdomensyo. Sa tanan. Okay, nag-trending niya sa social media, Nagdomensyo, ha?
1: Oh.
0: Okay, siya ang nipuli kay Miss Maria Luisa Piamonte. Sa Mogs may gala.
1: Maria Luisa, katong Miss ano lagi?
0: Oh, siya gapon sa Mogs, gapon. Katong Mother Majorette, something like that.
1: Katong yung gipulihan kay si Miss naman to, di ba?
0: Ha?
1: Katong gipulihan Miss, ano to? Si Maria, ano?
0: Siya nagpuli ka rin.
1: Ah, alright. Kung hindi apin siya pageant, di ba?
0: Wala eh.
1: Wala.
0: Sa Mogs man to.
1: Sa Mogs
0: na to. Yeah. Yes, mga migrant friends, mga kaoban na may galang, Baguay lamang nakadaog as best band majorette sa Iglai Festival 2026, mga migrant friends. And currently, nag-school siya sa Misamis Oriental General Comprehensive High School. Live sa Magdum Sabado Night Talk, Miss Natalie Castro. Hello, good evening.
2: Good evening.
0: All right, happy weekend. Shout out sa ato mga viewers. Nara. All right.
2: Bye.
0: Ay, padulan ka ang mic, padulan ka ang mic para mas madunggan imong chadang ating.
2: No.
0: Yes. Happy weekend, Miss Natalie. Congratulations.
2: Thank you,
0: po. Medyo ano na ba? Nisink in na ba sa imong ikaw ni Daog?
2: Oh. Chay. Oo.
1: Di ka katuo nga na ikaw ang ano, nakadaog.
2: Wala, jud ko nag-expect nga ako ang mapilian as best band majorette po.
0: Yan naman, nga nung naka-story man ka?
2: Kay, kuan, feel na ko, kay, ay, dili na ko feel, kaya gakakita na ko nga gadoubt ang mga tao sa ako.
1: Ay, gakakita.
0: Normal na siya na yung mga tao nga dili siya.
1: Lagi gadoubt.
0: Kanang itong dili sila, ano ba na, dili na itong ma-please.
1: Oh.
0: Na yung mga tao nga di nato ma-please may gala kay saan mag nato mga migrant friends kay lahi-lahi magputag mga hilig o kuban pa
1: di gusto. Di mo ma-please. Labi nang di isla mo yung please. Ano?
0: Bitaw na. Anyway, so kaoban nato may gala si Miss Natalie Castro.
1: Yes.
0: Karong gabi una mga migrant friends sa Magdum Sabado Night Talk. Kung mutanaw ka sa social media Magdum Mencho, sa Facebook, i-search ni mo Natalie Castro. Dagan kay mga manggawas, mga videos, mga pictures niya. Sa mga lalaing mga vloggers, di ba?
2: Yeah.
0: Na yung mga pictures ito, mga videos, so uban pa. And currently karon, ano siya, Magdum Mencho, endorser na siya sa mga produkto.
1: Wow.
0: O, gikan sa Usaka, unsa to, KDA, di ba?
2: Yeah.
0: Miss Lovelia. Lovelia. Oh.
1: Wow.
0: Alright, so, muna mga experiences na ni mo nga bago ng karon, di ba? Karon na nga may mga sinati, Magdum Mencho.
1: Pila na ba edad ni Miss Natalie?
2: 16 years old pa po. Oh,
0: 16 years old. Ah, alright. Si Natalie ba? From Lapasan yan?
2: Oo. Lapasan San Juan Uno.
1: Diyagig ka gipanganak.
0: So, ang Castro, diyagig taga Lapasan. Dahil lang ka sigurado. Pero diyagig ka nagpuyo ka ron sa Lapasan.
2: Yes.
0: Sa San Juan Dos?
2: San Juan Uno.
0: San Juan Uno?
2: Oo.
0: Lapasan. Doon na sa Coastal Road, layo ra.
2: Layo ra.
1: Nakaligo. Nakaligo ka diya sa dagat. Ano?
2: Ulo.
1: Wala pa ka ng dagat?
0: Pero man, kaligo po kag dagat.
2: Usahay.
0: Oh, usahay. Alright, so karon mga Magdum friends, ato siya ila-ilangon karong gabi una.
1: Yes.
0: Kay trending man siya, so dapat i-invite yun ato siya sa Magdum Sabado Night Talk.
1: Mm-hmm.
0: Alright, so nag-school ka elementary sa asa man dapit?
2: Sa East City Central School.
1: Wow, Lapasan ka.
0: Lapasan ka.
1: Lapasan.
2: Oo.
0: Oh, alright, sa elementary.
1: Asa siya, kasampal na siyang kwan, uksimer. Tagalapasan ka, dito ka nag-screenless kwan.
0: Pero okay ra sab. Then pag-abot sa high school syempre sa Mogs.
2: Sa Mogs.
1: Sa Mogs.
0: Yes. Right. So karon na naka sa third year high school. So mabutang grade 11, 9-11 grade 11, third year, di ba?
1: Third year. Oh.
0: All right.
1: So nag-daycare ka sa Lapasan gapon. Or wala na kaniagig.
2: Ano di agig?
1: Aniagig gapon.
2: Oo.
0: Okay. All right. So pwede nimo ma-share sa mo ang karong gabi una. Giunsa ka giunsa nimo pagsulod isip usa ka ka mother band majorette sa mugs. Unsa daw unsa unsa yung mga proseso nga nahitabo ato?
1: Agi ba kag portahan bintana?
0: Unsa may mga process atong gibuhat?
2: Actually dili man good dapat ko magpadayon sa mugs sa mag senior high.
0: Uy, sa ngano man? Ngano man? Kay
2: kung
0: ah dili unta ka but unsa may okay. napadayon man nimo
2: kay one of my trainers kay tigaan ko niyag opportunity nga makuan ang band majorette nga position bitaw so dito ni padayon na lang ko some mugs as senior high grade 11. Ito, padayon.
0: Pero before ka na yung ikaw ang head sa band ninyo, niyagi po kang ikaw ang katong mga members lang
2: sa band. Oh, kaan, staffer.
0: Staffers, tawag na? Staffers. So, nag-start ka isip staffers.
2: Yes.
1: Staffers. Kaya ipabuto yung...
0: Poppers po nang ginabutang sa bata. Poppers.
1: Poppers. Kabayan di
0: gano'n. Saan na lang. So, muna siyang naitabo. Dili unta ka interesado. Dili ka unta ka kay medyo ulaw ka.
2: Maulog.
0: Gitay ka. Pero tungod kay sa imong trainer nga tungod niya, nag-champion yun mo. Siya may dahilan na magdaman dyan, di ba?
1: Kaya maulawon man siya, tungod sa trainer, ni baga yung dagway.
0: So, wala, kadang napay-audition na nga giagi ni mo, na? Giagi yan?
2: Oo, screening.
0: Screening. So, imong mga, namoy mga kauban gapon na nag-screen dito,
2: yes,
0: nag-screening.
2: Yes, nag-screening sila, band mother po.
0: Band major. So after ato, pila to ka mga pila ka days ang to, murag screening isa ra kadlaw.
2: Isa ra to kadlaw, sir.
0: Dan ang result ato after pila kanus sa inyo na ibawaan.
2: Kaan. Sige to sa. 3 days.
0: 3 days. Medyo kulbaan lugar ka ato. Okay. Pero na po yung ma-feel po ni mo nga murag na kay dako na chance.
2: Yes.
0: Lagi na. Sada ba yung mag-dimension? Ano sa may advantage ko ikaw ang leader sa group ninyo, sa band?
1: Ikaw mamadlong, ana.
2: Dili ko gumamadlong.
0: Okay, ikaw may mother sa ilaha.
1: Lagi, ikaw mamunal. Kaya ikaw mamadlong ka.
2: Gay lumilom rasad ko.
1: Gay lumilom rasad ko.
0: Mamunal lang. Pero ano sa may function, ana, sa mother sa band?
2: Like,
0: kung sa may ikaw magtudlo nila gyapon,
1: tigpatutoy sa bata.
2: Kung like, marala yung siya assist bitaw.
0: Assist ra.
2: Yes.
1: Siyempre, no? Napili ko pagka mother sa majorette. Bagay po kayo sa iya. Bagay po kasi ang pagka kwan.
0: Correct. Kung sa may height guide name mo?
2: 5'6".
0: Magdumensyo.
1: Mungutang-tang sa man.
0: Dili height na niya. 5'6". So, Saan na lang kung mag-heels siya magdumensyo?
1: Oo. Pwede din siya mo apil o miss.
0: Pwede.
1: Pwede kayo mo apil. Pero naka-agi na ka mga pageant.
2: Wala ko experience ano po.
1: Alagi kay maulawon. Shy type ang kanga.
2: Yes.
0: Maulawon pa niya pero nakadaog magdumensyo.
1: Nakadaog.
0: Oh, grabe.
1: So, kung gusto mo daog, din maulawon mo.
0: Ano lang yung lugar sekreto? Ano magdaman siya?
1: Pero at least, medyo nakatabang ang trainer, ang yung training.
0: Oo, siyempre kay sir.
1: Grabe ba kayo siya mo KI?
0: Grabe. Dito sa Obos, ito nakita, di ba?
1: KI.
0: Grabe ang performance kayo.
1: Murag ka nang mga anak-anak, madala bito ka sa kwan po, mo KI po kagapil.
0: Okay. Pero unsa na, pila ka days din yung prepare ang maong Higalaay Festival?
2: Around 2 months na to, sir. Two months. Pero among practice kay every weekend ra.
0: Every weekend like
2: Sabado, Domingo.
0: Sabado. Sana whole day good night siya.
2: Yes.
1: Sabado, Domingo.
0: Then mag-start mo early in the morning.
2: Oo.
0: Mag-end mo evening na sa Bagayo?
2: Mga 5, mga 6, maabot og 6.
0: Oh, alright. So every weekend lang?
2: Oo.
0: Dito ra mo sa school, sa Mogs?
2: Mm-mm.
0: Ah, okay. So weekend na day magdumensyo?
1: Oo. Marasag na siya kalukalike no, sa Korean ano pop.
0: Okay, nasabi na ka. Kitsa na po, na po kaila.
1: Si Yunjun ah? si Yunjun ah?
0: Dili ba ano, di ba lisod sa imong part nga ano ka mother majorette ka sa banda niya ga school pa ka dili ba lisod?
2: Dili man sad kayo sir kay makasabot ra man pod ang adviser nako and makasabot ra pod ang kuan mga trainers nako if unahon gyud ang academics. Yes.
0: Masabot
1: unahon gyud unahon gyud sa paguyab-uyab
0: ay na
1: Nari ni guys.
0: Oh, nana. Duol na pa kayo sa imo.
1: Malabayan ni tag kana ni kamera.
0: Nakatry na kan nalabay ang kamera.
1: Wala pa, wala pa.
0: Wala pa.
1: Karon pa siguro.
0: Dito. So late na kag katulog ana kay especially pag nag-school pa ka niya na pay practice ana.
1: Mm-hmm.
2: Dili man sad kay half day ra among klase sa maong
0: half day so ano ka morning shift ka or
2: morning
0: shift ka then yeah. After ana so magka-power ra ka
2: oo
0: abi na ko every day yung practice ana dili day
2: pag ano na itong close na hapit na ang competition dili na din mag every day
0: okay ana day na so medyo ano good hectic na din yung schedule ni mo that time di ba especially kung kada bitaw magdumenso kada bitong the day before the event medyo ano na busy na kaayo.
1: Yes. Busy kayo nga nya unsa ba klase nga training inyong kakaagian pag nga na
2: kung gid siya dili siya madali-dali nga ano practice bitaw
1: so mga kana, pambalian mo ana
2: oh murag ihana jud
0: wrestling manay mo di ba na trainer sa imong wrestling naman
1: ang trainer gila to pasangin lan ani ba
0: ato na sa interview nun niya. Unsa yung mga atong matag yung tips nga nung ang Mogs mga ano gin kaka-supreme gin bitaw sa performance mga ano yun.
1: Supreme ha? Mga kapi ba? Kapi na.
0: So unsa yung mga training daw ninyo?
2: Kung sir ka ng stricto kaayos.
0: Stricto na yung kaayos si sir.
1: Oy, trainer gi pasangin lan ali karon.
0: Pero normal man na siya nga sa training medyo dapat mo magawas ang pagka-stricto di ba sir na? Kay para mo follow gyud ang mga estudyante. Oh.
1: Oh, unya ka lang.
0: Ha, jada?
1: Oh, unya ka lang.
0: Unya ka lang gi sabak nimo.
1: Sabak nimo.
0: Bita pero tinuod man na siya magdumenso.
1: Like, nga, dapat
0: normal gani siya. Bisan asa man gani magdumenso nga na kay mga pilan, ang imong coach stricto gyud ana.
1: Stricto gyud.
0: Kay
1: bisan sa mga kano sa mga eskwelahan ay mga group ay mga organizations nga mga inana so mo train stricto gyud.
0: Oo, stricto gyud kay na siya kay tanawa. Mas, siya ang best band majorette.
1: Oh.
0: Ang banda po nila, yung ano, yung group, di ba? Kadaog sa Gyapon, di ba?
1: Kadaog Gyapon. Best, oh. Best, sa ito nga, ano?
0: Sa ito na kategory to? Best, yung group?
2: Best. Best band majorette?
1: Or beauty and the best, sa ba? O sa ito nga best sa band?
2: Ay, best marching band.
1: Ah, marching band.
0: Best marching band.
1: Best diba? Marching band.
0: Ah, nagina diba? Sa itong trainer, gada eh. Then gwapo po dang ilang ano mother day samot na
1: tutok tanan nya mukiay pa murag kuan
0: imo pa ning first di ba nga ano pag join first time pa ning mo na ikaw na ang mother sa group so nidaog pa gyud di ba then sa may yun sa imo ni ano
1: ni father ana
0: sa may ingon sa imo ni Maria Luisa katong former niyong mother.
2: Kuan, supportive kay siya boy.
0: Grabe siya ka-supportive sa imam.
2: Yeah. Bisag na siya practice bitaw sa yung journalism is kay moagtugid siya sa ano event nga competition na mo. Mong thankful kay ko sa iya.
0: Wow. Kay, bisan dito sa parade na, di ba? Na siya?
2: Oo.
0: Naagya po na yung pag-suporta. Inana siya ka ano sa inyo din. Eh? Grabe din siya ka-supportive magdomencho.
1: Yes. Supportive and talagang ano.
0: Alright.
1: mga wala mo ragwa pa niya sa ba itong unsa nga mga training ang yung nagiyan.
0: Oo, oh, unsa na itong mga training na nagiyan daw niyo mo?
1: So, no, ba, lang yung baton na, na lima kakilo nga ko, ano sa ba? Unsa ba na kanang nabo?
2: Uy, pakamang-kamang.
1: Pakamang-kamang yun?
0: Nana, nay, nana.
1: As in?
0: Pero kanang pagdungan bitaw o sa imo pagdungan inyong pag ano ba performance dili walay maulahi dapat ano ano gina di ba?
2: Oo.
0: Kay usapon na sa ginatan-aw sa mga judges, di ba?
2: Yes.
1: Mm. Na kanay namurag na sila communication daw yung lugar mag dance na siya.
0: Mm.
1: Nya unsa ang pagkabalo sa imong members? Imong gasunod sa imo ha kung mo na ang stepping, di ba murag na amoy di ba na amoy ginahimo nga morning sunod na as a mother
2: signal
1: diba murag signal lagi kini na uban nga tingalo no sa mananga mo ang majority kabalo sila nga si sunod sa ano na, na ang mother mo iga ano ana
0: nasa ga follow gid sila kay mother lugar
1: mother so so man signal kanina pud sunod ana sala number one.
2: Kung sa una sir kay ga signal get ang band majorette pero karon kay kanang ginakuan na sila sa music bitaw.
1: Ah, magdepende sa uh-oh music.
0: Mm.
1: Ah, okay.
0: Lagi kay ang music ana, kinsa may gapili sa inyong music?
1: Si trainer.
2: Among ko on music
1: director.
0: Ah.
2: Moder.
1: Okay. Music director Selby murag siya.
0: Pwede ka po inana, di ba?
1: Oh. Kinsa may director ang trainer or
0: apil na ng trainer na. Sara na sila. Apil na. Pero sa may ano, tuloy-tuloy pa man yun, di ba? Antod mo graduate ka sa MOGS, di ba? Ang imong pagka-mother sa ano sa inyong band. So, next year, napa ba? Napa ba? Ang say, next year?
2: Depende.
1: Next year.
0: O siya pa sa pati mong depende?
1: Depende nga naman. Depende. Tagalunan.
0: Ano sa mind kay pero tuloy-tuloy man ati antod sa next antod mo graduate ka like ni Miss ano ni Maria Luis sa Gapon antod niya graduate siya ayaw din napulihan
2: yes
0: so mo nga po na siya then the tuloy-tuloy Gapon then the, kung sa yung nabuhat karon next year i-time soon na sa dinyo ana man siya okay para di gid makaabot tong mga kaatbang bitaw magdumcha
1: yes
0: sa inanang mga performance nila di ba. Saman.
1: Dala ko ka dog.
0: Nay nang unta na diri on, unta na si unsay mga unsay mga unsay dream ni ano ni Natalie kung moabot sa panahon nga mag-college siya. Unsa day mong kurso nga gusto kuhaon daw?
2: Tourism.
0: Yes. Nganong tourism man?
1: Laagan man.
2: Sakto.
0: Mahilig day ka maglaag day.
1: Sakto na.
0: Katag na lang ka magdaman siya.
1: Siyempre, ano yung mga tourism ba? Pag tourism, gusto maglaglag.
0: Magiling, tourism. So, saan na places yung gusto nga atuan?
1: Lapasan.
0: Lapasan, ra? Like, saan na place yung gusto nga atuan?
2: Mga kuan yung good nga places, sir. Like, kanang mga Paris, wow. New York.
0: Wow.
2: Nga na ba?
1: Sa Europe.
0: So, pwede ka mag-flight attendant. May nanap ito ang dating. Okay. Ano, di ba mga tourism graduate magdementia, pwede mag-flight attendant?
1: Flight. Morgi na ilang mga main course.
0: Oh, kanang.
1: Napoy mga flight attendant nga dili sila, kwa, na sila sa business, ang uban, nasa...
0: Oh, depende rin ba?
1: Basta kahit taas niya, beauty, ano.
0: Oh.
1: Bagay kayo.
0: No? Oh, bagay kayo. 5'6" pa yung height, ano niya. Pretty, pretty kayo.
1: Oh, na pag-flight attendant. Oh. Pero okay na sa mga flight attendant o yung ano. Naka sa aeroplano mag sa duty okay ra sa imong yanang nga kan okay. Flight attendant
0: flight attendant ba so aeroplano gid na
1: namay mga tourist namay mga tourism nga wala sila sa kan ay na sila sa
2: barko
1: o pwede sab sa barko pwede sab sa mga offices sa tourism so, mga tourism so, pero at least nga muna imong kan imuhang asa makamag school sunod if ever pag makagraduate na ka
2: COC
1: ay COC dito ba
0: tama kung asa ay ang heart dito gina ana so, ano man
1: ingon man ni mama dito sa damag uyab
0: naman si Lola. Naman si Lola ang mong support. Si Lola.
1: Ano din. COC. Ay naman, tourism na tourism sa COC.
0: Now, okay. Dito. Unsa pa yung mga kayang buhaton ni Miss Natalie? Kabalo ba siya mo dance? Wow. Kabalo ba siya mo sing? Uy.
1: Dance siyempre, kikuan ba?
0: Oh, okay, majorette. Majorette ba? So, sa singing, kabalo, sab?
1: Wow. Unsa nga kanta imong ginapaborito karon nga?
2: Secret.
1: Ginakanta.
2: Antawan pa lang ko.
1: Dili man. Gusto lang naman may balon sa nga kanta.
2: No, bisog unsa.
1: Bisog unsa? Lakas tama!
0: Di, sa mga Gen Z. Gen Z na mga kanta.
1: O mga Gen Z.
0: Di man siguro kahilig kong mga old songs, di ba? Mga 1980s, mga kanta. More on the latest ka, di ba?
1: Latest. Unsa nga kanta nga pa? Sa mga Beanie...
2: Dilis.
1: Ah, unsa man nga unsa man nga Bruno Kalimut Mars.
0: Buni.
1: Buni.
0: Mga ano siguro, di ka maganag mga ano Korean.
2: Na kay jama.
0: Oy nana.
2: Ganahan
0: ka.
1: Mga Korean.
0: Mga K-pop nga na.
2: Oo.
0: Mo pa Korean na magdi.
1: Oh, mo bitaw gi ko na mo Korean nga kutusin. Limot lang us pangalan natong kon ay.
0: Na siya ano ato katong video nga wala pa siya makeup until nga naka-makeup siya. Natoy video ni mo. Kung natanaw nga wala pa kay makeup then afterwards.
2: Transition.
0: Oh, nay, transition na before and after. Grabe kay mo. Koreana dahil magdomensya.
1: Oh.
0: Bisan ka ron. Koreana gaya po siya tanaw. Di ba?
1: Oh, mura Koreana. Member sa Bini. Member sa kuan. Pink. Blackpink.
0: Oh, ano gina? Saan sa yung paboritong kanta? Kaya ipakantahan ka nung magdaman
1: dyan. Black ang liog, pink ang dagboy.
0: Ha? Kanina yung nangutahan, Andrea, ang sa'yo mong favorite nga mga food na kaunon? Mukhaon ba daw kang street food?
2: Yes.
1: Asa ka kasagara ka kaon ng mga street foods?
2: Like, katong night market sa Kugon.
1: Sa Kugon?
2: Yeah.
1: Diyan ang mga kuan.
0: So,

0: Favorite nga artista daw ni mo.
1: Dili mo ko ko into ing ano.
0: Ah, di kaya ka? Wa ka na ilan ng artista da eh?
1: Kuon, mga naong ro.
2: Mga naong. Like mga naong.
0: Kani nga naong artista ba yan? Kani nga naong artista.
2: Itong killer bitaw sa ano?
0: Bitaw, no? Atong i-appeal si trainer karon.
2: Uy, ka na ba?
0: Ali, dali, sir. Yay. Para na magbalumiyon sa mga gipang buhat ni mo sa
2: mga, atong, mga tips.
0: Si sir, ato appeal yung si sir kay Talagsar. Paliw ko sa lingkuranan.
2: Paliw ko, kanina sa
0: Okay, Talagsar man po na si sir karon. At least natay, ano ba, hinabi na ito siya karong gabi eh. Yeah. Alright, sir. Kay dili man ni may mong successful ang ilang event, ang ilang ilang pagka-champion magdementyo kung wala si sir.
2: Oh, kung wala.
0: Alright, okay. Ato sang i-adjust atong camera ha, para makita ito si sir. Alright, so, sir. Good evening. Anong say name na ito, sir?
3: Christian Carl J. Pimento po.
0: Christian.
2: Christian Carl.
0: Siya Christian po yung ala, no?
3: Yes po.
2: Oh, mahilig mag-Christian.
0: Alright, so you are connected sa MOG, sir.
3: Yes, sir.
0: Ga-teach ka dito or trainer lang ka? Ano sa mga imo?
2: Or part-time sa ba?
3: Mag-teach siya, sir. Graduate ko sa Liceo di Cagayan University. Pero I decided to professionally mag-teach sa Drum and Lyre po.
0: Ah, sa Drum and Lyre, sa MOGs. Yes, alright. Graduate ka sa Liceo but imo ka, naka sa MOGs ka aron nagtudlo.
3: Yes po, and nag-train po kog other schools from Claveria, Hasaan, El Salvador recently.
0: Oh. Ah, so open ka. So sa tanang mga schools pwede ra day. Kadil ka exclusive sa MOGs.
3: Yes po, pero depende sa contract. Under contract man tanan ang ako ang transaction, sir.
2: Okay, okay.
0: So every year ikaw gud ang ga-train sila.
3: Yes, sir. Every year po.
2: Oh. Sa contract pila ka tuig na imong ano, contract?
3: Pag outside from MOGs, mostly kay naa sa 2 months, sir.
2: Ah, 2 months lang.
3: 2 months, sometimes 1 month, sir, and sometimes weeks, sir. Depending siya, sir. Pero sa MOGs, full-time good media, sir. Nagid may ginatawag na training na ginabuhat sa mga bata. Although, appeal summer, sir, muna silang ginatrain daan.
0: Appeal summer.
3: Pag abo sa klase, sir, lisod man gud kaayo i-balance ang academics. So, munang namin Saturday, Sunday only sa practices sa bata. Kaya amo naman siyang gi-push through atong summer.
0: Ah, okay. But ano, sa imo na part, ano na siya? After kanin-kanin, nahuman naman yung event sa MOGs, tuloy-tuloy pagyapan yung practice na?
3: Yes, sir. Need naman sila i-prepare lang sa mga upcoming competitions, sir, and parade. Pero dili siya as in good fully na kailangan gina mo sila. Amo na sila i-follow up sa ilang training program, sir.
0: Alright. So, kana siya.
2: So, gibutyag ni Miss Natalie kanina, lisod daw ang training.
0: Then, stricto daw ka.
2: Nisumbong siya, nisumbong.
0: Nga nung stricto man, unsa iran.
2: Unsa di ang pamaagi sa sa mga...
3: Siguro, sir, makaingon siya na stricto, sir, because of the pressure, sir. Kay... given na si MOGs na naa siya yung name, kami po as trainers, iamog yung hatag among part. So, ang among gabuhaton magod, sir, every year, lagi may program na gabuhaton. Okay. So, kami po trainer, di po gastap among knowledge. We also join workshop. So, starting sa among training, magdo fundamentals, basics sa marching, proper execution sa baton, especially karon na nanatay color guard, sir. And
0: saan ang color guard?
3: Before, ginatawag lang siya flaglets. Karon, nalagay siya yung specific yun na name. Destinations like katawag sa color guards na siya karon, sir. Kay it composed also not flag, sir. Napo siya saber o ganang rifle.
0: Okay.
2: So munang gadalag, mga props, something...
3: Makonsider siya, sir, kay maghabit mo siya visual, sir. Pero... mugi na iyang concert, iyang art sa kanang flag, sir. Dili lang siya bay kanang kung mosi sa una if traditional, sir, when kapag last ka nakabuta, flaglets ra ka
2: na.
3: Flaglets na. Dili siya, sir,
2: dako siya magiliw lang ba?
3: Dako siya part karon sa Drum and Lyre, sir. Grabe ang upgrade sa Drum and Lyre. After atong pandemic, sir, medyo grabe nag-level up yun ang Drum and Lyre diri sa Philippines, sir.
2: Color guard din tawag ana. Diba?
3: Yes po.
0: Pila ka
2: colors na. Color guards.
0: pila ka members ang sa MOGs nga mga Drum and Lyre?
3: Mudagan ni mostly og 300, sir.
0: 300. Ikaw ra usa?
3: Nami dagan mi components na trainer, sir. Nami mga musical director, battery line section, napon mi sa mallet section na mga assist kay tungod sa kadaghan pod, sir. Kailangan gina mo i-manage na matutukan ang mga bata.
0: Lagi kay ikaw isa
3: di siya matutukan jud, sir. Sa napon mi ga assist sa color guard, gikuan siya as team

0: Pero ang nakagwapo, sir, kay since kami man training sa mga bata, nakita na mo mga bata na potential, sila na rin among gitrain karon. So graduate na sila sa MOGS, pero amo silang gitry, kinakita na mo na sila leadership or makatudlo sila. So amo silang gihimog assistant or gihimo na mo silang trainer officially sa BONGS bon.
1: Kanang color galon sa naka-color?
0: Dagan color, sir.
2: Depende kung sa ilang ano.
0: Depende sa, kung sample ang color kay, kung imo flag. Kung in team ni mo, dapat connected sa ang imo flag sa imong team. Okay. Yan na siya, sir.
1: Kasi una ang flag, bla bla, color
0: ka. Yes, sir. Ana lang siya. And then, ginadiscriminate siya, sir, sa katong before. Kung flag ka, medyo, sa last man kaibutang, ana na. Sa feeling mo na, kay tungod ka nang sa beauty, kay last kaibutang, ana. Pero delete siya, yung ana, actually, sir.
2: Alright.
1: Part good siya as a, kung part good nga.
0: Yes, sir. Dako kay siya o part karon sa Drummond Lars.
2: Speaking of color, nag-change mo color sa yung costume nyo karon di ba?
0: Nag-agimig tulo ka color, sir. From Galaxy Warrior, and then nag Under the Sea last year, and now nag Frozen mi karon, sir.
1: Wow. Frozen. So, silver kayo, silver.
0: Yes, sir. Medyo nag-admix silver and mga gray crystals. Apil mga chandelier na ka na mga nasa parts. Sige, pang-apil na sa mong uniform.
2: Okay, apil na tanan,
0: no? Apil na mo tanan, sir.
1: May gani, wal mo na lang mga ice ba ice pang labay ninyo.
0: Apil na, sir. Apa siya palok doon, sir.
1: Ice skin.
2: Pero ano na siya, every year, ga-change mong costume?
0: Muna ginaam mo ang answer kay, ang uniform gita actually is 3 years lang gita siya, sir. Three to 4 years. Pero among gabuhaton, sir, for us to bring something new every year, amo siyang gina-enhance ang uniform.
2: Okay.
1: Kisa po yung gatahi sa, ano, kamukamura nga po?
0: Nag-open po kog business karon, sir. Mantong whole makagay answer. And then, ako na siyang gina-try og manage pero selected schools lang akong gina-offer. So kami na Japan dayon ang naghawid na pa din sa mo.
2: Kamalo mo na manahi.
0: Lapasin pwede ka, sir.
2: Manahi sa mga broken hearted.
1: Mutahi ko sa imong kagahapon.
2: Bitawon sa sekreto sa ano nganong permim gid ang MOGS nga mo champion.
0: Nakaloy answer pero ang pinakasekreto gid sir is ang kanigin amo ang stakeholder sa among parents, sir. Grabe kay ang amo ang support system sa among parents. Dili mo usad ang amo ang grupo, sir, kung wala ni sila. Second is ang support sa school. And lastly din, sir, ang training sa mga bata, sir. Dapat yun constantly. Dili siya pwede na training lang na for the sake na nag-join sa drum corps. Then itudlo gid sila ang proper not just discipline, sir, but the proper way of teaching sa drum and lar, sir. Kay pun sir dagan ako lang proud ng pud kay mi, sir, kay sa MOG, sir, mostly mga mag-graduate na mga student karon mga trainer na gid sila, sir.
2: Apil ugar ni si Natalie af pila ka years mag-trainer na sab ni siya.
0: Dili pa mi cashier.
2: Dili pa cashier.
1: Siya nag-ipo yung mga saba din paghuman.
0: Amo na siyang gina-try. Amo na siyang gina-explore ang iyang possible na pwede niya buhatan, sir.
1: As trainer, kamo pod ang gahimo o mga steps? Or
0: yes, sir.
2: Tanan-tanan. Pati na music na, tanan.
0: Yes, sir.
1: Di ba dapat yung stepping para murag mo trend sa bag-o?
2: Sa yung mga latest.
1: Yung mga latest nga mga music, di ba? Ganaan nga.
2: Apil na tanan.
0: Yes, sir. Pero ang amo gina-balance, sir, kay lahi lagi ang classic gid na mga music, sir. Compare sa new generation, sir, and sir, medyo naiuba na delete mo masabda na muna day sa to siya na song. So kami kung papilion mas prefer na mo itong mga classic before like itong mga old.
2: Karaan.
0: Oh yes, sir. Nala siguro yung mga new katulad yun siguro ilado kaayo song, na song, sir.
2: Sikat na kaayo. Itong hawak mo ang beat, wala nyo gi-appel
1: ta. Hawak mo ang beat.
2: wala na. Oo. So, kada yung mga members sa band, napoy uban mo, di mo padayon, na ay nana mo, dili mo padayon, kay medyo naglisto, na ba yung nanagyapan?
1: Ikapoy.
0: Na, sir. Daghan siya, guys, sir. Mostly, ingani sa after higalaay, nana may mga bata na mag-rest na dayon sila. Siguro kay muna gyud sir financially, sir. Lisod gyud kay mag-apilog drum corps, pero kami, sir, dili gyud mi pwede mag-initiate basta-basta lang na karon kailangan tag collection na yung ani amo si ang amo ang dagan, sir, mo dagan siya tag 2 months tag 3 months kay para ma-secure na mo ang mga ginikanan na makapangandam sila sa ilang panudlanan, sir, labi na sa mga Byronon, sir. Pero kung naman gani rush gani, sir, muna ang gapatawag ming meeting grid, so, sir. Kaya kailangan naman siya sabuton jud ang tanan, sir.
1: Sa
0: process.
1: Mga finances o sa mga fees, unsa payments, pila man day ang kundi?
2: Sa na individual ang magpalit sa uniform?
0: Yes, sir, individual.
1: Mostly pila ang mga
0: mga 6,000 overall, sir.
1: 6,000?
0: Lahi mga siya, sir. Naa siya payment sa headdress, payment sa uniform alone, payment sa boots. Dayon, nga na siya, sir, na payment sa baton.
1: So, kompleto na ginna siya nga.
0: All in na siya, sir. O, dubog at siya, sir. Pero kung imo siyang i- i-detailed, sir, gagmay ra siyang amount. Pero mudako siya katungod kay daghan ka siya o ganang component sa bayaran, sir.
1: Sumong o ba, nipod ka kuan kasugakod sa mga
0: yes,
1: nangapin?
0: Isa sana sa mga problema. Pero bilib ka ayo ko sa mga bata karon, sir, o mga ginikanan, sir. Kay despite ingana nga mga bayron nun, sir, ako lang i-share, sir, kay medyo tsada po siya na i-share. Na ako'y nami-member, sir, na kanang iyang parents dili man sa nagkuan pero kanang minimum lang gyud siya, sir, kanang nagsikad ang iyang father dayon na maligya og suman nga bitaw, sir, and then tulo na sila ka book, sir. Imagine for the 6,000, sir, na payment. Ikuan nimo sa imong tulo ka anak nag join sa drum corps, sir, nasugakod niya, sir. And kanang happy kami makainga kita gingana, sir, pero kami pod, sir, ga initiate pod mi og tabang pod sa mga ingana na mga bata, sir. Kanang gahatag pod mi og ways na maka-help sa ila. Pero grabe, sir, imagine tulo ka bata, sir, iyang gisugakod para lang maka-join og drum corps. And now ang isa ka book is trainer na, sir. Wow. So ang duha ka book still member pa naman sa drum corps, sir.
1: Okay.
0: Makita ni mo ang interest.
1: Pero na ay ano, na usahay nga discount sa ano,
0: naa, sir, magahatag mi ingana, sir. Privilege sa mga katong mga katot yung maglisod yun, sir.
1: So kaya mo pila mo amount na murag something ano bi.
0: Na same time sa i-free na mo ang isa.
1: Ooh.
0: Duha na lang sa ang bayran, ana na lang. Gahatag mi ingana na consideration, sir. Kay mo lagi, sir, ingana gid kami sa mog isa siguro sa gid sa rason, sir. Nganong gakaloyan pud mi, sir, kay daway na mo dadon pud among parents, so daway pud ang parents mo assist sa mo is grabe ka support, sir. So naamo na siyang na continue until now, sir. So mo nang ingani gid mi kakuan karon, sir, organize bali, sir. Pwede kam sa paghatag
1: sa 6,000, pwede pa na ma 2,000 lang sa pwede na 2,000. Oh, sige, wa, sige, wa, sakay baton, ha?
0: Ah, dili po.
2: Gamitan sa stick. Stick lang sa gamitan lugar, ana?
1: Oh.
2: Dili, pero ako na, kung di yun sila makasurvive, ana, so pwede rin sila di mo padayon.
0: Yes, sir. Pero with the consultant, sir, kay ang among mga students, sir, under sa band section, and then, kung once mag-leave, manggo ka sa drum course, sir, maapektuhan ang imong grades, kay, luckily, sir, sa MOGS, dili na sila graduan sa MAPI, sir. Ang drum corps ang isang mag-gradu sa ila, sir.
1: Okay.
0: So, once mo transfer sila, sir, without ka ng consultation,
1: yun,
0: sir, maglisod ang grading system, sir, sa mga bata. So, munang monitored na mo sila. Mubong hawid po kina mo ang mga bata, sir. Kaya anytime na dili maayo ang performance or something na ibuhaton, amo ma-monitor, sir, kay by grading system man na mo sila ginagrade. So, the way sila mo perform, nakagrado tanan, sir.
2: Okay. Okay. All right. So murag ya po kag ano mga amahan sa imong mga ano ba mga
0: murag dili halata, sir, kay murag sila pa ang
2: pero after pananglita na ay mo dili mo padayon sa mangita ng pumugbag-o nga ipuli hana.
0: Dili, sir, sustained yun na mo ang number sa participant the whole year, sir. Talagsa lang may mag-open yun for another members, new members, sir, kay consistent man na mo. So kisa tumabili na member, muna din yun siya mo i-continue yun, sir. So from 300 na ubus me from 250 and now kay nag-limit lang sa mig 200 pero on the rest, naka-stay lang siya po sa standby for any upcoming competition na managan. So,
2: karon 200 sila.
0: Yes, sir. Amo lang gi-secured na 200 for now, sir.
2: So kailangan uniform yun dapat gina 200 or pwede rin mag 100, 150?
0: Wait, sir. Nati competition only na required only 100 participants, sir. So ang among gibuhat, sir, 100 na po na maka-join. Undergoes training tanan, sir.
2: Katong sa higala ay, pila mo? Pila sila?
0: 200 me, sir.
2: 200 to?
0: Yes, sir.
2: 200 tanan. Apil to mga line contingents. 200 gapon sila.
0: So far, sir, sa ako na ibawaan lang, sir, kami ang pinakadagan o contingent atong higala ay, sir.
2: Okay, okay, okay. Lisod, bayan anong kung daggan kay...
1: Gani.
2: Ang pag coordination bitaw sa pagsabay pag move na bitaw mo na pinaka importante di ba sa ano sa inana ng contest.
0: Yes, sir.
2: Okay, kung di magdungan napay mahulog na baton magdamansyo di.
1: Oh, hulog.
2: Inana
1: ay makuyapan ana.
2: Kuyapan.
1: Nay nagluya biya to nay ni hapit na kuyapan oi.
2: Kinsa man?
1: Di murag ambot ta sa tunga
0: ko. Na sama mo sir. After good sir. Yang bilang sir dito sir.
2: Okay, sayo biya kayo pay breakfast di ba?
1: Oh,
2: ana gid. Pero ikaw ano,
1: Natalie? Si Natalie kay wagid siya niya nakuyapan.
2: So, oh, wala ka nakuyapan pero naka ready ka ato before ka the day before. Nakapamahaw ana lugar.
1: Nakapamahaw ka daan.
3: Yes. Yung sige siya katawa sa
2: ako. Nakapamahaw na.
4: Nakapamahaw na.
2: Alright. So mo na siya. So, sayo. Dapat, kanang the day before the event, dapat sayo sila makaulian na, makatulog na, sir, di ba? Okay, para ano na, makaready na.
0: Yes, sir. Sayo na mo sila. Atong higala ay, sir, morning lang na mo sila lagi kung sir kayo nag-rosary, mangod mi ato. So, after as a rosary, nag-dismiss na din mi sir kayo para mga bata maka-prepare, sir.
2: Ana lang.
0: Yes, sir.
2: No?
0: Ato right. Na time.
2: Oh, na inang utana dari, unsay mga qualifications para ma... mahimong members sa ano banda sa mga majorette ana.
0: Personality gid mi sir matter sir.
2: Personality.
0: Yes sir. Aside sa personality sir, ang grading system, ang grading sa bata sir. Among ma-monitor sir kay lisod kaayo ma-being example sa school and then and yet na ay mga failing grades pero mo among ginabalance gid sir. I-prioritize kina mo academic. Whatever happens sir, academic gid ang among priority sir.
2: Daw be maapektuhan niya yung academic. So unsa may buhaton na?
0: Nami among i-pares ang bata mostly sir. Dili lang sana mo sila ipapilog drum corps until ma-recover nila ilang grades, sir.
1: Rest meaning tang or...
0: Dili na sa sila mag-join sa
2: but
0: drum
2: corps. Dili sila...
1: But still a member.
0: Yes, sir.
2: Member pag-iapan.
0: There's sa mga training, pero when it comes to mga naay mga parades, like competition, na mapiktuan sila, among i-try to advise na rest lang sa dili lang sa mag-participate. Pero still member dyan sa drum corps. Ang amo lang i-make sure na ang grado niya mabawiin niya, sir.
1: Lagi.
0: Pero... not all the time, sir. Dili lang po man sa performance. Na yung mga bata po, sir, galisod po academic because kanila gi sa balance sa drum course, sir. So, ang amo lang gabuhaton is ganyan. Top na mo school principal. Grabe ka supportive, sir. And then, koan, sila din amo facility sa teachers dayon, sir.
2: Alright.
1: At least nga, members, yapon, rest lang siya. Basta di lang rest in peace.
2: Ayun, right. Pero kanang aside sa, ano, sa personality, sa pailayan.
0: Sao nag-require me height, sir. Height. Pero, oh yes, sir.
2: Height, sa
0: tagas
2: una.
0: Tagas mga bata sa una. Pero after atong nakatry mo good big screening, sir, na 100 rakabok dancer mo gikuha. And then, after wala nakasurvive sa training sa summer, so half sa atong 150 na lang nabilin. So, ang among gibot, sir, as long as na makasurvive ka sa training and qualified ka, fit, and ka ng... kaya po ni mo obligation sa mga gastuhunon o guban pa, sir. Amogin among isa sa qualification, sir. Wala may nagramatter sa beauty o appearance. Ang amo lang gid is, kana lang gid ang personality sa bata, gid, sir. And then survival, magkudi siya. Mura na siya kanang amazing racer.
2: Oh, lagi na. Okay. Di biya, basta-basta ni siya. Okay, labi na sa training. Napayal lang education, di ba? Makumbine tanan magdumensyo. So, yes. Ano gyud, medyo dapat, ano gyud siya, ipasar ni mo tanan, di ba? Sa subjects and sa, lapil na sa training sa inanin ng mga activities, di ba?
1: Balancing.
2: So, after ano sa, no, sa higala, ay na pa mo yung upcoming event?
0: Na yung mga upcoming competition, sir. Mula sa among gi-prepare lang na mo ang mga bata lang daan. Pero, dili pa siya officially pa. Nalay possible lang gid na mga competitions na moabot, sir. And then parades mostly, sir. Dagamig ang mga invitations, mga barangays na fiesta, and then mga opening sa mga branches, sir. Isa na sa mga gina-look forward, sir.
2: Di ba na no? Kanang na mga opening opening sa mga business ana.
0: To be honest, sir, ang Magnum, sir, ang Mogs ang nag-open ani itong starting ani na nag-motorcade. Ang Mogs mismo ang nag-open sa Magnum. I still can remember, sir.
2: Connected
0: na
2: ka sa Mogs,
0: yes, sir. Nana pa ato na time. And then kami to rabi ka to kataas pag open sa Magnum ato, sir. Mogs ang nagdala ato na.
2: Naman po po dito so, sa di ba naka dito Magnum siya?
1: Ako to tigtulod sa kwan sa drum ba?
2: Kay mas maka ano di ba mas makabibo siya pag naang inyong nana ni drum and lyre di ba?
1: Mugs din ako na to.
0: Yes, sir.
2: Alright. Mga businesses pwede gapon mo ma-invite di ba?
0: Yes, sir.
2: Uban pa. Sa mga ano, sa mga naay mag-birthday, pwede gapon sa magnana?
0: For the first time, sir, naka-try me og wedding proposal, sir.
2: Uy, wedding
0: o kami proposal. Ang nagtukar sila music, sir, sa Savior. And then, memorable kasi na experience from us, sir. Request kasi sila two songs from us, sir. And then, happy kay me sa outcome kay grabe lang pasalamat sa mo, sir. So, mo pa to, sir, so far. Pero sa birthday, wala pa may ka-try, sir.
2: Wala pa.
0: So far. Kana lang na birthday sa member among kantahan.
2: Pila po yung ano na?
1: Sa patay, wala pa.
2: Ayaw ba mo? Base mo bangon ng patay. Kailan yung rate, ana? Ang range lang, range.
0: Range lang siguro, sir. Depende mo sa request, sir. Pero if nara sa 10 instrumentalist alone, sir, na siya sa mga 5,000, sir.
2: Kung appeal na si
0: range
2: mother,
0: lang na siya, sir.
2: Appeal na si mother.
0: Pero about Twiller, sir, medyo kuha na siya. Parades na, lahi na good siya yung rate, sir. Kay ang kanimo kung money na makuha na mo, sir, mapadulong siya sa school and then andares ang napadulong sa mga student school and then andares ang napadulong sa mga student, sir. Sa ilahan na mo, iibalik ang ilahang, especially naghago po sila na na day, sir. Sa mo, iibalik sila. Pero dares, sa mo, i-keep for future investment sa mga instruments na needed na mo, sir.
1: Funding sa mga pondo,
0: budget. O needed sa kailangan sa drum corps, sir.
2: Alright. Okay. So, balik ta kay Natalie. Yes. Okay, murag mo kanta na daw siya.
1: Nagulaw na siya. Unsa ka kanta.
2: Salamat kay Sir Christian. Ha. Thank you kayo. And Natalie, unsa may ano, mahilig pa ba ka mag-online games sa imong kabisi karon?
3: No.
2: Wala, gig kay time na. Unsa may oras ka gawik pag ano, everyday?
3: Pag kuan mga matan ako mga 4:30 pero ready kay muskilo pa unya among klase kay magsugod 6:15
2: then early po ka matulog
3: depende
1: depende ko wala ag
2: depende like siguro mo about maabot pag mga 11 o'clock before makasleep ana active po ka sa social media?
3: Dili.
2: Dili. Mo din, gina-search ako siya itong the other
1: dili
2: day mo.
1: Kita.
2: I-search ako, ni-invite si, ano, si Natalie. si, kailan ka ni Erica na? Dito ko nag-connect siya para ma-invite ka. Kay, check mo guna ko yung Facebook. Naman siya, pero di kay ka, ano ba?
1: Active di active sa social media.
2: Nga naman.
1: Para layo sa stress.
2: Dili na. Kay, sa imong edad, banggod ang uban, hilig mo kayo mag-social media.
1: Oo.
2: Say mo nganong di man di ni mo bet kay
3: boring.
2: Di ka boringan ka sa mga boring sa imo ang mga social media te.
3: Ay dili sa Facebook igor ako sa magkuan gatago sa TikTok.
2: Ana ra ka sa TikTok.
1: Sa TikTok.
2: Pero sa TikTok na publish ba na or basi ikaw ra po gatan-aw. Ibar po gatan-aw. Wala ni mo gi-publish na sa public ana.
3: Wala.
1: Ana di ingana na dili i-publish.
2: Oh, kung gana ka, ikaw rin mag-like. Ikaw rin mag-heart-heart.
1: Anong walay basher ni mo ba?
2: Anong, ang uban mangod, kahilig mag-dumen siya, no? Mga kabataan, karun-karun siya, lahi. Ano ka?
1: Sa generation mangod karun, na mostly gagamit ng cellphone, so mga gamit ng social media.
2: Pero gagamit ka cellphone, ano?
3: Yes.
1: Oh. Siyempre, magtaon sa pag-contact sa ang uyab mo.
2: Oh, gana, pero...
1: Magsilos ni uyab. Asa makalagin? Oh, kanya.
2: Lagi, ha? Pila na mo kay years niya, ano?
3: 2 years.
2: 2 years, asa mo una nag-ila?
1: Oh, sige, ato na ito. Patawago na sa natuling ngayon.
2: sa school siguro? Sa
1: school.
2: COC.
1: Oh, nga lang layo kayo, di ba? Sa COC tapos
3: Mugs. Sa Mugs, mag-iapon siya nag-COC.
1: Ah, sa una?
2: Yeah. Ay, nibalin siya COC. Or na college na siya, nag-college, nag-graduate na.
1: Nag-graduate na.
2: Modi, ay gusto ka makapas dito. Modi, ay may nalang na si Sir Christian nga punggan kanya. Nga dili sa magpadayan kay ikaw mangud kay makita mangud sa imong personality nga naay kay ano, naay kay kakayahan nga may mo kay like a best majorette, di ba? Mo nang gikuha gyud ka ni Sir Christian, di ba?
1: Lagi.
2: Ano na siya, di ba, sir? No? Oh, ano na siya. Munang di siya gusto nga mawala ka. but sa imong pamina, sa imong performance.
1: Kinsa ba kayo pwede mawala ni?
2: Ha?
1: Kinsa may di pwede mawala ni? So si Sir Christian, di niya gusto mawala. Ang isa ka Christian di ay, so ba na? Di siya gusto mawala, so ba?
2: Dili, pwede kay love yan niya. Sa inyong performance atong ano, higala ay, nababa kay gusto nga i-improve ato?
3: Yes.
2: Like unsa man?
3: Akong kuan jud like akong pagsayaw
1: kay pagsayaw unsa ba dai kon?
2: Unsa man dimo gisayaw dai nito dai.
1: Oo. Perfect naman kay toy mong sayaw.
3: For me dili.
2: Dili ba? So gi-check lugar nimo sa video nga murag napakay dapat i-improve ba.
1: Like unsa nga Steffi, stepping. Stepping.
2: Aro nga lang mag-mention.
1: Stepping.
3: Rampa.
2: So muna imong mission for next time nga
1: mission
2: na.
1: Mission good.
2: nga dapat maayong pagrampa, pagsayaw, kung man pa.

0: Mo laging giingon yung ganina, nakareceive kag mga negative nga mga reaction sa tao. But okay raman na, di ba? Wa man ay problema kay part man po na sa improvement sa imo.
1: Bisan kani mga bisan mga maayo na kasi tanan makareceive man gyapon og
0: tanan man bisan na
1: mga miss kanang miss ano nga mga gwapa na gani kayo mabash pag gyapon.
0: Unsa ni yung paghandle ana sa mga negative reactions tao?
2: Oh, kuan man sir kanang gina-ignore na ko. Gina-ignore. Ito, like, gina-think na ko nga wala man Japon ko'y mag-gain anak kung pansinon pa na ko sila.
0: So, nagsumbong, nagsumbong din kasi ha.
1: Ang problema kasi siya, nagya po'y basher.
0: Giunay-unay din ay. Giunay-unay ra.
1: Sumbong siya kang mala. Lalo.
0: Ang sabi man sa akin mo kay, ano, kay Maria Luisa.
2: Maria Luisa. Kaan, thank you kaayo Luisa kay even though ni graduate na ka is naa Japan ka diha nagsuporta sa ako as the new band major at sa Mogs.
0: Yeah. All right. Anya si Sir Christian unsay advice advice mo sa iyo. Unsay mo sa iyo?
1: Unsay sa iyo ha. Ayun may pakamangkamang sir ha.
2: Thank you po kang sir kay
0: nabay panahon nga medyo nigahim ulo wa kani 2 months yung suga na bay nay panahon na
1: or labad lang yung kagulo ana.
2: Kuan kanang thank you kayo kay patient kya punya sa ako bisag kanang
1: sa badlungon
0: wonder pag badlungon lugar
1: badlungon
0: patient kya pun ka dayon patient kya pun siya
2: kanang
0: sa paman. Amara ta siya, amara na. Sa imong mga bandmates, sa kauban ni mo sa grupo?
2: Sa kong mga DLC staffers na kan nag-graduate, tumanggod sila. Anya sila ang kuan sa una bitaw.
0: Wala na sila di karon di.
2: Wala na kay nag-graduate na pud sila.
0: Muna yung mga close name mo sa una.
2: Yes.
0: Wala
2: staffer,
0: na sila.
2: Kay staffer pud bi ako sa
0: staffer
2: una.
0: Ka sa una, yeah. No? So wala na sila nag-graduate na. So ikaw na lang ang nabilin. Muna ay gusto ka muhawa sa school. Mo di ay. Pero sa may mensahe ni mo sa mga ano, sa ila.
2: Kaan. Thank you kay even though alumni na mo ga naagyapon mo dira every event kay ga support mo sa ako na amo dira kada na ay mga negative comments about sa ako na amo dira para mag-comfort and mag-give og positive ano
0: positive vibe something like that
1: positive,
0: positive messages ug uban pa. Alright. Si ano, siyempre si boyfriend. Diamond sign niyo siya. Normal na, wag na siya message gapon.
2: Okay man, sir. Thankful kay...
1: Ay, napagselos.
2: Naa siya every... Mga po, nagya po siya every event.
0: Oo.
2: Kailangan mo support.
1: Tingala ka, ganun na siya.
0: So, every na kay event, nagya siya permi.
2: Yes.
0: Uban. Like karon na, karon na.
1: Sana.
0: Nagya na.
1: Sana.
0: Pero, ano... Sa dili siya gasalo sa imong trabaho sa imong ano sa imong ginabuhat karon like ikaw ang mother ano major dili siya gasalo
1: dili silo siya pabulagan na mo siya
0: never mo nag-away tungod sa imong ginabuhat karon wala wala gyud sure gyud so thankful kay Christian nga tungod sa iyang Christian si Christian nga boyfriend. Oh, si Lola.
1: Supportive gyapon.
0: Oh, si Lola. Lola. Nag-haplas ka la?
2: Kay ga-vlog-vlogger man siya.
1: Oh, vlogger din si Lola diyan.
0: Oy. Lola, ansa na kanang mama sa imo?
2: Mama sa akong papa.
0: Imong parents, asa man karon?
2: Nasa balay.
0: Nasa balay. Nagtanaw sila.
1: Tanaw sila karon.
0: Shout out sila.
1: Shout out sila.
2: Shout out parents.
1: Shout out parents. Ah. Balon na kwa balon na.
0: So yun yung same parents pod, yung papang mama.
2: Sa akong mama is Marivic Castro, sa akong papa kay Mark Lester.
0: Alright. Unsay profession sa imong parents?
2: Akong mama kay ano kanang ga work siya sa Rose Pharmacy.
0: Asa dapat na branch
1: sa pharmacy.
2: So Aurora ma'am.
0: Kogon, Carmen?
2: Oh, Kogon.
0: Kogon. Mm, yes. Palitag tambal dito magdaman siya. May tag discount. about si father?
2: Father. Kung papa is mag-drag siya. Mag-drag siya.
1: Driver.
2: Naka-graduate college. So, karon kay Katrabaura siya like sa mga Move It.
1: Oh, tama. Driver gaday.
0: Move It sa motor na lugar. So, joyride na.
1: At least nagyapoy ko. Ah,
0: ginasundo pa ba ka sa imong papa mag-uli?
2: Koon, kung moto dira siya, tapos ako lang
1: befriend mag-uli. Sarawal ka.
0: Ginakot, ganaan naman, ganaan magdamensyo. Wabar ka kasulay, anak.
1: Wala, okay uyab.
0: Wala uyab.
1: Wala ka makoy uyab.
0: Karon, wala na.
1: Wala pa mo tayo kuhan. Taka-feel.
0: Ah, lagi na.
1: Sana all kayo.
0: Alright. Anyways, nakay gusto pasalamatan tanang mga ano, mga sponsors, something gusto nyo pasalamatan karon. No, ngayon lahin ara ba karon artist medyo na level up na ka kay nana kay brand ambassador na ba ka, ambassadress, di ba?
1: Oo.
0: Kano sa mag-start? Kano sa ka mag-start og promote og product?
2: Wala po gi-mention
0: sa. Wala pa. Alright. But na yan, no? Contract na, contract signed na, na. Umana ng contract signing. Yes.
1: No. Wow, congrats. Ugma na daw, ugma na.
0: Yeah. sige, kinsa may mga gusto ni mo pasalamatan?
2: Kanang mga supporters na ko nga dira.
0: sa mga nasuya. sige, patayan.
2: Mga supporters na ko nga kanang ginalabanan gyud ang mga hateful comments dira. Sa akong family, trainers, and partner. And sa akong friends nga positive vibes ang ginahatag.
0: And, wow. Napaka yung best friend.
2: Yeah.
0: Kinsa man.
2: Kuan, gakuan yapon. Gabandag yapon, sure.
0: Gabandag yapon.
1: Majorit yapon nga, no?
2: Oo.
0: Sa laing school?
2: Dili. Like, at sa mugs yapon. Staffer yapon siya.
0: Staffer nga.
1: Staffer.
0: Siya ay mong gaduunan pag naka problem, naka gusto yung open. Ay,
1: not really.
2: Ay, dili kayo kung ga-open mga good og mga problems.
1: Dili sa iya.
0: Medyo ano lugar ka? Medyo mabutang introvert ka?
2: Yeah.
0: Introvert siya. Lagi. Mga bright, baraba ng mga introvert magdumensyo?
1: No. Introvert ba po ko?
0: Spell introvert ba?
1: Basta kayo, capital I man to.
0: Isa pa, na pa. Who else? Wala na. So, sa point mo, dapat atangan na mo sa imo. So, na kay mga, makita ka na mo sa social media nga nag-promote ang product next time.
2: Basi.
0: Wow. Ayaw ba, may kalimti ha? Basi, makalimutan ka na mo. Okay, ano, first time yung nakagayas sa radio station?
2: Yes.
0: Wow. Ano sa may feeling nga nakagayas ka sa radio station?
2: Kulba.
0: Kulba?
1: Kulba.
0: Anong kulba man?
2: Wala ko kabalo yun sa ko'y pagtubag.
0: Wala ka kabalo. Unsa may ingon ni ano kay contact ka ganin ang buntag ni Miss Erica? Unsa may ingon niya? I-invite ka diri sa Magnum, di ba? Okay, nagulat-ulat po ko sa feedback, so at least na naimong positive. Narakas balay gayon na, de?
2: Tulog.
1: Ah? Tulog, na-disturbo rin ang tulog.
0: Tulog na.
1: Tulog ko Magnum Gilbert, gidisturbo rin na ito.
0: Lagi no. Say, okay ra. Kay at least ano, kauban na ito siya karong gabi yun ng mga Magnum friends. Si, ang trending karon nga.
1: Si Natalie.
0: Si Natalie Castro, mga Magnum friends.
1: Ikon saan ni mo si Noli?
0: Naman to hindi iya magduman siya.
1: Ano to hindi
0: iya? Noli de Castro man to. Castro. Pala mo kaigsoon?
2: Tulo rami, sir.
0: Tulo? Puro tulo. Girls mo?
2: No. Ako rang only girl.
0: Ay. Kamanguran, sab ka?
2: Dili. Middle child.
0: Middle
1: child.
0: Okay, okay. So, muna siya mga Mike and friends.
1: Palangga kayo kay only girl man di ay.
0: Lagi, palangga kayo. Mm-hmm. Pero nakauyab na.
1: Wala na. Uyab na.
0: Lagi
1: na. Mama, oh.
0: Bitaw na, no. Then, congratulations again, Miss Natalie, sa, ano, ha? Sa imong pag-gas, sa imong pagdaog, and salamat po sa imong pag-gas sa Magnum Sabado Night Talk. Okay, labo ka ni, ano? Sa, ni Ayaton, apliyado?
2: Ulo.
0: Kauban man na ni mo, mga staffers man to gapon.
2: Ayaton?
0: Oo. Abigail, ba itong ngalan sa yung anak Magdum siya? Ni Magnum Rudy?
1: Alimot ko. Si, ano?
0: Basta, staffer gapon siya sa, ano, sa, tawag na, sa mog, sa inyo, ha? Daggan mo kayo din. Hindi mo memorize, no? Sa kadagan kayo. Sige nga lang sa iyong anak, Magdum Rudy. Huwag mo kalimot po sa iyo. Abigail ba to? Di mo to Abigail siguro magdementia na?
1: Basig lahi itong anak siguro.
0: Kaila ka, sir? Ayato, no. Lagi. Say na yung ato niya? Abigail? Murang Abigail, masiguro to. Something nana.
1: Basta. Siya ang kanang, kanang kwan.
0: Galabig ba to? I think,
1: dili ka ng...
0: Alexa daw, Alexa?
1: Alexa.
0: Oh, Alexa daw.
1: Ah, dili, under sa inyo.
0: Alexa Katapang.
1: Alexa Katapang.
0: Dili, ayato
1: dili Katapang,
0: na
1: ayato na siya.
0: Ayato na, ayato na. Alright, Alexa. Siguro. Medyo lisod na kayo i-remember tanan, no? Sa kadagan, di ba, Natalie, no?
2: Yes.
0: Basta, hindi na yung malintam si Christian. Ano, hindi siya pinaka-importante. Anyway, salamat kayo, Miss Natalie. Congratulations again for ano, winning the best...
1: Thank
0: best
1: you so much.
0: Band majorette. And until next time, play price na 5,000 na. Asa naman ang cash ka na warot na?
1: Napi 500 ya.
0: Kaya mangutang ka? Wala na, wala na. Pero sa grupo nyo, 100,000 to, di ba?
1: Wow.
0: So, unsa to, na-treat ano nyo sa sir, na uman na?
2: Discussion pa.
0: Okay, okay. Mag-meeting pa. Oh. Then, ang uban na, magamit po silang uniform, di ba? Uban pa nga dapat.
1: Sabutan pa.
0: Lagi na. Intramurals?
3: Instruments.
0: Instruments.
1: Okay, nabasa biya ito, di ba? Daot biya nang kun. Mabasa.
0: Correct, correct. So again, salamat kayo, Natalie Castro. Og next time again, we are open para sa iyong pag-guest again sa
1: Mike. Open parenthesis.
0: Og dapat mo kanta na ka next time.
1: Yes.
0: Bisa nung sarago na kanta para lagi. Para malipay siya, no? Si naman mo yung team song siya. Naman mo yung team song?
2: Wala.
0: Wala.
1: Lahi rin ang mga kwan ng mga generation.
0: So. Lagi na, lagi na.
1: Eh, sa una, team song.
0: Ah, lagi. Sa imo man ang time.
1: Hindi mo nagwala pa na ako.
0: Wala dahil. Alright, so... Anyway, salamat kayo mga Magdalene friends. Ato nakauban, good Maygala. First time. First time niya sa radio station Maygala si Miss Natalie Castro. Ang best band majorette sa Igalay Festival 2026. Live sa Magdum Sabado Night Talk. Thank you, kayo.
1: And congrats.
0: Congrats again kay Sir Christian. Kay Sir Christian again. Kay Lola Amor. Ano sa mga halan, Lola?
4: Chuk-chik.
1: Chuk-chik. Nag-blocker man siya. Ano sa mga name ni mo sa ano?
0: Chuk-chik, good. Sample daw. Ano sa ano yung pag-vlog, Chuk-chik?
1: Chik Castro.
0: Bago pa nag-start. All right.
1: Bago pa.
0: Si Natalie, tudloan niyo mag-vlog na. May sikat naman na.
1: Shy type lang mo siya karon.
0: Alagi. All right, salamat sa iyong pagpaminaw. Mag-picture din ta after niya. Diri sa taas na picture sa din ta pag-uman. All right, back to Mencha. Paano na para mag-goodbye?
1: Okay, salamat kayo sa tanan mga mag-friends nga naminaw karon gabi una sa tuwang programa Sabado Night Talk. And syempre, yung mga lawa para sa tuwang Pinoy the Best ka. Sa tuwang weekend, FRC.
0: All right.
1: Sa tuwang mga program mga mag-friends. Uh-huh. Kinilagya po ng banggiitan nga nabuhi pa sa panahon ng Homo Sapien. Magno Mencho, kabaktulan, liminho ng Cagayan.
0: Oh, tayo liminho ng Cagayan. Liminho, kailan kang liminho?
1: God bless! Bye-bye!
0: Okay, ilan doon sa kayo? Limino? Maura?
1: Maurag na, koy.
0: Sakto. Oh, sakto kita eh. Katong namu-mo.
1: Ha?
0: Katong namu-mo na limino daw.
1: Di katong itong gihipaw ang
0: limino. Ito, salamat sa inyong tanan may gala. Masunod na sa Magnum Apple Pie para sa Magnum Songs of the Heart. Ogbang mag-uban-uban ta. Alang sa mga sa puntag para sa Magnum Instant Request may gala. Murang tuloy-tuloy lang sa pagpaminaw sa Magnum Radio. And next week na sab, laing edisyon na sab sa iyong paboritong Magnum Sabado Night Talk. Kinina lamang siyempre si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na may humor pa. Yeah. Ciao, baby!

0: Magnum Radio time is exactly 3 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 3:01 sa kadlawon. May gala ng balita karong orasa. Gibutan ni Father John Faburada, a Social Communication Director sa Archdiocese of Cagayan de Oro, nga hagit karon sa mga taga-Gayanon nga panalipdan og respetuon ang kinaiyahan sa dakbayan. Mato ni Faburada ang gihimong floral procession dili lang alang sa espirituhanon nga bahin kundi pag-aghat usab sa katawhan nga ampingan ang gimugna sa Ginoo.
4: Usa pud ni kahagit para sa tanan nga mga kagayanon na dili lamang kini usa ka naay espirituhanon nga aspeto kundi usa kini kapag-aghat sa tanan mga kagayanon nga we have to preserve and respect the creation. Mung kanang pag-hagit ka nato nga dili kita, we have to protect our mother nature, nga dili kita mag-contribute niya sa pagkaguba ni ini, pinagit sa ato ang dili kita bisag asa maglabay sa ato ang basura. We have to protect and respect God's gift of creation.
3: Ang pamahayag ni Father John Faburada, Social Communication Director sa Archdiocese of Cagayan de Oro. Samtang gipamugos ni House Impeachment to Spokesperson Ace Barbers nga wala pa iya panginahanglan sa pagkaroon nga ipatawag ang convicted criminal nga si Romila Madriaga nga nagapailang kani aide ni Vice President Sara Duterte, mato ni Barbers nga dili kanila nakafocus ang iskutanan sa impeachment trial.
5: Wala pang necessity o hindi pa natin kailangan na ipresenta si Madriaga o si Lachita. At saka, remember, hindi naman dapat nakafocus sa kanila yung usapin ng ini-impeach dito ang ating pangalawang pangulo. Ang pinag-uusapan dito yung maling paggamit at maling pag-liquidate ng pera na tinatawag nating confidential and intelligence funds. No? May more, kailangan lang natin ipakita na merong pag-approve o imprimatur ang ating pangalawang pangulo tungkol dito sa paggamit na ito.
3: Ang pamahayag ni House Impeachment Spokesperson Ace Barbers. Ug karon sa itong Magnum Power Advisory gibay balo sa Sipalko ang ilang mga konsumante kalabot sa ipagayong emergency power interruption karong adlawa, Domingo, Agosto 30 ning tuiga kini alang sa pagpahigayon sa polar relocation request. Moy apektado sa napulo ka oras nga pagkawala sa supply sa kuryente sugod sa alas 7 sa buntag hantud sa alas 5 sa hapon ang Puroxay City, Purokotso, Upper Puerto, Fatima Village, GMA Subdivision og Alae. Dugtong ini gipasalig sa Sipalko nga ibalik ang kuryente kung matapos sila sa ilang trabaho.
6: Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang indugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
7: Still awake and working. Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Fire Alarm.
1: Oras alas 3:29 sa kadlawon, mga igala sa dili pa magpadayon sa tumanindot nga musika. Dunay reported karon nga the fire alarm diya sa may zone 9 na makanhan barangay Carmen ng atong sulod, mga igala, no, at paingunan na pud ato mga kauban karon diya sa nasigutan nga sunog kay gikabutyag ana ni kini sa third at ikatulong nga alarma, mga higala. So atong sutaon pud karon, mga higala, no, kay paingunan to mga kauban karon kung unsa pagid kan, mga higala, ang sunog diya kay gikabutyag ana ni kini sa third alarm ug pila na pud ni kapanimalay karon ang lamoy karon diya sa Maya Zone 9 na makanan ng atong syudad, no, kaghapon gyapon, mga higala, no, kadlawon, mga higala, to isang adlaw, mga higala, doon ay itabong sunog gyapon dito sa Maya Sayas ng Carmen natong Sayas, mga higala, barangay Carmen gyapon, mga higala, no. So maron na mag-inampingon dito kanunay, no, aron na malikayin po ang susamang insidente sa sunog. So paingunan na po na itong mga kauban karon diya sa Maya Zone 9 na makanan ng atong syudad, no, mga higala, barangay Carmen, atong sa taon po kung sa bagay ang nasunog karon diya, mga higala, kaya na naman kini sa third alarm. So taon na to, kung pila ka panimalay, unsay ba hinungdan sa itabong sunog karon diya sa maya barangay Carmen ng atong syudad. Kaya kabutyag nga sunod-sunod naman yung natala na itong pagkasunog na karon mga higala, kadlawon na mga dako, mga higala. Itong isang adlaw po, diya sa maya, kanayang, diya sa maya zone 4, saya sa barangay Carmen, gahapon mga higala, kadlawon gahapon ito yung natabo, mga alas 2 man ito mga higala. No? So mag-inampingon na kita kanunay, labi na kung mga tulog ta, so taon na ito mga higala kung natantang man ito ang mga gipansak na ito ng mga appliances. Aron sa malikayan po nato ang susama insidente nga pagkasunog kay dili na ba po da lagi ta malipay kung masunugan ta og panimalay, mga higala, wala gi malipay, no, nga kung kinsa may mga masunugan nga mga panimalay. So ato pong sa taon karon kay paingunay na po da mga kauban karon, so labi na si Magnum Hunter Magnum Eileen, mga higala, kay diya man po na yahang naimutakan karon. So tutaon na to kung unsa maghinungdan karon sa pag-ulbo sa kalayo diya sa maya zone 9 makanhan barangay Carmen ng atong syudad. Ato na po nang ipasupot kaninyo, mga higala, ang pag nahitabong sunog lagi diya kay atong makauban, proceeding na po karon sa mong area, no, muna nga paimangno lang kita kanunay nga mag-inampingon kanunay, mga higala, ilabi na kadlawon karon, mga higala, tulog po ang atuang mga katauhan karon, mga higala, no, sunong sa taon na to kung unsa maghinungdan po sa pag-ulbo sa maong kalayong mga gala diya sa may zone 9 na makanhan barangay Carmen ng atong syudad. Atong sa taon kay lagi atong kuanhan karon tong mga kauban kay proceeding na ang atong pong kabumburuhan, mga higala, ana pod karon sa maong area, ilabi na nga sudlunon laba pod ni karong ang maong nasunog nga lugar, mga higala, kaning makanhan zone 9. Sudlunon laba pod laban ni mga higala kung atong sa taon pod kay gikabutyag ra ba nga pasulod pa ning maong nasunugon nga area, mga higala. So atong sutaan ko dati Magduma Eileen kay proceeding na pod karon diya sa maong area diin na itabo ang sunog. Oo, naana po di atong kauban, no, si Magnum Eileen Acorin sa atong sa natabuang sunog di sa may zone 9 na makanhan na barangay kami ng atong syudad. Atong sa taon lagi, mga higala, lagi na nga alas 3 sa kadlawon pa man, alas 3:32 sa kadlawon pa man karon, mga higala. So natabo kag atong ni aging adlaw, kadlawon gyapon to natabuang sunog, mga higala, tulog in taon ang atong mga katawhan, mga higala, labi na nga natunong usab tuto sa atong mga higala sa fiesta pud sa atong barangay kona atong dakbayan. So karon atong sa taon kung pila ka panimalay karon ang gilamoy diya sa zone 9 na makanhan barangay Carmen ng atong syudad kay ana kini sa third alarm ang maong sunog. Oo. Okay. Ato balik-balikan pud gatong kauban karon kay naa man siya standby pud ka karon diya sa lokasyon diin ay tabo ang sunog diya sa maya zone 9 na makanhan na barangay Carmen ng atong syudad. Atong sa taon kung pila ka panimalay unsa bagay hinungdan nganong ay tabo ang sunog karon diya sa maya zone 9 barangay Carmen ng atong syudad. Atong balik-balikan, no, munang kanunay lang kita magpay na. Okay, be atong nabaton si Magnum to Hunter 24 una Magnum 25 Eileen Acorin. Magnum Eileen?
2: Yes, yes, Magnum Lani. Nasa karon diri Magnum Lani. Actually, kini diri zone 9. Bless ni siya ako diri Magnum Lani. Kung diri ka sa payo sa may makanan na, tala na natin sa rotation ng mga tao. Kung payo ka diri sa makanan, diya sa right side, kaya na isimbahan, musulod gaana Magnum Lani. Parabot sa unahan po, doon ay dalan, paingon sa first na kanto, pasunod ka right side, muna dahil, palibot sa itong kauban niya na Magnumlani, kasi makikita niya sa ito ang Facebook, makuha niya nga ito ang video. Okay. So, naanakaroon ang fire truck dari Magnumlani ha, sa Magnumlani. Nanay, duha ka fire truck dari, karong mga panahon, ano pa sila, prepare pa sila sa
1: Sining po to si Magnum Angie Alsado diya Magnum Aileen.
2: Yes, Magnum Aileen. Makita na to karon ako jud kayo ang pag-ulbo sa kalayo. Di ko na ko mapiyo pero ingon pa nila. Diri mga ge-area ko Magnum Lani. Kasang mga balay-balay. Kuha siya sa interior the pit. Kina may dalan diri gud pasunog. Na ay dalan diri pasunog. Sa halong, nga dara ang ato mga kauban. Pero makita na ito maglumlani. Kusog kayo ang pag-ulbo sa kalayo. Kusog
1: kayo. Kaya ano daw din sa third alarm Magnum Aileen?
2: Yes, kay dikit-dikit ang mga balay diri maglumlani. Gani, doon ay mga sinintago man mga balay diri. Pero, mula gina, kining, wala po din makita nga kinintaas nga firewall para makaprotect po diri mo uban diri sa ubang mga balay-balay maabot diri. Pero doon na ano, mga taga Bureau of Fire Protection nga nakapasilitan ng tubig, nagtunitong ano, ibabaw sa ato pa rin ubang mga area. Say, para po da, paniguro nga dili ito ang maabot diri sa ubang mga siliw nga panimalay. Kini na kung sunol. At kung balik ko na ang mga balay diri, di ta kabalo diri sa interior. O kung siya nang kining sunog gana, o kining kining nga unsa na mga balay diha mga light materials ba kay ug diri kag mas magbabad lumayan ni makita na to mga dagpugod nga mga balay kita sa DK na kada yung balay pero mga sementado bit ang concrete nga mga balay oo do na lay sublo noon siguro dito sa Picas gamay siguro ang sublo noon dito magdumlani mga kining dili po nato mapiho kinauutan nato nabay laing kadalan dito na diri ra man nila gihatag nato nga area ug mao ra pa nato nakita ang induha ka fire truck nga karong mga panahon na kini niya nagpasirit og tubig to mga ililiyon na to ha na buyap ni Mero eh oh dire oh ali sa kana oh kana maglumlani makita sa to kay mga madung na tong pambutol abot na diri na sulod na dapat diri siguro sila mo pasirit kapit na balay kay okay, basi mo tabok diri. Diri siguro ang tatser ba? Diri sila mo attack sa sila diri kay mo abot niya diri nang una yung mga nang buto. Oo. So, ang mga bala mga presidente diri magdumlani nang gawas na pud sila ning panahon na kani naay gamay nga firewall pero dapat diri kasi siguro pasiritan kay kaning ako ang area karon wala pa man siya eh. Pero ang kilid niya murag ni tilap na ang kalayo. Mga dapat din diri ang maglumlani. Ano ba ang sabi ng mga residente diri? Yan ang unsa na nga sa sulod sa mga balay diya mga light materials diyan na ang kanilang diri mo mga sinintado diyan na dikit mga dikit
3: may nga balay, kurus na materials. Yes, ang suba na nila nila unahan mo. Ang firewall na ko din, mandili ka inong kayo, mubi lang siya. Mubili ka inong sa kataas. So, ang nakasumpa rin sa mga firewall mo, kaya rin mga balay. Karan di agit niya iri, ma'am, dagan kayong balay, ma'am, kaya ang iri di, ma'am, kay slope man. Slope siya din, paubos.
2: Kaya na rin, ang
3: mulibot na dito. May role ba na kayo dito? Ang iya sa unahan, ang likod ni ma'am, baritay, mga light materials kaya po. Sarap ko din na ma'am, ka na ma'am, may gaig butong ba? Oh, yes ma'am.
2: So magdumla ni mga tong mga residente dere sa dere bless ni dere sir bang tawag dere kana diana in DCL 8 Creek Site atong karon na ang kanang nasunog magdumla ni in DCMA Creek Site
1: MBCMA
2: NDCMA
1: MA
2: in MDCLA MDCLA Creek Site ikabutya ng mga light materials lamang ang kining mga kani malay diya nga area kay murag na pag sabton magyumlan ni kana day sila kining kani daw murag slum area sa kanang mga gagsway lang kay ang mga kani malay then na ay firewall pero ni sabok naman hapit ang kalayo anong hindi na makadikit kilagay ngayon lang itong residente din sa Bless nga ang dalan dito, motorin, pasigo, kanang dalan pasulod, anong mga panimalay nga nangasunog, karong mga panahon na motor lang magnumla. Ni mga diri nagpenetrate sa Bless ang kining mga Bureau of Health, kaga Bureau of Health Protection, pagkasunog ng tubig, para po, kining mas pagurman dire, kay luag man ang dalan magnumla ni. So, tungtong sa akop sa mga kining balay-balay
1: dire. Magnum Eileen, kung gikan ka sa gawas Magnum Eileen nga bahin, asa ba mo agi Magnum Eileen?
2: Right side sa simbahan, kanang simbahan sa makanhan. Musulod ka di ana, pag-abot sa unahan, isa ka kanto magnumlani, liko ka sa patuo. Makita na dahil ni mo diha magnumlani, na ada yon dira ang dagang tao, na paliko na ako dira pasulod na po after. Sa right side na po rin ka, makita mo, inuid, damay lang ni mong lantaw, makita rin mo ang akining fire truck, magnumlani. So, muna siya, kung maliko na, gikan sa sentro sa makanhan, right side na isimbahan, o gikan ka rin sa may makanhaakining flyover. Apo sa sentro sa makanhan na isimbahan sa tuo, musulod ka na, kanto unahan, patuo gihapon ka sulod, mauna din na siya din na unahan magnumlani. Makita na nimo ang fire truck na nag-responded rin sa dakusulog. Karong panahon na, balikan lang natin magnumlani ha. Para yung gihapon ang hining pagpulbo sa kalayo, magnumlani. Lagi, kaya ka-mention to, puro mga light material. Kato di itong na istorya ka ganiha, magnumlani ha, marag. Asa itong sabdan, taga barangay Carmento siya, na nasa barangay nagtrabaho, magnumlani. So, makita man siguro ni mo, grabe, gihapon hasad ka lang, kaganiha, gani. Medyo, kuwan, kining, amin ako may pagkalurang karon. Panay, hindi hapon ang susog na pag-ulbogid.
1: Distansya na punta sa inyo ha, Magnum Eileen?
2: Ay, yes, Magnum Lani. Kaya ang amuha dito man sa tuong sa... Pika side man sa simbahan. Oo, niya ang kanina simbahan naman sa left side doon, Magnum Lani. Unahan lang dito sa kanang bar. O kadumdum ka katong Liga Health Center nga wala pa na human. Unahan lang dyan na naidalan pa sulod. Muna din na siya, Magnum Lani. Diha nga area portion. Ang itawag ano nila, Bless. Pero kaning nasunog, tapos pero sa Bless. Dili ang mismo nga Bless. So, muna, karong mga panahon na parayon, wala yung hulong ang pag-ulbo sa kusog. Yun, kayo, nga kalayo. Ang, dito ko masuk siguro. Okay, ang nakasunod din rin yung fire truck, tulong rin mag-dumlan eh. Medyo ako, ang dalan din rin, kailang duha ka lane, pero gagmay lang din siya. Dito siya na nakadako. So,
1: napod si... Napod si Magnum Angie, diha Magnum Eileen. Standby lang po kaya itong dawaton po karon si Magnum Hunter 20 Angie Asado Magnum Eileen. Okay, Magnum Angie.
2: Sige.
1: Okay. Oh, sige.
4: Pahala. Magnum Eileen ni Kata Sulot. So, sa simbahan da, agi pa, kaningala dito. Kita doon na po yung mga katawan. Diha po na dito. Nakamuti po da, diha po.
1: Change of the world. Cutting off man imong signal, Magnum Angie. Yeah.
4: Dili ka magdumlan sa St. Joseph, the worker parish nga entrance sa simbahan. So dili karon nanulod ang mga kaning fire truck sa tupang taga Bureau of Fire Protection ug nagabot na pud nang nakita natong presensya pod sa tumong personal gikan sa barangay Carmen ning atong nga syudad. Kalabot pod ini po nga gipahigayon karon nga pag-responde lagi ini po nga sunog daghan na kayong mga tao ang naadini karon sa palibot. Makita na ito nga sa iyo kayong nagtukaw. Tungod na ito, wagit din ako na naay ka. Ako nga, pag-ulbo na yung pwede sa kalayo. Kung distansya ka, kung di kan pagani ka, pagsulod pa rin mo, no, paingon din is may makanhan area ni atong syudad, maklaro na gid po ni mo.
5: kay ang kahayag magnumlani ni pong kalayo magid po iya kanig yun na mo patibabaw po no kay giubya kayo iyo nya morgi po ni nag orange orange nag pula pula dili po magnumlani no sa maong po nga area so gani man tulog ini po nga maong nga insidente ko nga moingon ta sa tuwa po din po nga linya sa kuryente duol din sa maong po nga lokasyon palong gid po da magnumlani ini po mapanaw na dada sa sabi sir ada po sir pabor makagi sir din he dinhi ray na to kay daghan na mong good mga tao pud magnumlani no nga nasibutan nga kani pong nagdala pong mga gamit iya pud sila naabot na sila dito sa highway magnumlani ang uban ya kanina mga sakyanan ni sibog na gipud sila no kay lagi ila pong pagpaniguro kini nga dinhi pud maabtan no ang ila pa din pong mga gamit nga posible nga magresulta po sa pagka damage mientras sa tong distance pa nagasibog na po sila po magnumlani ng mga panahuna. So, karon ang atuwa po rin pong lokasyon po magnumlani na naaman na kanto-kanto man eh. Kaya naa po rin po sa pikas kanto po. Sabi, kung maingon ka, nagagikan lugar ka dito sa simbahan, nag-left turn ka, or di tabok na magnumlani na gikan ni sa eskulahan sa Makanhan or din sa Dar unahan naman or din sa Talipapa so magtabok lugar ka so naano din ka din sa kaning entrance lugar sa kanipong simbahan pag sunod mo sa simbahan nga gate so right turn ka pag right turn mo magnumlani so, pag sunod din mo so bumura man din siya na block isa ka block so pwede ka maagi din pwede sa pinakaunang kanto pwede mo ka maagi sa pre-transport na kanto kung mula-offs ka so din sa mong lap side o pwede po mo lahos ka pahinga po din po si mong second po nga left lugar po magmamala ni imha po nga paingan so kanima na tumatang ka Bureau of Fire Protection kataga sila kay duha ka mga area ang ilahay din po nga gipistuhan yun po dak at tulutan ano kay naay ka to nga gikan lugar ka sa gate sa simbahan na po ina din to straight lang po dak sila nga nagapas to so silbi tulo na yung naghilak ka rin o ay my god
1: inay lang
5: So, mga nangasugan nga mga tao nga nag-chabaw din town po kaya lagi sila po magmulani no, ng sunugan na. So, igyo lang po sila sa paggawas. Nadinay ta sa katong, aliba, ingko ni mo itong gikan sa gate, nag-right turn ta, right turn ta. So, straight lang natuwa. Sa tani, sunod itong unang kantong pa-left. Kaya daman po yung mga taga-BFP dito. Dinay sa kaning last, kaya basin manggod na sa Magdum Island dito po no, sa first na left. Nakanto so dito sa second okay. Left
1: sige Magnum Angie standby sa Magnum Angie oh kabasin na po to na kun si Magnum Aileen ako rin Magnum Angie standby di Magnum Angie ha atong balikan si Magnum Aileen ako rin Magnum Aileen
6: Magnum Lani balik diri sa atong location diri di ako sa my bless kalabot ning incident sa sulog pero karon na bigay car truck ang niabot diri Magnum Lani pero mabantay na to ha anay kagani ha dula nay paglurang karon sa pagulbos sa kalayo siguro wala nay kabalakaan nga mo tabok pa diri sa mga sa pikas kay na may firewall pero ang firewall lagi Magnum Lani dili kay sa ina nakataas anay kinaw tong hinumdong gato sa may Burgos na taas kayo o firewall dili in adto igo na ko ni tupong-tupong sila mga ato pang firewall diri pero karong mga panahon maglumani mabantayan nato nga medyo do na lang pagputi sa aso o dili na pud kay na nakadapog ang kanang atong makita karong mga panahula so do na dugang a Bureau of Fire na na fire truck na nakabot diri maglumani makapatay sa tubig and siguro hipit na dayon nga ko lurang gid pag ayo ang kini nga sunog. Wala na tayo na matisdan yun garon na kasan ka ng alga po kayo yung pagkakaganda. Grabe yun siya kayo nga kalayo. Mura po doon ka ng fireworks display yung tawon dito sa kanyang Rio de Oro Bolivar. Dito ka nang dito sa Blast Park. Wala kayo ang ilang kakulba sa ina hanggin hawa nga mutabok pa dari ang sunog. Hindi na kayo magumalit. Nakulog kayo tabang na yung fireworks na huwag yun yung pinaka-importante sa isang location magumalit. Sa mga dikit-dikit kitawa mga panimalay na ay firewall. Pero mo lagi na, ikabot siya nga, kaning sulod magnumlani, matulog maagto ka na dito. Unya pag yung dapit, mahulong o mapuhintin na mapalong kaning kalayo. Kay, ang ganan na dito itong balik ko na, motor lang ang makasulod. Tapos, mga tao na dahil magbaklay. Wala yung sakinan kay Apiki ang dala dito. Unaan na na magnumlani, straight na dayon. Oo, awareness, let's try. Iyon pa itong sa mga retrobante sa Barangay Carmen na nakaslope na siya. Paingon na dayon dito sa creek ang mga balay di ana. Pulos light materials lang yun yung tawon.
2: kasagara matutudiya katong mga nag-ninja. Anong bakit sa dalag, mm-hmm. Dali sa may kanhan during ka ng mahapon, mga maligyag mga buko, mga usanon. Una kasagara matutudiya. Sinubunan na dulog na karoon pagbuto magyumlani. Mm-hmm. Basin kay isa ka lang mga nabuto diya sa sulod.
1: Basin mga gasol na nila diha.
4: Alik diri.
2: O si Bliss at magyumlani. Kalawa na pa man nga, kinibitaw, dari sa Bliss, na ay firewall tapos dili ra kayo ilang mga ang mga materials diri mga kumintato man pero sila siya kung magbasa ni ako di ako sila intaw sila nga gamit at ay iro tang diri na ubang oh nagkat ni siya agalo na pa mga iro dito nga di scan sa ilang mga agalo kuno na pa nakita na pa kaniya nagbitbit ang taon sa iyang iring na magdulani kay lagi ubang magkihapon na sila sa kining sa pamilya. Makasala ko pag ako na, magkakas ang kapadid sa fire truck ng Dumlani niya. So good na po
7: niya. Apil na Jay-Jay na lo?
1: Okay, magdumailin pa dahil magdumailit.
2: Oo. Karoon magdumla niya, itong balikon. Ang ato, makita na ito, dili na kayo sign anak sa
4: hindi siguro kasi
2: ayun ito mga god ug ito mga aso nang dark ang color pagka grayish dark kana pasabot ana kay sige pang bugaw kusog ay pay kalayo pero meron na paputi na ang ato magnum lani oo kay ubay-ubay naman pud sa mga firefighters ang napasirit nga karong mga panahon so medyo dula na gi paglurang karon sa kalayo wag mo lang mo sa dirim igo na sa mali ni diri sa pita side oo oh ano itong makita kay ganiya kusog gyud kay nang suno kalayo na pag ulbo magdumlani pero karon duna man kay makita kay kanang murag murag red bitaw gamay nga kanang aso nga hayag sa ilalom so pasabot ana na ay kalayo sa ubos diba pero dili mi gyud kay siya na nakabalak-an na kusog pa niya nga mutabok diri sa pita sa na lugar kay sa Bless. So, nagyod na ka-isolate, bali magnumulani ang kininga sunog. O naan naman po yung mga taga-girl for protection dari sa sulod. Para gid mapugyan po, namutabog pa ang kanil kalayo dari sa mga panimalay dari sa Bless. So, yung panahon na, ang inaos lang sa magnumulani yung tanga, sa invit, mapalong nagyod sa kay para po, dili po din taon mo makurot. Okay. Kaya, yun pala dito ang kagabang, yung kanil sunog, karon mulihot pa din sa likod, mas grabe nga kadaot magdumlani kay daghan pod kayo nga balay ang naadid ko mga sikit-sikit mga dagmay na pod kayo nga mga balay made sa light materials so din ka doon nga masaghan o niya ang kining mapektuhan yun yung taon ka para bang may labay adlaw atong siyesta yun sa naging yoro
1: okay ato sa
2: area.
1: Okay basi nanay
2: ang gilamoy sa kalayo.
1: Okay, ato balikan yes. Po si Magnum Angie Alsado. Okay, Magnum
4: Angie. Magnum Lani, no? Diferente siya siguro may kanang pwesto manggod ni Magnum Aileen. Lahi po niya nga pwesto. Kaya din po sa kumpwesto po Magnum Lani, lahi rin po ang kahintang kaya kamulo man ang buka. Nini po nga kalayo. Kaya anggol-anggol man sa Magnum Lani, no? Depende magun na kung asa nga portion. Ang kani po din po nga doon na pa yung kaninga kalayo. Kaya kung dito sa iyang bahin, ni okay na. Pero din sa tuwa, dili pa. Kaya lagi, tanaw na to din ng lupan man ni Magnum Lani. Pula pa kayo din sa tuwan ang kaninga kalayo na pasubos ugap ni padayon pa no sa pagsaka po ang kanipo din po nga aso o kanipo din po nga mga aligato dagang kilang lupad magdumlani no ni mga panahuna tungod lagi nini po nga nahitabo po na karon nga sunog so mo ni mo makita karon din sa sitwasyon po magdumlani kay lagi ang ato pa din po mga taga Bureau of Fire Protection din po gadayon po makahimo no sa pagtungtong ani po mga panimalay alayon po lagi kaya nasunog naman po magdumlani lani. So, na yung mga tagduwa ka, na din eh, kinatry nilang pwestuhan, pero ang nakapan, kaya init na yun kayo po ang dangkas kalayon. Mga kaisunan po din eh, nag-ahimo yun po sa magpadampit ka ganiha, o kaning tubig, kaya lagi, buod po nila noong makatabang po na yun po na din eh, sa mga nangasunugan. So, nakapit na din eh, no, kaning portion niya po sa bless niya po pag na kaning lani, kailailain man tanong nga kaning po nga Uga area kaya na medyo luag-luag pagya po ni ang nahisitan po nga kaning mga kaning area po no, nga nasunugan ni ini po nga mga panahon na murag usa siya ka black usa siya ka black nasunugan na
1: mm.
5: lang kin tagap lupat sige lang sige magdamara
1: anjan sige
5: lupat ng gud atong kuan
1: atong
5: kana ta sa iya ka apil mo siya
1: atong balikon mga higala no. Ang sunog na tabo dyan sa may Zone 9 na Makanhan Barangay Carmen ato sudan. Zone 9 MD CLA Creekside di mga higala dyan sa Makanhan Barangay Carmen ng ato sudan na tabo ang sunog. Din dili pa na ito masuta kung pila gid ka pa ni malay ang gilamoy karon sa kalayo. Atong balikan si Magdum Hunter Angie Alzado. Magdum Angie?
5: Yes, Magdum. Mm-hmm. Oh, yes, Magdum Lani, no, nini mga panahuna. Dini karon natin katong-atong na duulan kaganiha na kanipong na kamulo pa, no, nga nasunog ang ilaha po nga pa ni malayo. Gaganiman, doon na po yung mga Pinoy matutpan lang baboy po. Ang laki po Magdum Lani, no, nga na kaning himo lugar na casualty po niini po nga maunga insidente. Kaya din po na magdum Lani, nakabulo po sila, no, sa paghimo, sa pagbakit pili. No, masin makuha sa itong kauban po din na po Magdum Lani, no, kada itong mga nagtawag na bigas niya para mag kita po nung ato pong angulo po dati ni nga kapulo po dahil siya po Magdum Lani nung nga giyalo po yun po dahil sa kalayo din ang ato po din po mga katawahan ko ron kamulo po dahil po sa pag tinabangay so ay karon Magdum Lani yun ni lurang-lurang kaya mi kuan no mi usab ang color di na kayo hilabihan na ka-orange ang ato din po makita karon ron salamat ah mga taga-abuse ang mga katawahan po da din na mihimo lang sa pagtirabangay sa pagpalong nini po nga kalayo basta pwede matubag sa tukawan po Magdum Lani na dyan sa pikas sa linya po dyan sa meet kaya para makita po din yung po din ang lokasyon po nato medyo positibo na nga ani po Magdum Lani no, nga sa di madugay mga kanig na po nakasibog man ng ato mga taga Bureau of Fire Protection apil na po ng ato mga katawahan po kaya lagi nakahimo naman sa pag-usap kita na lang kausapan di po rin kaganiha nga grabe ka na ko ang kaninga ulbos kalayo din sa kuwa nga area dahil yun ang ato din po mga katawahan na bala ka lagi po dahil ang mga property po no ang kagubagin po tungkol lagi kaya ang kalayo na po kayo niya dapat yun po na Magdum Lani no magpaglupad na ligato na ikalinduha ka ang data niya pa rin saan sa to ang taga Bureau of Fire Protection pero ang naita po Magdum Lani di mong yun po dahil po sila dahil po nga makasibog-sibog yun lagi so mo to kaganiha at nakita itong mga taga BFP nga gitabangan po ka sila sa to ang mga katawan so din eh nakita natin sa to ang mga mag-life po Magdum Lani no ang sitwasyon na din he. So atong mga kaisuna no base ibulong mo nganong ko mapaingon mo din he sa may barangay din sa may Makanhan barangay Carmen ng atong siyudad nga bibo kayo sa ipas buntag din sa kaning ilahagit pong main nga dalan paingon lugar ka dalan Makanhan no tubalo lang bibo kayo kay lagi daghan kayo ang mga sakyanan nga nakaatang kay man pwede mo sulputanan so mo ni makita nimo karon ani balik na po ni bali balik na po daw Rick and Dol Magdum Lani. Makita na ba ni mo sa itong Magdum Life? O mo na karoon ito mga katawahan, nag-bucket relay Magdum Lani. Tungod lagi, kay mo raman po no, ang pinaka-epektibo yun ni karoon, nga pag pwede mahimo po na nila. Aron nga matabangan nila ang mga taga-production nga kamulo karoon sa pagpalong nini po nga maunga kalayo. So, yun yung Magdum Lani na ato. Doon na po ipaktiba na ang ato po rin po mga katawahan kay lagi magtirabang ngayon ng mga kasilinganan po na din sa mga po nga lugar. So dito sa unahan mga god na kanina mga panimalay Magdum Lani no nga kay lagi hindi mo siya dali yun masusukan mo hindi siya dali maagian kay gamay kaayo ang kaninga dalan. So muna karoon ang nahitabo Magdum Lani no. Diha nga sila nakapalong na lugar og may portion po ng adito ng mga balay nakalatong gustuhan na karon kung makita sa itong Magdum Life na medyo arang-arang na sibog na dahil po sila din so kada sibog kada na ay murag maarang-arang ang sitwasyon hindi na kayo kaninga dako ang ulbos kalayo sibog din po sila po Magdum Lani so mo niya itong makita karon ano nag difference siya no hindi na gid kay hilabihan gid ka orange pero din ha Magdum Lani ha itong makita na sa itong Magdum Life lagi po yung mga naglupad na aligato lagi po yung mga ng baga-baga ang aso na ari karon ito taga Bureau of Fire Protection nagdala po landis daw ko no tungod ako no sa aircon daw kabukamutan nahanta din yung bigay eh mama
8: dili dili kay mga biskuit ba dili dia sa gawas lagi ay ano yung gawas
5: ani na ang kalayo aircon daw ko no ang hinungdan po Magdum Lani no nini po nga maunga sunog so dinhi po da sa tuwa nga area makita po dato sa tanan sa dinhi ang ato pa rin po nga
1: Okay, betong balikan si Magnum Angie. Si Magnum Aileen sa Picas Linya, atong balikan si Magnum Aileen, ako rin sa Picas Linya po. Okay, Magnum Aileen. Sige, go ahead, Magnum Aileen. Okay, Magnum Angie, sige, go ahead.
4: Okay. Oh. So, din yung magnumala ni Rosa ni Ingon, na ikatungalan ito. Ganyan siya. Muntahan na tabalik. Ma'am, kung sa gito'y pangalan na ito, ganyan balay, ma'am, nga nagsugod ang
9: kalan. Sa gabi, hindi ko ka sure, April account? April account?
4: Account? Ah, basta April, so April account. Ato pa na i-confirm, subject to be confirmed pa, magdumla nino. So, ato lang na i-klaro niya kung makakuha na ta. O, kahit gayon po nung ma-validate yun po kining information. But at least, nagsibog-sibog na yun. Dahil kanina, diferensya yun ang ato, apari pong sitwasyon ko rin. Kung itandi ka ganiha, nga, kanina, di yun na masulilan ang kanina pong unahan, ano pong dalan. So, karon na kumayun ta. Mga, dagan yan na din ha, balay, ma'am? Nga, na-alib sa mga kuan. Tanta na sa ila. Ma'am, dagan kaya na din na ang balay, ma'am? Ito na, tas lang. Kaya, dagan kaya balay din na, ma'am? Mga pila, bana-bana? Mga napulo? More than napulo na. Napa dito sa ubos? Sa ubos? Pwede makasal. Pero na may, try na to. Kadit lang basin pwede ta maka pud maglumla nino kaning usas mga balay nga dunay teres right ta pero basin ang taga BFP basin makasukan ta ni si okay lang sir gi ani okay lang sir ani lang ko sa sir na busy kaya tong taga Bureau of Fire Protection maglumla ni nga nagahimo karon sa pag-respond din ni po nga mao nga sunog. So mo ni mo makita karon no ang ato mga taga BFP. Sige lang sir, dinis ako kay basin madisturbo po nato taga Bureau of Fire Protection. Nga kamulo karon kay mo makita magnamala ni no. Naay usa ka balay medyo elevated man siya. So mo ni atong gisak-an ang ubos dai po mao ilang gi paningkamutan nga mapalong. Dayon kani nga atong panimalay nga gisudlan. No, tali wala po man nga wa siya naabot maglumlani pero lagi po siya damage just kung lagi nini po nga tubig o nini po nga persado nga pag pangitag pumaagi sa tuwa mga taga kaning Bureau of Fire Protection nga makapamalong po na nini po nga sunog ganahe tabo din sa maunga area. Ang ato nga man. Oo ka na. So, mo na magdumlani na. Salamat po tayo ni sir. Siya na may nahimo na itong cameraman karoon na hindi mga panahon na tungod lagi kay ang maong incident na sunog po magdumlani na. Dako lagi po kayo po ganiha lagi. So, medyo arang-arang na lang kayo naapoy paglurang. Pero karoon magdumlani na sa itong mga kaisunan basi mahibulong po sila nga nung busy kayo po na ang kanipong mga iskina. Kaya lagi, nangita yung mga pawagi at itong Bureau of Fire Protection na mas dali na makasulod magdumlani. Daghan ang area nung ilaha po nga gilutsan karoon. Aron lagi nga makaplastar. Kaya hindi karoon sa itong area po magdumlani. Hindi man tayo kaingon nga magpundura sila. Kaya tungod lagi, ang mga possible nung mga agianan nga pwede nilang magamit pagdumlani malutsan para sa ilang pong pag-epektibo na pag-responde karon ilagi pong gi-utilize po magdumlani no pasalamat po sa tuwa po nga mga natawag po din kay nag-cooperate magit po na sila so sila po magdumlani no sa ilang pong bahin ilagi po niya gihimo kay ilagi kung di po sila mutabang posible na maabot po din po sa ilang pong mga panimalay ang kanipong nga pag-ulbo sa kalayo pero na nagita nakita nga diferensya po karo oh my god. Oh, na inibuto. Okay na sir. Ako na lang, sir. Dinilapod ko sa gawa. Salamat ko, sir. Sir, kaila ka itong nasunugan, sir? Itong pinakauna? Oh, sir, pangalan. Sige lang, sir. Okay lang, sir. So, pinapin sa tapon magmamalani, no? So, kaya na naman yung mga pangalan. Pero ato lang po nang i-confirm later on kung kinsa yun po, no? Ang kanina nag-iya. Nini po nga mao nga panimalay. Kaya naman din gawa sa April. Oh, din sa itong nga balay nga isulat ko, no? Kasi siya gitin sa tag-iya. Kaya hindi mo kagamit. Halo. Ganita. Balik ka sa gawas. Makasubog-sibog na kita mong gamlan eh. Lagi. Kita na ito, no? Nga parin siya. Ang problema lang ani karon, no? Kasi nagda ka ni pong naman eh, gate. Napo yung mga gated nga mga panimalay man din eh. So muna ito makita po malumlani nung napa ng buto-buto dito sa unahan. Kung man din eh, mga ubang mga balay din eh. Katong unahan, tulo ka andan or do ka andan naghihapon. No, gated po siya. Pero sirado, malumlani, di ko sure kung nakagawas bigyan po ng mga katawahan po din eh po nung nagapuyo. Makarin mo makita din na karoon sa ato pong Magnum Live.
1: Okay, Magnum Andy.
4: Rasa siya tayo din ba?
1: Stand by sa Magnum Andy kay anapod si Magnum First Aid standby pud karon siya maong lokasyon magduman siya standby lang jamang duman siya. Okay, Magdum First Aid, go ahead. Unsay imong nangamat mat Magdum First Aid?
10: Okay, Magdum Lani no, naka-respond po ta dinhi. Ganina ta diri ang Magdum Lani, Magdum Lani. Sa pagkakaroon no, medyo git pit ang mga dalan diri mismo kay napulo gid sa mga parta karon ang maulugar nga area nga daghang mga responde karon nga kalibat sa ganan sa Bureau of Fire Protection no. So ubay-ubay po ding ato nakita karon noon. Ang kalayo din nawat ka kanina no, pagabot ta to kanina Magdum Gribang Lani. Dahil yung mga gitawag lugar na ito nga matimailan nga dako ang kalayo sa pag-arabot na ito kaganina. Apan karon na ito na matikdan nga medyo lugar may subside na arang-arang na gamay no, ang maong sunog. Gani makita na ito maglumlani karon sa atong kawanangan din mismo tungod na medyo lugar may pagkaputi sa aso no, nga itong na matikdan ni mga panahuna. Pero kaganina yun pagkabot na ito din grabe kayo kadako ang kalayo no, pulag yung kayo o dako kayo ang pag-ulbo sa maong kalayo lugar kaganina. So par karon kaloys Ginoo no, kay medyo lugar na tabang na na makita na to nga kabaguhan sa kinibang kalayo hinoon makita na to karon dinhi mismo sa sulod Magdumlani no, ang makaigsoonan na to sige ya pagit Japon silang paningkamot nga maka kinibang gawas sa mismo lugar nga tagstag sa Kapanimalay tuod man kay kinibang daghan masay mga balay nga nag kinibang kuan no, mga lulupyo lugar dinhi. Pero usa sa to na matikdan dinhi Sime Subdivice dinhi ang balay. Ma'am, usa ni siya ma'am, Sime Subdivice ang inyong area, di ba? Kay murag separate man ang mga balay-balay. Magdum Radyo lang ma'am, Magdum Persid Blanca. Ang inyong mga balay dinhi kasagaran mao gyud ni ang situation di gitong dikit-dikit ma'am.
11: Ah yes, kay less man ni sa una sir. Uniform ning kuan sa una. Uniform iya structure. So sa less ni area. Program ni Imelda sa una sir. Yes out. Kini ra nga sad nga compound. Bless. Yes,
10: sir. So medyo makita na doon awan sa balay nga dikit-dikit, paspas, huwag na ko ang kalayo, no? Pero nagyan po yung sunog, gamintin niya ba ang sunog din ay ma?
11: Light materials ang sa likod, sir. Dili pareha sa structure sa amo, kay bricks man eh ang amo. Ang sa likod, kuha na to sila. Dili na member sa association.
10: Okay, Magdumlani, no? So muna na ito nakita Magdumlani ang mga balay dito Magdumlani ang uban na dili siya awa ito naman ito mga dikit-dikit pag once na ay kalayo mo attack purot na siya Magdumlani pero nakita na ito din sama sa gingon na sa usas mga residente nga kwan siya separate no ang mga balay na siya ay kinibitawag na ito nga area makakuan lugar ta no maka nay lugar-lugar Magdumlani ang pipila na makita na ito nga mga balay ni mga panahuna. So ang usa sa mga nakita po nato ang tumatirigan lang sa Bureau of Fire o bayubay sa mga mirisbundi, mga volunteers din eh. Siguro mga naadini sa itong atubangan karon mga tiriganan, siguro mga lima ni kabuok din eh Magdumlani. While dito sa gawas po, na po dito, mga siguro mga kinibanduha. No? So bayubay ni mga fire truck ang naadini karon na may dalikyat yun o mirisbundi no? Sa maong sunog. Ino, napagya po yung kalayo Magdumlani no? Ang tumakita sa area. Napagigyapon ang kinibang kalayo kay makita ni mo nga gahayag pamangyapon ang iya mismo ang kinibang area yon sa kinibang nasunugan. Na pa bang hinabi pa nato din eh, mga residente pa, no? Tanaw na to kung kinibang apil pa ni sila ilang balay in taon na ugdaw ni mga panahon. Nindot na po din eh, ang iya mismo ang area kay kuan siya ka na bitawang walay mga nangapark sa napindalan. Gabante ka sa ubang mga area, medyo hilit-hilit bitaw. Na ay mga gipang park ng mga kinibang sakyanan. Pero din eh, makita na ito nga ang mga balay mga din eh, na sila mga parking area. Maugin ang nindot po Diyos mga residente kung na ay mga maparkingan, parking area, ang halos mga area ang balay para nga pag once na naingunan ay nga sunog, di maglisod ato mga bumbero. Sama ini karon huwag ang lugar sila maglisod, Magdumlani. Tungod kay wala may mga nakapark, no? Nakadouble park or sa madias na pindalan. Rason nga bumbero dali ra gid kayo makasulod no dali ra kay makaresponde sama ni ning mga asuno gay ngon ani Magdumlani so karon makita na to so karon Magdumlani no ang ato ang Magdumlani ato maobserbahan nga nagpabilin gapon ang kinibang pagapula sa tinugyanan sa Bureau of Fire Protection sa nasangpit lugar nga sunog unya dili kalimod nga ning mga panahona ang ato maobserbahan na
1: Oh, Magdum First Aid kinapod si Magdum June karon dia sa maong area Magdum First Aid sa nasunugan.
10: Sige.
1: Standby Magdum First Aid katong dawaton pod si Magdum June Albido. Okay, Magnum June. Go ahead, Magnum June.
12: Salamat, Magnum Lani. Dito rin po sa June, dito rin sa surat na pangit. Dito tayo mga palagring mga pagbilaat na ito magkita. Although, tama itong gisabot sa dadaan sa mga gawaban nga nag-subside na ang kalayo. Di na tayo susawag dito sa surat sa gano'n na grabe ang dilap sa kalayo. Pero naray mga kapag-papag na dilap sa kalayo pero panahuna. And then na siya ng biro dito o paros na nakasulod dito. O biro na nakasulod dito sa SQF area. Hindi pa lang yung tugay, kaya gina mag-upagamot na ito rin. Bakit relief ang ato na matik siya, no? Pero gani, pertahan dito nga nag-grill, mandamalani. Hindi pa rin kamutan nga ma-update rin para nga ma-focus yun ang pag-apalo sa kalayo. Kailangan yung basa sa bakit relief o kinagyo basa sa nag-dalaw sa karoon sa mga bumbiro. At mga bumbiro nga dito rin ang minus nag-apasar karoon para nga hindi nga matalong ang kalayo nga naatay mga pagbilaw dila at ming panahuna. Balik ko na ako, di na ang ay kadalasan sa atong panautungan kay medyo man o nag-minus na ang dilap sa kalayo sa panuna. Ito niya dahil yun alam mga patag-patag na dilap nga ito makita o magyugari. Tama itong dito mo sa mga buhay ganina nga sa atubangan nga dahil hindi mo nga ang komunidad kay this community na very kita na ito nga medyo man o mga dosakyanas, presadak sa mga balay sa makita, mga dagko ng mga balay at makita magyugari, no? But sa likod ka dahil makita na ito nga doon ay mga mainginat na ito pa portion cementado, pero doon na sa mga portion nga hindi mo sa light materials, marang naadili na nagka-focus at ang grabing dilaap sa kalayo at pag-ihilang at yun ang lapsag kayo mag lumlani, kita na ito ang karago sa kalayo, pero karoon na namatik dyan sa nag-inos na kung kasi karoon ito na kontrolan na kininaskutan nga pag-ihilang sa kalayo karoon nga parauna. At yung balik si Magdumanji Alzado kay nagka-perintunod sa proseso sa kalya, Magdumanji.
1: Okay, Magdumanji. Go ahead, Magdumanji. Mm. Okay, ato pong naapang po si Magdumailin. Kinakasulod siya kapag karoon sa mong area, Magdumailin.
13: Oh. Hello, hello.
1: Oh, ah, sige, Magdumanji. Go ahead.
13: Mm. Ayun lang, nakita. Magdumjo, narana ko siya mong likod. Oo, oh. Gaya naman tadi nagigikan na yung balay po na Magdumalani nung at baka po sa area ni Magdumanji. So, kung panalitan mo, sa kung nasabitan kay kumulusot ni, mahuman na din sa mga area ni Magdumanji. Ang kaninga sulog po ng maarang-arang na yun ni, murag palusot ni sa area po ni Magdumailin. Kung nga ako masay pa, kay naman dito covered court, ay na may kaning basket kulad, dili covered court ng itong open court, ang area ni Magnum Island. Pero din isa mo, wala man, murag na at dito, sir, dito, sa unahan sir, ang katong naay basket kulad ba? Oo, din. Naubos, so naalay pa ubos si Magnum Island. So dito, ang area ni Magnum Island. So kung panlitan mahuman ni Dini Samoa, dito na ni makakita na may magkita na may ni Magnum Island na ni Paul. Mm. Nagi pang dugdug din eh, pero din ako makita na naasa at bang na Magnum Shoot din nagi dugdug Magnum kaning Lani. Pero kung may yung tanong karon na kaganiha dili ka nang kitestuhan na mo, di may makaabot ani dini kaganiha tungod lagi sa ka kusog sa kalayo. Kaya ang kalayo Magnum Lani, no kaning mo dangka magkita dangka kaga duol ani murag makaluya og samot ug grabe gyud ka ini sa panit pero karon ay kaning giguba nga sa ni portukan adit lang kaning giiwagan karon magdama ani no ay grills man siguro hindi kay nako makita dinhi sa kong area nga kaning giguba para sa do sa ato pa din kung may tagabi ya ni oh nga giguba karon mga panahon kay para mas ma-access lugar po da sa ato pa din kung mga nag-respond din ni mga wise karon magdumlani no kani mo makita sa magdum live nakabintay gyud in town so makasabot pud no para sa tumaka insura din at pigapingan lang kit ni mas maingon pud ato no nga unsa man ni abi na to gana ay naniyon so karon no no ha dinhi sa maupo nga lokasyon kung mo yung taga tuwa po nga kaning sitwasyon din he na tayo maklaro din he nga naay sa ikadung anda naman ni magdumlani no unahan sa mo naay taga Bureau of Fire Protection nga naghimo sa pag pasirit og tubig nga to sa atbang pud nga balay kaning lain pud nga duha ka anda na so murag nanay improvement magdumlani kay nakapatong-patong na ha to ang mga taga Bureau of Fire Protection dayon kani magong giguba gi kabalay dinhi magunta kaganihan nga kasulod oo dinhi ta ganihan ni agi nga naapo din po ilaha po murag sito kani balcony nila ha ganit lang balcony po nila oh my god kita maigo na oh maigo kanta ay dali sa oh my goodness ay sir oh so sibog ka tapos si magdama process sa iya sa siguro maglumlani no.
14: Sa sige, betong balikan si Magnum first seed Blanca. Sige, Magnum first seed. Balik ta Magnum first seed? Okay, be. Isa itong balik. Itong balik mga higala noon. Makita po ninyo sa itong Magnum Live mga higala ang nitabok karon ang sitwasyon karon sa itong
15: okay, Magnum Live.
14: Sa zone 9 makana. Okay, yes, Magnum Live. Go ahead.
15: Oh, sige. Magnum Live, no? Siguro mo lakaw na rin ko din Magnum Live.
14: Okay.
15: Kay, no, sa Magnum June nga. Buwana na gudiha. Oh, so, okay. Karon makita na ito Magnum Live. Mm-hmm. Parayod ang paningkamot no, sa Trigilan sa Pirapan Protection. Parayod niya ito sa tungod karon. Grabe ilang mismong pagpaningkamot. Gani, pipila karon din sa itong naobserbahan. Daghan ko na ini mga balay magdumlani karon ang nasunog din isulod mismo no sa so, ubang mga area makita nimo bahangad nimo kay Kwanman gitpit man dili gid ko makita nimo nga daghang kayo pero karon mugaya ni nga mga balay magdumani nga magdumlani nga atong naobserbahan nga nagsunog di mga panahon na inoon makita nato nga di nagid kayo ni grabe no nga maka lupad pa or maka apak pa sa mga balay nga itong maobserbahan ng mga panahon na magdumlaning. So, karon ibalik sa ito, ikaw rin magdumansi.
14: Kay
15: mga tuligyan ng Sabir Fire, karon nasa tungkaran, nasa tungod.
14: Sige, ito ibalik kay magdumansi, magdumansi. Okay, magdumansi, balik na magdumansi. Go ahead. Okay, sa so, mga gala. Atong balikan. Okay, yes, sige, go ahead, magdumansi.
13: Kaya, naputahunahan po din magdumansi. Proceed. Sulod ako, sir, ha? So, karon na ito yun yung gate, yan yung nilapong gipwero sa ano, nga maabli unta, itong nasa at bang kaganihan ni Magnum June. Makita naman sa itong nga Magnum Live, Magnum Lani, no? Di cute maabli. Kay lagi, lock yun. Maski kung saan nilang duktok kaganiha, huwag yun sila naka-access. O, sige lang, sir. Oo, kay kani po si sir po doon, itabang po siya, nagsangko po siya, hinay na ba kayong agas tubig din hindi ayaw.
14: Unsa man na Magnum Anji, balay na ilahang gilong ka Magnum Anji. Ano
13: balay,
14: man na Magnum Anji?
13: Pero mga gate man ko ng iyahang kuan, iyahang magpultahan lugar, pinakamay niya.
14: Unsa man na, wala na yung tao diya Magnum Anji?
13: Wala man, wala na. Kay ng lan, iba na po Magnum Lani, wala na din di. So, karon inyo ha ma'am, na-apil inyo, sunog ma'am? Balit lang kanya na. Na-apil inyo, sunog ma'am? Wala ra aw inyo ha din ni atbang kisa na balay din amon kanang night gate mo
16: langkol dun di wala man ayun na kay mambuto lagi wala ka aw taga tumbur mo
13: kato wala gid tawo kuno dai din ha magdumlani no mo hindi ni ata ang sitwasyon ngay maski kisa lang pwersa dili gid la maabli kay wala pod kag niha nakaligo ra kita magdumlani no dinhi kay atong mga taga BFP nagahimo man gid pod sa pag humor no sa kung asa tong mga makita pa nila nga kinahanglan mga mabasa dayon ang nahitabo kong dumlani kay di man gid tanan na makasalipod kay ano mo ni murag apil lagdo pa ang ato pa din pong lugar kaning gilapdon po no sa dalan pod nga ato pong gikahimutangan. So mo na inungdan nga maski pag dikit-dikit ang mga balay dilipan pod no 100% nga ang mga ato po nila dikit-dikit. So kung nakadili sa si sa ubos balay mahumog yung gapon ka sa mga tubig ha, karon po sa tumatag Bureau of Fire Protection. So karon magdamlanin no ni puli ang sakit na kayo sa mata ng aso humanon nga may lurang-lurang na unta. So ni lurang-lurang na okay my god nanapod kaligo na sa dang mga tao po na din eh. So inoon po kasi okay lang sir. Sige sir. So din po da sa ilaha po nga pa ni malay magdamlanin medyo ilan na ginang aga sa inyo, ma'am? Medyo hinay? Hinay. COW di man, ma'am ba? Sige. So, din hino. Ito lang na i-confirm later on po Magnum Lani no. Kaya nagreklamo lagi sa side po sa kaning ato po din pong kaning mayor. Kung meron daw kung sa itong mayor, hinay daw. Pero ito lang nang i-confirm later kanit lang si Bukta. So, din he. Balik ta Magnum Lani no sa pwesto ay nigawas naman po ang din sa itong lokasyon Magnum Lani.
14: Okay, Magnum Andy. Standby Magnum Andy. Kaya ito sa balikan karon si Magnum June Albino sa Picas Linya. Magnum June, go ahead.
17: Magnum Lani. Salamat Magnum Lani. Pero kaya yung karon mong hagdanan, medyo taas ka hagdanan. Kaya parang nakaw na sa 10% sa kapariwa ito rin. Kapariwa ito rin doon ay tulog ka mga powerhouses yung mismo ang bisanot. O kaya dahil na nagtastar sila o hagdanan. Pagkakaroon sila skulta niya area. Tungkol kayo mas pabor din rin kung talitan doon ang hagdanan. Pagsakad doon mo po, second floor, mas pabor sila magkapasir doon lumig kayo sa ubos. Dutinapit sa area nila na magdumanji. Kaya tawagin dito actually, murag yung matawag na itong pinagkasentro sa Dilap sa Kalayo. Kaya naman dito ang kaming mga balay nga hindi mo sa mga portion hindi mo sa live material. So muna nga gina ma-maneuver karon sa tumatilgyan sa Bureau of Fire Protection para magka-penetrate din sa Rescuatan nga area. Ugo niya tayo na magkapasirot ang tubig dito sa babaw gamit sa Magdanan. Magdanan, gamit nila din karon magdumahalani, no? Para nga sa'yo na sila nga makahalugan magbubaw, no? Meaning overlooking ay lang pastada. Ug aron nga ang tubig yun sa'yo nga pasirot nga to sa mga nagbalay. Nga dura pa mga hudud nila. Patag-patag pa lang balik ko na ko. Adi, gini yun yung

0: daghan ang dali ada ba paspas ang pagdaghan sa mga bumbiro, that is why nga wa gid kini magkalap og bayo labi na kaya mga nasa mga gampalo sa tubangan dapit nga medyo ini mo sa mga kanabang konkrito ng mga balay magdublari, no? So wa kay sa mga taon sa mga konkrito kay konkrito lagi bat katuna na pit sa likod gabahin mo iduna ay kining baybay ng mga balay nga gilamos kalayo ito lagi kay ini mo sa live materials ang nasgutan ng mga panibay si Magnum Aileen basig na paspikas linya Magnum Lani para mapasulod sa nato kay nagkailis pa to mamatay itong giyang yung magka-respond diretso kay video man o naarasap siya dili kay layo sa natuwan sa nasgutan sa nagpagdumami.
1: Okay, Magdum Jun, ato po, kung nabalik palik ang tawag sa Magdum Aileen karon kay naamang po siya diya sa sulod nga bahin po da, sa maong nasunugan mga igala, kay nakasulod man ni siya atong tawa, balikan karon si Magdum Aileen. Akong datong balikon mga igala, no, ang sulog nitabo diya sa may Zone 9, Makanhan, Barangay Carmen ng atong syudad, diin wala pa na to masuta kung pila ka palimalay ang nasunog karon diya sa maong lugar, pero wala na angay kabalakaan kay nilurang naman po da ang maong sulog mga igala. Atong karong balikan si Magdum Aileen, akoron karon mga igala. Magdum Aileen? Ay, sabi. Kaya tayo plaster sa nato si Magdum Aileen sa Picas din niya. Okay, Magdum Aileen, go ahead. Okay, Magdum Aileen. Sige, go ahead, Magdum Aileen.
2: Yes, Magdum Lani. Naano din sa ubot. Magdum Lani, kung sa kining na at diri, kining basketball court, nakani diri ato mga kauban, diri sa ubot, basketball court, tapit Magdum Lani. Sabay na, munso nila na maari sila diri sa, muna magkakay, anyway, sige karon para hindi ako ng pagkakinig o sa layo magdumlani. I mean, sabi so niya na interview na ito, sinuusap sa mga residente na rin na si aking sasulog, kining nakapunta na ba kay silingin kapag ginag yung balay, kung asa nag-start ang pag-ulbo sa kalayo. Di nga mo tiyag niya nga, o sa ka matod pa dandan, o sa ka vlogger, matod pa kinin siya magdumlani, dito nag-start ang sunog. According kang Ma'am Tikson, mabiyag niya nga, doon na lang sila, tulog mo sila, nakadubil sila nga, doon na ni Singlet nga. So, kay ang ilang balay, may ganyan ay firewall. Pero ang problema magkumulani, nakaon niya po ng ilang balay, kaya ang firewall nila, daw may, na ay part dito sa tulog po silang balay, at di naman sa kahoy. So, nakatilak ang kalayo, api ko lang ilang balay taon sa naog daw, karong mga panahuna. So initially gikabutyag sa mga residente diri nga nagstarto ang sunog sa katong panimalay nga dandan tapos kining ingon nila ang kalayo daw nagikan kuno sa aircon bato maglumlani ang ingon aircon nga ni sila tapos mas nagitaw kuno kayo ang pagbulbo na dayon sa kalayo maglumlani gisinda na dayon ang ilang gani wala ni sila kuha ano sila mga person wala sila nadala. Kung siyang ugyang bit sa nangyayak ng mga anak, o basta na yung ilang mga binuhin na iro, di ka bukod pa ganyan nga, doon lang kasi yung isa ka iro nga, kaya nagita mong ikuwang na kayo magdumlani o kining disabled, ang isang mula na nila nadala, kaya wala na yun nila, di naman niya makaya pag-alsa kay, naman yung mga bata o katong uban nilang mga binuhin na iro, sila po nila madala pagbalik si magdumlani kay, kining, kusog naman kaayo ang pag-ulbo sa kalayo. So, ning panahuna, dali dapit sa may basketball court, dali sa ubos, wala, para yun gihapon ang pagpasilit kong tubig. So, pinindun na pagnurang sa kalayo, dali dapit sa kining mga balay doon sa dapit sa basketball court. Pero dito sa may interior, ato sa mga ang balay dito dito sa katong dandan, hanggang siya ng panahuna, doon na paghihapoy mga pagkalayo. Mga na karon ang ipatiritan ng tubig sa itong pinudyanan sa kabumberuhan. Wala ay ay si kabalakan din mga tapad-tapad ng mga balay kiri maglumlani kay wala naman po ay makitatang sinisusog po na pag-ubo sa kalayo. So, wala ang kita nang nasusulod na kanyang mga sinintado nga panimalay nga maoigi puntiridyo sa itong mga taga-Bureau of Fire Protection na mapalong sa hingpit ni magdumlani kay pila na ba ang sa orasan na pila na ka minutos ang nakalabay magdumlani makita gyapon nato ang kining pula gihapon nga pag kalayo do so, dili na gyud pareha sa ganiha pero kani siya kay naapay mga kalayo so no pag gihapon mga gikaon ani nga mga kahoy baka ubang mga materyales sulod ani mga balay

0: maglumlani. Kaya grabe, sinintado man doon siya. So, naka-isolate ang kalahi sa tulot. Pero, hindi po sa iyang tapad-tapad maglumlani, kung sige niya natunggan dyan, nagi ako yung kusog na kining pag-ulbo sa kalayo. Pero, lagi, masin karoon taon-taon, hindi sandaw nga mapalong maglumlani, kaya nakapokus na lang masin karoon, ani nga, panimalay niya kining sa inter, ning kilit sa kining basketball court, diri sa tulot. So, unta, mapalong na po ni. Eh, wala naman po tayo makita nga kanang kusog, kay nga tiga sa kalayo. Gawas lang aning mga nasusunod sa balay ng sumintado. Maglumlani po siya na siguro mga gamit. Okay. Kaya yung mga good phone dili sa atubangan, hindi naman po sa light materials yung mga tindahan, yung wala po kang may tawad. Kaya yung naay, karong tumura po, kaya yung isa ka, gusto ang dalas mo panimalay sa ubo sumintado sa ibabaw kay kining kahoy. Oh, sa mga ulaw, nag-tubig. Anong santo, parang wala na nang. Wala na palong ang nangilahang pagkasirin itong tubig. Kaya isa ka balay din ito yung lani. Natin nakita na pagkasirin ito. Ikap-kap siya. Kaya ang ilang irin, nasa siya sa floor. So, may gani maglumlani kay di ba nga niya ang kanang salog diri sa nag-series nila. Naaman ito ang iyang irin. Nabitad dito niya iyang irin nakuha. At po niya ang iyang irin na binuhi maglumlani. So, karon sa lihunong ang pagpasirin itong tubig diri sa area. Nag-transfer sila. Kay okay naman dali aning gusandanas na bala. Ito malin sila aning dali sa isubok sa ilalom ng taga-Bureau of Farm maglumlani. Kay para po dito sa unahan sa makapasirit o tubig para di nagin mo abot dali. Kay mga life materials sa bali dali. Kay mga balay po dahil natapad mga kahoy-kahoy. So kung gani siya matilapan sa kalayo o dili mapalong tagad, dakuan chance maglumlani ng mukatay pa niya ang kalayo. So karon maglumlani doon na yung pagkalurang. Wala matod pa yung tubig. Oh, ano, huwag doon ang isa, ha? Singgit mag sila ang tubig. Basin, ano, kay, wala naman doon. Sa kapartrak na nandiri sa sulod. Ang isa, to, doon sa tulapit sa may dalan. So, ang ilang dibuhat, ano, maglumlani, sumpay-sumpay sa mga host, kay, gamay lagi ang dalan, dari, sikit, mampod ang, kaya ang dalan, is gamay lagi siya. So, muna, nga, usun, eh, wala naman ang baldi. Hindi nagigipang dala sa mga tao din yung maglumlani. Nagigipit ang tubig. Kalbi. Pero ang nagpanayin ba niya po na pagkasinit ang kining tubig ang kining sigitag Bureau of Fire Protection ay para yun na mapugnan na makapinitrik pang kalayo paingol din sa mga light materials ng mga panimalay. Kining maglumlani ba sin sa itong mga kauban?
1: Okay, balikan na to si Magnum Hunter 20. Oo, Magnum Hunter 20. Angel Alsado sa Picas din niya. Magnum Angie? Oo. Ay, sabi ito, balik ka sa Magnum Angie. Kaya unsa na nalun na ba'y pamahayag po. Okay, balik ka na ito si Magnum June Albino. Magnum June, go ahead.
2: Salamat, Magnum Lani. Na ako ka rin sa saka. Pagpagli doon ay doon ang danas ng portion. Ano niya, dahil doon sa kuhan lang o salang kanda na. Pero, kita tanga o salang kinig ka pa ni Malay. And then, guwapo rin mga palay, Magnum Lani. Pero, gyapon sa kalayo, makita na ito ang sunod ng bahin. Doon ay waybay ng portion bahin sa nasgutan ng balay. Guwapo na nga balay, pero nakita lang kung daw yun sa sunod na bahin. Doon ay portion konkrito, siguro mga 80% konkrito ang portion. Sigutan nga balay niya na alay mga hinibubon sa live materials, pero guwapo yung plastada, guwapo yung location. Andong magani ka na ipunan sa kahoy, pero tungkol lagi kay siguro o kasama nga doon ay nagsumikat ang kalayo, basin o nakatabog yun din kataliwaton kay doon may medyo siguro banaban ako mga 8 katiil po nga adir alibot ni naskutan nga panimalay. Pero kung taraw ng sulod, na ay portion sa naskutan nga balay nga totally burned yun, madumlari. Ang mga damit sa sulod, totally burned. Nga dayon ang iya mismo mga kumusirap kina jealousy mani. Wansan ng buak, madumlari. And then, there is picas na sa diri portion na ang mga kagamitan sa sulod, ang pinis sa pagkasunod. Doon na pa'y pitilapon nga pahin nga wala yun mapiktay. Naray medyo damage nga dulog pagka sa bubag sa tubig, pero medyo magkumpuni ba? Pero wala gina, wala kong gabahin siya sa nasgutan nga balay. Medyo wala kong kini, talawa po nga portion lamang nga doon sa danas, doon sa portion nga sa lamang ganda na ang lugar, ang kastada sa nasgutan nga panimalay. So, sayang nga, kay namang yung portion din nga mura, o I don't know, magtawag ba nang nakasibay lang ni siya. Kay ang iya mong maparog doon sa danas, pero mura lang kining si buwag pahin mura og sa ay natutumar lang tawanan lang ba sa palibot kay medyo medyo na-elevate man siya naman si Kag 4. Pero ang laging nagpagabayan siya na sa gulat at kanimalay, usa lang kanda na. Og, wala gin kayo mapiktay kining baong usa kanda ng portion. Pagkaring din sa doon sa danas pagdublani, itatang ang ubos kabahin, kung maingon na ito ang sulot at totally burn. Although ang sumunto ng portion, wala man lugar mapiktay sa pagpagayon sa kalayo. Pero marugin na, alam ito nga doon ay minyo ay bugabuga pa rin, pero wag yun maka apugong ang kalayo sa pag, wag mapugyan ang kalayo sa pag, pag lugar kaon sa mga materials nga pwede niyang labyon samta na sa sulod sa resgutan pero maganda siya siguro marag kitchen area siguro ni kaya nga naman na may kanimang kitchen area pero marag kananan ka na mga ganila may isang doon ay kalderin doon ay lingkuranan kaya taro nga din sa lugar may mga kananan ka ng portion job sa tagiya baka sa resgutan doon ay tulog mga boses nga gipingi pa sulod din sa resgutan area o niya ba't ang pantari pa yun dito sa second floor kay Molina, pwede man magdungaw ang mga biro para magkapasilat ng tubig nga to sa mga maray nga naa sa tripod nga kila mo si Karayo. Kaya sa likod naging gabahin nini, o man ang kamutyag ng mga light materials, hindi mo sa mga light materials ng mga primalay, na mo ay dalik nga kila mo sa Karayo, Magnum Magyumari. Ato sa ipasa ni Magnum Magyumari Alsado sa yung area, kaya ito asa dito speakers ni Balikong area Magnum Lani, kaya parang nga masukulohan sa plato ang area na minumuan sa resgulat ang nasunod.
1: Okay, Magnum Manji, go ahead, Magnum Manji.
3: Yes, Magnum Juno. At wala pulakbitan, Magnum Jun. Nga, dili rani nahitabo no, din sa to sa makanhan para kay Carmen ni atong syudad ang sunog. Apan nakita dito sa may lungsod sa Taguluan, misamin sa Oriental, Magnum Jun. Kay doon na po yan na migayon ng sunog sa usapin sa barangay nakarespondi na po na Magnum Lani ang atuwa pa rin po mga personal gikan sa Bureau of Fire Protection. So may nalang gani po na no, sa itong mga kaisunan po din na sa may kaning tagulog sa Occidental. Pero gano'n na sa kaning nahitabo po nung diferensya ang sitwasyon na karoon. Gamurang nakarespondi na magudang ito ang mga personal gikan sa Bureau of Fire Protection. So di na kayo tamabalaka dito po sa mga lokasyon kay nana po na itong taga BFP. Pero mawalagi na, doon na gihapon po yung mga nangaugdaw ng mga property dito po sa may taguluan sa amin sa Oriental, particular na sa Zone 6B, TTI, Barangay Baluarte. So, usa ka sunog ang mikailap po sa usab sa mao po nga lugar. Pero balik ka din karon sa itong area sa may kaming Kickside Zone 9, Makanhan, Barangay Carbon ng atong syudad. Di ina matutuwa sa itong hinabing magnoma kaningalanin no, nga si Ma'am Joy Nilia. Nga paspas daw yun kayo ang pag-ulbo sa kalayo nga nahitabo din po na sa ilaha po nga panimalay. So gibot ya nga kaganiha po magdumlani no, gailahan nga sairan. Malo ito April ang akaw, ang natagiya. Lani pong ilaha po nga balay nga gingong may una no, nga nasunog. Nga matod po no, sa ito April po nga mga nadungog kaganiha sa mga tao po nga nag-istorya nga aircon ang hinundan. Dito sa side ni Magdumla Aileen kaganiha mo, to ang medyo pabor-pabor po na magdumala rin nga mapistuhan na kaganiha sa katong silingan o katong balay po no, sa karil pamilyang akaw. Kay lagi, namagod dito na una ang paglurang sa kalayo. Karo makita naman sa itong Magnum Live, na nalang ni din niya sa ikadong andana yun, ang karyong makita na itong napay mga nang siga-siga karon. Pero kung dinita sa ubos, no, din sa ito ang pagkikahimutangan, sa first floor, yan, napay mga kalayo, pero di na asin ka na pares ka ganihan at dako ni kayong pagulbo, ito ang makita na yun na daghan po no, ang mga aso-aso lugar. Karon mga, kung lang din habilin siguro, baga-baga, sa mga materials po no, nga kanipong kaning kahoy ang nahabilin. So dinhi karon nga sa atong area Magnumlani no, ang atoang mga katawhan po mga residente sa mga po nga lokasyon nakaanam-anam na po sila po sa pagsibog tungod lagi kay ang atoang po taga Bureau of Fire Protection nakahimo na po no, sa pagsibog gihapon po sila kanin ni kwan ba ni dutdut na gyud po sila Magnumlani kung asa ni ang mas apektado karon habilin na apektado ng mga panimalay ani po nga mao nga sunog. So sa karon po Magnumlani no ato nga nakita po na dinhi nga wa pon gihapon po na bihi mo sa pagaunda ang ato mga tawhan sa pagtabang sa ato ang mga kaning bombero sa pagpatay nila pong kalayo kay lagi bisan pa man hinay ang pressure sa tubig san og gihapon po da sila aron nga ilahapon din pong usab kung kami po sila sa pagtabang sa pagbiraan ni pong mga houses kay lagi po da mas mapadali man gyud po no kunay ka abaga to ang mga taga na makita mo sa tumagdam live kada mga labador o nga puno sa tubig. So mo na ilang gipaghimo karon nakatiniil ra ba pud ning uban paglani no nga naghimo sa pagbakit ra late kaniini po nga orasa kay lagi dinalian man pud no nga panginhanglan pud nila nga makarespond dinhi karon sa ilaha po nga mga siligan nga nasunugan. Dinhi sa ato ang nakita medyo di na kaita mabalaka magdumlani no basi na didto sa tampi pikas tampi makahimo na pud no sa pag kaning penetrate pud gihapon nga tuwa po nga mga pasaligan sa Bureau of Fire Protection para lahos-lahos sa lugar pud maglilani kay karon no sa atong nakita wa naman na kaning wa na kayo po kalayo dinhi sa tong lokasyon no pasibo pero dapat gyapon natong taga Bureau of Fire Protection kaya po magigihapoy mga namakita na to dinhi pud maglilani no nga paghinahanglan gihapon nga ma priority nila sa pagpalog labi na kanang dahil sa mga katawhan pud nga napay mga kaning baga-baga posibleng mo lamay pud dinhi sa mga linyas Korean. So mo rin mo makita karon na ikaning kaning meter sa kuryente mo po yung tutukan po dapit na yun. Karon din hipon na sa mga pong ato ang lokasyon. Ato yung nangabot mga taga CSWD Magnum kaning
4: okay, Magnum Anji. Sige.
3: Mga taga CSWD nagagahimo na sa pagdalikyan na din. Sayo kay sila kagani ha. Ragdungan-dungan may magdumlani na sa mga taga CSWD. Katungatua po nga sige ka interview po magdum kaning Farsi kay lagi. Ang ilahan
4: mag duol siguro ilang balay diha napita.
3: Oo, gawas mo sa siguro sa duol magdum person no. Ato ang mga taga CSWD. Kung masa all call man sila. Basta na isunog, walay ka ng day off lugar magdum person no. Walay ka ning wala sila iya kaning panahon po no nga magpadayon lugar.
4: Sumigani kay na arang-arang na magdum Angie no.
3: Oo, mo nay mo magkita sa tong magdum live magdum.
4: Dagan yapoy na sunog.
3: Oo, lagi kay bago ra po na bigkita sa sunog ang Barangay Carmen. Then karon nasundan na po magnum proceed. So dito to sa saya. So amot lang kung itipo ba po ni pwede mga nasunugan karon dito magnum proceed. Pero mas pabor man siguro kung din nilang po sila na sa covered court sa barangay kan din sa makanhan. No, unahan naman po magnum proceed kung may itong covered court. Siguro doon na po sa health center po nila. So kanin po sila magnum proceed. Kung dito sila ipuesto, mas ganahan po sila. Or kung palitan, okay, ang evacuation center maginato din sa makanhan, kaya kanin maging iskilahan. No? So, at bang na magnum proceed? Mugawas na sila, baklar sila. So, ato na din po sila no, din sa iskilahan sa makanhan para makahimo sa ilahan din po nga pag kaning transfer po o temporaryong mapuyan. Ma'am, nasunugan mo, ma'am?
5: Kani, ma'am. Kaya mong balay, ma'am. Kanina, dire naging kutog. Sigali na til
3: portion lang.
5: Oo, dari ran. Bingay kay nai kuan kanang naka kuan
3: to. Into. Anji ni ko ma'am sa Magnum Radio. Ikaw ma'am si pangalan gay ma'am?
5: Melda Valley.
3: Melda Valley kaning kagani ha. Unsay may pong na kuan yo na matikdan? Kaning naay ni sampit ninyo nga mo dagan na kay nai sunog or kamo na lang nakabantay?
5: Akong anak, dari man sila gina katulog kay ako na amo ko sa highway ra. Kaya akong anak eh, nakabantay sila nga naay daw gibuto ba? Ya pagbuto kay ni ana din ang kalayo. Ni ko na rin ang kalayo ba ni ko na. Muto ang akong anak. Iya din gipamukaw iyang mga igsoon diri kay dagan may akong mga anak ni ubo ako. Sige kay ing pamuka nga sunog na. Muna ito nga pagkuan nila diha nang no. Ugdo na man gid ang dito. Sige na kay
3: mao gyapon ni mong nadunggan ma'am ilang April akaw.
5: Oo, ilang gyapon.
3: Kung nahibawan nga hinungdan daw dito sa lambalay. Para sa pon aircon?
5: Oo, mao man ilang istorya. Nga ina na aircon daw gibuto pagkuan.
3: Kumusta imo ha ang mga kabanay? Wala nang samdan sa pag
5: okay ra ma'am. Salamat kang Dios bagad ma'am nga dunay tabang ni Dios bagad nga nakaikyas ra ba inta mo ko. Akong gipangkuan sila kay grabe manghilak nila. Ayaw na paghilak kay dagdag na to hilak dili man na ma kuan atong ang importante nga nakagawas ra mo tanan. Kay ako na ko sa highway. Pag ato dito na man sila dito gatapok. Lula kuan atong balay. Kuha, sige. Okay ra kay kanang bahala na atong mga gamit. Makita na ato. Importante na kagawat ra mo.
3: Na mo makatambong karon sa tigom, karong adlawa.
5: Ko na ani, hindi na ani ma'am kay nagasok pa man to among mga kwan dito na. Abasin unya ma. Alas dos pa man pudino na among tigom.
3: Okay, wa may buntang schedule.
5: Pero ang alas dos pa pa man ito. Okay ra ma'am. So, at least magduma present no kay sila, wa sila nang unsa dai portion sa balay. Pero kani man no kani gisulat. Ah, na damage magya pa nilang balay magduma present kay ni sugatan ka. Oh, gilangkat man nga din ni agyan taga BFP nang basa ilang mga gamit pero at least no nga life portion nga nabungkag kay dito man gipaagi good sa kaning yung Bureau of Fire Protection ang host dito man ta kagarian ni sulod man ta magno mapresino ani ilang nga balay pero mo siyag dai balkonahe magdungaw ka dayon dito sa ubos na dito mga balay mga pila na sila ka balay gani din ma
6: kana sila diha ma'am sa ubos
5: kay mo banabana ka kada mga senior lapas ka na pulo
6: sobra gid na ma'am oo sobra da sa ubos
5: oh yun balay ka ning gi kalpan karon sa BFP ay
6: kaning na
5: Kaning ato kaming ato pagi pangkuan amo kanang ni. Oo. Dan lang sa imong
6: taga BFP balag unsa importante nga mawala na ang kaan kalayo.
5: Okay mo rag ang taga BFP
6: nila diha basta kay wa nay kalayo.
5: Ang taga BFP magud magno kaning proceed kay nagkuan sa ilang atop gi mo pud gi maniho pud nila kay ang atop pud lang magno pa proceed gi para atraka pud niya para mapalong lagi pud ni ang kalayo. So dinhi nay lagi nga mga host kay lagi naman gihapon sa duol ra gihapon sa kanipong area nga nasunog silingan naman gihapon so siguro ay lapod ning strategy gihapon pod wag no ma proceed no para mas mahimong epektibo ang ilahang firefighting dinhi kasi di pa alam ma'am sorry kay nakalimot ko Angie ko ma'am
6: Bali Amy
5: Amy Bali portion partially damaged ra gihapon niya magduma proceed no kay na may sa likod nga medyo nasunog pero dili gyud siya tanto nga makaingunta nga ang dakong bahin sa kaning mga damages karon din eh tungod sa sunog ang dakong bahin sa damages niya tungod kay dinhi ni agi atong taga Bureau of Fire Protection sa pagpalong sa kalayo ya dinhi pud magduma proceed no ang hoses pud lagi pasirit nagtubig so nakahumod nga basa ilang mga libro sa sulod ilang mga sinina dayon katong naay sa balcony pud nila nga naguba no ang dingding dayon ang kaning ilang mga division sa ilang kwarto kay nakasulod man ta ang sama tong katong naay computer dito ma'am na to function
6: tama na ang mga computer
5: murag na kwan man
6: sila okay ra sa na apil gid mo ah
5: ma'am kung makasubay ka unsa ni mga apelyido dinhi ba mga sunugan inyo Bali
6: then Gomez Melias o kaning kan eh unsa nga lang sa abay gid nako do kani dire binan sa apil dundi lagi dundi then ila oy sa ngalan ani ila din ba mamay ilang kwan ay ang uban kay nakalimot ako ma'am asok man sa unahan gud ila asok na diha niya sa
5: iya ba dito katong akaw da yon oo so karon magduma pa sino kanin sa area kay imong gipestuhan ka gani ha kagani di ba kay naman to giguba nga patong gate wa na to biyaan na to magduma proceed no, pero manu kay dili man sila kasulod din eh so dili na sila sa atop ni Agi pod magduma proceed ato taga BFP kadto nagkanang langas-langas kay patong-patong sila pod din eh sa kaninga duha di man yo nasa atop din lagi di ko atong taga Bureau of Fire Protection katong at mga balay magduma proceed baka di man sila makaagi so dili na sila sa balay katong ni Mama Bale dayon dili din pod sila sa atop ay kanang ilahang gi kan sakan masiguro ni or sakto ba ko oo dayon karon magduma proceed na atong mga taga sa atong personal gikan sa COFD naghimo na pud sila magduma proceed sa paggamit sa ilaha pud din pong drone so agwe nagpalubad sila sa lang drone para mahimo pud sila assessment din eh kung unsa kadako ang damage so dito pud sa unahan magduma proceed nakita na nato ano nga nagpalusot na ang atong taga BFP dito sa katukaring na ay court, basketball, kung magduma proceed na basketball court. So, murag sa di madugay, makalahos na kita dito sa unahan. So, murag timaan na ni magduma proceed na nga na yun ang improvement sa itong mga taga Bureau of Fire Protection sa ilang firefighting operation. Sa di madugay po magduma proceed, basin, huwag nga na po din nga under control na ang ilahapong mga proceed
3: na mao po nga lokasyon. So sa di sa madugay pud mo dumay personal basin maka pagawas pud og pamahayag ato apo nga mga taga Bureau of Fire Protection nga nagresponde dinhi kay sagol man ni magdum person ay mga public nga gikan sa ato ang kaning si UFD nga parsa like ato apo nga Balulang Fire Station ang ato ang Makanhan Fire dinhi sa kaning Carmen Fire Station nya na pa rin po iuban pud magdum person na government like kaning sa mga private like Gama na po da dinhi karon sa mga area din ang mga rescue po na ito magnama persino sa Barangay Carmen. Napo sila din kaya ang mga person na ito sa Barangay Carmen, ilang mga bungi panigurungan, napo sila mapa-augment po din sa mga mga lokasyon. Kaya lagi, ang ilahang mga residente nga nasunugan, naghanabagin po kayo. So nagpadala din po sila, huwag ilahan po din po ang mga personahe para magatabang po na di pata makaingon po.
4: O Magnum Anji, mag-ilusan po nato ang Magnum Operation Tabang karong mga paraon na para matabangan sa nato mga biktima. Magnum Anji, pwede ihato diha. Or oo, pwede sabdalon nila sa Magnum Radio. So Magnum Operation Tabang sa Takaroon, Magnum Anji.
3: Oo, so murag pabor-pabor po ni sa kaning mga, ato pong mga taga-barangay Carmen. Ya, umatod pa ni kaning barangay Carmen na secretary, no? Kaning Aaron Tuminalang, sa niagin na pag-interview niya Magnum Operation nga, doon na magigihapot sila yung pondo para sa mga yunani nga trahedya kay katong sa sunog. O sa sunog, ganito po sa Zayas, kung di katong kaga...
4: It's 28 or 30 Domingo to, di ba? Domingo?
3: Oh, Domingo. Murag nasundan ta. Nasubaran ta magnama person.
4: Domingo sab karon.
3: Oh, Domingo sab karon.
4: Ang damay,
3: oh. So, mabuto nga Domingo nga...
4: Buntag lang to.
3: Ko. So, buntag lang to na dito... Kanang... Hapon to magnama person. Oh, nara,
4: ay, oh, hapon, hapon. Kaya murag wak na po ako nakauli aton. Laos na, oh, tasunog.
3: Kuan na to magnama person na pa alauna. Pero na tabo ang sunog. So, nakalaos ang mga... dapat pang out na unta. So, mutok ka itong pagkami aging Domingo. Ito din pong pagkapit sa 28. So, sunog din po noon din po da sa Barangay Carmen Yapon. Dito po da sa area sa Sayas.
4: Sayas, so, Carmen. Lower, to, zone 10, lower Sayas, Carmen.
3: Oo, sa katunaanan mismo. Sa pista. Sa kapistahan, sayo kayo, nga gisugat sa sunog, ang mga residentes Barangay Carmen. Dayon, pag-abot din karon, no, sa lang kaadlaw, ipahuway tapit sa 29, wata na sunugan. Pero karon na isunog. Dayon din atong sublion magnama presino dili na isunog din sa may Barangay Carmen na napoy sunog sa may Luxon sa Taguluan Misamis Oriental particular na sa may Barangay Baluarte. Baluarte. O Baluarte po sunog po dito po magnama presino dungan
4: ra gyapon po dili. Zone 6B TTI Barangay Baluarte Taguluan.
3: Oo, dito po magnama presino dungan ra sila ani po nga sunog karon ganito po dili. Nakita na nato no sa SFO 3 Nicolas Acubo po magnama presino atong investigador na na po dinhi. Nakita mo siguro mo sa Magnum Live ni Agis siya magnama presino. Ato na to nga sunahon na later kay pagawas po siya. Mostly maliko po siya sa lain po no nga area aron nga mas mahimo po niya nga mapalapdan ay yung investigation dinhi karon sa mao nga area. So kung ato na dinhi kay nakasibok na ta magnama presino na nata dinhi sa katong nga balay ni Gomez ha, nga ato makita din habilin na lang gyud no katong mga di maugdaw nga struktura like kaning mga putaw houseen mga semento pero katong mga portion lugar nga kaning mga kahoy-kahoy mo ni ang mga wagid tay ma kita na kaipon mo duma persino ang ayan pang mas kaning salbaron kay lagi kwar man ni good as nothing magduma persino once nga murag masugdan na sa pag labis kalayo murag pahog na ni nga mahimo na lang pang sugnod kay lagi na naman po yung mga kay makita po nato no nakita po nato no nga mura nagpaingunay na lang po nga mahimo po din po nga uling magnama person so dinhi sa tuwa po nga lokasyon na ato nga try pamati dinhi po magnama person no nga uban makita na to. Kato din mga gipestuhan nga kanang nga ni Magnum Aileen. Nagi na ito sa ubos. So magtungaw na ito Magnum Magnum Presino. Nakita na to din yun. Abanday, makita na nato din eh. Ang mga kaning fire trucks. Din eh, makita. Inyo ni balay, sir? Naapoy, din na ni Agid. Di sila ka Agid. Na Emerald Gate. Mani. Thank you. nga liputunon pa day kayo para kaning sa balay pa kung sino katong silang gumis. Napay, ala patay.
4: Hmm, dala.
3: Try ta magduma pa sino naog ta didto kung pwede ba ta makaagi. Sulod ta. Aya or ano sa? Ato ta sunod ta, sundon sa nato si Ma'am Joy.
4: Mm.
3: Kay Joy ang pangalan pero sad siya karon magduma pa sino oh, yun. Naghilak man siya karon. Ato siya na istorya.
4: Sunog, eh.
3: Oh, iko. Ma'am Joy, yung sabay kaning nahipos mo. Matod po ni Ma'am Joy, wagi daw ko no.
4: Wagi na daw in town.
3: Wagi. Wala nag kaning wala gyud nagkuan magdumapay sino. Wala gyud nagmatch ang pangalan ko ron kung iyahapon gibati kay lagi appeal sa sunog. Man. Ang iyahapon din.
4: Pila ba ka balay magdumapay mga napulo man siguro?
3: O may igon po din ipod magdumapay sino sa atong unang nahinabi, atong sa mga kasilinganan, dito katong un katong pa din po ikaduha.
4: Ano na ko ina mga napulo
3: gyud. Dayon ipod kang oh, kamang joy po gyapon. So, tulong mo na itong istorya. Maog gyapon po ng ilahapong mga tubag. Anita ka rin na iskina. Og, panaog mo din eh. Anit lang. Ay, naka-ani na dahil gyapon ko din eh. Itong ay, itong kay Magnum ka. Swerte ka.
4: Nakatagal ito mo no?
3: Dili. Kwaso, pagkintay doon bugas.
4: Ah, bugas din inyo.
3: Nagsuot-suot mo din.
4: Makadumdum sa itong kang Magnum ka. Swerte ka kanyan to.
3: Lagi
4: din ito na sa asan na suok-suok panghata ko gulit yun manok
3: ba to si Kuan Super Magnum at Super Magnum ah naa din yung Magnum proceed so naa din yung agian
4: panaog man adi agikan niya Magnum si katong unahan yun pagsulod di mo na panaog nga porsyon mo rin na rin
3: naa din may sa taas ato kaganiha Magnum proceed katong pwesto di kaganiha taas da ito wala na magug ka level Magnum
4: proceed
3: pero kung unaog nga ka din eh masaira na din mo nga elevated
4: elevated ang area
3: oo elevated dito nga area kaya abi man ito mo na to ang ground pareha siya po dog level din sa katong gipisuhan ni Magnum Island di man di ay katong gipisuhan lang ni Magnum June katong na ay kaning mga fire trucks di ay po magduma person no so mo na itong mayon yun nga gadungaw so sila si Magnum Island sila hanggang pwesto abi nila nga kaning katupong may, dili may katupong o kanang yuta magnum upper seat. Kaya sa atuan ni ng pwesto, karoon nga sa lunggi kay Mutangan, ni ata din he, sa kanang na ay ilahang basketbolan, no? Ato makita din he, naghangad na ita, pahangad na ita magnum upper seat. So din he karoon, no? Mahimong, nahimong, paan po din, ilahang basketbolan. Kaning banaw na din na pundo ang tubig po magnum upper seat nung nagigamit sa itong taga Bureau of Fire Protection. Grabe para sa sir. Buntag. Okay na. Okay na lang yun. Gikan Station 3 magnum upper seat na itong higala po. Sir, ayong ayo. Gikan sa lapasan ba? Nga ni-anhi sila din eh. Apil niya po sila naka-augment ka rin po magnum upper seat sa pag-responde. Yung sa kanina balay. Tanang ta din eh po na. Inyo ano din eh sir? Nga balay? Kita na din nga balay, sir. Ape, o siya, pilido, sir. Matanata din rin kung na yung mga nakaila. Salamat, sir. Kailan mo din nga balay, sir? Ah, sir, try na to din. Matanahan sa ila. Excuse me, sir. Inyo, anong balay din, sir? O siya, pilido ka na to, sir? Vasquez sila si Sir Vasquez po karo magdoma presidente nagsudong in town sila sila panimalay nga nasa tubangan.
4: Sige Magnum Anji, standby lang sa kadiha Magnum Anji kay naman si Magnum Jin na karon sa iyang nahipos po diyang mga impormasyon Magnum Jin Luna.
7: Yes, sa magdoma presidente no, kabulo karo intake ato ang CSWD na ana sila karon diri sa area nga og una na yusham ka mga pamilya ang ilahang kakuan og datos gali una ni ini ang pamilyang Akaw isip po po ya allegedly, maupo yung tinugtan lugar ni inipong sunog. Sunod po doon ang pamilyang Luod o napoy pamilyang Vasquez. Karon, kamulo paghihapon magtubapersi doon ang ato po nga CSWD. Kaya karon, ikagugtan yun nila no ang maupo galinya. Tugod po lagi kay ang area mga din magtubapersi. Apikig yung kayo. So, ilang himo karon, tugod po lagi kay basanan mo sa tubig po din ang kining area. Lahan ang kining ipapidpid karon no, ilang lamisa. Diri po mismo, sa usaka gate di siya ga gray magkabapresido katong mga makapaminaw karon nga mga wala pa naka-intake na sila aning kinibitang pasulod ikan lugar ani pong dalan na sila dinhi mismo no nakapuesto dirigit bis po nagatubang po sa fire truck para po no nga makatuto sila gilayon tungod kaya banabana matod pa na sa napulo ka mga pamilya no ang apektado ni ini nya napulo matod pa ka panibalay po pag sa first aid pero banabana pa na no sa mga tao po dinhi mag first aid dili pa gyud na siya final labi na wala pa po nato nakita diri ang investigator kay na matod pa ito sa sulod nga bahin no ang investigator kita na amo diri sa gawas nakaimbuto ta karon dinhi mismo sa CSWD. So, kali, no, tungkol po lagi kay Kamulo pa ilang po nga intake. Ma'am, good morning, ma'am. Sa Magdong Radyo, pila ka pamilya, good, ma'am?
8: Ma'am, dali pa may makatubag, ma'am, kay Kamulo pa may intake. So, ang
7: initial?
8: Wala pa, good, ma'am. Wala pa. Ang ako ang na-intake pa, ma'am, is, eh, ang uban, ma'am, na dito sa covered court, ma'am, na ang secretary dito.
7: Pwede na ito, ma'am. Pasensya kayo sa reserve, ma'am. Pwede na ito, ma-mention ang family name lang.
8: Family name. Ang
7: gamay lang kayo mag-deperseda.
8: Ma'am, ang na-adire sa kuha si Arabi Sikasyo, Maria Laarni Salugtugan, Priglo Emma, Doon Ani, Gomez Romeo,
4: Isa, inahinay sabi ka, ito ilista, Magnum Jean Luna.
8: Jean, Lakaba Norman Jr. So, mapato siya ang na-intake sa kuha. Mapadayang intake dito sa covered court, ma'am.
4: Ma'am, inahinay sa tamang bis, mga pangalan.
7: Gamay lang kayo, ma'am. Kani nga pinakauna mag-deferred si Lood Ani.
4: Lood
7: Ani.
4: Ani.
7: Gomez Romeo.
4: Romeo Gomez. Ay sa Romeo Gomez. Sunod.
7: Si Lakaba Luz.
4: Luz Lakaba.
7: Lakaba Jane.
4: Jane Lakaba.
7: Lakaba Norman.
4: Norman Junior. Lakaba.
7: Preglo Emma.
4: Ha?
7: Preglo.
4: Preglo.
7: Kasi pregnant.
4: Emma.
7: Maria Laarni.
4: Laarni. Maria.
7: Salugsugan.
4: Salugsugan.
7: Arabis Nicasio.
4: Arabis.
7: Nicasio.
4: Nicasio?
7: Oo.
4: Sunod.
7: Buo na ni Tanan magdama first aid.
4: Tanan, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
7: 8, oo.
4: 8
7: yun. Ang kaninga. Kato siya sa CSWD. Buo na ito Tanan naglinya magdama first aid. Ang ingon niya nga naa sa barangay, kanang mga victims ni ini nga sunog. So, gali, no, dito matod pa nilagi pa diretso.
4: Sa manay siya, buo na yung mga tagiyas balay, mga homeowners, ni?
7: Oo, wala na ito. Gihapil pa ang sharer magdama first aid, no? Kay dito man daw na natiwason sa kining covered court ang mga sharer. Ang ilang giuna gyud gipalinya lang nila dire para dili gubot magduba first aid ang mga tag-iya lang sa mga panimalay. Kaya sila na dayon dito ang mag-declare pag abot nila sa covered court, pauna man nila tong mga naka-intake na ganina nga mga homeowner. Dito na nila isa-isa yung magduba first aid kung kinsa ba ang mga sharer o pila po sila ka-individual nga apektado ni ining sunog. Kaya ganina, ang gilisa lang gyud una ni magduba first aid kay puro sra gyud mga homeowners sra gyud magduba first aid, no, wala pa gigibutan kinsa ilang mga sakop. Tungod po lagi kaya para madali ibitaw mo gumaproceed may ibawaan kung pila gyud ka mga homeowners gyud ang apektado kay ang una biya nga gitaho kay napulo ka mga panimalay pero sa pagkakaron walo pa lang gyud mag diversity no ang nagpa-intake mo po lagi to ganina na gibot siya nga kompleto na matod pa pero di pa nato maingon direct mag diversity tungod po lagi kaya ato pang BFP ato pang hulat-hulatan karon kung unsa ba ang ilang pong abdos kung sila pong investigasyon kung pila ba ka mga panimalay ang apektado ni ini pong sunog. Kaya ito ganina, mga homeowners na dito walang magdaba first aid. No? Kaya sila po karon naanap po sila dito sa may covered court. Tugod po lagi kay Kamulo na po sila karon dito no, sa paghatag po sa detalye sa ilang pong mga sakop. Kaya namay mga sharer ni ini magdaba first aid. Kaya nabitaw mga sabay-sabay ni bitaw ng mga magpamilya, ng mga anak nila. So, mo po na namag ng first aid, no? Ang ilang pong gilantaw karon na angay matod pa nila nga i-intake dito mismo na sa may covered court. Kaya dinin mo mag first aid, apiki kayo ang dalan mo diba first aid na so dili sila makapwesto gilayon o sakto. So kato, ang ilang hapo nga giuna. Pero mag diba first aid, no? Wala namang gawin ang ngayon na kabalakan na paabot pa lamang kita sa itong BFP. Dili sa itong area, sa may gawas kabahin mag first aid, wala pa tayo na matikdan po din ng membro sa kinilugar nga BFP. Tugod po lagi kayo na paghapon sila matod pa sa sulod nga bahin. So wala paghapon sila kagawas. Pero kung atong tanawon din ang sitwasyon mag duma first aid, ni kalma na yun noon mag duma first aid na din na pareha kaganina nga. Dagko pa kayang kalayo niya kinilugar nga to po ng mga bombero. kay nagkakamulo po rog ang firefighting ka kanina. Pero karon maging persito sa kulanohon po, at kanag panayon pa kaya po nila pagpasilin po rog tubig, wala pa nila untagi, naliwala man o nga kinilugang ni student po nga sunog, kaya mga butang na to lugar po nga kalma na, wala namang tinamatikan po kaya ligaroon ng mga kalayo, man, mga agipo na lang yun nga ilaha po nga ipagkamutan po at nga kiling mapalong-palong kaya basin niyo subli na po nga masunog po ka kanina. Gali no, mag-ma first seed pero ng aso, puti na ganyan siya mag-ma first seed, no? Pero na mag-proportion din eh, ang kamulo paghapon no, nga ginapasiritan po sa toa po nga bumbero. Nya, yeah, gali no, napay isa ka host din eh, nga ilaha po nga gibalatay gapon mag-ma first seed. No, naman ko yuban din eh, nga naigama sa light materials po ang balay mag-ma first seed. Pero sagad po no, itong namatikdan, kay mga concrete git sila magduba first seed no mo na nga dili pa na to mapiho karon nga kung kinilugar na isutan pod nga kinilugar nga panimalay kay apektado tugod pod lagi kaya magmatter pa tani inilugar nga kinabit ay aso-aso kay concrete man gud siya mag first seed dili bitaw siya mahalata mo di first seed nga naagiana pod siya ni ini pong kalayo gawas sila pod lugar kung magkadaot-daot lang ilaha pong mga atop kay usa man gud pod ni nastumbasihan labi na nga dili pod sa area limitado pod no ang kinilugar nga kahayag magduba first seed sana pagdili sir kay kisa na panimalay dia sir sa magdebraduate day sir
9: dali na mo na makuha ni ano ang balay kay kanya. Kanya nga kundi, pamilya kaya po.
7: Pero ang homeowner, ano, sir?
9: Agumis, pero?
7: Kanang dako. Kanang kamulo, pasirit sa tumumbero, sir?
10: Agumis,
9: mamon. Ano, isa, agumis. Kanang balay nga? Oh, sa gumis na ka lang. Agumis na nga balay ang isiritan.
7: Ah, ang tatapoy, ang balay nila akaw, sir.
9: Sana. Kato, kung babo. Katulong, siguro, katulong.
7: Wait, tawad, yes, sir?
9: Wala nang dagan, ah.
10: Butang wala o abaloob na ba basta kay
7: kanina ni sir pagalan taw ninyo kaganina awal at bang magbalay so wala kay nabantayan ganay tao gat ikaw
10: wala na lang mabantayan kay mas prayo maginatuwa to ang kaluwasan ng mga atong pamilya
7: igawas na lang dayon mo
10: na mo naray siya gitin
9: hindi magaya dagan
10: gidagan na rin paguman din basta kay ang atbang na mo atbang na mo ang gikan
9: nagsugod
7: kanin na siya bakit ano niya sir dako naging kayang kalayo
9: ay kalayo lang
10: man mga hangin
9: mo na hangin
10: pero kuan lang siya baka nang init kayo dayon dinanari gibuto muna rin itong yun
7: isa may nakapukaw sa inyo ato sir kamura naging nakamatik
10: ato king na balay nga nasunugan nuna mumanto sila ang nagnagit
9: sunog
7: ah so na itao gidad to
10: nagid na
7: pero wala makabantay niya sir
10: ha.
7: Wala na makabantay sa mga tao dati.
10: Pagkagawa sa iyang katong babae.
7: Wala po sila sa covered court.
10: Wala na may nag... Sige, magod may ganito. May nang gawa sa pikas.
7: Wala niya nakita dito, sir?
10: Wala na may kabantay, bay. Kung naaba siya dito, may pikas ang parang nawala. Magod sila.
7: Pero tanong niya, sir.
9: Ano?
7: Ha?
9: Nahala kami yun.
10: Ano yung asawa?
9: Ha?
10: Ang pag-asawa nila, nakita na ko.
9: Aliwa kong bot-bot, baka nga pa
7: nila. Amin ako kisa niya, abot o kamigin. Ika para sa lugan nila, mag-tipersin niya. Ubalik kong kalit ito sa kamigin.
4: Basi iyang ba na to sa kamigin, yung asawa na diha? Ano ba?
7: Makapun lagi, mag-tipersin niya. Kung magod siya sa kamigin. Oo. Pero sir, wala kayo may mga nakuha ng dami.
10: Wala. Eh, ang siyuganan sa sunog mong gagaya mong atbang. Atbang gid mismo. Di bali, isara ka do pa ang nagpuan ba. Sara ka do pang liga sa atbang na mamunang mas gawas ni una. Aluwas ka, nakuha rang mo, pero dami.
7: Pila din makabuok sa inyong pamilya day, sir.
10: Ay, bata, tuloy na ako, mama.
7: Ano nga niyong gi-priority? Buwa mo na, apektan gina sa dalan, sir, kasi di rin may
10: sugamay. Iyagi pikas, dito may pikas, iyagi, pagsunog mo, mga, iniinay na may gabanti.
7: Nagigay ang dalan, no, medyo apike, gamay. Nakagawas po. Okay, magdupa first aid. Saan sa pangalan to, sir?
10: Glenn na Glenn.
7: Glenn.
10: Glenn Asok.
7: Okay, salamat kay sir. Sharer mo, sir? Ano nga balay? Sharer mo nga balay? Or homeowner?
10: Homeowner.
7: Ay, wala din siya na lista magdupa first aid. Asok, sir, no? Asok. Okay. Dugang ato diha sa tong lista magdaba first seed. Pamilya ng Asok. Itong walo ka ganina kay homeowner. Manigi hapon ni siya magdaba first seed. Mamang iklaro kung sharer ba siya. Pero iklaro po niya ng homeowner siya. So, karon magdaba first seed, no? Wala paghapon mga sinyales. Karon din eh. Nga magpa-interview na ato po nga PFP. Tugot po lagi kay Kamulo pa maghapon sila. Karon so pag-overhaul. Karon nga panahon na. Kung istutan po na to. Diri ang area po magdaba first seed. Bibo paghapon, tugod po lagi kipadayon pa manggod gihapon ang pagfasilit po, no, o tubig po sa tuwang gabong. Pero hinuon mo naman proceed, kuha naman o ay angayan ng kabalak ano sa kuhay kaganina nga dako-dako itong palayo pa ganina magdama proceed. Karon ni kalma na gisyo magdama proceed niyo, nakaiskutan po lugar, tinisikutan po nga kani lugar nga mga pipila ka mga panimalay nga apektado, wala lang po tayo na matikdan po nung no, kakalayo magdama proceed na ay mga portion ani nga kinilugar nga doon na po yung mga agipo, pero mga ginagmay na lang siya magdama person no dili na gid siya maka-alarma o gali kini dungan-dungan mo kundi siya po magdama person no sa sunog ito sa may zone 6 sa Baluarte. So nagsabay-sabay ang ato ang mga sunog karon nga nahitabo kato dito sa Gulwan dili po siya sa De Oro po magdama person dili po da mismo no sa may kini nga makanhan na po da nahitabo.
4: Okay, sige, stand by lang sa magdama Jin Luna at magdama Jin na sa imong area. Nagpaminaw mo magala sa sunog sa zone 9 makanhan Carmen ning atong syudad o ni ang Magnum Radio gilusad sab nato ang Magnum Operation Tabang nining mga nasunugan in town naing sunog daw sab may gala. Okay, ato atas magdumanji
11: yes Magnum personal at sa karoon dili sa kaming lahang basketball court dili sa nahisgitan nga lugar kung diin makaubad po nato karoon si Pagawad Angelo Sabatal naglumigitan nini po nahita po naging kasunog kay katong ni Agi si Trabanti Gusto nagtago niya po nila Pagawad kaya nagsusunog niya po to karoon lain na po din si Dante Sunog wada may nga bundag no or may sugo gindi ka kaya lain na po niya sunog ang nahita po dili sa inyo hapong lugar kung sa nakapreparado what no sa pagkaisa ani po dahil kung lain akong mga biktima, daghan na po tayo mga katulugan na po sa yung area. Kaya, ikan pa dito sa kapan, niya karoon na din hinap po tayo po ng kagatong patapista. Dito na po tayo sa may kaning zone 10. Sayas, niya karoon din hinap po sa makanhan.
12: Yes ma'am, may buntag. Kani may tabuhan ni karon ma'am no? Ay namatas sa makanan katong the other days dito man to sa Zoltan. Ang katong sa Zoltan ma'am na situate naman to sila diya sa Wasada Central itong evacuation center. Sa karon po ma'am ang gimando ni Kapitan Kapiki Kang Uy na now may mas duol nga evacuation center ang atong eskwelahan sa Carmen National High School. Motong gimanduan niya ang ato ang barangay secretary para mahangyo na ito ang maong principal.
11: So kung mayon tamang mag-kaning kagawad, pag-posisyon ko na sa din mga pundo, logistics nung ikinanglan po na para po dani itong pag-hatag ninyo ang assistant sa mga katawan na okay ra, nahagyan po ta in place niya.
12: Yes ma'am. Actually ma'am, si Kapitan Kapiki Kamoy og sa barangay council, i-secure na ginanamo daan no, nga preparado na daan ang atong barangay sa mga katalagman nga mahitabo. Natural or human-made nga mga katalagman. Gani ma'am, inanakapreparado ang atong barangay sa wala pala yung mga nahitabo, ka-prepare na kita. Kaya mo gusto ni Kapitan Kapiki Kangoy, mag-usap tungod po sa pagtinabangay sa atong mga kauban sa barangay, nga kanunay po na ang ilang kaikag sa pagservisyo, mo itong pagmando nila ma'am or na ay mga mahitabo nga sa manini nagyod kanun na nga mo servisyo ang atong barangay.
11: Sige, kung pwede ma ay pasensya kayo na kung kulitan makadumdum ka o kaning makuan na rin mo ang mga digits o kung nasyala na to pagkila katusyon to takong yun ang pahat sa inyuhang punto maligahin sa kaning kwan po no mainani disaster response.
12: Yes ma'am, naamampod na sa balaod no, sa atong paghimo sa budget nga nagi certain percentage para sa atong disaster preparedness o sa mga i-prepare na to sa maong mga disaster.
11: Kani lang po kawad no, kay karon na naglusad po ang Magnum Radio o Magnum Operation Tabang kay katong sa lahat sa West Central School makahatay mo po nyo dito po dawat kay na may mga nag-donate no, pinangin sa Magnum Radio. So karon nga naglusad na po nyo ba Magnum Operation Tabang. Kung sa'yo mga panginahanglan nyo wad o kung sa'yo mga pamaagi no, if ever na doon ay mag-donate din na po sa inyo ha, para maka-augment po no, sa inyo po rin po sa Barangay Carmen sa inyo pong pag-provide no, o relief para sa tuwang mga kaisunang nasunugan.
12: First of all, ma'am, on behalf sa Barangay Council, ito ay kapkikikang uy, ubusap sa mga residente. daghan kayong salamat sa tanan nga nag-atag sa ilang donasyon, ilabi na sa inyo, ma'am, sa Magnum Radio, ma'am, no? Daghan kayong salamat. And kung katong mga gusto pa muhatag magpaabot sa ilang donasyon, na ang atong evacuation center din sa Carmen National High School, so pwede, lang, pwede mo muhatod din or inyong ipahatod para direct po madawat sa atong mga recipients.
13: Kamay ka na yung specific padwad nga gusto nung ipa-priority for whatever nga dunay maghatag o donation?
12: What kind of priorities, ma'am?
13: Kani pagkaon, magkahaan na
12: na. Okay, ma'am. Actually, ma'am, atong barangay mo provide sa gikan sa Pamahaw, Paniuto, o Panihapon sa maong mga nasunugan. Isa na sa gipreparar karon kamulo sa atuang BNS o BHW nga mo'y gimando ni Cupcake. Sa mga importante, ma'am, no? Which is mga necessities yun. Ang the most important is ang food mang yun, no? And usap food ang toiletries. Kay sa atong nabantayan po, ma'am, bay-ubay yun ang gahatag o kining mga sanina. But ang kailanganin kanila ang kining toiletries na to o kining maong mga pagkaon para dungag po sa ila.
13: Salamat kayo, no. Pasensya sa imo po rin pag-abot po pag-gusto ko sa imo. So, hindi, kasi ikaw ba ni mong karuan? Ikaw lang o duhol na po inyo mo? Yung dandali po ka na kadagan din sa area.
12: Actually, na-complete ang atong barangay council. No? Ang uban lang po na sa place nga bahin, ang uban po na adurin yung makita na po si barangay secretary Aaron sa atong likod.
13: Pero duhol na inyong balay, what?
12: Medyo layo po. Nasa sentro dapit sa atong barangay.
13: Salamat kayo, no, si Kagawad, kaniya, Angelo, sa banal po magdapapasida. Sa iha po rin po nga pag naligyan din po sa barangay, din sa may makantahan, barangay Carmen ni atong sudad, hindi na ito po nga masabot po magdapapasida. Kanin lang, kundi ko, may tigyan ni mo,
12: Gender and Development.
13: Gender and Development. Release na lang na itong gamay mga dwing, ano sa Gender and Development. Ang atuwa po rin po nga pag plaster po, no, dahil ano, sa ito mga kaisuna. Kaya, labi na, no, mapahimo po rin po gender sensitive sa itong evacuation center. Kaya, labi po, no, ikaning ato po nga pagsiguro nga, ato po mga kababay na, no, dili po rin expose po dahil po sa kanipong nga posisyon ng mga harassment o guban pa.
12: Sa atong gender development, ma'am. Sa gender development, nato nga mga programa sa atong barangay, ma'am, is ipasubay nato na sa atong gender development plan, which is yearly nato ipahigay, no? And kanapot sa pag-craft nato sa atong gender development plan is with the consultation of every sector sa atong barangay, not just sa women, not just put sa atong mga kabataan unang, but also sa atong mga LGBT, PWDs, seniors, o kining uban po nga sektor na atong abangan sa food o atong giyatagapagtagad sa atong barangay.
13: So, siguro na ito nga, ang inyo din po nga pag-plaster ano, sa evacuation center, tapos po din po nga mga na-biktima sunog nga lagi po rin pag-tahod, no, na gender sensitive na sa ilang.
12: Yes, ma'am. Aware naman po ang atong mga kaubanan niya na, no? Kay sama sa kining mando kita, ma'am, nga kung mutabang ka o kining babae, ang atong ipasis babae po, no? Isa man po na sa atuang i-appel as practice sa atuang pag-assess or assist sa mga maong tao, ma'am.
13: Salamat kayo sa si Kagawa dyan sa banal magdumapasin, no. At least ma-assure na ito tayo. Nabiugan po magdumapasin, no, kumplitan sila comfortable sa so silang kaugan yung panimalay. Pero diyan nga sila magdumapasin na sunugan, wala na ilahang nga pinayanan. Pag-abot niya, tipo, di mo ganun sa crowd, galing sunog adjust. Kaya lagi, manggilawon, dili sila ganang kwan po, no, para sa nangutan nga ganun din po di makakope up ganun sa situation nga kaning itaghan ng tao nga lahang nasa ilahang nga palibot. Nga, ang utan po magdumapasin, no, kaning for example, ay iban nga ito po rin po mga kaning residente baka nga panya konservatibo. So at least, no, nga ma-plaster po na sa kanilang committee ba ni kanilang kagawad sa banal kay kumuha sa evacuation center ba po magdumapasin, no? Sagol-sagol na rabagin po. Sagol-sagol na. Di sa kanilang sa aero sa anak ko. So, Aaron, kanino
4: ka? Ano si
13: unsa may mahitabuan eh, kay matod pa ni kagawad sa banal, no, gender sensitive, naka-assure ta sa ato pong evacuation center. Hmm. Unsa man eh, naitag sa tagsa ka, mga modular tents, okay, so, dyan siya kay hayag kayo.
4: Si Sir Aaron, wala ito, naka... Nag-sleeveless mo rin.
13: Nag-sleeveless pa. Magdama pa rin, no?
4: Bakbakan, ganda na yung
13: nangyari. Ah, magkadapita sa Inagpuyo. Doon na ka din
14: eh. Ah, yes. Ako ang balay at bang sa Jollibee Vamenta. Oo. So, pagtawa, kay siyempre, alam na itong mga hinanok baya. So, kay kabalumang gita nga, immediate response yun ang gikinahanglan sa itong mga kaisunan mo na nga, imanduan sa direksyon ni kaisunan yun ang maong area. So, karon ah, sa imong giingon ma'am no naagyod individual nga mga tents ang ato ang mga tagsa-tagsa kapamilya kay ato yun ang giconsider nga naagyod na kay para gyud nga ang kada pamilya naagyod sila private
13: kay nindot ko do for sino kay do kay ano mo da daghan na ba tong nabiktima dito sa kaninga katong dito sa Kafas na pwede po na biktima sa sunog po katong pagka-piesta na to si Dio din na sa my zone 10 sa Sayas so ba sino makulangan sila po na unsa na siya sir, sa CSWD o nagipot mismo no, sa barangay idyo po na ang mga modular 10
14: ana ami sa barangay no gi-donate yun na siya sa Accord but ang karon nga immediate yun nga igurang ipatindog ang kining sa CSWD.
13: Pero napay panginahanglan dahil mo gamit ana sa ba dahil plastada din sa kanina ito ang evacuation center no din ang bang makanhan nga eskwilahan. Hindi dahil room or kung saan na siya kanina next pero open space ya sa ilang rooftop?
14: Dili siya room ma'am, roof deck siya no. Makita na to open man gina siya. So mo nang kinahanglan nga magputap itang mga tent.
13: So, ilana siya magdumapin sila. So, at least, matagsa-tagsa sila. So, recommended din yung sa provisions ko, no? Sa mga pagkaon ko nila. Wala, sigurado na nga. Doon na sila mahanggo mo at doon sa barangay. Kaya ihatod ng dito din.
14: Yes, kamulo pa tang dadan sa area, no? Ato na nang ipasan by ang ato ang mga BNS, no? Based sa mando ni Kapitan Kikang. At di manun yun ang ilang mga pagkaon, especially makita man yun ato sa area nga wala yun na ugdaw yun tanan. So mauna ang mga immediate nga mga panginahanglan noon sa atong mga kaigsoonan nga naapektuhan. So kami sa barangay no intact yun, full force yun na based sa mando ni Kapitan Kikang. So ang BNS no karon kamulo na yun sila og kanang atiman sa ila ang pamahaw.
13: Sa ganiya, na ako'y nadungog, nag-himo sa pag-atag o statement. Pero pagpasunod na ko ka ganiya, wala ko mo alas 4, alas 3 pa man to. Dito sa panaginig gate, gani sa dinasa sa St. Joseph ng simbahan. Dati yung mga nakita niyo ka ng mga personahe, gigi sa karang Karis, man, sir ba? Karis or Karis sa pagbasa na. Karis. Dahil ito dito, sir ba? So, nako nakita ang mga katong sagad no nga magbantayan ako kanang panahon sa sunog nga mo sakay gani sa inyo hapon pong tanker ninyo pero kagani ha kung dito na ko sa sunod din sa kaning side po no sa duol sa balay nga Gomez na ini singgit nga or na iingon nga dugay kayo no na ini iingon na sa kaning area nga dugay kayo ang bombero ni Mayor Clarex ni ingon sir naka kuan po ba sir nakabalo mo kung dinuod ba na nga naitabo sa rason.
14: Ato lang po i-clarify, no, o ginsakto kay bumbero ni Mayor Clarex or ang water tanker ang bot.
13: Ito yung exact word lang, sir. Ako lang girelay po.
14: Okay. Kaya, no, sa atong na-observaran kay kaganina, pagdadanggit sa atong Bureau of Fire Protection Station 3 sa Barangay Carmen, automatic po na nidagan ang ato ang water tanker ni Mayor Clarex o ni Kapitan Kikang para pag-supply sa mga fire trucks na mahutdan o tubig. Kay kung pull out pa manggod sila sa area, kay mukuha pa o mu-refill pa o tubig na delikado niya mudako na po ang kalayo. That's why nga pagmudagan si fire truck sa BFP sa Carmen, automatic yun na usunod ang atong water tanker.
13: Possible no, depende sa angle kung asa sila ni na naimutang katong nasurugan yung ginaya nag-ingon niya. Dinide sa bigas yung mga dalan, no, nakapwesto po na iyo po.
14: Yes, depende yun na Magnum Ange. Kaya pare yan, karon, nakita na ito nga na ay uban fire trucks yung tulod po sa Bliss. No, diri po sa area, kabahin diri sa kilid na po another fire truck, no. Depende na yun kay nga, no, diri kita, labi na nga bulag-bulag ang responde sa sunog.
13: Mga tumang diba po, at least maklarify lang po dato. Naghatagog tubag, sorry. O, naghatagog pabayag, so sa Aaron Tumina, laka, tungkol lagi, Kani ang magdama pa siya, well, nagwahimo ta sa paga kaninga. Pagkasuksok dito skinit para di sa matul sa kalayo no, sa kapaso. Kay na po'y nagsinggit dito nga, dugay lagi daw. So at least nakatulog po no, sa barangay po niya say. Kay ang barangay Carmen, na barangay hall, upang ila po din pong fire station na dumapasin, dikit raman natin ha.
4: Magdipindi sa kuan, sa info.
13: Oo, kung ang info, daling natawag mong dumapasin dito. So, dali po sila nakaresponde. Pero kung nga wa, wala yung nakapunta. Kamu na yung naka-apad. Kaya mo lang ginagiyong mo sa itong tagabi, taga-BFT. Sa ito po din po nga taga-
4: Kadlao mo sa kadlao mo gabi.
13: Lagi, dapat
4: sa- Kaya po dito sa kuan, Zuntin. Kadlao mo po.
13: Mula sa bunsun po, mga naman po siya mga kadlao ng nagkatapong sila. Pero dapat lagi-
4: Sige, takilid mo ni.
13: Oh, ito pala, takilid. 911.
4: Oo.
13: Isa ka rin sa mga naman po siya ng plaseta na ito. Na takilid po, naman po siya. Sa itong lighting, dahil na makita din sa mga lugag na mga ulo sa itong mga katawan. So, di naman naman po siya sa ito po rin po nga pag kaninga kuwan sa mga sunog. Dapat

0: taga ni nga TST, taga ni nga Kukpo, taga Napos sila yung hotline eh, tayo talo na ito kung proceed na sa mga taga-barangay Carmen, tayo balas na nga kaning sila, naso, kung saan nga sunog, di mong ginikalimot nga sa dinagay po na nga mga panahon, kaya like, history na yun po din sa barangay Carmen, magdala po sila kabahin na yun po ni, sa lahat po din po kaming history at mga sunog yun po. So dapat, sa mga katawan, makabalo na 0968-855-6038 0968-855-6038 man ang Barangay Carmen Command Center Hotline. So eron kani kung paulita na mukunta kani na hiskitan ng number kung sa may kani nga may tabuan eh na ay 24/7 na naka assign po no nga butuba kani po na hiskitan po nga hotline number din.
1: Yes, naagyo tayo personnel ana no in charge ka 24 hours yun sila nga mutubag sa maong tawag. So, from the command center, for example, na itawag nga sunog, sila na dayon ang mukonect dito sa ato ang BSP Station 3. Kung kabahin po sa emergency, no, sila na po ang mukonect sa in-charge ambulance para ang tanan nga tawag yun, si command center yun ang musalo. Siya na dayon ang mudeligate kung unsang nga concern ang itawag.
0: O, kung palitan magdumapan si Noong, kadi na niya sunog. So, bisan unsa nga na ipaginahanglan sa kaning presensya sa mga otoridad, di ba kahano sila po ng mga kaning transport sa vehicle po para kung na yung mga pasyente sila, hatusok
1: sa sanita. Yes, yeah, yun tanan ma'am sa kumad hotline na mo.
0: So, sa mga taga-barangay Carmen, no, make sure nakasave ninyo itong number. Sublihan lang na ito, palihog na lang ko sa'yo.
1: Mami, no, sa tanan nato nga mga kaigsuunan nga mga Carmenanons, no, ato ang Barangay Carmen Command Center Hotline 0968-855-6038. Akong balikon, Barangay Carmen Command Center Hotline 0968-855-6038.
0: Okay, so, balik lagi na magdumapas ito, pero kung mapanitan lagi, nakadali po sa inyo kung ilitan na ito. Ang linyan eh, 911, na itagansod ang sa himo magdumapos sila sa pagdawat na ng atalat. Dahil naman po nag-iingot ni Sir Ani Kapagat na dili rin nausan, no, sa pilita po dahil ang local 911 magdumapos sila. Dili man ngayon nga ang traffic po sa tawag ay parang maproblema na kayo sa nakabukaw mo tulad. Dili man magdumapos sila. Dagan na po na kung busy na ikan ay dial ni mo tayo mga personal nila na kanyang pilan na kapag personal mag-proceed ang mutubag na so tayo kanyang publita ng usa ka tao kapag usa na ka-personal na ito mga tawag ang kato din pong ay mong tawag po na-proceed so diverse sa lain na po din pong personal na ila po yung ipo ya sila na po yung mutubag so halos din mag-cater nila tanan kung mga tawag na sa 911 so dito mo yun nga ya dili ta makalusot yun sa 911 kita po man ang ilahang call na receiver mag-proceed no ada ng mga personal para disinong pwede na sa CDRMG sa Man Center Court din sa my City Hall area ng atong syudad. Ano sa sa pata ni mag-gain mag-depresyon yung pragduna na may palabuhan siguro po sa mga ihap sa mga nabiktimahan nila po sa tulong.
2: Magdang so, Jane.
3: Yes, magdaba po si Don. Napagkapunta din sa area.
2: Wala pa ikuan, wala pa atong Bureau of Fire Protection, wala pa nga.
3: Gina-contact pa ang investigator magduma-proceed no tungod kay syempre mag-awala-awala magdiri magduma-proceed kay daghan mangod kayo po da iskinita so karon nagpadayon pa man matud pa ang ilaha po nga investigation galit karon magdi-proceed nilusot na po taning laing iskinita
2: nga
3: sulot ka kita pamilya
2: sigo mga ka
3: sigo po kayo magdi-proceed sigo kanin diri
2: ang ganina apit ko wala mi sigo eh kay duha gabok dai nay fire truck, kung yung pickas na i-pick up, pag sulod na ako, wagin ko misigo, eh, takilid ko, wagin lusot.
3: O, lagi naman first, kinamang ko yung mga naka-illegal parking, magdaba first aid, no, di good na.
2: This pickas na, pero sa pickas, wala.
3: Hinuod, gina, magdaba first aid. So, gali, no, akining naiskutan po nga sunog karon ni arang-arang na siya magdaba first aid. Mata na, taan niya, be, kung maubay investigator yan, kanadadala, manigpapil, magdaba first aid. Kasi kala na ba ng investigator, maupo ya mag-bit-bit lugar ni ini pong papel. Dirita sa kininga. Sir, kisa investigator, sir? Kisa man? Ah, sige, kajot lang daw magdama-proceed. Gamay lang kayo. Ato lang sa ninga ulagway po dali ang area mo niya proceed. No? So, galing karoon magdama-proceed. Doon na yung mga fire truck ang mihimo na no, sa pag- pag-pull out, tugod po lagi kayo. Wala man po yung tubig po dang ilaha po nga tangki magdama-proceed niya. Usap po ni

0: Kaya tapos naman po no, ang ilhap po nga firefighting po mismo diri sa area. Pero itong mga bombero, guban pa nga mga fire truck, nagpabilin pag hapon din no, na yung usaka fire truck ito sa usaka iskinita, itong una na itong sudlan, ito yung paboro sa dalan, mga diba, first aid, hindi dayon po dayon duha. Sir, pwede na ba interview, sir? Sir, may muntag sa Magdum Radio, day, sir, Magdum Jane. Kisa na itong pwede ma-interview, sir?
1: Ano yung investigator, pero wala pa, kamulupan ko ang
0: so, dili pa makahatag. Pero itong karoon, sir, far out na, sir.
1: Wala pa, under control pa. Itong kan, wala pa ka nito.
0: Ay, wala pa. Di ay far out. Salamat kayo, sir. Ah, okay. Sige, salamat kayo, sir. Okay, mag-proceed. Dili pa di far out karoon. Hmm. Mag-proceed. Under control
2: under
0: pa
2: control
0: daw.
2: Control pa.
0: Oo, so, inanigay dahil no, kadaghan ang apektado po sa mga sunog. Tugod po lagi. Kaya, dugay-dugay, yun siya na palong mag-proceed. Kaya, sa itong pagkadumdum, alas 3:24, muraga mo o na ano ang kinilorto nga pagkadunggog nga ito na lagi sunog po diri magduma proceed niya. Gali, ang tuding panahon na po pa ganino, may deklara po ang ato po nga BFP. Kinilugar na iskutan po nga sunog, kaya far out na. Kaya namin mga uban po diri magduma proceed yung mga panimalay. Pero itong sulod sa bayan sila mga panimalay magduma proceed nga. Kailangan pagkid ka ay tutukan po o gabubuan po ng tubig. Tugod po lagi kay naapat ha po yung mga ginagmay po ng mga kininga kalayo. Pero gamay na lang po siya proceed no dili siya ingon bitaw nga kinibitaw nga makamug na pagyud siya og kining grabe nga sunog pero hinuon kay lang magdama proceed kini mga host da na apo lugar dinhi sa area wala pagyud siya gipang hipos magdama proceed tungod po lagi kay nagpadayon paghapon karon pero duna mga pipila ka mga panimalay ang gisugda na nga i-overhaul magdama proceed no katubit ang mga totally na palong na gyud to pinakauna gyud mga nakapalong magdama proceed so moto no ang ilha po nga giuna po lugar katiban sa so, to po nga BFP samtang kung iskutan po lugar nga makalamay pa ni sa lain pod nga panimalay dili na magdama proceed no tungod po lagi kay kato mga ginagmay nila nga mga kalayo mo na lang po to no ang ilaha lugar nga giapas karon nga mapalong pagkahuman po dana dihan na dayon sila magdeklara dayon magduma proceed o ga fire out so pagkakaron magduma proceed ilaha po nga gihimo pod no ilaha pong gisusi ang matag balay nagkatagatag karon to po nga BFP para nga masiguro po nila no nga sampo kani nga balay kay wala na gi mga bisag kani mga gipo nga mga ginagmay magduma proceed kay ilaha magining bus on tanan magduma proceed no nga ilaha dayon pagbukagon dayon tong mga nga mga nagkatambak kagani na magdang first aid hanggang mga gamit labi na ka itong mga appliances ilahagi ng pasiritan o tiwas po lugar tubig tungod po lagi ikinanglan kayo no, nga masiguro big nga mubiyas ready ni sa area nga wala na iangayan na kabalakan karon magdama first aid no, mga tao din eh yun imingaw naman ang ubaan kaniya doon na rito sa maya covered court wala na sila nagatagad rin no, sa ilha po nga panimalay tungod po lagi kinaman ko dito ang pag-intake so importante alang kanila nga ma-intake yun sila magdama first aid ilabi na nga kailangan po nila no nga masiguro po nga sila malista po makatagan sila ginabang kay kasi karabi sila mo ng first aid totally damage yung ilaha po nga mga Pinoy anan ang uba nakabarog pag yun siya magdiba first aid no ang ilaha mga panimalay kay konkreto man pero kung siguro na ito ilang mga gamit labi na katong mga duol bitaw sa kininga balay nila Mr. Akaw so wala yun sila yung mga nakuha ang magdiba first aid no labi na katong ganina itong interview na ito pamilyang asok wala sila yung nakuha ang magdiba first aid kay Atbang Manila o niya ang hangin dito padulong po sa ilaha mauna ang diretso na nun, nabati nila, na grabe kainit sa ilaha po nga panit, sa ilaha po nga lawas magdama first aid sa diya lugar, na ilahang nabantayan, nga nasunog na diya, no, ang atbang po nilang abalay. May nalang po magdama first aid, kinakagawas nila yun sila. Wala kay mga natala magdama first aid, ang mga natrap, mga nasamdan, sa pagkakaroon, wala pa yagi, ingon po no, ang ato po nga BFC. Na pa mga nagtambay paghahapon dili sa gawas magdama first aid, oh, mga naging godingko, tugod po lagi kay muraga na kuratan pa sila. Sa pangahitabo, ilabi na magdama first aid nga kinibitaw ang ilaha po nga ilang mga silingan ang apektado po din yan. Nakita po nila kaganina, ang kadako po sa kalayo, no? Ilabi na ang ngit-ngit kay ganina magdama first aid niya. Nagsilbi ra yun na suga din, hey, kay kanilugar nga kalayo, diripod sa sulod kabahin magdama first aid. So, ganun, nabagit kayo siya magdama first aid. Ang unang adalan nga imo nga masudlan, kaya lapad-lapad pa ang kining dalan pero pag-abot dayon diri sa kining apektado kining area kining sudlonon mo na ni siya no ang gamay gyud siya nga dalan magduma first aid ang ato po nga namatikdan nga kinilugar to ang sudlonon ya gali karon no nagadanaw na po din tungod po lagi kining tubig nga ginabubuhos tong BFP na diri na no siya na padulong diri na siya na kinilugar nga sa dala nagtapok magduma first aid. So, gali karo po panahon na. Ito po mga pipila po ito mga residente din. Eh. Wala na yun sila mihimo no, sa pagsulod balik po sa mga Pinoyanan nga apektado ni ini po nga sunog. Kaya delikado man magduma first aid. Eh. Mga mahulog po no, mga ato, So dili na siya angay no nga pagkasudlan. Kani tanawon diri mga ma-proceed bi. Naa pay ga bakit really mga ma-proceed no? Nila hapang nga ginabubuhat product tubig. Kani uban ka mga panimalay diri mga ma-proceed. Wala pa kyud sila natapos mga ma-proceed no sa ilaha lugar nga ginahimo pud karon nga bakit really tungod kaya padayon paghapon. Kanto da di ini po nga panahon na. So gali mga ma-proceed. So nga makita po din eh. Pipila po ka mga panimalay, wala gin sila yung mga atop, magdabakwisid nun, yun ang hulog na po na ilaha pong mga atop, nga mga karaya, gina-overhaul po pero na magdabakwisid ang naisutan po lugar ng mga panimalay, kanyang nga area. Para gito ang kalipo lugar nga masiguro po magdabakwisid, nga makatabang po sila nung stop po nga BST. Ilaha nga gina-instructionan magdabakwisid nun, nga kung saan ba nila ni pagpalong, yun po ng mga nabitaw sa ilalong bitaw mag ma-proceed. So karon lagi mo karon no overhauling lagi mo ma-proceed no tabang ang mga residente din eh sa pag-overhaul na yung mga delikado kay nga mga portion din mag ma-proceed ilabi na kani bitaw mga wiring na nag-proceed no na din yo na padulong na diri sa ubos kay dala lagi sa kini bitaw nga spy init sa kalayo pag ganina
2: Madam Jane.
0: Yes,
2: mag-proceed. Mag-do-jan, stand by lang mo ni Magduan siya o Magduan. Manginabuhi sa tamang kadyot, no? Kay nakita na to, naman sa kalayo na may ang kabalakan niya. Balikan na naman ko ng totood. Labi na mga nagpaminawag ka po mag-ison sa sunog. Laing sunog. Karong nga sa'yo sa buntag, diya sa Makanan, Zone 9, Barangay Carmen, ning atong syudad. Magnum Radio, naglusan o Magnum Operation Tabang. Kung namoy mga kinibang sobra-sobra diya, pwede ninyo mga ison i-kuan. Pwede ninyo may gala himo may gala nga idalikyat idala na lang din sa Magnum Radio. Okay, pwede sa direksyon yun dia sa Makanhan Kinibang Barangay Carmen. Oras na to, commercial sa ta, balik na ko dito toon, alas 5.32.
3: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
4: Panahon na naman ang ubo, si Pops at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andit na ang Mighty Malaban Mo Mighty C na may superpowers na lakas potential at matalinaw. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! Mataas pala ang Imo Blood Sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo kagakontrolar sa Imo Blood Sugar. DTX 500. Asal Rica Epektibo. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Igor sa Pilar Capis. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kibman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
2: Ang DTX 500 nagpaubo sa level sa kolesterol o magadaot ng fats sa atong dugo o kaugatan. Sa pag-inom o DTX 500 kaadlaw katabangan ang imong lawas sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao'y responsable sa pagbara sa atong mga kaugatan. Likay ang traidor ng heart attack o magamatay ng stroke. Mag DTX 500 na kaadlaw. Protektado ka na. Siguradong good health ka pa. Ayaw na magdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Samis Oriental, Paimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, La Pasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligyan sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
6: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtumar sa Life Extension Vitamin D3.
7: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Magandang araw po. Ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
7: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Mapalit sa mga butika.
10: Besh, nabi ako naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
11: Same ba yata, Besh? Nabalakapod ko. Saka ako magpa-HIV testing ta.
12: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining istasyon.
13: Andito na ang Mighty! Palaban mo! Mighty C! Na may superpowers, nalakas potential, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tarang ng kontrapinang mahinang resistensya. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
2: Karunay ka bang hilantan, sip-unon o gubhon, sinyalis sa kana sa luyang immune system. Tumarog by TC, usa ka alkaline vitamin C, nga mo babaskog sa imong immune system. Batok sa flu, bronchitis, pneumonia o guban pa. My TC, your best buddy to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Cofemex o D3 Bio. Alas sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes, naibutang sa Market City, Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo. Nangita

0: Plus, Uno Plus. The kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Oras alas 5:37.
2: This time check is brought to you by Caress, alagang panatag with Caress Adult Diapers.
3: Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
4: Nagpaminaw kamo sa Magnum Buntag na Pilipinas.
1: Balik ta maygala sa atong managuman karong nga buntag nga maygala. Padayon ta magigsoon sa atong coverage standby kasi Magnum Ching mi adto po dito sa kuan karon dito sa natumulan tong sunog sab. Ngatuan po ni Magnum Ching proceeding sa karon sa area while kita din eh sa Makanan Carmen padayon sab ta maygala sa atong coverage. Balikan sa nato si Magnum Hanta 24. Jin Luna kay sa lista din ni maygala. Nanay walo ka mga nanag-iya og balay nga nasunog. Morning musunod. Lord Ani, Romy Gomez, Los Lacaba, Jin Lacaba, Norman Lacaba, Priglo Ima, La Arnie Maria, sa Lugsugan og si Arabis Nicasio. Sumao ni maygala mga walo, walo lugar ka mga pangalan nga gilista sa ato sa CSWD. Okay? So balikan to sa Magnum 24. Parayon karon dia og naa bay gitawag nato mga igala nga kuan, kini bang estimated damage sa ato dirikan sa paper. Magnum Jane Luna. Guad Magnum Jane Luna.
4: Magnum, buntag na Pilipinas.
5: Wala pa kahapon ya estimated damage karon magduba proceed no. Ang kini lugar nga naiskutan po diri nga BFP sa ubos nga bahin. Pero no, sa kaon sa taas magduba proceed no. Ato nga sulaya kay base niya katong si Sir Vallejo sa kaabot na magduba proceed kay nagtuyok-tuyok mo to sila kaganina. Nya digid malikayan magduba proceed no nga kini lugar nga area. Kay pirti gud kayo pod ka daghan pod lusutanan so ato sa pangitaon mo diba proceed no testingan nato ang kini lugar nga investigator po nato nga makahatag na og mga dugang nga mga detalye kalabot po dan ini po nga naiskutan pod nga insidente kaya gali karon magduba proceed dili kito walo magduba proceed siyam nato magduba proceed na pamilyang aso ang gidugang magduba proceed no nga homeowner katong atbang bitaw sa balay nila akaw magduba proceed so gali no kato siya usa to siya sa kini lugar nga pamilya nga apektado po dani ini po nga kini nga sunog nga kanon no ang mga tawo magduma proceed nang naog da dai sa may basketbolan kani itong nay panaog bitaw nga dalan magduma proceed gikan aning lapad nga dalan nga naay gamay nga dalan mo pa left dayon ka na ikini nga panaog magduma proceed no so dinha sila karon na nahimutang no gihapon sila gikamulo pag intake sa to po lugar nga CSWD katubitong mga sharer gikuha na ang ilaha po nga mga detalye ini po nga panahon na ato sa nga sulayan be kay basin na pwede na magpa-interview ang ato po nga BFP karong nga panahon na kaya ato pang gituyukan mo diba first signal sa taas nga bahin di kanto sa ubos ito nga gilanta ang sitwasyon sa mga ga-intake kamulo pagyapon sila magduma first seed pero ato nga sulayan hanga to po nga BFP no kaya napay duwa ka iskinita po ng ato po nga agian kaya dito man ang giingon nga moadto po ang ato po nga investigator. So karon ang mga tao magduba proceed mingaw na diri sa taas sa ubos na no nagatipok ang ato po nga mga investigator karon nga orasa o gagali magduba proceed kung isgutan po diri ang kini nga palibot hayag na karon magduba proceed do perti na kahayag diri mo nang maklaro na ginato daghan balay sa ubos magduba proceed ang apektado padulong gyud sa ubos dito sa may basketbolan gagikan matas taas nya panaog ganato magduba proceed naana po no rito po no ni abot ang kini lugar nga apektado ni ini lugar po nga sunog so gali karon magduba proceed no tapan ning kamutan nga papangayuan po na to ga detalye po no ang ato po nga BFP kalabot po ni ini po nga nisgutan po nga sunog kay basin po no makahatag na po sila mga dugang detalye kay lagi banabana nga naa matud pa sa napulo ka mga panimalay ha apektado ni ini po nga naisgutan po nga sunog magdaba kasi niya karon ato pang kamulo po nga ginabaklay po no ang ilaha po nga lokasyon kay pila na lang po ka areas din mga proceed ang adunay presensya po no sa ato po nga BFP kay Dios obos mga CSWD na lang ito magduma proceed no walay ka na presensya sa ito po lugar nga BFP niya din sa taas na ay kininga doon mga fire truck ito nga namatik din po na din po da sa area no nga maupo yaga tipok po lugar kahapon tulo din yung magduma proceed no ito nga makita po din po da sa area ito pa nga sudlon be ito po nga sudlon be tanaw na to ito nga paningkamutan nga ma interview wala pa gihapon. Ah, wala pa daw gihapon magduba first aid. Isulod daw narito sa location ni magduma Angie. Nisulod pa sa kining usa ka panimalay ang kining investigator. Ato sa nga sulayan magdumapersi ng mga taong tana ta din eh, kung makahatag na ba sila o estimated damage po da ni ini po. Naisgutan po nga kinilugar nga sunog mga taong tana ta din magdumapersi. Mugmoon ni siya ang investigator. Ito sa nga taga ano gamay yung minuto magdumapersi no hinoon sila karon no wala na magpod sila ya kinipong gihimo karon man ng first gawas na po sa web brainstorming tungod po lagi kay ilaha pang kag finalize pod ang ilaha pong detalye kalabot po dani ini pong sunog so bale
1: ato pong sige stand by magdumantar Jen Luna ato stand by magdumantar Angel Sado ato sa tanaw mag-action stand by magkarto tao da kay sa taguluan may nabi ta magala si senior fire inspector Kinita Puig. Mahinabi ta karon mga 5 minutes lang daw kay atong gitawagan may gala basa pa daw kay siya. Oo, so ato mahinabi karon taod magala nga tong senior fire inspector Kirit Puig diha mismo sa Taguluan. May sabi sa rental karon taod mahinabi ta siya may gala. Sa dinita ni magdumatan ang isa atong oras alas 5:43 na kumusta na to magigala pila gitanan pa ang kinimbalay nga nasunog inon sa tong lista ni 8 kabalay ang nasunog magigsoon na karon sa zone na Kiribang area may gala sa zone 9 Makanan Carmen, magdumanji, kumusta na magdumanji Alzano? Jay plaster sana to magdumanji bi. Kay naay 8 ka balay, aga 8 ka homeowners ni ang nalista sa atong kinibang CSWD karong mga panahon na. Okay, so ato sa tanaon may gala karon kung pila gitanan kini
4: tibukan. Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Kay nagsunod-sunod na magdino ni atong sunog. No, karon sa isbuntag, sunog. Ah, amping tang tanan ha, mga higala, amping ta. Kay ang sunog, sunod-sunod yun magigsoon. Okay? Magnum, okay, sige lang. San ba lang di ataw-taod? Magduma, Antel Angel Sado. San ba si Magnum Ching? Kay proceeding po si Magnum Ching dito sa area. Karon sa sunog po diya sa Taguluan. No, duwa ka sunog di magigsoon at igayon karon sa isbuntag. Sunog to sa Taguluan, sunog po diya may gala sa Kiribang Makanan Carmen. No, so duwa kasunog ni. Ang ato lugar may galanggi kubira ni ining sayo sa kabuntagon mga sukit ni Kubinaw. So diya sa Kiribang Makanan area sa pagsulod yun ni mo mga igsoon no, luag-luag po ilang dalan pero kaning area gin sinasunogan pasulod pa mong ni. No, mga 100 meters gikan mismo sa 2-lane nga dalan pagsulod ni mo dito sa unahan tuwa dito may gala ang maong sunog. Oo, so di yun ta magkumpiyansa karon no? Kay sunod-sunod yun ang sunog. Ah, balik kong tapali yung tawag magdumlani. Balik ka tatawag kay Pibinits naman si Senior Fire Inspector Kenneth Puig no? Sa Kuan, Kinibang Taguluan. Para may gala nga ma-interview na to kung pila yun. Ano sabay, nahitabo yun. Detali sa sunog sa Taguluan, may sabi sa Oriental. Kay nag-ilis pa man daw siya kani mga tarigyanan sa fire, paspas man mo ilis. Pangwagsik raman ang may gala ilang mga kan. Iba? Ipang-itsa raman nila may gala. Sige lang, taon-taon, kabalikan ta may gala siya para mahinabi na ito mag-igsoonog kuan yun. Kini bang pila yun ang estimated damage may gala sa sunog? Diya mismo sa kini bang Taguluan, Misamis Oriental. Okay? So, kanatotoon, pabuta lang may gala. So, mao ni mga pangalan na ko'y ang Magnum Radio di ay naglusad og Magnum Operation Tabang. Base na mo'y mga sobra-sobra diha, no? Na mo'y mga sobra-sobra mga sinina nga di ninyo gagamit. Pwede ninyo dalaw ni Riz Magnum kung galisod mo. Pwede rin dalaw ni Riz Magnum. O apikhan gin mo, mato dito, pwede din ninyo sa Magnum dalon. Pero kung pagtanong nyo nga doon ra mo, kaya nara mo diha mismo sa Balulang, nara mo diha sa Carmen, o diritso na ninyo dito. No, diretso na news area may gala ihato ninyo dito magigsoon. So ana ra. No? While okay. So ana lang ha. Kung okay sa inyo din eh, plaster sa inyo din nga ihatod like tagalapasan ka or nara ka diri sentro, pwede ra mo dito dalon din eh. Pero kung nara mo dias Balulang, nara mo dias Carmen, idiretso na lang ninyo, ha? Ang inyong tabang. Ana ra. So ang Magnum Radio gilusad may gala sige ang Magnum Operation Tabang. Tabang sa mga nasunugan na sabdiya mismo sa Zone 9, Makanan, Carmen, ng atong syudad. Lain ang sabay galang sunog. Inoon din sa atong lista, walo pa ni ka mga na nag-iyag balay. Ang mga naugdaw. Ang morning mo sunod, gawalo ka mga tag-iya sa balay nga naugdaw. Arabis de Casio, Maria Laarni Salugsugan, Priglo Emma, Norman Lacaba, Jean Lacaba, Luz Lacaba, Romy Gomez o si Luod Ani. No, Ani Luod. Sumaon ni Maygala. Ang mga names sa balay nga pangalan sa mga nalagyag balay nga nasunog, no? Balikatas Magdumanji, base na investigation. Sa asop to ato dirigan per kay nag-fire out naman. Fire out na ba? Be Magdumanji, kumusta na karon update sa sunog Magdumanji?
4: Magnum, buntag na Pilipinas.
6: Yan, kalabas ito, ginita karon sa katatataas na bahin. Kung diin na niya po ng atong OIC, gikan na sa Carmen Fire Station, sa SFO2, Boni Anincesco. Atong sa iron po da, sa iya po ng detalye, kalabot po ni ini po da Magnum Magpasin. So, sir, kumusta ang investigation? Unsa gid po ng hinungdan po ni ini po nga pagulbos kalayo din sa Makanan Carmen?
7: Dilit na ito matuna kung sa ang hinungdan yun, no? Under control pa siya. Pero sumala sa mga residente, gagikan ko sa balay ni Perjan Ladra Akaw. Pero ang pagkapan yung investigahan kung sinodugin ka sila gagikan, kamulo pa at yung mga tropa ka nga ka kahitab detalye kung sa mga naitabog yun.
6: So, nabot sa inyo, sir, ang report nga na aircon, ibuto sa to?
7: Na yung mga alleged nga istorya sa mga tao, pero hindi na ito na ma-sure kung maugyot kay Sigan pa na ito. Eh, posible siya ni Buto, nasunog na or di takabalo kung unsa siya.
6: Pila ka balay, sir, after time?
7: More or less, nagi sa 20. Hindi pa sa final. Kaya basin marungagan pa. Then, tanapok na mo ang mga partially damage sa balay. Wala pa na mo nakuha ang partially total.
8: Ito ang nasubot siya?
7: Nagsubot siya ni tatawag labot sa amo is alas 3 jis.
6: Under control, sir?
7: Nag-under control dahil sa alas 4.15.
6: Fire out?
7: Fire out. Fire out alas 5.30.
6: At
7: itong
6: isipiti damage, sir?
7: Itong isipiti damage is na, gidiklaro mo nga 1.3 million.
8: Pila ka fire truck, sir?
7: Ang fire truck, ang BFP na fire truck is 7. Tinapot tayo mga nagtabang na fire truck ng mga volunteer is 7 po.
6: Ano
7: ang alarm, sir? Gideclare nila sa mga trupa ganina, pagkabuti na, gideclare nila o third alarm. So far, ang atong injury, wala na report nga naabot sa mo, ha? So, wala siya injury o casualty.
6: Ano ba sa
7: lingyat namin, sir? Kung yun, lisod yun ang cluster sa ato ang pag-sulod bitaw sa mga area. Labi na, karun, ang mga itong trupa ito, sa ubos, lisod kaya na mo kumanda ang ubang fire truck ito sa ubos sila, niya namin dyan sa ibabaw. So, pinawag kayo lang, niya, supply na tabang lamang dyan siya.
6: Sa supply sa tubig, sir?
7: Ang supply sa tubig, manin sila ganing ito sa fire truck na nagtabang, sa supply ito sila para kailang kaposisyon naman, may so sila ang supply. Ako kayong tabang yun.
6: Sir, ang factor, sir, nga nung tapas nga ni Kuya na bang kalayo, unsa man?
7: Unang-una yun, dikit kayo ang balay, dikit siya niya. Na mga sabayan ginagangin, basta na yung sunog mo, sabay ginagangin. Kaya mo lang mga manainig kita kalayo. So, kung hangin kita siya, kung daghan kita na ang masunog na ito.
6: Majority, sir, light materials ang kaning structure?
7: Majority light materials. Manang sugay siya mo paspas. Paspas kaysa mo kaya nap din. Dito na siya mo unong, kung nalang mga concrete, dito na siya mo hinay na rin siya mo ng katabang nga mga concrete barriers ng mga dili na siya mga kakoyanap tayo.
8: Makatabang po ng bucket relay sa katawahan, sir?
7: Pirminti na, makatabang mo, bucket relay gito sila, murag na practice siya na kaos mga tao nga matabang gito sila, labi na kay, kanang sa community nila, makita nga matabang, napasipag ang training ng mga maestro.
8: Inabangay, lagot siya, sir?
7: Makuangyot, kanang, kanang dili makatanaw ba, makatabang gito sila.
6: So, kaning kaganyan ba kay, no, ay mo naman siya, 310, sir, ang tawag sa to?
7: Tawag.
6: 310, ang inyong pag-abot, sir, unsa nga, kaning pila ka minuto, sir?
7: Kwan, naabot siya ang ato ang fire truck na kami, ikito na naabot, is 316, naabot ang fire truck na to.
6: Okay. Yung kaganyan sa ba, wala lang, na, ang giingon lang ang exact word kay, doon kay naabot ang fire truck ni Mayor Clarex. Pero ang inyong po dito ni Sir Aaron na tuminalak na kung wala tanker Manila ha, na sunod na dahil convoy na dahil sa fire truck ninyo sa station 3. Pero ang sa'yo na itabog yun, sir?
7: Ang unang maabot yun, ang iwar gito fire truck na kami sa Carmen. So, unang maabot nga truck lapat nga mua. So, kami gito na naabot. kanang fire truck nga mga tanker mo, lain na lang sila kay mo, supply na lang sila tubig. So kami ginanguna din, ang kwan lang is, dugay ginatawag, tawag din ang pinaka-importante, din dapat makuha ginagat ng mga contact number sa kwan, mga fire station para direct ang tawag.
6: Balikan lang nako, pag abot ninyo, unsa nagyud nga stage, okay, sa tunog, na-declare na dahil tag alarm, sakan, or...
7: Na-declare is with third alarm sa...
6: Dito, pag abot ninyo?
7: Makita naman nga, asa mo tawag, sikan pa ba? Ano yung next time pag chicken alarm, ayun na siya na third alarm pag di naging matabang kita na. Tawag lang yun ma'am kay, ulay tawag, may matabang
6: siya. Ito mo pag-ibig sa mga
7: Facebook
6: live, mga ilala,
7: dili ko ga... Ah, dili na, ulay na kayo na siya ma'am, ulay na kayo na. Dili man may ga-live kayo, di man may sita ng Facebook po.
6: Tawag, walk-in na inyo, sir. Pero gani ha, tawag, dili, walk-in.
7: Tawag.
9: Sir, dagdag OL spare parts sa... Dandel's Garage. Sikat pa na sa mga vloggers na maligyan motor. Daga mga OL dito sa motor.
7: Wala. Hindi pa sa ka-istorya, no? Sa kadagat po, hindi pa sa sila may inungdan. Ang ato lang, sigan pa karo.
6: Sa plakat.
7: Pan gapon yun, magsita yun na ito nga electrical. Kaya nag-run out na nabili ng lugar.
9: Ano yung buto, sir?
7: Kanang yung buto. Kakara mo buto, kanang naman ang kabulo ng asunog. Then, dahil PG karo nga ma... Mainita na siya, sumubutaw siya.
9: Ano si Ato, sir? Nagpalit na silang bagong batire.
7: Posible ba ito? Posible. Kaya gamit ko. Pero Ato pa nang ipanggit. Tanawang kita sa mga investigator kung isagyat ang gano'n. Kaya
6: naka plastic ka pa. Sa pinitin na pizza ilang ato. Posible ba na? Kanay mga first circuit na sa meter?
7: Posible ka po. Makita lang kaya po natin siyang mga anggolo.
6: Ito ang hindi kasunog ang barangay Carmen.
7: Ito yung ito yung ito yung ito yung ito yung ito yung ito yung ito sa Tibok, Barangay Carmen nga mag-tikon gito sa or mag-alantayon sa atong mga kagamitan nga posibleng may inundag itong sunog. Namin nagkaroon nga, Gabi, init kayo, so dry kayo ang area. So dapat magbantay talan nga gamay pa ito ang klayo ato ng matabang. Kay sa gamay nga klayo ato pang matabang na siya, pero kung dako na, ito nangit kayo. Kaya tawag yun, tawag, please, tawag sa direct nga mga numbers na talagan mo kayo. Saan kami kikalat ng numbers sa Facebook, sa mga line-line na mga social media, nakakalat ng numbers sa Bureau of Fire. First issue na, ana.
6: Dili ta kulang po ng personal concern. Daghang tag, kaigo yung personal sa pag-deploy po na sa Kabako, o kaluag din po sa Carmen.
7: Oo, daghang ta, napatay sa station nga balo lang, makatabang yapon. So, daghang, sakto atong personal.
6: Sir, di ko sure kung bag... Pero di ba, OIC ka lang din sa Carmen Fire Station.
1: Sino ba ang ganyan magdaman siya?
6: Ang ni mo, sir, sa imo po mga personal po, no?
7: Ang akong retrieval sa mga personal nga, unang-una, panggit alert sila per me, and then, kanang insug lang lawas per me, para ready sa mag-expand anytime nga calamity.
6: Ito na yung mga off-duty sa'yo nga, nakarespondig yung ahat karon.
7: Oo, oh, makahanig sila. Labi na itong mga dool. Itong dool nga mga kontra-kranin niya. Taka makanan naman yung sisip. Itong Sisyon Commander sa balo lang, so, lagi sa tira yun.
6: Sir, salamat kasi. Tugligi, sir, ang ato ang full name, sir. Ato ang OIC, Hepe Dinay sa Mike, Carmen Fire Station, Magdapasin.
7: Ese Poto Boni Antisco.
6: Salamat kasi, sir. Ese Poto Boni Antisco, ang ato ang OIC, hindi po dyan sa may kaning Carmen Fire Station. Under po dyan ang si Sir Iqbalik po magdamapasit ang kaning Happy Pod sa substation po na to din at may balulang ng atong syudad.
1: Ang Chico magdaman dyan, di ba? Buni ang Chico.
6: Antesco. Antesco magdaman.
1: Antesco. Mo. Ah, okay.
6: SFO to Buni Antesco who I see sa Carmen na DST. So,
1: okay.
6: Karin magdamapasit sila sa yaka po din pong kaning... Ito mo napasin sa uban po nga po niya, under mga po niya, malulang mag-deposit. So, ginalay niya sa substation.
1: Okay, so okay, nagkahatag na malulang 1.3 million ba?
6: Ito mo napasin, okay. Sige. Nakapuno ang tunog. 20 sa balay, pero kana siya totally damage. Wala pa labot sa mga partially damage na pinayanan. Unya, ating pasukutang lugong kalabuhan, labi na sa ihap na sanda sa mga residenteng apektado na nakakaroon po mag-imapasid dito sa ubos ng kamulong gintig. Ang ubang mag-imapasid, giyanam-anam na o dala dito sa kaming senior high school building dito sa may Carmen National High School. Kaya gipadala po ang kanigin ng ilahang maragig patrol nila mag-imapasid sa police. Mm.
10: patrol mo na pareha sa so, kanang formal yung patrol sa polis na sakyanan sa Carmen.
1: Barangay patrol.
10: O kanang barangay patrol lang pag-upo na nilang vehicle. Dito po nga, motor ng silbi, transport vehicle sa mga gamit din po na sinugan, paingon dito po sa Carmen National High School. Kaya para po na makahiwa na po sila mag-president sa pag-flashbow, makapahuway, nalot din po sa iskabuntagod, na pagkasunog lagi po sila mga Pinayana. Na may pasukutanong ang kalumbuhan, gikan din eh, sa may zone 9 Quayside, barangay, kung zone 9 Quayside, mga kanhan, barangay Carmen ng ating syudad. Magdum Hunter 24, Shane Lina, Magdum Oliver De Losa, Chris Magdum Hunter 20, and J. Alsado sa Balita o Serbisyo, Magdum Radio.
4: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Salamat sa mga kauban, Magdum J, Magdum Jane Luna. Hingpit na may galang natapos, mag-exon ang sunog. Naman si Magdum, Magnum naman. Naman si Lawrence Heraldi, oh. Dako gyapon kayo gyapon si Lawrence karon. Dako ay og samot. Morning basta dili ta ma kuanan. Way ma pahungawan kay mo nambok og samot. Now, laing sunog sabta ah. Human naman ta sa Magadan Carmen 1.3 million. Ang estimated may gala sa Bureau of Fire 1.3 million mangigsoon. Ang sunog di as Makanhan Carmen. Ang bakta sa Taguluan kay sa Baluarte napoy sunog. Murag Baluarte matong balay ni kuan atong kauban sa una to si Ma'am Sol Gomez. Oh, maestra naman to karon. Magnum Ching, kumusta sunog di as Baluarte?
4: Magnum, buntag na Pilipinas.
11: Magnum, proceed no ang sunog na hitabo karon na dinhi sa Zone 6B at TTI Baluarte, Taguluan, Misamis Oriental. Hingpit na ginapalong Magnum, proceed. Gali man ang ibuhat karon sa mga residente sa nasigutan ng lugar. Mauna lamang ang pagkuykoy ng ila pa nga pwede nga masalbar Magnum, proceed. Sa masasakit, panguykoy na lang nilang ibuhat karon Magnum, proceed no. Ang nasigutan na sabang nga gihimo kay gibana-bana nga nasa upat ka mga balay ang totally damaged yung siya Magnum First Aid kay sino man lang ginanahunlak na maginitanan no ang ato ang makita karon na din he ha sa nisgutan po nga sunog Magnum First Aid. Oo, so di pa na tumapiho no kung sa giyot kay na may mga istorya nga gikan matod pa sa linya sa kuryente ang hinungdan sa pag-ulbo sa kalayo Magnum First Aid. Galiman ang mga apektado nga pamilya gidala na matod pa dito sa relocation na Santo Niño relocation mag-overseed kay dito sa sila kasamtangan nga gidala ang isgutan pa nga mga biktima mag-overseed. So dinhi no ko ang sitwasyon mag-overseed aning naisgutan pod nga sunog atong gilantaw kaganina so maglisod no ang mga fire truck Magnum First Aid sa pagsulod aning nisgutan challenge sa ila gani na Magnum First Aid unsaon nila pagsulod sa ila nga fire truck kay balin interior man ni Magnum First Aid na sa tunga-tunga nga bahin ang nisgutan pod nga sunog nga nahitabo din sa zone 6B at TTI Baluarte Taguluan Misamis Oriental. So far wala man po yung mga nadamay no or mga nangaangol ato sa pagulbo sa kalayo mga gibarabana nakagina alas 2 sa kapin kung kulang Magnum First Aid ang naisgutan po nga sunog. Eh. Mga tanad na rin eh, kay kung wala Magnum First Aid, no? Kung wala, dali nga taba. Dagan po kay mga balay din.
1: Kaya yung balay din ang Magnum First Aid. Sunog ka lang, dagan-dagan mo na, oh.
11: Oh, dagan yun. Pila
1: Magnum First Aid. Na? Napulo?
11: Magnum First Aid?
1: Pila yung ba na? Napulo ka siguro gyapon?
11: Mga upat ra Magnum First Aid.
1: Upat
11: ra,
1: sorry.
11: Upat ka balay Magnum First Aid.
1: Upat ka balay na sunog. Okay.
11: Gama sa light materials sa kaniya.
1: Parang mga kilid-kilid. Doon sa mga basura, no? Doon sa mga kilid-kilid. Doon mga sin, yung kilid. Doon sa
11: di na basura Magnum First Aid. Bansuhan man ni siya Magnum First Aid.
1: Ay.
11: Kanang sirin bitaw nga nagbundo. Kanang makita niyo.
1: Banto ko natin. Alam ko wala kadagan. Mas balay nga nga. Kung ano mga sin.
11: Oh,
1: bansuhan na
11: sa
1: likod.
11: Sa una. Oh, sa likod na na. Bansuhan.
1: Ah, matruso
11: na
1: okay.
11: Yung makita nga sa itong video Magnum First Aid. Beato sa ninyo.
1: Halap na siguro akong mata Magnum Ching ba? Sumpa ka ni.
11: Ha? Okay, ma'am. May buntag, owner ka sa Magnum Radio, ka ba na to? Karoon na si Magnum First Aid Blanca.
1: Oh.
11: Kumusta? Ang sa'yo naobserbaran ka ganina, ma'am? May gali kay murag layo ra, distansya ra sa inyo balay ang aso, no?
12: Oh. At bakit naman, oh, kaning ding dila, pero ito murag buwan kay Corinti.
1: Corinti?
12: Corinti raman ang nakuhan niri, ha?
1: Agoy.
12: Wara po ito akong nabantayan po, kaya mo yung mingon nila.
11: Okay, naaman po. Danay may muy kanisya, ma'am.
12: Ara niyo, manisya.
11: Oh, kana konektar. Asa magyod sa imong na siren, ma'am? Asa gid balay gyud nag pa nagasubi ka na pag-ulmos sa kawa. Kinsa nga balay, ma'am?
12: Ang kani Ang tagiya gid ani si Kuan, si Serila nga taoy dikto yang bana.
1: Serila day.
12: Ang nako Serila nga taoy.
13: Ah, taoy.
12: Oo.
13: Sa pag ato sa pagasunog ma'am naasad sila aning kani ha.
12: Mga kuan yarang mga igso yang mga igsoon. Og yang bayaw.
13: Bayaw.
12: Oo, na dinog yahan katong yang Kuan katong anak ni Serila. Na diri mo kani diri gid nga balay mi nasunog sa tunga gid ba. Sa tunga gid ang naunag sunog bitaw.
13: Mo dili ang sitwasyon ma'am no kay murag kana sa tunga-tunga man gid ni siya nga portion. Asa man nag-agi ang fire truck kaganina?
12: Dina sa bantuhan diha. Diha kay oh dina nila gyagi kay wala naman may magihan diri. Dina nila sa bantuhan motong napalong diri dapit eh. Itakop naman ni oh. Kay kung oh kung wala na abot ang bantu ang kuha na dili
13: na so, mga ang mga kumpay-kumpay.
12: Oh, husra ilahang gipadagan.
13: Oh, pero so far, mama, sa pag-sunog ka ganina, way mga nadamay, baka
12: wala ma,
13: na, dali ra.
12: Wala man, dali ra man sila nakabantay, nanganaog tanan, nangadap na nga pa, kuha ng mga bata, nabutang to sa kartada.
13: First time pa ba ni nga sunog diri, ma'am?
12: Wala, ikaduhan na, kaya ang katong dito sa una, itong diri, itong aging tuwig dito. Diri na po dahil karun.
13: So far, katong mga biktima, ito naman ba sa relikisyon?
12: Kuha na sa relikisyon tanan. Huwag ipang kuha na dito, yatimanan nila ni Kapitan.
13: Oh, si Kapitan.
12: Sa mga kagawad.
13: Oo,
12: oh, mga kagawad ta na naadiri niyan eh. Huwag ang si Kapitan nga kuha, si Kapitan na mo, may naanhi po diri pagara. O, may naanhi diri ganina sila ni kuha.
1: Kana mga nasunugan. Kana mga nasunugan, magunsing tagiyar, ang mga taga, kuha na, taga bansuhan, ragya po na, trabaho?
13: Kaning mga nasunugan, ma'am, unsa man ni matrabahante ra anang bansuhan?
12: Oh, mga ang uban trabante, ang uban dili.
1: Okay.
13: Guay ba government?
1: Oo. Pero galing na nanay, may buntag nay.
12: Oh, may buntag.
1: Unsa gayto pangalan ni mo nay?
12: Si Irma nga Guatan.
1: Irma, nanay Irma. Dugay na ka nagpuyo Dias Balwarte?
12: Oh, mga 31 na katuig.
1: Sus, taod-taod na di ay. So, ganina pagsugod sa sunog, unsa oras gyud nag-start ang kalayo?
12: Alas 2.
1: Sa kadlaon?
12: Oo.
1: So unsa may nagsingita imong mga silingan kanang atbang diha?
12: O ang mga silingan na mo dinidiretso mig tindog na. Wa koy lagi gikuha nga ako rang apo akong gibitbit.
1: Murag kanang kuan naman ni Sinay payag-payag ra man sa mga taga-bansuan ba?
12: Dili.
1: Balay gyud.
12: Dili ini balay gyud ni siya.
1: Pero dikit-dikit sila kuhan, dikit.
12: Wala may kuan diri balay payag-payag sa bansuan wala mga balay gyud ni siya gyud. Pero ang
1: okay.
12: Mga tao din yung mga napuyo, mo'y nagtrabaho sa bansuhan.
1: Mm-hmm. Pero mm-hmm. Ang mga balay nila, dikit-dikit?
12: Dikit-dikit, yun yun diri.
1: Pinatanan ka balay, upat?
12: Upat ka balay.
1: Ang naugdaw?
12: Oo.
1: Why nasalbar?
12: Wala, wala. Bisag
1: wa man kay na-injured ka, wa man kay napaso?
12: Ah, wala po. Kaluyan sa Ginoo, wala.
1: Sa Ginoo, wala. Okay, pero naar sila yung mga supplies kurinti? Unsa ilang kurinti ani?
12: Naa. Naagi mga kurinti.
1: Og linya gyud sa kwan gyud, linya gyud dili tong flying.
12: Sa kabalay. Daghan sila nagamit ani kaning nasunog.
1: Ah, flying connection.
12: Dili man pud matawag og flying kay usa ra man sila sa balay.
1: Mangilisa. Usa ka linyas kurente, upat ka buk nagtabang paggamit.
12: Dili.
13: Da bali magno first aid
12: sila sa balay. Wala yung nag-flying, wala.
1: Wala yung nag-flying.
12: Wala.
1: Tagsa-tagsa sila linyas kurente.
12: Oh, tagsa sila linya.
1: Ah.
12: Nasa lang mga meter tanan.
1: Okay. So, only lang kay mga light materials lang?
12: Oo, kuan manggod. Ang dili bitaw mga simento.
1: Lagi mga light materials.
12: Oo.
1: Kasagara siguro na kahoy siguro sa bansuhan na nai. Ilang balay?
12: Ah, dili po siya kahoy sa bansuhan. Kaya daan mag-ini diri.
1: Ah, pero mga kuan lang, mga kahoy?
12: Mag-ura man yung bansuhan ko diri.
1: Ah, okay. So, ang ilalang balay is light materials, kasagaran kahoy.
12: Oh, kahoy.
1: Ah, okay. So karon tuwa na sila sa barangay hall gidala.
12: Oh, tuwa na dito sila tanan.
1: Wa sila na gamit nga na salbar hurot gyud.
12: Wala. Kanira man gani na pasog gawas oh.
1: So unsa man yung gihimo gani na tinabanga unta to pero wa gid matabang.
12: Di nagdinabanga og ang kaning uban gipang bubuan na lak tubig aron dili ma apil.
13: Tabay na.
1: Oh, tabay. Matabang.
12: Wala na tabang.
1: Agay. Sige na nay, salamat na yan.
12: Oh, sige, salamat.
13: Salamat na ma.
12: Hola ma.
13: Moto magnum first aid. Kaning iya ang gitudlo magnum first aid nga nasalbar. Kaning mga nasudlan na nagsani na umba. O ma. O sige. Mura sa pagdali kay mga gama sa light materials magnum first aid and isgutan po nga mga balay ni ini. Ma'am, kung sa itong mga balay, ma imo ma-mention gawas sa itong kinsa kita tagiya nga mga balay.
12: Ang nagpuyo gidiha si Kuala Mira nga taoy. Dayon kani si Ogdamina, Lourdes na Ogdamina og si Kuan kani si Chichi nga Kabulay. Dayon katong didto o si bag-o man ko na din na ako ka kuan og kinsay pangana nang isa. Pero ang tagiya gid ana si pangana, nalimot ko lagi. O gipalit.
13: So mag-versed no ang isgotan po ng mga tag-iya sa walay nga nga og daw gyud mag-versed. So karon ang sitwasyon din eh pantapok so, na lang ning
1: sige,
13: mga
1: sige maglunjing.
13: Oo, so hulat na lang ni sa kanin mo palit aning sin mag-versed. Sige, atoy pasupot ng dugang pa mga kalambuan mag-versed no kung makadalikyat nata dito sa evacuation center dito sa Santo Niño. Covered court, nito mama, covered court, aroy pasupot nato ang dugang pang kalambuan. Sa sunog ang hitabo dere sa Zone 6B, Baluarte, Taguluan, Misamis Oriental. Gikan din sa itong location, kini si Magnum Hunter 16, Chingin Terina, Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
14: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Salamat Magnum Hunter, Chingin Terina, laing sunog, mga igsoon. Artigayon, may galit sa Taguluan, Misamis Oriental. Apike sa pagkatong oras, may galas at paraguman. Hindi may galang sayo sa kabuntangon. Amping-amping takaroon na keng sunog. Bisa na sa tugod sa kainit sa panahon, mga igsoon. Amping takaroon na may gala. Magnum Person Blanca, yung kapos sa gawas ng katiringban. Katawa labing gamahanan. Huwag lamang barugan ako sa katawan matuman. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
14: Magnum, buntag na Pilipinas. Inyong nabati ang Magnum, buntag na Pilipinas. Ang durugma dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Alas 6:09.
15: Time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
16: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
17: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
18: Happy! Everybody is happy!
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Happy Fiesta, Cagayan de Oro. Kini inyong higala, Vice Mayor Bebot Rodriguez. Apo ipaabot ang apong kinasingkasing panghinaot sa usa ka malipayon o mabungahong kasaulugan sa kapistahan sa atong pinalanggang patron, Senior San Agustin. Hinaot nga kining maong kapistahan magdala kan natong tanan og panaghiusa, kalipay ug kalinaw. Gikan sa tibuok Banay Rodriguez, Happy Galay Festival o Viva Senior San Agustin.
21: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness, proudly bring you Will You Fake Marry Me?, the romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
22: Pag naasiman ka, akin ka.
21: Don't miss Will You Fake Marry Me?, made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
19: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
15: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
23: Life extension, vitamin D3.
24: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend life extension vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, life extension vitamin D3.
25: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life extension vitamin D3, the science of a healthier life.
26: Mapalit sa mga butika.

0: pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom og DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap para sa amarkuso, chia seeds, the sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
6: Loya na ba si Manoy? Guwanay ka na? Masig may diabetes ka na? Pag DTX pabanod na, DTX pabanod doon na ka ni Powerful Extract na phytochemicals o antioxidant gikan sa disugar sugar cane mga organic compound ebiktibo batoks diabetes mupaubo sa ibong sugar o musanta sa diabetes. Ibalik ang gamas ko o gana sa kama ibong 6th life panggaan sa DTX pabanod ibong sugar mubus na ibong performance pang sugar honey pa. Ang DTX pabanod mapalit sa mga butikas kagindoro o bisamis orital labi na sa Binature Wellness Center your best partner in health. Nemo tayo sa door number 10 BMG Building President Kirino Conde Street Kaganero City. Tiso tawag lamang cellphone number 0975-8424-832 or pwede sub-sonan 103-457-996 or bisita sa ilang FB page Clinica de Alternativo CDO.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
8: Happy Higala ay fiesta ka na itong tanan. Kinin yung alagad sa konseho, Consul John Rodriguez. Akong mainiton nga pagpagdimbaya sa usa ka malipayon nga selebrasyon sa atong kapistahan. Hinaot, panalanginan sa kalinaw ang atong mga matag panimalay ug mas mulambo pa ang atong dakbayan. Makausap pa kini si Consul John Rodriguez. Viva Senior San Agustin.
9: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro adto lamang sa Bugnaw ug Hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, ug uban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita ug serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
10: Magnum Morning News. Nagpagkang mga balita, lokal, national, international, sports ug uban pa. Magnum Morning News. Og karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
6: Yang aluan may gala sa mga balita sa itong Magnum Morning News sa Magnum Local. 1.3 million pesos talang damyo sa nitabuong nga sunog sa Zone 9 Creekside, Bakanan, Barangay Carbonisonade. Samtang upat sa Kapanimalay, giigong nga sunog sa Zone 6B, Barangay Baluarte, Taguluan, Misamis Oriental. Magnum National Ombudsman Rimulya, gisaway ang mga korte o gibutyag nga sobra kamaayo sa paghatag sa piyansa sa mga konbiktado sa kangho. Magnum International Israeli Military, gianunsyo ngay lang napatay sa drone strike ang usa ka taas nga leader sa Hamas. Magnum Business gianunsyo ni Israeli Military nga ilang kon sa atong Magnum Entertainment gikan las gipaambit ang kasinatian sa kinabuhi nilang magtiayon. Magnum Sports Philippine National Women's Football Team makatbang ang Uzbekistan sa ilang unang pagsalmon sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
10: Magnum Morning News.
6: Maisin, kumusta may muntang karong adlaw daw karong Domingo, 30 ang petsa, bulan Agosto 2026. Kini mga tig balita, Magnum for si Blanca.
5: Og Magnum, Lani Delgado.
6: Og karon sa itong Magnum Radio, History Today.
10: Magnum Radio.
11: History Today.
6: Agosto 30, 1850, ring adlaw na tao si Marcelo H. Del Pilar, usa sa mga nangulo sa propaganda sa mga reforma sa nasod nga nailhan sa mismong paint name nga Plaridel, na tao sa kupang karon na himo ang San Nicolas Bulacan. Maoy ginikanan ni Del Pilar sila Don Julian Del Pilar o sa kamaayong Tagalog Gramarian, namulong usab og magbabalak samtang si Donia Blaza Gatmatian, pamilyar nga nailan nga Blazeca. Si Don Julian tulo kini kay gayon nga gobernador Silio sa pueblo sa Bulacan og sa ulahi opisyal nga dilak kundilik sa alkalde mayor sa lalawigan. O karon sa Magdum Lokal. Sa ato Magdum Lokal, mabot upat kapay malay ang daog-daog human na gilaboy sa kalayo diya sa Zone 6B, Barangay Baluarte, Taguluan, Misamis Oriental. Matod sa mga residente sa mga lugar, kalit lamang miulbo ang maong kalayo kun asa mga light material sa ang upat kabalay nga gilamoy. Sumala sa inabi ni Magdum Hunter Ching kay nagbuntag ang mga biktima na gaingon nga walay na samdan o walay naangol o naapil sa sunog apan ina lamang mga gamit apil usab sa naugdaw sa pagulbo sa kalayo. Naspikas din niya sa may galato may nabi karon magigsoon si Fire Senior Inspector Kenneth Puig sa Taguluan Municipal Fire Station. Naspikas din niya Fire Senior Fire Inspector Kenneth Puig, maayong buntag niyo, manimos Magdum Percy Blanca, live tas Magdum Radio, mato si Magdum Lani Delgado karon sir. Good morning.
12: Sir, maayong buntag kanimo sir o sa atong mga saking tigpaminaw o may buntag.
6: Sir, tagay ramay detalye paliyog sir sa naitabo nga sunog di mismo sa Baluarte, Taguluan sir.
12: Like you, sir, ano, aduna tayo naitabo nga sunog dyan sa atuang area of responsibility, nahimutang sa ano, Zone 6B, TTI, Barangay Baluarte, Taguluan. So, na-report ang maong sunog around alas 2:11 sa kabuntago, no? Dayo naka responde dayon ta alas 2:12 din naabot na sa fire scene alas 2:14. So pag abot ato diadto nakita sa atong mga sakop nga kuha na siya no kanang dako na ang sunog. So naglatag dayon ta og at hose, mga hoses. So gideclare na to ang first alarm dayon aduna tay kwan upat ka fire truck nga nagresponde dito duha fire truck sa Taguluan, usa sa Villanueva o usa pud sa Bugo sa fire substation, then aduna pud tay auxiliary ang just tracking. So lima ka fire truck tanan, upat sa BFP, usa sa auxiliary din, aduna po tayo ambulance o ang mga insakpan sa ato ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. So ang first alarm ni ini to alas 2:14 dayon pagkahuman nakita man nato nga medyo ning dako. So kwanta nag-declare tawag second alarm. Pero after ana, na under control dayon. So mga around 2:15 under control dayon. Mga around 3:37 sa kabuntagon, gideclare na ko nga fire out. So far man sir, wala tayo natalang samdan or naangol. Dayon ang atuang estimated damage, mga more or less reponisan, no? Kuwan rin siya, structural damage rin siya, more or less mga 300

0: Or, sa barangay Santa Cruz to, sir.
1: Ah, Santa Cruz. Okay.
0: Oo, sir. Boundary magot to. Dayon, kaya lang to siya, sir. Minimal damage lang to siya, sir.
1: Ah.
0: So, pasalamat ta. Wala arap po dayon na wala gid na kwansa noon. Hindi ako ang suno. Kay, pasalamat ta sa mga tagbalay na to. Nagkinabangay sila gamit sa kwan lang. Bakit relay?
1: Okay. So, sir, unsay mensahe mo? Paimang no sa mga kaisunan ta. Kay murag sunod-sunod magsunog karon yun. Ah, sir?
0: Mao lagi, sir, no? Sa atong mga kuan lumulupyo din sa ato ang munisipyo o bisan pa sa Cagayan de Oro. So tanan gyud no area na to karon kuan, labi na init gyud kaayo unya kuan po kanang magbantay gyud ta sa atong mga gipanggamit ng mga appliances na to o bisan pa sa kuan, sir, sa kaning paglapog-lapog na to, sir, kay do na po tay mga natala mga grass fire. So, likaya na ito na sa sir. O kung naagi yung emergency, sir, tawag mo diretsyo. Kaya doon naman tayo 911. Kung wala mo yung number sa mga local fire station. So, para dali-dali na yun ito nga maaduan o maapula ang maong sunog. Kaya para po dili na mo daku ang mga damage o gilikaya na ito ang ano, napay mga madamay ng mga tao, sir.
1: Mm-hmm. Okay, sir. Salamat kayo, sir. O ba yung buntag niyo, sir? Salamat kayo.
0: Salamat po kayo, sir. O God bless atong tanan.
1: Mga ito magkaigsoon si Fire Station Inspector Kenneth Puig sa Taguluan Municipal Fire Station. At ito sa Magdum Chiquitrina sa Coward Court. Kumusta na itong upat dito karon ka mga kinibang pamilya na biktima sunog? Magdum Chiquitrina, kumusta niya?
2: Okay, mag-oversig, no? Nakakaroon na. Mag-oversig,
1: nakakaroon
2: din sa Santo Niño Covered Court, kundi hindi gidala ang mga biktima sa sunog sa Zone 6 BTTI, Baluarte, Taguloan, Misamis Oriental. Nagpadayon karon mag-oversig ang pag-intig sa naisgutan po ng mga biktima at dinhi karon mga panahon na. Plus time na mag-oversig, no, ang modular tent dinhi karon na nagipahimutang sa Covered Court na mag-oversig karo mga panahuna. So, makita po nato, no, paspas po ang pagresponde labi na sa mga kining official dinhi sa barangay Baluarte karon ha mag-oversid. Ana sila dinhi full force sila mag-oversid. Galiman, anda ka ang mga pamainit, na ipandisan, na kape, na dinhi mag-oversid. Ang ilaha po community kitchen na apod, no, dala na po sila, kakabulo sila karon o galungag aron sa pag-atiman aning nahisgutan pod nga mga biktima sa sunog karong mga panahuna mag-oversid. Oo, pero hoy angay ka pala kano kung atong isgutan ang ilang nga pagplastar karon na din he ang naisgutan po ng mga biktima. Be, atay, ato sa daulan na si Kagawad, duwa mo yung mga Kagawad din he. Kagawad sa Maro, Kagawad sa Sedo. Madita kay Kagawad sa Sedo. What? May buntag, unerta sa Magnum Radio, kaupo na to karon si Magnum First Aid lang ka. Makita na to, what, no, ang inyong paspas po nga pag-respondi, labi na sa kani mga apektado sa sunog, di na sa TTI, Baluarte, Taguloan, Misamis Oriental.
3: Okay. Naka rin din ang apektahan sa sunog. Muna din ki, plastar din eh. Ito na lagi pa tagaan og mga unsay na pangginang ganon. Tapi na sa ilang pamahaw, amo na giandaman din sila daan din eh. Kay nga listen pa kayo nga napiktahan pa sila sunog tapos dilipan ato ma-reklar sila sa ilang paginang lang noon labi na sa ilang pagkaon pamaho. So niya may karoon din full force yun mga kagawad na nag-ating gindi ni.
2: What sa imuhang banabana pila gindi ka mga apiktado nga pamilya what?
3: Asok na atong yung nakakuwag itong dita ini ang atong committee sa BDRA sa committee sa si Kagawad Tuan Ryan kay na kaha pangutan ako ganya o pilagid ang tanan piktado. So wala kay na ako siya ma-memorize pero nakuha ganya ang dita ang tawag kay Kagawad Ryan ang committee ini barangay disaster.
2: Okay, what the hangtod kanon sa sila magstay din hi what?
3: So sa pagkakaroon lugar by Tuesday kay Haliliman Ogba amo pa ni siya pagka-meetingan sa mga opisyal, amo pa ni mag-emergency meeting pa ni. So amo pa ni tagaan o higayon o kanusag din sila magpabilin din eh, niya mag-coordinate kami sa APSWD.
2: So, wala problema wa to. Ang pupunta to misbutan kay naman din naa labi na inaan.

0: nga mga disaster, nagipundo ang barangay anak kagawaan.
1: Nagigilokitan na nga pundo sa atong mga kalamidad sama sa inyo na.
0: Pero what ako isutan na to ang ilang palawas sa kanilang mga lahi man ang sitwasyon nila kana sa modular tent ko pwede silang palay nai muntar din eh butang na to ng mga health workers aron pagtubag kung ano na mga pangilan sa palawas.
1: Naana sila ma'am gani kagabi pag epekto din sa kalamidad naana na sila naka monitor na sila o kung sa situasyon sa mga napiktahan. Naana na sila sa mga barangay health worker. Naana na din eh. O sa LGO.
0: What? Nakatukoy na nga. Ugdo man gino ang atong ilahang mga balay. Pwede pa sila makabalik sa pagdatoko dito, what?
1: Makikod din ito pata sa what? Bibidik kay sa bibidik mo kung na siyang area. So, bibidik pa makahatag o kanang paghatag panugot kay isang ato ang previous na panghitabo na nagsulungan, among kit silang idela dito sa pinili ko, pwede pa ba sila? At so, plano no, ka, doon na kit sila yung mga plano na for temporary nga puyuanan. So, kami sa barangay, among sa silang taga, no, kung sa'yo among makahatag na assistance sa ilang.
0: Salamat kay Kagawad, ha? Oh my God, ha?
1: Okay.
0: Pag-a-proceed, moto to ngayon namin no, si Kagawad rito sa Seto sa Barangay Baluarte. So, ganina, ang naghatag sa ato sa data, mag-a-proceed si Kagawad Ryan Dumirag. Galima na sa iyang statement, mag-a-proceed. Kaya siya man ang chairman sa Committee on Kininga Disaster. So, 53 na mga individual mag-a-proceed o ganunay Kininga 14 na mga affected family mag-a-proceed. So, karoon, nalapot ni Kiyan sa isipyo ma, ay sa barangay. Barangay, may bigan. Nalapot din yung mag-proceed no, na dangat na po ang kuning assistant bigan sa MSWDO para mga panahon na giplaster sa adila mag-proceed na mga hiking kit o kumpan pa mahinang loss. At ito na po support, dugang pa mga kalambuan, gikan din sa Santo Niño Covered Board sa barangay Baluarte, Tagaluan, Misamis Oriental. Kini si Magmander 16, Chinitirina Enriquez sa Balitaog Servisyo, Magdom Radio.
2: Mabot sa 1.3 bilyon pesos ang natala nga sunog sa Zone 9 Creek Side, Makanan Barangay Carmeling Ciudad, subay sa report nga ingong nagsugod ang kalayo sa pamilyang Akaw, matod ni FO Tobuni Antistino OIC sa Carmen Fire Station nga kapin sa 20 ka pamilyay ang nasunog ug padayon pa ang ilang imbestigasyon sa hinungdan niini.
3: Dilit nato matuna kung sa ang hinungdan gyud under control pa siya, pero sumala sa mga residente. Gagikan kini sa balay ni Perjan Ladra Akaw. Pero ang pagpuning investigahan kung sinodugin ka sila gagikan kamulo pa atong mga tropa karon nga ga pangitag detalye kung sa'yo mga naitabog. May mga alis nga istorya sa mga tao pero dili na ito na ma-sure kung maugyod kay investigahan pa na ito. Eh, posible siya ni Buto, nasunog na or dito ka ba lang kung sa siya?
4: Pila ka balay, sir? Atatag?
3: More or less na agad sa 20, hindi pa sa final. Kaya ba siya marungagan pa, then tanapok na mo ang mga partially damage sa balay. Wala pa na mo nakuha ang partially total. Subot kini, tatawag labot sa amo, alas 3, jeez. Nag-under control dahil sa alas 4:15.
4: Fire out.
3: Fire out sa alas 5:00. Atong isipin sila damage is na, gideclare na mga 1.3 million. Fire truck, ang DEP ng fire truck is 7. Dinapot tayo mga nagtabang ng fire truck ng mga volunteer is 7. Gideclare na isang trupa ganina, pagkabuti na gideclare nila o third alarm.
2: Ang pamahayang ni Foto Buni Antistino OIC sa Carmen Fire Station.
5: Ato sa rawaton, may gala si Magno Bato 20. Nagagano'n diyaman, kumusta na itong update? May gala sa sunog ginoon. Wala may angay kabalakan kay nanamay declaration po sa itong tirigan sa video fire. Magno Manji, kumusta rin? Magno Manji Lozano.
6: Yes, Magno Bato sa inyo. Na inyong mga panahon na pipila ng kaning katawag po na itong mga biktima sa sunog. Din sa may zone 9, quick side, Makanan, Barangay Carmen, ng atong syudad. Ang mitabok na kay sumingon taga area Magno Bato sa inyo ng evacuation. Diba, din naman ta sa may St. Joseph, the worker, Paris, kung diin nanapod din din ng OBCHAR o Oroblast Community Homeowners Association Incorporated dahil na naanin po yung portion po na sa Creekside. So, din yung mag-a-person. Akbang ramang yun. Ang main entrance din sa simbahan, nga mo po yung main entrance po mag-a-person. proceed kung paayon ka dito sa mga nasunugan. So dinhi pud magduma proceed mo agi ra gyapon ang ato ang mga katawhan nga naa dinhi sa may Oroblast. So dinhi straight ra gyud magduma proceed no kay ini gawas sila sa gate dinhi sa simbahan. Maman pud po ang atubangan magduma proceed ang gate pod sa Carmen Sainz High School dinhi sa may Makanan Carmen ning atong syudad. Kung diin na po dinhi sa senior high school building pod magduma proceed sa kaning sa duha tulo ikaapat nga handa na ang ilaha po din po nga gipestuhan. So ginahatod kuha sila karon sa ito po din po nga barangay patrol magduma first aid gamtang katupong na sa Creekside katong naagin ay basketball court magduma first aid mawag yapon kaya dito man kanang sugod pag intake dito po dagi kuha ang mga residente po nato no, nga nagahimo sa paghipo sila mga gamit. So naiuban nga nainadala niya ilaha po din pong gikarga din po sa kaning patrol car sa barangay Carmen. So nana po din po din magduma first aid na naka ang kanipong mga nabiktima sa sunog senior high school building sa Carmen National Science kun National High School or Carmen Science High School. So dinhi magduma proceed sa ato apong lokasyon atong namatikdan nga dili man pud kay ta mabalaka kung paralitan magduma proceed mo igon sila nga kaning napa sila iya paginahanglan nga i-check nila ang ilang pong property nga nasunog kay dali ra man gid kay pud sila makatabok magduma proceed pilar man pud ka minuto baklayon inigtabok nila sa dalan para man din pud ang entrance paingon sa ilang pong mga Pinoyana. So pila lang pud ka mga minuto around less than 5 minutes makabalik ra man sila sa ilahang balay dito yung pod no sa area kung diin na ito mo ang sunog. So kung umiintag ilaha po din pong matulgan, so at least mo no first aid niya ini kagabi din sa matulog niya kung palitan anam-anamon po naglimpyo itong ilahang mga area po no nga nasunog na ilahan din pong lugar tukuran o balik dali na yung kisla makamaneuver mo no first aid no kay mabaklay raman dayon na susama na yapon katong na dito sa may basketball court kay namputoy dalan dito po mo no first aid kading unahan lang yapon din po sa kaning entrance po no sa St. Joseph na simbahan. So kaya ragyapon po nila baklayo. So kanina magdeposit no giyap pasalig naman po sa Barangay Carmen nga dinhi sila sa rooftop deck. Naman po yung atop mga deposit, tagaan sila tagsa-tagsa. Kailangan po din po ng mga tent, modular tent, para po na yung privacy. So sa initial, wapa na human yun mga deposit ang lista. So na yung 20 kapin ka mga pamilya, ang ilaha po din po di-expect na malista ni ini po mga panaula. Tungkol lagi, kaya ang mga parimalay mga deposit sa homeowners po lang daan na naman sa 20. Na napamagyod yapon po yun. So sa kaparimalay, na ano, ilang mga extended family members po mga deposit, yan doon na po yung uban nga sa usan sa mga parimalay po mga deposit. Kasi doon na po yung mga nagrinta. So muna yun na yung mga sharer nga yung pagkwinta. Pero unya mag-deposit kay maghatod man silang mga pagkaon kay pasalig naman ni Sir Aaron Tuminalak na maghatod sila o mga nagkariya po nga pang pamahaw mag-deposit para sa mga nasunugan din po sa may Carmen National High School kung diin temporary yung nag-ipapasto ang mga biktima din sa may Zone 9 Creekside o Goroblast sa Makanhan Barangay Carmen ng atong syudad. Gawas no, nga doon na po sila hatdananan po ng pagkaon din po sa may West City Central School kaya nasunugan man po ang ubay-ubay po sa mga residente nila 200 plus ka mga individual ang nagpasilong po dito sa Maywa City Central School. Sana ito po masunog na itong Pizza 28 so di na po sa Zone 10 Sayas Barangay Carmen ng atong syudad. Maka na itong update karon gikan din po sa may Makanhan Barangay Carmen kung ba na ito si Magno Hunter 24 Jane Duna Magdum Oliver de Losa kini si Magdum Hunter 20 and si Alzado sa balita o sa Bisho Magdum Radio.
5: Salamat Magno Manji, oras alas 6:35.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jetitox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Maumi pa dayong kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natuna ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
7: Jetitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Ang Jetitox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifa, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, o puno sa nutrients, nga mabalig-on sa mga vital organs, aprobado sa FDA registration number, FR-80715. Huwag tanga mga toxin sa imong lawas, nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs, aron maangkon ang maayong panglawas. Inom, matag-adlaw o Jetitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
7: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
10: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, bako, bulldozer, og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
11: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
10: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay inighuman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labat sa ulo.
11: Wise jud ka, Mari.
10: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
11: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
12: Sigar de Oro Corporation, National Highway, Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.

0: o mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Magnum Morning News.
2: Alas 6:38, parenta may galas mga balita o karon sa itong Magnum National. Gisaway ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang judikatura sa nasod nga gitugtan ang hangyo nga magpiyansa sa mga konbiktado sa kaso. Mata ni Remulla nga sobra ra kaayo kamaayo ang korte kundi aduna ay ina-convict apan gitugtan sa korte nga makapiyansa hinungdan kay daghan ang nakaung-ung nga kaso.
3: Medyo sobrang bait ng korte at hindi ginagawa yung trabaho na ipukulong yung dapat ipinakukulong. Grant sila ng grant ng bail eh. Ang baba pa ng piyansa. Dapat kasi dyan, pagka na-convict na yung tao at talagang nag-petition for bail, ang bail should be set. If ever, no? Kung i-grant mo yan at the cost of damage na ginawa ng tao.
2: Samtang narawagan sa ombudsman, kunang ombudsman sa Korte Suprema nga bantayan ang pagligid sa kaso sa nasud.
3: Kaya sana, Supreme Court, of course, no, mga kaibigan natin yan, should police the judiciary properly. Talagang bantayan nila lahat yan.
4: Tama.
3: And set deadlines.
2: Pamayag gato ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla.
5: Nagtuong usa ka constitutional kona constitutionalist og independent policy consultant nga si Attorney Michael Henry Yosenko nga posibleng ipamugos ni Attorney Michael Pua ang attorney client privilege sa pagpresentar kaniya isip testigo sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte kini alayon sa gingong sayop nga paggamit sa 112 milyon pesos sa confidential fund sa dipid panahon sa kona panahon ni Duterte pa ang kalihim ni ini og si Pua ang nagsilbing undersecretary spokesperson o chief of staff. Matod ni Yosenko nga adunay puruhan ang test ko na tension o walay makuha ang prosecution kang Pua.
6: Ang AFP, we've been assuring the Philippines. Ang AFP, we've been assuring the Filipino public na kung ano man po ang maitutulong ng sandatahang lakas ng Pilipinas, we are very cooperative.
2: Alas 6:40 may gala ang oras o karon sa atong Magnum International sa Israel. Gianunsyon Israeli military ang ilabis mong napatay sa drone strike ang usa ka taas nga lider sa Hamas. Subay sa report nga si Qais Bitawi. Gikonsidera kani nga taas nga commander sa Hamas nga napatay sa drone strike sa Jenin sa West Bank. Gitarget usab sa Israel pipila ka lugar sa West Bank kundi nagtago si Bitawi. Samtang giakusar usab sa Palestine Red Crescent Society ang Israeli military nga gibilanggo nila ang ilang mga kauban.
5: Sa Estados Unidos, mibis ko na mobisita si U.S. President Donald Trump sa Ground Zero atol sa pagdumdum sa ika-25 katuig sa September 11 terror attack. Dili mutambong si Trump na lumad sa New York sa seremonya sa World Trade Center og inay si Vice President J.D. Vance ang musalmot sa nasangpit nga kalihukan. Wala na batasan na sa U.S. President ka maghatag og diskurso sa maong okasyon. Samtang gilauman usab nga mutambong si Trump sa National September 11 Memorial and Museum samtang bisitahon sa US President ang Pentagon usa sa lugar nga target sa mga terorista niadtong September 11.
2: O karon sa Magnum Business Welcome para kang Finance Secretary Frederick Go ang pabalig-on sa Japan Credit Rating Agency o GCR sa investment grade credit rating sa Pilipinas. Gadto ra kini stable outlook nga nagpasabot sa lig-on nga ekonomiya og epektibong mga reporma ang gipatuman sa gobyerno. Matod GCR gabiling dig-on ang credit rating sa nasod tungkol sa ligo sa mga pundasyon sa ekonomiya o fiscal consolidation o papaligon usab sa panalapi sa gobyerno. Samtang sa forex exchange rate, sa kasdan ng balo karon, 61 pesos, 36 centavos. Canadian dollar, 44 pesos, 58 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos, 87 centavos. Thailand dollar, 44 pesos, 43 centavos. Taiwan dollar, 1 peso, 95 centavos. Kuna noon, 4 centavos euro, 31 pesos, 98 centavos. O karon sa itong Magnum Entertainment.
5: Gipambit sa aktres nga si G. Canlas ang kasinatian sa kinabuhi nila nga magtiayo ni Archie Alimanya, particular ni ini ang pagka-fracture sa iyang guso kinihuman sa interviews ni Archie sa unang episode sa Ogi Diaz Inspire, kundi naisgutan ang isyong gikalambigitan niya sa masinatabo panag sa panagbulag nila ni G. Naisgutan ang kalabot sa pagdesisyon ni G nga mubalin sa balay sa iyang mga ginikanan. Mato ni G nga rason nga nung naanaa sila sa balay sa iyang ginikanan tungod kaya nabali ang iyang guso tungod sa ilang panag-away.
4: The time that we got married, nagsarili kami, may sarili kaming bahay. The reason why we ended up in my parents' house is because he broke my ribs.
7: Wait, iba namang kwento to. Binali ang kanya ng ribs?
4: Yeah, 2 fractured ribs.
7: Saan galing yun? Anong away naman ito?
4: The thing is, our dynamic, kaya niya sinasabi na ayaw niya makipag-usap, nagbo-walk out na lang siya, ganun. Aside from not being able to communicate properly, the dynamic has been, if ako yung pikon, mas pikon siya. If ako yung galit, mas galit siya. There's no apology happening. There's no communication happening. So in that particular situation, you were having a petty fight. I think I was sick. Because I wanted na he take care of me. Kaso nangyari, he was just on his phone, he wasn't doing anything. So nagtampo lang, normal tampo. Kaso ang away kasi namin would always result in him wanting to walk out, shutting down, dropping the conversation. In that particular moment, nag-threat na naman siya na, ayoko na, tapos na to, ganyan-ganyan. And I've been conditioned in our marriage na parang fight or flight, survival mode ako. Matatapos na ba yung marriage? Matatapos na ba yung pamilya? Mag-walk out na naman siya, parang ganun. And I take full responsibility with me. So what happened in that door, when he went to the door, I wrapped my whole body around him to stop him from leaving. He pushed me. Pagka-push niya sa akin, pinuruhan niya ako.
7: Pinuruhan ka?
4: Na punch, na parang boxing. And then...
7: Na may lipit ka?
4: Nawala, hininga ako.
5: Ang pahayag ni Jay Canlas.
2: Gabi magdumlani, duha kagusok, bali. Sa mga lalaki, mga inana maglumlani, yung sa may imong kuan, imong desisyon pag nainana na. Nabuhay chance,
5: ha? Biyaan dito.
2: Why chance?
5: Walay chance, eh.
2: Why siya nga pasaylo ako kay nalimot lang ko. Na mahal na
5: itag-umani ko sa imo, ano ba?
2: Lagi-lahi man ang imong estado, kaya mo nag... Talaga, sinaminaw to karon, sinaminaw. Nga binuloy, sad, no? Maglumlani, masakitan ko, inana mga kadungog nga balita, eh. Kalang naibabay bito, nga nabalian o gusok, kaya gisumbag. Sakit kaya, no, eh. Amang mo sunod niya kung kaubay. O karon may galas atong Magnum Sports. Makaatbang sa Philippine National Women's Football Team ang Uzbekistan sa ilang mismong unang pagsalmon sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Kini pagayon sa Team 14 sa ilang mismong unang dula sa Group G. Sundan sa Hong Kong ang Team 17 og China usab sa pit sa 21. Mato ni Australian coach Mark Turcaso. Gamito nila ang motivation ng kumpanya sa asiyag ang kadaugan sa Pinay voters sa Women's Football Gold Medal sa milabayang 33rd Southeast Asian Games sa Thailand. Niato Disyembre, nagpahigayon sa ang team sa 2 katsunap games na sa Estados Unidos, batok sa San Diego Wave o Albon San Diego ni atong Hunyo. Inabati atong Magnum Morning News o karoon sa itong headline review. Sa atong magdublokal, 1.3 million pesos talang damyo sa Itabong Sunog, Zone 9, Creekside, Bakanan, Barangay Carmen, ng Surad, Upsamtang, Upat, Usab, Kabalay, naugdaw sa Zone 6B, Barangay Baluarte, Taguluan, Misamis, Oriental. Magdum National, Umbudsman, Rimulya, gisaway ang mga kurti o gibutya na sobra kamaayo sa paghatag piyansa sa mga konbiktado. Magdum International, Israeli military, gianunsyo, ang ilang napatay sa drone strike ang usa kataas ng leader sa Hamas. Magnum Entertainment, G. Canlas, gipaambit ang kasinatian sa kinabuhi nilang magtiayong si Archie Alimanya. Magnum Sports, Philippine National Women's Football Team, makaatbang ang Uzbekistan sa ilang unang pagsalmot sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Hadrog ma, alas ato Magnum Morning News, gini si Magnum Percid Blanca.
5: Og Magnum Lani Delgado.
2: Sa usaga mas nga diribang katawa labing gabahanan, maglabang barugano ko sa katawa ng mga tuman sa balita og serbisyo.
5: Magnum Radio.
0: Inyong nabati ang Magnum Morning News. Ang durog ba dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Alas 6:47.
8: Oras hatud kanato ni kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro. Taas bang ibu-blood sugar? Ato na ka may diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500, ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine, nagkapamubo sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500, highly recommended sa mga eksperto.
9: Mabalik sa pinakadulong butik sa iyong lugar.
10: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
11: DTX Coffee Mix.
12: Mabahal sa mga butika.
13: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Let's go. Go with the flow.
16: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
15: go with the flow.
16: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
15: Charmy
17: breathable panty liner for every wear confidence.
18: Mensahe alang sa maayong panglawas.
19: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villa Sulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
18: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients na mabalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Huwag tanga mga toxin sa imong lawas na mao'y hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs. Aron maangkon ang maayong panglawas. Inom, matag-adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
18: Mensahe alang sa maayong panglawas.
20: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
18: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
15: Let's go. Go with the flow.
16: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
15: go with the flow.
16: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
15: Charmy
17: breathable panty liner for every wear confidence.
21: Pinakabaratong nga data
22: sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
21: Bagong user,
22: data.
21: Data.
22: Shopee na.
23: Terms and conditions apply. For DTI Fairtrade Permit Number FTEB 26240, Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
24: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!

0: kaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-rest adult diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization. Alang sa pagugong sa baho, tungod sa ka-rest adult diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka. Mapalit sa nag-unang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
3: Ka-rest, alagang panatag with ka-rest adult diapers.
4: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
5: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uyang.
8: Mga igsuon, si Senator Bongo Sayang Mensahe sa Higalaay Festival 2026.
9: Cagayan de Oro is called the City of Golden Friendship because of the very friendly and warm people na Cagayanons. Isip Higala o adopted son sa Dakbayan, ako nang hinaot na magpadayon ang inspirasyon ni St. Agustin sa atong mga kinabuhi ug unta malipayon, healthy ug tiyada ang atong kapistahon. Kini inyong igsuon ug silingan ang Mr. Malasakit, Senator Kuya Bongo, nga andam mo serbisyo sa inyong tanan sa abot sa akong makaya, kay ang akong bisyo magserbisyo sa atong mga kaigsoonang Pilipino, ug atuo ko na ang serbisyo sa tao, serbisyo kana sa Ginoo. Daghang salamat sa inyong padayon na pagsalig ug suporta.
10: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic ug Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
11: Mayong adlaw mga higala, welcome na sa Health and Wellness Program nga ihatod sa inyo ha gikan sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines, the science of a healthier life.
10: Life Extension Vitamin D3.
12: Hello, my name is Ron Antriasian and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. Get your Life Extension Vitamin D3. Do it for your health.
10: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Usa na sad ka health condition ang atong pag-aisgutan karong adlaw. Kani ang heart attack ug unsay role na sa daning Life Extension Vitamin D sa isgutantanga topic. Base sa post ni aning Department of Health o DOH, usa sa apat kay hinungdan sa pagkamatay kay kani ang heart disease of the heart. Unsa man diay ning heart attack? Gitawag sad nig myocardial infarction. Isa ka delikado nga kondisyon nga mahitabok kung ang part sa imong heart muscle dili nakakuha og enough blood. Coronary artery disease o CAD ang main cause aning heart attack. Nay usa ka cross-sectional study nga gihimo ang Isfahan Khurshidov Hospital sa Iran gikan March 2010 to March 2011. Ang resulta sa naisgutan nga pagtuon nga gipakita diri nga ang vitamin D deficiency nga gataas og chance nga makaangkon og coronary artery disease. Ang kakuwangan og vitamin D sa dugo sa usa ka tawo effective sa pagawas og kalainlaing disorders pareha aning cardiovascular disease, ang malignancies og kaning immune system disease.
13: Heart disease pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero unong rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
11: Nadunggan na ninyo ha? Kung mubodi ay ang vitamin D level sa usa ka tawo, dako ang posibilidad nga dagang sakit ang magawa sa iyang lawas. That's why, importante nga regular mo inumog Life Extension Vitamin D3 supplement. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka kalidad, masaligan, potent, ug labing nga concentrated nga vitamin D3, ugahimo ini siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Siguraduhon yan tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke. Mga higala, thank you very much sa inyuhang pagkuyog na mo. Tibanan, mag Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw.
14: Life Extension Vitamin D3. Ngayon, ating pakinggan si Aiza Olog.
15: Aiza Olog, Tagalibaka, Aklan. May butas yung puso ko. Sabi ng doktor, hindi daw makaabot ng 22 yung edad ko. At pag inom ko ng Life Extension Vitamin D3, yun. Nawala na po, normal na. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3.
14: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
16: Pananakit sa dibdib, hirap sa paghinga, madaling mapagod, kumikirot o may tumutusok sa parte ng puso at marami pang iba. Ito ay karaniwang palatandaan ng silent killer, heart disease. Ang solusyon, uminom ng Life Extension Vitamin D3 araw-araw.
17: The miracle vitamin hormone ayon sa mga scientists and medical doctors.
18: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
19: Usa hindi mo makaligay sa cancer, diabetes, hypertension o uban pang sakit kung ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri naka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga naay sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical studies. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan E, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctors.
20: Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province.
21: Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
22: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
23: Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delight. Magnum Showbiz Delight. Kung diin inyong masayran ang mga latest chika sa inyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delight. Kauban si Magnum Showbiz Queen, Kia Abellanosa, ug si Magnum Showbiz Princess, Jane Luna.
24: Yahoo!
23: Magnum Showbiz Delights, alas 4 sa hapon, matag Domingo, dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio.

0: Kabirnisan to ba kayo sa imong panagoy, Mads? Unsa inong dan?
1: Nawad-an ko daw kung nga kwarta sa akong bank account, Pads.
0: Ha? Nga naman?
1: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da kong nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumplitong pangalan, address o bank account number.
0: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
2: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107. O sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107. O sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mainong danong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo Magdum Radio.
3: Oras, alas 7:02 sa kabuntagon.
2: Time check was brought to you by GCash Pay Online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
4: Magnum News Express. Mga nagunang balita sa lokal, national, international, business, entertainment, sports, lakaw sa panahon, ug ang Magnum News of the Week. Magnum News Express. Karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
3: Alas 7:03 sa kamutagon. Mga igsoon, kumusta maing buntag? Welcome sa itong Magnum News Express. Karong Adlawa, Agosto 29, Adlawang Domingo. O karon sa itong mga headlines sa Magnum Lokal, mga biktima sa Zunog, sa Zone 9, Creekside, Makanhan, Barangay Carmen, temporaryong gipahimutang sa Carmen National High School, Magnum National, Campo ni Vice President Duterte. Tinguha nga matapos sa daling panahon ang impeachment trial. Magnum International, 37 ang mga tao patay sa drone strike sa Russia ngadto sa Ukraine. Magnum Business, BSP, mayong usa sa hinungdan sa pag-ubos sa economic growth sa Pilipinas, mao ang paghinay sa investment sa gobyerno. Magnum Entertainment, TV broadcaster ni si Zen Hernandez, may butyag nga dunay favorite travel body o nahimong GPS sa mga biyahe. O sa itong Magnum Sports, sa mga basketball ng Pilipinas, gipagawas ang Final 12 nga modula sa Gilas, Pilipinas, batok sa Iran, karong adlawa.
4: Magnum News Express.
3: Mga igsoon, kumusta maing buntag? Kini ang inyong mga tigbalita. Magnum Eileen Acurin.
5: O Magnum Jane Luna.
3: O karon sa detalye sa atong Magnum Lokal. Gipasalig ni Barangay Carmen Kagawad Angelo Joseph Sabanal nga andam na sila sa pagtabang sa ilang mga residente nga nasunugan sa Zone 9 Creekside Makanhan Barangay Carmen ng Surad. Mato ni Sabanal nga gimando na ni Kapitan Kikang Uy ngay pahiluna ang mga nabiktima sa sunog sa evacuation center diha sa May Carmen National High School.
6: Ang gimando ni Kapitan Kikang Uy na naa may mas duol nga evacuation center ang atong eskwelahan sa Carmen National High School. Motong gimanduan niya ang atong barangay secretary para mahayo na ito ang maong principal. Si Kapitan Kikang Uy og sa barangay council i-secure na ginanamo daan no, nga preparado na daan ang atong barangay sa mga katalagman nga may tatong natural or human-made nga mga katalagman. Gani ma'am, ginanakapreparado ang atong barangay sa wala pala yung mga naitabo, ka-prepare na kita. Kaya mo gusto ni Kapitan Kapikikang Uy. Mag-usap, tungod po sa pagdinabangay sa itong mga kauban sa barangay, na kanunay po na ang ilang kaikag sa pagservisyo, mo itong pagmando nila or na yung mga itabo nga sa Manini, nagit kanunay mo servisyo ang atong barangay.
3: ang pamayag ni Barangay Carmen Kagawad Angelo Joseph sa Banal. Ning tungura tong dawaton ang live report, kumusta nato ang sitwasyon karon sa mga biktima sa sunog diha sa may Zone 9 Creek Side Makanhan Carmen, kung nakapamahaw na ba sila o nakapamainit sa balita og serbisyo ni si Magnum Hunter 20 Angie Alsado.
7: First magdama ay linon yung mga panahon na giplas sa atong Carmen Barangay Nutrition Committee ang mga pagkaon para sa itong mga kaisunan tudong na biktima ni sunog ni magu-aning kadlawan din na po sa may Zone 9 Makanhan. Para kay Carmen ni atong syudad at ano na po may magdama ay linon sa iyo silang nga bigima po sa pag-asikaso pero di man gindi adi adain po magdama ay linon nga makahimo po din po sa pag-apod-apod ng mga pagkaon din po sa itong mga resmen. Pero ano mga pasiunan po magdama ay linon ngayon po din po nga giya taganang at po sa itong mga kaisunan ganyan man padahin magyapan ng pag-intay karoon di pagyad gihapan magdama pa sila ang magdama ay linon makuha ang kinatibukan nga ihap po kaya ang uban mong good wala din na ang uban po magdama po sila ang magdama ay linon nagbubuhan po eh naging apa dito po na sila po mga pinaanan wala po po dahil nakaliwas sa mga pasinagika sa CSWD santa ang CSWD magdama ay linon nagimong na po sa pagpasabing nga gawas no nga nagmagtunol ang Barangay Carmen o nila po din po mga ayuda sila maris sila ng nasunugan counterpart mong good po ang CSWD sa inunani ng mga pangitabot so doon po sila mga paandam na karon ng mga gamit po magdama din yung magsinibod lang kaming panghapin silang kagalingon ng mga banig o gahabol o gagani po din itong kaming ilahang mga utensils po nung pagagamitin. Kaya naging, higit hanggang din sa ayun para sa magsugod uno sa itong mga residente na nabiktima yung tayo sa sunog. So, kagahapon magani, kumayitag dito sa mga residents and girls school, ang mga katawan po nato dito nga naghimo po na sa pag imapod sa pag-iko yung temporaryo sa mga pong eskulahan. Malagi na sunugan dito sa may zone 10 na tagaan mong punto sila na relief operation. Mapagyapan na ko na kung makita mo po din eh, sa makanan. Nagigyapan po na ito tayo ilahapong ihatag na continuous na relief operation sa mga titado ng residente sa maupong sunog. Kaya hindi mo may mapihig mong dumali na so kung sa sistema, hindi po sila sa may West Center School, hindi sa may Carmen National High School, mapagyapan ng ilahapong ipatuloy. Ayun po niya, nilahapon rin po mga residente, no? Makaiwan niya, timadagin po niya sila, labi na sa kanilang mga panginahanglan po nila sa pagkaon, mainom na tubig, nagigihapon, natuloy po yung magdumap pa, ay lino nga kayo mga tents po niya i-deploy. So, ang atong sa CSWD, nagkanayo na, nga SOP na gin po nila magdumain din, nga maghatagin po ng mga nga gamit nga magra kani magpuslan sa to din po ng mga residente kanang pang ano ba pang initial lang sa mga tabang so kung panalitan man nga to din po mga kaisunan po na makabangon dali at least mong dumahilid na nakasugod po dyan sila nga naapod ang tabang sa to din po nga dakben o sa konseho sa Barangay Carmen ng atong syudad so i-expect po daw nga doon na po din po mga essential medicine po nga i-distribute po sa ilang mag-dumahilid nga ito po nga mga tao nga kaning naapod mga maintenance niya. Tayo yung lugar nga na po yung supply po doon sila. So, basin po din na ma-provide. O, gato po na ko nung mga tapad magnumahin na basin na dahil panginahanglan po sa kanilang tambal kay na kuha sila sa kanil po din po nga tubig dito po nung nagbanaw. Yan din naman po na ito masiguro nga basin na ihugaw to na labi na sa mga islaga. So, pwede gato. So, baba, ngayon nag-assistance po sa ilang po rin po nga city. Kanina sa ilang po din pong komitiba po magnama ay yun nasa Barangay Nutrition Committee. So, nag-himo po sila sa pagpasalig po ng Barangay Nutrition Committee. Napon sila pag-check like mga BP na nakay. Naroon po yung mga tagas ng Panginoon na muhimo rin, nihimo po ganyan sa pag-kaning ayon din tayo po ng mga ginawa di ang makita. Ngayon lang mga pinaanan na atektuhan di po maugas sunog. Sa karun magnamahalig ang walang gihapon po nag-iingo na ito po din po yung barangay na di na sila mo, ano, balibad na sila. Kay, kanang nag-lisa dalibon sila sa pag-assess po na sa ilahapon din po mga kaning kaisunan. Tunod lagi kay sunod-sunod, lagi po ng ilahapon nga sunog nga na kami sila tiyan. Pero welcome lang po nila mga residente nga na atektuhan yung magnamahalig yung gawatan talagi. Kani sila constituents, mga sa obligation po nila sa konseho nga sila pag-ating anon. Sa mga residente nga kinabutante yun, sila hapong lugar na doon na po yung kaning participation nga po na din sa ilahang komunidad sa isutanan sa paglambong banta. Kani siya, nag-ingo na nga ito po din pong po din pong barangay sekretary na wala problema ang pagpahakot-hakot magduma ay gamit siya. Kung ganun din, ikan sa ubos, patahatod. So, wala problema magduma ay din kay mo cater magyan ang barangay ang Barangay Carmen pod nga patrol, ilang patrol alam sa mga residente nga sunugan aron nga mas mahimong sayon kay kumulusot pa sila paingon to sa may entrada sa Palapa at Talapa magdama ay din dili pa tagal Palapa na man inon pagkao nang una hula dito tala sa Talapa
3: so daming dalan.
7: So, kumulusot sila dito, medyo bugat po mag-imali na. Nagigang pasod to sa interior niya, magbaklay, magkarga. Kay alam ko din mga nakita din eh, nga doon na po yung mga dalaga ni, nga ilahap po din po ng mga foam, dagko, na yung mga urukan. Na, so, bugat kayo. So, at least may matabangan sila. So, mapagihimo ka ron sa barangay. Pwede nga mag-provide yun to the vehicle. Ding tinganing kabahin po na sa pag-transport yun po sa ilahang mga gamit o mismo sa mga tao kung gusto mo na dumaili na nga daling makaabot dito po na, sa kaning ilahang kaning evacuation. So ang evacuation naman din sa taas nga bahin pag magdumaili, kamulo yun po na sa pag-validate pa kung pila yun na mga damages po sa ilahang po nga matulianan o sa kadako ang hitabo nga sunog sa ilahang po nga panaman. Kaya doon na po lagi paapas ani madumali nung partially damage ng mga panimulay. Kaya na po yung ban po ng mga panimulay, dili man ganit po sa sunog na damage apan sa tubig, no? Kaya di man ganit na ito malimod nga ang pressure po sa host na magdumali nung gagyan po sa tubig, dayan po kusog yun po. So ang bugwak sa tubig, di nga maigurugay ang mga dingding, mga plywood, mga tin.
3: Wala na ipiliun mo na ito.
7: Kusog man ganit magdumali. So nagi mga kumay-kumay, yung murag maluya po no, ang kaning pong struktura, kumpalitan ko sa gid kayo po na ang pressure sa tubig. So, muna karon, so, karon ang namatikdan din sa itong lokasyon.
3: Alas 7 oras karon magnumadyo, alas 7:12 naman. Wala pa nakapamainit, Diana. Masig, inom lang sila kapal.
7: Na may mga na-provide po din po magnumahili no, kaya na may mga nag-initiative. Din po daw sa katong dito po sa area, before po ta nagbiya po magnumahili, kami din is may covered ko. Napod sila po na dito na po yung mga naghatag-hatag.
3: Nagdalaman
7: ang mga barangay tanod o galing-galing niya mga cases gani ay kanang mga boxes sa tubig kay kagaya na ang mga ipang uhaw gihangak so nagdala pud ang barangay tanod sa Carmen ug mga tubig kining mga water bottle pud sa bagduay ning motor pinakaon lang gidala din ni sunod ako na mga pagkaon pud ani law kani pud po mga pamainit pud na may uban pud nag imo na pud sa pagkaputaw ya pud pud ay ning pagsapa-sapa ni ko kaniya ka tunog no sa kagaya ug ila pud po nga pagmahaw so magtagad lang yung sila pud magdumay din sa po mga provisions ngayon hata sa Barangay Carmen tungkol lagi kaya di magin sila makaluto wala po sila po magamit pa wala po po na sa akin sa ilahap po ikapakang po doon ngayon po din po nga madigamo karon kaya lagi sila na masunugan man so ang Barangay Carmen sila sa amo maniho na hala po ba naman mag-provide ang mga pinanglaran sa so, mga katawan nila binani hindi po nga pagkaon na gigisang lang po na nga maatiman po na sila aron nga di po na usang utukaluya wala pong panlawas nga gawas na gani nga wala sila pinayana madipos niya hinuot po magdumani nga naana po na sila no sa kanilang usang ka area madinig na sila dahil na karoon pagkid mag-isip pa kung kanita nga di po sila mapalihan din sa gobernong lokal din sa Barangay Carmen ni Atos na eh patung mo ipasabotan tayo dahil magdumani na mga detalye nini lagi na sa kung usay progress kid ano po nga iyap sa mga nabiktima sa mauna sa ilog. Nakita naman natin, no, ang ato po din pong CSWD District Headman, District Focal Person na manghubod ni Sir Marky Halapadan, Magnoma Aileen, kalimut lang ko siya ang first name, no. So, si Miss Halapadan, siya po din po ang kaming masayap ang District Focal Person pag sa CSWD din sa mga lugar.
3: Dagang salamat Magnum Angel Sada nanuka diha sa may Carmen National High School kung asa mo temporaryo ang gihimong evacuation center sa mga biktima sa sunog sa may Zone 9 Creekside Macanhan Carmen. Sa pagpadayon sa itong mga balita,
8: patay ang usa ka lalaki human malumos sa usa ka resort sa Sulana Hasaan, Misamis Oriental. Maoy biktima si Calvin Tindok, 38 anyos, bulupyo sa Ramonal Village, kamamanan ng siyudad, mato ni Cody Gallego sa Hasaan MDR Mao, responder nga i-atake ang mga lalaki samtang naligo sa mong resort. Gidugang pa ni Gallego nga girevive sa ilang team ang biktima o gidala sa ospital apan gideklara nga wala na kinabuhi.
9: So ano po, may record na mga tumahan sa ospital. Naka-record na midiri na naipanghitabo, Ringview Resort, saan ang atong team nag-response, emergency call, one victim na lumos. Pag-abot sa team sa scene, unconscious na ang atong victim and no pulse, no breath na. Ang isa na itong responder, nag-perform of CPR, 5 cycle, Dayon, gitransport na nila ma'am sa itong nearest hospital. Kasaan hospital, ma'am? Ang hospital na din ang nagpunan din. Pero, declare. Dayon, gidiritso na lang naman sila sa paghuman ng perform CPR. Gidiritso na lang sa asan hospital. Pagkita mo, kita kuan dito sa among team. Takito siya gikan, ma'am. Dayon, haya din niya. Wala nito siya nalumos diritso. Haya din, pangkita mo. Ngayon naman sa tubig tapit, haya dayon. Silbi. Pag-abot na lang dito sa team, conscious na siya, ma'am. Hindi ko ang i-revive na lang yapon para po makita sa tauhan niya. Panikamutan niya, mabuhi siya. Di siya agad, ma'am. Kaya di naman tungod to na dunggan na lang dayon nga. Nga niya pang itabok. Kaya sa to siya sa iyong edad, ma'am. Wala takabalo nga. Dito, buglangoy o pabuglangoy.
8: Ang pabahayag di Cody Gallego, ang MDRMO responder sa saan may Samis Oriental.
3: Ipasabot ni Police Colonel Regina Abanales sa gikan sa Education and Enforcement Management Division. Sa Firearms and Explosive Office, ang gagitugutan ug bukas ang sports shooting alang sa mga minor de edad. Basta dunay istrikto ug close supervision sa ilang mga ginikanan. Gipatinaw niya nga kung gitinaw niini nga ang kontrobersyal nga insidente sa Tacloban nga may kalabutan sa minor nga nakahimo og krimen kay usa lang ka isolated case tungod kay ang pag-appeal sa mga batalon sa shooting competition nagtudlo man hinuon kanila og saktong disiplina ug responsibilidad ubos sa giya sa ilang pamilya. Bisan pa niini gipahinumduman ni Police Colonel Abanales nga nagpabiling stricto ang balaod sa pagpanagiyag pagrehistro sa armas kinanglan nga ang usa ka aplikante alang sa license to own and possess a firearm kon iltop kay isa ka Filipino citizen nag-edad og di ubos 21 anyos hinungdan nga di gayud makapanag-iya ang bisan kinsa minor de edad ug armas.
10: So, basta na ay under close supervision sa ilang parents. Natin nagkaan na shooters na young shooters. Dapat i-pan natin sila na maging responsible for a more. That's why kailangan na closely supervise ng parents. Actually, mayroon tayong mga nag-join na mga bata pa, nag-join na sa international shooting competitions and magagaling sila. Siguro, ano lang siya, very isolated case. Kasi usually naman, yung mga nag-undergo or nagpapangkot talaga, talaga namang na-imbibe nila yung discipline pagdating sa firearms. Well, actually, kung sasabihin mo na yung mag-possess ng firearm legally, 21 years old. Pero yung mga, usually kasi yung nagpapangkot, firearms ng parents nila. So they have to, ano talaga, supervise. Mm-hmm. Kasi sa kanila yun, di pwedeng mag-legally own yung mga bata. Kinahanglan, one requirement nga akong nalimtan kay kinahanglan Filipino citizen ang applicant sa ELTO of 21 years old.
3: Ang pamahayag ni Police Colonel Regina Abanales, gikan sa Education and Enforcement Management Division sa Firearms and Explosives Office.
8: Ug karon sa itong Magnum Higalay Festival 2026 update.
11: Magnum Higalay Festival. Viva! Viva! Senyor! San Agustin!
12: Viva! Viva!
8: Gipas ang dayag sa Department of Trade Industry kung DTI Region 10 ang mga produkto gikan sa 78 ka micro, small, and medium enterprises kung MSMEs sa Northern Mindanao atol sa 2026 Kahimunan Regional Trade Fair. Nagibuksan niya itong Agosto 25 ng tuiga. Ang galang kahimunan nagikan sa usa ka lumad nga pulong sa Mindanao nga nagpasabot sa panagdigom nga nagapasiugda sa tumong skalihukan nga usahon ang mga producer, buyer, o consumer. Mulong tadhangtod ang mga adlaw Agosto 31 ang maong trade fair. Nagpakita sa 111 ka mga exhibitors, nagip ang 78 ka mga local nga MSMEs nga nagtanyag o mga produktong lokal sama sa kape, kakao, mga sinina o accessories, dekorasyon sa balay, mga produkto gikan sa kawayan o lubi, mga processed food o mga panimpla.
3: Ug karon sa tong Magnum News of the Week.
11: Magnum News of the Week, mga dagkong pagitabo sa milabayng semana.
3: Niyato Agosto 23, adlaw ang Domingo, sa mga adlaw para ang gipangita sa kapulisan ang suspect nga Maypusil sa saka senior citizens sa Zone 7 na Marlags, Barangay Kanituan ng Syarad. Matod sa silingan sa biktima nga si Kenji nga nadunggan nila, nga doon ay kusog nga pagbuto, gawas nga bahin maon na lang ilang nakita, nga duguan ang biktima doon ay pinusilan sa kilid sa iyang lawas.
13: Tulik sir, pagbuto lang yun sir. Okay, wala may nakawa. Pungid ba aning pagbuto ato dito na sa gawas natong balay na dito si among kwan so wala may gidagan bitaw dito kay masigni pusil lagi nga pagabot ni kanin sini ani si kala kuya diri nang sakyanan man sugid ko le medre din dayon pagabot kay nang ayo medre kay amo silingan tenon sa unja na So, pag-abot, pagsulod si Auntie, gigaw siya, naigo na si Kuya Muli, Angkol Muli. So, gisulod mo nito, girisky na naman dito. Wala nang gidugo nito. Daga nang gidugo na awas, then luspad na siya ba. Mura na, ukat mong sabado. Mga siya ka nagpandean niyo, itong laki, itong namusil. Mulugit mong konser, katong babae ba sa laki. Diri mo itong nagdrabaho itong babae. Dahil ang katong babae, wala na diri. Mga 1 week na. Dahil na itong laki, balik-balik. Kaya basi dugo taguan ng yung asawa dira. Itong alipin niya ba, anak. Ang itong suspect. O, pagabantay sa itong anak ni Angkol Muli nga ang katong bahay gihawa na mga 1 week ana si auntie dayon katong laki murag ambot lang siya na kaon na to siyang utok sige sa pangita siyang asawa murag to murag yapon ang ibawan dayon na sila murag mo sa silos ba anak ambot lang yun

0: nga alang sa mga proyekto sa lalawigan.
1: Punta ko pagpanginot. Well, ang budget na kita nato na anana sa net, atong bantayan na siya sa HGAB. Ang akong kulbaan dito na din sa bike camp. Manana, so, atong ibantayan din na lang sa bike camp. And hopefully, gawas sa leadership sa house, eh, di man ko ka-elect or di sa kuga interesado ba yung gito na mag-infill sa bike camp ba? Mm-hmm. But hopefully, with the secretary and the leadership sa house, and ilang mag-facilitate, matabangan tang, di lang ta siya mapapa sa bike camp like what happened last year. Sigurado na ba na we're keeping our fingers crossed. Isod kayo nga. Ngayon, magsura ka o ganing kumana ka nang itakapatapos ba? Muagi pala ba siya budget deliberation?
0: Ang pabahayag Deputy Speaker of Guisa, Missouri Intel, 2nd District Congressman Bambi Imano.
2: Magnum News of the Week.
3: Agosto 24, adlong Lunes, ing adlaw makabat sa 750 mil pesos ang structural damage sa sunog human lamig sa kalayang Siam ka mga panimalay, din walo niini ang totally damage sa ang partially damage zone for Bahada Crossing Bae, Barangay Lumbia ng Surad. Mati ni Joel na kalaban nga wala siya masayod sa inungdan sa pag-ulbo sa kalayo. Uway tao ilang balay, kay puro sila nagtrabaho, dihang nahitabo ang sunog.
4: Pero wala nahitao sa mga balay, kay nagtrabaho man ni pariyo. Wala'y tao na pilit. Then akong anak, nalalapot na to sa kumitan bauan. Wala kasi nakuha kay Samoa na sugod niya. Wala ko kabalo. Karong pasag ko naka-anidri ka na. Wala na, na-outdown na.
5: Ang isa ilang ingon, ma'am, where daw ko noong hanggang?
4: Ako sure, ma'am, kay lahi-lahi may lakturiya. Ingon sila, cellphone niya. Amo cellphone, gidala man amo. Na akong cellphone, akong charger, gidala na ako. Wala may nakasakta. Then na po yung istorya nga, layo. Wala man sad kay, wala may naglunga, wala may naghaling niya sa mga. Kaya akong gamit niya, butin man.
3: Ang pamahayag ni Joel ng kalaban, biktima sa sunog, samtang mabot sab sa napulo ka panimalay, ang naog daw sa sunog sa mga adlaw sa Purukonsi, Ililihon, Salay, Misamis Oriental.
0: Sa susamang adlaw, nadakpan sa drug bypass operation sa Police Station 5 Buntod, sa barang ang naisgutan po nga suspect sa pagpanlabli, kunapang panlabni o kwenta sa usa ka senior citizen din sa likuan Vela Street ning syudad sa miaging adlaw, na ila ang dinakpan nga si alias Mehmet nga taga Makabala ning syudad. Matod di Police sa Captain Lorenzo Ukon, Station Commander sa Police Station 5 Buntod, nga si alias Mehmet ang driver sa motorsiklong gigamit isip a getaway vehicle.
6: Kung nandakpan na ito ang maong suspect sa donas nga taga Barangay Makabalan, Cagayan, Yoro City. Napalitan siya sa atong pusher buyers, no? O alleged nga shabu, or less mga 6 grams po. Ito yung tip incident dito sa may Hulyo Pakana, mga less yan yung mga 3 p.m. Through our effort to the mandate of our City Director, Police Colonel Dexter Gabor Pahe, nakandak niya ang backtracking, labi na sa CCTV or mga validation to gather information. Then, with the help sa other station, to the use of our offline shield, itong naay confidential informant na nag-add to the station, naka-ila mismo naka-identify nga kanyang mismo suspechado na isa sa maong suspect sa pampanglabni po dito sa may Hulyo Pakana po.
0: Pabahayag ni Police Captain Lorenzo Ocon na Station Commander sa Puntod Police Station.
3: Sa mga adlaw na kuha sa mga personahe sa PNP Explosive Ordnance Disposal, kuni OD ang duha ka mortar siya nga napalgan sa usa ka residente sa Adela da Dama de Noche Street, Barangay Kamamanan ng Surad. Mato ni Kagawad Carlo Borja sa Barangay Kamamanan nga usa ka bulan ang gitago-tago sa residente ang nakit ang mortar shell. Apan nakahatag ining alarma sa mga silingan dihang gipakita ngadto kanila.
7: Katodo siyang bumba. One month na itong gitago-taguan sa nakakita. So, katong nakakita sa bumba, gapamasura daw to siya. So, ang nahitabo, iyang gipakita-kita sa ng anak sa Beach W na mo. So, gipicturan sa anak atong Beach W, pagpakita sa yung mama, di nang-alarm na ang mga tao. So, murag ang nagtawag siguro sa BAM squad is katong Beach W na mo. Patod pa niya ang bumba, nakita daw niya sa kanang kanal. Wala po siya mag-ingon kung asa dipit po ng kanal. So, ang iya pong ingon nga, abi po niya bakal ra daw to. Abi niya bakal. So, musigo itong confident kasi pagpakita-kita sa bata, niya gipicturan sa bata, gipakita sa ina na nang alarma mga tao kay na nakaila sa bala. Bala gid ito sa mortar niya.
3: Ang pamahayag ni Kagawad Carlo Borja sa Barangay Kamamanan ng Surad.
0: Sa susamang adlaw, napalgang walay kinabuhi ang usa ka lalaki sulod siyang lawak

0: Sa barangay Carmen ng siyudad, ang biktima nagpangidaron sa 38 anyos ulitawo. Subay sa report, gitawag siyang kabanay ang biktima. Aron unta maniudto apan walay mitubag. Nabalaka ang paryente ni ini kung anong walay mutubag. Oga na abta na lamang sa hapon walay gawas-gawas. Rason nga pagsanong gisulod ang iyang lawak. Nakita na lamang kini nga naana sa log wala na kinabuhi. Mi gawas investigasyon sa Police Station 4 Carmen. Nga nakasanati og depresyon ang biktima gumikan sa problemang pinansyal. Kung ikaw nakasinati sa depresyon o dili masabot nga gibating kagool, ayaw pagduha-duha sa pagkontak sa CSWD Psychosocial Division Mental Helpline kay sila 24 oras bukas sa pagsirbisyo. Pinaagi sa numerong 0975-608-7522 o 0970-039-2709 o sa numero nga 0905-203-3510 o sa ilang psycho-education number nga 0945-6422-794.
1: Agosto 25, adlaw Martes, ning adlaw nagpareag sa kanam ang Department of Agriculture kun DA Region Town sa pag-atake sa mga dangan unod sa epekto sa strong El Nino. Mata ni DA Regional Executive Director si Apollo Pakamalan nga dunay kapasidad sa biological control ang Regional Crop Protection Center aron mapugan ang mga sikit ug dangan nga maatake sa mga pananom.
2: Preparation na nay mga biocontrol na, we have the Regional Crop Protection Center that we are capable of dispatching this biological control para wala pa ang ang sakit o peste na nasidaan. Example ani ang kana RSSI sa tubo no sa Bukidnon. RSSI insekto na siya nga piste nga moatake sa tubo iyang hundo niyang dahon. So dili na siya maka sa tubo kay mawala to iyang dahon nga moigaw process of food.
1: Ang pamahayag ni DA Regional Executive Director Jose Apollo Pakamalan.
0: Sa baong adlaw, gikonfirmar ni COMELEC 10 Regional Director Attorney Renato Magbutay nga duha hangtod na tulo ka bilyones pesos ang kandidat nga mausik kung dili mahinayon ang barangay o gaske elections sa November 2 ning tuiga. Mato di Magbutay nga dako nga impact ang maong kantidad.
3: Nakasulti ato chairman na mga around 2 to 3 billion siguro ang mga mausik. Dako nga po kayo na ang factor, no? Kuhan kayo na, dako na nga amount. Eh, tungod sa kita, usahay, dili gani matagaan yung saktong budget sa Kongreso, dihik-dihikanta sa Kongreso, na sila'y other priorities. In fact, ganing, instead nga, doon namin kaning celebration sa among 86th anniversary, wala na'y celebration. Uh-huh. No? Gikuha na lang, gi-cancel ang celebration, gi-tagaan na lang mag-allowance around 250 pesos per person. Para...
0: Ang pabahagyag ni COMELEC 10 Regional Director Attorney Renato Magbutay.
4: Magnum News of the Week.
1: Agosto 26, adlong Miyerkules, ning adlawa nagpamapasigarbuhon ang barangay Agusa ni Syudad nga nahimong Grand Champion sa Galay Festival Street Dancing Competition. Matod ni punong barangay Andrew Milyaza sa Agusa ning Syudad nga walay kabutangan ilang kalipahuman mabayri ang ilang usa ka bulang pagpangandam kundi kini ang unang higayon nga pagsalmot alang sa nasangpit nga kompetisyon. Nakuha nila ang premyo nga 700 mil pesos samtang second placer ang barangay Carmen o third placer ang barangay 17 ning Syudad sa street dancing kaliwala pa man sa pagbundak sa kusog nga uwan.
5: Salamat po sa tanan namo labi na mga mama kay nagtugot sila sa pagpa-appeal sa ilang mga bata sa atong gibuhat karon sa appeal ta sa Igalay Festival. So sa amo ang tanan nga nitabang sa ato ang kambals, sa tanan sa team ni Balls, sa mga sponsors sa damo nga nitabang no nga paratis nga mahimo nga daghan kayo ang ilang natabang particular gyud sa pag-augment. Dili tayon pero at least na nahimo tungod sa cooperation sa tanan. Isa ka bulan sa nga preparation sa dili pwede nga pila lang ka adlaw. So isa ka bulan pod nga preparation gyud namo no nga para nga makompleto gyud. In fact kaduha gyud mi ni Baloy kay nakuha pod nato no na igo nga kwan gyud nato ang atoang kwan nga moapil ta para mudaog kita.
1: Ang pamahayag ni punong barangay Andrew Milyaza sa barangay Agusa ning Syudad.
0: Sa samang adlaw, yung stick to na ipatuman sa Senate Impeachment Court ang substitute rule. Kuna rule nga nag-dili sa mga partisipante sa korte kasi hinungdan ang merito sa nagpadayong kaso. Makata ni Presiding Officer Senator Chiz Escudero ang kakini ang katapusang pahimangno sa korte sa Senator Judges Prosecution Defense Team sa impeachment trial batok kang Vice President Sara Duterte.
6: The chair then issues this final warning: on any willful disobedience of this order, it shall be dealt with accordingly henceforth. The ruling prescribes the standards governing future conduct and does not by itself adjudge any identified person guilty of contempt or liable for a professional violation. The chair closes with separate reminders to the prosecution, counsel for the respondent, and senator judges. To the prosecution, the primary duty of a public prosecutor is not to convict but to see to it that justice is done. This duty is expressly stated in Canon 2, Section 31 of CIPRA and echoed in Attorney Francisco versus Attorney Suniega Lagman, AC 13035. The prosecution's object must therefore be the just resolution of the case, not victory at all costs. This obligation governs not only the evidence and arguments presented before the court but also counsel's conduct outside of it.
0: Ang pabahayag ni Presiding Officer Senator Chiz Escudero.
4: Magnum News of the Week.
1: Agosto 27, adlaw Webes, ning adlaw na sakmit sa Misamis Oriental General Comprehensive High School kun mogs ang kampeonato sa Galay 2026 Marching Band Competition. Kung asa ilang nadawat ang 100 mil pesos nga cash prize ug 50 mil pesos nga worth of products gikan sa Bucari Suite. Ma samtang mo ay top 2 ang Liceo de Cagayan Drum and Bugle Corps, top 3 ang Tumpagon National High School, top 4 ang Oro Marching Arts Guild, top 5 ang Carmen National High School, top 6 usab ang Sukagaka International Philippines, top 7 ang Bulwan National High School, top 8 ang Balulang National High School. Samtang mao'y nakadawat sa special awards sa Best in Costume ang Liceo de Cagayan Drum and Bugle Corps, Best in Band Major ang Tumpagon National High School Drum and Bugle Corps og maoy Best in Band Major it ang Misamis Oriental General Comprehensive High School kun mogs.
0: Sa parehong adlaw malinaw nga natapos ang Eagle Eye Civic Military Parade and Marching Band Competition. Sa maong adlaw matod ni City Tourism Officer Mark Kenneth Halapadan gid ako ang ilang pasalamat nga walay mga kakuliang nagtabuan atol sa parada isip kabayan sa nagunang kalihukan sa Eagle Eye Festival 2026 samtang giingon usab ni Halapadan nga malipayon silang tanan kalihukan sa Eagle Eye nga nagmalinawon.
7: So na human na kita nga itong mga activities no, ato mga may nagkatagalan sa mga core events and atong assessment malampuson man ang atong mga activities for this year sa Galay Festival. Salamat kayo sa tanan nga mga isuporta o nitabang sa itong activity. Kung sa itong itagalan no, sa itong mga coordination meeting o ba sa itong mga buhatan ng mga office, sa mga partner ng mga office sa itong safety and security. So far, maayo namang dagan. Muna gina itong paningkapaninguha na gina mas smooth, peaceful o successful ang itong pag-conduct sa itong mga activities sa Galay Festival.
0: Ang pabahayag ni City Tourism Officer Mark Kenneth Halapadan.
1: Sa susamang adlaw patay ang driver sa backhoe human matabuni sa bagang tipak sa bato sa Malaiba kasinglot taguluan ni Misamis Oriental. Nilang biktima nga si Michael Alfonso kapig kunkulang 30 anyos nga taga Bukinon. Subay sa report kamulog kalot ang biktima dihang kalit nga natumpag ang tipak sa yutag na tabon na nini sa naisgutan usab nga higayon nang pangitao og dugang ekipo nga makalot ang nahisgutang biktima og kinimalampuson nga nakuha pagkagabi.
0: Sa parehong adlaw, formal nga milingkod isip baong Regional Director sa Police Regional Office kun pro tan si Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. Hulip kang kani pro tan Regional Director Brigadier General Christopher Abrahano. Kinsa na destino isip hepe sa NCRPO. Mahato ni Brigadier General Babagay nga dili lamang usa ka pribehiyo ang bag-o niyang assignment apan usa ka kahigayunan nga mas mapakita ang iyang abilidad sa pagpangulo o pagsirbisyo.
8: I consider this assignment not only a privilege, but an opportunity to excel, to lead the people, the police personnel here, and to serve the community with dedication, integrity, and a strong commitment to public safety. I know that Northern Mindanao is a region rich in culture, resources, and potential, and I fully recognize the importance of ensuring that peace and order is stable. People can live in a safe, peaceful, orderly, and secure environment, because I truly believe that peace and order equals economic development.
0: Ang pabahayag ni ProTran, Police Brigadier General Nestor Babagay Jr., isa lang si Babagay gikan sa Police Regional Office 5, Bicol Region.
4: Magnum News of the Week.
1: Agosto 28, adlaw Biyernes nga adlaw gisugdan ang usa ka pag-ampo og blessing sa religious icon nga sa si Senior Agustin Santa Monica ug ang Birhen sa Kuta nga milambigit sa religious and fluvial procession atol sa kapistahan sa Dakbayan o sa kadakong kalihukan sa Higalay Festival sa Gusakosal Road, Maghalar Bay, ang starting point o sa Isla de Oro, Cagayan de Oro River, ang ending point sa nisgutang prosesyon sa kaysa Barutog Pambot, ang ilang tasatag sa kamapatron, isip dalit o pagpasalamat sa kinaiyahan atol sa katadanan sa pangilin sa syudad sa nisgutang adlaw.
0: Sa mong adlaw, gibutyag ni City Police Director Colonel Dexter Pai nga hapsay gipahinga nga fluvial possession gamgikan sa sayo sa buntag dungan sa kapistahan sa Dakbayan. Mato ni Colonel Pai nga adunay kapig 200 ka mga personnel ang gideploy alang sa gipahigay nga possession ug mapasalamaton silang walay tabuang mga dili mayong panghitabo.
9: Wala gyud po na nala nga mga kano major nga incident, wala gyud na kan hapsay ang atong pagsaulog gyud sa pasalamat kita no sa hapsay gyud ang pagsaulog nato sa PIN. Naga po tayo 200 nga more than 200 personnel nga naka-deploy ka, just like 250 ka mga personnel nga naka-deploy ka.
10: So kamusta sila?
9: Yes, okay ra sa mga kita no, well provided na sila. That this is our trabaho magin nato ni atong gampanan ng atong trabaho.
0: Ang pabahayag ni City Police Director Colonel Dexter Pahe.
1: Sa susamang adlaw, 1.1 million pesos ang dami sa manlamin sa Kalayo. Ang dili mo minus 40 ka mga panimalay sa Zone 10, Purok 2B, Upper Zayas, Carmen. Mato ni FO3 Kevin Carl Vallejos, investigator sa Carmen Fire Station, nga sa ilang ni siyang investigasyon nagsumikan ng sunog sa panimalay sa pamilyang Kihara. Apan gisuta pa kung unsa hinungdan sa pag-ulbo sa Kalayo.
11: Nata estimated damage nga 1.1 million, based na sa atong structural damages lang ni kay kanimang good dili lang kay light materials, tapoy mga second two story na mga concrete na kuan karon under investigation pagid sa kay pipila ka anggulo pa tong ginatutukan. Diri sa panimalay nila ang ma'am Milensya kiada nagsugod, sa karon wala pa na conclude ang kuan maong hinungdan. Sa karon pa mi sa counting pa mi 40 plus more or less ang damage na mga balay.
1: Ang pamahayag ni FOC Kevin Carl Vallejos, investigator sa Carmen Fire Station.
0: Sa susamang adlaw, parayan pa ang investigasyon sa hinungdan sunog sa Zone 10, Sayas Lower Barangay Carmen ng syudad. Mato ni Meljan nga nagumikan sa kwarto sa igsuon nga LGBTQ, ang kalayog idugang pa ni Meljan nga nagtuo siya nga tugod sa electric fan nga nakasaksak ang nasunog.
12: Ka una nakamata ko kasi niya tumi sa iyang kwarto, and pagadto na mo sa iyang kwarto murag amo pang nasa vegan o kanang tubig kinaaman mi mga naka butang mga water ba din sa gilid pagalon sa among gibubo, then tingala to nga panic naman din ang akong mga sister-in-law, syempre naman sila yung mga bata ko din garina abi namo og kanang nami usa sa mga pagumang ko namo bang nabilin kay ang mama mong good mo nang ako ni saka ko sa taas bigali kay ang usa nako kay igsuon ang usa nako kapag umangko nakanaogra siya sa dili sa silong oh, then mo dito nga ni dako na ang kalayo ba
0: ang pabahayaw ni Meljan.
1: Sa mga adlaw, wala paghihapon na ilang patanglawas nga napalgan sa baybayon sa Purok 5, Dampi, Lagunglog, Misamis Oriental. Mato ni Police Senior Master Sergeant Alvin Galindez, investigator sa Lagunglog Municipal Police Station nga sa initial nga investigasyon, nakitaan pa ang biktima nga nag-inom o naglakaw-lakaw sa sentro sa Lagunglog. Apan sa nahisgutan sa mga adlaw, pagkabuntag, nakitaan na lang kining wala na'y kinabuhing nagkulob daplin sa baybayon.
10: na ilalaki. Ang described, mga 5'3 ang height, nasa 28 to 35 years old. Yan, yung salingin na ikisuot, polo shirt niya puti, then blue-green nga underwear. Yan, nasa earring sa right portion sa iyang dalunggan. Na unidentified pa siya, so na among gi paningkamutan nga mailhan, pero wala palagi nakakuan, naka-report nga ilahang parente or kinsa man galing ng tawhana. Pero kagahapong adlawan ay nag-kuan sa to, reveal na to dito sa area nga nagitaan na to siya kagahapong adlaw nga medyo nakainom o niya ginatuuhan sa mga tao nga ordinary disability with yeah, mental health problem kaya nagbaklay-baklay man sa tunga-tunga sa dalan lagi na pudilabdan sa mga tao pero ilalagi ang mga batag kansawan pero tapos isulod siya sa eskwilahan gitawag sa amo pag-abot na mo dito nakagawas na nagbaklay-baklay sa highway anabit o diri rapod sa sentro to nakita poblasyon pang apart so karon muntag dito na lagi nakitaan sa dampil padayon palagi may pag-imbestigar dito sa area sa dapit sa amo ang sana asa sa nakita kung asa sa nagagiagi mga slight abrasions kana bitong mga bangga-bangga na sa bato sa mga dagaga ng mga kangus-panggus na ba.
1: Ang pamahayag ni Police Senior Master Sergeant Alvin Galindez, investigator sa Lagunglong Municipal Police Station.
4: Magnum News of the Week.
1: Agosto 29, adlong Sabado, kagapong adlaw baybay ka mga pasahero ang samaran human mahulog sa pangpang sa ang Indahag Liner sa sumpong Indahag ning Dakbayan. Kinuman 23 ka mga sakay sa jeep. Lagip ng driver dihang natigayon ang aksidente. Mato ni Vincent Idruso, driver sa jeep nga patunga siya. Apan dunay na dautang sakyanan tunga sa dalan. Rason nga mihunong kini. Apan napalong hinuon ang iyang sakyanan. Rason sa pag-inatras o nahulog na hinuon sa pangpang.
13: Subida ko din sa padong ko din babaw. Tapos ito sa tunga-tunga, nai na dautang rail na doon din kasi face. Muli ito nga, nagsirbato naman ko kay mukawat ng tapong length niya. Katong ako nasugatan, wala man siya mag-ibu eh. So nakahunong ko dito sa tunga-tunga. Muli ito dahil nga, nakasakunda naman ko ato kambyo. Nakahunong ko, din ining napalong ang makina. Tapos nakaingansan naman ko, wala man ako ginilisan akong sekunda. Naginahinay siya o atras. Motong nahingo ko nga, ako ito pabangilan nung tasa ato. Namay nagkabit ako ah. Wala man siya nakabangil. Motong ni padayon kasi o atras. Kusog na yung atras.
1: Ang pamahayag ni Vincent Edroso, driver sa Indahag Liner.
4: Magnum News of the Week. Mga dagkong pagitabo sa Milabayng Simara.
1: Sa atong pagbalik, inyong mabati ang dugang detalye sa itong mga balita, national, international o guban pa. Oras sa Magnum Radio, alas 7:43 sa Kabuntagon, mamati sa tag mga pahinomdog.
4: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Mensahe alang sa maayong panglawas.
15: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
14: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
16: Ang toxins without sa function sa blood cells nga may itigatod sa mga nutrients, oxygen o tubig ngadto sa mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa toxins nga may hinungdan sa daghang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pa. Huwag tanga ang toxins sa mga lawas nga may hinungdan sa mga balatian. Arumaan kung mo ang may palawas, inumatag adlaw o Genetox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
14: Mensahe alang sa maayong panglawas.
17: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
14: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
18: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcore.ph.
19: online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangcor.ph.

0: BBB Bernie Busog Bite CM Recto Branch is now open. The Olsa Nazareno Church, Gilid sa Sentrio. Follow our Facebook page, Bernie Busog Bites.
1: Wow!
2: Bawat
1: bites busog.
3: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis obligid sa Motormate na diretso, available ang premium motorcycle tires ng Pirelli, Michelin o Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amoang branch? No worries, kay naa pud ang Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay, visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
4: Happy Higalay Festival 2026. Panimbayag gikan sa Xavier University. Ateneo de Cagayan Alumni Association Incorporated. Ubos sa pamunuan ni President ug former three-term City Councilor George Goking. Ang asosasyon garbong mipadala ug labing daghan nga delegasyon sa World Union of Jesuit Alumni 2026 Congress sa Yogyakarta, Indonesia. Kini gisalmutan sa mga delegasyon gikan sa 36 ka mga nasod. Dagang salamat sa kanunay nga pagsalig ug suporta Cagayanon. Mabuhay Cagayan de Oro. Happy Fiesta mga Higala. Viva Señor San Agustin.
5: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatemper, ayaw ipamanumano, gamitig pison og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas dako kapag gasto, magsakit ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
6: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka ha? Ayaw na pagantos. Ania na ang iBerry.
7: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatan unpa ko, taas ang grado sa akong mata.
8: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan akong pananaw, yabi maigmata sa buntan.
9: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
10: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
11: Ma'am, CODDI, 168 pesos and 12 centavos.
12: Ay, wala ko'y sensilyo.
11: Ay, wala ko'y sukli.
13: Wala yung sukli.
14: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Lock and Save. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
15: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 282 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. GExchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
16: DTX 500 mo'y tubag sa diabetes. Kundiin, kini makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo o mapalig-on sa mga ugat sa lawas. Ang DTX 500, kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkagawa sa imong mga kidneys o paghubag sa imong atay. Kaysa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimud sa usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Sa 0985-0132-188 o sa 0991-4504-163.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
17: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na matulad sa mga eksperto, na dunay natural nga antihistamine properties, makatabang para makontrolar ang tanan nyo nga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C.

0: Plus, Uno Plus, the kalidad nga pits. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan!
1: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labi nga diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naay tatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 soft gel ang mapalit sa mga butika.
2: Oras, alas 7.52 sa Kabuntagon.
3: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Magnum News Express.
2: Sa pagbirahin sa itong mga balita, karon sa detalye sa itong Magnum National. Gitinguhan ni Attorney Michael Poua, spokesperson sa defense team ni Vice President Sara Duterte, nga matapos sa daling panahon ang impeachment trial batok sa Vice Presidente. Mato ni Poua nga ginaot siya nga dunay hustong proseso kalabot nini taliwala pa man sa kasama sa politika.
5: Ako gusto ko sana talaga is matapos for one, no? You're correct with what happened with the former President Joseph Estrada. It was the second envelope, eh, diba? Na when it was opened, actually, but sabi nila wala naman. Mm-hmm. So, ang sa akin, dapat talaga matapos. Dapat magkaroon talaga ng, kumbaga mabalik natin na may proseso talaga. Now, as to the entire force of government, well, mahirap kasi mag-comment dyan ngayon. And you know, I've always shied away from the political. Of course, you have your own opinion on things, as do I, but at least openly in the media, siguro hayaan na natin yung taong bayan yung magsabi na ganun yung nangyari. Pero sa atin, sana, it's quite hard because it's always gonna be political at the same time. We always try to say, even the Supreme Court decision say it's legal, it's a legal and constitutional process, but we cannot deny that it's also political, diba? So, as a lawyer, you think of all of those things. If matapos man to, whatever the result, yung mga kababayan natin will think, so natupad yung proseso.
2: Ang pamahayag ni Attorney Michael Poua, spokesperson sa defense team ni Vice President Sara Duterte.
6: Gibo siya ni Ombudsman Jesus Crispin Imulya aga wala epekto ang pagbakwi sa testigos desmonya ni inibato kang kanhi House Speaker Martin Imualdez. Matod ni Imulya nga daghan pa sila o mga testigo o kabahin lang usab sa publicity sa kampo ni Imualdez ang mga sunod-sunod nga pagbakwi sa mga kanhi bodyguard ni kanhi Congressman Zaldico.
7: Our cases are not reliant on those witnesses who are recounting their testimonies. Marami pa kami ibang ebidensya at testigo. They're just trying to make their publicity to make people doubt if we have a strong case. We have a strong case. It doesn't rise and fall with those testimonies. Marami kami hindi magre-recount. Sigurado ako.
6: Ang pabahayag, the Ombudsman, Jesus Crispin Imulya.
2: Diklaro ni Kanis Surgao del Norte, Congressman ng House Impeachment Panel Spokesman Robert Ace Barbers, nga voluntaryo ang serbisyo sa mga private prosecutor. Mato ni Barbers nga daghan ang gustong voluntaryo. Apan gilimitahan lang nila samtang wala sila ideya kung pro bono ang serbisyo sa defense team.
8: Yung ating mga private prosecutors, sila po ay volunteers. Pro bono po ito sila. Kaya nga ang kanilang slogan eh, para sa bayan. No, ginagawa nila ito, nag-volunteer sila ng kanilang services, eh para nga daw sa bayan. And we appreciate the fact that itong magagaling na mga abogado na ito, kagaya ni Attorney Divina Gracia, magaling sa presentation ng ebidensya at sa kanyang pag-direct examination sa witness. So ito ay ika nga siguro, let's just call it providential na nagkatugma-tugma yung kanilang mga talents at ang kanilang slogan ay para sa bayan.
9: Oh.
8: Sa defense, yun ang hindi ko alam. Sa defense, yun ang hindi ko alam kung pro bono rin yun. Pero
2: ang pamayag ni Kanis Surgao del Norte, Congressman ng House Impeachment Panel Spokesman, attorney ako na Congressman Robert Ace Barbers.
6: Gibatikos si political analyst dito Banayong kasamtang administrasyon og gihulagway ang pagdaga niini isip governance by optics. Mato di Banayong nga hangtod karon wala na bati sa publiko ang paglambo sa ilang panginabuhian.
9: at sa ating pamahalaang kasalukuyan ay tinatawag nating governance by optics. Kung basta ano, PR lang yan. Isang soundbite lang yan. Kaya doon sa kanyang sona, yung soundbite, mahiya naman kayo. Akala niya hanggang doon na lang sa mahiya naman kayo. Eh yung mga katapat niya na nagsisipalakpakan, eh puro naman walang hiya eh, liban sa iilan. So, hanggang ngayon, walang hiya pa rin sila. Andiyan pa rin sila, namamayagpag pa din. At dito sa 7.2 trillion budget na kanilang ipinanunukala bilang National Expenditure Program, punong-puno na naman ang mga butas.
6: Ang pabahayagi political analyst Lito Banayo.
2: Alas 7.57 si Kamuntago nagkaroon sa itong Magnum International sa Ukraine. Hindi mo minas 37 kamataong patay sa drone strike sa Russia sa Kiev, Ukraine. Subay sa report, tungod sa mga pagpatake na igu ang armed depot sa Kiev, matod ni Kiev Regional Governor Timur Takinko nga gisirhan nila ang dalan paingon sa nisgutang lugar tungod sa sunod-sunod nga pagbusika. Giumabot sab sa 18 mga warehouse sa Ukraine ang giatake sa Russia. Isaran nga tungod sa sunod-sunod nga pagpangatake sa Russia, gimadot na ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang paglusad sa libuan ka missile drone matag-adlaw batok sa nisgutang nasod.
6: Sa Amerika, nanawagan sa United Nations kung UN Secretary General Antonio Guterres sa international community nga dungagan ang pondo alang sa Ebola outbreak. Mahato ni Guterres, gakini arong mapugan ang pagkatagpa sa risgutang virus o matabangan ang katawahan ng apektado ni ini.
10: My main message is this. Outbreak is the fastest growing Ebola epidemic on record. It is growing faster and wider than the response to contain it. But it can be stopped. We know how to contain Ebola, how to interrupt transmission, and how to save lives. But we must also overcome another virus, the virus of indifference. Because international attention, political focus, and resources are still lagging behind the reality unfolding on the ground. Resources will last weeks, not months. Without additional funding, vital operations will run out of money just when they need to expand.
6: Ang pabahayag ni UN Secretary General Antonio Guterres.
2: Kung karon sa itong Magnum Business, gibuti ang sa Bangko Sentral ng Pilipinas kon BSP nga usa sa hinungdan sa pag-ubos sa economic growth sa Pilipinas maong paghinay sa investment sa gobyerno. Apan mato ni BSP Governor Ely Rimuluna Jr. nga palay ng gihimo nga lakang sa gobyerno aron may balik ang pagsalig sa mga investor.
11: So GDP growth did fall to 2.3% in the second quarter of 2026. I think the main factor is obviously the collapse in government investment. But this is in an effort to discipline government spending, which is understandable. And the government, I know, and is making strenuous efforts to accelerate investments.
2: Ang pamahayag ni BSP Governor Ely Rimuluna Jr. Samtang sa itong foreign exchange rate, ang usa ka US dollar nagbalor karon sa 61 pesos ug 71 centavos Canadian dollar, 44 pesos ug 58 centavos Hong Kong dollar, 7 pesos ug 87 centavos Australian dollar, 44 pesos ug 43 centavos Taiwan dollar, 1 peso ug 95 centavos Korean won, 4 centavos ug ang euro, 71 pesos ug 98 centavos. Samtang sa parayong tensyon sa tunga-tungang sidlakan, tungod din ang kasamtawang presyo karon sa Dubai crude oil na sa 88.72 US dollar per barrel, kini mismo 0.7% kung tani sa daan yung presyo nga naa sa 88.78 US dollar per barrel.
6: Ug karon sa itong Magnum Entertainment. Gibuyo sa TV broadcaster nga si Zen Hernandez nga duna kini favorite travel buddy ug nahimong GPS sa mga biyahe. Kini ang pahayag ni Zen humano pangutana kung si kinsa kauban ini siya mga pagbiyahe ato sa talk show nga Oh My God nga si Daniel Christian. Mato di Zen nga hinay siya pag-abot sa mga direksyon, rason nga naa kanunay ang iyang travel buddy nga kauban ini samtang wala gibuyo ni Zen kung kinsa kini apan ni Siren nga makauban ini siya mga biyahe mao si Atom Araulio.
12: Who do you want to bring?
13: Bring?
12: Yeah. Yung travel buddy ko. Yung ano ko.
13: Ako yun ang aasal.
12: Yung GPS ko.
13: Yung, sino gusto mo makasama sa
12: kasama,
13: dream?
12: Yung kasama ko lagi.
13: Sino kasama mo lagi?
12: Ayun. Yung travel buddy ko nga.
13: Sino to? Kanta mo naman
12: kasi
13: kami.
12: Kasi may travel buddy ako.
13: Nag-enjoy naman kayo ng travel buddy.
12: Oo naman. Kasi I'm poor with directions.
13: Ay, di.
12: Okay.
13: At siya magaling.
12: I'm good in planning. Okay. So, I can plan the itinerary sobrang smoothly. Like, yeah. Kaya kasi Ate B nagpapagawa sa akin ng itinerary for travel.
13: Mahilig ka na, no?
12: Kasi yun yung exciting part for me of any travel, yung planning and preparing.
13: Mm-hmm.
12: Kasi matatawa ka doon sa reason kung ba't gusto kong mag-plan. A good GPS. and photographer.
13: Oh, galing. Gantahan mo naman kami, Zanny.
12: Ayun.
6: Ang pabayag ni TV broadcaster nga si Zen Hernandez o Ganiel Krishnan.
2: O ganun sa itong Magnum Sports, ipagawas na sa samahang basketball ng Pilipinas sa Final 12 ng Dula sa Gilas, Pilipinas. Kanialang sa Dula ni Batok sa Iran, karong adlaw sa fourth window sa FIBA World Cup Asian Qualifier. Sa mong lista, giulipa ni Carl Tamayo, si Carl Tamayo ni Justin Aranya. Human makaangkon ng injury sa Dula Batok sa Jordan. At ang gusto 28 ni Tuiga, isa rin kini ang unang higayon ni Aranya ng Dula ubos sa Gilas, Pilipinas. Inyong nabati ang kompletong detalye sa itong Magnum News Express kal alang karong adlaw Domingo, gusto 20 kon Agosto 30, 2026. O karon sa itong